0: Tuwing Sabado, inuumpisahan ni Robert Mano.
1: Yan.
0: Balita ang Timano alas 8 hanggang alas 9.
1: So yung kina Christian at Victoria, wag na yan.
0: Ay, nakalimutan ko. Sorry naman. Anong ganap? Christian Yosores at
1: Victoria.
0: Victoria, walang katulad.
1: Yan. Galing mo. Tapos, sa susunod.
0: Robert Mano naman po sumunod. Balita ang Timano.
1: Tapos, sa susunod.
0: Why is consumer?
1: Hindi pa, ikaw pa.
0: Ini-skip marunong. Ko nga eh.
1: May Tita Winnie pa?
0: Oo, pagkatapos ko si Tita Winnie.
1: Yeah.
0: At ito na nga, ang grand,
1: grand
0: announcement.
1: Yeah. Okay.
0: Panood kayo ah.
1: Sige po.
0: 9 to 10.
1: Father's Day. Happy Father's Day, Zaldi Nagit. May paano?
0: Ay, happy birthday, Zaldi.
1: Happy birthday, Zaldi Nagit.
2: Ano,
1: may pinapabati si Zaldi pero hindi ko na mabati dahil 8:04
0: na. Malakas pa yan kanina,
1: Si Alvin Ol Jacob, ay, Jean Season, ano, Jean Season, tama. Si Alvin Ol Jacob po ito.
0: Ay, sino?
1: Pangalan mo!
0: Naku, ewan ko Doris siya. Nga po!
1: Yeah.
0: O yan.
1: At susunod ng tandem ng bayan with the one and only Robert Antamano-Mano at nag-iisang mutya ng masa, Doris Bigornia. Ako po magbabalik sa Lunes dito lamang sa
2: Gising Pilipinas!
1: Energy Energy!
2: Good morning!
3: Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas!
4: Happy weekend!

0: Miss Beautiful, tutu time please.
1: Our tutu time is 8:06 in the morning.
2: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
4: Love, love! Happy Weekend!
0: Gusto ko yung pagkabanggit ng pangalan mo. Ulitin ko ha. Ang nag-iisang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
1: Pero kung kayo sa akin ngayon ha, mula ako gusto magpapandusan. Next week tayo, pagkapando na tayo.
0: Ayan o.
4: Love.
0: Magandang umaga mga kapamilya. Ito po ang Tandem ng Bayan, makakasama ninyo hanggang alas 9. Ngayong umaga, of course, with the one, the only, the beautiful.
1: Yan.
0: With a big heart. Ha?
1: Go on.
0: Alam mo na yan. At syempre, galante. Lagi
1: Paldo?
0: Nang lilibre.
1: Paldo.
0: Oh, everyday.
1: Oo, oh. May maleta eh. May...
0: Ay! Mali!
1: Mali! Doris Bigornia po ito at happy Friday sa ating lahat.
0: Yan. Mm. At syempre,
1: but I'm so glad you are here.
0: Uh-huh.
1: At ang tinatanong ko kanina pa ang sarili ko, saan kumukuha? Saan humuhugot ng lakas ang isang Robert Mano? Kasi ikaw, nasa Senado ka, nasa desk ka, andi dito ka, mga lima ang programa mo dito. Saan? Tapos walang kapaguran, di ba?
0: Ay, ganun talaga, partner.
1: Dahil tayo ay alipin ng...
0: Nang po, serbisyo publiko.
1: Kaching!
0: Pero may narinig ako. Ano yan? Bakit binubuksan niyo yung ano? Ako lang may susi dyan.
1: Oo. Ma'am pa-void.
0: Ay, good morning. Eh, syempre, napakarami mga issue, mga pag-uusapan natin.
1: Hanggang ba naman Friday?
0: Of course.
1: Walang pahinga.
0: Hindi pwede magpahinga. Eh, kapag nagpahinga tayo, eh, walang matututunan yung mga kababayan natin.
1: Correct.
0: Baka maniwala na ng maniwala doon sa mga naglulutangan, naglilipa ng fake news,
1: yung iba
0: misinformation,
1: nga,
0: disinformation.
1: Tama. Yung iba tamad na.
0: Ah.
1: Tinatamad na. Ay! Eto na yung nakita ko eh. Hanggang dito na lang siya, hindi ba? Ah, ganito pala sinabi nung isang outlet na to, isang platform na to. Ah, ganyan na, yun na tumitigil. Eh, mali!
0: Eh, minsan nga partner, hindi pa sa mismong mga news organization talaga eh. Basta may makita lang na ganun. Ah, yung pala yung sinasabi, tinetake as... Bible truth, di ba?
1: Hook, line, and sinker.
0: Uh-huh.
1: Eh, hindi po pwede dahil medyo sa assembly tayo, lalo na kapag ka maselan po yung impormasyon. Go, partner.
0: Ay, bakit po namin ang pag-uusapan ito? Sapagkat may isang survey, di ba, partner? Mayorya daw ng mga Pinoy sa social media na kumukuha ng balita. May shift, di ba? From the traditional media, may radyo ka, may dyaryo ka, may television ka. Ngayon, kapag gusto nila ng news, social media agad.
1: Eh, paano? Kunyari, ikaw ay papasok sa eskwelahan mo. Dala mo ang cellphone mo. Dala mo ang tablet mo. Ay, alam ka naman na yung television mo, dala mo. So, kasi napaka-accessible na nito mga ganitong klaseng gadget. Kasi dyan din naman talaga ang teknolohiya. Sa buong mundo, paurong ng pausod ng pausod. Hindi pala paurong. Pausod ng pausod. Iba na lang iba.
0: Kaya
1: kailangan tayong makisabay.
0: Oo, mag-innovate, di ba? Ibig sabihin, kung nasaan yung audience natin, kung
1: doon
0: ano
1: tayo,
0: yung paraan para ma-access tayo ng audience natin, na doon dapat tayo.
1: Oo, tama. Oo. May tama ka naman dyan, partner. Pero ako noon, parang skeptical. Oo. Big word. Parang
0: skeptical?
1: Parang...
0: Walang L.
1: Parang sobra ang accent mo.
0: Sobra yung accent.
1: parang ayaw akong sumabay o sumunod sa pagbabago, sa change. Pero hindi pala uubra. Kailangan mo sumabay.
0: May iwan at may iwan ka.
1: Kaya nga,
0: lahat nandun na ikaw, ang layo na ng milya na layo nila sa'yo.
1: Kulelat ka na.
0: At hindi ka naman babalikan ng audience.
1: Tama.
0: Diba?
1: Oo,
0: kaya
1: dahil dyan, meron tayong oras.
0: Oo, of course. Siyempre, marami nagmamahal sa programa natin, partner.
1: Kaya nga, ang tutut time natin, 8:11 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: At dahil dyan, narito na po, alamin na po natin ang report ng ating mga radyo. Tignan mo ko, partner.
1: Oh.
0: Kaya mo kayang gawin to, sasabihin mo kaya ako
1: nang ito.
0: Radyo Patrol!
1: Nagulat mi.
0: Kaya patrol!
1: Akala mo, di ba yung mga bata pagka naglalaro ng mga Indian,
0: exactly.
1: Indian, ganyan. Hindi ako marunong.
0: Punta tayo, partner, muna ng Mandaluyong City.
1: Ay, ano meron?
0: Sapagkat yung kawalan daw po ng streetlight sa isang kalsada dyan sa barangay Highway Hills, abay inireklamo po ng ilang residente at dumaraan doon. Eh, bakit ka ba walang streetlights dyan? Alamin po natin ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
5: Tandem Robert at Doris, ikinababahala ng mga residente at motorista sa Samat Street, Barangay Highway Hills, Mandaluyong City, ang madilim na kalsada tuwing gabi dahil sa kakulangan ng street lights sa lugar. Sa mensahe sa Radyo Patrol, ikinuwento ng delivery rider na si Jennifer Hervasio na natakot siya para sa kanyang kaligtasan nang makaraang mag-deliver ng pagkain sa lugar. Anya, napakadilim sa naturang kalsada kaya hindi malabong magkaroon ng aksidente o di kaya may mabiktima ng masasamang loob. Ang ilan naman nakapanayam ng Radyo Patrol, ganito rin ang hinaing. Pakinggan natin ang kanilang pahayag.
6: Madilim naman siya. At least siguro kung maliwanag, hindi ka wala kang pangamba. Hindi natin na maiwasan yung mga pending tandem, ganun, hold up.
7: Araw-araw akong bumabiyahe rito eh. Medyo madilim. Pag delikado sa gabi. Baka mga disgrasya, may biglang tumawid, hindi mapapansin.
5: Yan ang mga tinig nila Cedric, isang motorista, at Victorio, isang tricycle driver. Ayon sa mga residente, Miyerkules ng umaga nang alisin ang dating mga streetlights sa Samat Street dahil papalitan umano ito ng mga solar-powered lights at kakabitan din ng CCTV camera. Pero ipinagtataka nila ang pag-aalis ng lahat ng streetlights imbis na unti-unti itong palitan o di kaya agad na aksyonan para hindi nangangapa sa dilim ang mga residente. Sinisikap ng Radyo Patrol na kunin ang panig ng Barangay Highway Hills patungkol sa issue, pero wala pa itong tugon sa ngayon.
0: Anong sabi nila, Zeus, hindi nila maipaliwanag o walang tao dyan sa barangay hall nila kaya hindi maibigyan ng paliwanag yung nangyari dyan?
5: Wala pang tugon sa ngayon, Robert at Doris. Ano? Sinisikap natin silang, kumbaga nag-message na rin tayo sa kanilang social media platform, nagpadala na rin tayo ng email. Tapos ang nakalagay doon sa kanilang information desk ay alas 8 ng umaga sila sasagot doon sa mga inquiry. Kaya yan, sisikapin pa natin kunin yung kanilang panig patungkol dito sa issue na ito.
1: Partner, Zeus, meet siya yan ng karagdagang krimen.
0: Oo.
1: Diba?
0: Buti sana kung habang, ayun, napakadilim mo, tingnan mo.
1: Eh kaya nga.
0: Yung visual po na ipinapadala sa mga nasa radio po, sobrang dilim po. Eh kung maglalakad ka dyan, dadaan ka dyan, matatakot ka talaga kahit wala pa gumagawa ng krimen.
1: Correct.
0: Diba? Siguro better kung may mga naka-assign dyan na mga barangay tanod, di ba? Habang hindi pa na ikakabit yung mga kapalit na mga ilaw.
1: Oo, kilos-kilos naman po tayo, mga barangay. Baka gusto nyo tumulong, baka hindi naman nakakahiya para sa inyo, tulungan nyo po ang inyong mga residente. Kahit yung cellphone, lagyan mo lang yung flashlight, o para lang makadaan. Lalo na yung sa mga kababaihan, ang delikado nyan.
0: Or kaya, di ba, meron namang mga portable na ilaw na pwedeng ilagay doon habang wala pa yung panibagong ilaw na ikakabit talaga nila poste.
1: Kap, labas mo muna sa bahay mo yan. Ay, hindi, mali. Mali. Mali. Hiniram pala ni Kap.
0: Ay, importante yun, ha? Oo. Pero, Zeus, syempre, ang isa pa dyan, di ba, yung pangaba nila, wala naman bang na-report pa na krimen gaya na binabanggit ni partner dyan sa area na yan. Kung ganyan pala kadilim dyan.
5: Mm. Tama kayo dyan, Robert at Doris. Ano? Magmula nung alisin yung streetlights doon nung Miyerkules nga ng umaga, nagtanong-tanong tayo doon sa mga residente, wala pa namang naiuulat na nangyaring krimen mismo doon sa Samat Street.
1: Robert at Doris. Huwag na natin hintayin na may mangyaring ganyan. Gumawa na ng paraan, di ba? Mm-hmm. Kap!
0: Tsaka yung mga naglalakad, paano kung lola o lolo hindi mapansin, matisod, di ba?
1: Yung may mga kapansanan, pakalalahanin po natin ang kapakanan ng ating mga kapamilya. Hindi po biro yung ganyan, Sus Mariose. Anyway, ang dilim o partner, kaya, ikaw ba, maglalakad ka sa ganyan?
0: Hindi talaga.
1: Talagang hindi.
0: Hindi talaga. Mm-mm. Kaya ang gagawin ko, babantayan yan ni Zeus hanggang sa maibalik kung anong meron.
1: Yan
0: Zeus, hindi
1: online.
0: Natin bibitawan yan habang hanggat may development at masecure natin yung mga kababayan, masiguro na may ilaw na sila dyan sa gabi lalo.
1: Correct.
0: Para hindi sila nahihirapan.
1: Ibalik ang ilaw. Gumaganyan.
0: Nag-rally.
1: Gumaganyan
0: ilaw.
1: Si Zeus.
0: Ibalik. Zeus, maraming salamat.
5: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Eto, maganda rin ito. Nilinis naman ang bahagi ng Baclaran. Dapat talaga ganito. Yung sa Divisoria, dapat ginaganyan din.
1: Lagi ko naririnig yung ganyan.
0: Flushing operation. Isinagawa po sa may Baclaran para sa kalinisan syempre at kaligtasan ng mga kababayan po natin doon. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
8: Good morning, Doris at Robert. Nagsagawa ng flushing operation sa harap ng Baclaran Church sa Paranaque City bilang bahagi ng paglilinis sa lugar matapos makatanggap ng mga reklamo hinggil sa mabahong amoy at madulas na kalsada na dulot ng naipong mantika mula sa mga nagtitinda. Bukod sa flushing operation, nagtalaga rin ng mga street sweeper para magwalis at maglinis ng mga basurang naipon sa paligid. Ayon kay Mervin Bandelaria ng Paranaque City Environment and Natural Resources Office, layunin ng operasyon na mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa lugar.
9: Para sa pangkalahatan po ito, sa paglilinis, meron po yung may nagsuggest po na linisin dahil nga yung mabangang amoy at maraming mamantika, pero talagang ano namin dito, talagang para sa kalinisan.
8: Ayon naman sa mga tindero at tindera sa Baclaran, nakatutulong ang flushing operation at ang regular na pagwawalis ng mga street sweeper para mapanatiling malinis ang paligid at maalis ang hindi ka nais na amoy sa lugar. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto. Punta tayo ng Quezon City, partner.
1: Balik tayo dito.
0: Oo, may bahay na nilooban eh.
1: Hala?
0: Diba? Bahay sa Tandang Sora sa Quezon City, nilooban habang nasa bakasyon ang may-ari. Sinamantala.
1: Yung mga ganyan, yung pagka meron lang okasyon, Holy Week. Walang
0: diba?
1: Tao.
0: Siguro ilang araw nagbalik-balik to, or baka alam niya yun.
1: Si surveillance niya yan.
0: Diba? Kaya ako pag umaalis, nakabukas yung radyo ko.
1: Pwede.
0: Diba teriyang radyo?
1: Ako naman binubuksan ko lahat ng bintana.
0: Mali! Papasok doon.
1: Welcome! Gumaganyan ka pa.
0: Para hindi na mahirapan.
1: Dito po. Bandang dito po yung kwarto.
0: Nandito po mga kayamanan.
1: Baka naman po mahiya kayo, di ba? Yung magdanakaw, sige na po. Sarado na lang po natin.
0: Wag na po.
1: Sana ganun na lang.
0: Kaso ito, hindi. Ang laki ng natangay partner. Alamin natin kung magkano mula kay Radyo Patrol. Nico Bagsig. Nico!
10: Robert at Doris, ito babala sa mga may-ari ng bahay na nais magbakasyon dahil nagkakahalaga ng 621,000 pesos ang nalimas na pera at mga alahas matapos mabiktima ng akyat bahay ang isang tahanan sa barangay Bandang Sora, Quezon City noong Miyerkules, June 17. Sa pool sa CCTV ng bahay kung paano umakyat ng bakod sa likuran ng bahay ang suspect at saka sinira ang iba pang mga CCTV camera sa labas at loob ng naturang bahay para hindi makita ang kanyang gagawing pagnanakaw nang bumalik ang may-ari ng bahay at kanyang pamilya mula bakasyon. Laking gulat nila nang makita na lamang nasira ang mga lock ng pintuan, drawer at cabinet ng kanilang master's bedroom at nawawala na yung mga foreign currencies na pera at kanilang mga alahas. Narito ang pahayag ng hepe ng Talipapa Police Station.
11: So, na-discovery nila nasira na itong pintuan nila sa may likuran. Sa pag-check niya sa mga gamit niya doon sa master's bedroom nila, kalat na. So, winasak yung mga drawer at saka cabinet nila. So, nawala yung mga assorted na alahas at saka iba-ibang foreign currency na pera.
10: Yan ang pahayag ni Lieutenant Colonel Bon Alejandrino, ang station commander ng Talipapa Police Station tungkol dito sa insidente. Bagamat naibalik ang nasa 580,000 pesos na halaga ng mga pera at halahas mula sa suspect ng ito ay maaresto kahapon June 18 ng mga tauhan ng Talipapa Police Station sa ginawang follow-up operation gamit ang kanilang tracking devices. Hindi na nabawi ang mahigit 48,000 pesos na halaga ng perang nanakaw. Batay rin sa record ng pulisa dati nang naaresto ang suspect sa mga kasong kaugnay sa illegal na droga at pagsusugal noong 2019 at 2023. Reklamong robbery naman ang kanyang kakaharapin ngayon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. Kaya pinaano natin yung partner.
1: Oo.
0: Pa-remind ba sa mga kababayan natin na akala nyo po wala na mga gumagawa ng kalokohan po pumapasok sa mga bahay-bahay ninyo.
1: Kasi hindi ito, ito yung po, ano, meron. Hindi season.
0: Oo. Tama. Maging warning po ito sa atin na anytime meron, meron at merong threat. Kaya po secure ninyo yung bahay ninyo lahat kung umaalis kayo. Correct. At kung kakilala ang kapitbahay o kung may kakilala, ibilin, partner. Ha?
1: Kaya nga siguro sinasabi ng mga masasamang loob, hindi sila ready. Hindi sila nakapag nakapag-alerto. Mm-hmm. Kaya ito na, pasukin na natin. Magbilis lang yung ganun eh. Oh. Pero abutin pa rin naman po kayo ng ano eh, ng batas. Kaya Diyos ko po, magtulong-tulong na lang tayo. Again, Cap! Si Cap na naman.
0: Hinanap si Cap.
1: Si Cap na
0: ibalik
1: naman
0: ang ilaw, Cap! Ay, balik. Para makita to mga magnanakaw na to na pumapasok sa bahay.
1: Yun na nga. Mm.
0: Samantala, dahil June 19 ngayon, partner, birthday ni Dr. Jose Rizal, di ba?
1: At saka si ano, si Rizal din.
0: Lahat na may Rizal. Lahat na may mga Rizal na pangalan. Uh-oh. For sure, baka birthday din nila ngayon.
1: Correct.
0: At baka holiday din.
1: Ilan taon na kaya si Dr. Jose Rizal? 102? 162?
0: Tanong natin dito.
1: O, sige.
0: Kakwentuhan niya kanina eh.
1: Ganyan ba? Buti na lang.
0: Ilang aktividad isinagawa po isasagawa ngayong araw sa Luneta para sa pagdiriwang ng kapanganakan. Pagulita sa kapanganakan ni Dr. Jose Rizal. Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish!
12: Good morning, Robert at Doris. Nagsimula na ngayong relaying ceremony sa bantayog ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa Luneta Park bilang paggunitayan ng kanyang kapanganakan ngayong araw. Nasa anim na bulaklak yung inialay doon sa bantayog. May puting bulaklak rin na una ng pinwesto mula yan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Present sa event yung mga kaanak ni Gat Jose Rizal, si Manila Mayor Esco Moreno at ilan pang barangay officials ng lungsod. Kasabay ng pangyari dito sa Maynila, Robert at Doris, magkakaroon din ng kaparehong aktibidad sa Calamba, Laguna, sa Dapitan City, Zamboanga del Norte, Malolos, Bulacan at sa iba pang monumento ni Rizal. Matapos yung seremonya, maaaring lumibot ang mga kapamilya natin mamaya sa Noli Metangere Garden ng Rizal Park para sa ilang aktividad na inihanda ng NDPC gaya ng pagpapatatas ng souvenir, pagpapakuha ng litrato at paglalaro ng Hayek SC La Cumana na inimbento ni Rizal. Mamayang alas 3 ng hapon, magsasagawa naman ng history walk, Robert at Doris, sa Luneta sa pangunguna ng historiador na si Dr. Rao Chua, kung saan iiputin yung mga ilang spot o first spot gaya ng Martyrdom of Dr. Jose Rizal, Gomburza Marker, Noli Metangere Garden at Rizal Monument. Idagdag ko na rin.
0: Ganda naman nun, Trish. Trish, bago mo idagdag yan, sorry, babatiin ako.
1: Sige,
0: yung
1: sige.
0: Tour na yan, mamayang hapon with Dr. Sino ba? Si Professor Chua. Meron bang bayad?
12: Itong before, Robert, ay may registration. Hindi lang kayo tiyak kung merong bayad, pero meron ng paunang registration at 50 slots lamang yung kanilang mga inalok para doon sa mga nag-register na sasali doon sa history walk. Patungkol doon sa kung may bayad, ay babalikan ko kayo doon kung merong bayad. Pero diba? Sakali, kahit na hindi naman na makasama mamaya doon sa history, history walk, kahit sila mismo, pwede nilang libutin. Kahit di na kasi sila makasama dun sa mismong tour na yon.
1: Ayun, Robert Atten. Teka muna, kumusta ang lagay ng panahon? Pwede ba talaga mag-history walk?
0: Baka kailangan ng payong at rig. Ano pa yun? Kapote.
12: Sa ngayon, Robert Atadoris, sa kinakatayuan ko mismo dito sa Luneta Park, medyo maulap yung panahon eh. Kanina medyo maaraw naman, ngayon naging maulap na naman, pero wala namang nararanasang pag-ulan o pag-abon. Tapos yung doon naman sa lagay ng traffic as of this time, pansamantalang sarado yung northbound ng Rojas Boulevard, yung mga papunta sa Anda Circle. Kaya yung papalikuin muna yung mga motorista sa may Calow Avenue at saka sa may Katigbak Drive. Robert at Doris.
1: Trish, interesado kami ni Robert doon sa history walk. Saan iikot?
12: Yung mga nabanggit ko na lugar na kabilang dun sa iikutan nila, Doris, yung Martyrdom of Dr. Jose Rizal, yung Gomburza Marker, Tanghiri Garden, sa Rizal Monument, lahat yan ay sa Luneta Park lamang, Robert at Doris.
0: Oh, diba? Maganda yun nga lang, kailangan maganda talaga yung weather dyan para
1: correct,
0: mas ma-maximize.
1: Correct, sana
0: ma-cooperate
1: ang weather.
0: Oo, diba? Sarap yun. O, lalakad tayo banda dito, o ano meron dito, o umuutsod tayo doon, ito naman, galing.
1: Mga magulang lalo na yung akong gusto niyo na magagawa before Father's Day, ito yun, no, matututo pa yung inyong mga anak. Trish, ikaw muna maglakad-lakad dyan, ha, ikutan mo muna.
0: Masterin mo yan, tapos ikaw na lang mag-tour sa amin
1: yan. pwede.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo.
12: Maraming salamat, Robert at Doris, at yan ang balitang kumpirado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: At syempre, maraming salamat sa ating mga radyo. Sasabayan mo ako, partner.
1: Hindi ko kaya.
0: Radyo Patrol!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Aba.
0: Tutut time, please.
1: Tutut time na po natin ay 8:28 in the morning.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia. At nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics, talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
13: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGA. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
15: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Basta AM, DZMM!
17: happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, my Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
21: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
23: Liver up na tayo
22: with Liveraid Pro.
24: Basta AM, DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
26: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
3: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
27: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
4: Love, love!
0: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan, of course, with Robert Manuel and the beautiful...
4: Yes. Ganda!
1: Oh, you.
0: Doris Bigornia.
4: Ganda!
1: Salamat sa iyo, partner, at salamat sa ating mga kapamilya at andyan pa rin kayo nakatutok sa amin. Ay, talagang dapat buuin natin, bunuin natin ito isang buong linggo na nandito lang kayo nakatutok sa amin.
0: Oh.
1: Eh, kung kami nga nakatutok sa inyo Bakit naliyata?
0: Kiyak-kiyakan pa no? Hindi, dapat po kayo tumutok lalo na po ngayon sa pagkatuturuan po namin kayo pagdating sa news consumption.
1: Ayan.
0: Paano ba dapat? Dapat ba bumabalik tayo sa traditional media?
1: Yan,
0: dahil puro mali yung naglilipa na kaliwat kanan, yung naglilipa na sa social media ng
1: ang
0: mga
1: dami mong misinformation. Ang dami mong source. Dati-dati ito, pag sinabi sa print ito, pag sinabi sa radio ito, sa TV ito, pero ngayon, sabi mo nga, naglipa na yung mga sources at mas madami dyan, social media.
0: Ngayon, paano bilang consumer ng mga balita, di ba, ika nga? Paano mo pipiliin yung tamang medium, di ba?
1: Correct.
0: Paano ang appreciation mo kapag sa social media mo nakita?
1: Oo.
0: Di naman ibig sabihin porket social media, mali na agad.
1: Hindi naman ganun.
0: Na fake news na agad, hindi naman.
1: Hindi naman.
0: Di ba? Pero hindi rin porket social media ay laging tama.
1: Laging diba? Tama. At saka...
0: Minsan, minamaximize pa yan ng mga binabaluktot ang katotohanan.
1: Minsan, binabaluktot. Minsan, ini-embellish, ini-invento. Diba? Kaya hindi natin... syempre, dapat pagkadating sa balita, ang importante na kukunin natin ay yung accuracy.
0: Mm-mm.
1: Yung tama lang po.
0: Oo. Diba? Kaya po namin ito pinag-uusapan sapagkat doon po sa latest study ng Reuters partner, ang sinasabi doon, nasa 70% nung mga nag-participate doon sa study ay nakukuha yung information mula sa social media.
1: 70.
0: Mas mataas ito mula sa 68% noong 2020.
1: Oh.
0: So tumaas pa.
1: Oh.
0: And then, ang biggest drop daw yung TV.
1: Ah, talaga?
0: Oo. From 66%, naging 22.
1: Huh?
0: From 66% in 2020, bumaba din. Pati yung print media. Pero, bumaba, pero meron pa rin.
1: Andiyan pa rin.
0: Ngayon, ang tanong natin, paano natin i-appreciate ito? Paano natin uunawain, number one, yung ganitong nangyayari, di ba? Doon sa sistema. Kakausapin po natin ang assistant professor ng UP College of Media and Communication, Attorney Marichu Lambino. Attorney, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, ma'am.
5: Magandang umaga ko sa lahat at congratulations pala sa DZMM dahil umakyat kayo sa top 2 sa lahat ng radyo sa FM sa Metro Manila sa loob lamang ng isang taon. Congratulations
0: po. Opo, maraming salamat. Diba? Mm-hmm. Oo, lalo na doon sa mga nakikinig, naging loyal na ulit sa atin, bumalik sa atin, di ba?
1: Correct, correct. Eh, mabuti.
5: Pag sumasakay po ako ng mga sasakyan na pampubliko, kayo po yung pinapakinggan pagbalita.
0: Ay, thank you po.
1: Ang galing, ang sarap naman po sa pakiramdam niyan. At medyo naibsa ng aking lungkot dun sa resulta nung study na sinasabi mo. Reuters ito, partner, no? Na sinasabi, yung traditional media ay medyo hindi na napapan. Nag-drop po ang pwede mo ba sabihin na trust?
0: Across the world to actually yung mga study nila.
1: Sa atin po dito sa ating sitwasyon sa Pilipinas, ano po ang epekto niyan? Ano ang partner, ang ramifications? Big word talaga, di ba?
0: On a Friday, ha?
1: Oo, on a Friday, going Saturday. So, paano po yan? Ano ang magiging epekto at anong kahulugan niyan sa ating araw-araw na pagkonsumo ng balita?
5: Ito pong report na ito ay ginawa at pananaliksik po ito ng Reuters Journalism Studies for the Philippines. So it's the Philippine Country Report.
0: Ayan, opo.
5: Ang report po ay isinulat ni Professor Yvonne Chua. So ito po ay isinulat ni Professor Yvonne Chua at akin lamang pong tatalakayin yung kanyang isinulat. Ang nakalagay po dito, sir, tama po yung sinabi niya, mula sa 68%, tumaas po ng 70% yung po kumukuha ng balita sa social media. Sabihin po nito, karamihan po nito hindi na down. Ang social media po natin ngayon, hindi na yung browser, apps na po. Magda-download sila ng apps. Yun naman po kumukuha ng... So nandito rin po kayo, nasa apps din naman yung mga online news organizations.
0: Opo.
5: Yun naman pong news online na purong news online lang. From 85%, nag-plateau siya hanggang 85%. So ang ibig sabihin, unti-unting umaakyat yung mga kumukuha ng news o balita sa mga social media apps. Yun naman pong TV, tama po yung sinabi nyo, at pag TV, ang ibig sabihin yung malaking screen.
0: Mm-mm.
5: Bumababa, patuloy na bumababa, at sa tingin ko hindi na po ito tataas. Sorry po, maging realistic po tayo. Pati rin po yung sa print, patuloy siyang bumababa. So tingnan po natin yung implikasyon, kung ano ang implikasyon kung sa social media apps, kumukuha ng balita, na nandun din naman tayo. Kapag social media apps ho, yun hong social media app na yon na dinadownload, nag-a-algorithmize siya. Ibig sabihin ng nag-a-algorithmize siya, ninanarrow down niya yung lumalabas sa yung feed. So halimbawa, nag-click ka at pinanood mo ng 15 seconds yung si Senator Bato na uhulog sa hagdanan. Diba may ganung meme? Pinanood mo ng 15 seconds, tawa ka ng tawa. Ang gagawin po ng AI ng social media apps na yon, buong araw, umaga hanggang gabi, yun lang ang ilalabas niya.
0: Isusupply sa inyo, niya sa'yo kasi nagbabad ka ng few seconds sa kanya.
5: Opo, ganun po yun. Ganun po magtrabaho ang AI dahil ang tingin ng AI, yun ang gusto mo.
0: Oo, at akala niya interested ka.
5: Correct po. So nagiging, pumapasok ka sa isang echo chamber. Tinatawag na echo chamber. At ito rin po ay pinoint out ni Professor Yvonne Chua. Pinapaliwanag ko lang kung paano siya nangyayari.
0: Pumapasok
5: ka sa isang echo chamber at dahil nandun ka, dahil gusto mo rin naman yung karamihan, tawa sila ng tawa dun sa mga memes, pero hindi nila napansin, naubos yung 8 oras nila na puro memes lang yung nababasa nila at wala silang nababasang masyadong substance or content para ipaliwanag kung alin ba yung mga sumusunod sa batas, sumusunod sa ating mga alituntunin na mga senador, etcetera, etcetera. Kung hindi, nagiging pure entertainment at kung minsan meron lang mga sumisingit na disinformation kasi makita niyo po yung mga gumagawa po ng memes, meron na rin pong gumagawa ng memes na one-sided lang sa papalabasin na isa siyang action star. Halimbawa, lahat ng lalabas sa yung feed, reels, sa
0: puro stream. Puro ganun din.
5: Puro ganun na ho. So, nagiging echo chamber po yung pinapasok ng karamihan ng mga nagre-rely sa social media para sa kanilang balita.
0: Opo.
5: So, ito po yung implication nito.
0: Oo. Attorney, sorry, inarrow down ko pa lang ng konti. Doon sa mga nasa social media na kumukuha ng news, sinasabi natin nagko-consume ng news ba talaga yung hinahanap nila or something na related lang sa news, not necessarily information talaga yung gusto nila. Eh, baka gusto nila yung katatawanan lang, baka gusto nila yung mga feeling moments, drama-drama, baka ganun lang yung hinahanap nila.
5: Ito po yung nakakabahalang information or data sa pag-aaral na to. Ang nakagay po sa data nila ay 51% ay umiiwas sa news. 51% po ay umiiwas na sa news. O mas malaking bahagi ay umiiwas na sa news. At hindi na isinama dito yung mga pupunta siguro sila sa mga iba't ibang news commentary, memes, satire, entertainment. Pero higit sa kalahati po yung ayaw nang o umiiwas, avoiding the news, is 51%. So yung sinasabi nating data dito, halo-halo dito yung 85% na chat. Pero yung data na 51% umiiwas sa news, ito po yung nakakabahala dahil kung umiiwas tayo sa news, ito po yung news na ginagawa ng news organizations, malamang po ay maging biktima po tayo ng disinformation dahil iwasan natin yung mga naglalabas ng mga kumpirmado at siguradong balita.
0: Diba? Tama si attorney doon eh. Kumpirmado at siguradong balita.
1: Pero so, ano pa po ba ang ibig sabihin nito para sa ating mga nagkukonsumo ng balita? Tamad na po ba tayo na maghanap ng... Kasi pwede mo sabihin, yung dati sa television, sabi na itong istasyon na to, blah, blah, blah, blah, blah. Gusto mong i-verify, lipat ka lang ng istasyon, blah, blah, blah, blah, blah. So ikaw ay nakakakuha ng kumbaga kabuuan na perspektibo doon sa balita na nakukuha mo. Kung dito po sa social media o itong mga apps na ito, meron ka bang tsansa na makuha yon? O talaga lang gusto lang na umuusad na kasi ang tao kasabay ng teknolohiya?
5: Mahirap sagutin kasi yun po yung human behaviors, ma'am. Mag-scroll sila, ang gusto nila yung na-entertain sila. So, kailangan po natin silang sabayan. So, ang suggestion ko, yung pong mga nasa news organizations, although sa mga news organizations, kayo po ay nasa top 2 ng lahat-lahat ng news organizations, pwede po tayong sumabay, tulad po ng sinabi nyo kanina, at magkaroon tayo ng sarili nating, yung mga news talents, sariling podcast. Siguro, hindi ko alam kung ano, how the management would feed. Pangalawang kontrata para si Doris Bigornia, halimbawa, magkakaroon siya ng podcast, magkakaroon siya ng TikTok. TikTok na ano, kasama niya yung mga Gen Z at Millennials at yung pong mga kanyang balita ay gagawing mas akma. At saka, I don't know how you feel about memes. Kung, kasi ang memes ngayon ay naging ano na yun, source of entertainment, pero meron siyang satire, meron siyang commentary. Memes are forms of satire and they are forms of commentary. So pwede tayong gumawa ng ang nakakaano sir dito, yung ginagamit sa memes, mga ano footage ng news na galing sa inyo. Galing sa inyo, hindi naman sila gumawa nun. So, pwede nating sabayan yon. Pwede sigurong magkaroon ng iba't ibang kontrata sa mga iba't ibang talent, sa mga ating bagong staff. Pwede silang gumawa ng memes, pwede gumawa ng mga podcast, at pwede mag-upload sa TikTok.
0: Kailangan ng innovation.
1: Yan, yun ang diba? Tama. Innovation.
0: Kailangan kung ano yung gusto din ng audience, medyo sinusundan mo, pero ang ino-offer mo sa kanya, yung makatotohanan pa rin na information
1: ando
0: na balita.
1: Ando pa rin yung elemento ng makatotohanan ng balita. Accurate.
0: Pero yung behavior, medyo doon sa 51%, di ba parang sabi ni professor, ni attorney, 51% yung ayaw na ng news consumption.
1: Yun na nga.
0: Di ba? Meron ba, yung 51 na yun, attorney, meron ba itong... dinisect pa ba nila kung ang ayaw nilang news ay political, yan, kung ayaw lang nila anything about oil price hike, or news in general po yun, attorney?
5: News in general to eh. Hindi nila sinama dito yung mga mahilig tumingin sa mga news commentary. So, this is news produced by news organizations. Hindi dito kasama yung mga news commentary ng mga influencers at mga podcasters. Hindi ito news and public affairs. Kasi may mas malaking kategorya yung news and public affairs na kasama doon yung satire, news memes about news. Hindi ito yon. Ito yung straight news ng news organizations. It's a 49% na lang yung tumitingin doon dahil 51% yung umiiwas. So mas malaking bilang po yung umiiwas at tumitingin na lang siguro sila ng mga ano, ng mga news commentaries. Pero pwede nating sabayan ito. Pwede po yung mga news talents natin magkaroon ng kanya-kanyang news commentaries na ilalabas sa iba't ibang social media apps at platforms.
0: Oo, 'di ba? Lalo na actually pwede pa rin naman nating mag-gain eh. Hindi naman pwedeng pabayaan natin sila na totally, 'di ba, na umalis sila partner. Kaya kung ayaw nyo, wag nyo, hindi naman gano'n, 'di ba? Ang kaya nga tayo nandito is to inform them, 'di ba? So kailangan mag-innovate and then mag-offer ng bago sa kanila na mapapakinabangan nila.
1: Yung sasabayan mo nga, diba? Sabi mo.
0: Eh, tsaka lalo na sa panahon ng disaster.
1: Correct.
0: Wala naman silang ibang pupuntahan.
1: Tama.
0: Kung babagyo, lilindol, mga news organization ang unang nandiyan, hindi naman mga vloggers, 'di ba?
5: Tama po. At gusto ko lang po i-point out, sir, na sa mga news organizations po, yung pong ABS-CBN, DZMM, Teleradio ay nasa top 2 in terms of trust rating and brand.
0: Ayun.
5: Ibig sabihin, ang mga kakumpetensya nyo dito, mga may prangkisa, partida na yun, wala man o meron kayong prangkisa, kayo po ay nasa top 2 in terms of trust rating at in terms of overall pagtitiwala ng mga mamamayan.
0: So, i-maintain natin at i-push pa yun natin, na nga, partner.
1: Oo, para hindi pa rin talaga nawawala. Oo, kahit nga sa may prangkisa o wala, andya dyan pa rin at pinupuntahan pa rin.
0: Oo.
1: Pero yung mga, paano naman po yung epekto nito sa mga estudyante?
0: Ayan,
1: oo. Kasi yung mga estudyante natin talaga milya-milya na ang layo.
0: Ako, nabanggit mo kasi, partner, sorry, mag-abatin ako.
1: Sige,
0: naalala ko nung elementary ako, sabi mo, estudyante, required kami noon sa civic at kultura. May dyaryo kami nakagupit.
1: Correct.
0: News every day. Tapos i-discuss mo yun sa klase, ano yung laman ng news.
1: I-analyze mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero bago mo i-analyze, sabihin mo muna kung ano yung nakuha mong balita.
0: Correct.
1: So yan po ba ay mawawala na, ma'am, sa nangyaring ito na may shift na po kung saan kumukuha ng balita?
5: Yung paggupit-gupit ng dyaryo, wala na po yun, ma'am.
1: Wala ng dyaryo.
5: Ang napansin ko po, ma'am, yung mga estudyante natin, they are multitaskers. Nagmumultitasking sila. Kinakausap mo sila pero nakatingin sila sa mobile phone nila.
1: Ay, totoo.
5: Hindi ko alam kung mababago natin yung ugali. Pero nakakasagot naman sila. Kakausapin mo sila, they can hold a conversation tapos nakatingin sila dun sa kanilang mga reels. So, meron nang maraming mga multitaskers sa mga estudyante natin. They spend 8 hours online. So, mas maganda po na, sabayan po natin sila at mag-produce po tayo ng mas maraming content para sa mga social media apps.
1: Opo, pero hindi kaya maiiwan, partner, yung mga hindi naman maka-afford ng mga ganitong klaseng gadget.
5: Well, dapat po ay manood sila at makinig sila sa AM dahil ang number one pa rin sa AM ay ang number two, top two, ang DZMM Teleradio. So, doon po sila pumupunta.
0: Ayun, oo. Attorney, panghuli na lang, dahil nga ang dami ng option, ibig sabihin, di ba, ang daming naglipa na left and right sa social media, nagpapaluta ng kaliwat ka ng mga information.
1: Mm-hmm.
0: Ano yung immediate na pwede nyo maibigay na guide sa mga kababayan natin, sa mga kapamilya natin, para hindi sila mamali na paniniwalaan base sa nabasa na panood nila online?
1: Para hindi maligaw.
0: Mm-hmm. Mm.
5: Kailangan po kung kukuha tayo ng impormasyon, doon po tayo kumuha sa mga news organizations na mapagkakatiwalaan. So kasama po dito yung DZMM, ABS-CBN, Teleradio, at yung pong inyong mga friendly competitors. Ito lang po yung mapagkakatiwalaan na pagkukunan ng mga balita at impormasyon. At natingin ko hindi naman mawawala yung news organizations dahil ito lang yung may mga beat reporters sa iba't ibang mga areas. Pero mas malaki po yung panganib ng disinformation dahil mas marami na po yung kumukuha ng information sa social media apps. So, meron po tayong tungkulin na ipalaganap yung mga nilalaman po ng mga news organizations para wag pong lumaganap yung disinformation para po sa kapag gumawa tayo ng mga desisyon sa kung sino yung mga ihahalal natin, halimbawa, ito po ay batay sa katotohanan.
1: Okay.
0: Ayun.
1: So ma'am, maraming salamat po ah.
0: Mapapanood ngayon nila itong interview na ito ni Attorney Marichu online.
1: Diba? At gagamitin sa mga podcast.
0: Aha. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you, ma'am.
5: Salamat din. Thank you.
0: Salamat po si Attorney Marichu Lambino, Assistant Professor, UP College of Media and Communication.
1: Partner, pag ako nag-podcast, mag-guest ka ba sa podcast ko?
0: Ay, dapat ang pag nag-podcast ka, kami ni Alvin ang dapat una mong guest.
1: Ah, ganyan.
0: Oh.
1: Eh, nakalinya na yung si Doggy Wawo and Friends.
0: Pag nag-podcast ka, may aso ka sa kanan, may pusa ka sa kabila, may kabayo ka sa likod, at ang kambing nasa harapan mo.
1: Yan.
0: Tingnan ko lang yung habang nagsasalita ka, silang nguya ng nguya.
1: Lalo na si Chrissy.
0: Aha, diba? Si Chrissy. Tama, tama.
1: Mula, pero tama naman, ano, kailangan tayong sumunod. Mm-hmm. Kaya lang, dapat din pakaisipin natin mabuti yung tama ba yung balita na nakukuha mm-hmm. natin. Mm-hmm. Otherwise, labo-labo tayo, mm-hmm. di ba?
0: Mas mahirap po na pipilitin din yung hindi na kayo makikinig, manunood, o aalamin man kung ano man yung balita, eh para pong sinabi ninyong wala kayong pakialam sa bansa. Kaya kapag nga. Ganun.
1: O, diba? Wag naman, wag ganun.
0: Sabi, napakagulo, pero ito po kasi yung realidad.
1: Yes.
0: Oo. Kaya po namin sinasabi, para malay nyo kayo mismo maging bahagi para umayos. Oo. Diba?
1: May maraming instances aha. na hindi maganda yung nababalita. Mm. Kaya, sabi nga ni ma'am, diba? Ma'am Lambino na ang gusto ayun na i-entertain sila mm-hmm. eh pero masakit man yun ang totoo eh mm-hmm. kailangan nating i-consume yung balita na yun mm-hmm.
0: Mm-hmm. Kaya
1: sorry partner
0: kaya lagi kita kaya mula dyan si Camille kasi nakatangpong ganun sa akin eh mula po sa usapin ng social media eh ito po. Pumunta po tayo,
1: saan tayo
0: sa pagkasinan partner.
1: Ay, bakit?
0: Naku, problema na po ito eh. Noong nakaraan eh, pinag-uusapan lang natin paano yung preparation nila
1: In
0: case, eto na po.
1: Ayan
0: namamatay na po yung mga alaga nilang bangus.
1: Naku.
0: Kausapin po natin ang presidente ng samahan ng mga magbabangus ng Pangasinan sa MAPA, Sir Christopher Aldo Sibayan. Sir, good morning.
1: Good morning, sir.
6: Yes, hello po. Good morning po, Sir Robert. And, Ma'am Doris, no? So,
1: opo.
6: Magandang umaga po sa lahat sa inyo.
1: Opo. Eh, talaga po bang maganda ang umaga? Eh, ang balita na kukuha namin dito, eh, medyo paglalamayan na natin yung mga bangus. Tama ba?
0: Lumulutang na daw,
1: fish
0: partner.
1: Fish kill na ba ang tawag doon, partner? Ganun na po ba ang level dahil sa tindi ng init na kinakaharap po ng inyong lugar ngayon?
6: Well, unfortunately, ma'am, ano, mayroon na po tayong mga matalang mga incidents po ng fish kill or gataw, no? Dahil po sa resulta nitong napakainit na panahon. So, tama nga po kayo, medyo depressing nga po itong mga updates na nakukuha natin sa mga members natin. Kaso we have to go on and adjust po dito po sa nangyayari po sa ating industriya na dulot nitong mainit na panahon.
1: Sir, sa talya ninyo, sa pagkocompute ninyo, mga ilang porsyento po ang apektado?
6: Karamihan po ang mga na nakaranas po nitong mga fish kill po is dito po sa Central Pangasinan. Ito po yung mga may mga palaisdaan na supposedly may mga aerators po itong mga to.
1: Oo.
6: Water pumps, no? Kung gaano karami na po, marami malaki-laki na rin po ang natatamaan itong gataw po. Ma'am Doris, no? Siguro hindi na po tayo bababa ng 200,000 na bilang po ng piraso ng bangus na namatay. Kung we will equate this into

0: sa mga towns, ma'am.
1: Okay. Ano po nangyari, sabi nga ni Robert, nung ilang linggo lang nakaraan magkausap tayo, yun nga yung opo pangamba. Mm-mm. Na isinulong ni Robert na pagkaganyan po, yung, ang taas kasi pinag-usapan natin noon, heat index, kapag kaganyan kataas, paano ang epekto doon sa mga isda? Eh, ayan na po, dumating na. So, nakapaghanda po ba ang Pangasinan dito sa ganyang klaseng sitwasyon?
0: Ever since, ma'am, nagbibigay na po tayo ng bilin, mga advice, and syempre mga mitigating measures sa ating mga members, no? Kung paano po maiiwasan to. Nung huli po kaming magkausap ni Sir Robert, talagang napakataas po ng heat index po namin na umaabot po ng mga 48 degrees po kung di po tayo nagkakamali.
2: Grabe.
0: Opo. And that was about 4 weeks ago. Pero ngayon, nandito tayo sa transitionary weather na tinatawag na papasok na po ang tag-ulan. Ano? Na itong mga manakanakang tag-ulan na to, nakaka-trigger po ito ng fish kill o gataw, lalo na kung maiting panahon lang. Kasi from hot weather, mainit po yung tubig, uulanan po ng konti, nabibigla po yung isda natin sa sudden change of temperature. So, na-stress po yung isda natin na nagkukos po ito ng gataw po na tinatawag.
1: Opo. So, yung partner, sa pagkakaalam mo, saan napupunta yung mga libo-libong isda na namamatay?
2: Yun nga, sir. Tapos, hindi ba usually, Sir Christopher, kapag may namatay na mga isda, medyo may threat din doon sa mga naiiwan pa na kasama nila doon sa pond?
0: Yes, sir. Kapag itong mga to, namatay, lumubog po doon sa pan bottom, pwede po itong mabulok. Pag nabulok po ito, focus na naman po ito ng increase ng bacteria doon sa pan bottom, and ultimately, na nagkukos po ng casualties dito po sa ating mga naiwang mga alaga.
2: Opo. Opo, sir. Sorry, doon lang sa mga namatayan na nito mga alaga nila na bangus na to, as much as how many yung mga nakuha doon sa mga palaisdaan nila at mga ganong value nito or worth nitong mga namatay po na ito sana?
0: So, as according to reports, ma'am, all throughout the members ng SAMAPA or Samahang Magbabangus ng Pangasinan, nasa mga 200 to 250,000 piraso na po ng bangus yan, ito po yung malalaki. Pera pa po yung maliliit na fingerlings na tinatawag. So, kung i-equate po natin sa value, siguro nasa mga 10 to 15 million pesos na rin po ito na na-acquire na losses or damages po ng mga producers po ng bangus. Ang kasamaang palad, ang mga maliliit po na mga producers, sila po yung mga natatamaan dahil unang-una wala po silang pambili po ng mga aerators dahil may kamahalan din po yan.
2: Correct.
0: Yes, and pangalawa, kung meron man po, dahil mataas-taas pa po ang presyo ng ating mga ng gasolina, diesel, yung mga water pumps po na tumatakbo through engines po, no, na pinapatakbo ng gasolina at diesel, hindi po nila namamaximize.
2: Naku, yun pa.
0: Ng pag-ooperate po yan dahil medyo mataas ba ang presyo. So, talagang nararamdaman po ng ating mga members itong epekto po. Hindi lang po ng kumbaga compounding . Nandyan po ang weather, nandyan din po ang pagmamahal ng presyo ng gasolina, inputs pa po. So, na nagpapatong-patong ang nararamdaman pong hirap nitong mga kasamahan po natin sa anabuhay.
1: Opo. Ano sa palagay ninyo ang pwedeng
2: maitulong?
1: Oo, at hinaing ninyo na gusto nyo iparating sa national government?
0: Mm-hmm. We have in constant communication naman po sa ating government, no? Unfortunately, medyo mabagal lang talaga po siguro ang babaw ang dating ng suporta. Pero about a month or a month and a half ago, nirace na po natin itong concerns na po na kakailanganin po namin itong ganitong mga equipments po. Baka pwede naman po nyo kami

0: mabigyan po ng kahit ilang piraso na makatulong po, lalo na doon sa mga nahihirapang makabili po ng mga ganitong mga equipments, no? Mm-hmm. So nagpatid na po tayo ng abiso through dialogue po, okay, personally sa ating mga officials po ng BFAR, MDA. So naghihintay pa rin po tayo po, unfortunately, kung kailan po may bababa po sa atin to. Well, hopefully nakikinig naman po sila at sana maibigay po itong
1: ipa-follow up namin to, Sir Christopher, yan, para po matulungan kayo at alamin din natin syempre, partner, ano yung maibibigay ng national at local government agad, sa kanila agad. Sir Christopher, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank you po.
0: Maraming salamat din po at mabuhay po kayo, DCMM, Ma'am Doris and Sir Robert.
1: Si Sir
0: salamat.
1: Christopher Aldo Sibaya na presidente po na samahan ng magbabangus ng Pangasinan. O paano?
2: Eh wala eh.
1: 9 o'clock na.
2: 9 o'clock na, mag-iiba na ako ng menu mamaya.
1: Aha.
2: Eh wala yung isda eh. Wala yung
1: walang bangus.
2: Walang bangus na ako.
1: Ibang muna, tilapia naman.
2: O sige.
1: Pero sana makabawi sila ha.
2: Aha.
1: O paano, happy weekend po. Bukas, Balita Antibano. After nyan, Mutianang Mas, of course, with a beautiful...
3: Ganda!
1: Doris Bigornia!
2: Nice.
1: Bye!
2: Partner, maraming salamat sa
1: iyo. Thank you, partner. Happy weekend.
2: Bye-bye.

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:01.
1: Oras sa atid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM, Balita Ngayon!
0: Kapamilya, ipinanawagan ng bagong talagang Executive Director ng National Authority for Child Care ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na batas sa child protection para labanan ang online baby selling at iba pang pang-aabuso sa mga bata. Sa media forum, sinabi ni Undersecretary Maria Gabriela Concepcion na sapat ang mga batas para maprotektahan ang mga bata pero nagkukulang naman sa implementasyon nito. Bukod sa legal na pag-ampon, hinikayat din ni Concepcion ang publikong ikonsidera ang foster care dahil mas madaling magsumite ng requirements para rito kumpara sa adoption. Sa ibang balita, halos 80 aplikanteng OFW ang nasagip mula sa illegal na recruitment agency sa Makati City. Ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
3: Rika, na iligtas ng Department of Migrant Workers ang nasa 78 individual na nag-a-apply bilang overseas Filipino workers mula sa isang recruitment agency sa Palanan, Makati City. Ito ay kasunod ng pagsalakay ng DMW sa lugar para ipatupad ang closure order sa agency na Generic International Manpower Incorporated. Batay sa ulat ng kagawaran, inalok ang mga aplikante ng trabaho bilang domestic workers sa ilang bansa sa Asia at Gitnang Silangan. Pero nananatili lamang sila sa isang accommodation facility na hindi rehistrado at walang kaukulang permit. Lumabas din sa investigasyon na hindi angkop ang pasilidad bilang tirahan dahil sa kakulangan ng espasyo at maayos na bentilasyon. Agad na nakipag-ugnayan ng DMW sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA para mabigyan ng tulong ang mga nasagip na aplikante, kabilang ang financial assistance at pansamantalang accommodation. Muli rin nagpaalala ang DMW sa publiko na maging mapanuri sa mga alok na trabaho sa ibang bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sa entertainment, nagbalik tanaw sa kanyang buhay ang aktres na si Jodie Santa Maria kasabay ng pagdiriwang ng 44 na kaarawan. Sa Instagram post, ibinahagi ni Jodie ang video ng kanyang recent adventure at nagpasalamat sa katuparan ng buhay na minsan niyang pinangarap. Binalikan din ng aktres ang itinuturing niyang unexpected redirection para matamasa ang lahat ng ipinalangin niya sa Diyos.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musli at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM.

0: Welcome back to Rica.
1: Yeah.
0: On this Friday morning.
1: Kahit Sunday morning, yung tugtog natin.
0: And looking forward Looking forward to the weekend.
1: Totoo. Siyempre. Everybody wants the weekend to finally happen.
0: Yes. Diba? Common sense, diba?
1: Oo. Ay, nako. Common sense. Hindi ko nga alam, partner, bakit kailangan ba... Oo, at hindi lang naman ang tanong. Kailangan ba ng tarayan?
0: Kailangan ba maging bitter talaga?
1: Or hindi, oo. Diba?
0: Ako pwede. Bitter musngi.
1: Pwede. Gusto ko nga abutan ng mga tubig para mapait ba ang panlasa. Lunukin na natin ito para makapagtrabaho na tayo ng maayos, diba?
0: Sometimes, you know... You have to accept defeat.
1: Yes.
0: Talaga namang hindi mo pwedeng ipanalo lahat .
1: Oo, totoo naman.
0: Ang problema dyan talaga, and I hate to start the program with this, kapatid yung involved .
1: Oo.
0: Oo. So, di babalik na naman tayo ngayon sa usapang dynasty.
1: Wala naman talaga dapat kapakapatid sa usaping political, di ba?
0: Pero, dahil, doubly painful. Alam mo yan, Rica, di ba? Yes. Yung okay lang, colleague to colleague, okay yan, di ba? Masakit. Oo, masakit.
1: Mm.
0: Pero pag yung colleague mo, kapatid mo rin, medyo...
1: Buti na, buti na. Buti na, parang buyak talaga. Kainis ha. Sa totoo lang, kayo din naman po ang palagi nagsasabi, di ba? Gusto naming magtrabaho. Now that we're back to business na, let's all set aside whatever has happened before and move forward. Para naman talaga ang trabaho natin na maggawa ng mga batas, eh, magampana nila, partner.
0: But it, you know, it's not easy . Moving on.
1: Mm.
0: Lalong-lalo na pag medyo nagkasakitan yung...
1: Feelings?
0: Diba, usapan na natin.
1: Oh.
0: Yung babaligtad dito, mas malala pa kay Judas. Ano nangyari?
1: Kilala natin lahat. Sino yung pang 13?
0: Masakit yun, ha?
1: Kaya nga.
0: Diba, nag-blood compact tayo .
1: Kaya nga.
0: Oh, tapos ganyan, biglang... By the way.
1: Kaya tuloy, alam mo, partner, no, pag tinitiran mo ngayon, napaka frail pa rin ng numbers nila. You cannot really say that there is a solid block dahil ang bilis maglipatan. Depende where the tide turns.
0: Sa interview nga namin kahapon kay Senator Frank Drilon, sabi ko, is it all's well that ends well or... Are we in a fragile state of affairs in the Senate? Sabi niya, well, I hate to say it, parang ganon. Mukhang lead tagi pa rin. Tagi lead.
1: Diba?
0: So sabi niya, and it makes a lot of sense, sabi ni Senator Frank, I think the majority should have two more.
1: Oo, para to make it solid.
0: Additional.
1: Yes, para masabi mong safe na safe talaga ang numbers sa kanila.
0: Ngayon ko lang naisip, but Mr. Former Senate President, 13 plus 2 equals 15.
1: Oo.
0: Kulang pa rin doon sa 2/3.
1: We never know how that's gonna turn out yung botohan dyan.
0: Okay.
1: Dahil naku, magsisimula na rin yan, no? Malapit na. Kalahati na tayo halos ng buwan.
0: Yes, diba? It's the 19th already. Oo. My goodness gracious. Oo. Pero ano, let's start. Let's start with something very nice. Very good news.
1: Uh-huh.
0: Ito talaga mapagmamalaki to. Hindi hap-hap to.
1: Ulam lang.
0: Alex Ayala.
1: Yes, congratulations, Alex.
0: Ano po ito, ha? Hindi basta-basta yung panalo niya ito. Ang nakalaban po niya ay world number 2.
1: Diba? World number 2.
0: And yes, it's pronounced Elena Rybakina. Hindi Rybakina. Hindi kanya-kanya naman.
1: Rybakina.
0: Rybakina.
1: Feelings.
0: Noong una, akala ko dito lang, parang mali yung pronunciation. Si Elena Rybakina po ay pinanganak sa Russia. Ngayon, binigyan siya ng scholarship at support sa tennis niya ng Kazakhstan.
1: So Kazakhstan player siya.
0: Yes, ang mga Russian players po, katulad ni Arina Sabalenka, pag nagko-compete, wala siyang flag. Hindi Russian si Sabalenka Wala siyang flag doon sa kanyang opposite yung kanyang
1: Dahil iba yung kanyang
0: Because Russia is still banned. effectively. Oh. Oh.
1: Wait, sa tennis?
0: Hindi siya na binibigyan ng flag.
1: Oh.
0: But in the case of Elena Rybakina,
1: because she's playing for Kazakhstan.
0: Kazakhstan yung flag niya.
1: Pero yung what's the
0: Arina Sabalenka, world Sabalenka. Number one.
1: Si Sabalenka dahil
0: Russian siya.
1: Hindi siya, she doesn't play for other countries.
0: No, she's really Russian.
1: Paano siya nakakalaro kung banned?
0: Yun ang parang ano niya, yun ang bagahe niya na hindi pwedeng ilabas yung Russian flag. And that's the case also with the several other sports na banned ang Russia up to now.
1: Uh-huh.
0: By the way, Mr. President, how was your trip to Russia?
1: Alamin natin yan. Tanungin natin kay Kushir Sharish. Dahil sila lagi magkasama.
0: Partner, correct!
1: Kuha na tayo ng ating mga balita. Ay, hindi. Headline pala tayo muna.
0: Ito na po ang inyong mga headlines ngayong araw na ito, 19 ng Hunyo. Ay, malapit na pong mag-Hulyo, second half na of the year. Una, malaking rollback sa presyo ng langis posible sa susunod na linggo. Presyo ng langis sa world market lalo pang bumaba. Yes.
1: Oy, ganda na ng balita na yan.
0: $78 na lang. $78.84 per barrel ang Brent crude.
1: Aha, ganda niya. Mamaya po, isa-isahin natin yan. No? Visayas grid muling isinailalim sa yellow alert. Signal sa kuryente sa Visayas tataas ngayong buwan.
0: Halos 700 million pesos na pondo nasayang sa termino ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Senate President Sherwin Gatchalian iginiit na tapos na ang Senate flicks o drama sa Senado.
1: Panibago research vessel ng China na mataan sa Bajo de Masinloc. Iba pang barko ng China naglalayag din sa labas ng bahura.
0: Patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na po sa 78 libu-libong pamilya na nanatili pa rin sa evacuation centers.
1: Halos 1,000 pamilya ang naninirahan malapit sa creek sa Las Piñas at Parañaque City. Posibleng i-relocate ng DPWH.
0: Ito pa ang isang good news sa labas ng bansa, straight off Hormuz. Bukas na! At pinayagan ng makadaan ang mga barko na magde-deliver ng langis sa iba't ibang bahagi ng mundo na hindi kaya ng RFID.
1: Ay, ano yung RFID?
0: Dati metal ito eh.
1: Sa atin lang yung RFID.
0: Metal ito eh. Pag dumakas sa Strait of Hormuz, sandali.
1: Oo.
0: Paano naman si Eddie?
1: Wala na rin ngayon. Tanggal na. Okay. At Hong Kong nakaranas ng pagbaha bunsod ng ilang araw na malakas na buhos ng ulan dulot ng habagat.
0: Balita Patan!
1: Oras muna tayo, partner.
0: Eksakto, 9:15.
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Ang mga balita hatid ng ating mga Radyo Patrol, eto na po. Ilang mahalagang dokumento at kasunduan pinirmahan ng mga leader sa idinaos na ASEAN-Russia Commemorative Summit. Narito ang balitang kumpirmado sigurado na iyong hinihintay, partner, mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
3: Good morning, Peter at Rica. Apat na mahalagang outcome documents para sa ASEAN at Russia ang sinelyohan ng mga leader sa pagtatapos ng idinaos na 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan na personal dinilawhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang joint press statement, sinabi ni Pangulong Marcos na siya rin chairman ng ASEAN 2026 na ang mga napagkasundo ang dokumento ay magsisilbing gabay at direksyon para sa susunod na yugto ng relasyon ng ASEAN at Russia. Kabilang sa mga nilagdaang outcome documents ay ang Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026 to 2030, Joint Statement and Concept Paper on Cultural Cooperation at ang Joint Statement and Concept Paper on Energy Cooperation. Ayon kay Pangulong Marcos, inaasahan din makatutulong ang mga dokumento para sa pagpapalawig ng praktikal na kooperasyon ng regional bloc at Moscow at paghahatid ng makabuluhang resulta at benepiso para sa mga mamamayan sa mga susunod na taon. Nananatilian niyang tapat ang ASEAN at Russia sa pagsisiguro na magbubunga ng mga konkretong plano at pakabuluhang kooperasyon ang momentum na nakamit ng mga leader sa idinaos na summit. Binigyang din naman ng idinaos na summit ang kolektibong pangako ng ASEAN at Russia na patatagin ang kanilang kooperasyon mula politika at seguridad hanggang sa ekonomiya at socio-cultural na pagtutulungan. Gayun din ang mga pag-uusap kaugnay ng pagsusulong sa kapayapaan, katatagan at pangmatagan ng pag-unlad, pagpapabuti ng kalakalan at investment, pagpapatibay ng food and energy security, pag-unlad ng science at technology cooperation, at pagpapalari ng people-to-people exchanges. Batay sa schedule na ibinigay ng Malacanang, alas 10 ng gabi oras sa Kazan o alas 3 ng madaling araw kanina oras sa Pilipinas, umalis ng rush si Pangulong Marcos at mga opisyal para umuwi ng Pilipinas.
0: Okay, Christian, tanong ko lang, nagkaroon ba ng joint statement after nung summit?
3: Iyon na yun, Peter at Rica, yung report ko, bahagi yun ng joint statement.
0: Aha.
3: Merong binanggit na pahayag si Pangulong Marcos bilang leader ng ASEAN. Meron din binanggit na statement si Russian President Vladimir Putin na in essence, yung pareho nilang binabanggit ay moving forward sana kung ano man yung mga napagkasundoan at mga napag-usapan sa commemorative summit ay in the next 5 years, ito yung maging plano at direksyon ng regional bloc at ng Moscow.
0: Whether official or not, napag-usapan kaya yung China or Ukraine?
3: Paalamin natin yan mula sa DFA, okay. Peter, pero bago kasi pumunta ang Pangulo sa Russia, nagkaroon ng press briefing ang DFA din sa Malacanang at natanong yan kung maaari bang mapag-usapan yung iba pang mga issues, particularly yung giyera sa Ukraine. Pero ang sinabi noon ng DFA ay depende yan ano, kung maisisingit sa pag-uusap ng Pangulo at ng Russian President. Nung isang araw nagkaroon ng bilateral meeting, pero sa iniulat sa atin ng Malacanang, yan ay sumentro lamang doon sa key priority areas na pinagkakasunduan ng Pilipinas at ng Russia. Yan ay ang food at energy security.
0: Okay, at mukhang mag-export tayo ng mga prutas eh, papuntang Russia, di ba? Ano? Medyo
3: kulang sa doon. Ano kasi, ano isa ang common na ine-export din natin kasi sa kanila ay mga electronics at iba't ibang mga produkto din. Ano? So, ayon kay Pangulong Marcos, with hope, no, kanilang naging bilateral meeting din ni President Putin, bukod doon sa matatag na relasyon ng ASEAN at ng Russia, ang Pilipinas din maka-avance with para sa advantage ng Pilipinas na matatag yung relasyon ng Pilipinas at Russia, nang hindi naman din ako kompromiso ano yung relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa na mainit siyempre ang mata sa Russia, particular ang Amerika at ang European Union dahil nga sa mga naging aksyon ng Russia for the past years.
0: Okay, hindi ko alam kung nabanggit mo to pero gusto ko na lang i-underline ano. At totoo ba na merong mga Pilipinong nakapiit sa Russia na papawala na?
3: Kino-confirm natin yan, Peter, dahil sa pagkakaalam ko, nabanggit yan ng Pangulo doon sa kapihan with the media bago sa bumiyahe kagabi. Hintay natin yung official transcript at recording mula sa Malacanang dahil inaasahan na ibibigay nila yan sa atin within today. Dahil may mga sinagot na questions ang Pangulo mula sa Philippine media bago siya umalis. At sa pagkakaalam ko, natanong yan yung tungkol dyan sa mga Pilipinong nakapiit sa Russia na pinakawalan o inapprove ng Russia na mapakawalan.
1: Okay. Pero wala na tayong nabalitaan pa na may mga Pilipino pang sumali pa no, dun sa pag-aaklas nila noon. Wala na, no?
3: So sa pagkakaalam ko, Rica, i-confirm din natin yan mula sa sa DMW or sa DFA ano, dahil sila ang may official record tungkol dyan sa bagay na yan.
0: Alright, very good. Christian Yosores, extra please, Christian.
3: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Susunod si Marlene Padiernos, ex-Ateneo basketball team coach Tab Baldwin. Ex kasi nag-resign na po siya. Dumating na sa CIDG, balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Go ahead, Marlene, please.
4: Peter at Rica, dumating na sa tanggapan ng PNP CIDG ngayong umaga si dating Ateneo basketball team coach Tab Baldwin para humarap sa muling pagpapasabina sa kanya kaugnay sa investigasyon sa pagkasawi ng mga student-athlete na sina Rene Patarbonia at Divine Adili sa Dipacolaw, Aurora. Kasama ni Baldwin ang kanyang mga abogado sa pagharap sa CIDG kung saan inaasahang magbibigay siya ng salisay at dagdag impormasyon hinggil sa naturang insidente. Una lang sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Monaco II na kasabay ng sabina, inatasan din si Baldwin na dalhin ang mga footage ng training na hawak nito na makakatulong sa investigasyon ng CIDG. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos, live.
1: Susunod, kuha naman tayo ng update ngayon mula sa sunog sa Maynila. Ang detalye hatid naman sa atin ni Trish Shalindo. Trish.
4: Rica at Peter, emosyonala ang isang residente matapos masawi ang kanyang aso nang sumiklab ang tunog kaninang 8:20 ng umaga doon sa ikapitong palapag ng gusali. Dito yan sa Mayrecto Avenue sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa co-owner ng aso, nakalanghap ng usok ang kanyang alaga at hindi na kinaya kahit sinusubukan i-revive ngayon. Yung ilang tenant naman, Rica at Peter, ng paupahan na nakuhang makababa, karga-karga rin yung kanilang mga alagang hayop at ilan pang naisalbang gamit. Hindi pa masabi ng mga fire volunteer kung isang unit lamang na paupahan sa palapag yung apektado, pero itong gusali na ito, Peter Trica, ay 9th floor building, paupahan yan sa itaas at hilera ng establishment sa ibaba. Nakataas sa unang alarming sunog habang 5 Chinese tenant naman yung na-rescue kanina ng BFP na natrap sa elevator at binabalikan pa ang napaulat na isang matanda naman na naiwan din sa itaas na palapag. Ayon sa chairman ng Barangay 305, may pagkaluma ng gusali na to na 50 taon na rin ang tanda. At yan ang latest mula rito sa May Santa Cruz. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Oras na nagmamadaling umaga.
5: 9:23.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Siyempre dahil active tayo kasi Biyernes na at bukas tayo'y makakapagpahinga kahit papano, meron tayong makakausap na active din talaga, partner, pagdating nga po sa usapin na para sa ating bayan. Kahapon nangyari nga po yung pre-trial conference sa Senado. Hindi ito inano, partner, no? Ni-live.
0: No, hindi siya open sa media.
1: For the eyes and ears lamang ito ng prosecuting team, ng defense team at ng mga senator judges natin. Pero doon po, alam po natin na hindi pa rin po nagpakita ang vice-presidente. Yan naman po ay ang pag-uusapan natin kasama ang co-convener ng Tindig Pilipinas. Joining us on Zoom, si Sir Francis Joseph Kiko D. Sir Kiko, magandang umaga po sa inyo. Peter at Rica joining you this morning.
6: Magandang umaga po, Sir Peter, Ms. Rica. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon.
0: Magandang umaga. So let's talk about itong mga pangyayari sa Senado na mukhang generally welcome news na meron ng panibagong liderato, na puno na rin yung iba't ibang chairmanship ng committee. Pero ang tanong nila, moving towards the impeachment trial, baka si Chis Escudero daw ang siyang maging presiding officer on the strength of his being a lawyer. How does your group react to this, if any?
6: I think sa loob ng Tindig Pilipinas at least, iba-iba yung pananaw. Pero para sa akin personally, medyo di ako natutuwa dito na si Senator Chis yung naging presiding officer. Kasi siya nga yung pilit na hindi umintindi sa ibig sabihin ng forthwith last year, di ba? Mm-hmm. So siguro naman pwede namang matuto tayo ng ibig sabihin ng salitang yun within one year. Pero I think si Chis Escudero, kung siya talaga yung magiging presiding officer, he has to prove a lot of people wrong, no? So ako, mas gugustuhin ko kung ibang miyembro ng mayorya sana yung gagawing presiding officer. Alam ko ang sinasabi ng iba na mas mainam kung abogado ito, pero hindi naman ito required ng rules ng Senado, I think, na gawing abogado yung presiding officer. So sana pag-isipan muli ng mayorya yung decision na yun.
0: Oo.
1: Ngayon, hindi kasi ito, partner, no? Parang first time to na dahil hindi yung Senate President ang uupo as the presiding officer. Pero may isa pa kasing abogado, sir, sa diba, sa mayorya, si Senator Kiko Pangilinan. So he can also be the presiding officer. Paano ba nila to pinag-uusapan, Sir Kiko?
6: So I wouldn't know, no? Siyempre, it's among the senators yung nag-uusap. Again, ako personally, mas dihamak na mas prefer ko si Senator Kiko na maging presiding officer. Pero narinig ko rin naman na may punto de vista na medyo maganda rin kasi na meron kang abogado rin na taga-interpolate no? So sa between the majority and minority, so sa minority natin tatlo ata yung abogado, and then sa majority dalawa sila. So yung choice talaga is, would you prefer na ikaw yung presiding officer, na ikaw yung mag didikta kumbaga, or di naman magdidikta pero kayo yung magpapadaloy dun sa
0: titimon. Ayan.
6: O pero wala ka masyadong input sa mga nangyayari, or prefer mo ba na mas may input ka sa nangyayari? So, kanya-kanyang preference yan. Para sa akin, unique na kapangyarihan yung pagiging presiding officer, na hindi ko talaga yan uncomfortable talaga ako na ini-entrust yan kay Senator Cheese. Pero kanya-kanyang, in the end, yung mayorya yung makipag-usap dyan, pero at least kung 2 cents ko yung tinatanong, I think bad idea na gawing presiding officer si Senator Cheese.
0: Right. Okay. So to be fair, hindi pa naman yan final and official, ano po. Pero at the same time, marami nang nagtatanong kung yun na ba talaga ang choice, or the most expedient, sabi nga nila, choice. Eh kasi nga, kung hindi abogado yung siyang titimon, or siyang magiging presiding officer doon sa impeachment trial, baka daw medyo matatagalan at kukonsulta pa sa abogado, you know, all the legal technicalities. Kahapon, Sir Kiko, no, meron akong nabasa na Okta Research survey results. Ito, magandang pag-usapan ito eh. At lumalabas na fewer than 2 out of 10 Filipinos believe that Sara impeachment will be decided by evidence. Your reaction to that?
6: Well, actually, I think napag-usapan natin namin ni Ms. Rica to dati, di ba, na on the one hand, nakababahala yun. Kasi sa anumang korte, mahalaga dapat yung ebidensya. Hindi dapat base sa vibes lang o base sa trip lang yung decision ng isang korte, at kasama dito yung impeachment court. So, mababahala talaga ako kung walang kinalaman sa ebidensya yung magiging hatol ng yung magiging boto ng ating judges. Gayun din, sadyang political process din yung impeachment. So, maintindihan ko rin kung hindi ebidensya lang yung basehan ng mga hukom, pero mahalaga rin dito yung public opinion, kung paano tatanggapin ng publiko yung decision nila. Kasi in the end, di kaya ng ibang mga mahistrado natin sa Korte Suprema o ibang mga korte, yung mga senator judges natin ay babalik sa taong bayan para sa kanilang re-election, no? So hindi maiiwasan, or and in fact, sadya, tingin ko sadyang intent ng mga bumuo ng ating constitution na gawing political process itong impeachment, dahil yung pinatutungkulan nito ay impeachable, ay elected din through a political process yung vice president, no? So definitely hindi pwedeng ibaliwala, o hindi tama na ibaliwala yung ebidensya sa pagdinig. Pero tingin ko not necessarily a bad thing na titinggin ng ating mga public official, ng ating mga senator judges, yung public opinion, dahil kailangan, kumbaga, kailangan din nilang kumbinsihin yung taong bayan na dapat talagang tanggalin sa pwesto si Sara Duterte. At ako bilang isang dating complainant sa impeachment ni kay VP Sara, bilang isang tao na nakita ko yung ebidensya laban sa kanya, tingin ko kaya namang kumbinsihin ng prosecution yung taong bayan, hindi lang yung mga senator judges, kundi pati na rin yung taong bayan dito sa merits ng impeachment case nila.
1: Nung nagsimula tong shifts of power dito sa loob ng Senado, Sir Kiko, marami yung nag-isip talaga na baka kasi gustong harangin itong impeachment, ano? That's one of the reasons that we've been thinking of why nagkakaroon ng iba't ibang shift to transfer of power sa mga senador natin. Ngayon naman ang pinag-uusapan ay yung bilang ng maaring bumoto, dahil supposedly ang benchmark for conviction ay 16 votes. That is if may 24 senators tayo. Pero ngayon na nakapiit ang isa ay nawawala, pinag-uusapan, kailangan pa rin ba maging 16 ang bilang, or should it go lower dahil nga yung dalawa wala na? Do you think this is something important we should talk about?
6: Actually, medyo just with yung ibang mga kasama ko kagabi, pinag-uusapan din namin ito eh. I have to review yung mismong wording sa constitution before having a firm opinion. Pero ang base sa mga naobserbahan ko, Correct me if I'm wrong, no? Pero yung dalawang panig naman sa mga senator judges, both the majority and the minority, ay mukhang sumasang-ayon na 16 pa rin, kung di ako nagkakamali.
0: Correct,
6: sinabi ni Senator Lacson, kung di ako nagkakamali, na
0: yes,
6: para sa kanya ay 16 pa rin yung bilang. And I don't think magdi-disagree yung minority na hindi dapat 14 yan. So, kung ang lahat ng senator judges natin ay sumasang-ayon na 16, malamang sa malamang 16 pa rin yung bilang. That said, di talaga ako eksperto dito. I have to review kung ano yung nakasulat sa ating saligang batas, and susubaybayan din natin yung panig ng ating mga senator judges. Pero para sa akin sa ngayon, mukhang 16 pa rin talaga yung bilang.
1: Mm-hmm. Ang hindi pag, as always, hindi na naman nagpakita ang Vice Presidente dito sa impeachment laban sa kanya, which she has done for the past din naman, no? Sapat na po ba para sa grupo ninyo na ang legal team lamang ng Vice Presidente ang mag-a-appear pag nagsimula na talaga finally ang ating impeachment trial?
6: So I think yung definitely hindi kami natuwa na hindi siya nagpakita doon sa Committee on Justice, kasi kung talagang meron siyang malinaw na ebidensya na mag-absolto sa kanya, baka hindi na tayo tumuloy dito sa impeachment trial, no? So kung talagang may kumpiyansa siya sa ebidensya niya, sinasayang niya oras ng taong bayan, bakit umabot pa tayo rito? Ngayon, yung hindi siya nagpakita sa pre-trial, I don't think masyadong issue yun sa typical na, kasi very halos administrative lang yung ginagawa sa pre-trial, no? Yung mga tintukoy lang nila kung ano yung Exhibit A, Exhibit B, yung mga narinig natin sa mga cases, kung sa media man o sa balita, yun lang yung pinag-uusapan doon. So I don't think necessary naman na magpakita si VP Sara doon. I would think sa mismong araw ng sa mismong case laban sa kanya, dapat magpakita pa rin siya. That said, I think hindi naman kailangang nandun siya para sa buong trial, no? So medyo hindi na ganun kalinaw yung alaala ko dun sa impeachments ni President Estrada at Chief Justice Corona. Pero alam ko at least si Chief Justice Corona, nagpakita lang siya noong magtetestigo na siya, kung di ako nagkakamali. Primarily represented siya by his lawyers. Gayon din yung, I don't think nagpakita si President Estrada dito sa mismong impeachment court. So I would say na basta at least di gaya ng Committee on Justice, at least dito sa Senado, nagpa-participate na nga at least yung legal team ni VP Sara, kasi sa Committee on Justice talagang wala siyang participation whatsoever, no? So at least yung kung ang representatives niya ay nandyan, at least masusubukan yung theory of the case ng panig ni VP Sara ng maayos at magkakaroon ng malinaw na debate tungkol sa ebidensya. I think it's important na magpakita siya at least at some point dito sa impeachment trial. Pero kung sa unang araw ng impeachment ay wala naman siya, baka kasi hindi pa naman niya time na magtestigo or something else, no? So ako, yun, kung hindi siya magpapakita on the first day, hindi ako masyadong mapapahala. Pero kung yung legal team niya ay biglang boycott on the first day, yun, malaking problema yan.
0: Yan. Pag-usapan natin yung mathematics. At maaaring may kinalaman dito ang tindig Pilipinas. Kasi sabi nga nung iba, malinaw na ang basehan ng two-thirds ay 24 senators, no? Kahit pa may nakulong na dyan, kahit na may hinahabol ng ICC dyan, 24 pa rin. So that means 16. Ito yung tanong ng iba. Paano kung sa 24, 10 yung makulong, tumatakas, fugitive from justice. Therefore, 24 minus 10 is 14.
1: Kulang na. Kulang na to. Raise a conviction of 16.
0: Yes, oo. Kasi ang basihan ay 24.
1: Ba't kasi puro ano?
0: Yan ang tanong ngayon na pinag-usapan din namin kahapon. What happens then? Saan papasok ang tindig Pilipinas? Hindi kaya dapat meron ng isang individual o organisasyon na pumunta na sa Korte Suprema at sabihin na hindi dapat na ganun pa rin ang maging basehan sa pagdetermina ng two-thirds to convict or to acquit in an impeachment trial. Anong palagay niyo, Sir Kiko?
6: That makes sense, no? So again, ang panic ko dito sa 16 ay hindi ako 100% na forever yung 16, no? Ang napansin ko lang ay yung dalawang side ng Senate ay dalawa silang nagsasabi na 16 pa rin siya. So pag again, di ako abogado, di ako eksperto sa ating saligang batas at hindi ako senator judge, so hindi ako yung naatasang mag-aral dito. So I have to double check din kung ano mismo yung nakasulat sa saligang batas, kung pwede siyang i-interpret na pwedeng pumaba sa 16 yung bilang, no? That being said, kung talagang strict yung 16, I think una, hindi ko may pagkakait sa ating mga framers ng saligang batas na hindi nila na-imagine na gantong karaming mga senador natin na hinalal ng taong bayan yung masasangkot sa iba't ibang mga kaso, sa corruption man o sa crimes against humanity. So I think one, parang I can't blame them na hindi nila na-imagine yung ganitong scenario. Pero yun, I think tama na din naman po yung punto niya, Sir Peter, na kung talagang untenable yung sitwasyon na less than 16 yung magiging hukom natin sa less than 16 yung magiging senator judges natin, pero kailangan ng 16 para ma-acquit. Ede sure, kailangan ng 16 para ma-convict. Yeah. Ede sure acquit na yun kung sakali. So I think it stands to reason na merong maghahain ng complaint. Pag ganun, iintindihin ko muna kung may standing ang mga original complainants to file that complaint sa Supreme Court, o kung dapat mismong galing sa Senado yung complaint. Kasi sila naman, ang pwede nilang punto de vista ay hindi namin magampanan yung trabaho namin dahil sa kasalukuyang interpretasyon ng saligang batas. So, I think definitely kapag umabot sa ganung punto, sangayon ako, dapat may mag-file sa Korte Suprema. Pero kagaya ng nakita po natin a few weeks ago, no, na yung isang court case na nag-compel sa Senado na nung nag-absent sina Alan Peter Cayetano, tapos may isang naghain ng kaso sa Korte Suprema to compel the Senate to convene, ay ginunk yung kaso na yun dahil walang standing yung nagreklamo. So I think yung first question ko is kung magiging involved yung kahit sinong civil society group sa ganung sitwasyon, ay may standing ba talaga kami to file the case, or dapat ba manggaling sa mismong mga senator yung kasong yun?
0: Don't you find that quite unfair na kailangan may standing ka muna bago ka punta sa Supreme Court?
6: Again, I think it makes sense na ano eh, hindi nang dapat yung general principle na dapat apektado yung ano, yung magrereklamo to file a case. I think it's fair in the sense na hindi naman pwedeng kahit whoever wants to file a case about anything yung mag-file, di ba? Baka malulunod yung Korte Suprema sa mga kaso at sobrang overloaded na nga yung dockets nila as it is, no?
0: Yeah.
6: So, I think reasonable trade-off siya. Although, yun nga, ang intindi ko kasi ay basta criminal case yung nangyayari, ay pwedeng mag-file ang kahit sinong tao. So yung ibang mga miyembro ng tindig ay nag-file ng obstruction of justice laban kay Senator Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla dahil criminal case ang obstruction of justice. Itong kaso na 16 yung sa bilangan, I'm not sure kung may interpret natin yan as a criminal case. So kung hindi siya criminal case, kailangan may standing, in which case yun, kailangan linawin lang kung sino yung pwedeng mag-file. Pero I would hope and I would think na kung gustong gawin ng ating Senado yung tungkulin nila, I guess that's not the strongest assumption base sa mga nangyari ng mga nakaraang linggo. Pero kung gusto nilang gawin yung tungkulin nila at humarap sila sa ganung problema na imposible nang magkaroon ng conviction mathematically, I would hope na sila na mismo yung magdadala ng kaso sa Supreme Court. Or more realistically, baka mangyari, meron silang gagawing decision yung, and then i-questionin yung decision sa ating Korte Suprema, which would also be a big problem, no? So ayun, medyo may gray area po kung ganun nga talaga yung sitwasyon na mangyayari na higit walo yung matatanggal sa, yung maaresto sa ating Senado, ay baka mag-approach tayo sa ganung gray area. So we'll see.
1: Such a funny thing if that ever happens, no? Na yung lawmakers natin on the Senate, more than half ay maaring ma-aresto dahil may mga kaso at investigasyon. Anyway, last question, sir.
6: Or just last point on that, no? I should also say na kung ayaw talaga natin yung ganitong sitwasyon na at risk yung mga senador natin na maaresto.
1: Yeah.
6: I think dapat we need to make better decisions sa susunod na election.
1: Totoo po yan. Totoo po yan. Palagi po din namin
0: absolutely
1: sinasabi yan. Sir Kiko, one final thought before we let you go. No? Ngayon kasi parang nagsesettle down na itong Senate flicks natin, no? Dahil meron na tayong proclamation talaga na si Win Gatchalian is now the Senate President. Pero hindi pa rin bumabalik sa pagtatrabaho yung ilang mga senador. Very, ano tawag dito, pinipili pa rin nila yung mga atenda nilang sesyon. Ano po yung panawagan natin din Pilipinas dito sa mga senador na to finally return back to work?
6: Well, I think, I'm not sure kung appeal to conscience yung gagawin namin, I'm not sure kung epektibo yun. Pero malamang sa malamang, pag nagsimula na yung impeachment, I would be very surprised kung hindi na magpapakita yung mga nag-absent na senador na yan. So medyo ako kampante naman na eventually babalik sila. Pagdating sa mga mahahalagang batas naman, nakita naman natin na basta may quorum ay makakapagtrabaho naman yung ating Senado. So kung ayaw nilang... kung sa tingin nila hindi mahahalaga yung mga issue tungkol sa kalusugan, tungkol sa edukasyon, tungkol sa iba't ibang mga urgent na batas na pinag-uusapan sa Senado, de sa kanila na yun at huhusgahan sila ng taong bayan sa darating na eleksyon. No? So kung mag-absent pa rin yung iilan, basta hindi apektado yung quorum ay yun, parang taong bayan na yung bahala sa kanila ang tingin ko.
1: Alright.
0: Very good. And pakitutukan din po para sa Tindig Pilipinas yung dynasty issue, ha? At medyo,
6: yeah,
0: medyo nalilibang tayo masyado sa Senado.
1: Oo, nakakalimutan natin ng dynasty natin.
6: Actually, so I think yung balita ko ay binalik ata sa committee yung anti-dynasty law version sa Senado na actually parang depressing siya in both houses. Sa lower house, medyo masyadong malabnaw yung pinasa doon. Sa upper house, mas may ngipin pero ayaw namang panindigan ng pati ng ibang miyembro ng mayorya. So, we'll see.
0: Yeah, okay, Sir Kiko, maraming salamat. We appreciate your spending time with us this morning.
6: Maraming salamat din po, Sir Peter Misrika. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon.
1: Thank you, Sir Ina.
0: Yeah, alright.
1: Ating co-convener ng Tindig Pilipinas, si Sir Francis Joseph Kiko D, ating nakasama.
0: Sabi mo, tapos na yung Netflix.
1: Oh.
0: May kasunod pa.
1: Oh.
0: Amazon Prime, Disney, Max.
1: Iba naman yan.
0: Ay, iba pa ba yun?
1: Streaming naman yung sinasabi mo. Streaming apps naman natin yan. Oo. Etong Netflix series na inaabangan talaga natin. Para nag-season finale na siya.
0: Ay, naku. Meron nga ako nakikita sa Netflix na 6 season.
1: Oo.
0: I mean, how many...
1: Kaya nga.
0: And how many seasons? Kaya. Iba pa yung episodes.
1: Oo nga. Parang feeling ko ngayon mga side shows na lang yung mangyayari dyan. Tapusin yan na kasi.
0: Pero sabi nga nung mga nakakausap natin, di ba? That is only the beginning.
1: Tama.
0: It's not even the beginning of the end.
1: Ako, kasagit na pa rin ba tayo? Tapusin na natin ang mga dapat tapusin.
0: Oras! 9:45 a.m.
1: Magbabalik po ang programang Balitapatan.
5: Tapat na pagbabalita. Diretsyahang talakayan. Balitapatan. Peter Musngi would like to thank Mango for his clothes. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Basta AM, DZMM.
2: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
10: Arthrisin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balitapatan. Balitapatan. Balitaan at talakayan.
11: 9:47 na nagmamadaling morning. Partner, nakikinigyo sa natin kasama dati dito sa DZMM, si Diane. Baby girl, kumusta ka na? Namimiss ka na namin. At mababati lang sa mabilis na happy birthday kay Lofi Layage, si DJ Bea na MOR 101.9.
0: Wow.
11: Oo.
0: I miss you, oo. MOR.
11: Kaya nga, ako nga rin. Oo. We had good times. We are still having good times. Pero pa rin yung MOR ngayon, diba?
0: At saka yun, doon nagsimula yung Radio Romance.
11: Hooray! Kakantay ko dapat eh. Baka lumabas yung edad ko, ayoko na. Ano ba pag-uusapan natin ngayong morning na ito after?
0: Petrolyo, kasi maganda yung balita.
11: Ah, yes. Kasi nga, partner.
0: Next week.
11: Oo, at saka bukas na nga po ang Strait of Hormuz. Wala na nga tayo, sabi mo, Arif ay di doon.
0: At least, di ba? Pero marami daw na stuck doon. Anyway, gasoline po, forecast for Tuesday, no? Galing ng Pag-asa. Ay, Pag-asa. Department of Energy.
11: Pag-asa.
0: Gasoline. Weather. 6 pesos per liter. Baba!
11: Ay, ganda! Kerosene po! 10 piso kada litro ang ibababa.
0: At ang mga ka-diesel, mga ka-crudo.
11: Oo,
0: top-notcher ulit. 10 piso kada litro. Baba!
11: Ayan. So, napakagandang balita po ito para sa atin na sure ball, may pagbabang mangyayari. Kasi may isang araw pa tayo on Monday, di ba? Before nila i-announce yung final
0: today.
11: Ay, today pala. Sorry,
0: today,
11: Friday
0: papasok,
11: pa pala.
0: Papasok sa equation yung trading today na actually bumaba na po ng isa pang dolyar, $78 na lang ang Brent crude per barrel as of today, mga 1 hour ago. Kahapon, $79.55 pa yan.
11: Tama.
0: So, pumababa pa. Konting nubina na lang.
11: So, kung kunyari, papalo itong figures na to, ang gasolina, mga 71 pesos na lang yan, kung ganun. E sa diesel?
0: Sana before level man lang bago mag-March.
11: Kaya nga. Diba? 57 lang, 56, ganun. Suntok sa buwan pa yan, pero at least bumababa. Ay, naku, pag-usapan natin kasama ang ating former Energy Secretary, Governor Carlos Jericho Petilla, joining us on the line. Governor, good morning. Peter at Rica po sa programang Balita Patan.
14: Good morning. Good morning sa mga nakikinig ngayon at good morning Rica at saka Peter. Mukhang talagang damdam ko ang pagkagalak nyo. Bababa ang presyo. Mukhang marami kayong lakad ah.
0: Hindi po.
11: Naantala, Governor.
0: Nagnunubi na kami kasi wala kami pambili ng hybrid electric vehicle.
11: Tawa.
0: So, let's talk about this. I mean, this is good. Pero, Governor, medyo parang meron akong alinlangan dahil ang sinasabi po si Secretary Garin, sabi niya no, don't expect na bababa kagad yung mga presyo ng petrolyo to the before the March 1 level. It will take months, possibly a year. Would you agree with that?
14: Ganito na lang. Okay. Tingnan muna natin kasi itong lahat dahil nag-announce noong June 17 na meron tayong ceasefire between Donald Trump and Iran. America tsaka parang end of the war. Kaya lahat natutuwa. In fact, sa June 17 pa lang, tama yan, bumagsak agad below 80 pesos ang Brent. Apo. Although, wag natin tingnan lang ang Brent, tingnan natin ang Murban. Kasi, yan ang basically crude oil na ginabasihan natin sa Gulf. So, it's even lower. It's about 73.
0: Wow.
14: Which is nakakatuwa, no? West Texas is basically, ang WTI is about 74. So, Brent is even higher than the rest. So, good sign. Pak, bababa ang presyo ng gasolina at natutuwa. Because, alam mo, itong petrolyo kasi, very emotional to. Pag meron na napalita, nagre-react agad. Managbago in 2 days' time. Di ba? Wala pa namang dumadaan sa Strait of Hormuz. Yung mga refinery, ganun pa rin ang presyo nila. Hindi rin nagbabata. Pero, emotional kasi ang mga balita pagdating sa petrolyo.
0: Yeah. Parang isang senador natin, emotional.
11: ang sensitive pala nitong usaping
0: dapat,
11: petrolyo.
0: Dapat ba kinukumusta?
11: Kinukumusta ang petrolyo.
14: Mas sensitive ito kesa Senado. kaya ito, konting anunsyo lang, baba ka agad.
0: At, apo.
14: Ako'y natutuwa rin dito kasi sabi nga ni Secretary Garin, it will take time. Siguro, suriin natin bakit it will take a bit of time.
0: Apo.
14: Una sa lahat, sana, walang gera. Kung walang gera, wala. Sanang nagbago sa mga presyo natin. Assist tayo.
0: Mm-hmm.
14: Pero, nagka-gera. Pag nawala ang gera, balik ulit tayo sa dati, sa presyo. Kasi ang presyo nito, tingin ko, bababa pa below 70 pesos per barrel.
0: Aha.
14: No, kung $70 per barrel. Kapag talagang natupad itong ceasefire na to. However, we have to analyze a bit. Ito na naman ako, bearer bad news, pero ayokong umasa yung tao, tapos mali naman pala. Okay, baka magplano na kayo ng long trip, Rika, tsaka Peter, tapos sa kalagitnaan, nagpagas kayo at nagmahal.
0: No?
14: Because ang basihan talaga ng pagbaba ng petrolyo is yung ceasefire. Pero suriin natin ang ceasefire, kasi ang ceasefire is hindi yan ceasefire. It is a memorandum of understanding. Na merong deadline 60 days. So anong ibig sabihin itong ceasefire na to?
11: Mm-hmm.
14: Ceasefire muna tayo kasi pag-uusapan natin ang detalye in the next 60 days. May deadline.
11: Mm-hmm.
14: Ibig sabihin pagkatapos ng 60 days, pag tayo hindi nagkasundo, bakbakan ulit tayo.
11: Eh di babalik na naman yung mataas na presyo, sir.
14: Babalik na naman. No? Pero I am hoping and everybody's hoping na yung 60 days na to is enough para mag-usap yung dalawa at pag-usapan ang isang long-term na kasunduan.
0: Mm-hmm.
14: Long-term ang kailangan natin, hindi short-term. Because ang needs natin sa petrolyo, pang long-term talaga.
0: Yeah.

0: kausap.
1: Oo po.
0: So, pero tinigilan sila, mukhang na-control nila yan. Tapos ito namang si President Donald Trump in interview at sinabi nila, oh, hindi kami magbibigay ng $300 billion, hindi kami magbabayad sa kanila kasi may balitang magbabayad sila. Hindi. Ang sa amin is ito'y pag-usapan namin. Pag hindi kami nagkasundo, eh bakbakan uli. Galing sa kanya yon.
2: Yeah.
0: All of a sudden, yung oil prices uli, medyo hindi na gumalaw.
1: Uh-huh.
0: Hindi mabababa pa.
1: Opo, opo.
0: Oh, pero, it's in other words, Rica at Peter,
1: opo.
0: It's a good sign to start with.
1: Yeah.
0: However, ang laki pa ng trabaho, at dito kasi sa pag meron kasing, you know, if you will look at the history, kailan nag-end ang war, it is when the two parties are very tired.
3: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Pagod na.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na kaya, huwag na tayo nito. At kailan natutuloy na? Kailan nasisira ang ceasefire
3: mm-hmm.
0: kung merong miscalculation?
1: Mm-hmm.
0: So, in the next 60 days, I really hope na walang miscalculation. Ilagyan na lang natin ang probability kasi maraming expert nagsasabi, ano bang probability? Geopolitics na to eh. So, ang lumalabas dito na up to the end of 2026, more or less, ang prediction ng mga experts sa geopolitics is there is a 60% chance na itong ceasefire na to will hold. Ibig
1: yes.
0: sabihin, merong 40% pa rin
1: na
0: pwedeng hindi matuloy.
1: Opo, opo.
0: So,
1: yeah.
0: For now, it's a good sign because they're sitting down.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Because pagod na sila.
1: Yeah.
0: Sabi nga nila, sabi nga ng teacher ko dati sa Ateneo, dati, ano daw yan sa Old Testament, a tooth for a tooth, an eye for an eye. Ang kalalabasan daw niya, lahat tayo bungi at lahat tayo bulat.
3: Ayaw ko maging bungi.
1: Huwag naman personalan.
0: Sabi ko nga, parang pag ganyan ang batas natin ng justice, itong kalalabasan talaga. Lahat tayo bungi-bungi at lahat tayo bulat-bulat. So I think we're feeling that right now, lahat tayo, hindi lang silang dalawa. Lahat tayo, talagang apektado na, pwede ba tama na to?
3: Oo.
0: Napapagod ng tao.
3: Dito.
0: In fact, I will tell you a good sign na kahit may gera, nag-stabilize ang presyo.
1: Mm-hmm.
0: Before June 17, wala namang ceasefire na pinag-usapan sila. Nagbabanatan pa rin sila, pero mukhang nag-stabilize ang presyo ng gasolina sa 70 plus.
3: Mm-hmm.
0: Umaakyat, bumababa, nag-stabilize. Ibig sabihin, kahit yung publiko, kahit yung buong mundo, napagod na sa gera. So, hindi lang ang inaasahan natin, hindi lang sana mapagod sila, talagang manatili ang ceasefire para ang presyo natin babalik ulit sa dati. Pero, isa uli yan na pag-usapin. Kunyari, wala nang gera. Okay na tayo. Nagkasundo na silang lahat.
1: Opo.
0: Babalik pa ba? Depende rin yan. Bakit? Isipin mo, 55 ang US dollar bago magera.
1: Mm.
0: Ngayon is nasa 60. Umabot pa nga ng 60 kuminsan.
1: Oh.
0: Sana naman hindi na. Pero ngayon sa level natin nasa mga 60-70 tayo. 60 pesos and 70 centavos to a dollar. Malayo yan sa 55. Mga ilang porsyento yan. Malaki-laki rin yan. So ibig sabihin kahit bumagsak na ang presyo ng langis sa world prices pati yung refinery kasi malaki rin yan. Plus, meron pang isang gastos na hindi nakikita ng lahat, transportation.
3: Mm-hmm.
0: Kasi nagmahal din ng transportation.
1: Opo, opo.
0: Kasi ang insurance nagtaas.
3: Mm-hmm.
0: So, lahat yan nag-normalize na. Ang problema natin, ang dollar natin, mataas pa rin.
1: Ay, bumaba na po, ng konti.
0: Ng konti, pero mukhang malayo yan, bumaba sa 55.
1: Secretary, no? Mawalang galang na po. Kailangan ko lang isingit ito ano po kasi this is very important matter in terms of understanding bakit daw po no bakit daw po pag putok nung US-Iran war nung February 29 the next week biglang ang taas-taas na kagad nung mga presyo ng petrolyo tapos ngayon na bumabagsak na yung benchmark crude. Bakit ang tagal pa daw, 6 months pa bago makabalik tayo doon? What is the difference? Why is the reaction time different?
0: Siguro, pag merong onset ng war, sabi ko nga, emotional ang petrolyo. Taas ka agad. Pag bumaba, kasi tapos na ang gera, lahat talaga ay also very... Everybody's happy with the good news, kaya bumaba ang oil prices. Pero everybody is also worried. Totoo ba yan? Maglalas ba yan?
3: Mm-hmm.
0: Okay, makabukas magiging

0: meron na naman kayo.
1: Mm-hmm.
0: So, that's why, because of the risk involved,
2: mm-hmm.
0: ang tao may duda pa rin. Talaga mm-hmm. ba ito magiging permanente? O babalik ulit ito? Kaya, ang pagbaba ng presyo ng langis is hindi basta-basta bumababa. Mm-hmm. Pero kung matuldukan yan, kung bumaba ang Panginoon at sinabi, ako na magdedesisyon, wala nang gera. Pag ganyan yan, bababa bigla yan.
1: Naku, marami pong Panginoon, Governor. Ang dami nilang Panginoon ang tingin nila sa sarili nila. But we take the little wins na sinasabi nga naman nila. Maraming salamat exactly. po sa inyong panahon, Governor. Thank you po.
2: Governor, thank you. And
0: thank
2: I'm sure this won't be the last we shall bother you.
1: Yes po. Kasusunod na pag-angat.
0: All power sa inyong dalawa.
2: Salamat you, po ng marami. Po. Okay. Si Governor Carlos Jericho Petilia, former Energy Secretary, so he knows where off
1: kaya
2: he speaks.
1: Nga, kaya nga, sila yeah. nakakakita niya niyo, usapin oo. Behind the scenes.
2: Oo, diba? Eh, yung inireklamo ko lang naman. Oo. Ay, hindi pala ako, yung kapitbahay namin. eh, meron tayong 50 to 80 days inventory.
1: Oo. Bakit ganun pa rin?
2: Bakit? Nung pumutok ang ano ang US-Iran war, oo. Eh biglang... Ang taas-taas bigla ng presyo.
1: Oh.
2: Eh, yung inventaryo na hawak ng mga oil companies,
1: mahaba pa.
2: Binili yun at the old price.
1: Eh, hindi nga daw kasi ganun yun. Sabi nga ng formula. O, oh, diba? O, sige na.
2: Diba dapat ano lang yan? Financial lang yan, di emotional.
1: Kumustahin mo kasi. 10-1 na po ang programang Kabayan. Susunod na. Nakasama niyo po, Rica Lazo.
2: Welcome back, Rica. Ako po si Peter Musngi.
1: God bless everyone. Ingat.
2: Alright. And have a good weekend. Uy, Happy Father's Day!
1: Uy, Happy Father's Day, partner!
2: First to me.
1: Oo.
2: Sa lahat po ng tatay na nakikinig.
1: Tama.
2: Opo, araw natin sa Linggo.
1: Tama.
2: Hindi tayo maglalaba.
1: Magsasampay lang.
2: Magsasampay
1: lang. Daddy B, susunod na!
3: Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan.

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Oras Channel 2.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Kapamilya, ikinabahala ng ilang mga eksperto ang pagdami ng mga Pilipinong umiiwas sa balita ngayong taon. Sa Reuters Institute Digital News Report, 51% ng mga Pilipino ang minsan o di kaya'y madalas na umiiwas sa balita. Sinabi sa DZMM ni Attorney Marichu Lambino, Assistant Professor ng UP College of Media and Communication, na pwedeng humantong sa pagiging biktima ng disinformation ng mga Pinoy dahil sa pag-iwas sa mga organisasyong naglalabas ng totoong balita. Hinikayat naman ni Attorney Lambino ang mga news organization na sumabay sa paggawa ng content sa social media gaya ng podcasts kung saan pwedeng maging host ang mga pinagkakatiwalaang personalidad. Abiso mga kapamilya, pansamantalang isasara ang ilang lansangan sa Maynila sa Linggo para sa pagdaraos ng dalawang fun run. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish.
1: Rika, kasabay ng UP Manila Fun Run at Pride Run sa Linggo, June 21, pansamantala munang hindi madadaanan simula alauna ng madaling araw ang northbound lane ng Rojas Boulevard mula Katigbak Drive hanggang Quirino Avenue. Gayun din ang southbound lane mula Katigbak Drive rin hanggang P. Ocampo. Saradong kahabaan ng Katigbak Drive, South Drive at Independence Road, pati na ang westbound lane ng Padre Burgos Avenue mula Cagayan ng Victoria hanggang Finance Road at Calo Avenue at Quirino Avenue mula Del Pilar hanggang Rojas Boulevard. Pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta habang sa zipper lane pinapadaan ang mga nais pumunta sa mga nakapalibot na hotel sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. Pamilya, kinilala si DZMM anchor Salve Ibanez sa Advancing Societies Awards Ceremony ng Malaysian-based bank. Kabilang sa honorees sa Southeast Asia, ang financial literacy advocate at panalong diskarte anchor na si Ibanez para sa Empower and Transform Organization na kinilala rin sa education at financial literacy category.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At abangan mamaya sa headline ngayon, nurse sa Cagayan, timbog sa pagbebenta ng hinihinalang shabu sa ospital. Higit 20 Pilipinong nakakulong sa Russia, pinayagang makalaya. At bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, binabantayan ng pag-asa. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: sa beautiful, beautiful morning, Friday morning sa ating mga televiewers sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga nasa iba't ibang panig ng mundo, ako po si Danny Buenape para sa programang Kabayan. At syempre, pag Friday, gimmick day, gimmick night. Kaya marami na naman sa ating mga kababayan na maiipit sa traffic mamaya, syempre Linggo. At punong-puno tayo ng mga balita ngayon dahil ang alam po ay today ay babalik na rin si Presidente mula dyan sa Russia. Okay, time check muna tayo. Ang oras, 10:08 in the morning.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Okay, ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din ho kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 at live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. At i-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At maaari ho kayo magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Teleradio Viber number namin, 0919-278-3000. Okay. O bago tayo pumunta sa ating unang makakapanayam, ang oras 10:09, ay ito, pasok muna natin ang mga Radio Patrollers. Pangulong Marcos Jr. nanawagang palakasin ang kooperasyon ng ASEAN at Russia para sa maritime security at cyber security. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Christian Yozores. Christian.
2: Masyada ng Radyo Patrol!
3: Nawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kapwa ASEAN leaders at rasa ng mas malalim na kooperasyon sa maritime security, counter-terrorism at cyber security sa pagitan o sa harap ng mga umiiral na hamon sa seguridad sa regyon. Sa talumpati sa 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, sinabi ng Pangulo na mahalagang palakasin ang praktikal na pagtutulungan na magkabilang panig para matugunan ang mga banta ng terorismo, cybercrime, online scams at iba pang transnational crimes. Bukod sa seguridad, iginiit din ni Pangulong Marcos ang pangangailangang palawakin pa ang ugnayang pang-ekonomiya ng ASEAN at Russia. Bagamat lumalaguan niya ang kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng dalawang panig, marami pa rin oportunidad para mapalawak ito. Nalawagan din si Pangulong Marcos ng mas malaking suporta para sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs o mga maliliit na negosyo at iba pang umuusbong na sektor para mas maraming mamamayan ang makinabang sa kooperasyong pang-ekonomiya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yozores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yozores. Ito, may report pa, iba't ibang grupo kabilang ang religious institutions nagpoprotesta kontra katiwalian sa EDSA People Power Monument. Alamin natin ang balitang yan mula naman kay Zeus Legaspi. Zeus, go!
4: Dani, nakatakdang magtipon sa EDSA People Power Monument ang mga miyembro ng iba't ibang grupo para muling magprotesta kontra umano'y katiwalian sa pamahalaan. Ang unahan ng pagtitipon ng Inter-Religious Leaders Council for National Transformation kasama ang White Ribbon Movement, Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o Tama Na at Artikulo 11. Ayon kay Bishop Efrain Tendero ng World Evangelical Alliance, mahalaga ang pagkilos kontra katiwalian ng mga relihiyosong grupo dahil bagamat inihiwalay ng konstitusyon ng Estado sa relihiyon, hindi anya maihiwalay ang Estado mula sa Diyos. May masidhing pagdanasaan niya ang iba't ibang grupo sa pagpapabuti ng bansa sa gitna ng mga kontrobersiya at moral challenges na kinaharap nito. Panawagan pa rin ng mga grupo na panagutin ang lahat ng sangkot at nilinaw na wala silang pinapanigang kulay o politiko. Ganap na alas 12 ng tanghali sa Hunyo 28 ang itinagang petsa para sa protesta sa EDSA People Power Monument. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Magharap ni former Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa NBI na urong sa ibang petsa. Alamin natin ang balitang yan mula naman kay Rowan Cueto. Rowan, go!
5: Dahil punagtaliban ang pagharap ni dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa National Bureau of Investigation, kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adelis, kasalukuyan nga sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Baldwin patungkol pa rin sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athlete ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag na sa Lunes, Punyo 2022 na lamang haharap si Baldwin sa mga investigador. Matatanda ng judicial report si Baldwin sa ipinadalang subpoena ng NBI Homicide Division noong Martes bilang bahagi na nagpapatuloy na investigasyon sa kaso. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMN.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowan Cueto. At meron din tayong may kaugnayan dyan sa balitang yan dahil si Coach Tab Baldwin ay nandyan sa CIDG at may update ang ating kasamang si Marlene Padiernos. Marlene!
6: Dani, higit is... dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin dito sa tanggapan ng CIDG ay mahigpit pa rin ang ginagawang pag...
0: Marlene?
6: Maging sa magkabilang... Yes, Dani?
0: Yeah, napuputol. Pakiulit
6: ito,
0: lang.
6: Ito.
0: Oh, yeah. Okay.
6: Oo, Dani, ito na nga. Sa mga oras na tayo na natin tayo dito sa harapan ng tanggapan ng CIDG sa loob ng Campo Corame at mahigpit pa rin yung pinapatubad na seguridad ng mga tauhan ng Philippine National Police facade ng CIDG at the same time doon sa magkabilang corner o gilid kung nasaan itong main office ng CIDG sa Campo Corame. Higit isang oras na tumatagal mula nang pumasok si dating Ateneo basketball team coach Tab Baldwin dito sa CIDG para humarap doon sa muling pagkapasagpina sa kanya hinggil sa investigasyon ng pagkamatay noong dalawang student-athlete si Rene Baterbonia at si Divine Adili. Bale kasama sa loob, at ginagawang interview o investigasyon ay si SALG Secretary John Vicremulia na inaasahan natin mamaya-maya, inabang natin kung haharap sa media para magbigay ng kaukulang update hinggil nga dito sa itinakbo ng investigasyon o pagkapasagpina kay Baldwin. Una nang sinabi ni Secretary Vicremulia kahapon na 99% ng complete itong investigasyon sa kasong ito. At sa Monday, inaasahan na may mga darating pang mga iba pang resource person na hihingan din ng mga detalye at impormasyon ng CIDG patungkol pa rin doon sa investigasyon sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Habang sa Tuesday naman, inaasahan na kapag nakompleto na ang lahat ng impormasyon at sa full report ng CIDG, sa Tuesday inaasahan na dadalhin ay susumitanan itong PNP sa DOJ yung kanilang yung resulta ng kanilang investigasyon at naging yung kanilang rekomendasyon hinggil sa kasong ito. Sa mga resto, mahigpit pa rin pag-abantay at nakaantami pa rin tayo sa tapat ng CIDG para sa mga karagdagang updates sa kasong ito. Dani?
0: Martin, a question lang. Kasi narinig ko kanina sa report mo dahil di ba maliban sa pagbibigay ng statement ni Coach Tab Baldwin, meron siyang dalang mga video yata to para pagpapatunay kung ano yung nangyari. Kasi kanina, di ba remember ang DOJ naglabas na ng kanilang initial findings na hindi lang ito aksidente. So hindi ko alam kung maitutugma or ibabangga ito sa magiging report din ng CIDG. So siguro yung dala-dala ni Tab Baldwin, very critical yan, no? To dispel lahat ng mga rumors na talagang merong foul play or what?
6: Oo, tama ka dyan. Dani, actually, ang nagsabi niya si CIDG Director, Police Major General Robert Morico II, na kasabay nung subpoena, hiniling din nila dito kay sa kampo ni Baldwin na dalhin yung mga aerial footages ng mga drone,
0: yes,
6: at saka yung CCTV footages nung mismong kasagsagan nung training na isinasagawa nila doon sa Dipacolao, Aurora, kasi doon malalaman kung ano talaga yung totoong nangyari sa kasagsagan ng training na posibleng naging dahilan ng pagkasawi nitong sina Baterbonia at Adili. Ngayon, unang na rin sinabi Dani ni Morico na hindi nga sa ngayon tinitingnan nila na hindi aksidente rin yung nangyari na
0: sa
6: gaya na nabagit mo, ibabangga din doon sa magiging resulta ng kanilang investigasyon.
0: Yung DOJ.
6: Pero mamaya, kukumpirmahin natin, Danny, kung may dala nga ba ng mga footages itong si Baldwin. Dahil kanina, wala pang umaharap hanggang sa ngayon na mga personality o authority na dito sa mga media. Dahil kanina, nung pagdating ni Coach Baldwin, dire-diretso lang siya sa loob ng CIBG. At tinatabayan na nga natin si SALJ Remulla kung sakali nahaharap siya dito sa media para magbigay ng mga dagdag na update dito sa kasong ito, Danny.
0: Okay, sige, antabayan na namin yan dahil ang parang mga lumulutang lahat, kung hindi nga aksidente yan, posible nga may negligence. So, abangan natin yan, Marlene, kung ano yung magiging conclusion nitong investigation ng CIDG naman at ng DILG. Tama?
6: Mm-hmm. Yes, tao, Danny. Magbibigay ako ng update once na meron ng maibigay informasyon ang pulisya at ang DILG. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Meron pa tayong isang report. Supreme Court, pinatitiyak sa mga piskal na maihatid ang hustisya, hindi lamang sa mga hatol ng pagkakasala. Iyan naman ang balitang kumpirmado. Sigurado mo na naman kay Steve Ras. Steve?
7: Danny, pinalalahanan ng Korte Suprema ang piskal na hindi lamang natungkulin na makakuha ng hatol ng pagkakasala laban sa mga akusado, kundi ang diaking naihatid ang hustisya. Ito ang binigyang din Associate Justice Maria Filomena Singh sa kanyang talumpalit tungkol sa Code of Professional Responsibility and Accountability sa sinagawang panunumpa ng mga regional, provincial at city prosecutor. Ayon kay Singh, hindi lamang titulo ang pagiging Minister of Justice ng isang piskal. Ang kanilang tungkulin anya ay hindi nakabatay sa dami ng kaso na ipanalo, papuri ng publiko o akugastuhan ng sinumang tao o institusyon. Sinabi rin niya na ang panunumpa ng mga piskal ay hindi basta formalidad lamang, kundi isang pangakong susundin ang konstitusyon, ang batas at paglilingkuran ng kasabay ng Pilipino. Binigyang din ni Singh na mahalaga hindi lamang ang kapayan o kakayahan ng mga piskal, kundi pati ang kanilang integridad at pananagutan sa paggamit ng kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanila ng Estado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Time check tayo, 10:19 in the morning.
8: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Tuloy-tuloy na tayo dito sa ating programang Kabayan, at sa puntong ito ay makakausap natin via Zoom ang isang foreign policy expert at kilalang profesor ng Department of International Studies ng De La Salle University, walang iba kundi si Professor Renato De Castro. Prof, good morning uli dito sa DZMM Teleradio, programang Kabayan. Prof?
9: Hello?
0: Hello, Prof? Teka, nawala yung audio ? Prof?
9: Dali, sige, using...
0: Yeah, Prof, okay na? Narinig niyo na kami? Hello, Prof.
9: Hello?
0: Hello, Prof. Yeah, we can hear you. Can you...
9: Hello, nadidinig niyo na ako.
0: Yeah, I can hear you now. Bali, for now, kasi alam ko...
9: Sige.
0: Yeah, okay na? Malinaw ko ba, Prof?
9: Aha. Aha, malinaw na ho.
0: Okay. Sige.
9: Alam ko na ho yung cause ng ano...
0: Sige. Okay, hello? Anyway, via Zoom to no? So I hindi ko pa ka nakikita yung video nyo. Pero anyway, malinaw naman yung audio. For now, kasi pabalik na ang Pangulong Marcos. Alam ko, anytime today, after nitong meeting nila ni President Vladimir Putin, no? Ano ho, kasi ang parang sinusulong nila dito sa bilateral meeting, it's more of tungkol sa ano, palawigin yung connection sa sektor ng enerhiya at agrikultura. Ano ho ba ang palagay ninyo? Kasi it's been a long time na isang presidente natin ay nagpunta sa Russia for this particular purpose.
10: Well, unang-una, first time ho yata talaga pumunta si President Ferdinand Marcos sa Russia, at first time niya na-meet si Vladimir Putin.
0: Mm-hmm.
10: No? Kasi ho, hindi rin normal ang relasyon natin sa Ruso.
0: Tama.
10: Lalo na ho, no, nagsimula ho yung digmaan sa Ukraine at of course Russia. Although officially neutral po tayo, sa aking pag-aaral, hindi po talaga totally neutral tayo. Kumbaga, nakapanig po tayo sa mga bansa na sumusuporta sa Ukraine. Katulad doon, of course, yung aliyansa natin sa Amerika at yung mga karamihan mga security partners po natin katulad ng Japan, katulad po ng mga Canada or mga NATO member states, nakapanig po talaga sa Ukraine.
0: Kaya nga, for now, hindi
10: so, natatandaan nyo pa po,
0: yes.
10: I think this was last year or 2 years ago, pumunta pa ho dito si President Zelensky.
0: Oo, yes, I remember that. Kaya importante. Kaya yun din nga yung sanang na-pursue na pag-uusap, no, yung geopolitics, yung tungkol sa Ukraine, at saka na rin sana yung West Philippine Sea, kung ano ang posisyon ng Russia doon. No? Pero ito ho ba, sana ho ba ito nabigyan pansin din at na maximize during his trip there?
10: Hindi, tandaan ho natin, ang Ruso, kumbaga hindi sila aliado ho, pero napakalapit ho sa China.
0: Okay.
10: Eh, kaya nga, napakalapit ho nila. Yeah, no? Kumbaga, meron silang tinatawag na Sino-Russian Strategic Alignment. And of course, hindi ho nila kasundo ang Estados Unidos.
0: Yes.
10: Na aliado ho natin.
0: Okay.
10: So, sa tingin ko ho, no, sa ano ko rin, pananaw ko rin ho, lalo na ho, no, na napapalapit tayo sa bansang Hapon.
0: Alright.
10: No? Sa, ang Ruso talaga, matindi ho talaga yung hidwaan nila ng bansang Hapon ho eh.
0: Kaya
10: matindi
0: nga.
10: Ho. So, yes. Siguro, napapansin ko, nakikiramdam din ho sa Vladimir Putin na bakit tayo talaga malapit sa Estados Unidos at lalo na ho, malapit po tayo sa bansang Hapon.
0: Okay. So bilang kayo, isang foreign policy expert, how do you view this visit of the president? Will this somehow, kung meron man mga konting pag-aalinlangan tayo sa relasyon natin with Russia, somehow this could be a possible breakthrough. Nasa radar tayo ng Russia if ever magkaroon ng mga problema, di ba? Oo.
10: At least reset ho, na hindi naman lumala yung relasyon natin. Sa palagay ko rin ho, nagsasalamat ho si Presidente dahil ho nung sa high tone ng crisis, meron dumating ho dito mga ilang milyon na bariles ng crude oil na mula ho sa Russia.
0: Kaya nga. So,
10: hindi dumating yung in-order ho natin nang galing yata. Sa either sa Kuwait o sa Iraq dahil kagano ng crisis o sa Strait of Hormuz, ang unang shipment talaga ng crudo nang galing ho sa Russia. Of course, binigyan ho tayo ng waiver ng Estados Unidos.
0: Okay.
10: Para maka-import ho tayo ng crudo na yun. Pero malaking bagay po yun. So palagay ko, nagpasalamat rin si Presidente sa pagpasok ho ng crudo mula sa bansang Ruso.
0: Oo, kasi ngayon ang Department of Energy iniisip na nila na magkaroon tayo ng medyo malaki-laking oil reserve, no, parang it's a lesson from that experience yung nangyari sa Iran. Eh ngayon dapat talaga meron tayong at least yung kasi under ano pa ho tayo, energy emergency situation, di ba, Prof?
10: Oo, 42 days lang ho yata yung ating reserve. Oo. Pero palagay ko rin ho, siguro kasama rin doon sa energy discussion ho, bukod ho sa kudo po, maganda rin ho na erase natin yung posibilidad ho ng renewable energy, lalo na ho sa nuclear power ho.
0: Ah, okay. With Russia? Okay, yun dapat na
10: napag-usapan din. Oo, meron din ho. Malaki rin yung experience ng Russia. Although, yung pinakamatindi yung aksidente hingil ho sa nuclear reactor nangyari ho sa Soviet Union pa ho.
0: Yung Chernobyl. Oo, tama. Okay. Eh siguro pwede ho kasi 'di ba may mga usapin din na anuhin uli yung ano, i-reactivate uli yung Bataan Nuclear Power Plant. Eh siguro kung may mga further research studies na pwedeng maibahagi ang Russia or that with us, with mga experts natin, technical
10: at least yung cooperation
0: experts.
10: Tama ho kayo. Yung cooperation at least sa pag-aaral ng nuclear energy kasi malalim din ho ang kaalaman ng mga Ruso. No, kasi yung experience ulalo nila nung kapanahonan ho ng Soviet Union, madami ho talaga silang nuclear physicists.
0: Okay, yeah.
10: Maraming ho makatulong ho sa atin.
0: Pero kayo ho, is this something na we can, after this visit, we can pursue with, you know, exchange a program with our, you know, nuclear physicists nila at saka mga experts din natin sa science dito in terms of engaging in nuclear power?
10: Oo, importante po yan. Talagang makikapag-usap ho talaga tayo sa bansang Ruso para reset ho. Kasi ho, talagang hindi naman ho talaga normal yung relasyon natin sa Russia. Kung natatandaan nyo rin ho, kinansel ho natin yung helicopter deal with Russia.
0: Yeah, oo.
10: Nagbayad na ho tayo ng 1 billion pesos ho Pero dahil kinansel ho natin yung deal, I think mga 18 heavy lift helicopters ho yun na napirma ho sa kapanahunan ho ni dating President Rodrigo Duterte.
0: Okay.
10: Pero na-cancel ho yata yan nung early part ng Marcos administration ho eh.
0: Ah.
10: So talaga ho hindi normal yung relationship. Kailangan ho talaga reset.
0: No,
10: kasi may makukuha rin naman ho tayo sa bansang Luso po.
0: Oo. So yun nga, kasi dito, binanggit nga pala dito eh, the Philippines procured 1.5 million barrels of oil from Russia. After ito, eh, binanggit nyo nga, yung US issued a 30-day waiver for countries to procure Russian petroleum, di ba? So malaking bagay ito. So in the meantime, yun nga, siguro kaya nandun din siya, magpasalamat, at saka yun na nga, at saka isa pa pala, ano, Prof, yung ano, yung na dahil napalaya rin kasi, no? So in terms of your expertise, napalaya din yung ilang mga ano natin, kababayan na 24 na Pilipino na nakulong doon ng halos isang taon because of illegal recruitment, Prof?
10: Pwede rin, no? Pwede rin, no? Hindi ko alam yung talagang detalye niya, pero isa parang issue na lumabas ho, actually ho, ginagawa pala pareho ng Russia at saka Ukraine, yung pag-recruit ho ng mga Pilipino para lumaban.
0: Oo.
10: Either ho sa Russian army or sa Ukrainian.
0: Sa Ukraine, oo.
10: Oo, okay. Meron ho, nag-inaccuse ho tayo ng Ruso na through the German embassy ho dito sa Manila.
0: Hello, Prof?
10: Ukraine.
0: Ah, okay.
10: Pero nakakatawa ho, yung unang Pilipino ho na nahuli sa labanan sa Russia to Ukraine, nakasuot ho ng uniforme ng mga Ruso. Nahuli siya ng mga Ukrainians.
0: Ah, okay. Pero Pilipino, di ba? Oo.
10: Pilipino ho. Oh. Dati ho yung security guard, tiga Taguig.
0: Mm-hmm.
10: Tapos of course, nagbawala ang Malaysia ho siya. Mm-hmm. Kaya sabi niya, hindi naman niya sinabi sa kanya na ipapasok siya sa Russian army. Pero ayun ho, nahuli ho siya ng mga Ukrainians.
0: Mm-hmm. Prof, bago kita bitawan, no, isa pang gusto ko lang maano itong issue na to eh, dahil 'di ba ang China ay nagpalabas din ng kautusan na i-ban si Defense Secretary Guillermo Chatoro and his family na bumisita sa China eh, as a result of tong mga, let's say, very vocal siya against dito sa West Philippine Sea. Ano ho bang tingin niyo sa naging hakbang ng China dito?
10: Unang-una ho, ikukot ko lang ho yung sinabi ni ano ni Secretary Gibochitoro. Sabi nila, karapatan nila yun eh. Pansa silang malaya. Kung gusto nila talagang i-ban yun, kumbaga, that's prerogative. Pero tanungin ho natin kung bakit ho. Talaga ho kasi, very effective ho si Secretary Gibochitoro, lalo na pag sinasagot niya ho yung mga Chino. Nakita ko po yan nung nandun po ako sa Shangri-La Dialogue.
0: Nandun ba kayo?
10: Early this month ho.
0: Sa Singapore yata yun, di ba, Prof?
10: Ko, ano po?
0: Singapore yata, tama ba, Prof?
10: Sa Singapore po, tama po kayo sa Singapore. Kasi ho, nung nakita ko talaga ho doon, actually, ang tinira ho ng mga Chino ho, mga military officers ng mga Chino ho, si Japanese Defense Minister Koizumi, no? Nandun
0: okay.
10: ho.
0: Okay.
10: Pero ang nagtanggulo sa kanya, si Secretary Gibochidoro, napakatapang ho at derecho yung sagot ni Secretary Gibochidoro, no? Kasi inaaccuse ho ng mga Chino ho yung bansang Hapon na militarist daw na talagang nagkakalat ng gulo. Pero yung sagot niya ho, napaka-eloquent ho, no? Ang sagot ho talaga ni Secretary Gibochidoro noon, sa lahat ng bansa ho sa buong mundo, wala hong magki-question na ang Japan ho ay isang model citizen ng buong mundo. Nakikita na ho natin. Pag meron ditong sakuna ho sa Pilipinas, may earthquake, may volcanic eruption, may bagyo, ang unang bansa ho na tumutulong ho sa atin, bansang Hapon.
0: Yes. Okay.
10: So, sabi niya, no, bakit China lang? Kumbaga, hiniya niya yung mga Chino. Kayo lang ang nagsasabi niyan about Japan. Pero wala naman sa buong mundo, ang mataas
0: they are regarded, sa bansang regarded Hapon. Well, the Japanese. Tama.
10: Lalo na ho dito. Okay. Ano na ho dito, yung subway ho natin.
0: Yeah,
10: di ba magkakaroon ho tayo ng
0: Japanese
10: subway?
0: Oh.
10: Sino ho nagpopondo ho doon? Bansang Hapon po.
0: Okay. Sige po. Prof, tako, kinapos na ho tayo sa oras. Pero maraming salamat ho sa mga ibinahagi niyong insights ho. Salamat po.
10: Nandito naman po ako at I'm at your beck and call po.
0: Yun,
10: kailangan niyo po.
0: Salamat,
10: po. Kailangan magtala okay. Kayan po kay sa akin.
0: Kailangan may part 2 tayo, Prof. Marami pang pwede i-discuss diyan sa di ba? Geopolitics, foreign policy, di ba? Okay, salamat po. Okay.
10: Yan ho. Maraming salamat rin po sa inyo at magandang umaga po sa ating mga kababayan po.
0: Good morning. Yan ho si Professor Renato De Castro. Siya ho ay isang foreign policy expert ha, at saka professor sa Department of International Studies ng De La Salle University. Okay, mag-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Magbabalik ho ang programang Kabayan.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Basta AM, DZMM.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
2: Basta AM, DZMM.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
16: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
17: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
0: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at dahil nga Biyernes, gusto ko lang naman na bago tayo pumasok sa weekend, magdala naman tayo ng mga good news, di ba? So unang-una, di ba, nanalo ho ang ating kababayan si Alex Ayala, tinalo ang number 2 si Elena Rybakina ng Kazakhstan. 7-5-6-4 dyan sa Berlin Open. Kaya nasa round of 8 na ho siya, quarterfinals. Si Alex Ayala, susundan natin ang kanyang next na laban. Tapos itong estimate natin sa paggalaw naman ng presyo ng petroleum products, by Tuesday, syempre, ayan ay papasok na, no? Malaki-malaki ang rollback. Syempre, dahil sa medyo naselyohan na itong gulo sa Middle East, no, sa Iran, sa panig ng Iran at ang Amerika, ang ibababaho ng diesel, ito ho ay estimated na galaw lang, ha, final yan sa Monday siguro, Tuesday ang implementation. Diesel, 10 piso bawat litro ang ibababa. Aba, magandang balita sa mga gumagamit ng diesel. Ang gasoline, namumuro sa 6 pesos per liter na rollback. At ang kerosene, nako, 10 pesos din per liter ang ibababa. Yan. Siyempre, good news muna tayo bago mag-weekend. At siyempre, Friday, tapos sa Linggo, di ba? Father's Day. Happy Father's Day na in advance sa ating mga kasama at kababayan at sa buong mundo. Happy Father's Day. Anyway, ito, public service update tayo. Meron tayong makakausap dahil nga itong may kaugnayan pa rin sa lindol. Noong June 8 na 7.8 na tumama sa ilang bahagi at marami pa rin nasa state of calamity, lalo na dyan sa Rangani, sa Jensan. Makakausap natin ang residente ho sa Barangay Butulan, Jose Abad Santos, Davao Occidental, walang iba kundi si Jellian Maladian Kilam. Jellian, good morning! Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Jellian! Okay, pinipilit lang natin makuha si Jellian. Ito ho yung magbibigay kung ano na status dyan. Kasi gusto rin natin malaman kung ilan na ba lahat yung latest, no? Yung figure ng mga nasawi. Kasi it's almost June 8, so ngayon is June 19. So ang dami na ho mga pangyayari. Nakabisita na nga ho ang Pangulong Marcos doon sa area, no? Okay, ready na ba siya si Jellian? Jellian, good morning sa programang Kabayan, Danny Buenafe.
18: Magandang araw po, sir.
0: Oo, thank you. Bigyan mo nga kami ng update from your end dyan sa Davao Occidental, sa Jose Abad Santos. Kamusta na kayo dyan?
18: Hindi po. Tsaka napuntahan na din po kami ng DOH po.
0: Okay.
18: Check na din po nila yung namin.
0: Okay. Last time na nakausap kita, I remember correctly, di ba Jellian, kasama kayo doon sa mga... Hello, Jellian? Hello?
19: Hello po.
0: Hello, Jellian?
18: Hello?
0: Hello, narinig mo ko, Jellian?
18: Yes po, hello?
0: Okay, yeah. Oh. Yung huli tayo nag-usap, naalala mo ba na sinasabi mo nga na hindi kayo makauwi, nasa bahay, ang bahay nyo, nasa highway na lang. Tama ba? Until now, ganun pa rin ba ang sitwasyon nyo?
18: Yes po, until now, ganyan pa rin po, sir.
0: Okay, so na mga ilang pamilya kayo nandoon pa rin sa highway at anong pangako na inihatid sa inyo or mga support? Jellian?
18: Hello,
0: Jellian. Narinig mo? So ibig sa
18: Hello, sir. Ano po 'yun, sir?
0: Yung sorry po. Yeah,
18: masyadong
0: napapakinggan ka kasi no sa buong mundo actually. Jellian, so ibig sabihin gusto ko malaman kung anong sitwasyon, anong suporta ang naihatid na sa inyo mula nung sinabi mo nga na nandiyan pa rin kayo sa kalye. Oo.
18: Sir, nakatanggap po kami ng ayuda kahapon po from the SWD.
0: Okay.
18: Dalawang food packs po. Tapos, napuntahan na din po kami ng DOH at na-check na din po nila yung cancer patient namin tsaka yung mga senior po tsaka yung isa naming patient na paralyzed.
0: Okay, kasi nakausap ko rin kahapon ang alam ko yung mga damage, totally damage ng mga bahay. Nakausap ko yung taga-NHA, yung GM, bibiyahe yan sa buong Mindanao. Meron silang 30,000 pesos na ibinibigay parang cash assistance doon sa mga grabe na salanta, no? Na 30,000 pesos. Yung ba, meron kayong ugnayan na doon sa grupong yon na kayo rin na mabigyan ng cash assistance?
18: Wala pa po, sir. Wala pa pong update na cash kasi kung magkano po yung matanggap nila, may cash assistance daw po. Pero hindi pa nila sinabi if magkano eh.
0: Mm-hmm. Por na. So, ibig sabihin, mga ilang pamilya kayo dyan, Jellian, na kasalukuyan, nasa ano pa rin, nasa kalye kayo o paano kayo tinutulungan ng LGU?
18: Nasa kalye po, tinutulungan po nila kami po food packs na binibigay na namin tsaka tubig lang po.
0: Ano yung tinitirhan nyo? Modular tent?
18: Trapal lang po. Kami-kami lang po Polga? Ang gumawa.
0: Okay. Oo. Pwede natin pasok siguro. O, nasa, by the way, Jelly, nasa linya rin ng telepono, no? Makakausap natin at naririnig din niya yung sinasabi ninyo ay walang iba kundi ang mayor, no, ng Jose Abad Santos Davao Occidental, si Mayor Jason John Joyce. Mayor Jason, si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Mayor? Hello? Hello, Mayor? Mayor? Good morning. Wala ba? Okay. Mayor, good morning. Narinig niyo kami sa DZMM Teleradio, Kabayan? Mayor?
20: Yes po, good morning. Yes po, good morning po. Narinig ko po.
0: Okay, medyo mahina lang yung audio. Pero kanina ho, narinig niyo ho si Jelly Ann? Hello, si Jelly Ann ho, Mayor, narinig niyo kanina?
20: Sir, I'm sorry po, choppy po yung linya po, hindi ko po na maintindihan po.
0: Okay, kasi medyo, teka, sinusubukan namin kasi yung communication problem pa rin ho doon, may problema, no? Anyway, Mayor, nandiyan kayo sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, tama ba, Mayor?
20: Yes po.
0: Okay, so ngayon medyo malinaw na, pero ang kasi kanina nakausap namin si Jelly Ann, last time nakausap din namin siya, until now ang sitwasyon nila nasa ano pa rin ho sila, sa kalye pa rin sila ninirahan, no, parang ano ho, made na mga ano ho ito, mga modular tent o tolda, wala pa ho, hindi sila makauwi dahil may bitak-bitak pa yata yung bahay nila.
20: Yes po sir, sa ngayon po sir, yung mga nasiraan po ng bahay are advised na sa open ground pa lang po sila kasi po patuloy pa rin po yung mga aftershocks dito at hindi pa rin po declared safe yung mga bahay nila. So kaya open ground pa po tayo ngayon. And also sir, wala na po kami mga evacuation centers dahil yung mga designated evacuation centers are damaged also. So ang intervention po ng LGU at DSWD ay magkaroon po tayo ng mga tent cities sa mga barangay po para mas madali po yung monitoring. However, other individuals would rather stay on the highway po kasi daw po mas mabilis po silang makatanggap ng ayuda from private donors na dumadaan.
0: So ngayon, mga ilang pamilya ho yung ganitong sitwasyon na doon muna sila sa tent city at umaasa muna sa daily parang ayuda na dumarating galing po sa mga, kasi this will take time, no? Kung matagal yan, baka maubos na rin yung supply ng pagkain tsaka tubig.
20: Yes po, but in partnership with DSWD po, we have to transition to rebuilding their house and their houses. Not only DSWD po, but kasama po ang DSUD at NHA. But yeah, for now po, that is our reality po. Doon po muna tayo sa mga 10 cities po kasi kailangan naman po talaga ng malaking halaga para sa rebuilding ng ating mga bahay. And for now po, we have declared almost 7,000 na po na mga damaged houses. So it will it will really take a lot of funds, no, from the national government. But they promise naman po na tutulungan po kami sa pag-rebuild ng mga houses ng mga affected individuals.
0: Okay, kahapon kasi, Mayor, nakausap ko rin ho yung NHA, yung GM. Sinasabi nga niya, nag-iikot siya dahil meron silang cash assistance for those totally damaged na mga bahay. Meron silang 30,000 pesos na cash assistance. So, ito ho, ito ba yung sinasabi niyo na, yung para ugnayan with this issue. Ito ho ba yung sinasabi niyo na pwedeng maibigay ito sa 7,000 na mga damaged houses?
20: Sir, si DSWD po will be giving 5,000 and 10,000 po, depende sa damage ng bahay. And there's also another government agency that's giving, yan po yung nababanggit nyo po na 30,000. But we are still hoping po na from DSUD or NHA na more than that po, na rebuilding talaga na may sinasabi naman po silang mga modular houses po. So hopefully po mabigyan po ng mga modular houses yung ating mga affected individuals.
0: Okay, so pag sinabi yung 7,000 na damaged houses, lahat ho ba to ibig sabihin totally damaged o yung ilan dito ay mga partially damaged lang?
20: Meron po tayong partially damaged po at meron din po tayong totally damaged. But for now, ito po yung data ko po. Totally damaged is 2,647. Partially damaged is 4,052.
0: Okay. So marami-rami din yan, no? Anyway, nasa linya pa rin ho ng telepono namin si Jelly Ann, yung isang residente ho dyan sa Barangay Butulan. Jelly, narinig mo si Mayor? Jelly?
21: Yes po. Yes po, sir.
0: Okay.
21: Magandang araw, Mayor.
0: Okay. Jelly, siguro gamitin mo na itong pagkakataon, makausap si Mayor, kung ano pa yung mga pangangailangan. Kasi sinabi mo nga, last time pa, nandiyan pa rin kayo sa kalye. So I would assume, yan yung tent city. Tama ba, Jelly? Jelly, pwede ka na manawagan kay Mayor.
21: Hello?
0: Mayor, narinig niyo si Jelly? Hello? Mayor?
21: Hello?
0: Jelly? Mayor, narinig niyo
21: yes,
0: ho? Nasa linya na ho si Jelly?
20: Sir, pangit po talaga ang signal natin, sir. Dito sa buong sa Abad Santo, sir, pangit po talaga ang signal. Hindi okay. Po namin masyado naririnig po.
0: Okay. Anyway, Jelly, if ever, no, baka lang mahagip ni Mayor. Ano yung panawagan mo? Baka lang at least matulungan natin kayo dito sa programa. Ano panawagan nyo for now?
21: Sa, Mayor, sana po matulungan po kami sa pampapatayo po ng bahay kasi wala po talaga kaming bahay. Tsaka, may tanong po sana ako, sir.
0: Yeah, go ahead. Jelly.
21: About po sa ano, sa total damage, paano po pag hindi po siya ano,
0: partial damage?
21: Hindi siya
0: partially
21: yes
0: damage.
21: Pero yung sa loob, sir, is may crack yung okay. Sira din po yung sa loob, pero hindi po siya na ano, na down.
0: Okay. Ang alam ko
21: pero
0: kasi
21: bawal na pero bawal na po siya tahan. Paano po yan, sir? Ano po ba yan siya, sir? Partially damage po ba yan or totally?
0: Hindi, kasi pag total damage, ang sinabi sa amin ng ano ng NHA, GM, 30,000 yan. No? Kaya lang i-assess pa yan ng LGU ninyo. Kaya nga si Mayor, importante. Kasi sa ngayon, meron din partially damage, pero kung hindi nyo matitirhan, i-assess yan kung equivalent sa 30,000 pesos. No? Pero 10,000 pesos doon sa partially damage. Tapos may binabanggit si Mayor kanina eh. Nasabi niya, mayor, on top of that, meron pa yata 10,000 sa DSWD at saka separate pa na 5,000. So, yun yung abangan natin diyan sa ano, Jelly. Nabigay. Jelly? Nakuha mo? Okay. Medyo mahirap po yung ano ha. Anyway, narinig nyo ho, no? Siguro sa mga viewers natin, narinig nyo yung hinaing ho ni Jelly Ann Kilam, no? Diyan ho sa Barangay Butulan, Son Jose Abad Santos, Davao Occidental. Alam nyo, nasa kalye na ho sila, no? Nakatira, nasa 10 city nga, at sabi ni Mayor, ay meron sila matatanggap. Basta partially damaged or totally damaged, pareho sila makakatanggap ng tulong ho sa gobyerno. Pero it will take time, ha? Basta ang importante dito ay may nakukuha pa rin sila suporta sa pagkain at saka yung ano, tubig, ha? At saka yung kanilang tirahan, yung modular tents, napaka-importante. Ho. So hindi ho natin bibitawan itong mga panawagan ng ilang mga kababayan natin, lalo na katulad ni Jelly Ann. Pero magpasalamat na rin tayo kay Mayor, at least nagbigay rin siya ng update yung status tong kanilang tulong, no? Diyan sa Davao Occidental, Jose Abad Santos. Andiyan pa si Mayor? Andiyan pa?
20: Yes po, sir, if I may just add po, the local government unit, municipio at probinsya, even the regional office of the national government,
0: yes.
20: Patuloy po tayo sa pag-assist po sa ating mga displaced people. Yung DSWD po is on the ground po, monitoring our tent cities po, no? And marami din po mga private individuals and organizations donating food and water at dinidispatch po namin agad yan sa mga communities po para hindi po maubusan ng mga pagkain or other assistance yung ating mga kababayan po. We have already declared also a state of calamity. So after po ma-distribute ng DSWD yung mga food packs po nila, LGU naman po ang susunod na mag-distribute po ng mga bigas para sa ating ang mga displaced individuals. Also, we are also encouraging our barangay po natin at mga barangay officials na makapagbigay din po ng ayuda para sa ating mga tao po. But we know po that this is not sustainable po, hindi natin tumakaya ng ilang buwan po. We really also have to give livelihood po sa ating mga IDPs po, ng mga displaced persons po. Tayo kung anong pwede nating mabigay na hanap buhay sa ating displaced person para may sarili na din po silang livelihood po.
0: Okay, sige po. Maraming maraming salamat, Mayor, sa update niyan. At syempre, nakaantabay kami dyan sa balitang yan. No? Marami pa rin ng mga kababayan natin ang kailangan pa rin ng tulong, lalo na yung mga kabahayan na hindi mabalikan, di ba? Okay,
20: yes,
0: yan. Salamat, Mayor.
20: Thank you po, sir. Thank you po.
0: Okay, yan si Mayor Jason John Joyce, Jose Abad Santos, Davao Occidental.
3: Kabayan, kapangyarihan ang mamamayan, balita at talakayan.
4: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Okay, tuloy-tuloy na ako tayo dito sa programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap naman natin sa linya ng telepono. Abay, alamin natin itong latest dito sa mga missing sabungero. Ilan na lang ba yung mga biktima ng missing sabungero na talagang itinutuloy pa rin ang kanilang kaso? Dahil until now, yung main suspect, alleged suspect na si Atong Ang still at large. Ito, makakausap natin si Charlene Lasco, kapatid ho siya ni Ricardo Lasco na isa sa mga missing sabugero. Charlene, good morning sa programang Kabayan, Danny Buenafe.
22: Good morning, Mr. Danny Buenafe, at good morning po sa ating mga kababayan.
0: Okay, maraming salamat, Charlene, sa oras na ibinigay mo. So, kamusta naman kayo? Ilan pa ba kayong pamilya na so far ay tinutuloy pa rin ang kaso nito? No? Dahil alam ko may mga ibang hindi na ganun ka-active, hindi na nagsusulong ng kaso at medyo ano na raw sila, di ba? Medyo tinutulungan na rin ng allegedly ng mismong main suspect dito sa kaso.
22: Actually, from 35 ho, lima na lang ho kami natitira ngayon. Yung 7 naunang nabayaran, tapos itong 23, nasa kampo na ho ito nila Attorney Caroline Cruz. Kaya po ang nagbibigay ng mga allowances dito sa mga taong ito po ngayon.
0: Oo. Okay, Charlene, itong Caroline Cruz, ano ba to? Abogado? Sino ang nire-represent niya?
22: Abogado po ito ni Mr. Atong Ang. Isa po siya sa abogado na nire-represent si Mr. Atong Ang.
0: Okay, and mismo ba kayo, yung mga natitira, nilapitan din ni Attorney Cruz?
22: Well, personally, noong 2022, nagharap-harap kami niyan dati. May mga inaalok sa pamilya ko. Nagkaharap-harap kami, kaya lang yun yung mga last day namin sa hearing. Pero yung ibang mga kasamahan namin, ay inalokan mismo ng pera at binigyan ng pera at pinangakoan na huwag kang attend ng hearing pero magkakaroon kayo ng mga allowances na 40,000 or may dagdag kung kinakailangan.
0: So,
22: Depende sa inyong mga request from time to time.
0: Okay, so ibig sabihin meron ba kayong let's say

0: nagre-request ng mga naging kasama namin mga complainant. Yun ho yung parang napagkasunduan. Pero yung any specific amount, wala pong nababanggit. So, nakakatakot yun kasi baka mamaya pag humina na yung kaso, ma-onti na itong mga to. Alam nyo naman ang pangyayari sa mga kamag-anak namin na mismo kami nawala, di ba, yung kamag-anak namin namatay. So, baka mag-utak sindikato pa rin. So, kawawa yung mga aming ibang kasamang complainant.
1: So for now ba, ngayon, lima na lang kayo nagpo-push ng case. Ano hong status ngayon? May pag-asa ba na more or less, ito humina dahil kumukonti na kayo ng mga talagang witnesses?
0: Well, may effect mo ito, pero at the same time, hanggang nandiyan si Dondon Patidongan, si El Hakim, at saka yung Hussein kapatid niya, palagay ko ay...
1: malakas pa rin.
0: Pa rin yan,
1: malakas pa rin kayo.
0: Malakas pa rin ang aming ebidensya. And then... pangalawa po, siyempre, may mga pulis na kamukha nun, may nahuli kami sa Napolcom. Pinasuhan namin dahil nakikiano sila, ina-accommodate nila yung mga complainants namin na nakakapasok without the authority ng ng mismong PNP. Nakakapasok sila ng malaya. Kasama yung mga classmate ni Colonel Orapa. So, medyo nakakatakot, nakakabahala. At itong mga bumaliktad na sa amin na 23 complainant na to, nandun na, talaga nakita na nila yung gwardiya, nakita na nila yung mga police. Meron silang sistema, may play sila para makumbinsi yung aming mga kasama na ang mastermind, di umano, ay si Dondon Patidongan. Which is the kaya naman ang play ni Attorney Villarreal na sinasabi niya from the very beginning, ang magiging mastermind nito ay si Dondon Patidongan. Which is, ayun na nga ang ginagawa. So,
1: Pero, Sherlyn, para lang, by way of background, bali kapatid mo itong Ricardo Lasco, no? Kailan ba siya nawala? Ito ay allegedly isang sabongero na nawala na rin. Kailan ba siya nawala?
0: Si Jonjon po ay nawala noong August 30, 2021. Ito po ay ang trabaho noon, ahente at the same time may farm at naging master agent ng Lucky 8.
1: Tapos meron ahente siya mga sub-agent.
0: So yun yung naging trabaho niya noong pandemic time.
1: So identify kay Atong Ang, di ba? Yung Lucky, ano ba yun? Yung group
0: Lucky
1: niya.
0: 8 po.
1: Lucky 8, So Sherlyn, for now, siguro, kapos na tayo sa oras. Ano ang panawagan nyo sa Pangulong Marcos tungkol sa kaso na to? Matagal-tagal na rin. At saka, siguro, kay DILG Secretary na rin, John Vic Remulla.
0: Nananawagan po kami kay President BBM at nagpapasalamat sa malaking development sa aming cases. Ano? Bagamat konti na lang kami, sana mapansin niya pa kami. Number one, kay BNP Chief, number one, si... General Macapas na nagkaroon ng 90-day preventive suspension to pero hindi natuloy, nakapag-retire pa. So nalungkot kami rito sa ganung naging desisyon. Pangalawa po, yung police na kinakasuhan namin dito sa Napolcom, sana naman hindi tama, ma-desisyon lang din ng Napolcom at ng PNP yung kanilang maging agarang dismissal. Pangatlo po, dito sa kay John Vic Remulla, sana talaga humahanap na si ano si Atong Ang, maraming balibalita na nandun sa ibang bansa. So talagang paigtingin pa po. Isama talaga yung NBI at itong Napolcom. Kasi sinasabi nito ni Attorney Caroline Cruz, di umano, may hawak niya ang CIDG, hawak daw nila ang NBI. So mahirap patunayan pero kasi hanggang ngayon di pa nahanap. Ano? At saka po dun sa DOJ, yung aming sinampang obstruction of justice kay Attorney Caroline Cruz at saka yung tatlo, panahon yung mga kasamaan, sana magbigyan na po ng preliminary investigation para magkaalaman na kasi ito ay mga complainants na naging biktima at binibiktima pa nila. So,
1: sige po.
0: Sana magkaroon po ng ano, mapansin to ni ano ni BBM po at saka ni Sir John Vic Remulla.
1: Okay, so for now, so for now, Sherlyn, para lang malinaw sa iba, no? Kayong limang natitira na nagpo-push nitong kaso, hindi ho kayo magpapatinag. Ibig sabihin, tuloy ang laban. Pwede natin sabihin.
0: Ay, tuloy po ang laban. Inumpisa na namin ito limang taon eh. Nagsama-sama kami sa hirap at kinawa. So, walang anumang perang kapalit ito. Maliban sa justisya lang po ang hinahanap namin.
1: Okay. Sige. Maraming salamat, Sherlyn Lasco. Thank you.
0: Maraming salamat po sa oras nyo at sa buhay po kayo.
1: Okay, ano si Sherlyn Lasco, kapatid.

0: niya ho si Ricardo Lasco, isa sa mga missing sa Bungero. Ang hanggang ngayon, sinusubukan din natin makuha ang Department of Justice, Department of DILG, para dyan sa update sa kaso ng mga missing sa Bungero. At syempre, hindi natin bibitawan itong pamilya ho ni Ricardo Lasco at sa lahat ho ng mga biktima ng missing sa Bungero dito sa ating programang Kabayan. Okay, yan ho ang kabuuan na naman ng ating programa ngayon. Ako po ay magbabalik next week. Dahil dito sa programa Kabayan, pero huwag ko kayo alis dahil nagseservisyo Maan Makapagal and Jack Batalyone. Susunod na, Happy Father's Day sa lahat ng tatay sa Linggo. At safe weekend ho sa lahat. Bye-bye!
1: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita! At talakayan!

0: Ating oras, 11:02 ng umaga.
1: Oras sa atin sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Minya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nagsaserbisyo, nakikinig, at nagmamalasakit. Good morning, it's Friday.
1: Good morning!
0: Ninya Corpus and Migs Bustos, hindi po kayo namamalik mata.
2: Kalimutan mong sabihin, nagre-relieve.
0: Nagre-relieve, ayun na nga. Pansamantalang. Pansamantalang humahalili.
2: Taong bahay?
0: Oo, taong bahay. Mm-hmm. Oo, ako po si Maan Makapagal. At
2: ako naman si Jack Batalyones dahil wala ngayong araw si Mig, so ako muna.
0: Eh, kasing-kisig din naman.
2: Ganda na lang. Sa kasing tangkad siguro. O, di na tayo lalagpas doon. Okay na ako
0: doon. Eh, yun, it's Friday.
2: Mm-hmm.
0: Ay, matatapos na rin yung isang linggo nating pagpapagod sa pagtitrabaho,
2: partner. Pero at least nabawasan ng konti yung drama sa Senado na nakaka-stress. Kahit paano sana, tahimik na doon.
0: Yun, nakakaraos, sabi mo nga. At sana'y mag-move on na at magtrabaho na.
2: Focus na tayo kung ano yung mga bills. Kita mo, di ba? Dami na nilang naipasa ng mga batas.
0: Mm-hmm.
2: And mag-focus na sa impeachment.
0: Ayan.
2: Di ka ba nagsasawa, partner? At tayo'y magkasama na sa arangkada. Magkatabi pa tayo ng lamesa sa opisina.
0: Correct.
2: At ngayon magkasama pa tayo sa
0: ganun po talaga. Parang ano yan.
2: Matindi mga pangangailangan.
0: Matinding pangangailangan. Ano yan? Parang sinabi mong no choice, partner?
2: Hindi naman. Maganda ang opportunity lagi. Masaya ako pag nasa radyo kasi ang bilis ng oras dito.
0: Ayun na nga. At saka ang sarap din makakwentuhan.
2: Yeah, oo.
0: Di ba? At dami makaservisyo kapamilya.
2: Pag may doktor, nakakapag-konsultahan na libre.
0: Oo. At saka hindi. Buhos talaga yung mga tanong. No? Sa dalawang araw kong pag-upo or tatlo, parang pag maganda talaga yung topic, yung health topic, tapos talaga namang relatable, ay, baha ng question.
2: Patok na patok yan.
0: Oo, patok na patok.
2: Lalo na sa mga missing na nakikinig at alam mo yun, habang nagpre-prepare ng kanilang tanghalian, patok na patok yan.
0: It's Friday, so anong gagawin nyo bukas, mga kaservisyo, mga... Bakit ka-almusal yung nakita ko?
2: Mm-mm.
0: Kaservisyo ka, pamilya? Ikaw ba, partner Jack?
2: Kumakain ng almusal? Of course, yes. Yan ang importante.
0: Yan yung tanong natin. Question of the day. Lagi ka bang kumakain ng almusal?
2: Ikaw ba, partner? Kumakain?
0: Kasi gutom ako ngayon. Imbis na kaservisyo ka, pamilya, ka-almusal yung
2: nabasa mo. Well, every day. Ikaw.
0: Nag-intermittent fasting kasi ako. Sinusunod ko yung parang hindi kakakain ng 16 na oras.
2: Ah, okay.
0: Oo, 16 ba yun? Oo, 16 hours. Ay, hindi. 16-8 yun eh. Parang ganun. So, parang, basta ang ano ko lang ay 12 hours na hindi ako kumakain. Mula pagtulog ito. Oo, mula sa yung huling kain ko ng dinner hanggang sa oras na ang tansya ko, mga alauna, ako makakakain ng tanghalian. Yun ang una ko.
2: Ako naman, dahil yan, yung tanong na nga natin na question of the day, kung lagi kumakain. Well, kumakain ako, pero ano lang, very light lang. Kung ano, tinapay, as in, ilang piraso lang. Pero kumakain ako ng rice ngayon ha, isang beses na lang sa isang araw. Medyo nagbawas din ako talaga.
0: Ang tawag dyan ay, may tawag dyan eh.
2: Nagtitipid.
0: kasi wala na. Wala ng budget. Ay kayo ba? Ang kaservisyo, kapamilya, ano ang, lagi ba kayong kumakain ng almusal? Mm-hmm. O kayo'y nag-i-skip din? Yung mga iba kasi dahil nagda-diet. Iba naman dahil nagtitipid. Diba? May iba rin naman kasi na parang sa niya, ang pigat ng pakiramdam ko pag kumain. May ganun.
2: Totoo.
0: Pero diba, ang turo sa atin, ang first meal of the day, ay dapat ano, breakfast.
2: Mabigat,
0: kompleto.
2: Para medyo bawas na yung mga the rest, yung lunch mo at dinner.
0: Ay dahil doon ka kukuha ng enerhiya mo. Diba? Para tumagal ka ng buong maghapon. Lalo kung mabigat yung trabaho mo.
2: Ako diba? Hindi ko kaya ng ano, sa isang meal sa isang araw na hindi mag-rice. Kailangan meron kahit konti.
0: Oo naman.
2: Hindi kaya ng puro tinapay or kain mga salad-salad. Hindi para sa akin yung ganun.
0: Hindi, tsaka kasi kapag masarap yung ulam, maalat, parang kailangan mo siyang kasamahan ng kanin talaga. Ma-neutralize yung alat, di ba? Ang ulam pa naman ng mga Pinoy, di ba? Adobo.
2: Oo, maalat.
0: Sinigang ba? Pwede ba yung walang kanin? Away tayo dyan. Di ba? Ano pa ba? Kahit naman mga gulay-gulay. Diba? Kailangan mo rin ng rice.
2: Oo.
0: Oo.
2: Kahapon nga, nag-order ako dyan sa atin, doon sa office natin, na yung sinigang, dapat half rice lang kunin ko. Bigla sabi ko, pag sinabawa mo yung half rice, ang pangit tingnan, di ba? Parang balo sa usal kasi mag-iisang rice na rin lang ako.
0: Hindi, tsaka di ba, kapag napunta ka sa karinderiya, o halimbawa tayo sa canteen natin dito, at may nakita ka pang ibang ulam. Mm-mm. Ako nga eh, may baon. Tapos may nakita akong ibang ulam, doon di ba, nakalatag doon eh, turo-turo. Ay, parang masarap yun. Nadodoble tuloy yung ulam mo. Itignan mo muna kung may budget ka.
2: Ano ba baon mo ngayon, partner?
0: Ang baon ko ngayon ay...
2: Kahapon parang kare-kare yan.
0: Hindi, kagabi, may tirang pritong bangus. Ngayon, after nitong programa natin, pupunta akong canteen, maghahanap ako ng gulay. Papartneran ko ng gulay. Diba? Pero pag may nakita pa rin ako ibang ulam, ay
2: bibili ka pa rin.
0: Ayun. O yan, mga kaserbisyo, lagi ba kayong kumakain na almusal? Ay, text-text na kayo. Message-message sa ating Facebook live stream at DZMM Radio Patrol sa East 30. Meron din sa Viber 0919-278-3000. Mamaya, partner, usapang ano rin to, pagkain. May mga bata. Di ba, nung bata pa tayo, kahit ano pwedeng kainin.
2: Yes, oo.
0: Masarap, di ba?
2: Oo.
0: May chichirya man yan. May chocolate man yan. May candy man yan. Di ba?
2: Binabaon yan na.
0: Oo. Kasi di ba, iisipin mo, bata pa yan. Di ba, wala pang mga diabetes sa mga bata. Yung mga ganyan.
2: Tsaka yun nga, di ba, pag bababauni mo ng kanin, hindi mo na, ano yan, usually mga hotdog yan or mga ano. Dahil hindi mo na pwede pagbaunin ng chapsuy yan. Dahil baka mapanis pa or mga ano.
0: Hindi
2: diba?
0: Pa yun. Parang ew.
2: Oo. Di ba, siguro parang ang bata magbabaw ng sinigang.
0: Oo. Hindi, di ba? Kasi yun. Ang iisipin mo, fried chicken. Oo. Yan yung mga sabi mo nga, hindi madaling mapanis.
2: Oo, pero
0: plus, hindi yung messy. Di ba?
2: Nung bata ako, hindi ako mahilig sa hotdog na bangon kasi nagmamantsa sa kanin.
0: Diba? Ay, kulay pink ang kanin. Pink ang kanin mo.
2: Tapos kulubot pa.
0: Kulubot
2: pa, di ba?
0: Or pwede rin longganisa, tocino. Yun yung mga madalas
2: yun.
0: Yung,
2: pero hindi healthy yun eh.
0: Ay, yun na nga.
2: Pag-uusapan
0: diba? Laging hotdog. Di ba? So, yan. Pag-usapan natin yung tamang nutrisyon para sa mga batang mag-aaral. Pwede bang baunan mo nga ng kanin, pero may tsokolate sa gilid? Alam mo yon? May candy na pamutat, dessert, yung mga ganyan. At syempre, hindi na natin nababantayan yan. Pagkalabas nila ng school, syempre, nakikita sa mga kaibigan kaklase, kukuha na ng mga junk food, di ba?
2: Oo, yung mga chichiril, yung mga tigpipiso dati. Na, bibili ka ng mga, yung kumbaga nakapangalan, lechon manok, pritong bangus, pero chichirya na iisa lang ang itsura nun.
0: Oo.
2: May lumpiang siya, yung pangapangalan, pero hindi naman yun eh. Parang pinritong arena lang yun eh.
0: Oo, tsaka dati, di ba, mamimiso lang yung chichirya.
2: Mamaya malalaman natin kung ano ba, kung healthy ba yung mga ganun, or anong epekto na. Oy, partner, no, ngayon birthday ni Jose Rizal.
0: Oy, happy birthday.
2: Happy birthday. Ito din, at nag-message din si partner. Partner, pag partner ninyo, Corpus, pagaling ka, nagpapabati siya. Birthday daw ng kanyang kaibigan na si Milo Sogueco. And happy birthday. Tsaka aking kaibigan din, si Joey Hernal. Happy birthday din.
0: Si Zian Ambrosio, daming bumati kahapon naman.
2: Kahapon, oi, Zian.
0: Pero di pa tayo nakakatikim.
2: Ating tinitingalayan si Zian Ambrosio.
0: Dito, nasa fifth floor kasi.
2: Kaya ako na gano'n, nag-reporter dahil kay Zian.
0: Ay, oo.
2: Nung bata pa lang ako napapanood gano'n.
0: Oo, at saka, di ba, ang wish nga nung isa mga kaibigan natin, mga kasabayan natin yan eh, nung reporter pa po kami, sana'y wag na siya mag-cover ng mga barilan.
2: Nagkita nga kami siya ni Zian sa isang lobby ng ano, siguro mga last weekend, sabi ko, uy, Zian, medyo umano-ano ka na. Hiya mo na sa mga
0: chill
2: okay
0: ka na
2: dyan.
0: Graduate ka na dyan.
2: Pero well,
0: na-prove na. Zian Ambrosio
2: Zian Ambrosio na yan eh. Sabi ko, enjoy mo na yung mga ano muna. Huwag ka na masyado ano. Pero ano magagawa natin kung gusto niyo?
0: Tawag ng ating ano eh, tungkulin. Tsaka, di ba nung nakaraan lang sa Senado, isa siya doon sa mismong naka-witness nung barilan.
2: Di ba? Grabe pinagdana. Napanood ko yung video. Nag-message nga ako sa kanya I'm sure marami naman din iba nag-message sa kanya. Kinamusta siya during dun sa Senate coverage na yon.
0: At yes, yan. Zian ha, belated happy birthday. Eto, mamaya naman, alamin natin yung paghahanda at mga programa ng Teacher Education Council ngayong school year. O, di ba? Hindi lang naman mga mag-aaral. May mga pangangailangan, partner. Di ba? Kailangan di ihanda yung mga guro.
2: Oo.
0: Di ba? Yung mga kanilang pwede rin hasain pa.
2: Oo.
0: Oo.
2: Nasubukan ko yan. Nasubukan ko magturo dati. Hindi. Nasubukan ko magturo. Isang SEM lang ang kinaya ko.
0: Kasi?
2: Ang hirap gumawa ng mga test.
0: Oh.
2: Ang hirap gumawa ng test. Well, yun yung mahirap talaga. I mean, kaya sabi ko, parang hindi para sa akin yun. Ginawa ko dati, bago ako mag-cover, nagtuturo ako dun sa Eugenio Lopez School natin.
0: Mm-mm.
2: Actually, yung isang estudyante ko ngayon, reporter na sa PTV. Kaya ano, nakita ko na hindi biro pala yung
0: hindi
2: ano.
0: Biro.
2: Oo, hindi biro.
0: Masarap lang sana kung kwentuhan lang eh.
2: Oo,
0: Pero kasi, di ba, may syllabus kang susundin. Mag-check ka pa nung ano ba yung pang pinagawa mo.
2: Biro mo dati yung class ko is 4 hours.
0: 4 hours?
2: Grabe. Kaya kailangan ko mag-film showing.
0: Film showing, tsaka magpa-test ka lang, magpa-exam ka lang.
2: At pinag-break ko sila ng mga 30 minutes.
0: Oo. Ito, saglit lang, partner.
2: Yeah, sige, sige.
0: Ang oras... 14 minuto makalipas ang 11 ng umaga.
2: Alas 11
0: na umaga.
2: Pinahirap mo mga partner.
0: O yan, magbabalik pa rin ang nagsaservisyo ninyo Corpus kasama si Migs Bustos.
3: Magbabalik ang nagsaservisyo ninyo Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
12: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Basta AM! DZMM!
14: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Basta AM! DZMM!
15: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Ang oras, 17 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
0: Nagbabalik ang nagsaservisyo ninyo Corpus kasama si Migs Bustos. Pero ngayon, ang aking partner ay si Jack Batalyones. Ito partner, makasama natin o nasa studio na ngayon. Si Ma'am Juvie Martilio C., ang Chief Nutritionist ng Philippine Children's Medical Center. President din po siya ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines. Ay magandang umaga, Ma'am.
16: Good morning. Yeah. Maraming salamat po sa invitation for today.
0: Mm-hmm. Sige, partner.
2: Sige, ma'am. Yun nga, yun, dito yung sa mga baon. Gano'ng ka-importante to sa mga bata na mabigay mo sa kanila ay yun talagang baon? Ano mas advisable? Mm-hmm. Bibigyan mo sila ng pera or
0: pera.
2: Pagbabaon?
16: Ng ano? Depende po, no? Pero kung pag-uusapan natin ay mga bata, mas maganda po baon.
2: Baon. Mm.
16: Bakit? Kasi po, nakokontrol natin or nabibigay natin yung masustansyang pagkain. So, importante po siyang mabigyan ng baon na homemade as possible.
2: Lutong
16: no?
2: bahay.
16: Opo. Oo. Or gawain yung simpleng, hindi mo po rice or depende po sa bata. Kasi po, ito ay nagbibigay ng sustansya, nagbibigay ng magandang resistensya, at nagbibigay din po yan, nagpapa-focus or concentration sa klase.
2: Mm-hmm. Yan po yung... Yun nga eh. Ganun yun nga eh. Para naka-focus siya, hindi siya... Kumbaga ay inaantok-antok sa klase.
16: Yes sir. Ano po ba yung siyensya doon sa likod? Bakit hindi inaantok? Kasi po yung binibigay nating mga nutrients, yun po yung carbo, protein and fats. So ang basically po niyan, yung carbohydrates, glucose. Ang glucose po ang pinaka as in cheapest source of energy. Siya yung, ang layman po, no? Siya yung pagkain ng brain natin. It's a brain food po siya. Kaya po, di ba, pag nalilipasan tayo ng gutom, kahit sa adult, umiinit po ang ulo.
0: Ay. So, parang si Kiko Kweto.
2: Mainit ulo.
16: Yun po yung mga simpleng analogy na explanation na para mas naiintindihan. So, yun po yung nagbibigay balance sa brain development at sinusuportahan po yan ng mga siyensa or mga pag-aaral po, no? Ang WHO po ay nagbibigay po ng explanation or support na kailangan during ano po, no, sa almusal talaga pong ini-recommend ang pagkain po ng breakfast
0: bago umalis ang
16: yes,
0: mga bata
16: opo.
0: Ano pero yung paano yung mami yung sawa factor kasi ako ha nakikipagpalit ako ng ulam noong bata pa ako.
2: At titignan mo yung ulam ng tatabi
0: mo. Oo, pari tayo. Kasi siya rin naman nagsasawa.
2: Okay,
0: di ba?
2: Okay.
0: Yung mga ganun, minsan nagsishare-share kayo ng ulam.
2: Oh, oh.
0: So, minsan parit kami. Kasi nagsasawa na. Kaya hindi naman ganun parang chef ang ating mga nanay na nakakaisip ng iba't ibang butahe. Siyempre, minsan pare-pareho yan.
2: Tsaka yung mabilis lutuin sa umaga.
0: Oo, yun nga ma'am. Prito-prito tuloy.
16: So, ma'am, maan, normal po talaga yung may picky eater sa edad ng mga bata. So, pag sinabi pong picky eater, talaga pong kailangan nag-i-introduce tayo ng iba-ibang variation ng pagkain. So, yung ano ko po, no, mayroon silang subject ng go, grow, and glow. Carbo, protein, and fats. So, yung nanay po, kailangan, alam niya rin yung mga variations. Diba po, pagka, yung sinasabi niyo po, no, maan, yung ulam or pagkain, no? May variations po yan, katulad po ng protein. So, pwede po yan, chicken, meat, fish, and then plant-based, yung mga tokwa. Yun po yung mga murang protein sources. Sa carbohydrates naman, yan yung mga equivalents po niyan, katulad ng kanin. Ang kanin, ano pong equivalent niya? Potato or patatas, kamote.
0: Eh, pag hindi nagkanin, pwede tinapay?
16: Yes.
0: Okay.
16: So, yung po yung mga, sabi nyo nga po, hindi naman kailangan maging magaling, no?
2: Uh-huh.
16: Yung simpleng nanay can still, ano, make, makakagawa siya ng simpleng sandwich.
2: Uh-huh.
16: So, ang konsepto po, kailangan lang may carbohydrate, protein, and fats. At saka tubig. So yung sandwich, yung tinapay, yun yung carbohydrate.
2: Uh-oh.
16: Yung chicken spread or egg, omelet, yun na po yung protina.
2: Uh-oh.
16: So yun po yung mga sample.
2: So complete na yun.
16: Yes. Mas maganda pa siya, sir, no, kung may gulay. Simpleng pipino. Kung kumakain naman po ng gulay yung anak. So yun yung mga alternate na unti-unti pong ini-introduce kasi po talaga pong sa simula umaayaw eh.
2: Yun nga eh. Ako naman, ikaw nakipagpalit. Ako sa totoo lang mapili din ako. Kasi alam mo, hindi ka kagana-gana talaga. Kakain ka ng pinawisan na yung kanin mo. At minsan nagdidikit-dikit, di ba?
0: So, gareklamo siya doon sa hotdog daw na
2: na nagmamantsa sa kanin. Kulay pink na yung kanin ko. Pero yung ano nga eh, madalas talaga hindi ko naubos yung baon ko ng bata ako. Pag uwi mo, kalahati lang nakain.
0: Pagalitan ka pa, no?
2: Oo eh. Dahil nga, I mean, paulit-ulit naman. At yun nga, hindi mainit yung ano. Paano maingan yung mga bata para sa ganun?
16: Sir, ito i-apply ko yung anak ko. Talaga pong dumaan siya sa pagiging picky eater. Uh-huh. Ang lumaki po yan ng pansit.
0: Pansit? Uh-huh.
16: Ang pansit po ay equivalent ng rice.
0: Yes.
2: Oh, okay.
16: Okay? Meron din po yan, bigyan nyo ng noodles.
0: Mm-hmm. Uh-huh.
16: Yung ano ko po ay ng spaghetti. Pero karamihan po ng bata, spaghetti.
0: Oo. Uh-huh. Uh-huh.
16: So, tumitingin ako ng mga kaparehas ng noodles. So, yung po no, lahat po ng Chinese noodles gusto niya.
0: Uh-huh.
16: Pero hindi ko ipipilit yung spaghetti.
0: Mm-hmm.
16: So, the parents should know yung mga equivalents.
2: Ngayon ko na, ano na mahilig sa noodles? Ha?
16: Mahilig. Oh,
0: yun po. Eto.
2: Parang mahilig siya sa handaan lagi. Para feeling niya siguro na sa handaan siya.
0: Eto naman, ako tanda ko kasi dati. Mm. Kasi alam ng mama ko rin na nagsasawa ako.
16: Mm.
0: So, parang dalawang araw sa isang linggo, o parang tatlong araw, magbabaon ako, dalawang araw, bigyan ako ng pera, pabibilhin na ako sa kantin. Okay din ba na bigyan na lang ng pera, tapos ba, hindi nakapaghanda eh, no? At para mainit din, yung mga sabaw-sabaw, pakainin sa kantin. Nasisiguro ba sa mga kantin na masustansya yung kanilang mga ulam?
16: Sa kantin po, no, as of now po, ang may mga kantin na nagkakaroon ng consultation sa dietitian. Yan na po yung rule na ngayon ng mga management ng other schools and other, lalo na po sa mga bata, nagko-consult sila na ng mga menu plans.
2: Mm.
16: So, pag may mga ganun po, mas na-orient din, syempre po, no, hindi naman direct na, we have our initial education sa anak natin.
0: Mm-hmm.
16: Kasi po, kahit sa bahay, baka po naman puro tayo chips or what.
2: Yes,
16: so, we have to, kailangan pong i-orient natin na what are the good foods and bad food. Yun po yung mga terminologies ng bata eh.
0: Yes.
16: Pag sinabing good food, yun po yung, kahit po fries, pwede naman.
2: Uh-huh.
16: Kamote, kahit po yung sa isang restaurant, di ba, may kamote fries.
0: Yes.
16: Equivalent po yun ng french fries. Uh-huh. Yung mga patatas.
2: Uh-huh. Which so, is
16: pwede
2: good
16: po
2: source
16: ng carbohydrates.
0: Mm-hmm.
16: So yun po yung mga
2: kamote cues.
16: Yes.
2: Okay. Kahit may asukan.
16: Opo. Wag lang, basta po yung, ang exposure ng bata, hindi po yung laging may chocolates,
0: mm-hmm.
16: may soda, soft drinks, yung mga powder juices, meron po kasi mga cookies na puro cream.
0: Yes, mm-hmm. may palaman pa. Nakalubog na sa tsokolate, may palaman pa.
16: Yung po yung mga small practices ng mga magulang dapat.
0: Mm-hmm.
16: Para po, halimbawa po, ngayon nga po, going back to school na sila, kailangan, hindi po lagi naman nakakapagluto. So, ine-educate po kung ano yung mga dapat bilhin. Siyempre po, at saka limitation of the budget din na ibibigay na baon.
2: Pero, yun nga eh, partner, di ba? And ma'am, kasi kung gusto mo pakainin ng yung malutong bahay na hindi ka mag-hotdog, nandun din yung risk na madali mapanis. I mean, kunyari, gusto mo pakainin ng gusto mo pakainin ng gulay, kunyari, pabaunin mo ng ginataang kalabasa. Parang, delikado rin naman eh. Or chop suey, di ba? Parang hindi naman ganun. Paano mo yun? Paano mo sila mapapakain ng gulay bilang baon?
16: Sir, usually po, yung mga ibabaon natin, wag po laging may mga kamatis based, no?
0: Okay.
16: Tomato based, mga dairy, mga gatas, or yun nga po yung ginataang kalabasa.
2: Yeah, napaka,
16: so risk po yan sa panis. Kasi may tamang oras po na lang siya na pwedeng kainin. So, yun po, kailangan ang mga pwede nating ibigay na baong po, no?
2: Yung, na may gulay.
16: Na may gulay, yung po katulad ng sandwich. Pwede rin po yung lugaw, aros caldo.
0: Okay.
16: Yung mga sa school, kantin, may mga aros caldo po yan.
0: Yes.
16: So, yung aros caldo, may chicken na po yun, or tokwa.
2: Mm-mm.
16: So, yun po yung nagko-complete ng meal na nagbibigay ng carbo, protein, and fats.
0: Oo.
16: And of course po, yung hydration, tamang pag-inom po ng tubig.
0: Pero, kasi may mga magulang na na ikaw iisipin mo rin naman na sige, masustansya tingin ko yung pinabaon ko, pero lalagyan ko ng tetra pack na juices. Tapos may pamutat siya, dessert. Diba? Na tsokolate.
2: Pamutat siya, kanina ko
0: nalagyan. Diba pamutat?
2: Okay,
0: diba? Okay. Dessert yun, diba? Yun. So, yun, meron kang mga side gano'n na
16: ready to use na
0: no?
16: So ma'am, ang maganda po niyan, yun nga po, i-exclude na natin yung sinasabi nating mga junk food or high in fat, inyong sweets. Mm-hmm. So, unti-unti po yan na katulad ng paggulay, pwede po yan carrot sticks, yung mga simple nilang kainin na hindi mm-hmm. na siya kailangan talagang lutuin. Mm-hmm. Yung madali rin po yan, ibaunin.
2: Mm-hmm.
16: So, yan po yung mga, pwede rin po yung tofu, gawin nilang mga cube. Or yung, meron po mga simpleng bread, mm-hmm. ilulubog sa itlog. Yung mga ganun po, pag e-enhance ng mga nutrients.
2: Nung bata ko, naalala ko, nautupa ako ng mom ko noon eh. Pinagbawon ako, sabi sa akin, tempura daw yung bawon ko. Nung tumanda ako, na-realize ko, kikiam yung binawon.
16: Yes.
2: Seryoso nga nung nano ko, baka yun ang tawag lang nila noon. Hindi siya tempura talaga. Pero nung naisip ko, nung tumanda ako, hindi, kikiam yung pinabawon. Nung nakain ako ng kikiam talaga, sabi ko, ito yung tinawag nilang tempura dati.
16: Tsaka sir, ngayon, recently, yung mga sinasabi nating veg meat, available na po siya sa market. So may mga veggie meat po na plant, as in plant-based, na may mga patty.
0: Mm-hmm.
16: Mga patty po, pwede po siya maging homemade burger, pero plant-based.
0: Yes. Uh-huh.
16: Kasi po, sir, sa study, pag mga bata pa lang na-expose natin sa mga chocolate, sweets, risk po yan for obesity, pagtaas po ng blood sugar. Uh-huh. So yung po yung mga small strategies ng parents po.
2: Siguro yung dessert, partner, siguro yung saging.
0: Saging, mga prutas. Yes, kailangan ng fiber.
16: Sa mga bata po, nire-recommend natin ang mga fresh fruits rather than fruit juices.
0: Mm-hmm.
16: But if kapag fruit juices naman, kailangan po hindi nga po yung mga powder form at saka yung mga na-mention nyo pong mga liquid.
2: Pero yung yung concentrated, yung pag sinabi, ano talaga, kalamansi talaga na concentrate. Talaga bang walang... Delikado pa rin ba?
16: Yes, sir. Pwede po yan one of the variations. Dilute po yan na we'll just add po lang ng tubig. Ang importante po yung hindi makikita niyo po yung sa labeling eh. Kaya magandang public information po yun.
2: Yes,
16: no? Katulad po nung may juice yun po, yung packet na yun. May laman po yan ng mga 20 grams of sugar.
0: So ibig sugar sabi, content pa rin.
16: Yes, sugar lang po yun. So better po, kung bibili po tayong mga fruit juices,
0: maka-flavoring
16: hindi
0: na
16: naman masyadong mahal. May mga nabibili naman pong may fiber. Meron po yan. Meron
2: pero
16: din pong,
2: ang konti kasi na naman nun, ang mahal na nga, kakapraso pa yung
0: yung sinasabing from concentrate. Kalamansi, concentrate.
16: Yes, kailangan po yun i-dilute ng water. Kasi ini-initiate, dinodosage po natin yung ng bata.
0: Hindi po ba yun? Di ba parang sabi, bata pa naman. Pakainin mo na ng tsokolate, ng chichirya. Kasi kumbaga, hindi pa naman magkakasakit yan ng diabetes. Kasi minsan, di ba, bilang bata, tayo, mamimiso na din. Di ba? Dati. Hindi ba pwede ipagkait din sa kanila yun?
16: Ma'am, tama naman po yun.
0: Uh-huh.
16: Weekend or parang the dosage ng konti.
0: Uh-huh.
16: But it's not a habit.
0: Yes.
16: Ang nagiging model po niyan, parents.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
16: Meron po mga akong naatinan, ganyan po, no, hanggang na-develop na nung bata, ang hirap na nating kontrolin.
0: Uh-huh.
16: So sa bahay pa lang po talaga, sineselect na natin yung ibibigay at yung kinakain natin sa bahay.
0: Mm-hmm.
16: Pwede pa namang may chocolates as long as we discipline.
0: Huwag lang mayatot
2: maya. In moderation. Hindi.
0: Paano naman, ma'am, yung peer pressure? Halimbawa, nakalatag tayo sa table tapos lahat sila bumili sa kantin, di ba? Sa kantin naman kumakain. Sa kulang yung nagbaon. Tulad ng problema ni Boyet de los Santos ay dati pinababaunan ko yung son ko sa elementary. Madalas pag uwi niya untouched yung food. So I had to give him pera pambaon to choose na lang sa kantin. But I check muna ano yung tinda sa school. So yung mga ganun, ma'am, kasi parang nakaya, bili na lang ako kaysa ilabas ko yung baunan ko. Tapos yung paglabas din sa klase, di ba, sa school, mga hile-hilera na yung mga dyan,
16: yes.
0: mga tusok-tusok, di ba, sagot-gulaman, ice cream, scramble,
2: yun, pero...
0: kung meron pa yan ngayon. Di ba, paano yung mga ganun, ma'am, na dahil sa mga kaklase, minsan kailangan mo makisama, yung mga ganun.
16: It's part of learning po yan.
0: Mm-hmm.
16: It's fine.
0: Mm-hmm.
16: Okay lang po yan. Exposure po yan.
0: Mm-hmm.
16: Pero pagdating po sa bahay, katulad po nung sample po natin, untouched, so ang magandang strategy or approach po sa mga ganong klase, ini-involve po natin yung kinakausap yung anak, during the preparation ng meals, mm-hmm, para po ano, unconsciously hindi niya alam na nalalaman niya, nagiging aware siya ng ito yung mga masusustansyang pwede niyang simplan yun, ha, na sa canteen dapat ganito yung mga bibilhin mo, ha. Kasi po yung mga panahon ngayon, mga learners, ayaw po nila ng pinipressure, mm-hmm, yes, sinisigawan, sinisermon, eh tayo, uh-oh, po nung panahon na yun nakikinig lang tayo, eh. Pero ngayon po it's more of involvement, napatunayan ko po talaga yun sa
0: iba na ngayon.
16: So it's, pero nagiging ano nga po, learning po nila yung sa parents. Katulad po nun, nasasanay sila ng soda. So parents po muna should sacrifice muna konti ng ilang few weeks para po sa bahay, ang exposure nila, ganun lang yung ordinary drink, water, calamansi juice po, pwede yun.
2: Yung,
16: ayun po, lagi kong magandang example yung anak ko, eh. Hindi po siya, ano, yung as in plain water. But the technique, mag-ano po siya ng calamansi or yung parang ano lang po, di ba, sa mga restaurant. May mga slices
0: lemon
16: lang.
0: Yes.
2: Pero mga bata ba naging acidic na rin? Kasi kung puro calamansi ka naman.
16: Eh, hindi naman hindi po. Naman. Yung, hindi naman po yung as in calamansi juice. Uh-oh. Yung plain water na may slices lang. Uh-oh. Change ng ano.
0: Para lang may flavor.
16: Yes.
0: Yung tubig. Hindi yung parang walang-wala.
16: Pero po, ma'am, yung mga other parents, comment po, no? Uh-oh. May mga water drinker talaga, bata pa lang.
0: Uh-oh.
16: It's really more of exposure po talaga.
0: Nakikita rin nila.
16: Introduction po sa bahay.
0: Oo, kasi kung halimbawa, mag-gadget din yung parents na hindi rin naman nag-exercise versus doon sa mga parents na talaga nag-exercise, makikita rin ng anak.
2: Siguro inganyuhin mo rin, bilan mo silang ng flask. Yung makukulay, yung mga uso. Yan, para mag-bounce yun ng tubig, no? Incentive yan.
0: Dati, di ba, malalaki yung bauna natin?
2: Oo, di ba?
0: Yan, nilalagay ng yelo.
2: Nilalagay mo ng yelo.
0: Oo, ngayon.
2: Tsaka nung cheap brand dati ng orange juice na mapakla pag tinutuwa.
0: Nakabote?
2: Parang, na parang hindi naman talaga, lasang orange pero may duda.
0: Pero yung mga zero sugar na yan, di ba? May mga chocolating ganun din. May zero sugar, di ba? Mga stevia yung pampatamis. Okay din po ba yun? Yung mga ganun kasing chichirya din.
16: Sa ano po, yung base ng sweetener, we recommend po yung stevia. Kasi okay, plant, ano po yun, no? But, with the other juices, as possible po, kung normal naman ang mga blood sugar, we don't need to be so strict. Kailangan lang po, in moderation, yung imagine po natin yung pinggang Pinoy. Makikita nyo po yan sa website, any website. Yung po yung model nun, and then hydration po talaga. And yun po, differentiation po nung mga type ng juices. Tsaka po sir, ihabol ko na rin.
2: Yes, ma'am.
16: Yung exposure natin sa milk tea.
2: Ayan. Kahit sabihin mo, kunyari, 50% lang na sugar, hindi totoo yan.
16: Pwede, totoo naman po yun. Ang hindi po maganda, nag 50 ka, but you have the add-ons, no? The cream, yung mga andaming options
0: kahit
16: doon.
0: Kahit sa coffee, eh. Actually, yun sabi na, nakakapagpataba. Di ba? Yung tipo, yung mga add-ons na yan, may caramel.
16: Yes.
0: Di ba? May syrup ng kung ano-ano.
2: So, hindi rin. Ito may tanong galing kay Rel. Ito ba yung si Rel ba natin to?
0: Si Rel.
2: At yung tanong, anong pwedeng gawin sa mga batang picky eater?
0: Si Rel Payat, eh. Tingin ko to, picky Rel, sana, eater to, eh.
2: Sana hindi mo na pinrint, sinabi mo lang sa akin yung tanong.
0: Medyo po siya daw.
2: Hindi, yun nga. Ano gagawin sa mga batang picky eater? Mas maganda ba bigyan na lang sila ng pera? Siguro para sila na mamili ng kakainin nila.
16: Kung picky eater po siya sa panahon
2: or pa grocery kasi, siya mapiliin mo.
0: Yes. Depende kasi, may picky eater na gusto ko lang hot dog. 'Di ba? Hindi 'yun dahil picky eater na ay nanawa ako, iba naman. Pero siya 'di ba, merong ganung bata, hot dog lang or fried chicken lang.
16: Kapag picky eater sir, 'yun nga po, the involvement of the parents po, no? First nagluluto tayo sa bahay ng paminsan-minsan. So, i-involve po natin sila. At huwag po natin pipilitin. It's more of belongingness po yun. Awareness po ng mga tamang preparation at modeling po ng parents.
0: Okay.
16: Pupunta po, yun po, pupunta ng grocery, i-observe niyo po siya, but it's a part of education din po yun.
2: Kung baga siya papiliin mo, sige, pumili ka ng baon mo siya.
16: Yes.
2: Kahit may preservatives papiliin niya, okay lang. Basta kakainin niya.
16: We can have that Kasi po, it's more on behavioral yun.
0: Oo,
16: but we alternate, yes, we alternate with other nutritious food. Mm. Kasi po talaga, behavioral po yun.
2: Uh-oh.
16: At talaga pong nakatutok siya sa gadgets. Mm. So, i-discipline po talaga ng parents ang mga bata.
0: Ang maganda niyan, pag uwi mo sa bahay, ang ihain sa hapunan, ay nutritious, ganun din sa almusal.
2: Uh-oh.
0: No? Parang pambawi mo na rin eh. No?
16: Yes.
0: Sa mga kung anumang makain yung junk food. Pero yung mga eskwelahan po ba, ay yung mga soft drinks ay wala yan sa canteen, sa mga cafeteria, mga matatamis.
2: Uh-oh.
16: Alam mo ma, maganda nga po sanang ideya yon. Pero napaka very challenging sa Pilipinas.
2: Uh-oh.
16: I-share ko po yung ako'y nasa abroad. Sa canteen na po yun, walang soft drinks.
0: Yun.
16: Yes. It's more of bottled water. Sa mga tubig po, bote ng tubig. And also yung mga fruit juices na mga unsweetened or may sweetened din na tama lang. Pero it's a good strategy po yun na wala mo ng soda.
0: Oh, yet. Teka lang po. Saglit lang. Ang oras... 38 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Okay.
0: Ayan. Eh, minsan nga, kapag sinabi mo sa, syempre mga bata, gusto rin ng yung mga adventurous na rin. Di ba? Pag may bago.
2: Oo, di ba mag-ano sila dyan. Ito, naku, may isa tayong... viewer, na itatago na si pangalang Ninya Corpus. Sabi nga niya ay partner pagaling ka, wala daw sila soft drinks sa bahay. Pero problema nga naman, pag lobas is very readily available. Pag na birthday party, yun daw ang ano. So, sa bahay daw nila talaga.
0: Sa pag-disiplina, may napuntahan nga ako ospital eh. Kompleto ng mga sinasabi mong pagkain na matatamis, mga sinful. Kung ospital to ah. Diba dapat medyo nutritious ang makikita ko. Yan, panghuli na lang, Ma'am Juvie, inyong mensahe.
16: Okay, so gusto ko po i-educate ang mga parents na we can pwede po tayong magbigay ng masustansyang pagkain sa pamaraan ng pagbibigay ng baon, simpleng hindi kailangan po maging mahal. Pwede po yung maging simple pero masustansya. So pwede rin po natin, huwag po nating higpitan ang mga bata, but we belong them sa meal preparations, sa disiplina, mirroring po ang tawag doon, no, sa parents and then bata. And gusto rin po namin isabihin sa publiko na may mga registered nutritionist dietitians po tayo na you can call for consultation para po balanced diet po yung ibibigay sa atin according to our lifestyle, age, and height. So, yung po yun, individualized. Kaya, sir, yung calories nyo, mas marami kaysa po kay mamaan. Kasi po matangkad kayo. Mga ganun, no, activity. So, the nutritionist dietitians po, Association of the Philippines, marami pong proyekto siya, pang-public. Later on po, sa July, we'll have our Nutrition Month celebration para for right nutrition information.
2: Okay. Ito, may habol ako, partner. Ito, ano ko lang, dati nga na ano namin ni partner Ninya yung myth about sa pineapple juice. Eh. Nasabi, pag kumain kang matataba, sundan mo na pineapple juice at magiging balance. Hindi pala totoo yun. Pero ito na lang, totoo ba para sa mga bata, yung margarine ba? Hindi ko sabihin yung brand. Ay, talaga ba nagpapatangkad yun?
0: Margarine.
16: Ah, okay. Ganito po, no?
2: or ano lang yun?
0: Hindi raw kasi ako kumain nun. Kaya di ako tumangkad.
16: Ang involved pong nutrients sa pagpapatangga, it's more of calcium and phosphate. So, marami pong nutrients.
2: Uh-oh.
16: Pero po, ang margarine ay isang masustansya ngayon na pwedeng kapalit ng butter. Kasi po, ang margarine ay may component po siya ayon sa recent mga evidences, ay the stanols and sterols. So, maganda po siya sa heart or cholesterol management. Kaya kahit sa adult po, yun na po yung alternate natin kaysa sa butter. Yun po yung magandang strong recommendation sa margarine.
2: Nagpapatangkad ba siya? Hindi ma...
16: Kung may specific, hindi po siya direct involvement for ang patangkad.
2: Maraming sinumaasa doon eh. Kain ng kain, tapos kala na tatangkad sila.
16: Kaya po, during the toddler years po, it's more of balanced nutrients. Hindi po, there's no single nutrient or pagkain na magpapatangkad.
2: All right.
0: Maraming salamat, Ma'am Juvie Martilio C. Isa po siyang chief nutritionist ng Philippine Children's Medical Center.
2: Salamat, ma'am. Happy weekend.
0: Ang oras, 42 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
17: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
18: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
19: kailangan ng gabay na maaasahan.
18: Ako po si Master James Alejandro.
19: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
17: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
18: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
19: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
17: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
0: Ang oras, 45 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Oras sa hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Ayan, nagbabalik ang nagsiservisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos. Ngayon po, kami ang humahalili, Maan Makapagal at
2: Jet Batalyones.
0: Ayan. Ito, makasama natin sa, ayan, via Zoom, ano, si Dr. Jenny Hokson, ng Executive Director ng Teacher Education Council. Maganda umaga, Doc Jen.
20: Ng umaga, Maan and Jen, at sa inyong mga tagapakinig.
0: Oo. Ma'am, nung March lang, inilunsad itong Teacher Education Council. Ano po ba ang mahalagang papel ng TEC para sa kaunlaran ng ating teaching personnel? Doc Jen.
20: Maraming salamat. No? Ang Teacher Education Council po ay 32 taon na na-establish ng Pilipinas. Pasok po ito sa EDCOM 1. Pero kami po ay ni-strengthen via Republic Act 11713 or Excellence in Teacher Education Act na sa batas naman in 2022. Ang main goal po namin is to take care of the most important profession or the biggest profession that we have in education sector, and that's the teacher education. So binubuo po kami ng 5 malalaking ahensya. Pinamumunahan po kami ng Departamento ng Edukasyon, ng Commission on Higher Education, ng PRC, ng TESDA, at ng NCCA. At ako po ang nagli-lead sa Secretariat. So, ang aming pong trabaho ay paglilingkod at supportahan sila sa kanilang career progression, sa minimum requirements on the program that supports coming into the teaching profession or professionalization.
2: Mm-hmm. Ma'am, paano nag-evolve over the years yung profession na ito, yung sa teaching, sa pagiging teacher? Kasi ako dati, naalala ko, no, elementary ako or then high school, may mga teachers ako na sila yung PE teacher ko, then biglang sila pa yung teacher ko sa isa pang subject.
0: Oh, oh.
2: Ganun pa rin po ba, ma'am, yan?
20: Marami-rami pa po tayong sinosolve, no, ng mga challenges. Kung titingnan po natin yung evolution ng teacher education sa Pilipinas, nag-umpisa tayo sa malawak na pagtingin na ang ating mga guro ang siyang sentro, no, ng pagkatuto ng ating mga bata. Through the years and through the decades, nagbago ang vision natin bilang sa mga guro natin. Ngayon, nag-shift tayo towards mentoring, no? Nag-shift tayo na ang mga guro natin can facilitate learning. At ang learning can come in several factors or several spaces. Kasama dito ang mga magulang, ang ating mga tahanan, at ang ating komunidad. Subalit, yung mga karanasan ninyo at natin, mga unang panahon, some of them, unfortunately, ay karanasan pa rin natin ngayon. Kasama dito yung mga mismatch, guro mo na sa PE, guro mo pa rin sa homeroom guidance, guro mo pa rin sa ibang subjects. Mm-hmm. Meron din tayo mga problema sa paramihan, no? Yung teacher-student ratio, ganun din yung iba't ibang mga gawain na ginagawa nila na hindi pagtuturo or nakakasagabal sa tunay na trabaho nila, which is teaching, no, or providing learning for our learners. So, ang evolution po ng teacher education ay malawak na at doon po pumapasok ang Teacher Education Council para matingnan ang mga gaps at mabigyan ng solusyon moving forward.
2: Okay, dahan-dahan naman po, ma'am, sa unang panahon.
0: Oo. Kasi kasama ko sa subject sa unang panahon.
2: Dahan-dahan naman po. Pero in all seriousness, ma'am.
20: Tayo po.
2: Ma'am, ngayon ba, ano na yung typical, paano na ngayon ang ratio ng isang teacher sa gano'ng kalaking class?
0: At baka nagkukulang ba yung guro natin at marami bang nahihikayat ng mga estudyante na maging guro?
2: Yes. At kamusta yung yung mga interest pa rin sa pag-take ng education course? Mataas pa rin po ba, ma'am?
20: Unahin ko yan, no? Salamat sa katanungan. Ang Teacher Education Council po naglunsad ng Teacher Education Roadmap. Ito po yung 10 taon na direksyon natin lahat ng buong Pilipinas para tahakin, para paangatin, no? At bigyan ng pansin ang teacher education. Ang unang-unang pillar po namin sa Teacher Education Roadmap is to elevate the teaching profession. Mm-hmm. Ibig sabihin po, ang datos ay nagsasabi na hindi na ito numero uno or top 3 na choices ng ating mga estudyante na kunin.
2: Uh-huh.
20: Maaaring dahil sa mga naririnig nila na challenges ng ating mga guro. Isang challenge po doon ay yung teacher-student ratio.
2: Yes.
20: Ang sabi po ng literature sa education, dapat ang tamang ratio natin about 30 to 40.
2: Mm-hmm.
20: Kapag po ito kindergarten, 25. No? At so konti dapat. So balit, may isa namang uri din ng literature education na nagsasabi na yung dami ng estudyante sa isang classroom ay hindi nagmamatter kung ang guro natin ay hindi mag-shift ng kanyang kaparaanan or paraan ng kanyang pagtuturo or pedagogy. Ibig sabihin, pag nananatili ng kanyang pedagogy ay pang malakihan o pang maliitan, hindi nagkakaroon ng tamang progreso ang bata sa pagkatuto. So, to make it simple, ang tamang ratio po natin sana is between 35 to 45, no? Pero sa kasalukuyan po, ang ating ratio ay umaabot ng 50, umaabot ng 60 minsan, no? So these are what we call in our council a horror story. Marami pong dahilan bakit nangyayari ito. Isang dahilan po ay kakulangan ng classroom. So maaaring maraming guro, pero wala naman silang classroom. So nananatiling marami ang bilang ng bata sa classroom. Pero kasama na din po sa problema, wala talagang guro. Kulang ang guro na pumapasok sa basic educator schools natin.
0: Aha. Yes, Doc Jenny. Mga pangailangan ng guro natin pagdating sa career advancement? Kasi parang, di ba, sa dami ng trabaho, sa bigat ng trabaho, parang ang pakiramdam nila yung may stuck sila ng ganun, ng matagal. Tsaka syempre, gusto rin nilang mahasa, no? Yung kanilang mga skills.
20: Tama po. Isa po sa malaki naming trabaho o mandato ay ang tulungan ng ating mga guro sa tinatawag na career progression o yung kanilang pagdaloy sa profesyon nila. Ang datos po natin nagsasabi, minsan ang ating mga guro nagre-retire as teacher 20 taong nagsendisyo sa bayan, 25 years, no? Minsan mas marami pa. Ang atin pong dream ay walang magre-retire na teacher 1. Ang sinusulong po ng Teacher Education Council po na yung paraan para ang mga guro natin ay matulungan, bigyan sila ng laya, bigyan sila ng oras para sa kanilang career professional development, no? Bigyan sila ng espasyo para gawin ito, bawasan ang kanilang mga ginagawa para magkaroon sila ng oras. Bigyan sila ng tulong, financial man, para mabigyan sila ng pagkakataong mag-take ng mga advanced degrees, umattend ng mga conferences or training, or bigyan sila ng malinaw na direksyon, ano ba ang kailangan nila. Meron naman po ang Department of Education at ang private sector ng mga programa na pangtulong sa kanila, pero dahil may mga kakulangan, pondo in particular at oras in another, ay kukonti ang mga natutulungan natin. So, ang gusto ng Teacher Education Council, mabigyan ng mas malawak na choices o suite of programs ang ating mga guro at pumili sila ano ang kailangan nila. Isang challenge dito rin ay minsan ang ibinibigay natin sa guro, one size fits all. So, tingin natin ang kailangan ng isang math teacher sa Maynila ay pareho ng pangangailangan ng isang math teacher sa Barm o sa Davao, no? Mm-hmm. Hindi po pwedeng ganoon sapagkat ang ating mga guro, iba-iba ang mga konteksto na kanilang kinakaharap, no? So, dapat mayroong flexibility ang mga programa na ibinibigay sa kanila. So, tatlong punto po ang gusto kong sabihin na pangangailangan ng ating mga guro. Una, espasyo para magkaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng professional development. Espasyo means time. Espasyo means tulong financial. Mm-hmm. Pangalawa, ay may programa, may tamang programa na dapat maibigay ang Department of Education, ang private sector, at kami rin po sa Teacher Education Council. Tatlo, I think, mas malaki ang impact, yung tinatawag pong teacher agency. Mm-hmm. Ibig sabihin yung mga guro natin, matulungan sana natin sila mismo ang magsabi, ito ang kailangan ko. Sila mismo ang mag-elevate ng kanilang sariling profesyon by providing for themselves in terms of alamin nila ano ang kailangan nila, i-demand nila yon sa kanilang mga punong guro o sa Department of Education at maging sa amin mismo. Oh. So, panghuli po, ang Teacher Education Council ay maglulunsad ng maraming sistema kung saan ang mga guro kaya mag-download. Halimbawa, kailangan kong ituro itong particular na topic na ito at hindi ko alam paano. Sana si Teacher Education Council meron siyang videos of practice na pwedeng i-download ng teacher at kopyahin niya at gawin niyang platform at gawin niyang sample, no? Para siya ay matulungan. So yun po yung mga espasyo natin sa professional development ng ating mga guro.
2: Ma'am, curious lang ako sa yung age

0: din, kailangan namin mag-shift kung paano ngayon bibigyan ng assignment,
1: yes,
0: bibigyan ng exam ang aming mga estudyante. Yes. Mm-mm. So, ang panawagan namin sa mga guro, AI is here to stay. So, ang kailangan namin, matulungan sila paano i-navigate itong bagong espasyo na ito.
2: Yes.
0: So, sa halip na ang mga tanong siguro namin sa mga assignment ay magbigay ng halimbawa. Dahil available na siya, so hindi na magbigay ng halimbawa, kundi bigyan siguro ng komento ang halimbawang nakita sa AI o ang halimbawang nakita sa internet para mas malawak o mas mataas ang kayang ibigay na ng ating mga estudyante.
2: Oh,
0: so a shift, a paradigm shift to teaching is important.
2: Yan, yung mental health, ma'am, kasi syempre, di ba, kailangan ding alagaan. No? Kasi sa dami ng mga estudyante, syempre, tao ka lang. Oo, maririndig ka din. Plus, iba na, di ba, ang mga henerasyon noon, lalo na yung mga matatanda na nating teachers, naabutan pa nila yung mga noon.
1: Mm-hmm.
2: Tapos yung ngayon, mga kabataan, ma'am.
0: Opo, ang datos po ng ang datos po ng mental health ay napakalaki, no?
2: Mm-hmm.
0: Yung challenge natin sa mental health. Ang Department of Education po ay nag-set up ng maraming strategiya para matulungan ang ating mga guro. Ang hinihiling namin sa kabuuan ng education space natin, ang mga eskwelahan, ang mga division schools para sa DepEd, at yung mga samahan ng mga paaralan para sa private schools, ay maglaan ng programa para sa ating mga guro. That means magkaroon sila ng panahon para intindihan ang kanilang mga sarili. Sa dami ng mga pagbabago, kailangan silang supportan every step of the way.
2: Okay,
0: so, ang Teacher Education Council po magdadagdag ng mga programa para doon.
2: Alright. Maraming salamat, Dr. Jenny Hokson, Executive
0: salamat.
2: Director ng Teacher Education Council.
1: Happy weekend, ma'am.
0: Salamat po. Thank
2: you. Ayan. Nako. Di ba? Kailangan, hindi lang mag-aaral. Pati alagaan din natin yung ating mga teachers.
1: Saka yun nga, di ba? Kailangan nila mag-adjust. Yung sa tanong nga natin sa AI, kailangan nila mag-adjust sa assignments.
2: O, teka, balik tayo sa pagkain sa mga bata. Ito pa lang si Maring Ninia Corpus ay may trust issue sa kanyang mga kids. E debate raw sa akin, bigyan ng pera because I don't trust them to buy what is best. O, di ba? May takot ka rin gano'n kasi malay mo. O, hindi na sabihin ko anong binili. Sige, habol natin.
1: Sa, mga sumagod doon sa question of the day answers natin. No? Ito si, medyo mahaba lang, no? Si Josh Keely D. Official.
2: Kyle. Edip.
1: Kyle.
2: Josh Kyle Edip.
1: Haba. Anyway. Yes, Miss Man and Sir Jack, kumakain ako almusal, tinapay. Well, parehas kami. Good morning nga daw.
2: Si Celerio Mods. 8171 ay nagtitinapay din daw siya, walang rice.
1: Mhm. Ito si Ma'am Dulce, gandang umaga. Di pwedeng walang almusal, is either pandesal, may palamang cheese at peanut butter. Minsan rice, pag mitirang adobo or whatever matching egg, at ininom daw niya ay turmeric or ginger tea.
2: Ay, healthy. Mm-hmm. Oliver Calderon, 3599. Depende sa work, sa aming construction worker, hindi pwedeng mag-skip kahit anong meal. Oh. Dapat heavy. Nga naman.
1: Of course, ito si Ma'am Lina Hall. Low carbs diet ako. Dalawang hard-boiled egg and black coffee. Wow, napang-healthy nun. At sa lunch niya, one cup of rice, one cup of gulay, fried fish.
2: Para sa dinner.
1: Oo, at cup of vegetables, no rice sa gabi. So
2: ayan,
1: malaki daw ang nabawas sa kanyang timbang.
2: Ayan. Ay, happy weekend. Susunod na ang headline ngayon. Kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lasso. Paano, partner?
1: Okay. Pamaya, kita tayo sa Arangkada Balita. Eh, partner niya, pagaling ka.
2: Yes.
1: Alright, bye.
2: Bye.
3: Nagseserbisyo, Ninia Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP.

0: kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin ay 12:01.
1: Basta AM, AM, AM, DZM.
2: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilangstad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
3: Tahimik at masaya ang buhay ni na Odessa at Reynold. Ngunit sa loob ng maraming taon, may isang bagay na hindi maunawaan ni Reynold. Tuwing Linggo, umaalis si Odessa ng mag-isa at tumatangging ipaliwanag kung saan siya pupunta. Hanggang sa isang araw, sinundan niya ito at natuklasan ng isang lihim na hindi niya kailanman inasahan. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Odessa na pinamagatang, Tinago ko sa asawa ko ang ginagawa ko sa loob ng 3 taon. Nang malaman niya kung bakit, hindi siya nagalit.
2: Private Confessions.
3: Tuwing Linggo, may bitbit akong kasinungalingan palabas ng bahay. Hindi ito kasinungalingang ginawa para manakit. Hindi ito kasinungalingang may ibang tao. Hindi rin ito kasinungalingang may lihim na relasyon. Pero kasinungalingan pa rin. At sa loob ng maraming taon, yun ang pinakamabigat kong dala tuwing isinasara ko ang pinto. Tawagin niyo na lang akong Odessa. Sa bahay namin, asawa ako ni Reynold, ina sa anak naming si Alon, at isang babaeng pilit itinago ang parte ng puso niyang hanggang ngayon ay hindi patuluyang gumagaling. 12 taon na kaming mag-asawa ni Reynold. Hindi kami mayaman, pero maayos ang buhay namin. May bahay, may anak, may hapunang pinagsasaluhan. May simpleng pangarap. At sa totoo lang, bihira kaming magkaroon ng malaking away. Si Reynold ang tipo ng asawa na tahimik, magmahal. Hindi mahilig sa bulaklak. Hindi madalas magsabi ng matatamis na salita. Pero kapag nasiraan ka ng gripo, siya ang unang kikilos. Kapag may kailangan ang anak namin, siya ang unang maghahanap ng paraan. Kapag napapagod ako, siya ang maghahain ng kape nang hindi na kailangang sabihin. Kaya minsan, mas lalo akong nakukonsensya. Dahil sa kabila ng lahat ng kabutihan niya, may parte ng buhay ko na hindi ko maipakita sa kanya. Nagsimula iyon, 8 taon na ang nakalipas, nang mawala ang mama ko, si Lourdes. Hanggang ngayon, kapag binibigkas ko ang pangalan niya sa isip ko, parang may maliit na piraso ng bakal sa dibdib ko. Hindi ko na siya kasama. Pero dala ko pa rin ang mga tanong na naiwan niya. Bago siya pumanaw, ilang taon siyang nanirahan sa isang pasilidad para sa matatanda. Hindi dahil ayaw ko siyang alagaan, hindi dahil pinili kong ilayo siya, kundi dahil noon, nagtatrabaho ako sa ibang lugar. May maliit pa kaming anak at kailangan niya ng pangangalagang hindi ko kayang ibigay ng mag-isa. Madalas ko siyang dalawin. Nagdadala ako ng pagkain, kumot, gamot, mga lumang kanta na pinapakinggan namin noong bata pa ako. Pero kahit gaano kadalas akong pumunta, may mga gabing hindi ako nandoon. May mga umagang baka hinanap niya ako. May mga sandaling baka gusto niya lang may makahawak ng kamay niya. At hanggang ngayon, yun ang hindi ko mapatawad sa sarili ko. 3 taon matapos siyang mawala, napadaan ako sa isang residential center sa kabilang bayan. Hindi ko sinasadya. May bibilhin lang sana akong gamot. Pero pagdaan ko sa harap ng lumang gusali, nakita ko ang isang matandang babae sa bintana. Nakatingin siya sa labas. Parang may hinihintay. Hindi ko alam kung bakit, pero sa isang iglap, si Mama ang nakita ko. Nang araw na yon, pumasok ako. Doon ko nakilala sina Lola Nena, Lolo Ben, Lola Pilar, at marami pang matatandang halos wala nang bumibisita. May ilang taon nang hindi nakakatanggap ng tawag mula sa anak. May ilan na wala nang kamag-anak. May ilan na kahit may pamilya pa, parang nakalimutan na ang mundo. At habang nakikinig ako sa mga kwento nila, may isang pangakong tahimik na nabuo sa puso ko. Walang matandang dapat makaramdam na wala nang naghihintay sa kanya. Mula noon tuwing Linggo, bumabalik ako. Nagdadala ako ng grocery, mga libro, mga gamot, minsan prutas, minsan simpleng tinapay, minsan wala akong dala, kundi oras. At para sa kanila, sapat na iyon. Pero hindi ko sinabi kay Reynold. Nung una, akala ko madali ko itong ikukwento. Pero sa bawat linggong lumilipas, mas lalo akong natakot. Natatakot akong isipin niyang nagsasayang ako ng oras. Natatakot akong sabihin niyang dapat sa pamilya na lang namin mapunta ang perang ginagastos ko. At higit sa lahat, natatakot akong buksan ulit ang usapan tungkol kay Mama. Dahil alam kong kapag nagsimula akong magsalita tungkol sa kanya, baka hindi ko na mapigilan ang pag-iyak. Kaya nang minsang tinanong ako ni Reynold kung saan ako pupunta, sinabi ko ang unang pangalang pumasok sa isip ko. Dalawin ko lang si Leila. Alam mo namang may sakit siya. Wala siyang tinanong pa noon. Pero ang hindi ko alam, yun ang simula ng isang tanong na taon niyang dadalhin. Sino si Leila? Bakit hindi niya ito nakikilala? Bakit hindi ako nagsasama? Bakit tuwing Linggo kahit umuulan, umaalis ako? Isang linggo, sobrang lakas ng ulan. Nagpaalam pa rin ako. Hindi ba pwedeng next week na lang? Tanong ni Reynold. Umiling ako habang inilalagay ang mga dilata at gatas sa bag. Hindi pwede. Hinihintay nila ako. Natigilan ako. Mali ang nasabi ko. Tumingin siya sa akin. Nila? Kinabahan ako. Leila, mabilis kumbawi. Si Leila at yung kasama niya. Hindi na siya nagsalita. Pero alam kong may nadagdag na bigat sa dibdib niya. Umalis ako kahit malakas ang ulan. Pagdating ko sa center, basa ang laylayan ng pantalon ko, pero sinalubong ako ni Lola Nena na parang nanalo siya sa loto. Anak, dumating ka pa rin. Ngumiti ako. Siyempre naman, Lola. Hindi ko alam na ilang oras lang pagkatapos noon, madudulas ako habang tumutulong maglipat ng mga kahon sa storage room. Hindi naman malala, pero sumakit ang paa ko at hindi ako makapagmaneho. Kinuha ng social worker ang cellphone ko. Ma'am Odessa, sino po ang pwede naming tawagan? Tumahimik ako. Alam kong wala na akong lusot. Mahina kong sinabi ang pangalan niya. Si Reynold.

Habang tumatawag ang social worker sa asawa ko, nanginginig ang kamay ko. Hindi dahil sa sakit ng paa ko, kundi dahil alam kong sa pagdating ni Reynold sa lugar na iyon, mabubuksan ang pinto ng lihim na 3 taon kong pilit itinago. At hindi ko alam kung handa na ba akong marinig

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Basta AM, DZMM!
0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Basta AM, DZMM!
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Private Confessions.

Hindi ko maalala kung alin ang mas malakas noon. Ang ulan sa labas o ang tibok ng puso ko habang hinihintay si Reynold. Nakaupo ako sa maliit na opisina ng residential center. Nakabalot ng benda ang paa ko. Hindi naman malubha ang pagkakadulas ko, pero para sa akin, parang yun na ang pinakamaliit kong problema. Dahil alam kong anumang oras, darating ang asawa ko. At kapag dumating siya, wala na akong maitatago. Tatlong taon kong itinago ang lugar na iyon. Tatlong taon kong itinago ang dahilan kung bakit hindi ako pumapalya tuwing Linggo. Tatlong taon kong itinago ang pangalang Layla. Isang taong hindi naman talaga nag-i-exist. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong baka mawala ang lahat dahil sa isang kasinungalingan. Makalipas ang halos 40 minutes, bumukas ang pinto. At naroon siya, si Reynold, basang-basa sa ulan. Habol ang hininga at puno ng tanong ang mga mata. Hindi siya agad nagsalita. Ako rin. Parang pareho kaming naghahanap ng tamang salitang uunahin. Okay ka lang ba? Yun ang una niyang sinabi. Hindi nasaan si Layla, hindi bakit ka nagsinungaling, hindi ano ba talaga ang ginagawa mo rito. Kundi, okay ka lang ba? Doon pa lang, gusto ko nang umiyak. Tumango ako. Okay lang, nadulas lang ako. Tahimik siyang tumingin sa akin at saka tumingin sa paligid. Sa mga matatandang nakaupo sa hallway, sa mga lumang larawan sa dingding, sa mga librong ako mismo ang nagdala, at sa mga mukhang masaya dahil naroon ako. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, pero alam kong naguguluhan siya. Makalipas ang ilang minuto, lumapit ang social worker na tumawag sa kanya. Sir, salamat po at mabilis kayong nakapunta. Tumango si Reynold. At doon nagsimula ang mga sagot na matagal niyang hinahanap. Ikinuwento ng social worker kung paano ako naging volunteer. Kung paano ako pumupunta kahit masama ang panahon. Kung paano ko ipinagdiriwang ang mga kaarawan ng mga lolo at lola. Tahimik lang si Reynold. Nakikinig. At habang nakikinig siya, mas lalo kong kinakabahan. Hanggang sa may inilabas na lumang larawan ang social worker. Isa po ito sa mga dahilan kung bakit napakalapit ni Ma'am Odessa sa lugar na ito. Iniabot niya ang larawan. At nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Reynold. Dahil nakilala niya agad ang babaeng nasa larawan. Si Mama. Si Lourdes. Nakaupo si Mama sa isang wheelchair at hawak niya ang kamay ko. Pareho kaming nakangiti. Pero ako lang ang nakakaalam kung gaano kabigat ang araw na yon. Yun ang huling litrato namin bago siya pumanaw. Dito rin po dating nanirahan ang mama ni Ma'am Odessa, sabi ng social worker. At mula nung mawala siya, hindi na po tumigil si Ma'am sa pagtulong dito. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. At doon ko nakita ang lungkot sa mga mata ni Reynold. Hindi galit, hindi pagkadismaya, kundi lungkot.
Lungkot dahil ngayon lang niya nalaman kung gaano kalalim ang sugat na matagal ko nang dala. Pauwi na kami nung gabing yon. Tahimik ang buong biyahe. Naririnig lang namin ang ulan sa bubong ng sasakyan. At bawat segundo ng katahimikan ay parang isang taon. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Pasensya ka na. Mahina akong sabi. Hindi siya sumagot agad. Pasensya ka na talaga. Napahawak ako sa upuan. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. At natakot ako. Tumigil siya sa isang pulang ilaw. At doon siya unang tumingin sa akin. Bakit? Isang simpleng tanong. Pero napakahirap sagutin. Dahil akala ko sasabihin mong nagsasayang ako ng oras. Akala ko sasabihin mong dapat sa pamilya ko na lang ibuhos lahat. Akala ko sasabihin mong hindi ko na dapat balikan ang nangyari kay Mama. At doon ako tuluyang napaiyak. Dahil yon ang totoo. Hindi ang center, hindi ang pera, hindi ang pagsisinungaling, kundi ang takot. Takot na muling maramdaman ang sakit. Takot na maalala ang guilt. Takot na baka husgahan ako ng taong pinakamahalaga sa buhay ko. Mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay huminga ng malalim si Reynold. At doon niya sinabi ang mga salitang habang buhay kong maaalala. Odessa, kung may pagkakamali man dito, hindi dahil tumulong ka. Hindi dahil mahal mo pa rin ang mama mo. Hindi dahil pinili mong alagaan ang mga taong walang dumadalaw. Ang pinakamasakit para sa akin ay isipin mong hindi kita maiintindihan. 12 taon na tayong magkasama. Kung gaano mo kamahal ang mga taong yon, ganun din kita kamahal. At kung may sugat ka pa ring dinadala hanggang ngayon, hindi mo dapat binubuhat yon ng mag-isa. Tuluyan akong umiyak. Hindi ko napigilan. Lahat ng luha na ilang taon kong kinimkim ay sabay-sabay na lumabas. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, hindi ko na naramdamang mag-isa ako.

Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik ako sa center. Pero iba na ang pakiramdam. Dahil sa unang pagkakataon, may kasama na ako. Si Reynold. Noong una, nahihiya pa siya. Hindi niya alam kung paano makikipag-usap. Pero kalaunan, naging paborito rin siya ng mga lolo at lola. Si Lolo Ben, lagi siyang hinahanap. Si Lola Pilar, lagi siyang binibigyan ng candy. At si Lola Nena, tuwing makikita kami, lagi niyang sinasabing, "Dumating na ang mga anak ko." At sa tuwing maririnig namin yon, napapangiti kami. Dahil alam naming hindi lang sila ang natutulungan namin. Kami rin. Unti-unti gumagaling din ang bahagi ng puso kong matagal na nasugatan. At natutunan naming mag-asawa na may mga sakit na hindi nawawala. May mga pagkawala na hindi kailanman magiging madali. Pero gumagaan ang bigat ng mga yon kapag may taong handang makinig. Sa huli, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi lahat ng lihim ay pagtataksil. Minsan, ang mga lihim na pinakamahirap sabihin ay ang mga sugat na matagal na nating sinusubukang pagalingin. At minsan, ang pinakamagandang uri ng pagmamahal ay hindi yung nagbibigay ng solusyon, kundi yung nananatili. Nakikinig at humahawak ng kamay mo habang unti-unti kang natututong maghilom.

0: Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Ang kakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:35.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
4: Kukunin ko ang apo ko.
5: At anong gagawin mo sa bata, ha, Lando?
4: Kami ng kinakasama ko ang mag-aalaga. At lahat ng padala ni Karen, sa bahay ko na babagsak. Mas may karapatan ako dahil ako ang amain ni Karen. Ngayon din ay kukunin ko ang bata.
6: Subukan mo kunin si Victor. Nakikita mo tong kutsilyong hawak ko? Hindi ako nangingiming isaksak to sa'yo kapag hindi ka umalis ngayon din sa bahay namin.
7: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
8: Ang nakaraan, natunghayan natin ang isang simpleng buhay ni Melissa kasama ang kanyang ina. Isang araw, dumating sa kanila ang malayong kamag-anak na si Karen. Buntis ng ilang buwan, naglayas at di umano'y pansamantalang makikipisan sa kanila hanggang sa makapanganak. Dahil sa walang mahanap na permanenteng trabaho, ang mag-inang Sonia at Melissa muna ang sumagot ng mga pangunahing kailangan ng sanggol. Isang magandang oportunidad ang biglang kumatok kay Karen nang alukin siya ng kaibigang si Bernie na lumipad papunta sa bansang Korea. Sa una'y tinanggihan ito ni Karen dahil ayaw niyang iwan ang anak na si Victor. Pero dahil sa higpit ng pangangailangan sa pera, pikit matang tinanggap ni Karen ang alok ng kaibigan. Kapit ang malaking pag-asa na ang bansang Korea ang magiging susi sa magandang kinabukasan ng kanyang anak. Sa huli, mahigpit ang pangako ni Melissa na aalagaan niyang mabuti ang anak ni Karen. Mga kapamilya, pakinggan natin ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatan nating Toy Car dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, sadyang malapit ang puso ko sa mga bata, kaya magaan ang loob ko sa anak ni Karen na si Victor. Kaya naman hindi ako nahirapang gampanan na maging personal na tagpapalaya.

0: Akala mo, ako ang nanay mo, ha, Victor? Ako ang tita Melissa mo. O, tignan mo, Nay. Ang cute-cute niya lalo kapag umingiti, ano?
1: Sinabi mo pa, Melissa. Nakakawala ng pagod ang batang ito.
0: Halika nga rito at kikilitiin kita. Kikilitiin kita! Ang dapat sa'yo, hinahalika ng ganito. Ay, Nay. Mukhang kailangan na magpalit ng lampin ni Victor. Ang baho ng pupo niya, naamoy ko.
1: Eh, di palitan mo na. Asya nga pala. Sumulat na ba si Karen, ha? Eh, mag-iisang buwan na siyang nasa Korea.
0: Wala pa ho, Nay. Baka busy pa. Hayaan niyo na muna siya doon.
1: Ang sabi niya kasi, nung umalis siya, agad siyang susulat pagdating niya doon. Oh, siya. Ikaw na muna ang bahala kay Victor, ha? At maghapon ako maglalako ng tinapa. Tamang-tama hanggang bukas. Wala kang pasok sa eskwelahan.
0: Nay, talaga naman mula ngayon ako ang magiging nanay nitong si Victor habang nasa abroad pa ang nanay Karen niya.
1: O siya, sige na. Ako'y aalis na, ha? Ah, siya nga pala. Wala na palang gatas si Victor. Bumili ka na muna.
0: Nay, nakabili na po ako kanina pa.
1: Teka, eh saan ka kumuha ng pera?
0: Yung mga tira sa baon ko sa school.
1: Alam ko, Melissa, ha? Ayoko nagpapalipas ka ng gutom.
0: Nay, huwag niyo akong intindihin. Basta ang mahalaga, lagi may ready gatas tong pinakamahal kong baby!

0: isa. Abay, maghahating gabi na, anak. Matulog ka na. Mukhang okay na naman si baby Victor eh.
1: Nay, on and off ang lagnat ni Victor. Ngayon, okay. Pagkatapos ng ilang oras, tataas na naman ang lagnat.
0: Hayaan mo bukas. Ipapa-check up natin siya sa center. Ang sabi mo, bukas may final exam ka. Kaya matulog ka na, sige na.
1: Nay, hindi rin po ako mapapakali nito sa higaan kung ganito ang lagay ni Victor. Hindi na lang po ako papasok bukas sa school.
0: Ay, paano yung exam mo?
1: Kakausapin ko na lang po yung prof ko. Hihingi ako ng ibang schedule. Mabait naman yun. At saka, Nay, kapag ganyang may sakit si Victor, parang hindi pumapasok sa utak ko lahat ng binabasa ko.
0: Ay, tignan mo yung ginagawa ni Karen. Imbis na maayos ang pag-aaral mo, naaapektuhan. Ay, mag-aanim na buwan na siya sa Korea. Dadalawang sulat lang ang naipadala.
1: Nay, baka babawi sa padala si Karen. Baka po this month.
0: Hindi naman yung padala niya ang hinahabol ko. Kundi yung kung ano ang lagay niya doon sa Korea. Mahirap sa kalooban yung isip tayo ng isip kung ano na lang nangyayari sa kanya doon.

0: Sir Bernie, magandang umaga po.
1: Aling Sonia, huwag niyo na ho akong sinisir. Bernie na lang po ang itawag niyo sa akin. Ayoko ho ng formal.
0: May balita na po ba kayo kay Karen? Hindi ho biro yung 6 na buwan pagkatapos ng 2 sulat. Abay, wala na ho.
1: Ayun nga ho ang gusto kong ipaliwanag sa inyo, Aling Sonia.
0: Bakit? May masama po bang nangyari sa pamangkin kong si Karen?
1: Hindi ko masasagot yan. Kasi po, lahat ng kasamahan niya, okay naman ang communication sa bawat pamilya nila. Kami rin po nagtataka kung bakit walang communication mula kay Karen. Nung kumunta ko kami doon, ang sabi matagal nang wala si Karen doon sa club na pinagtatrabahuhan niya.
0: Nasaan na ho ang pamangkin ko?
1: Wala naman ho makapagsabi. Hayaan niyo po, kung sakali magkaroon kami ng balita sa kanya, ako po mismo ang pupunta sa inyo.
0: Sus-marius naman. Nasaan ba pamangkin ko? Nasaan ba si Karen?
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Sigurado na papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
0: Labis ang pag-aalala namin ni Nanay sa kung ano ba talaga ang sitwasyon ni Karen sa Korea. Pagkatapos ng ilang sulat, hindi na yun nasundan pa. Charo, nagpabalik-balik kami sa traveling agency ni Karen. Ngunit bigo kaming makuha ang kahit na anong impormasyon kung nasaan siya.
10: Pasok ka, Bernie. Upo ka. Teka, ikukuha kita na may iinom.
1: Ay, hindi na. Hindi naman ako magtatagal.
10: Si Nanay ba ang gusto mong kausapin? Naglalako pa ng tinapa. Baka mamayang hapon pang dating nun.
1: Hindi naman ang nanay mo ang gusto ko makausap. Ikaw.
10: Bakit? May balita ba kay Karen?
1: Wala pa rin eh. Pero hindi yun ang pinunta ko rito. Melissa, naghahanap kasi ang tita ko ng magiging assistant ko sa office, sa accounting department. Baka gusto mo.
10: Yan ba? Hindi ako pwede magtrabaho. Una, nag-aaral ako. Tapos mula na magpunta sa Korea si Karen, ako na ang nag-aalaga sa anak niya si Victor.
1: Ganun ba? Paano kung pumapasok ka sa school tapos naglalako ang nanay mo? Sino nag-aalaga sa bata?
10: Ibinibili namin kay Aling Isang, diyan sa kapitbahay namin. Pasensya na, Bernie. Kasi malabong kunin ko yung inaalok mo. Maghanap ka na lang sa iba.
1: Sayang! Lalo ngayon, nagtaas ng sweldo si tita sa lahat ng empleyado niya sa agency. At ang laki ng binibigay niya monthly allowance. Kung magbabago ang isip mo, ito ang numero ng telepono namin sa opisina.

0: siya'y nakapagsabi sa akin na mula nang nabuntis si Karen, sa'yo nakipisan at ngayon nasa Korea siya, tama?
1: Alam mo naman pala eh.
0: At tama bang kayong mag-ina ang nagpapasasa sa lahat ng perang ipinadadala ni Karen mula sa Korea, tama?
1: Kung sino mang chismosang nagsabi sa'yo niyan, maling-mali, Lando. Ang totoo niyan, isang taon nang nasa Korea si Karen, ni hindi namin alam kung anong lagay at hindi nagpapadala kahit na 5. Abunado pa kami sa gatas ng anak niya, akala mo ba?
0: Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Kukunin ko ang apo ko.
1: At anong gagawin mo sa bata, ha, Lando?
0: Kami ng kinakasama ko ang mag-aalaga at lahat ng padala ni Karen sa bahay ko na babagsak. Mas may karapatan ako dahil ako ang ama ni Karen.
1: Sa amin ibinili ni Karen si Victor. At sino kang Poncio Pilatong basta na lang susulpot dito at mangbugulo, ha? Lumayas ka sa pamamahi ko!
0: Ibigay mo sa akin ang bata!
2: Sige! Subukan mo punin si Victor! Nakikita mo tong kutsilyong hawak ko? Hindi ako mangingiming isaksak to sa'yo kapag hindi ka umalis sa bahay namin!

0: Ngayon nakablatter na yung hayop na lando na yan. At oras na pumunta siya dito, may dadampot na sa kanyang mga taga-barangay. Gago siya. Lalo't kilala ko si Kapitan. Kayang-kaya ko siyang ipakulong.
1: Hindi na siguro yun pupunta dito. Takot lang niya sa kutsilyo ko kanina. Nay? Bala ko na po kasing tumigil muna sa pag-aaral para po makatulong sa inyo.
0: Eh, bakit biglang dyan napunta ang usapan natin, ha, Melissa?
1: Ilang linggo ko na hong pinag-iisipan to. Naiisip ko kasi yung alok sa akin ni Bernie na maging assistant niya ako sa agency. Para rin hong matulungan ko rin kayo, Nay.
0: Anak, kaya ko pa naman na pag-aralin ka. Yun nga lang minsan kinakapos. Pero gusto kong matapos mo yung midwifery mo, anak.
1: Madali lang naman pong bumalik sa pag-aaral. Kung makakaipon ako, edi tatapusin ko ho, para hindi rin ho tayo kinakapos ng panggatas ni Victor.
0: Edi lumabas din ang totoo. Hindi pagtulong ang dahilan ng pagtigil mo sa pag-aaral. Dahil kay Victor.
1: Nay, para kay Victor. Para sa anak ko. Handa akong isakripisyo lahat.
0: Anak? Huwag mong ilaan ang buong buhay mo kay Victor. Baka masaktan ka lang. Alalahanin mong hindi ikaw ang tunay niyang ina.
1: Nay, hindi na tayo babalikan ni Karen. May sarili na siyang buhay sa Korea. At hindi niya na mababawi si Victor sa atin.
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hello, attorney!
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
2: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
6: Sa pamamagitan ni Bernie, mabilis akong nakapasok bilang marketing staff sa traveling agency Charo. Isinantabi ko muna ang lahat ng mga pangarap ko para sa sarili. Sa pagkakataong ito, mas higit na mahalaga sa akin si Victor.
7: Melissa, natutuwa sa iyong tita kasi masipag ka daw. Unlike nung huling pinalitan mo, Napakakupad na nga eh. Maarte pa sa trabaho.
1: Kailangan maging masipag, no? Nirekomenda mo ko para makapasok dito sa agency ng tita mo. Ayoko mapahiya ka, Bernie.
7: Kaya nga, ikaw lang ang bukod tanging dinagdagan ng tita ng incentive. Huwag ka maingay sa iba, ha? Secret natin yan.
1: Talaga? Salamat naman.
7: Ikaw naman, ang payo ko sa'yo, mag-ipon ka. Hindi yung pagkasweldo mo, halos ibili mo lahat ng gamit at gatas ni Victor. Mahirap ang walang ipon, ating.
1: Okay lang yon. Si Victor naman talaga ang dahilan kung bakit tumigil muna ako sa pag-aaral. At saka, Bernie, may edad na ang nanay. Hindi habang panahon, maglalako siya ng tinapas sa kalye.
7: Eh, paano kung biglang dumating si Karen?
1: Malabo yung sinasabi mo, Bernie. Hindi na babalik yun.

0: Good afternoon. Traveling agency, hello.
1: Ah, Bernie. Si Aling Sonia ito, nanay ni Melissa.
0: Ay, napatawag ka, Mother. Ano may tutulong ko po?
1: Pasensya ka. Eh, at hindi nakapasok si Melissa dyan sa opisina ninyo. May sakit si Victor, nilalagnat.
0: Ay, ganun po ba? Mabuti ho't nakatawag kayo. Ang akala po namin siya may sakit.
1: Ay, hindi. Yung anak-anakan niya. Alam mo naman yon kapag ganyan may sakit yung bata. Hindi mapakali yung si Melissa. Pakisabi na lang daw sa boss niyo, ha?
0: No problem, Mother. Ako nang bahala magsabi kay Tita.

0: Taas ng lignat ni Victor. Baka kumapani yung bata.
1: O, siya, sige. Sige. Teka at magpapalit ako ng damit, ha. Pupunta tayo sa pinakamalapit na ospital. Bahala na. Puntahan mo muna yung bata. Sige na. Jesus, pati ba naman ako nagtatarata? Sus Marios, saan kami hahanap ng taxi nito?
0: Nay! Ito!
1: Ano nangyari? Anak, ano bang nangyari, ha?
0: Nay! Si Victor! Tumitirik ang mata! Iingitin na!

0: mahal sa isang tao ay may limitasyon. Kung sukdo lang pati sariling kinabukasan ay madamay na, marapat pa bang ibuhos sa kanya ang lahat-lahat? Ngayong tila nanganganib ang buhay ni Victor sa isang malalang karamdaman, ano ang mga susunod na tagpo sa pagkakataong ito? Huwag kaliligta ang subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Toy Car dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto bago mag-alauna ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya muling binanata ni Senator Panfilo Lacson si dating Senate President Alan Peter Cayetano na mistulang nililihis umano ang usapin sa nasayang na pondo ng bayan dahil sa bigong pagpapatakbo sa Senado. Narito ang kumpirmado. Siguradong balita mula sa Senado hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
4: Trisha, pinatikos si Senator Panfilo Lacson ang anyay pagkatangka ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na umiwas sa isyu ng 700 million pesos na pera ng taong bayan na nasayang sa ilalim ng kanyang 20 araw na pamumuno. Sa Facebook Live Huwebes ng hapon, iginiti Cayetano na gagastusin pa rin umano ng Senado ang nasa 25 million pesos kada araw sino man ang Senate President. Sagot ni Lacson, tama naman ito kahit sinong leader ng Senado ay ganun din ang gastos, pero pag didiin niya, output ang pinag-uusapan gaya ng trabaho sa plenaryo at hindi boycott, magpasa ng batas at hindi mag-livestream sa Facebook. Kung ayaw naman anyang tumulong, huwag na lang manggulo dahil kaya nga nasayang ang pera dahil walang output. Dagdag ni Lacson, natapos na ang Delulu era sa Senado noong Hunyo at Tres nang sama si Senator Francis Escudero sa noong 11 miyembro ng minorya para makabuo ng quorum at maihalal si Senator Sherwin Gatsalian bilang acting Senate President. Formal na nahalal si Gatsalian bilang Senate President sa special session ng Senado noong Hunyo at 17. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano. Sa showbiz, literal na ipinasaran ni kapamilya actor Joaquin Arce ang isang sinehan para sa kanyang proposal sa kapamilyang si Leila Ford. Kunwaring block screening ang diskarte ni Joaquin para mapa-oo si Leila na maging prom date sa Star Magical Prom sa June 26. Ipinaabot ni Joaquin ang kanyang imbitasyon sa dalaga sa pamamagitan ng video screening. Napawi naman ang kaba ni Joaquin nang mapa-oh my God si Leila at tanggapin ang kanyang request. Si Leila ang big winner sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 habang third placer naman si Joaquin.

0: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Salindo.
2: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
4: Magandang Biyernes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino. Hello po sa lahat ng ating mga kapamilyang nakatutok sa Channel 26, sa Sky Cable, at syempre sa ating mga kapamilya worldwide na nakatutok naman sa The Filipino Channel, I Want, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: At syempre, huwag po natin kakalimutan, mga kapamilya, mga nakikinig po dyan sa kalsada dito po sa
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Ayusin lang natin ang aking tenga.
4: Partner. Kaya mo yan, partner. Pero,
1: ayun. Okay.
4: Alala ko na lang yung ating mga numero. Samahan niyo po kami ni Partner Liza sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mensahe, pabati man o mga tanong sa 0919-278-3000, at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
2: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
3: Hello, Attorney!
1: Bago tayo pumasok sa ating huntahan pala, mga kapamilya, yes, ipapaalala na lang po namin ngayon na ngayon po ay Friday.
4: Yes.
1: At kailangan nyo na po yung kasalat mga questions po ninyo or forever hold your peace.
4: Hindi pa, meron pa naman next pa week, partner.
1: Oo, pero kasana natin ngayon kasi may Dear Attorney po tayo.
4: Yes.
1: Mamaya, papasahin namin.
4: Punahin natin yung mga questions ninyo.
1: Mm-mm. Kaya po, abangan po namin ang inyong mga katanungan, yung mga gusto po makipag-usap, mga live caller. Kasi ang problema natin, minsan ang ating po mga live caller, yung pinakamamahal po natin, sasabihin nila, 10 minutes lang bago magprograma, dun tayo tumawag.
4: Pahirapan natin si Liza Aquino.
1: Pahirapan natin silang mag-budget ng oras. So kung kaya nyo po, tumawag na po ngayon pa lang, 104, pakiusap po tumawag na po sa'yo sa aming hotline para po mahaba-haba ang magiging pag-uusap at kwentuhan po natin dito sa area, no? But anyway, mag-happy birthday na rin tayo, huwag natin kakalimutan, partner. Tama
4: yes
1: ka, hindi ka fake news. Happy birthday po sa pinaka-pogi.
4: Yes.
1: Nating bayani.
4: Yes, pwede.
1: Napakaraming Jowa Bell sa kapanahunan. Nag-iisa ang Dr. Jose Rizal.
4: Si Paring Joe, si Ka Pepe. Ano pa ba yung mga tawag sa
1: ilang
4: kanya?
1: Ilang taon si Ka Pepe ngayon?
4: 165, 100 at ika-65 anibersaryo ng kanyang kaarawan.
1: Aba-aba. May kinalaman po doon na ating pag-uusapan.
4: Tama.
1: So without further ado, alamin na po natin ang ating Friday lesson.
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello, Attorney!
1: At dahil nga po birthday ni Ka Pepe today, pag-aralan po natin ngayon ang batas niya. Meron pala, Rizal Law, partner.
4: Nga, nagulat din ako, partner. Natuto rin ako na meron palang Rizal Law. Pero, partner, tignan din natin yung edad ng batas na ito. Ito ay R.A. 1425, ang baba ng number. 1425. Ipinasa siya, hindi ka maniniwala, partner, 70 years ago.
1: Oh,
4: 70,
1: okay.
4: Eksaktong 70 taon. June 12, 1956. So 70 years na itong batas na ito, last Friday, partner.
1: Mm-mm.
4: Pero ano bang nakapaloob dito?
1: Mm-mm.
4: Dito, partner, ay sinasabi yung batas na ito, nagtatakda, nire-require ang lahat ng eskwelahan o levels, pero particular sa college and university level na mag pag-aralan yung buhay, yung mga ginawa at yung dalawang sikat niyang nobela, yung Noli Metangere at El Filibusterismo. Mm-hmm. Bukod doon, dapat din lahat ng libraries ay mayroong sapat na kopya, hindi ni-specify kung ilan, sapat na kopya para magamit sa mga covered po nito, public and private schools, including their libraries, na dapat may sapat na kopya at dapat kasama yung Rizal sa curriculum. At kung kayo ay umabot ng kolehiyo, alam nyo po na merong required Rizal subjects tungkol sa kanyang buhay, tungkol sa kanyang mga nagawa, at tungkol din sa kanyang dalawang nobela, Noli Metangere at El Filibusteri.
1: Si social life posting, sorry. Oh,
4: bakit?
1: Naubo ako. Natawa ako, sabi niya, I hated this subject. Dahil sa prof ko. Ah,
4: ngayon, magugustuhan nyo na.
1: Oo, pero required talaga tayo na, kumbaga at least at some point in our lives, to actually read the novels.
4: Yes.
1: Kasi paborito kong linyahan niya, pag maraming tao, tapos nasisiksik ako, lagi sinasabi, Noli Metangere. Touch me not, guys. Mm-hmm. Lumayo kayo, distance tayo dito. Merong pandemya, mga ganun.
4: Pero may imamarites lang ako sa iyo, partner. Kasi ako rin, akala ko, dalawa lang yung nobela ni Rizal. Sabi ng historian na si Ambeto Campo, may pangatlo pala. Alam mo ba yon?
1: Ano?
4: Makamisa. At ito ay sinimulan niyang isulat, ni Kapepe sa Filipino, sa Tagalog.
1: Oh, di ba usually ang original language yun is Spanish?
4: Spanish. Di ba yung dalawa ay isinulat? Kaya nga Noli Metangere, El Filibusterismo.
1: Mm-mm.
4: At sinasabi din na nahirapan si Kapepe, sinubukan niya ulit, sinimulan niya in Spanish naman. Pero ito, nakamatay na. Kasi parang sinimulan niya 1891 to 1892.
1: Hindi
4: niya natapos. Pero yung kumbaga, hindi natin alam kung yun ang title ng third novel o yung first chapter lang. Kasi parang mga 24 pages lang yung natapos niya. Makamisa.
1: Okay.
4: Or yung translation, after mass, pagkatapos ng misa.
1: Okay, pero hindi natin alam ano ang plot nun, no?
4: Oo, pero based daw doon sa 24 pages, hindi ko pa rin po nababasa based sa historian kay Ambeto Campo, at meron siyang libro tungkol dito sa unfinished manuscript ni Jose Rizal, parang tungkol pa rin sa mga kaugalian nung panahon na yon, mga church practices, pero meron din patama doon sa mga, kumbaga, hindi kagandahang ginagawa ng mga praile.
1: Eto na nga, papunta na nga ako doon . Galing-galing mo, partner, kasi anong nasa, kasi we all know na sa ating pong bansa mayorya dito mga Katoliko.
4: Yan.
1: Alam naman po natin ang mga tema ng kanyang mga nobela ay rated SPG, strictong patnubay at gabay ang kailangan.
4: Actually, some would argue R18, partner.
1: Oo.
4: Kasi may rape, merong qualified seduction.
1: Oo.
4: Basahin nyo na lang po. Preview lang po yan.
1: Oo, pero yun nga kumbaga parang hindi lang po mga generic character yan. Kumbaga, alam mo may katungkulan sa simbahan ng mga ano. So, ano pong nakalagay sa batas sa kahit mga Catholic schools are required to actually teach the course?
4: Yes, partner. Oh. At kumbaga, tama ka, meron din nagmamarite sa atin, historical records, na itong batas na nagre-require na ituro si Rizal at yung kanyang mga works ay nagkaroon din ng strong opposition daw. Hindi natin alam, di pa tayo buhay pareho nun.
1: Oo.
4: Kasi ang principal authors nito, partner, walang iba, kundi dating Senator Claro M. Recto, the late, great Claro M. Recto, co-author niya, then Senator Jose Laurel. So mga bigatin ito, partner. Naging senador, kung di ako nagkakamali, itong same Jose Laurel, or baka anak siya nung naging kumbaga mga long line of political leaders in this country. So dito, partner, makikita na bagamat ganun, ang naging kompromiso, yung mga, kasi kung tutuusin, kung yung mga bata hindi sila makadistinguish between, kasi pag pinag-uusapan yung abuses partner ng mga priest, kasi matagal ng panahon 1890s yung under Spanish rule pa tayo, baka isipin nila, ganyan pala mga pare.
1: Hindi precisely. Ko, it's so why I asked the
4: kompromiso,
1: question.
4: Yung mga works tackling the abuses of the friars before mm-mm. ay doon na sa higher learning, sa college na ituturo.
1: Oh, okay.
4: Presumably, may sapat na discretion, may sapat na maturity na yung mga college students to distinguish na iba yung historical context noong kumbaga sinulat ni Rizal itong mga akda na ito.
1: Ano po, may parusa bang nakalagay sa batas kapag
4: gano'n? Wala, partner. Kumbaga ito ay requirement. Kasi
1: okay.
4: Ito ang maganda dito, partner. Maganda rin na may history itong ating batas kasi kasama, partner, doon sa kaniyang whereas clauses. Ito mm-hmm. yung tumalon.
1: Ito.
4: I mean, sabi niya, dahil daw sa panahon na yon, ha, partner, 1956 ito. Pakinggan mo kung applicable pa rin ngayong panahon na to. There is a need for a rededication to the ideals of freedom and nationalism.
1: Okay, so in a way we can still learn
4: partner.
1: Something from the novel kahit hindi
4: correct.
1: Na po natin nararanasan ng hindi na tayo sakop ng mga Kastila.
4: Correct.
1: So, meron ka pa rin dapat na makukuha doon diwa ng pagiging makabansa?
4: Makabansa.
1: Makabayan.
4: Lalo mm-hmm. na sa panahon, partner, mm-hmm. na ang debate saan man sa ating lipunan eh personality-based.
1: Mm-hmm.
4: So, nasa na po yung mga debate na may kinalaman
1: mm-hmm.
4: na makatutulong na makapag-aangat sa buhay ng ating bansa at ng ating mga mamamayan. So, ngayon, more than ever,
1: mm-mm.
4: kumbaga umaalingaw-ngaw ang kumbaga pinagbatayan nitong batas na ito nung panahon 1956. Ngayon 2026, 70 years later, partner, eh kailangan pa rin natin bigyang diin
1: mm-mm.
4: ang pagiging makabayan, pagiging makabansa.
1: Pero hindi nakalagay sa batas, sorry, I apologize kung hindi ko nakuha kanina to nung na-discuss mo na. Pero as early as what age ka dapat nakakabasa ng mga nobela niya? Dapat na
4: yung,
1: natuturo ito?
4: Dito merong kumbaga qualification. Yung unexpurgated versions. Yung kumbaga hindi na-edit, hindi na-sanitize, hindi na-sensor.
1: Mm.
4: Yes, pwede yung ituro sa kolehiyo.
1: Pero
4: kasi marami namang kumbaga maituturo tungkol sa buhay ni Rizal
1: mm-mm.
4: at sa kanyang mga akda na kumbaga maraming versions yan na accessible sa grade school. So dito kasi school. So ibig sabihin K to 12 sakop yan.
1: Mm-mm.
4: Hindi nga lang muna i-introduce yung kumbaga mas raw version ng translation ng kayo. At marami po maraming
1: translations
4: ang Noli Metangere. Isa na dyan yung mga sikat kay Jose Maria Sison. Hindi yata si Joma yun.
1: Oo nga, okay. Teka lang, napaisip
4: pero
1: ako eh.
4: Merong mga iba't iba pang mga kumbaga scholars, maraming literary figures na sinubukan na ring isalin yung kanyang mga nobela, itong dalawang nobela.
1: Alam mo, speaking of, alam niyo po itong mga nobela na to,
4: mm-hmm.
1: very alarming din to know na yung bumababa na po yung bilang ng mga mahilig magbasa. So maganda rin na may ganito po tayo ng mga panuntunan that, sorry for the term, that forces the kids to actually read something. Because sa panahon po ngayon, the kids don't really wanna read stuff, they wanna watch stuff. Alam mo yun, kailangan easily digestible na ang mga information, ang mga content. Hindi na nila kayang upuan ng isang libro, isang masterpiece gaya ng Noli Metangere.
4: May naririnig akong magandang mungkahi sa'yo, partner. Kasi nga, kung yan na ang ating panahon, kasi dito, wala pang internet, 1956, wala mm-hmm. pa rin mga audiobooks, walang mga
1: tama.
4: Video, walang mga short shorts, di ba? YouTube shorts
1: mm-hmm.
4: or YouTube longs.
1: Mm-hmm.
4: Baka panahon na din na magkaroon tayo ng mga Noli Metangere, El Fili, or even
1: audiobooks?
4: Mga, hindi. Kahit videos, partner. Kasi sabi mo, nandyan yung, kumbaga, nandyan yung headspace ng ating mga kabataan.
1: Mm-hmm.
4: So, bakit hindi natin sila salubungin doon? Kasi kung wala na talagang magbabasa nitong mga kapal na libro na to, baka dapat, kumbaga, gawin natin mas accessible, mas relatable, at mas...
1: Inapit kumbaga, natin sa audience ngayon.
4: Kasi, partner, sa ating karanasan din, sa pelikula, sa television, meron na rin mga adaptation.
1: And that is okay.
4: Yes, partner.
1: Dito sa Rizal Law, anong proseso kung gusto mong gumawa ng film adaptation?
4: Walang pinag-usapan.
1: Oh, okay.
4: Pero, kumbaga, hindi totally pinagbabawal. Kasi sinasabi dito, isama sa curriculum.
1: Mm-mm.
4: So, paano mo yan isasama sa curriculum ngayong, ano na ba sila ngayon, Gen Alpha, yung mga nasa eskwelahan?
1: Mm-mm.
4: So, paano mo ito gagawing current, gagawing, ano ba yan, mas kapanapanabik, yun ang hinahanap kong salita.
1: Oo,
4: na maiinganyo silang manood, matuto. Kasi yung iba, halimbawa, na gusto nila yung isang video, basahin ko kaya yung original na text. So baka meron pa akong higit na matutunan or
1: Mm-mm.
4: kung nabitin ka doon sa, kasi 3 minutes lang, eh kung kaya mo magbasa, kahit yan ay kumbaga printed on the screen,
1: Mm-mm.
4: pwede mo rin sigurong, kumbaga baka magka-interest yung mga bata.
1: Hindi, ito nga eh, sabi ni Zach Tolentino, Ma'am Liza, nagkaroon po ng comic style.
4: Ayun.
1: Ang Nolimitang
4: Ayun.
1: Mm-hmm. Where can we buy that? Ay, interesting. I wanna see it. Parang may mukha sila Padre Damaso, may mukha sila, di ba?
4: Kapitan Tiago, si Filosofo Tasio, Crisostomo Ibarra, Crispin Basilio, Sisa.
1: I remember, di ba ang Jamie, meron sila parang ginawa niya na modernized.
4: Oo, parang na, si Crisostomo at si Maria Clara.
1: Tama ba ako?
4: Tama ba?
1: At Ibarra. Oo, tama.
4: Oo.
1: May meron sila teleserye mm-hmm. doon eh. Parang mm-hmm. ang ganda rin na may mga ganyan tayo na mga movies or series.
4: And just recently, merong movie about Sisa
1: Mm-mm.
4: na may kaunting twist, kunyari daw nagpapanggap silang nasisiraan ang ulo, pero ang totoo sila ay espiya para sa revolusyon ng ating mga ng KKK partner.
1: 'Di ba? Ang dami nating pwedeng gawing mga content, yung hindi lang patay-patayan tsaka barilan lagi, o kaya yung mga tatlo ang kabit, ganun. Ha, mga ganun.
4: Partner,
1: meron
4: natatandaan ako nung ako ay nasa kolehiyo long
1: Mm-mm.
4: time ago. Yung Bayaning Third World
1: Mm-mm.
4: tungkol sa buhay ni Rizal, pero parang tumatawid yung mga characters from his novels in parang nakikipagdebate
1: sa modern world
4: doon sa kay Rizal mismo. Kumbaga mayroong kumbaga nagkakaroon ng nagbe-blur ano ba yung fictional, ano ba yung historical na buhay ni Rizal.
1: Ayun. So before we wrap up this discussion, talagang we made it in such a way na we'll dedicate a specific Mm-hmm. Minute of discussion dito po sa obra ng nag-iisa po natin, Pambansang Bayani. Pero paalala po natin, no, ito po mga nalaman ng kanyang mga libro ay talagang may kapupulutan tayo ng aral. Alam dapat natin yung mga bagay na dapat pinaglalaban natin, ano ang mali. Alam mo yun, parang matutupo tayo o magising po ulit sana ang diwa po natin.
4: Ano ba yung nilabanan ni Rizal, partner?
1: Makabayan.
4: Corruption?
1: Mm-mm.
4: Pang-aabuso sa kapangyarihan?
1: All kinds of abuse, partner.
4: Yes, partner. Ng mga nasa kapangyarihan.
1: Mm-mm.
4: So, hindi ba yan nag-re-ring?
1: Prile man yan o hindi.
4: Mm-mm.
1: Nasa simbahan man sila o nasa kongreso. Partner.
4: Pag nanakaw sa mahihirap, di ba?
1: We will learn something from
4: Mm-mm.
1: it. So,
4: meron at meron ka pa rin mapupulot.
1: Mm-mm. Let us all be like Rizal.
4: Mm-hmm.
1: You know, when we, I don't know, when we make decisions sa buhay po natin.
4: At alam natin
1: try
4: na
1: nating
4: yun na naging mitsa ng kanyang pagkabaril, 'di ba? In-execute siya, nahatulan, rightly or wrongly, na siya ay kinasuhan ng inciting to sedition, partner.
1: Mm-mm.
4: At dahil doon, tinanggap niya 'yon ng payapa, pero 'di ba? At 'yun yung naging mitsa ng revolusyon ng ating mga kababayan.
1: Tsaka siya yung ilan sa mga bayani po natin na walang ginamit na karahasan, partner.
4: Yan.
1: Utak ang ginamit niya para maipakita sa mga tao ang tunay na kondisyon natin sa ating bansa na hindi natin kailangan ng dahas, hindi mo kailangan ng mga EJK, ganun, para lang matuto ang mga tao or ano, may mga ibang paraan para po mabuhay ulit ang kumbaga parang pagiging makabayan po natin at makita natin anong mali at anong tama. So let's all be Josie Rizal, ganon. Magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala, mga kapamilya, at sa aming po pagbabalik ay ihahanay po natin ngayon ilan po sa mga balitang hatid na ating mga Radyo Patrol. Huwag po kayong bibitiyong, babalik po ang Hello
4: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
6: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga simptomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
11: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
15: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
16: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
4: Nagbabalik po ang tambalang Liza Aquino at Noel Del Prado. Tataga po tayo ng ilang mahalagang reports. Nananawagan ang grupo ng kabataan sa Office of the Ombudsman na maging patas ito sa pag-iimbestiga sa kaso ni Senator Joel Villanueva. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
17: Attorney Noel, nagtungo ang ilang miyembro ng grupong samahan ng progresibong kabataan sa labas ng Office of the Ombudsman para ipanawagang bilisan ang pagsasampa ng mga kaukulang kaso laban kay Senator Joel Villanueva. Kaugnayan ang mga aligasyon sa kanya na sangkot sa flood control scandal. Nangangambaan nila ang kanilang grupo na baka mapabayaan na ang investigasyon laban kay Villanueva dahil sa paglipat niya ng alyansa sa mayorya ng Senado gayong nauna nang napanggit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nalalapit ng mahinog ang investigasyon laban sa senador. Narito ang pahayag ng kanilang Secretary General.
18: Simpleng bumaliktad lang po si Joel Villanueva papunta sa Gatchalian Block, tila baga absuelto na siya sa kaso. Higit 2 linggo na po nung sinabi ni Ombudsman Remulla na ready na daw ang kaso laban kay Joel Villanueva. Pero hanggang ngayon po, wala pa rin po tayong naririnig na kahit anong aksyon mula sa Ombudsman.
17: Yan ang pahayag ni Pat Raca, ang Secretary General ng grupong SPARC. Umaasa silang hindi mahahaluan ng politika ang pagkakaso laban kay Villanueva para sa interes ng iilang publiko. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, Pangulo Marcos Jr. may paglilinaw sa mga umuugong na panibagong balasahan sa kanyang gabinete. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
19: Liza, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling magkaroon ng mas aktibong papel sa pamahalaan si dating DILG Secretary Benor Abalos Jr. pero hindi ito nangangahulugang magkakaroon ng balasahan sa kanyang mga gabinete. Sa panayam sa Kazan, Russia, sinabi ni Pangulong Marcos na matagal lang tumutulong si Abalos sa gobyerno kahit wala na ito sa pwesto, kaya bukas lang mabigyan ito ng opisya na tungkulin sa hinaharap. Gayunpaman, iginiit ng Pangulo na hindi kailangan may mapalitan o matanggan ng miyembro ng gabinete para mabigyang daan ang pagbabalik ni Abalos sa serbisyo publiko. Kontento anya siya sa kasalukuyang komposisyon ng kanyang gabinete dahil maayos ang pagtutulungan ng mga kalihim at patuloy nilang naipatutupad ang mga prioridad na programa ng administrasyon. Dahil dito, binigyang diin ni Pangulong Marcos na wala siyang nakikitang pangangailangan sa ngayon para magsagawa ng pagbabago sa komposisyon ng kanyang gabinete. Nauna nang umugong ang pagbabalik ni Abalos sa gabinete at humunayip na nanganib na estado ng posisyon ni Health Secretary Ted Herbosa at EILG Secretary John Vicremulla na nauna na rin itinanggi ng Malacanang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
4: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, PNP Chief Nartates, pinamamadali na ang dismissal proceedings laban sa police doctor na nangikil sa isang police applicant. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padienos. Marlene, magandang hapon.
20: Magandang hapon, Attorney at Liza. Pinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Meren Sunetatas Jr. ang agad ng pagkasagawa ng dismissal proceedings laban sa isang police doctor na arestado sa entrapment operation matapos naman ang mangihil ng 50,000 peso sa isang police applicant kapalit ng approval sa medical examination nito sa Legazpi, Albay. Ayon sa PNP, iniutos din ni General Nartates ang agarang pag-asampa ng kasong kriminal at administratibo laban sa naturang polis na may rangong police major at nakatalaga sa Regional Medical Unit 5. Bukod dito, pinaparepaso rin ng PNP Chief ang mga aplikasyon na nahawakan ng naturang polis upang matukoy kung may iba pa siyang nabiktima at kung may naging irregularidad sa mga nakaraang recruitment activities, habang naimbestigahan na rin kung may mas malawak pang sindikato sa likod ng umunoy extortion scheme. Gayun na Nartates, hindi nila kukonsentihin ang anumang o sinumang polis na umaabuso sa kanilang papangyarihan kasabay ng paghimok sa mga aplikante at kanilang pamilya na agad magsumbong sa mga otoridad kung may mag-aalok ng tulong sa recruitment kapalit ng pera dahil walaan nilang bayad ang anumang yugto ng recruitment process ng pambansang pulisya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang control, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
21: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta.
22: Huwag nang mag-atubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
4: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Parna, ang dami na natin dito sa ating YouTube Live.
1: Oo, partner, pero meron tayong natanggap po dito sa hotline,
4: yes,
1: po
4: partner,
1: natin sa Viber.
4: Unahin na natin yan.
1: Opo, mula po kay Mylene. Ask ko lang po if pwede po bang mag-claim for Magna Carta if yung bahay na nahulugan ng monthly amortization sa developer for 10 years ay na-foreclosed 5 years ago. May prescriptive period po ba ang pag-claim ng refund sa developer?
4: Ito, Mylene, sana nakikinig nga, pero sana rin maitawag mo kasi itong sinasabi mo, kasi ang tanong mo ay Magna Carta, pero ang batas na nakasasakop dito ay yung mas kilala sa tawag na Maseda Law. Ito yung Republic Act number 6552 na pinasa matagal na rin, 1972, September 14. Dito, ang short title niya, partner, ay Realty Installment Buyer Protection Act. At dito, ang sinasabi, nagbibigay ng dagdag na grace period para makabayad doon sa hindi nababayarang amortization. Ano yung mga requirements dito? Una, dapat installment ang bayad or yung payment scheme. At dapat nakapaghulog ka na for at least 2 years. So pasok ka dito dahil 10 years yon. Pero ito ang kailangan natin tanungin. Kasi sabi mo, 5 years ago na i-auction na. Tama ba ang basa ko? Na foreclosed
1: partner.
4: Oo, kasi karaniwan, kung yan ay napapublic auction na foreclosure, yun siguro na foreclose hanggang anong proseso natapos. Kasi normally, after foreclosure na ibenta sa isang auction sale, public auction partner, meron kang isang taon to...
1: Okay. Para mabawi mo pa.
4: Na pwede mong bayaran, okay, at para yan ay, kumbaga, maituloy. Pero kasi dito, sana meron kang karapatan noon na, kumbaga, ilipat yung iyong karapatan. Halimbawa, kung magkano na yung nabayaran mo, may sasalo ng iyong pagbili sa developer. Pero kasi nga, kulang tayo ng detalye, kaya mahirap po tayong manghula. So yun ang malinaw. Pasok, kasi installment, at more than, kumbaga, more than 2 years na siyang nagbabayad.
1: Okay.
4: Pero kasi yung batas, nagbibigay lang ng dagdag na palugit o grace period for every month. Kumbaga, 60 days na palugit, so 2 buwan lang yun, partner.
1: Lako.
4: Plus, 1 month for every year of installments na nakompleto niya. So, 5 years ago yung foreclosure sale. So, may hula po ako. Bate lamang po sa limitadong impormasyon na baka paso na yung inyong karapatan na gumawa ng remedyo. Kasi unang-una, yung nakabili niyan sa public auction, foreclosure sale, ay protected by law. Kasi innocent purchaser for value, partner. Dahil nga, kumbaga, nabigyan siya ng notice, nabigyan siya ng pagkakataon, and even 1 year redemption period. At kung hindi niya yun nakuha, siguro, ang mungkahay natin kay Maylin, tawag ka para alam namin yung dagdag na detalye, baka may masabi pa kaming maitutulong sa'yo.
1: So, Ms. Maylin, ang hotline po namin, 0919-278-3000.
4: Mm-hmm.
1: So, sana po yung makatawag po kayo para po... May mga nais po kayong linawin ay masagot po namin dito sa programa. Dako naman tayo ngayon dito sa ating pong live streamers partner, yung mga ka-juicy natin dito.
4: Yes.
1: Mga Rizalista.
4: Bumalik yung mga memories nila nang nag-aaral sila ng
1: nila.
4: Result subjects.
1: Ako, high school sa amin yun eh, yung El Filibusterismo at saka...
4: Kami, grade school, may tinuturo na tungkol kay Rizal sa buhay. Kasi hindi naman kailangan na yung Noli at Fili eh. So buhay niya, yung kanyang papel love sa revelasyon, love life, yes, kasama.
1: Yun, mahaba-haba yun. Isang buong sem yun, partner. Charot lang.
4: At yun yung nabasa ko sa comics.
1: Oo, oh,
4: si
1: diba?
4: Josephine Bracken,
1: diba?
4: Si Leonor Rivera.
1: Sino, pero sino pong nakatuluyan niya talaga?
4: Josephine Bracken. Kinasal sila sa dapitan, kundi ako bago siya na-execute, bago siya na-firing squad.
1: Josephine Bracken. Americana. Ang legal wife.
4: American ang kanyang nationality.
1: Talagang illegal. Hindi naman ang issue. Charot lang. Si LB Beduan nandito na, maganda hapon po, Miss Liza, Attorney Noel. Kinuha ko din po yan nung college days ko, Rizal course. Di ba lahat tayo dumaan pala talaga?
4: Yes.
1: Sa ano, kurso ng ganito po eh, Jose Rizal course. Si, ito si Yura Kekain.
4: Mm-hmm.
1: Sana may experience ulit natin yung kalibre ng public service ng mga highly renowned politicians of the past.
4: Amen.
1: Wala na tayong masagot
4: tayo
1: eh.
4: Pero,
1: pagdasal natin yan.
4: Isipin nyo sino ba naghahalal? Tayo rin po eh.
1: Oo nga, di kasalanan
4: so,
1: nyo.
4: So, dapat gustuhin natin, pilitin natin, ikampanya natin yung gusto talaga. Sa tingin natin ay talagang magagaling. At hindi lang basta magagaling, matitino rin.
1: Mm-mm. Si Akatolas, may question about kay Jose Rizal. Alin po ang authorized version ng mga novels? Tagalog or English?
4: Ang original po ay Spanish.
1: Mm-mm.
4: Pero yung... Kasi hindi naman po tayo, wala naman pong government agency na nagsasabi ito yung authorized at hindi authorized.
1: Mm-mm.
4: Karaniwan, malalaman nyo po ano yung magagaling na translation based doon sa mga review ng peers nitong mga translator. So marami po yan.
1: Mm-mm.
4: Ang natutunan ko ngayon, meron daw noong 1993 ang Cultural Center nag-produce, nag-produce, so government sponsored po ito ng mini series sa TV tungkol sa No Limit Angeri at
1: 1993?
4: Oh, 1 year old ka pa lang.
1: Oo.
4: Pero ibig sabihin, partner, nandyan yan sa archives ng CCP. So, pwede natin niyang hiramin.
1: Digitize, diba?
4: Oo. At lalo na, yung mga nakikinig ngayon, mga positions of power sa mga universities and schools, kasi government property po ito, pwede kayo makipag-ugnayan para yan ay maging available sa ating mga kabataan.
1: Oo. Meron pa tayo dito ngayon ay...
4: Sino ba nagsabi nun? Nakalimutan ko na. Nabasa ko siya kanina.
1: Oo.
4: Si Social Live Posting ba? Parang siya.
1: Binabalikan ko rin ngayon. Pero teka, sino pa man nandito? Si Miss Jessie, nandito na sa live stream po
4: partner.
1: Natin. Hello everyone.
4: Nandiyan na rin si Sarah C., si Bebe Pascua, si Bubbles, Yuri Keka, yung aga rin.
1: O tingnan mo, sabi ni Sarah C., parang gusto ko basahin ulit ang books ni Rizal. Diba? If you
4: good get, move.
1: If you have time, diba? Pwede nating isa-isahin yan ulit. Si Azzy, dadaanan niya talaga ulit. Pero kilala naman na niya si Jose Rizal dahil sa piso eh. Sabi ko, lagi mong hawak yan, anak. Siyan yung ating
4: bigyan mo pa siya ng maraming piso. Paalala, anak.
1: Yan. Ayan, si Jose Rizal. Partner, may katanungan po ang isa sa aking kabalin.
4: Yes, partner.
1: Si Arvin ng Pampanga ay nasa linya po natin ngayon. Ah. Meron po siyang katanungan.
4: Tungkol sa land property. Arvin, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney.
1: Hello po.
0: Hello po.
4: Yes, go ahead.
1: Ano po yung katanungan, sir? Go ahead.
0: Ganito po kasi yung tatay ko po may lupa na nasa sa kanya nakapangalan.
4: Okay.
0: Mm-hmm. Ngayon po, wala na po yung mama ko. Kasal po sila.
1: Wait lang, sir. Okay, ano po ibig sabihin ng wala na po, sir?
0: Patay na po yung mama
4: okay.
0: Ko.
4: Condolences right. Po.
0: Ngayon po, ang tanong ko po sana, kung pwede po bang may benta ng tatay ko yung lupa na hindi, anin po kami magkakapatid? Kung ilang magkakapatid po ang dapat pumirma sa ano para mabenta niya yun.
4: Natatandaan niyo po ba kailan kinasal ang inyong mga magulang?
0: Matagal na po eh. Mga 30 taon na po siguro.
4: 30 taon. Kasi ang mahalagang date ay 1988. August 1988. Sa tansya mo, partner, sa calculator.
0: Mas maaga pa po doon yung kasal.
4: Okay. Kasi noong kung wala silang prenup or antenuptial agreement, ang kanilang default na property relation, yung tinatawag nating conjugal partnership of gains. At ito yung medyo, kumbaga, tricky dito. Kasi doon, dapat yung dala-dala nila bilang mga personal properties nila, when they entered into the marriage, ay, kumbaga, mananatiling personal property at yung fruits, yung rents, yung appreciation in value, yun yung papasok sa kanilang conjugal property. Ganun pa man, same principle pa rin. Kasi, kailan ba namatay ang mama ninyo?
0: 5 taon pa lang po.
4: 5 taon. Ibig sabihin, at the point na namatay yung nanay ninyo, yung kanilang conjugal property, assuming na, ito kasi, di ba, yung conjugal property, kung meron silang parafernal or personal property, ihiwalay yon. Doon sa conjugal property muna, ay hahatiin sa dalawa, yung kalahati ay kay tatay, yung kalahati ay kay nanay, tapos tsaka mo ngayon ihahalo ulit yung parafernal property ni nanay na naiwan. At yung kabuuan na yon, yung half plus parafernal property, yan ang paghahatian ninyo kasama si tatay. Sabi mo, ilan kayo magkakapatid?
0: Anim.
4: So, anim plus one, kasi si tatay ay compulsory heir din ng inyong nanay. So, divided by 7 yan, yan ang shares ninyo sa mga ari-arian. Eh, hindi ko alam saan pumapatak yung lupa ni nanay. Yan ba ay acquired during their marriage? Ibig sabihin, kasama doon sa...
0: Minana po ng tatay ko.
4: Sa minana ng tatay ninyo?
0: Yes po.
4: O, ibig sabihin ay hindi yan papasok doon sa conjugal property. Kasi yan ay acquired through gratuitous title by inheritance. So...
0: Opo.
4: At kung acquired yan by inheritance, ibig sabihin ay kumbaga meron pa rin kayong interest dyan, Arvin, pero yung interest nyo dyan ay inchoate. Ano ibig sabihin nun? Expectancy at hindi pa tiyak. Kasi kung tutuusin, habang buhay si tatay, kanya yan, personal property niya yan, dahil hindi yan kasama sa naipundar nilang pinagsaluhan o yung conjugal property. So, mukha, batay lamang sa limitadong impormasyon, ay kumbaga kay tatay talaga yan at wala kayong karapatan dyan. Pero kung yun ay bahagi noong paghahatian ninyo bilang mana sa inyong nanay yan, meron kayong bawat isa sa inyo na magkakapatid may 1/7 share at may 1/7 right na pumirma, kumbaga dapat kunin ang inyong consent kung ibebenta yung lupa na yan. Pero kung sinasabi mo na mana ni tatay ay personal property ni tatay, malaya siyang gawin kung ano ang kanyang gusto. Arvin?
0: Po, salamat po.
4: Okay, maraming salamat din.
0: Ay, may tanong ba po ko?
4: Go ahead, go.
0: Yung titulo po kasi, damage siya.
4: Paano damage?
0: Opo. Ano po kayang magandang gawin para to?
4: Pero nababasa pa naman, Arvin.
0: Hindi na po eh. Kundi na lang po yung importanteng mababasa.
1: Paano pong damage, sir?
0: Yung mga sukat na lang po yung malinaw.
4: Okay, pero maganda pa rin na may nababasa pa rin dyan. Kasi Arvin, opo, hindi naman siya lost or completely destroyed. So kung tutuusin, kung gusto niya talaga, pwede naman kayong kumuha ng certified true copy. Pero hindi ako, kasi hindi naman tanong, kumbaga hindi legal question yung paano ipipreserve yung title. So kumbaga hindi pa naman siya lost. Kasi kung talaga wala na mabasa, lost na ang ang pagtingin dyan ng batas, in that case, pwede kayo mag-file ng petition for reissuance of the original owner's duplicate copy. Pero dahil hindi naman, parang hindi nyo kailangan sa ngayon.
0: Bali po, attorney, ang final, kaya pa rin pong ibenta yon ni Papa,
4: yes,
0: na wala kaming kailangan pirmahan.
4: Oo, batay lamang sa limitadong impormasyon, Arvin, na kasi hindi ko alam kung meron pang ibang detalye na makapagbibigay sa inyo ng karapataan mong kaya ko, Arvin, kasi hindi ko nakikita lahat ng dokumento. Baka mas mabuti, magkonsulta ka talaga sa abogado, dala-dala yung
1: lahat
4: mga dokumento
1: yan,
4: at kumbaga may dagdag pa kayong yun din, yung exact date ng kasal ng yung tatay at nanay at kung meron ba silang prenup or kasunduan bago sila nagpakasal na nagsasabi, hindi, absolute community kami kasi may iba yung legal analysis, yung evaluation ng inyong karapatan pag nag-iba po yung detalye at yung kumbaga ma-establish na facts under the circumstances po.
1: Okay po, sir.
0: Sige po, salamat po.
1: Salamat sir Arvin. Mimingit kayo po. Ayan ang ating kabalin sa Pampanga. Partners, sa ngayon po magbibigay-daan lang tayo sa ilang mga paalala. At sa ating pagbabalik, Dear Attorney,
4: kailangan ko lang mag-warm up.
1: Kailangan pang MMK na yung boses ko pa. Kaya pagbabasahin natin ang kanyang letter. Ito po ay letter na galing kay Abby. Baba na. So, Abby.
4: Dapat may special shout-out ka kay Tita Charo kasi parang ginagaya mo ang boses niya.
1: Tita Charo, ready na tayo sa mature roles. Kaya na natin yung ginagawa mo. Dear Charo.
4: Akala ko kay Tita Cory mo lang sinasabi yan.
1: Dear Charot. Ako ganun. But anyway, kung kayo po may mga katanungan, 15 minutes pa po ang aming pong programa, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po ang BBT. Yung babalik po ang hello.
4: Attorney.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basalagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Tanggal ang plema? Tigil ang
5: lang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
23: DZMM!
7: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
25: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
26: kailangan ng gabay na maaasahan.
25: Ako po si Master James Alejandro.
26: At ako naman po si Ate Nems Turla.
24: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
25: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
26: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
24: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
24: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
27: Hello, attorney. Sa DZMM.
24: Problemang legal? Bibigyang payo natin yan sa Dear Attorney. Dear Attorney.
1: Nagbabalik po ang Hello Attorney para po sa ating panibagong edisyon ng Dear Attorney. Dear Attorney, ako po si Abby, taga Bataan. Masaya na sana ako nang matanggap ako sa isang kumpanyang inaplayan ko. Isa na lamang sa mga hinihinging requirement ang barangay clearance bago ako makapagsimula sa aking trabaho. Agad akong nagtungo sa aming barangay upang mag-request ng clearance. Ngunit ikinagulat ko nang sabihin ng isang opisyal na hindi muna nila ito ipoproseso dahil may dati raw kaming hindi pagkakaunawaan. Sinubukan ko ipaliwanag na wala naman akong anumang kaso, reklamo o paglabag sa batas, ngunit nanindigan pa rin silang hindi muna nila ako bibigyan ng barangay clearance. Nag-alala na po ako dahil baka mawala ang oportunidad na ito kung hindi ko agad maisumite ang kanilang requirement. May karapatan po ba ang barangay na tumangging magbigay ng barangay clearance dahil lamang sa personal na alitan? Kahit wala naman akong kaso o anumang legal na paglabag. Iloko pala ito eh. Ano ang pupwede mong imungkahi sa kanya? Maraming salamat.
4: Okay. Sana ay nakikinig ka ngayon. Magandang hapon sa iyo, Abby ng Bataan. Abby, yung barangay clearance, una dapat linawin natin, iba yung barangay clearance sa barangay certificate.
1: Okay.
4: Okay, yung barangay clearance, kagaya nito, kailangan ni Abby sa kanyang employment, pre-employment na requirement. Yung barangay clearance goes into your character at goes into your kumbaga record ng pagiging law-abiding citizen sa barangay. Kasi nga, yung barangay, mayroon siyang barangay blotter na nakasulat doon lahat ng reklamo sa lahat ng mga magkakabarangay. So, dito, pag tinignan natin yung sample partner ng isang barangay clearance, makikita natin doon na ang nakasulat dyan, partner, ay yung this is to certify that, halimbawa, Abby is a law-abiding citizen and that there is no record of any complaint in our barangay blotter or dun sa records ng barangay. So kung tutuusin, batay lamang dun sa limitadong impormasyon na binigay ni Abby, walang dahilan ng barangay na hindi ibigay yan. At yan ay pwede niyang ireklamo.
1: Mm-mm.
4: Pero saan ka magrereklamo kung mali ang ginagawa ng barangay? Kasi nga, wini-withhold niya yung isang, kumbaga, requirement. Kumbaga, effectively binablock niya yung iyong opportunity for mm-hmm. employment. Ang sumbungan dyan, partner, ay doon sa sangguniang lungsod or sangguniang bayan. May isang committee ng barangay affairs, karaniwan, mm-hmm. na nangangasiwa sa mga reklamo sa barangay officials. Hindi kasi malinaw kung yung nagwi-withhold ay si kapitan mismo.
1: Mm-hmm.
4: Pero kung hindi naman si kapitan, isang step din, akyat mo kay kapitan.
1: Mm-hmm.
4: Kasi baka naman hindi alam ni kapitan na wini-withhold.
1: Oo,
4: na pinipersonal mm-hmm. ka. Kung
1: okay.
4: yung tao lang na in charge dun sa issuing ng clearance,
1: mm-hmm.
4: eh pwede mong ireklamo kay kapitan. Kasi bigyan mo ng pagkakataon, kasi siya yung highest official dyan. Siya yung local chief executive ng barangay.
1: Mm-hmm.
4: Pwede mo rin iangat doon. Pero ito, ang paalala natin lagi, paalala din lagi ng aking partner Liza, isulat mo mm-hmm. yung reklamo na yan o yung apela mo kay kapitan na bakit naman ako pinagkakaitan, ikarapatan ko naman kung ako ay talagang walang derogatory record. Kasi kung meron ka namang record,
1: mm-hmm.
4: pwede ka rin issue one, this is to certify, pero meron kang reklamo, 1, 2, 3, 4, or kahit isa lang yan, ang next step doon, partner, ipapatawag ka sa lupon. Kasi kung unresolved yung reklamo na yon, ipapatawag yung nagreklamo sa'yo, magkakaroon kayo ng pagkikita doon, mediation, conciliation, malay mo, baka maayos na doon, at pagkatapos doon, ma-issuean ka na rin ng barangay clearance. Pero kung walang reklamo laban sa'yo, walang legal na batayan, walang batayan sa katotohanan at sa batas, hindi ka pwedeng tanggihan ng barangay clearance, at yan ay pwede mong ireklamo.
1: Hindi ba sila parang nang-aabuso ng
4: yun,
1: kapangyarihan nila?
4: Pang-aabuso talaga yan ng kapangyarihan. Kung yung tao mismong in charge, yun ang nakaaway mo, kasi yun ang
1: grabe
4: tunog
1: na
4: sa akin, yun ang naintindihan ko na yung mismong nagwi-withhold ay siya mismo yung personal na nakaalitan niya. Pero kung hindi naman nagsampa ng kaso yun, hindi nagsampa ng reklamo, wala siyang dahilan. Kasi dapat, ang pinagbabatayan lang dito, partner, ay yung iyong barangay records. Pero ito pa.
1: Mm-mm.
4: Kasi minsan, hindi lang yung record. Minsan, partner, meron pang ibang mga requirements dyan. Halimbawa, ikaw ba talaga si Abby?
1: Mm-mm.
4: So, dapat meron ka rin government ID. At alam na natin, yun, pwede kang kumuha ng postal ID, etc., etc., yung mga madadali. Bukod, minsan, yung mga barangay, nagre-require din sila ng sedula or community tax certificate. So,
1: mm-hmm.
4: dapat, tiyakin mo rin, Abby, na kumpleto rin yung mga hinihingi sa yung requirements. Dagdag pa natin dyan. So, meron kang, kumbaga, ID, government ID. Number two, meron kang sedula. At number three, meron ka ring pambayad sa processing fee.
1: Mm-hmm.
4: Nung nasaliksik natin, between 50 pesos to 100 to 150 pesos, mura lang naman yan.
1: Okay.
4: So, kung hindi yun ang dahilan, hindi kakulang ng dokumento, talagang basta ayaw lang, yan, pwede mo ireklamo yan.
1: Oo. Ano kayang barangay to? Uy, Abby, baka kaya mo ipadala sa aming Viber number ang pangalan ng barangay at ako na po ang magdidiretso sa Department of Interior and Local
4: Government. Yes, may barangay affairs din, ang DILG.
1: I-send na po natin yan sa Viber number ni Secretary Remulla ng Masampulan. Ang barangay chairman na ito.
4: Mm-hmm.
1: Charo. Dear Charo, kaya ko na ang role mo. Chas. But anyway po, Miss Abby, kung kayo po may mga karagdagang katanungan po, no? Ipalitan na natin, partner.
4: Yan.
1: Yan. Ito ko. Ito, this is me. Ganitong tunugan tayo, partner.
4: It's you, Liza.
1: It is I. Babalik
4: hindi
1: na tayo sa aking
4: si
1: tunay na anyo.
4: Wilotsky. It's not you.
1: Pero ito po, Miss Abby, tawag kayo sa amin. Ah. Baka kaya nyo lang po magbigay ng karagdagang detalye. Seryoso po ako doon sa barangay. No? Para diretso po natin sa DILG. Dahil mukhang kung totoo naman po na dahil lang meron po kayong hindi pagkakaunawaan ay ayaw po kayong bigyan ng mahalagang dokumento, pwede po natin isumbong. At saka baka kaya nyo naman po kausapin yung kumpanya kung barangay clearance lang naman ang kulang mo.
4: Tsaka ang masakit
1: na
4: dito, partner,
1: papasukin ka na muna,
4: yung barangay clearance kasi karaniwan required siya for a police clearance. So, kumbaga, pag wala yan, ang daming matitinga na requirement.
1: Okay, ayun lang. Ang hirap naman nito. Balitaan niyo po kami, Miss Abby, ha? Gusto po namin malaman kung ano pong magiging update po dyan. At sana po, napanood ninyo among kahoy po ng aking attorney. At syempre, ipaalala ko, kailangan ko palang ipaalala pala. Wait lang, babalik ako. Pinapaalala po pala namin sa mga na limita, batay lamang po sa limitadong impormasyon ang mungkahing ibinigay po ni Attorney Noel Del Prado sa mga nais po pong maging letter sender dito po sa Dear Attorney, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Okay, balik na tayo.

0: Sinusubukan po natin kasi wala na tayo hanggang ngayon Linggo, ito na yung ating pagbati. It's me, Welotsky, nandyan din
1: si Vina Hermuino ay nandito na po sa ating pong live stream. Nakakalungkot na karamihan ng mga kabataan ngayon na hindi nakakilala mga bayani po natin at parang wala ng interest sa pag-aral po ng ating mga kasaysayan.
0: Yan lang ang malungkot.
1: Oo, totoo yan.
0: Si Rukayo, nandyan na rin.
1: Si Jericho Ferrer, happy Friday daw po and goodbye. Agad-agad, saglit lang, may 3 minutes pa kami dito. Sino pa man nandito? Si Nineth Kirihara, si Shaw Matthew, si Teresa Alianza, si Rina Lin Saborido. Thank you guys sa patuloy pong pagtangkilik sa aming pong programa.
0: Jericho Ferrer, nandiyan na rin, partner.
1: Si Jovit Calvario ay nasa live stream na po natin. Ang daming invested, surprisingly, sa ating result topic for today.
0: At dapat naman talaga. Mm-hmm.
1: Yun yung mga ages 40 and above, yung mga interesado. Napansin ko lang. Yung demographic part.
0: Aray.
1: Hindi, joke lang. Sabi lolo, grabe si Loizo.
0: Pero salamat. Si Loizo. Hindi mo sinabi 50 and above kasi aray din yun. Nice ko lang batiin. Mami Marilu Del Prado, Mami Marina Odulo, Mami Lorna Obilo, Mami Dule Acosar, Mami Perlita Jabrica, Mami Melin Havillonar, Mami Elsie Daddy Boy, Happy Father's Day. Attorney Carlo Kalingasan, Happy Father's Day din sa Sunday. Si Mami Ingrid Lau, Ate Elvi Olet Coring Pintes, Ate Baby Kuya Ferdy Alec at Grace Marquez, Lily at Engineer Ian Linchanco, Miss Ana Miguel, Tieta Chang Nati Jimenez, si Daddy Jose C, Happy Father's Day, ang aking father-in-law, partner. Mm-hmm. Siyempre, Tita Maria Dulce Orate, Tita Nona Damian, Tita Lino, Ann Emerald Penny, Tita Sol Maliari, Chari at Romel Patron, Ferdy at Cecil Jimenez, Mike at Janet Corosa, Dave at Annalie De Castro, Luigi at Jack Nunez, Happy Father's Day, Attorney Bonnie Granada, Attorney Arnel Magcalas. Sino pa ba? Attorney Jojo, Happy Father's Day. Lahat po ng tatay, Happy Father's Day din kay Zosimo Gasmin.
1: At syempre, hindi po natin kakalimutan, of course, dito ang ama ng kasaysayan po natin, Attorney Noel Del Prado. Happy Father's Day, partner!
0: Salamat. Akala ko, maraming... Happy Father's Day. Ah, walang anak si Jose Rizal, ha?
1: Yun ang alam mo. Nagmarites tayo doon. Yun ang alam mo. Yun ang alam mo. Bubulo ko sa'yo, mami. Hindi, joke lang. Baka ma fake news tayo doon. But again, Happy Father's Day,
0: salamat,
1: partner. Maraming salamat po sa pagiging ama. Sa lahat po ng mga kabataan po dito sa Hello Attorney. And thank you sa guidance mo sa amin. Ito pala. Happy Father's Day, partner. Maraming salamat.
0: Salamat.
1: Ako po si Liza Aquino. Nagpapaalala, hatid po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Go.
0: Tito Winnie Cordero.
1: Sa DZMM.
0: Action ngayon. Happy weekend. Happy result day.
1: Bye everyone.
2: Hello Attorney. Sa DZMM.

0: TZMM, kasapi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob ng 40 years noon ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, oras! Isang minuto makalipas ng alas dos.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: TZMM, balita ngayon!
3: Pagdiriwang ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal, sinabayan ang protesta sa UP Diliman laban sa bagong general education curriculum ng CHED. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
4: Pinili ng grupong General Education Movement o GEM, ilang guro at mag-aaral ng UP Diliman na gunitain ang 165th kaarawan ni Jose Rizal ngayong araw sa pamamagitan ng pagprotesta sa UP Diliman Palma Hall para kondenahin ang reframed General Education Curriculum component ng Commission on Higher Education o CHED. Ayon sa kanila, may itsipwera lamang nito ang mga asignaturang makabayan sa ilalim ng social sciences at humanities na taliwas-anila sa mga kabayanihang pinamalas ni Rizal para sa bayan.

0: kasaysayan na naging bahagi na ng kasaysayan. Giniit ng grupo na higit kailanman, mas kinakailangan ng mga kabataang mapag-aralan ang mga subjects tulad ng history, panitikan, filosofiya at iba pang natanggal sa bagong curriculum ngayong makabagong panahon, lalo't patuloy anilang inaanay ng kasinungalingan, maling impormasyon at kawalan ng pagpapahalaga sa kasaysayan para mapabuti ang sistemang pang-edukasyon ng bansa laban sa mga nais burahin ito sa kamalayan ng bayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Sa ibang balita, inihain sa Kamara ang panukalang pagpapalawig sa paternity leave. Narito kumpirmado, siguradong balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
2: Trisha, sa ilalim ng House Bill 9891 o Paternity and Parental Leave, palalawigin ang paternity leave mula sa 7 araw sa 105 days. Ayon kay Akbayan Party List Representative Shel Jokno, bukod sa pagkilala sa papel ng mga ama sa pagpapalaki ng anak, nais din itong isulong ang responsible parenthood at mapabuti ang paglaki ng bata lalo sa critical early stages sa pamamagitan ng mas matagal na presensya ng ama. Nakasaad din sa panukalan na ang babayarang paternity leave ay magiging 90 araw para sa pagsilang ng sanggol at 60 araw naman kapag nakaranas ng miscarriage o emergency termination ng pagbubuntis ng nanay. Magkakaroon din ng karagdagang 15 days na paid parental leave na maaaring gamitin ng tuloy-tuloy o hiwalay isang taon matapos makapanganak ang asawa. Din ni Jokno, hindi solo responsibilidad ng ina ang pag-aalaga at pagpapalaki sa bata, at kapag maisulong ang shared parenting ay mapalalakas ang gender equality, child development, family well-being at paglahok sa labor force. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Kapamilya, bukas na ang mga kwento ng klima short film competition ng Oscar M. Lopez Center para sa mga filmmaker na gustong gumawa ng 5-minutong pelikula gamit ang kanilang cellphone. Maaring magsumite ng entries hanggang July 15 kung saan hinihikayat ang mga kwento tungkol sa climate change at mga karanasan ng komunidad. May production grant at mentorship para sa mga mapipiling kalahok. Gayon din ang pagkakataong manalo ng cash prizes at maipakita ang pelikula sa mas malawak na audience. Para sa kumpletong detalye at mechanics, maaaring bisitahin ang opisyal na website ng OML's website.
3: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
4: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
5: Hello po! Hello! Mga ating mga kuyang, mga nining, mga tutoy! Isang hapon kay ganda, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na naman po ang tambalan. Ang programang handang umagapay, handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi rin bukas, kundi ngayon na. Ako po inyong nag-iisang dalaginting ng teleradyo, Tita Winnie Cordero.
6: Magandang hapon mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Aksyon Ngayon na maghahatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon at ito ang
5: Aksyon Ngayon! It's a Friday! Yes. Kahit na kanyo ano, weekend ngayon, tuloy-tuloy pa rin po tayo ng pagtanggap ng mga panawagan. Mm-hmm. Hindi po namin nakakalimutan yung mga ifa-follow up namin.
7: Basura.
5: Basura at saka tubig. Yung basura sa Dasmariñas, Cavite.
7: Barangay Victoria Reyes at iba't ibang mga purok nila.
5: Correct. At saka yung ating tubig.
7: Doon dyan sa San Jose del Monte naman.
5: Never give up.
7: Yeah. Na, kung saan na nagpa-file ng TRO, Las Piñas, or San Jose.
5: Meron silang
7: Meron, never give you up.
5: Never gonna give you

0: Bago. At tuloy-tuloy yan, ha? Hindi yan single episode.
1: Marami.
0: Marami.
1: Marami. Eh, kawawa lang yung rider kung hindi talaga tatanggapin ng recipient.
0: Yun nga eh.
1: Siya ang magbabayad nun.
0: Yes.
1: Pero, syempre, syempre pa, meron din naman mga riders na very assertive dahil alam nila, tinanggap nila yung order, eto ang pangalan, eto ang address, inyo ito.
0: Wala naman siya alam eh, siya tagal.
1: Right. At wala ng personal communication.
0: Totoo.
1: Ang mga yung merchant, yung restaurant,
0: seller,
1: pinag-orderan, pinag-orderan ng food, at yung rider, text-text
0: yes.
1: lang. Diba? How would they know kung totoong ang tao to?
0: And why would somebody do that?
1: Why?
0: I mean, kung ito ang nag-order, yung nanloko o manloko, ay paskan niya.
1: Ano I don't think, wala lang.
0: Wala lang?
1: Ewan ko ah, mamaya tanongin natin ang spokesperson ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ano ba nakukuha ng mga ganitong
0: ang
1: klase ng prank?
0: May gumana ba siya? May kinita ba siya? Ano?
1: Wala lang.
0: Ha?
1: Di ba pagka nagpa-prank, wala lang.
0: Sama ng ugali.
1: Oh, yun naman.
0: Ganon? Really inherently yeah. bad?
1: Because there be, may mga tao na natutuwa sa hindi kagandahang kasasapitan ng kanyang kapwa.
0: Ganon?
1: May ganon.
0: Oh, pitiful so, life. Wow.
1: Correct! At syempre, pagkatapos niyan, magbubukas pa rin po ang ating klinika sa Isten.
0: Ipagpatuloy natin yung pag-uusap natin tungkol sa kanunal. Yes. Okay. Alam mo?
1: May hindi tayo na-cover?
0: May hindi na-cover. Tapos, nakita ko sa aking aking messenger at yung official Facebook site natin, ang daming makatanungan. So, sabi ko, imbis na sagutin ko doon,
1: dito na lang,
0: ipagpatuloy ko, sinulat ko, kinopya ko ng iba, para alam ko paano i-address.
1: Okay.
0: Dahil yung mga concerns nila,
1: okay.
0: Okay,
1: sige. So, pagpapatuloy po ang Nunal discussion, sorry naman, Nunal discussion ng ating klinika sa Istrenta, baka meron pa ulit kayong mga katanungan na isipin at ipadala, syempre, sasagutin ni Doc Dennis
0: yes.
1: mamaya. At panghuli,
0: may panawagan tayo sa nawawalang kapatid.
1: Ayan, naku, iratsyada na po natin yan para matuloy na kahapon pa huyan ba dapat manawagan din natin na natapos. Dito lamang yan sa ating programang
0: Aksyon Ngayon!

0: litong-lito?
1: Gulong-gulo?
2: Gulong-gulo?
1: Pinagpapasapasahan?
2: Pinagpapasapasahan?
1: Pinapaasa?
3: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
4: Lumalapit nga po ang pamilya ni Princess Anne Macandili dahil nabibiktima po siya at ang kanyang pamilya ng fake delivery booking sa isang delivery app. Nagsimula ito, merong itong delivery app na ito may bear. Nagsimula nung Mayo 8, 2025 last year, tapos nasundan ng November, tapos December. Ay, talaga parang sunod-sunod, ano, tatlo beses.
5: Sa 2025.
4: Uh-huh. Nasa linya na nga natin si Princess Anne Macandili. Hello, asan ba? Hello? Hello, Princess?
5: Good afternoon, Princess.
6: Hello po.
4: Hi, Princess. Hi, Princess ba o Anne? How do we call you?
6: Anne na lang po.
4: Anne na lang. Okay. So, Anne, kwento mo ng bahagya itong nangyaring fake delivery booking nyo.
6: Noong May 8 po talaga, nag-umpisa po siya sa isang delivery app po. Hindi pa po siya yung tinutukoy ko. Pero parang once niya lang po ginawa yun sa app na yun. And then yung nakatanggap po nung booking na yun is yung kapitbahay namin. Okay lang po ba is magbanggit po ng...
4: Hindi, wag.
6: Wag be. Okay lang po.
5: Oh.
4: Wag be, wag natin banggitin yung app. Okay, sige.
6: Okay po. And then next po nun is doon na po siya nasunod-sunod kasi mukhang mahigpit po tong isang
4: delivery app
6: na to.
4: Ah, okay.
6: Opo, parang hindi po siya nag-a-allowed ng cash on delivery na sunod-sunod.
4: Okay.
6: Pero yung sa isa po kasi,

0: inaalaw po nila, kaya po ganito po yung nangyayari.
1: Ah, okay. So, darating sa inyo, na kayo daw ang nag-order, tama?
0: Nakalagay po kami sa note.
1: Saang
0: yung
1: note?
0: Yung name po namin.
2: Name.
0: Sa note po ng delivery app.
2: Name. Pati ang address sa iyo rin.
0: Yes po, nilagay po niya yung address namin. Kasi
2: tama naman
0: nakapunta po dun sa bahay namin.
2: Tama naman ang pangalan mo, kumpleto. First name, last name.
0: Yes po.
2: Wow.
1: Pero, bukod doon sa cellphone,
2: okay,
1: sa app na makikita yung mga pangalan nyo, di ba parang may resibo rin niyang nakakabit doon sa order?
2: Yung print out.
1: Oo.
2: At anong oras tumawag?
1: Kayo rin ba ang nakalagay?
0: Kasi po, sa app na to, is pwede ka pong gumawa ng account and then lalagay mo yung kahit kaninong name, gamit yung number mo, ganun, and then pwede rin nilang ilagay lang sa note. So, kahit po na hindi po kami yung nag-order, possible po na dun sa receipt is yung name po namin yung nakalagay.
2: Receipt name mo, pero yung number na nakasaad doon sa resibo, number ng...
0: Hindi po sa amin, opo.
2: Hindi sa inyo, di ba?
0: Balang ginagawa niya po, ini-inform niya po yung rider doon sa notes na tawagan si ganito, si ganyan, hanapin niyo
2: parang,
0: si ganito.
2: Parang ako ang nag-order para kay Princess Anne, ganon.
0: Opo, ganon po.
1: Pero si Princess Anne ang magbabayad.
2: Oo.
0: Yes po, naka-cash on delivery po yun lahat.
1: Oo, paano? Di binayaran niyo?
0: Yung iba po, ma'am, nung umpisa, inaabonohan pa po namin kasi nakakaawa po yung mga riders.
1: Oo.
0: Kasi sa lugar po namin, medyo malayo po yung puntahan and then mahirap yung daan.
1: Okay.
0: Kawawa naman po yung mga riders. So, yung iba po dun, inaabonohan namin hanggang sa dumating yung time na hindi na po namin kayang bayaran lahat. So, humihingi na lang po kami ng pasensya dun sa mga riders.
2: Pwede malaman anong range
1: kung
2: ng costing, magkakano lahat?
1: Magkakano ang singing?
0: 1K plus.
1: 1K plus. So, pagka maraming beses yan, edi syempre, malalaki rin yung amount.
2: Oo.
1: Ano? Okay, pagka hindi nyo mabayaran dahil madami na at saka malalaki na, anong sinasabi ng rider?
0: Yung iba po, alam nyo po yun, yung parang hindi pa talaga sila alis, mag-stay pa sila hanggang sa makancel na po nila yung order, pero yung iba hindi po kasi talaga makancel.
1: Okay.
0: Yung iba po nagagalit sila, baka daw may kagalitan kami, kaya ganun yung ginagawa sa amin.
1: Ganun.
0: Just wala po kaming idea.
1: Ah, okay. Sige. Nasa linya natin ang spokesperson ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, Princess, Anne, ha? Diyos sandali lang. Nakalock na po. Nakalock na. Nakalock na. Okay. Sige. Para hindi, nawala sa linya si Princess. Si Police Lieutenant Wallen May Arancillo, nasa linya po natin. Hello. Hello,
2: good afternoon.
1: Hello, Lieutenant.
3: Hello, Tita Winnie. Hello, Doc. Good afternoon,
2: yes,
3: po.
2: Good
3: afternoon din sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa ninyo.
1: Hindi na ho bago itong fake delivery booking, di ba, ma?
3: Yes po, ma. Marami na pong tayo nga tatanggap na reklamo regarding dyan po sa delivery scam, actually, yung na itatala natin dyan. And para sa kaalaman ng mga kababayan natin, ito nga po yung isang uri ng scam na kung saan itong mga cyber criminals po, ang pinaka-modus po nila ay nagpapadala sila ng order or nagkakaroon sila ng order sa mga application. And ito pong mga orders na ito ay kadalasan ginagamitan po nila ng mga pangalan, address o contact numbers man po. At hindi alam nung tao na ginagamit na pala po yung identity nila. And kadalasan po nabanggit kanina, sa pamamagitan po ito ng cash on delivery. Kung maitatanong man po bakit ito na gagawa, kadalasan nakikita natin dito po na pinakarason nila ay manloko, or makaabala man talaga dun sa mga biktima at manira ng reputasyon. Meron din pong nangongolekta ng karagdagang impormasyon. Ito po yung pinatry nila or pinapadeliver nila dun sa mismong address para makumpirma nila kung tama ba or active yung pangalan, address at kung contact number ng mga nabibiktimang ito po.
2: Ah, so the benefit dito, ma'am, is more of para confirmation. Walang walang financial benefit pa at this point, hindi pa.
3: Yes, Doc. Tama po kayo, Doc. Kasi meron din pong nakukuha yung mga information na ito sa mga previous transactions po nila. So, or meron man po silang mga link na pinagbigyan ng mga personal information po nila, Doc.
2: So it's just like a confirmation of profile, ganon. Parang
3: yes,
2: step
3: Doc.
2: Parang
3: and
2: step then, one.
1: For what? For
3: yes,
1: para saan, ma'am? Para saan ang information gathering?
2: Future crime?
3: Yes, Tita Winnie and Doc, para din po sa mga illegal online activities nila, since ma-confirm nila yung pangalan, number, address, pwede din nilang gawin yung tinatawag nating voice phishing or phishing scam, tatawagan nila na magpapanggap na bank representative at yung kanilang namang pupunteryahin is yung mga e-wallet or itong mga mobile banking na accounts ng mga mabibiktima. Wow. At talagang makapanloko at makakuha ng pera dun sa mismong mobile banking account.
2: So, anong paraan na para maprotektahan tayo, ma'am?
3: Yes po, Doc. Ang pinaka-importante talaga dyan is cyber hygiene. Protektahan natin yung ating mga accounts, yung devices natin. Mag two-factor authenticator tayo or multi-factor authenticator, gumamit tayo ng mga password and pins, wag tayong magbigay ng mga impormasyon, lalong-lalo na itong mga one-time pins sa kung sino-sino lang. And also po, mga financial information natin, wag din natin basta ibigay. Iwasan din natin magbigay po ng mga, kumbaga oversharing po ng information natin. Lalong-lalo na pag may mga links tayong nakikita, wag po tayong mag-fill out dun ng mga information natin, since yun po yung possible na dahilan kung bakit makukuhanan po yung mga identity and credentials po natin.
1: Balikan lang natin si Ann. Nandiyan ka pa. Ann, anong ginawa nyo para matigil itong mga delivery na ito?
0: Hindi pa rin po siya tumitigil.
1: Ay, hindi mo tumitigil?
0: Yes po, yung pinaka-recent po is noong June 6, may tumawag po sa akin na nag-deliver naman po ng sa bahay po ng partner ko.
1: Okay.
0: Pero ang ginawa po namin na solution is mag-airplane mode na lang po and then nagpalit po kami ng numbers namin magkakapatid.
1: Okay. After nung June 6 na fake or delivery?
0: Before pa po, nagpalit na po kami ng number pero nahanap niya pa rin po yung bago kong number.
1: Wow!
0: Yun po yung ginamit niya sa recent.
1: Naku, Lieutenant, bakit gano'n? Nahahanap at nahahanap pa rin sila.
3: Hindi kaya po kilala din nila kaya yung gumawa niyan, ma'am. And possible po, Tita Winnie, kasi na sana dina-activate nila yung mga accounts nila dun sa mga delivery app.
1: Ah.
3: And pwede din pong mag-report po sila sa amin dito sa PNP Anti-Cyber Crime Group or nearer sa police station po para makipag-ugnayan po tayo dun sa mismong app.
1: Okay.
3: And ma-inform sila na meron pong tamang activities na nagaganap sa account na ito po.
1: Okay. So, Ann, nag-complain na ba kayo? Nag-file na ba kayo ng complaint or report dito sa delivery app na ito?
0: Yes po, sa ACG po ng IMUS. Pero ang sabi po sa amin ng police is it might take months daw po or maybe year bago daw po magkaroon ng progress yung kaso.
1: Ay, Lieutenant, months, years. Totoo ba na ganun aabutin ang sagot sa reklamo?
3: Ma'am, ang ibig sabihin siguro niyan, Tita Winnie, na months or years pag nag-file na tayo ng case. Pero prior to that, marami pa po kasi tayong pwedeng gawin. Ito po yung pag-request natin na preservation of data doon po sa kung sino yung nag-transact or sino po yung nag-create ng account. Also po, pwede po tayong mag-apply ng cyber warrant para po implement natin doon sa mga delivery apps or anong platform naman po ito para malaman natin kung sino po yung nag-create ng account, sino yung talagang owner ng account. And yun po, Tita Winnie, by sa ganyan, marerequest din natin na for the activation ng account man yan para hindi na po gamitin yung kanilang pangalan.
1: Uh-oh.
3: And for future purposes, Tita Winnie, na meron silang pinanghahawakan na hindi talaga sila yun yung okay. gumagawa ng illegal online activities kita.
1: So, saan sila pupunta, Lieutenant? Eh, nagpunta daw sila sa ACG ng Cavite, sa Imus.
3: Okay. Pwede po yan, Tita Winnie, after this call po, tatawagan ko po yung Imus namin na PCRT po para tanungin kung ano po yung status ng case ni ma'am. Kasi po meron po talagang mga instances na pag nalaman po nila yung process, nagkakaroon po ng disadvantage kumbaga sa mga nabiktima. Pero Tita Winnie, ayan nga, hinihikayat namin yung mga victims po na talagang mag-report at mag-pursige po sa pagsampa ng aso para at least ma-stop natin yung mga illegal activities ng mga criminals na po ito.
1: Ay oo, kasi kung ito ay prelude sa isang mas grabing pwedeng mangyari, eh kailangan na talagang i-report ito at ipa-blotter at pa, para matrace kung sino ba itong taong ito na nang ginugulo ang buhay nila, Ann. Diba? Okay, so Ann, i-connect ka namin kay Lieutenant Arancillo para mabigay mo kung anong pangalan ng nakarehistro dun sa complaint sa ACG Imus para magabayan ka at matulungan na rin ang pagproseso doon sa kinakailangan para matigil na itong ginagawa sa inyo. Ann, okay lang?
0: Yes po, ma'am. Okay.
2: Pero
0: lang
2: gusto
0: po.
2: Ko tanungin kay Ann lang, may kaaway ka?
0: Wala naman pong maisip na kaaway.
2: Wala kang maisip na kaaway. Dahil ang alam ng ibang mga kaibigan ko na meron may-ari ng mga, sabihin natin, delivery app and everything, ang ginagawa daw ng minsan ay parang itong paggaganti daw ng kaaway or somebody.
1: Or kung hindi man ikaw, Ann, yung partner mo, a member of your family, meron bang nakaaway?
2: Meron ba kayong
0: hindi ko po suspecha? Alam, pero wala po akong idea. Yeah.
1: Sige, well, malalaman lang nila pag na-trace kung sino ang gumagawa nito. Nasabi ni Lieutenant Arancillo na matitrace naman. Mm-hmm. Diba, Lieutenant?
3: Yes. Yes, actually, ma-identify natin kung paano po na-create ng account.
1: Okay.
3: Pero kailangan po natin ng due process. Kaya hinihikayat natin si ma'am na mag-file po ng
2: formal complaint.
1: Very good. Yes, sige po. I-connect namin po kayong dalawa at magfa-follow up na lamang po kami, ha, ma'am?
0: Okay.
3: Yes po, Tito Winnie, anytime.
2: Thank you.
1: Maraming salamat. Yan po sila Princess Anne Macandili, ang biktima. Actually, Princess Anne Macandili and family.
2: Yes, diba? Partner.
1: Diba? At si Police Lieutenant Wallen May Arancillo, spokesperson ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Alam mo, ang ginagawa ko, halimbawa, sa mga apps, mga messaging apps, pag merong hindi ko kilala, hindi ko siya sinasagot.
2: Oo naman. Maski diba? Na mga calls.
1: Tapos, mapin. Pinipicturan ko. Pinapadala ko kay Jocelle. Oh. Yung taga-ay, grupo nila.
2: Para ma-verify.
1: Hindi. Para,
2: record.
1: Oo. I-record nila, investigate, at iba-block.
2: Diba? Eh, ang point ko is, lahat ng SIM natin ay dapat nakarehistro.
1: Right.
2: Ba't may mga nangyayaring ganito pa?
1: Bakit nga? Ayan. Naku, malalaman po natin ang follow-up dito sa tawag dito sa insidente ito. Samantala, sa ilang sandali po ay magbubukas na ang ating klinika sa East 30 at continuation na ang
2: Nunal.
1: Questions, padala nyo po sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo social media accounts. Pwede rin po magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
2: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 5671, 5672 or 5673.
1: Babalik po kami kasama ang Radyo Patrol dito lamang sa
2: Aksyon Ngayon!
4: Aksyon Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Mahalagang paalala, ang atrasin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol sa East 30. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 6:30. Una sa balita, una sa public service.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
11: Bukas na ang klinika sa...
1: Hindi pa pala. Hindi pa pala tayo magsisiklinika sa Estrenta. Ito pa pala muna. Balita ng Radyo Patrol, una sa Hanay, CIDG. Nakitaan ng inconsistencies ang pahayag ng mga atleta at coaching staff ng Ateneo Blue Eagles hinggil sa trahedya sa Dipakulao, Aurora. Naritong balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
12: Tita Winnie, matatagalan pa ang ginagawang investigasyon ng PNP-CIDG sa insidente ng pagkasawi ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipakulao, Aurora. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ito ay matapos na makitaan ng inconsistencies ang mga salaysay ng mga atleta at coaches ng Ateneo Blue Eagles, dahilan kung bakit hindi pa sila makakapagbigay ng komento sa ngayon.
13: Dito bitol kasi yung nangyari ang lahat. Ibang accounts ng players, ibang accounts ng coaches. Kasi ibang manage coaches, iba yung mga players nasa dagat, iba coaches nasa pampang. So, doon lang, kinukuha lang namin yung mga full details, tapos gagawa ka nila sa official detail.
12: Aminado si Remulla na may extend pa ng isang linggo ang investigasyon ng mga otoridad na layo ng isa-isahin ng busisiin ng mga investigador ang mga testimonya ng mga resource person na ipinatawag nito para tuklasin ang katotohanan. Samantala, bukod kay Coach Tab Baldwin, kabilang din sa mga humarap ngayon sa susubina ng CIDG, ang mga coaches sa sina M. Fernandez, Dian Castanos at iba pa, habang sa Webes na masusunod na linggo, napapadalhan ng subpoena si Ateneo de Manila University President Father Bob Yap. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Salamat sa iyo, Marlene Padiernos.
2: Umabot na sa higit 300 milyong peso, 300 milyong pisong halaga ng balikbayan boxes ang natenga sa mga pantalan dahil sa kapabayaan ng cargo firms. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Bureau of Customs, Radio Patrol, Steve Raz.
11: Aabot sa 330 million pesos ang alaga ng mga nakolektang bayad ng mga cargo forwarding firm na kinasuhan at kakasuhan ng Bureau of Customs matapos pabayaan ang mga balikbayan boxes ng mga overseas Filipino worker. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Limoseno, lumalabas na hindi nabayaran at hindi na rin nakakuha ng mga kumpanya ang mga kargamento pagdating sa Pilipinas, kaya naiwan ang mga container sa pantalan. Malino na may kapabayan ang ilang kumpanya dahil umano hindi nila inisikaso ang mga padalan na nagdulot ng matinding pagkalismaya sa mga OFW at kanila mga pamilya na matagal na naghihintay sa mga kahon. Nagsimula niya ang pagsusuri noong Oktubre ng nakaraang taon matapos dumagsa ang mga reklamo sa kanilang tanggapan sa ARTA maging sa social media. Tinawagan din si Limoseno sa mga pamilya at anak ng OFWs na gabayan ang kanilang mga mahal sa buhay sa pagpili ng lehitimong cargo forwarders at iwasan ang mga kumpanyang may kaso o nasa blacklist ng ahensya. Sa kabuuan sa umigit kumulang 42,000 na balikbayan boxes, kinaraya na sa 1,000 na lamang ang hindi pa naihatid sa mga kaanap ng OFW. Ipinaliwanag ng BOC na hindi nila maaaring papanagutin ang mga consolidators na nakabase sa ibang bansa dahil wala silang jurisdiction sa mga ito, pero tinitignan naman ang posibleng paggamit ng cybercrime law para matugis ang mga nasa abroad. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz.
1: Samantala, 86.7 million pesos na halaga ng kanina 300 million, 30. Diba?
2: Kanina 330 million pesos. Diba?
1: Ngayon naman, sa sibuyas, ha? Imported na sibuyas ang ipinasisira ng Department of Agriculture matapos na bigong makapasa sa food safety test.
2: Ooh.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City ni Radyo Patrol. Asan si Kelly Cordero? Yes, Kelly.
14: Tita Winnie, Doc Dennis, inuutos ng Department of Agriculture ang pagsira sa mahigit 650 metric tons ng inangkat na pulang sibuyas na naiwan sa Manila International Container Port matapos mapatunayan sa laboratory test na hindi na ito ligtas kainin at maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan. Ayon sa Bureau of Plant Industry, ang shipment ay binubuo ng 26 na container ng pulang sibuyas mula China na may kabuuang 72,215 na sako at tinatayang nagkakahalaga ng 86.7 million pesos. Sa sinagawang inspeksyon kasama ang Bureau of Customs, natuklasang matindi na ang pagkasira ng mga sibuyas dahil matagal itong naiwan sa pantalan. Lumabas sa pagsusuri na marami sa mga sibuyas ang tumutubo na, nabubulok, may single infestation, nagbago ang kulay at may matapang na mabahong amoy. Pinumpirma rin ng laboratory test na hindi na ito ligtas para sa pagkain, kaya inirekomenda ng BPI ang agarang pagsira sa buong shipment. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na mas mahalaga ang kaligtasan ng publiko kaysa sa halaga ng kargamento. Dagdag pa ng otoridad, bukod sa banta sa kalusugan, nagdudulot din ang mga naiwang imports ng problema sa operasyon ng pantalan at posibleng panganib ng kontaminasyon at pagdami ng teste. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Thank you, Kelly Cordero!
2: United Arab Emirates patuloy sa pag-aabot ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner.
15: Patuloy ang pagbibigay ng tulong ng United Arab Emirates sa Pilipinas sa mga naapektuhan ng lindol sa lalawigan ng Sarangani bilang bahagi ng kanilang agarang humanitarian response. Pinangunahan UAE, Ambassador to the Philippines, Mohamed Obaid Salim Katam Al-Zaabi, ang pamahagi ng 700 food packs at 500 galon ng malinis at inuming tubig sa mga naapektadong pamilya, katuwang ang lokal na otoridad. Ayon sa UAE, nakatakda rin ipamahagi ang sa kanilang relief operations ang mahigit 20,000 food packs at 20,000 na galon ng inuming tubig para matugunan ang pangangailangan ng mga residente at makatulong sa kanilang pagbangon mula sa pinsalang dulot ng lindol. Nagsagawa rin ng pagbisita sa mga apektadong lugar ang UAE Response Team para personal na masuri ang kalagayan at pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan. Ayon sa UAE, bahagi ang relief assistance sa kanilang pagpapatupad ng tungkulin na magbigay ng makataong tulong sa mga biktima ng kalidad sa iba't ibang bahagi ng mundo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Job Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Job Garner.
1: 29 persons deprived of liberty. So, pumailalim sa pre-parole at pre-executive clemency investigation sa Leyte Regional Prison bilang bahagi ng decongestion program ng pamahalaan. Balitang kumpirmada sigurado mula Maynila naman ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Yes, Bert.
11: Tita Winnie, sumalang sa pre-parole at pre-executive clemency investigation sa Leyte Regional Prison ng 29 na persons deprived of liberty o PDL. Layo nito na mapabilis ang pagproseso ng mga kwalipikadong PDL para sa posibleng parole o pagkakaloob ng executive clemency. Kabilang dito ang 2 mula sa maximum security camp, 8 sa medium security camp at 19 sa minimum security camp. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., bahagi ito ng patuloy na hakbang upang mabawasan ang siksikan sa mga tiitan at matiyak ang agaran at makatarungang pagpapalaya sa mga PDL na kwalipikado sa ilalim ng batas. Patuloy rin ang pagtupad ng ibang programa sa Leyte Regional Prison para sa rehabilitation at maayos na reintegration ng mga PDL sa lipunan kapag sila ay ganap ng nakalaya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMF.
2: Maraming salamat, Bert Dizon.
1: Ilan lamang yan sa mga importanteng balitang dapat nating malaman sa oras na ito. Marami pa tayong balitang matutunghayan mamayang alas 4 ng hapon sa Headline sa Hapon kasama si Tony Velasquez.
16: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMF, Radyo Patrol sa East 30. Aksyon ngayon!
1: Naku, napakaswerte naman po natin ngayon. Bago po tayo magka-klinika sa East 30, isisingit lamang po natin ang isang follow-up natin sa ating basura.
2: Dasmariñas, Cavite.
1: Yes, ang oras natin, Dok?
2: Ang oras natin, alas 2:40.
17: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Na tinatawagan natin ulit. Kaya habang tinatawagan natin, eh eto muna tayo, Doc. Sige.
2: Pwede naman tayo magbukas at magsara sandali.
1: Sige.
2: Okay lang yan.
16: Bukas na ang klinika sa East 30 sa Aksyon Ngayon!
2: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi bang kapagpakonsulta, ako ang kakampi nyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungan medikal.
1: Ayan, de, umpisahan na natin din sa mga natanggap mo mga tanong.
2: Ito na nga,
1: anong
2: unang tanong tungkol sa nunal. Doc, pag nasugatan ba, magiging cancer?
1: Ang nunal.
2: Yes. Dahil yun ang konsepto ng karamihan. Dahil parang hindi siya normal na balat dahil may kulay siya.
1: Okay.
2: So ang konsepto nila, pag natanggal o nasugatan, magiging cancer, magbabago ang anyo.
1: Kasi imamanipulate.
2: Parang ganon. Kasi okay, gagamutin mo siya at iba
1: okay
2: pa.
1: Okay.
2: Hindi. Hindi po siya magiging cancer. Kaso, ibang usapan, pag ang isang nunal dumugo, na hindi mo naman nabunggo o nasugatan.
1: Ayan. O, magpapatuloy natin ang usapang
2: yes
1: nunal. Nasa linya na po kasi natin para tumugon sa ating problema sa basura sa Dasmariñas, Cavite. To be specific, Barangay Victoria Reyes. Diba? Si Dasmariñas, Cavite Mayor Jenny Barsaga. Mayora, magandang hapon po, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Kasama po ninyo ngayon.
2: Good afternoon.
18: Hello, good afternoon po.
1: Yes, Mayor Jenny. Mayor,
18: yes po.
1: Eh, nabalitaan nyo na po ba yung problema sa basura dyan sa Barangay Victoria Reyes?
2: Yun medyo kabundok.
18: Opo, hello?
1: Opo,
18: nabalitaan ko na po. Sinabi po sa akin dun sa yung pong nireklamo po sa inyo.
1: Oo, ano kayang gagawin? Okay, number one, nakausap po kasi namin si Kapitan kahapon. At ang sabi niya, ang problema daw ay nasa inyo gawa ng yung mga truck daw ng basura, maraming truck na ang basura na, na sira, kaya hindi daw makakolekta.
2: Walang normal pattern daw, Mayor.
18: Yung ating pong bagong barangay captain, bago lang po kasi yun, namatay po yung dati nating barangay captain. But actually po, may regular tayong schedule ng pagtatapo ng basura, ay regular po ng paghapot ng basura.
1: Okay.
18: Dito po sa Victoria Reyes, nakataon po pagka nasira po yung ating truck, yun po, pinapasabi naman po yun. Kataon lang, yung ibang mga residente po natin doon, hindi maiwasan po na nilalabas pa rin po nila yung basura nila.
1: Kaya
18: pero
1: lang,
18: napapasabi po yung ating CESU, yung sa environment po natin, na humahakot po ng basura doon sa barangay.
1: Kaya lang may
18: yun. Ang inaano po nila ay yung location. Bali po nag-ano tayo ng dalawang location kasi ang barangay, doon po nila kasi pinapaano yung pagtapon ng basura dito sa isang location na to. Inaano po sa ratan kung madami, gawing dalawa para hindi po nakatambak doon. At nagpapaano rin po ako dyan, nagpapa-imbestiga kasi dito po sa barangay na to, nagtataka kung bakit ganun kadami po yung basura.
1: Totoo.
2: Yes.
18: Isang barangay lang po siya pero sobrang dami ng basura niya. Compare po sa malaki naming barangay.
2: Mm-hmm.
18: So, ang kailangan niya po is limang truck ng basura.
2: Lima?
18: Para alisin po yun. So, nagpapa-imbestiga po. Kinukumpir po natin sa limang barangay. At papacheck po natin. Bakit ganun? Baka meron pong illegal na nagdadala po ng basura doon para hakutin galing po sa ibang lugar. So, yun po yung pinaimbestigahan ko.
1: Ang kwento po nung residente na nag-reach out sa amin, Mayora, kasi daw umaabot ng buwan bago mahakot. Kaya gabundok talaga, Mayora, kung makikita nyo ang litrato. At saka, sa tagal po, meron ng mga maggots, yung basura. At saka, hindi lang po mga residential garbages.
2: Pati yung
1: kundi
2: sa market yata.
1: Sa palengke. Doon din. Malapit po ba yung, may malapit po bang palengke doon sa Victoria Reyes?
18: Hindi po. Ang barangay market lang po yun sa kanila. Parang barangay na palengke. Parang talipapa po yung tawag doon.
2: Oo.
18: Pero napakaliit po noon.
2: To create. Kung
18: compare nyo sa isang napakalaki na sinasabi nilang basurahan. At saka never po nagkaroon ng ganong kalaking ano po. At buwan. Never po kaming buwan na hindi magkahakot.
2: Kasi ang pagkasabi, Mayor, kasi parang nasira yung truck, tapos galing sa ibang purok ang mga basura, parang every 2 weeks, once
1: hindi,
2: lang daw. Galing sa basketball court dati.
1: Sa kabuuan po ng Barangay Victoria Reyes, yung ibang purok din niya, ganun ang problema. Bakit kaya nagkaganun, Mayora?
18: Kaya nga po yung investigahan namin,
1: sige,
18: check namin.
2: Kasi thank
18: po,
2: you.
18: Meron nga po kaming limang truck na yung ginamit namin dyan.
2: Katao,
18: bakit hindi maubos-ubos po yan? Kasi nga, malitang na barangay naman po yan. May mga mas malalaki pa kaming barangay dyan. Na actually po, parang isang truck lang yung naka-assign.
1: Uh-huh.
18: Kasi nga po, ang dami ng truck na naka-assign. Tapos hindi matapos. Yun po yung report.
1: Sige
18: kaya check din po namin kung,
2: yes,
18: may mga, kung saan po.
1: Sige, Mayora, okay. Una sa lahat.
18: Kasi po minsan, meron po silang iba dyan. Dati ho, meron na kaming nilinis dyan na isang bahay.
2: Mm-hmm.
18: Na ginagawa nila is kumukuha sila ng ibang basura tapos parang i-scrap po nila. Ganun. So, tapos ilalabas po nila. So, pinasarado na po namin yung, pinalinis na po namin yung bahay na yun.
1: At
18: yun nga ho. Tigahan ko po yan.
1: Okay.
18: Mayora, nagagawa na rin po kami ng meeting with the barangay,
1: okay,
18: na hindi dapat sa isang lugar lang yung
1: good
18: location ng pagtatambak po. Kailangan po i-separate natin yan 2 to 3 places para hindi po yung ganung kataas. Kasi po kung talagang buong barangay doon niya, isang araw po, talagang mataas po yun.
1: Yeah.
18: Nagkakataon nga po, yun nga yung sinasabi ko po na minsan nagpapasabi naman po yung aming truck na kung pwede niyo munang ilagay kasi nasira yung truck na naka-assign dyan.
1: I-re-assign
18: pa namin yung mga dump truck namin. Kaya
1: okay
18: po, yung iba talaga, minsan po,
2: Mayora,
18: ilalagay na po nila. Ayaw
1: right
18: na po nila sa bahay nila.
1: Right.
18: Kaya nagkakaroon po ng ganun.
1: Mayora, 2 things. Number one, very very peculiar po yung lugar ng tinatambakan ng basura kasi looban. Sa isang parang intersection siya ng
2: crossroad,
1: mga
2: eh
1: maliliit na streets. Siya yung gitna. Bakit doon? Sa at kung saan ang daming residenteng apektado, hindi lang po yung amoy, kundi sa kalinisan at kalusugan. At saka for...
18: Yung barangay po yun, halos residential po lahat talaga yun.
1: Right.
18: Kasi po, resettlement po yun eh. So, yung buong Victoria Reyes po yan, halos lahat, kahit saan man po ilagay dyan, puro residential po yan.
1: Okay.
18: Secondary and barangay road lang po meron tayo dyan.
2: Correct.
18: Kaya nga po, ang ano namin is, yun nga po, kausapin yung barangay,
1: okay,
18: na i-different ano po nila, location, hindi lang sa isa. Yung pag... pag-pick up po ng basura.
1: And then number two, for your consideration din, Mayora, pag ang sabi noong isang residente nga tumawag sa amin, pagka daw, bago daw makuha yung basura, sinesegregate pa muna nung basurero, nangangalakal pa. So, kaya matagal. So, we don't know. We would appreciate na mabigyan nyo po kami ng update pagkatapos po ng mga investigasyon ninyo, Mayora. Mga kailan po kaya kami pwedeng tumawag for updates?
18: Siguro after a week po.
1: After a week.
18: Bigyan ko kayo ng update.
2: Oh, thank you.
18: Yung pong pagkakalkal at pag-segregate po ng basura, may nagsabi po sa amin yan na merong yung mga helper po namin ng basura na sinesegregate doon po sa truck, not doon po sa location.
1: Ay, doon
18: ngayon,
1: po sa location.
18: Pinagbawal po namin yun na dahil nga po may nagsabi sa amin na may... Kasi bawal po yun eh.
2: Correct.
18: Hindi nyo pwedeng segregate mismo kahit doon sa truck. Sinesegregate po natin yan. Usually, sila. Sinesegregate po nila doon sa mismo sa landfill.
1: Sa site.
18: Kasi merong ano doon parang sa junk siya, parang
1: right,
18: ganun.
1: Right.
18: So, eto pong sinasabi nyo na sinesegregate. Sasama po namin sa investigation yan.
1: Please.
18: At yung mga employees po na kung ginagawa po talaga nila yan.
1: Sige, yes, sige. Yes. Mayora, tawag kami sa inyo next week, ha? Maraming salamat
2: Thank you, ma'am.
18: Okay po, maraming salamat po. Thank you.
1: Thank you. Yan po si Mayora Jenny Barzaga ng Dasmariñas, Cavite. Yan, papalak tayo next week at least.
2: Di ba?
1: Medyo.
2: Oh, may update tayo.
1: Meron na
2: pero
1: tayo.
2: Pero amazing. Even si Mayor was shocked na ganun kabundok ang ano, na considering na hindi ito ay purely residential, bakit
1: right,
2: umabot ng ganun ka-level?
1: Tsaka bakit parang tago
2: yes,
1: yung lugar ng Tambakan?
2: May point si Mayor, ha? It could be from other areas. May ginagawa ibang tao dyan.
1: Yeah.
2: That's why investigation is very important.
1: Ayun ako, teka lang, magpapatuloy lang kami. Sandali, meron pa ako isang commercial break. Huwag kayong aalis. Babalik tayo.
19: Action ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
21: Mmm, smells good.
22: Tikman natin.
23: Sarap! Yummy!
24: Everest Refrigerators.
21: Love?
24: Ano Everbest food mo in the world?
22: Of course! Yung ginawa natin together.
24: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
25: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
26: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
19: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Nasa linya natin si Madonna Robin para ipanawagan ang kanyang nawawalang kapatid na si Dennis Robin. Hello, Madonna.
3: Hello po.
1: Oo, Madonna. Si Dennis, June 14 pa nawawala. Paano siya nawala?
3: Nagising po kasi ako ng mga 10 p.m. sa bahay. Bukas po yung pinto. Wala na po yung kapatid ko. So, inintay ko po siya bago mag-umaga. Hanggang ngayon po, hindi pa po nauwi. Hindi ko po siya makontak. Kasi naiwan po yung tatlong cellphone sa bahay.
1: Saan-saan na kayo naghanap?
3: Nagpa-blocker na po. Tapos dito sa Lipan. Tapos nag-post na din po.
1: Okay, sige. Pinapakita natin ang litrato ni Dennis. Pero para sa mga nakikinig sa atin sa radyo, ano ba ang pagkakakilanlan ni Dennis Robin?
3: Ano po siya? Bakla po kasi siya.
1: Okay.
3: Habang buhok. Mabait po yun.
1: Meron ba siyang mga pagkakakilanlan? Nunal, pekas, peklat?
3: Wala.
1: Wala.
3: Wala po. Iba sa ano po.
1: Okay.
3: Mahaba ang buhok.
1: Mahaba ang buhok. Tapos,
2: ang tangkad niya, taas niya ay 5
1: foot
2: lang.
1: Mga 5 lang.
3: Opo, mga 5. Ano lang. Well, medyo mababa lang po siya.
2: Okay.
1: Okay. Wala naman siyang sakit?
2: Wala naman mental health issue?
3: Wala po. Wala, di po siya PWD.
2: Okay.
1: Okay, sige. So, sa mga nakakakilala po kay Dennis Robin, o di naman kaya, baka nakikinig sa, makaabot ito kay Dennis, hinahanap ka ng kaanak mo, umuwi ka na, ha? Saan pwedeng makipag-ugnayan, Madonna?
3: Madonna Robin po, at saka po yung Mary J. Robin po.
1: Okay. 0910-840-9233, tama?
3: Opo.
1: O kaya 0994-974-2874, tama?
3: Opo.
2: Okay, maaaring din tumawag sa aming DZMM Teleradio Hotline 8924-4101, local 5671-5672 or 5673.
1: Sige Madonna, sana mahanap na at makabalik sa inyo si Dennis ng ligtas at buo. Ingat kayo sa paghahanap, ha?
3: Salamat po.
1: Okay, thank you. Yan po si Madonna Robin, ang kapatid ni Dennis Robin, 37 years old. Tumulong po tayo sa paghahanap. Samantala, tayo pagpatuloy natin ang ating usapang nunal. So sabi mo kanina, Doc, nag-stop tayo doon sa pagdugo ng nunal.
2: Pag nabangga, pag nabdugo, walang problema. Hindi yan magiging cancer. Pero yung pag ang nunal natin ay sabihin natin, dumudugo ng kusa na hindi naman nagasgas, yun ang medyo papatingin natin.
1: Okay?
2: Or may mga katanungan din na akala nila, kasi first time, no? Nabuntis.
1: Okay.
2: Doc, bakit nagkakaroon ng pagbabago ng nunal ko? Buntis po ako ngayon, 6 months.
1: Okay.
2: Preemie, first time niyang mother. Sabi ko, totoo, normal.
1: Merong ganun.
2: Hormonal yan. Nagiging mas malaki, nagiging mas dark.
1: Or nadadagdagan.
2: Dahil, isa pa yung katanungan, Dok, totoo ba bakit dumadami ang nunal ko?
1: Kaya
2: sabi ko, ilang taon, ito medyo nag-chat kami ng medyo kamahabaan. Ay, sabi ko, mga 20 plus to 28 years old siya. Sabi ko, yes, dumadami ang nunal natin hanggang mga edad 40.
1: Pagkataos ng 40, wala
2: medyo
1: na.
2: Medyo titigil na siya. Okay. Yon, ang that area.
1: Nakakatatlong question yon na tayo.
2: Tapos yun, ay Dok, ang nunal ko may buhok, magiging cancer ba to?
1: Okay.
2: Hindi. Mas maganda pa nga yan . Dahil ibig sabihin, may alive na hair follicle under your nunal.

0: ng yes, Nunal.
1: Next!
0: And sabi niya, totoo bang? Ito, hindi naman ako nagkaroon ng Nunal dito sa ibang lugar na binabanggit niya.
1: Okay.
0: Okay? Sabi ko, totoo yan. Hindi naman lahat ng Nunal eh from birth.
1: Basta na lang tumutubo.
0: Yes.
1: Okay. And there's skin down there, you know.
0: At ito na nga, meron akong katanungan, no? Para mag-enjoy lang tayo, kasi baka kayo may karanasan, mga private parts, pwede rin magkanunal.
1: Ay, din sa pinapanood ko dyan na, ano, na nakilala yung ano, criminal.
0: Yun.
1: Sa nunal niya doon.
0: Dahil parang tattoo yan eh. Parang kanyang birthmark yan.
1: Dok, sarili. Yes. Merong nunal kasi na protruding.
0: Yes.
1: Ano ba yun?
0: Wala. Basta wala symmetrical. Yun. Remember yung ABCD natin. Pantay, yeah. Kalibat kanan, good ang border, hindi siya masyadong lumalaki. Ang pinaka-importante sa limang letra na binanggit natin, yes. A, B, C, D, E, ay E. E, yung pagbabago. Evolving. Evolving ang sukat, ang laki, at ang kulay. Yun ang ayaw natin.
1: Yun ang ayaw natin. Kailangan ipasuri ka agad. Thank you, Doc. Nasa TikTok at Facebook si Doc.
0: Yes, gamitin lang ating official username at Doc Dennis Official. Mag-like, mag-share, at magbigay ng inyong mga katanungan doon sa ating mga huntahang medikal.
1: At dahil Biyernes, magpapasalamat po kami sa mga katropa namin dito. Siyempre, ang aming executive producer na si Sheila Tubalinal.
0: Ang ating public service lead na si Paul Bea kasama si Aaron Abelado. At syempre, mga public service associate natin si Dan Cruz. At
1: ang researcher,
0: si CJ Pera.
1: At ang ating mga production associates na si Angelo Toribio,
0: Don Ray Gise,
1: Jorish Go,
0: Hannah Alquizar,
1: Joyce Mansay,
0: Jane Robles,
1: and
0: si Kyle Lomoxo.
1: Kyle ba tawag dyan?
0: Yes.
1: Kyle Lomoxo.
0: Yes.
1: Siyempre kasama rin natin ang tropa ng Radyo Patrol at ang tropa ng ating teleradyo. Thank you kay Pamela Vasquez.
0: At syempre ang mga kasama natin mula sa teleradyo booth.
1: Nandito na po si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang
0: Ako to, si Chiang Ami
1: Drama Today. Huwag kayong maglilipat. Kami naman po'y magbabalik ni Doc Dennis sa susunod na Lunes. Ako po, ang inyong Tita Winnie Cordero.
0: Ako ang inyong kapamilya, Doc Dennis.
1: Para sa
0: Aksyon Ngayon!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
3: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 2 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM.

0: Australia muling nagbuga ng abo ang bulkang Canlaon sa Negros Island. Unang naitala ang ash emission ng bulkan kaninang pasado alas 3:30 ng madaling araw at nasundan kaninang pasado ng alas 5:30 ng umaga. Umabot sa 300 metro ang taas ng usok na galing sa ash emission ng bulkan. Nananatili sa Alert Level 2 ang bulkang Canlaon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Sa ibang balita, naniniwala ang ilang dating mahistrado na hindi nararapat si Senator Francis Escudero na maging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito kumpirmado, siguradong balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
1: Trisha, ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, may naging issue manonoon kay Escudero hinggil sa interpretasyon sa salitang fourth writ kaya hindi nasimulan ang paglilitis kay VP Sara. Iginit ni Carpio na hindi dapat naantala o napapatagal ng presiding officer ang impeachment proceedings tulad ng anyay nangyari noong si Escudero pa ang Senate President. Binigyan din ng dating maestrado ng mahalagang papel ng presiding officer dahil nasa kanya ang kapangyarihang magpasya kung pagbibigyan o tatanggihan ng mga motion.
2: We should elect someone who has not favored the non-holding of the impeachment proceedings. We don't want a presiding officer who will say forthwith means hindi kaagad. So I think we should put somebody there who has not made that kind of a position.
1: Nauna ng linaw ng Korte Suprema na ang salitang forthwith ay nakadepende sa sitwasyon pero dapat nagawa sa loob ng mga tuwirang panahon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMF.
0: Maraming salamat, Steve Raz. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Malakihang protesta kontra katiwalian ikinasa ng ilang grupo sa June 28. Pangulong Marcos, positibong babalik na sa normal ang Senado sa ilalim ng liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian. At panukalang layong palawigin ang paternity leave inihain sa Kamara. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
3: DZMM Balita Ngayon!
4: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Happy weekend! Good afternoon!

0: to, si Chang Ami. Happy, happy Friday! Mga kapamilya, mga keserbisyo, tayo po ay June 19, 2026, araw po ng Biyernes. Happy ba ang weekend ninyo? Ang magiging weekend natin pare-pareho ay sana nga po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Chang Ami Perez po. Para sa programang Ako To, si Chang Ami. Samahan po ninyo ako hanggang alas 4 po ng hapon. Hello, hello sa mga Team Radyo, Team Bahay. Nakatutok sa kanilang radyo, 630 kHz sa AM band, sa Metro at Mega Manila. Magandang hapon din sa mga nakatutok naman sa online, sa YouTube at sa Facebook. At hello, hello din sa lahat ng ating mga kapamilya all over the world na nanonood sa The Filipino Channel at sa iWant. At para po sa pagpapatuloy ng ating Father's Day Special na yung buwan, sa ating pong Chang Ami Presents, o alam nyo na to dahil araw ng Biyernes, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang magulang at kanyang anak. At ang tanong, hanggang saan nga ba ang responsibilidad ng magulang sa kanyang anak? At obligasyon ba ng anak ang kanyang magulang? Paano kung mismong magulang mo ang naniningil ng lahat sa'yo, ano daw ang iyong gagawin? Ako mukhang marami na naman pong makaka-relate sa ating drama ngayong hapon. Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon. At mamaya ay makakasama po natin ang ating eksperto na si Coach Anton Reyes. Yes, siya po ang ating makakasama ngayong Friday afternoon. Ako to. Bago po ang inyong mga pa-shouted out, ay unahin na po natin ang pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Mga Pilipinong biktima ng illegal recruiter at nakakulong sa Russia, makakauwi na. Yan po ay ayon kay Pangulong Marcos Jr. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian!
1: Siyang aming inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakauwi na sa Pilipinas ang 24 na Pilipinong halos 9 na buwang nakulong sa Russia. Sa panayam sa Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na isa sa mga inilahad niya sa bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin ang kalagayan ng mga Pilipinong nakakulong sa Siberia na umano'y na biktima ng illegal recruiters at napadpad sa Russia. Ayon kay Pangulong Marcos, agad tumugon si Putin sa kanyang kahilingan at pinahintulutan ang pagpapalaya sa mga naturang Pilipino. Nakatakda na anya silang ipadeport at makabalik sa Pilipinas para makapiling muli ang kanilang mga pamilya. Pinasalamat naman ni Pangulong Marcos si President Putin at ang pamahalaan ng Russia sa kanilang tulong para magkaroon ng positibong resolusyon ang nasabing usapin. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Good afternoon sa mga nasa online sa ating YouTube at Facebook account. Nandiyan na si Christian Gatbunton. Present ako, Chang Ami, si Miguel Andre Mira at yung mga taga Surigao del Norte. Magandang hapon, happy weekend po sa inyo. God bless you too. Maulang Friday, Chang Ami. Kamusta ang mga Aminatics? Abangers na sa Chang Ami Presents. Ako, yung may mga nilabhan po at mga nakasampay. Ay baka ho biglang umulan dyan sa lugar ninyo. Ay silip-silipin po ninyo yung sinampay nyo, ha? Darwin Cabalan, 5806. At ang Cedillo Cabalan, Lirio Ryota Takeshi Family. Sa Barangay Katmon, Malabon City, good afternoon. Sabi niya, nako Chang Ami, pinaglaruan na naman tayo ng ulan dito sa amin, maulan pero umaaraw din, parang saglit lang yung ulan. Oo nga, si DZMM Teleradio version 2.0. Kaya mag-ingat, marami po ang may sakit ngayon. Uso-uso ang ubo at sipon. Oh, kaya mag-ingat po. Advance happy birthday naman sa Linggo kay Maestro Louie Ocampo na papunta na rin po siya sa pagiging station manager ng DZMM dahil lagi po yan nakatutok sa atin. Kung nasa Pilipinas man siya or nasa Australia, dun sa kanyang probinsya, ay lagi hong nakatutok yan si Maestro Louie Ocampo. Advance happy birthday, Sir Louie! At binabati rin natin ng good afternoon si Virgo Profogo, si Louie Basco. Nagre-relax. Uy, buti ka pa. Ano bang merienda mo dyan, Louie? Nang Valenzuela City. Tita Alicia Palomo, blessed Friday and happy Father's Day daw sa lahat ng mga minamahal nating tatay. Tama ba, Mayora Sheila, this Sunday na, no? Ang Father's Day. O baka ho yung iba sa inyo, makalimutan, napatiin ang inyong mga tatay, ha? Tita Cory Alejandro, God bless you too. Salamat po sa pagtutok araw-araw. Si Julius Bangalando ng North Caloocan City. Australia Garcia, nandyan na rin sa ating online. Si Josh Kyle Edip Official, Mami Ligaya Ching Tan. Sabi niya, happy Father's Day sa Sunday sa iyong tatay at sa iyong happy asawa, Chang Ami. Uy, salamat po. Siyempre, ang aking papa, binabati ko ng happy Father's Day. Ganun din ang aking kuya Alvin. Ang aking asawa na si Carlo. Papa Carlo, happy Father's Day. At sa lahat po ng mga kamag-anakan kong lalaki. O yan, para lahat na. Walang makalimutan, ano? Walang magtatampo. Happy Father's Day po sa inyo. Roberto Clemente, magandang hapon. Nona Damian. Si Tita Lina Ho. At lahat po ng mga tatay natin na laging nakatutok dito po sa DZMM, mabuhay po kayo. Salamat for being a good father, a good provider, a good leader sa inyo pong pamilya. God bless you, kayo pong lahat na minamahal nating mga tatay.

0: Oh, sabi ni Estrella Garcia, okay Chang, i-date natin ang ating mga mister. Oo, tama. I-date nyo. Oras po natin, 3:15. At sa ating pong pagbabalik, ang ating Chang Ami presents. Dito lang po, sa ako to, si Chang Ami. Sandali lamang.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Basta AM, DZMM!
5: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
1: Basta AM-MM!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
8: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa...
0: Ako to, si Chang Ami!
9: Pero bakit parang pasan mo ang daigdig kung makapagsalita ka?
10: Traitor ka! Tinraitor mo kami ng anak mo!
11: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
1: Chang Ami presents!
12: Chang Ami presents!

0: At para po sa ating Chang Ami Presents ngayong hapon, na pinamagatang Dagok. Sabi niya sa kanyang liham, "Dear Chang Ami, ako po ay si Denise. Ngayon ay 30 years old na at naninirahan kasama ang aking anak at mabait na asawa. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang kwento ng aking pagkabata hanggang sa bago ako makapag-asawa. Lumaki po ako sa mahirap na pamilya. Bagamat nag-iisa lang akong anak, hindi ko po naranasan na mahalin at ratuhin ng tama ng sarili kong ama. Hindi po kasi pasok sa tipikal na depinisyon ng tatay ang tatay ko. Kaya naman hindi ko po maiwasan na mainggit sa iba na biniyayaan ng matino, responsable at mabait na ama. Hindi ko po kasi lubos akalain na ang sisira po pala sa magandang kinabukasan ko ay ang sarili kong ama.
1: Berly! Berly!
2: Ruben! Ano ba? Tulog na yung mga kapitbahay. Hinaan mo naman yung boses mo.
1: Nasaan yung pera?
2: Anong pera? Ano ba? Wala kang binibigay sa akin.
1: Yung perang pinatabi ko, Perly!
2: Wala kang ang ipinatatabing pera, Ruben! Ang huling pera ko ay ipinambili ko na ng pagkain at baon ng anak mo. Anong perang pinagsasasabi mo dyan?
1: Nakakapingin ka naman, Perly! Huwag kang sinungaling dyan! Ilabas mo ang pera ko!
2: Anong ilalabas ko, Ruben? Eh, wala kang ang ibinibigay! Tatlong buwan ka nang walang trabaho, Ruben. Ni pambili nga ng sabon, wala kang maiabot. Tapos, ikaw pa tong may ganang maghanap sa akin ng pera? Ayos ka rin eh, no?
1: Ah, walang iyong buhay to. Tabi, umayos ka sa harapan ko, Perly. Okay, Rita.
2: Walang diya ka talaga, Ruben.
1: Miguel.
3: Tay.
1: Ay, naku.
3: Tay.
1: Nakakawin ka na.
3: Ano nangyayari?
1: Ay, naku.
3: Awad na po.
1: Ay, ikaw na bata ka.
3: Tumigil na po kayo.
1: Bata ka, halika nga rito. Ikaw siguro ko muna pera ko. No!
2: Bitawan mo yung anak ko, Ruben! Bitawan mo siya!
3: Aray ko na!
2: Huwag mo siyang saktan! Bitawan mo siya!
3: Nasasakal po ako!
2: Bitawan mo si Dennis!
1: Ayun po, wala na kayo na yung dulot na maganda sa buhay ko. Puro kayo pasakit, mga pabigat sa buhay ko. Makaalis na nga, mga buwisit!
2: Anak, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Saang banda? Anong masakit sa'yo ngayon?
3: Nay, ikaw po. Okay ka lang din ba? Oo. Sinaktan ka po ba ni tatay?
2: Anak, okay lang ako. Hindi ako nasaktan ng tatay mo. Pasensya ka na ha. Nakainom na naman ng tatay mo, kaya nagawa na naman niya to. Pagpasensya mo na lang anak ha. Hayaan mo. Matatapos din tayo sa ganitong sitwasyon.

Siyang ami, si tatay po yung tipong aalis ng bahay at uuwi ng lasing. Karaniwan na po sa bahay namin ang mga basag-basag na plato, baso at iba pang mga gamit sa bahay. Kinasanayan ko na rin po ang madalas niyang pag-amok at pananakit sa nanay ko na walang ibang ginawa kundi protektahan ako. Hindi ko po lubos akalain na may mas matindi pa palang gagawin si tatay nang magdalaga na ako.

0: Jeffrey, dito na ako. Ayun na kasi yung bahay namin eh. Salamat nga pala sa paghatid ah.
1: Nako, wala yung Denise. Ang akin lang, yung masiguro ko na save ka makauwi sa inyo.
0: Sus, napaka-OA naman nito. Anong masamang mangyayara sa akin? Ang lapit-lapit lang ng bahay namin sa campus. Anyway, ingat ka pa uwi ha.
1: Salamat ah. Basta Denise, hindi ako magsasawa na yatid sundo ka, okay? O sige na, mauna na ako.
0: Salamat ulit, Jeffrey. Ingat ka.

0: Ay, makapasok na nga sa bahay.
1: Bakit ngayon ka lang umuwi, Denise? Saan ka nang galing? At sino yung nagatid sa'yo? Ano yun? Boyfriend mo?
0: Tay, alas 5 pa lang po ng hapon. Tsaka kalalabas ko lang din po ng school.
1: Sa eskwela galing pero uuwing lumalandi? Ano yun? Ganun ba dapat yun, ha?
0: Tay, hindi po ako lumalandi. Si Jeffrey po yun. Kaklase ko, hindi ko siya boyfriend.
1: Hindi daw eh, kung magtingin na kayo, ang lalagkit. Siguro nagalaw ka na nun. Siguro ibinuka mo na yung binti mo sa kanya. At nagpagamit ka kaya ganun katitigan ng lokong yun.
0: Tay, pwede ba? Hindi po ako ganun. At mas lalo hindi ganun si Jeffrey.
1: Sige nga, Denise. Saan ka ba niya inaawakan, ha? Dito ba? Ha?
0: Tay,
1: dito? Sa dibdib mo?
0: Tay, bitawan niyo ko! Ano ba?
1: Wow! Juicy ka! Eh, baka naman dito, sa pagitan ng binti mo. Ganyan ba hawak niya?
0: Huwag mo akong hawakan, Tay! Nay!
1: Shhh! Na huwag mong gagawin yan kung ayaw mong puruhan ko yung nanay mo.
0: Tay, please. Huwag mo sa akin gawin to. Parang awa mo na, Tay. Huwag po.
1: Huwag ka mag-alala. Mas masasarapan ka sa gagawin ko kaysa sa ginagawa sa'yo ng boyfriend mo.
0: Huwag!

0: Sang Ami, yung araw na yon ang araw na sumira sa buhay ko. Opo, ginamit ako ng tatay ko. Parang nawalan po ako ng lakas na magsalita o magsumbong pa. Dahil sa isip ko noon ay wala nang saysay at huli na ang lahat. Hindi na po mababago ang katotohanan na nakuha ng tatay ko na ang pagkababae ko. Gayun din ang dignidad ko. Lumipas ang panahon at namuhay po ako na parang wala pong nangyari. Dahil sa takot na may gagawin siyang masama sa nanay ko. Hanggang sa...
1: Anak, mag-ingat ka sa abroad, ha? Tandaan mo, yung mga binaon mo mga vitamins, palagi mong iinumin. Wala ako doon para magpaalala sa'yo. At huwag mong kakalimutang magdasal sa Diyos. Kailangan mo yun kasi wala ako doon. Mag-isa ka lang.
2: Opo, Nay. Pero mag-iipon lang po ako doon, ha? At isasama na kita doon. Doon po sa abroad, wala nang mananakit sa atin. Konting tiis na lang, Nay, ha?
1: Sige. Kaawaan at gabayan ka nawa ng Diyos, anak. Mahal kita.
2: I love you, Nay. Aalis na po ako at baka maiwan ako ng eroplano.
1: Sige na. Sige na, sige na. Mag-ingat, anak. Naku, sobrang mamimiss talaga kita. Pero sige na. Bye, anak.
2: Bye, Nay.

0: Brian Cranston.
1: Welcome to Australia, Nanay! Sabi ko sa'yo, dadalhin kita rito eh.
2: Anak! Naku, anak! Naku! Miss na kita, anak! Sa wakas! Nasa wakas talaga, magkasama na tayo rito!
1: Nay, simula ngayon, wala nang mananakit sa'yo. Simula ngayon, wala nang maninigaw, magwawala at magmamaltrato sa'yo.
2: Naku anak, salamat talaga anak at nagsikap ka. Salamat, salamat kasi hindi mo ko kinalimutan.
1: Oh, wala yun Nay. Salamat din po sa paghihintay sa'kin ha.
2: Pero anak, paano na yung tatay mo?
1: Nay, sa ngayon, mag-focus ka sa pag-enjoy ng buhay mo, okay? Halika na at punta na tayo sa bahay. Handa na yung kwarto mo.

0: siyang Ami, hindi ko lubos akalaing matatapos ang lahat ng mga kalupitang sinapit ko sa aking tatay. Nagawa ko pa rin na matupad ang pangarap ko at makakuha ng magandang trabaho sa Australia. Pero ganun po talaga siguro, no? Parang mantsa na mahirap tanggalin o burahin ang mga dagok na idinulot ng tatay ko. Naaalala ko pa rin po kada oras at kada minuto ang mga ginawa niya sa akin. Kaya naman sa abot ng makakaya ko ay pilit kong iniiwasan na marinig ang anumang balita na manggagaling sa Pilipinas, lalo na kung ito'y tungkol sa tatay ko. Pero isang araw...
1: Nay, nakita niyo po ba yung blue na coat ko?
2: Okay, ate. Sige, salamat sa balita, ha. Babalikan kita kapag nakauwi na kami ni Denise.
1: Ha? Anong uuwi, Nay? Sino yun?
2: Anak, ang tatay mo.
1: Nay, yung coat ko, nakita mo po ba? Papasok na kasi ako, eh.
2: Anak, kailangan mo malaman ito.
1: Nay, hindi ko kilala yung sinasabi mo. Wala, tagal na akong walang tatay.
2: Anak, may stage 4 lung cancer ang tatay mo. Kailangan niya tayo.
1: Hindi niya tayo kailangan, Nay. At hindi rin natin siya kailangan. Ano ngayon kung may cancer siya? Ang tawag doon, Nay, karma. Matapos ang lahat ng mga kalupitan niya, deserve niya yun, Nay.
2: Anak, naiintindihan ko yung pinanggagalingan mo. Pero, hayaan din muna kitang mag-isip. Sabi ni Tita Rhea mo, may 5 buwan na lang daw ang buhay ng tatay mo. Pero kung ano man ang maging desisyon mo, sige, rerespetuhin ko.

0: Opo, Chang Ami. Stage 4 lung cancer. Ito lang pala ang makakapagpahina sa tatay ko. Ano po ba ang dapat kong maramdaman? Malulungkot po ba ako na mawawala na siya sa buhay namin? O magiging masaya dahil sa wakas ang mundo na ang nagpaparusa sa lahat ng mga kasamaan niya sa buhay namin ni Nanay? Sana po matulungan ninyo ako, Chang Ami, na makakuha ng desisyon na nararapat kong gawin sa sitwasyon ng pamilya namin ngayon. Ano po ba ang dapat kong gawin, Chang Ami? Kakayanin ko po ba na magpatawad? At paano din po ba ang magpatawad? Hanggang dito na lamang po muna, nakikinig, nagmamahal at sumusubaybay, Denise.
1: Chang Ami presents.
0: At yan po ang ating Chang Ami presents ngayong hapon. Gusto lamang po namin i-acknowledge ang mga boses sa likod ng ating drama ngayong hapon bilang si Jeffrey. Ito'y ginampanan ni Nico de la Cruz. Bilang si Nanay Pearly, si Amy Estareja. Bilang si Ruben, ay boses naman po ni Rodel Papazam Zamora. At ang ating letter sender na si Denise ay ginampanan naman ni Sweet Brienne Margin. Ito po ay sa panunulat ni Jessica Luna. At sa direksyon ni Hannah Alcuezar. Maraming salamat din sa ating technical director, Papa Benji Gilab. Ganon din po ang ating executive producer, Mayora Sheila Tubalinal. At ang ating pong overall in charge of production, Representative Franco Reyes. Mabigat, mahirap, masakit ang pinagdaanan po ng ating letter sender na si Denise. At sa ating pong pagbabalik ay makakasama natin ang ating relationship and behavior coach na si Coach Anton Reyes para bigyan po ng liwanag itong mga katanungan at sagot yung mga katanungan po ng ating letter sender. Sa pagbabalik po yan ng Ako To, si Chang Ami. Oras po muna natin, 3:34 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: si Chang Ami.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Basta AM, DZMM!
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Basta AM! MM!
7: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
11: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ako to, si Chang Ami.
7: Chang Ami presents.
0: Ako to, si

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon.

Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikalabing siyam na buwan ng Hunyo taong 2026. Atin po mga headlines sa hapon. Dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin, sumalang na sa investigasyon ng BNPCIDG. DILG nakakita ng inconsistencies o hindi pagkakatugma sa pahayag ng mga coach at mga player sa pagkamatay ni Rene Butterbonya at Divine Adili. Mga estudyante at guro ng Ateneo nag-walk out para manawagan ng hustisya sa pagkamatay ni Butterbonya at Adili. Higit 20 Pinoy na halos 1 taon nang nakadetene sa Russia makauwi na ng Pilipinas ayon kay Pangulong Marcos Jr. Lalaking ilang beses sumunong ng bastos ng 14 anyos na dalagita, sugatan sa pananaksak sa Maynila. At mga kapamilya, hanggang 10 pisong rollback sa diesel at kerosene inaasahan na sa susunod na linggo. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, nakitaan ng umano'y inconsistencies o hindi pagkakatugma sa mga pahayag ng ilang manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team at kanilang mga coach kaugnay ng pagkamatay ni Rene Butterbonya at Divine Adili sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na

0: magkakaiba ang mga salaysay ng mga manlalaro at coach na nasaksihan ang insidente mula sa iba-ibang lokasyon. Sinusuri rin ng mga investigador ang drone footage na maaaring magbigay linaw sa insidente. Ayon kay Secretary Remulla, parehong may drone si resigned Blue Eagles head coach Tab Baldwin at ang resort kung saan ginawa ang aktibidad. Sinabi naman ni Secretary Remulla na masyado pang maaga para matukoy kung may naging paglabag si Baldwin.
1: In the heat of it all kasi, yung nangyari ang lahat. Ibang accounts ng players, ibang accounts ng coaches. Kasi ibang vantage point, ito yung mga players nasa dagat, ibang coaches nasa pangkong. So, doon lang, kinukuha lang namin yung mga full details tapos gagawa kami ng attention detail.
0: Umarap na kanina si Baldwin at ilang pang opisyal ng Ateneo sa investigasyon ng PNPCIDG habang inaasahan na dadalo si Ateneo President Father Bobby Yap sa susunod na linggo. No show naman sa pagdinig ng National Bureau of Investigation si Ateneo de Manila University President Bobby Yap kaugnay ng pagkamatay ng kanilang dalawang student-athlete sa Aurora. Ayon sa NBI Homicide Division, hindi nakasipot si Father Yap dahil sa isinagawang graduation ceremonies ng Ateneo. Sa halip, ang mga abogado ni Father Yap ang tumugon sa subpoena ng NBI na saklaw ang mga dokumento mula sa paaralan na may kaugnayan sa investigasyon. Sinasabing isusumiti ni Father Yap ang mga kinakailangan dokumento sa susunod na linggo. Samantala, inilipat sa Lunes ang pagharap sa NBI ni dating Ateneo head coach Tab Baldwin matapos magpakita sa investigasyon ng CIDG. Isa pang assistant coach ng Ateneo Blue Eagles ang humarap sa NBI kaugnay ng investigasyon sa pagkasawi ng dalawang student-athletes. Balita mula sa NBI, hatid ni Raj Patrol, Jom Garner. Jom!
2: Huwag nito mugon sa subpoena ng National Bureau of Investigation si Ateneo Blue Eagles assistant coach Dean Castaño ngayong hapon. Hindi ang paunlak ng panayam sa media si Castaño, pero ayon sa abogado niya si Attorney Andrew Joshua Alcantara, dumutang sila sa NBI para ipapatid na handa ang kanyang kliyente na makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng kawanigan. Dagdag ng abogado, naisumite na rin sa NBI ang sworn affidavit na isumite rin nila sa CIDG.
3: Well, we came here today to submit our affidavit. Well, it's our way of also for him also to show that he's willing to cooperate with the authorities. So it's he actually submitted earlier the same affidavit to the CIDG. So regarding the facts of the case from his perspective, they're all there in his affidavit.
2: Una nang humarap sa NBI ngayong linggo, sina Ateneo Blue Eagles assistant coach Sandro Soriano kasama ang siyampang manlalaro na kukunan habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pagkalunod ng mga student-athlete na sina Rene Paterbonia at Divine Adili. Sa pinang sa mga manlalarong humarap sa NBI, sina team captain Jared Bahay, Ian Espinosa, Kyle Gambert, Joaquin Espina, Andrew Bongo, Alden Cainlet, third athlete, Malcolm Tyler at Sean Tuano. At yan, ang balikang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, ECMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Nagdaos naman ang walkout at candle lighting ang mga estudyante, guro at empleyado ng Ateneo de Manila University para ipanawagan ang katotohanan at pananagutan sa pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players. Balita mula sa Quezon City at ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
4: Tony, nagsagawa ng academic walkout at candle lighting ang mga estudyante, guro at empleyado ng Ateneo de Manila University ngayong gian bilang pakikidalamhati at pag-alala sa mga pumanaw na student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Jack Romero, presidente ng Sanggunian, layunin ng pagtitipon na ipakita ang pagkakaisa ng komunidad sa panawagan para sa katotohanan, justisya, malinaw na paliwanag at pananagutan kaugnay ng sinapit ng dalawang estudyante. Naniniwala rin ang mga mag-aaral na posible pang magkaroon ng pagbabago sa institusyon o sa liderato para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral.
5: Our call for really is for Ateneo to do better. We really believe that there can be change. So whether it's a change in leadership, kung kailangan man pong baguhin yung mga tao na nakaupo, or kung yung tao mismo na mga nakaupo ngayon from Father Bobby down to the directors, kung kailangan po talaga ng pagbabago. And the community is here to also help reform that kind of leadership.
4: Nananawagan din sila ng mas aktibong pakikilahok ng komunidad sa mga usaping may kinalaman sa campus safety at student welfare. Samantala, sa hiwalay na panawagan, hinikayat ng Ateneo Senior Alliance sa mga graduating students na magsuot ng black band sa kanang braso hanggang sa Linggo para ipakita ang sama-samang pagluluksa sa pagkamatay ng mga basketbolista. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Kelly Cordero, BZNF.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Oras po natin, 4:09.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Sa iba pa nating balita, itinanggi ni Senate President Sherwin Gajalian ang mga akusasyon ni Senador Alan Gayetano hinggil sa mga dahilan ng palit sa liderato sa Senado. Sa panayam sa DZMM, pinabulaanan ni Senator Gajalian ang pahayag na pagtatakpan umano ng bagong majority block ang katotohanan sa mga katiwalian sa flood control projects. Ayon kay Gajalian, magpapatuloy ang Blue Ribbon Committee investigation sakaling lumitaw ang mga bagong ebidensya o testigo. Una ng sinabi sa DZMM ni Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na hihingan na ng affidavit ang lahat ng testigo bago sumalang sa investigasyon.
7: Hindi natin naman pwedeng pupunta na lang ang isang tao doon, no? Ilang mga tao, tapos mag-aakusa kung sino-sino. So, importante na meron silang mga affidavit na isasubmit, duly notarized, at ito ang magiging basehan. At inibitahan naman itong mga 18 ex-bodyguards. Hmm. Pumunta sila sa building, no? Pero hindi naman pumunta at nag-attend nung hearing. Hmm. Kaya nakaka-insulto yon.
0: Itinanggi rin ni Gajalian ang paratang ni Cayetano na may halo manong politika ang pag-aalis o pag-alis sa kanya bilang Senate President para madaliin ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
7: Magdedepende yan sa ebidensyang ipapakita ng both sides. Jamas's way ang mga senator judges. Hindi sa pagpapalit ng liderato, hindi sa pagpapalit ng mayoria, manoria.
0: Handang humarap sa Senado ang 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zal Dico sakaling ipatawag ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senador Erwin Tulfo. Balita mula sa DOJ, hatin ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve!
8: Tony, pinawag na sinungaling ng abogado ng mga nagpakilalang bagman na si Levy Baligod, si Senator Erwin Tulfo, matapos ang umunay pahayag na hindi sila subibot sa imbitasyon ng Blue Ribbon Committee sa ugnay ng investigasyon sa manumalyang flood control project. Sa ambush interview sa DOJ, sinabi ni Baligod na handa silang harapin ang chairman ng komite na si Tulfo kung sila ipatawag sa investigasyon.
9: Nandoon kami, kanya lang sinabihan kami na the committee is just conducting a consultative meeting and therefore, ito ang sabi ha, and therefore you need not attend. Kaya nung sinabihan ako na you need not attend, nag-press con kami sa office ni Senator Padilla. Pero pagkatapos ng press con, nalaman ko na nandun pa rin sila, eh sabi ko, pupunta na lang kami sa session hall. Pagpunta namin, eh biglang in-adjourn naman ni Mr. Erwin Tulfo.
8: Nasa DOJ ngayong hapon si Baligod kasamang inang umunay bagman ni Zal Dico para manumpa sa kanilang counter affidavit na inihahain sa piskalya sa San Fernando City sa La Union. Kaugnay ito ng reklamong libel at cyber libel na inihahain ni Congressman Paulo Ortega matapos siya akusahang tumanggap ng mga paper bag at envelope na naglalaman ng pera na inihatid pa umano sa kanyang opisina. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Positibo si Pangulong Marcos Jr. na babalik na sa normal ang Senado sa ilalim ng liderato ni Senate President Sherwin Gajalian. Umaasa ang Pangulo na tupagin na ng Senado ang mga mahalagang panukala sa pamumuno ni Gajalian. Miyerkules, inihalal si Gajalian sa special session ng Senado bilang bagong Senate President matapos makakuha ng 13 boto. Nauna ng binati ng Malacanang si Gajalian nung mahalal siya as Senate President. Iginiit naman ang ilang grupo na hindi dapat ipagkatiwala kay Senador Chisa Escudero ang pagiging presiding officer sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Tindig Pilipinas co-convener Francis Aquino D. na bilang dating Senate President at presiding officer noong nakaraang taon, hindi inintindi ni Escudero ang kahulugan ng salitang forthwith sa ilalim ng konstitusyon kaugnay ng pag-usad ng impeachment. Giit ni D. masyadong makapangyarihan ang presiding officer kaya dapat pag-isipang mabuti ng mayorya kung sino ang itatalaga sa posisyon. Nauna nang sinabi ni Senate President Sherwin Gajalian na tatalakayin pa ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial.
10: kung siya talaga yung magiging presiding officer, he has to prove a lot of people wrong. Mas gugustuhin ko kung ibang miyembro ng mayorya sana yung gagawing presiding officer. Unique na kapangyarihan yung pagiging presiding officer na hindi ko talaga ini-entrust yan kay Senator Cheese.
0: Nanindigan ang dating hukom ng Korte Suprema na hindi dapat isama sa bilang ng mga boboto sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte ang mga itinuturing na legally disqualified, kabilang na umano dito si Senador Jingo Estrada na may kasong graft at plunder at sinuspindi na ng Sandigan Bayan. Paliwanag ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, dati nang may desisyon ng korte na hindi pwedeng gampanan ng isang public official na nasa preventive detention at walang inirecommend ng piyansa sa kaso ang mandato ng kanyang posisyon. Hindi naman masabi ni dating Justice Carpio kung makakaboto o hindi ang nagtatagong si Senador Bato de la Rosa na may ICC warrant of arrest.
11: Jingoy cannot, he will not be counted in determining the two-thirds. So bakit mo isama siya sa total number of who can vote when he has been suspended and he cannot vote? And when you say all of the members of the Senate, all those who are not otherwise disqualified by law.
0: Kumpiyansa naman si Pangulo Marcos Jr. sa kakayahan ni Senador Cheese Escudero na tumayong presiding officer sa Senate Impeachment Court. Balita mula sa Malacanang at ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
12: Tony, tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kayang pamunuan ni Senator Francis Escudero ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte kung siya ang magiging presiding officer ng Senado bilang impeachment court. Ito ang pahayag ng Pangulo sa harap ng mga kritisismo kay Escudero kaugnay ng posibleng paghawak nito sa paglilitis. Ayon kay Pangulo Marcos, opinion lang ang mga batikos at hindi ito dapat maging batayan sa kakayahan ni Escudero na pangunahan ang proseso at binigyang diin ang naging papel ni Escudero sa pagbalangkas ng mga panuntunang ginagamit ng Senado sa nakarang impeachment proceedings. Dagdag pa ni Pangulo Marcos, hindi rin may kakabit kay Escudero ang pagkakahinto ng nakarang impeachment trial dahil bunga ito na naging desisyon ng Korte Suprema at hindi ng anumang pagkukulang ng senador.
13: I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly.
12: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Pinaplansya na ng PNP ang ilalatag na seguridad para sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Balita pala sa Camp Grame at iniradio patrol Marlene Pajernos. Marlene.
14: Tony, ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Metates Jr., inaasahan na ang pagkakasara ng mga protesta ng iba't ibang grupo at layo nilang tiyaking hindi ito ahantong sa anumang insidente maglalagay sa panganib at karahasan. Bukod sa NCRPO, makakikilusin din ng PNP ang iba pang police units para matiyak ng seguridad kayusan sa lugar kasabay ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa Office of the Senate Sergeant at Arms para magkaroon ng iisang implementasyon ng seguridad sa loob at labas ng Senado. Hindi rin anya papayagang pumasok ang mga pulis sa loob ng Senado, maliban na lang kung sila ay tatawagin para tumugon sa anumang hindi inaasahang sitwasyon o emergency. Nagkaroon din ng kaparehong koordinasyon sa Sergeant at Arms ng Kamara hinggil dito na ipinapapanukala naman at i-coordinate sa mga pribadong abogado mula sa panig ng defensa at prosekusyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Mga kapamilya, ipinagdiriwang ngayong araw ang 165th kaarawan ng pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Kanina, inalayan ng bulaklak ang bantayog ni Rizal sa Luneta Park na dilaluhan ng kanyang mga kaanak at mga lokal na opisyal ng Maynila. Bukod sa Luneta, inalala rin ang okasyon sa Calamba, Laguna, the Pitan City sa Zamboanga del Norte, Malolos, Bulacan at sa iba pang monumento ni Rizal.
15: Ulat, panahon.
0: mga pamilya, posibleng bukas pumasok o sa Linggo ang binabantayang bagyo na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,850 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Taglay ang lakas ng hanging aabot sa
15: Philippines. This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Sakaling pumasok ito ng PAR, tatawagin itong Francisco na posibleng palalakasin ang habagat na magdadala naman ng pag-ulan sa bansa. At susunod, Alex Iyala, pasok na sa quarterfinals sa Berlin Open. At maya-maya sisilipin natin ang lagay ng trapiko. Napaka-traffic po ngayong araw na ito sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headline sa Hapon.
16: Tony Velasquez, Headline sa Hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
17: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Ang galing! Pangmatagalan!
19: Parang tayo lang han, no?
20: Everest Appliances.
18: Babe, ano ever best decision mo in life?
19: Siyempre, building a home with you.
20: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
21: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
16: Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
22: Hello, Attorney!
23: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
24: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
16: Hello, Attorney!
24: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline sa hapon!
0: Oras po natin, 4:22.
17: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Traffic Report! Traffic Report!
0: Napaka-traffic po kanina lang dinaanan ng inyong abang lingkod. Alamin natin kung ganun pa rin ho ba ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Quezon City. Mula kay Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly, ma-traffic na rin ba?
25: Tony, abiso sa mga motorista, may volume na ng mga sasakyan dito sa may CP Garcia Avenue northbound sa tapat ng Ateneo de Manila University. Luluwag ang traffic paglagpas ng Ateneo hanggang sa may Pansola Avenue. Pagdating sa may UP Town Center, magkakaroon ng moderate traffic dire-diretso hanggang Tandang Sora Avenue northbound. Banayad naman ang daloy ng traffic sa Luzon Avenue hanggang sa pagliko sa Congressional Avenue. Paalala sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Biyernes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 9 and 0 habang umiiral naman ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero! Mga kapamilya, bukas na sa mga motorista ang East Timawa Road Project sa Iloilo City na halos 2 taong natengga. Balita mula sa DPWH at Itinerary Patrol, Bert Dizon. Bert!
12: Tony, ayon kay DPWH na Secretary Vince Dizon na nagsagawa ng inspeksyon sa lugar natapos ng mas maaga ang muling konstruksyon sa kalsada na nagsimula noong Abril. Saklaw ng proyekto ang rehabilitasyon at paggagawa ng 477 meters na tatlong road sections at mga drainage structure na mahigit 49 milyon pesos ang halaga. Matatanda ang naabutan ni Secretary Dizon ang lubak-lubak at nakatengang kalsada sa harap ng isang paaralan ng mag-ocular inspection noong Abril. Ayon sa DPWH, naging prioridad ang pagpabilis ng proyekto matapos magreklamo ang mga residente at motorista dahil sa matagal na pagkaantala at matinding epekto sa trapiko sa lugar. Tiniyak din ng DPWH na magpapatuloy ang iba pang flood mitigation at drainage project sa Iloilo City para masolusyonan ang suliranin sa pagbaha at mapabuti ang imprestruktura sa lungsod. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! May inaasahang hanggang 10 pisong rollback sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Batay sa 4 na araw na kalakalan sa world market, 10 pesos kada litro ang ibinaba sa presyo ng diesel, 10 piso at 70 centimos naman sa kerosene, 6 pesos naman ang ibinaba ng presyo ng gasolina. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na posibleng magtuloy-tuloy ang rollback kung mananatili ang kapayapaan sa Middle East. At kung susunod sa pinirmahang Memorandum of Understanding ang Amerika at Iran, kabilang ang muling pagbubukas sa Strait of Hormuz. Wala pang naisa sa pinal na oil import agreement sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Sa panayam sa Russia, sinabi ni Pangulo Marcos Jr. na wala pang kontratang nilalagdaan ang dalawang bansa, pero iginiit na may mutual understanding o MU ang dalawang panig kaugnay ng kasunduan. Nilinaw rin ng Pangulo na ad hoc basis ang kasunduan kung saan aangkat lang ng langis ang Pilipinas sa Russia kung kinakailangan. Pinayagan na ni Russian President Vladimir Putin ang pagpapalaya sa 24 na Pilipinong siyam na buwan nang nakadetine sa Russia dahil sa issue sa immigration. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nakulong ang mga Pinoy na biktima ng mga illegal recruiter noong kalagitnaan ng 2025 sa Irkutsk. Binanggitan niya ni Putin sa kanilang bilateral meeting na walang naisang pangkaso laban sa mga Pinoy at hindi umano nito alam ang kanilang sitwasyon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., inalok ng Russia na makapagtrabaho ang mga naturang Pinoy pero pinili na nila na umuwi sa Pilipinas. Inanunsyo ng Pangulo na makakauwi na sa bansa ang mga nasabing Pinoy na nakatakda ng ipadeport. So datos ng Department of Foreign Affairs, aabot sa 15,000 Pilipino ang nasa Russia. Muling iginiit ni Senador Bongo na wala umano siyang kinalaman sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balita atin ni Rad Patrol Robert Maro. Kayo yung Robert!
12: Tony, nagsalita na si Senator Go kaugnay ng mga lumalabas na balita tungkol sa umano'y warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. Sa talumpati sa aktibidad sa Caloocan City, sinabi ng Senador na ipinagpapasadyos na lamang niya ang issue at nanindigang wala siyang dinabag na anumang batas ng tao at batas ng Diyos. Igrinitigo na ang buong buhay niya inilaan sa pagtatrabaho at paglilingkod sa mga Pilipino, lalo na sa mga mahihirap at binigyan diin na hindi naging bahagi ng kanyang mandato ang mga usaping pampulis.
1: Ulitin ko lang, police matters have never been part of my mandate. Hindi ko po trabaho yan. And I hope and pray na nalalangin po ako sa Panginoong Diyos na hindi po maging mapolitika itong issue hinggil sa ICC na sinasabi nilang warrant laban sa akin.
12: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Sugatan ng 21 taong gulang na lalaki matapos saksakin ang ama ng 14 anyos na dalagitang paulit-ulit umano nitong binabastos sa San Andres, Bukid, Maynila. Nakaupo sa tapat ng tindahan at nakikipagkwentuhan sa ilang kapitbahay ang biktima nang biglang lapitan at saksakin ng suspect. Ayon sa suspect, paulit-ulit nang inirereklamo sa barangay ang biktima pero patuloy pa rin umano sa pambabastos sa kanyang anak. Inamin naman ang ina ng biktima na gumagamit ng illegal na droga ang anak. Pero itinanggi ang aligasyon na binastos ang dalagitang anak ng suspect. inaprubahan na ng UAAP Board of Trustees at ang rekomendasyon na pagbawalan muna sa liga ang coaching staff ng Ateneo de Manila University na nasa Dipakulao, Aurora nang mangyari ang pagkalunod ng dalawang manlalaro noong June 8. Inirekomenda ng Board of Managing Directors na ang naturang hakbang habang nagpapatuloy ang investigasyon ng iba-ibang panig sa insidente. Dahil dito, bawal munang lumahok ang mga naturang individual sa anumang aktibidad ng UAAP. Ayon sa Liga, layo nitong mapreserba ang integridad ng investigasyon at matiyak ang full transparency at due process. Mga kapamilya, dalawang araw bago ang Father's Day, inihain sa Kamara ang panukalang pagpapalawig sa paternity leave. Sa ilalim ng House Bill 9891 o Paternity and Parental Leave, mula sa 7 araw ay palalawigin sa 105 days ang paternity leave. Ang sabi ni Akbayan Party List Representative Shell Jocno, bukod sa pagkilala sa papel ng mga ama sa pagpapalaki ng anak, layon din itong isulong ang responsible parenthood at mapabuti ang paglaki ng bata, lalo na sa critical early stages, sa pamamagitan ng mas matagal na presensya ng ama. Binigyan din ni Congressman Jocno na hindi solong responsibilidad ng ina ang pag-aalaga at pagpapalaki sa bata. Sa sports, kasado na ang tapatan ni na Filipina tennis star Alex Ziala at si Elena Svitolina ng Ukraine sa quarterfinals ng Berlin Open mamayang alas 11:30 ng gabi, oras dito sa Pilipinas. Nakuha ng world number 35 na si Ziala ang ticket sa quarterfinals matapos gulatin at patumbahin ang world number 2 na si Elena Rybakina sa round of 16 sa score na 7-5-6-4. Habang dinomina naman ni Svitolina si Eva Lis na Germany sa score na 6-3-6-2. Sakaling manalo sa quarterfinals, makakatapat ni Ayala ang mananalo sa pagtutuos ni na world number 13, Linda Noskova at world number 142, Paula Badosa. At yan ang headlines sa hapon na papanood ang DZMM Teleradio sa cable at sa bayan din na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes, happy weekend! Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
16: Tony Velasquez, headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: Oras 31 makalipas ang alas 4.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Zoom Take Mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Friday. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Diba? Thank God it's Friday.
2: Mukhang magandang ngiti natin ngayong Friday dahil next week.
1: Ano? Magkano ba yan?
2: Ay, sasalubungin tayo ng tantara!
1: Magkano?
2: Posam.
1: Ay.
2: Diesel, posam. Etneb yata peso? Sana. Hindi, hindi etneb.
1: 6 pesos yata. Ay,
2: tama. Desyam.
1: Ah, siya?
2: 9.
1: Sa gasolina.
2: Oh. Yan. Maganda-ganda yan.
1: Good news, ha? Wala na tayong good news na stinger. Good news.
2: good news.
1: Yeah. Di ba?
2: And then dati pag ganyan yun, yung kay Kaba, ang galing mo!
1: Sinisigaw ni Pedro. Pag lulugulugo ka kapag Lunes, kasi naku, tataas na naman ang presyo.
2: Oo. Eh tapos yung tanki mo, oro de peligro.
1: Nako po. Alam mo, kakamadali. Hindi ko alam kung saan ko naiwan yung mga cellphone ko. Kakamadali. Eh kasi...
2: Para kayong anak ko. Napakamalilimutin. Sabi ko, mabuti nung nakakalimutan asawa mo.
1: Ay, gibabatiin pa naman natin kasi bago ako pumunta dito, may mga bisita dun
2: baka
1: sa...
2: Naman, akala ko, baka naman si Maria na naman babatiin mo, tapos na yun.
1: Hindi, may... Alam mo, hindi nga nagparamdum.
2: Ah, ganun.
1: Parang gusto ko bawiin yung happy birthday kahapon.
2: Eh. Ah, ganun. Ay, diba, binabawi na yun, Marian.
1: Ito na nga kasi... Sabi ko, naku, babatiin ko pa. Nangako pa naman ako kasi bago ako pumunta dito, sabi ko, naku, sige, babatiin ko kayo. Kasi doon sa PCMC office, may mga bisita, mga 12 years old na estudyante.
2: Okay.
1: Curious sila sa mga, paano ba yung TV, yung radio, tsaka yung online na ngayon. Sabi ko, look, I will greet you on air when I transfer on the other side. Kasi mga English-Englishero itong mga to.
2: Uy!
1: Oy, nakikinig sila. Tapos ngayon, nakikinig sila at hinihintay nga daw nila na babatiin ko sila. Oh, ayan. Happy listening to Maddie, Danny, and Isa. Isa with a Y. Pinispell out pa niya. Sabi ko, hindi na natin makikita yung spelling kasi nasa radyo tayo. Ayan, si Isa.
2: Oh, binabati ko rin. Papabati yung binanggit ko kanina, yung anak ko. Yung malilimutin. Si Jairam Carlo, yung anak ko na nasa NMIS, yung meat inspector, papabate. Nasa NLEX daw sila.
1: Oh.
2: Pabalik na ba kayo, anak? Ingat sa biyahe, ha? Kasama niya si Rodmar Tejero at si Mayen Lagamayo. Yan. Tsaka si Jairam, sila magkakasama sa
1: sasakyan. Ingat kayo dyan, ha? Ingat
2: kayo sa biyahe, ha?
1: Tsaka observe proper speeds.
2: Oo. Ano bang speed dyan sa ano? 80 pa rin to ano?
1: San ba
2: maximum yan? 1 NLEX eh.
1: Ah, NLEX. Ah, NLEX may bakant, may mga parte na hanggang 80 yung maximum na speed limit. Pero 100 kapag nandun ka na sa mga bandang kalagitnaan.
2: Oh. Pero alam mo, pag nandyan ka sa mga super highways, minsan di mo naman malayan. Balagpas na pala ako ng 100.
1: Ay, oo.
2: Di ba?
1: Kaya, tsaka ito pa, ha, utang na loob, ha, yung mga dumadaan sa index ngayon, ha, yung leftmost na lane, yan po ay for overtaking lang. Huwag kayo nagbababa dyan. No. Tapos ang bagal nyo naman tumakbo.
2: Alam mo, dito sa Pilipinas, dito ka lang makakakita na yung nasa innermost lane, tumatakbo ng 20. Tumatakbo ng 20.
1: Huh?
2: Innermost lane.
1: Hindi ba sa lane din sa gasolina?
2: At dito ka lang makakakita sa Pilipinas na ang overtake sa kanan. Mga tinamaan kayo ng...
1: Ay, yung mga batang nakikinig sa atin, ha?
2: Ah. Mga tinamaan kayo ng batang kausap kanina.
1: alam nyo, ewan ko ba talaga? Bakit ba kasi ganyan minsan yung... Hindi ko alam.
2: Tsaka dito ka lang sa Pilipinas, makakakita ng bat-bat ng U-turn.
1: Hindi, alam mo, nung nakausap ko dati si MMDA chairman na Bayani Fernando, ang explanation niya kung bakit maraming U-turn, para mas hindi na kailangan kumain ng marami pang spasyo yung mga sasakyan na hindi naman talaga dapat nasa lane na to kasi pabalik niyong dapat na direksyon na pupuntahan nila. Eh, ang problema...
2: Nilahat na. Ha? Ultimo yung mga bayan... Yan sa kanto na Masinag. Bakit sanda ba kabakang traffic dyan? Dahil nga dyan sa U-turn na yan. Hindi ko lang kung anong... Eh, bagay. Pasensya na, pero ang sabi ng marami, may kumikita kasi dyan.
1: Kaya naglalagay,
2: naglalagay ng ano, ng
1: U-turn.
2: Ng U-turn. Ano ba nilalagay sa mga U-turn? 'Di ba mga concrete barrier? Oh, 'di ba? Kaya sabi ng mga gumagawa doon sa salamat daw sa ano, sa tawag dito, sa tiwala ng customer.
1: Kaya talaga.
2: Ay, DPWH nga pala. Kanina may nadaanan ako. Balik na naman kayo ng kumpuni ng araw, ha. Ginagawa yan sa gabi.
1: Alam mo, napansin ko nga rin kahapon, may inaasfalto dyan sa may Commonwealth na nagulat ako, talaga ba?
2: Kahit na maliit na na-repair lang, sa gabi nyo gawin. Bakit ginagawa nyo sa araw? Kaya tuloy yung even yung mga pwedeng lusutan, yung mga atag dito, magda-divert kasi ganung karsada, ma-traffic din. Kasi ba katulad kanina, nabiktima ako diyan sa may ano man lugar, kalimutan ko yung lugar na yun eh.
1: Saan yan banda?
2: Makalagpas lang ng Katipunan, papasok alabas mo rito sa may Kamias.
1: Oo.
2: Yung mga iskinita diyan.
1: Ah, yung mga K9.
2: Yung mga ganyan, oh. Doon kayo naggagawaan araw. Dapat gabi. Ginawa ng gabi yan eh.
1: Oo,
2: dati.
1: Tsaka gabi naman talaga.
2: Oo, kasi para less yung traffic. Kasi less yung gumagamit ng karsada eh. Ngayon, karamihan, nadadaan ako ganun sa araw ginagawa.
1: Okay, baka akala nila, bakasyon pa.
2: Ewan ko, parang ang iniiwasan daw nila dyan, yung pagbabayad ng ano, night differential doon sa gumagawa. Hindi naman kayo nagbabayad ng night differential eh. Nick-nick nyo.
1: Ay, teka, papalimig muna ng ulo. Ano oras ako yan?
2: 20 minuto bago mag-5.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
1: Eh, habang nagpapalamig ka ng ulo, kuyang, mag-break muna tayo. Magbalik mo ang ATM!
0: Anong take mo? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hello, attorney!
4: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga Pilipin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol sa Ice 30 at DZMM Teleradio.
1: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Eh, teka lang. Padaan natin ito. Ano oras na?
2: 17 minuto bago mag-5.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Naalala ko nga pala, kuyang, nung 12 years old nga pala ako, nagsusulat na pala ako niyan.
2: Nang?
1: Sa Junior Inquirer.
2: Ah, talaga?
1: Oh, diba? Meron ano eh, may mga... Magsulat lang ako kung anong gusto kong isulat.
2: Ilan taong ka nun?
1: 12 years old.
2: Anong year yun?
1: Parang ano ko nun. Parang grade 7 ako nun.
2: Mga anong year yun?
1: Huwag na natin sabihin, kuyang, malalaman yung edad ko eh. Malalaman yung edad ko eh. Nagsusulat na pala ako. Maaga nga pala ako nagsulat.
2: Ako kasi nagsimula sa career na ito, 1990.
1: Ah...
2: 1990.
1: Mas nauna ka, kuya. Ha? Mas nauna ka, kuya.
2: 1990.
1: Kaya kuyang kita. Talaga, kuyang? Wow, di ba?
2: Radyo pa ang ano na... Ay, nung... Ang istasyon ko noon, yung WOO.
1: Ah.
2: Doon ako nag-start. Doon ko nakasama si Ninong Joey.
1: Ah.
2: Si Joey Galvez kasi Ninong ko. Kinuha ko Ninong sa kasalyan eh.
1: Wow. Yan,
2: Ninong Joey. Si Swarding.
1: Mm-mm.
2: Yung sikat na showbiz ano noon.
1: Si Tita Swarding.
2: Tita Swarding. Oh. Yan. Ike Lozada. Yan, mga kasama ko noon.
1: Talaga, kuya.
2: Si na Romy... Romy Spenia. Mm.
1: Pinapakita ko kasi doon sa mga 12-year-old kanina na bisita kung paano nag-evolve mula sa radyo. Mm. Pinakita ko yung mga sinaunang radyo patrol, ganyan.
2: Yeah.
1: Tapos kung paano na tayo ngayon ng... online.
2: Maganda ang coverage before kumpara ngayon. Ngayon parang medyo boring na eh. Dati kasi, wala pa yung internet na yan. Wala pa. Ang cellphone namin nun, pwede mo ipampopok sa old dapper eh. O yung parang pangkaskas ng yelo.
1: Oo.
2: Oh, dito, yung ano. Tsaka line pa nung araw, walang mga prepaid.
1: Tsaka yun nga, naabutan.
2: Walang SIM kasi dati eh.
1: Naabutan nga nila nung wala pang cellphone, nakikigamit ng payphone, doon nagre-report.
2: Mm.
1: Pag walang...
2: nasa labas, may coverage sa labas. Haggle ko muna ng telepono. Payphone, kung walang payphone, telepono sa tindahan.
1: Mm-mm.
2: Uso kasi nung araw yung may telepono sa tindahan eh.
1: Mm-mm. Oo nga.
2: May telepono sa tindahan.
1: Na kulay pula o kaya gray.
2: Oo, yung mga ganon. Hindi, dati pa nga itim eh.
1: Itim?
2: Yung rotating yung ano.
1: Oo,
2: yung kring, kring, ganon.
1: Tapos krrrr, gagawin yung krrrr, gagawin yung krrrr, gagawin yung di ba?
2: Later, naging
1: hindi pa siya pulse dial.
2: Hanggang sa naging ano na, yung dipindot. Yan. Kaya kami noong araw, sa madaling araw, lagi kami nagre-report sa police station.
1: Ah, kasi may telepono doon.
2: Kung kailangan telepono. Kami sa patrol, kasi, puro ano eh, puro Motorola na radio na eh.
1: Oo, meron na ng Motorola noon na
2: pero radio. Dati, before, mga 1991, 92, yung pinagalingan kong istasyon, ano nagamit namin? Radyo na rin, pero Icom pa lang. Nauna kasi yung ABS ng ano eh, ng Motorola eh.
1: Uh-oh.
2: Eh, noon talagang mag-ano kayo, maghahangad ka na maano eh. Kasi, ang ganda ng Motorola, tumutunog yun eh.
1: Tsaka, ang bilis.
2: Oh, diba?
1: Kaya
2: tuwan-tuwa na ako nung, kasi sabi ko nung araw, balang araw, sasakay ako sa mobile na yan.
1: Diba? Radio Base 48.
2: Ayan, o.
1: Radio Base 48. Mm. Oh, 48, 48, go ahead.
2: Ayan.
1: O, diba? Ganyan na, ano na eh. O, 20 mo.
2: Dito yung...
1: Dyan na yun. 20 mo. Diba? Tapos, anong story mo dyan? Ako, may 00. Oh, sige, ano, flash na natin. Diba? Naabutan ko yung panahon na yun, kuya.
2: Ganon. Dahil, tsaka iba nun ng ano, iba yung acceptance ng tao nun, especially sa MM. Kasi nung ano, nung dito tumatawag yung mga tao.
1: Mm-mm.
2: Ay, meron pong nangyari dito, meron mga yan.
1: At saka yung mayor ng Maynila, yun ang Radio Patrol 13,
2: si Mel Lopez.
1: Oo, kasi meron siyang access, di ba?
2: Lopez.
1: Reminiscing tayo. Tsaka nung, ito pa pala ako yan, dahil nga kinikwento ko sa mga bata, kung kailan din unang gumamit ng cellphone, ang Radyo Patrol. Noong 2007, unang ginamit yung 2007? 3G wireless. O, 2007, nung nagkaroon ng Glorieta, Glorieta Blast, diba? Nagkaroon ng pagsabog sa Glorieta.
2: Underground? Oh. Underground?
1: Oo, yung sa Glorieta 2, diba?
2: De, 1998, may cellphone na kami.
1: Pero ano, gumamit tayo ng 3G. Yun yung unang 3G na ginamit. So, live. Nakakapag-live na, di ba?
2: Alam ko unang inisyuan kami ng cellphone. Una, yung mga Motorola mahaba. Tapos yung ano na, yung GSM na. Yung Matex na, 1998. Tanda ko yung kasi election yon kay ERAP.
1: At yun yung ano, ginamit yung Text Patrol. Di ba? Yung 2366, kung naaalala ng mga nakikinig sa atin noon.
2: Ayan. Yun, nakailang numero na ba ang patrol? Ilan na? Hanggang anong numero umabot?
1: Ang alin?
2: Yung patrol.
1: Ng yung call
2: Radio
1: sign?
2: Patrol, call
1: 56.
2: Sign. Ah, 56?
1: Oo, si Fred Cipres, yung huling nabigyan ng numero.
2: Ako kasi 29 eh.
1: Ako 48. Pero kasi, at least hindi ganun. Hindi ganun kabata, hindi rin naman ganun katanda.
2: Ah, ito makakausap natin, bata ito, bata.
1: Oo, ito talagang bata to dahil siya ang kinatawan ng party list representative ng kabataan party list.
2: At tagapagsalita ng House Prosecution Panel.
1: Oo, ikaw makakasama natin sa linya ng telepono. Magandang hapon po.
6: Hapon po.
1: Congresswoman Renee Co, magandang hapon po.
6: Maraming salamat po muli sa pag-imbita sa inyong programa. And happy birthday po kay Gatso sa Rizal today.
1: Tapos kahapon po si Marian Enrique. Binati ulit.
2: Ano yung apo ni...
6: Daming nagbo-birthday ng June.
1: Ayan nga po. Kamusta po yung pre-trial? Kasi kahapon po, ano, tama po ba natapos na yung pagmamarka doon sa unang article na sumalang doon sa pre-trial kahapon?
6: Sa amin, no, successful na nasimulan yung pre-trial conference. At sa... Monday, magtutuloy-tuloy dahil hindi po natapos yung marking of evidence. So, ang mga natapos na articles kahapon ay yung sa bribery and sa death threat. Magkukontinue naman po doon sa confidential funds and unexplained wealth on Monday. No, dismayado tayo na wala po si VP Sara Duterte sa pre-trial conference dahil in contrast to what she said she's ready and willing to face these charges at the proper court. No, nonetheless, no, fully prepared naman yung House Prosecution Panel na tapusin yung pre-trial conference which will happen, no, before June end. At sa July 6, no, humarap na sa trial proper.
2: Mm-hmm. Yan din ba yung dahilan nung nilabas mong statement, Kong Rene, na parang ginagawang katawa-tawa lang ng ni Vice President Sara Duterte itong ano, itong impeachment?
6: Sinabi ko po tunuglata, no? Dahil nakita natin, binasa natin yung pre-trial brief, it is not adding independent evidence, controverting evidence, o kaya yung detalye lang ng kwento ni VP Sara. No? Hanggang ngayon, ang paulit-ulit na nakikita natin sa submissions niya ay general denial, hindi yan nangyari, hindi po totoo yan, pero walang story to back it up, walang explanation para sabihin hindi totoo yung allegations. At tinatarget yung technicalities, yung process, yung even authority and jurisdiction ng pagpapatuloy ng proseso na to. So sa atin, indicator yun na hindi po sineseryoso yung proseso. And either walang sagot or ayaw sabihin yung sagot na hinahanap ng taong bayan, taon na. Yun po yung basa natin. Gusto natin mailabas na sa trial proper.
2: Tama lang naman din kasi pag sinabi mong tunog lata, matatawa ka.
6: Opo. Or yun or ampaw na mas inigit ng Gen Z. Pero tama naman, ampaw.
1: Sabi nga ng mga Gen Z, ampa is law.
6: Mag-iisip kami ng iba pa para ma-update yung term.
1: Siyempre hindi pa naman tapos yung pagmamarka. Paano
2: Monday ang resume.
1: Pag dumating, Kong Rene.
6: Ano po yun?
1: Paano kung dumating pa rin?
2: Magpakita.
1: Pakita.
6: edi welcome.
2: Well and good.
6: Gusto natin na mangyari yung pagharap ni VP Sara. At aasahan din natin na sa trial hearing date ay andun din po siya. July 6 ang simula, 7, 8, Monday, Tuesday, Wednesday. At kada linggo, tapos sunod-sunod na yan hanggang matapos yung hearing.
2: Baka, baka naman kung Rene, pinangahawakan yung ano, hindi naman kinakailangan i-compel pa sa ngayon na magpakita sa pre-trial conference si BP Sara.
6: Sa rules po, nakalagay naman na the parties should attend or their authorized representative.
2: Yes.
6: So yes, nandiyan naman yung authorized representative niya. But at this point, ang nasistreaten naman na is yung capability of leadership ni VP Sara.
2: Mm-hmm.
6: Yung kakayahan niyang harapin yung mga charges sa kanya and syempre, sa, alang-alang sa principle of accountability. Ang expectation po ng taong bayan ay magkaroon ng pagharap si VP Sara at hindi po tumakas or umiwas dito.
2: San,
6: Even though may ibang araw na wala siya, inaasahan po natin andun siya.
2: Saan kayo mas excited? Makita si Vice President Sara ng personal o makita si Mary Grace Piatos ng personal?
6: Nakita ko na kasi si Vice President Sara ng personal eh. Grabe nga yung tanong niya eh. So, si Mary Grace Piatos. Diba, hinahanap-hanap natin sa ilang million din yung dumaan sa kanya. Mm-hmm. Kailangan na niyang sumagot kung andyan nga siya.
1: Makukumpirma niyo po ba, Kong Rene, but we'll understand kung hindi niyo pwedeng sagutin. Pero totoo po ba na kasama doon sa posibleng witness yung taong si Mary Grace Piatos na ipipresenta ng depensa?
6: Abangan na lang po natin yung magiging strategy ng House Prosecution Panel. Paano po i-handle yun?
2: Pero Kong Rene, ano sa tingin mo yung ano? Anong take mo dun sa possible taktika ng depensa kung saan yung kanilang mga testigo, mga witnesses halos similar din sa mga testigo at mga witness ng prosecution?
6: Dumagdag po dun sa findings natin na tunog-lata siya. Dahil dapat nag-i-introduce ng sariling witnesses si VP Sara Duterte. Dapat nag-i-introduce siya ng sariling documents. Pero dahil minimirror lang niya yung evidence, yung witnesses, tapos napaka-general pa ng reason sa pag-summon ng mga witnesses or ng documents na ito, pinapakita sa atin na wala naman talagang gustong makita or ma-extract na information doon. Gustong i-rebut lang, baka gustong maghanap lang ng mga butas. Ibig sabihin, wala din talagang story. Walang gustong sabihin na kwento to disprove the allegation.
2: Pero ito ba'y ina-anticipate nyo? Habang nagpe-prepare kayo na posible maging mirror image lang ng mga testigo to witness ng prosecution yung iharap din ng defense panel.
6: Naghahanda po yung House Prosecution Panel sa inevitability na ganun yung harapin, pero inihanda din natin yung iba't ibang mga scenarios. Scenario building din po yung ilang sa ginagawa nila. So tuloy-tuloy naman po yun nangyayari habang papalapit na yung trial proper.
2: Pero ano ibig sabihin sa inyo noon na parang ginaya lang ng defense panel yung ano, yung mga testigo at mga witness nyo?
6: Ang pau po talaga, yung lahat po yun, nakikita natin wala talagang sagot si VP Sara sa mga tanong natin. And therefore, I think that makes our ground for conviction stronger.
2: Mm-hmm.
6: Kung hindi po magkaroon ng sagot, logically, mas matimbang yung allegations na supported by evidence. Kung sasabi, kung di ba, may sinabi sa'yo, dinakaw mo to, ito yung CCTV footage. Tapos sabihin mo lang, hindi mo nakuha yung CCTV footage ng tama. Di ba? Hindi naman po makakapagbigay confidence sa kung sino mang magde-decide na not guilty ka, na not guilty ka. So I think that will make a stronger case for conviction.
1: Mm-hmm. Hindi po kaya ganyan ang strategy ng depensa ay dahil kine-question nila yung jurisdiction pa rin ng pagkakaroon ng impeachment trial dito sa kaso ni VP Sara Duterte. Kaya ganyan kasi kung ibibigay na nila yung kanilang sagot, edi parang na rin nilang kinumpirma na pumapayag sila na merong jurisdiction ang Senado at ang Kongreso.
6: us ay walang hulog na analysis. Dahil kung ininitpick yung kada aspeto ng proseso na may sagot naman, sinagot

0: yung credibility ng mga it papatawag niyong witness?
1: They can do that. And ready po yung House Prosecution Panel na i-present sila ayon sa kung ano yung nasa impeachment complaint galing sa tao at sa article.
0: No.
1: Pero that still doesn't remove that may responsibility si VP Sara na sagutin yung allegation.
0: Mm-mm.
1: Hindi po pwedeng i-general denial lang yung allegation at hindi magbigay ng supporting reasons, no, kung bakit hindi yung totoo. Lalo na't ganito kabigat, no? Mabigat at marami yung mga hinahain na complaints sa kanya.
0: Kasi parang ganun ang nakikita ko eh. Uupakan nila sa credibility ng mga witness.
2: Kumbaga sa technicality.
0: Which is long before magano pa tong ano, mag-start itong pre-trial conference. Ganun na yung parang lumalabas na direction eh. Ng defense
1: possible
0: panel.
1: Legal strategy po yun.
0: Yes.
1: Pero ang sa atin, hanggat hindi natin naririnig yung answer and paulit-ulit po on credibility, meron mga taong bayan na hindi masasapatan sa lack of answers. No? Lalo na maraming public records, government documents, hindi lang naman po isang flank ng ilang tao yung nananawagan ng pananagutan. Eh. At this point, 69% or more Filipinos ayon sa surveys, no, seek for a trial so that we can have answers. Kung magiging larangan lang ng technicalities yung trial, edi na-defeat natin yung purpose ng pagkakaroon ng trial kung saan itatry natin yung fact, no, at mag-exchange ng arguments ang mga parties.
2: Himayin pa po natin yan, maya-maya po lamang. Magbibigay daan lang po kami, Kong Renee, sa pagpapakilala ng aming istasyon. Diyan po lamang kayo, magbabalik po ang ATM.
0: Anong take mo?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, Kuyang!
1: 2 minuto na makalipas ang alas 5.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang lamig!
5: Teka, yakapin kita.
4: Sarap ng feeling.
3: Everest Air Conditioner.
4: Han, ano ever best place mo in the world?
5: Siyempre, right here with you.
4: Oh.
3: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
6: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kitakits mga kasambuhay.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
3: DZMM!
7: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado.

0: sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Anong oras na, kuya?
2: 5 minuto makalipas ang alas 5.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Eh, kasama pa rin po natin sa kabilang linya ang kinatawan po ng Kabataan Party List at tagapagsalita ng House Prosecution Panel, si Congresswoman Renee Co. Magandang hapon po ulit, Kong Renee.
4: Hello po ulit.
1: Mm-hmm. Eh, yun nga po. So, ano na pong aasahan natin simula Lunes bukod dun sa pagmamarka? Can we see na talagang tuloy-tuloy na? O baka mayroon pa tayong nakikitang mga roadblocks o pwedeng pagharang na maganap?
4: Well, kahapon, nagkaroon po ng decision na mag-submit yung both parties ng comments on the proposed stipulation of facts. Di naman po ito balakid. Ito lang po yung nakita nating result dahil both parties could not agree on the proposed stipulation of facts. Ibang-iba kasi yung versions nila na gustong panghawakan, no? And kung hindi po kasi nila ilatag yun doon, they will have to prove all the facts na gusto nilang i-establish. So, iniintay natin yung comments na yun, tapos paano siya i-resolve through a pre-trial order na mangyayari naman po by the end of this month.
1: Pero yung mismong trial proper, fix na ba talaga, Kong Rene, yung pecha nito?
4: Wala pa po tayong nakukuhang order or any communication otherwise, at nag-commit naman po si Senate President Win Getsalian na ito po yung ating magiging schedule, no? Yung na-release before ni then Senate President Alan Peter Cayetano. Mm-hmm. So, wala pong balangkid na magtuloy-tuloy ang trial ng June 6, 7, 8, and then the next week and the next week. So, ang inaasahan natin, no, magiging complete shift in political discourse discussion, hindi lang sa hanay ng kabataan, sa classrooms, etc., pero sa lahat sa atin. No? So, nagpre-prepare din tayo na ensure na disinformation, etc., hindi po siya manaig during this period.
2: Kong Rene, may mga prevailing issues sa Senado na I think kinakailangan ding isettle, no? Diyan sa House Prosecution Panel, gaya ng yung napapabalitang most likely i-appoint si Senator Chiz Escudero bilang presiding officer. Yung issue ng threshold. Yung ba mga ganitong klase na mga issues na-discuss na sa prosecution panel at may mga lumabas na ba kayong kasunduan or dyan sa panig ng House Prosecution Panel?
4: Hindi pa po siya napag-uusapan ng House Prosecution Panel. Hindi rin po kasi siya subject matter ng pre-trial conference.
2: Okay.
4: Up until now, wala pa po, to my knowledge, official designation kung sino si presiding officer. Meron lang tayong mga the float na names according to some senators or some sources. So, hinihintay din natin yung with finality, sino ba talaga siya?
2: Kasi, kaya ako naman naitanong, especially yung tungkol sa threshold, last April ay nagkaroon ng survey yung Okta Research kung saan lumalabas sa kanilang survey na yung mga Pilipinong naniniwala na ibabase ng mga senator judges yung kanilang boto base doon sa ebidensya, nasa 19% lang. So meaning,
4: ano po ulit 'yan?
2: Meron kasing survey ang Okta Research last April patungkol sa hanggang saan ang paniniwala ng mga Pilipino doon sa impeachment kung yung bang
1: mga senator
2: judges ay magbabase sa ebidensya at hindi sa alliance ng ano ng sa politics.
4: Well, sa atin, kaya we're working hard to put out there ano yung ebidensya na yan. Tapos gusto nating hindi lang sa discussions online or sa tumututok naka-reflect kung ano yung ebidensya. Pero kahit sa ordinaryong mamamayan, paano na apektuhan yung mga buhay nila sa nagsisiwalat na ebidensya? Kunwari, no, hindi natin gusto na yung mga pondo, gaya ng confidential funds, ang humahawak nito ay hindi pala autorisado. Yun naman po yung reason kung bakit sa punot dulo, may decision yung COA na dapat ibalik ng OVP yung confidential intelligence funds that were misspent or misused. So, yung mga finer details na yan, mas mararamdaman natin eh na asan yung budget sa benepisyo, sa servisyo, sa kalusugan, edukasyon, when ito pala yung treatment sa kanya. So, yung numbers na yon, I think it will improve when the trial goes on. Kasi, ang nakita nating mataas, no, willingness ng tao na, or rather, yung anticipation ng tao for the trial. And hindi pa as appreciated yung finer details ng impeachment trial. Tataas po yun during the trial buffer.
2: Kailangan nyo ba ng ano dyan? I'm sure may planong gano'n na magkaroon ng impeachment caravan, parang gano'n, na ine-educate
1: yung maraming publiko.
2: Hindi dahil sa parang kampanya yung pag-impeach kay BP Sara, kundi ikampanya kung paano tatakbo ang impeachment trial.
4: Sa bahagi po ng Kabataan Fertilist, yes po, merong ganong effort. Meron pong pagpunta sa yung chapters namin no, sa schools, sa communities, ini-explain kung ano ba yung mga proseso ng pananagutan, yung impeachment, pakasaysayan, at ano pong mga articles of impeachment and yung ebidensya and even anong defense na nakalakip so far sa submission at anong inaasahan natin sa trial.
2: Oh, pero so, ano yan?
4: Po natin. Yes po?
2: Oh, pero medyo maselan din yan, Kong Rene, dahil kung ganyan ang mangyayari, kinakailangang iwasan eh. Para maiwasan na mahaluan ng politika yung information campaign na ganyan, di ba?
4: Ayun naman po ay ine-exhibit natin yung sensitivity sa pag-handle nito in the way na gusto natin tumagos yung ano yung proseso at ano yung importance nito. Yung example sa ginagamit natin, hindi lang din yung sa ngayon, pero yung impeachment processes noon pa.
2: Yes.
4: Na ang ending nito, ako po personally, ang gusto kong mangyari, mas tumaas yung political participation ng mamamayan. So, na hindi po lang tayo tagamasid, hindi lang din po mga proseso to ng mga ilan na nasa Kongreso at Senado, mga proseso natin ng pananagutan.
1: At ang mahalaga, ay hindi mahaluan ng fake news kasi malamang may magtatangka at magtatangka dyan. Maraming salamat, Kong Rene.
2: Kong Rene, thank you.
4: Maraming salamat din po. More power sa inyo.
2: Maraming salamat po.
1: Yan po ang kinatawan ng Kabataan Party List at tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Ano oras na, Kuya?
2: 13 minuto makalipas ang alas 5.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Ito, sunod na rin natin. Makakausap naman po natin ang director ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated at isa pong public interest lawyer, si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon. Attorney Dino, live via Zoom.
6: Magandang hapon. Zandro, Kewil, and sa lahat ng ating mga tagapakinig.
2: Good afternoon, Attorney Dino.
1: Yun nga, Attorney Dino, itong impeachment pre-trial at yung mga lumalabas na impormasyon tukol nga sa naganap kahapon, ano pong take ninyo?
6: Well, una sa lahat, no, bilang miyembro ng Bantay Senado, eh, gusto ko sanang sabihin na dapat yung pre-trial ay binuksan sa publiko. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi siya binuksan sa publiko. Eh, maraming mga important na decisions will be made sa pre-trial. Unas, dyan ilalahat kung sino ba ang witnesses. Pangalawa, ano bang stipulation of facts o yung pinag-aagrihan na facts. Ha? Kasi pag pinag-agrihan na yan, yung evidentiary, yung ebidensya, hindi na kailangan kung meron nun nang nag-agree na sila dun sa conceded facts, no? O yung tinatawag natin stipulated facts. So, napaka-importante niyan para makita natin kung ano ba yung pinag-aagrihan nila na facts. For example, Vice President si Sal Duterte, siguro naman nag-agree sila dyan, di ba? Dati siyang Defense Secretary, siguro naman nag-agree siya dyan, di ba? Empleyado niya si X, si Y, or si Z. Baka contentious yan. Pero kailangan natin masubaybayan yan. So, dyan din makikita natin kung pag-aagrihan na yung trial dates, hearing schedule, number of witnesses, di ba? Ano yung issues na i-resolve. So, in other words, dahil napaka-importante ng procedure na yan, and the public has the right to know. It is the right of the public to see kung ano ba talaga yung nangyayari sa proceedings na yan. Anyway, what we're talking about are taxpayers' money. What we're talking about are sessions in that is happening in the Senate of the Philippines, which is being paid for by the public's money. So I really don't understand right now why it has to be closed to the public and to the media. I don't see the justification behind that, especially since the proceedings are quasi-political, quasi-judicial and constitutional in nature. So why is it that they are making it parang pang private yung proceedings na yun at hindi dapat makita ng publiko at accessible sa media? I really so don't see the justification. So yun lang yung gusto ko munang unang-unang sabihin dyan, no, na hindi dapat ganoon. Dapat pagdating sa proseso ng impeachment, eh, dapat nakakapanood ng publiko.
2: Pero mukhang katanggap-tanggap naman sa House Prosecution Panel, Attorney Dino, dahil ang sabi nila, para sa smooth na takbo ng pre-trial conference, and at the same time, maprotektahan din yung mga witnesses, both prosecution at saka ng defense.
6: Well, katanggap-tanggap sa prosecution panel, pero hindi sa akin katanggap-tanggap bilang sa mamaya. No, kasi ako isang mamayan, dapat nakikita ko rin kung ano nangyayari, no. And I'm speaking as part of Bantay Senado rin at isang simpleng mamayan lamang na kung may witness, edi sabihin lang nila reserve 3, 4, or 5 witnesses, di ba? Mm-hmm. Hindi naman pwedeng sabihin na just because it's open to the public, it is orderly na, di ba? Bigyan naman natin ng tiwala na alam ng taong bayan kung anong gagawin sa mga impormasyon na makukuha nila. Sa akin, mas importante ang transparency that there should, sabi nga nila, di ba? Sunlight is the best disinfectant. Dapat nakikita ng taong bayan ang nangyayari. Again, these are all being paid by taxpayers' money. Mm-hmm. So bakit, kahit na sino pa yan, prosecution pa yan, depensa pa yan, with all due respect to the prosecution and with all due respect to the defense, the public has the right to see kung ano nangyayari dyan sa pre-trial conference na yan, and it shouldn't have been a secret or private. Ang ultimately, nag-agree lang naman prosecution, but it is the decision of the impeachment court to make it private or at least away from the grazing eyes of the public, and I don't understand.
2: May transparency issue ba dun, Attorney Dino? Dahil lately, sinabi ng House Prosecution Panel na bagamat gusto rin nila, no, sangayon sila na isa publiko yung pre-trial conference, more on markings lang naman daw ng mga evidence, ng mga annexes na ipipresenta. Parang ganun lang, baka naman maboring daw ang dating.
6: Well, kung markings, di alam natin kung anong minarkahan, di ba? Di kung boring, di alam naman ang media kung ano important.
2: Yes, yes, yes.
6: Di ba? Pero stipulation of facts.
2: Mm-hmm.
6: Kung, tira mo, ngayon, na nangyayari sa atin ngayon, ano po nangyari? Nagka-tension daw? Pati ba naman yung may period na abogado? Sabi niya, di ba? May period ako, masukit ako. Ngayon, nagmumukha tayo ngayong nakikichismis lamang. Pero hindi ba dapat ang taong bayan, ang mga mamamayan, ang front and center pagdating sa isang constitutional and political process? Diba? Isn't it that we are supposed to be the main stakeholders here? At hindi ito private event ng Senado, hindi ito private event ng mga abogado. Ang main stakeholders dito sa bayan ng Pilipino, kung boring yun o hindi, let the Filipino people decide that. It shouldn't be the call of these people. Kasi ang front and center dito, taong bayan, accountability mechanism natin to, sagrado itong proseso na ito, pera rin natin ng taong bayan na pinag-uusap.
2: Baka naman iniiwasan lang yung, alam nyo naman sa panahon ngayon, nagkalat ang fake misinformation, news. Mga fake news, di ba? Eh baka doon pala sa pre-trial conference, eh, bat-bat na ng fake news ang lumabas.
6: Mas malalang ano Kuya Will, ang misinformation and disinformation kung walang sunlight, kung hindi natin alam kung ano nangyayari. Kaya ngayon, di ba, ngayon nakikichismis lang tayo. Ano po ba nangyayari? No. Ah, ano daw, medyo nagkainitan daw, medyo mainit daw ang ulo ng isa, medyo may tensionado daw. Medyo, di ba mas malaki yung disinformation and misinformation if information manguhula. Are not accessible to us.
2: Manguhula
6: sa akin lang bilang isang transparency advocate tsaka freedom of information advocate, we should trust the public and we should parang pagkatiwala natin yung publiko na alam nila yung gagawin sa impormasyon.
1: Eh hindi kaya dahil takot lang maumay ang taong bayan, baka na maisipin na doon, pagdating doon sa punto na kailangan na talagang malaman ng taong bayan, eh wala nang nanonood.
2: Wala nang excitement.
1: Oo.
6: Again, ang pagkatiwala natin yung taong bayan, they should not be making decisions for our behalf. No, na baka maumay kami. Taong bayan kami. Hayaan namin kung maumay kami. Kung hindi kami maumay, hindi kami mauumay. Pero pagkatiwalaan nyo kami ng impormasyon, do not decide for us kung ano yung sisensor ninyo, hindi, at ano lang ipapakita ninyo. Para ba, yung papakita nyo lang, doon lang kami ma-excite. Do not do that. So sa akin, hindi ko maintindihan pa rin hanggang ngayon sa Senado, bakit they decided that this is a private affair. I think the prosecution just agreed para lang hindi tensionado sa simula pa lamang. Pero sa aking palagay, hindi naman ako prosecution, di ba? And I can speak my mind. Bilang isang mamayan, this shouldn't have been a private affair.
2: No, speaking of taong bayan, napakababa nung percentage ng mga Pilipinong naniniwalang evidence-based ang magiging hatol kay BP Sara.
6: Oh well, ang ibig sabihin niyan hindi sila nagtitiwala sa institusyon ng Senado, di ba?
2: Mm-hmm.
6: Kasi na magiging fair and partial ito. That is an unfortunate thing. And every single time na kinocompound nila yung rason ng publiko na hindi magtiwala sa Senado kagaya ng making this as a private affair, as a decision of the impeachment court, ibig sabihin, talagang iisipin na naman ng tao bayan na luto na how shall ito? Hindi tayo pinapatingin sa atin kung ano nangyayari. Nagkaroon na ng ayusan sa likuran. Diba? Fix na ito. Fixer, meron ng mga involved na fixer. Yun yun eh. Kasi kung hindi ka magde-decide base sa ebidensya, magde-decide ka base sa political considerations and affiliations and friendships and other motivations. Diba? Baka may magkakachismis pa ng suhulan dyan. Ang reflection na pag sinasabi ng taong bayan, hindi sila naniniwala na magiging ebidensya ang basehan, that is a bad thing. Because to begin with, sa aking palagay, ang pinaka-importante lagi pagdating sa pananagutan, pagdating sa hustisya ay ebidensya, ebidensya, ebidensya. Lagi ko sinasabi, ebidensya, ebidensya, ebidensya. Kung malinis talaga si Sara Duterte, walang ebidensya, parang awan nyo na wag na natin aksayahin ang oras natin at kailangan madismiss na ito. Pero kung may ebidensya, dapat hatulan. So kung ang taong bayan sinasabi, hindi ebidensya, malaking problema yun na ibig sabihin hindi tayo nagtitiwala na sa ating mga institusyon na ebidensya sa huli ang mananaig.
2: Pero nung gawin itong survey, April eh, that's panahon pa ni Tito Soto ito.
6: Well, imagine mo na lang kung April yan. Yan pa yung panahon na yun. Nagbaril-barilan pa sa Senado. Diba? Nagkaroon pa ng change in leadership. Nagkaroon pa ng takbuhan at nagkandara pa. So, may effect ba yun or wala doon sa tingin ng mga taong bayan? Kung bumaba pa lalo, kung tingin natin, ebidensya ang magpe-prevail sa huli. Makikita natin sa next survey. Alam ko, magkakaroon na ng survey yan for this season pa at may inalabas next month.
2: Makakadagdag kaya yung April eh, diba? So, kung magkakaroon ng panibagong survey, makakadagdag kaya yung naging gulo sa Senado the past several days?
6: Palagi. Yun ang nagdo-dominate. Sabi nga sa akin nung nasakyan kong grabe, sukang-suka na raw siya. Gusto niya raw masuka. Kada nakikita niya yung mukha ni Alan Peter Cayetano na nagsasalita ng kung ano-anong dasal doon pero kung ano-anong mga pinagagawang kalokohan. Imagine mo yung sinabi ni Ping Lacson na 700 million pesos ang ginastos ng Senado for a month yata under the leadership of Alan Peter Cayetano. 700 million para magbaril-barilan, para magkandarapa, para mag-away-away, pero walang naipasa bilang isang kahit na isang batas, walang naipasa kahit na isang measure, walang dinulot na maganda sa taong bayan. Natalo na naman yung taong bayan ng 700 million, halos kasi laki ng confidential fund scandal, no? Under the leadership of Alan Peter Cayetano, na walang natapos. Bottom line is, of course, sa pipiko ng publiko, nawawala ng tiwala sa institusyon ng Senado na ngayon ay impeachment trial court. So sana naman yung presiding officer nila ay maging fair. Isa na namang nangangambang optics, di ba? Optics wise, para bang ang samang tingnan na ang magiging presiding officer will be Chis Escudero, who already tried to stop the impeachment from happening last year. Forthwith lang, hindi pa maintindihan. So sa akin, kung gusto nating ma-repair yung institusyon ng Senado at ma-restore yung faith ng taong bayan sa impeachment court, baka naman dapat pinapakita nila sa publiko kahit na yung pre-trial na isa sa pinaka-importanting stages ng isang buong full-blown proceedings ng impeachment. At pangalawa, siguro naman, sana naman pag-isipan nila mabuti kung sino magiging presiding officer, hindi yung forthwith lang, hindi pa may
2: mm-hmm. Pero aapat ang abogado sa ano? Aapat ang abogado sa Senado, di ba?
7: Mm.
2: Si Kiko, si Chis, tapos dalawa sa kabila, si Pia at si Marcoleta.
6: Tama naman si Senate President Sherwin Gatchalian, no? Ang impeachment proceedings is sui generis. Hindi naman dapat ito sobrang technical. Hindi naman dapat ito sobrang legal, no? It's quasi-political, quasi-legal, and first and foremost, constitutional. At ang konstitusyon, kailangan naiintindihan niya ng taong bayan, kaya ang rule dyan, verba legis rule. Yung madaling intindihin at pagkakaintindi ng ordinaryong Pilipino, forthwith, immediately, agad-agad. Yan ang ibig sabihin dyan, hindi mo na yung mag-legal gymnastics ka na kung ano-ano pa. So ang point ko is, hindi kailangan abogado. Hindi sinabi ng konstitusyon na dapat abogado yung magpe-preside. And the reason being, dapat pagdating doon, it is first and foremost a constitutional process, at ang importante ay dapat naiintindihan ng isang layperson. So kung meron nag illegal gymnastics dyan na ginagawang overly legalistic ang impeachment, kahit si Miriam Defensor Santiago noon, is my humble submission is mali yun, eh. Hindi dapat ito overly legalistic. It is the credibility of our institutions through the constitution, and hindi sinabi ng atin sa ligang batas na kailangan abogado at overly legalistic ito, di ba? Eh di sana ginawa na lang legal. Di sana ginawa na lang korte. Pero hindi, eh. Hindi iniwan at inatasan ng saligang batas ang korte ang tumapos nito. Ang inatasan ng saligang batas ay mga ordinaryong representatives, whether attorney yan, whether engineer yan, whether doktor yan, basta nandoon siya sa Senado. Ito yung mga representatives ng people, mga senador ng tao. So hindi kailangan, sa akin palagay, pabugado, wala yan sa saligang batas.
1: Ay, siguro pang huling tanong na namin bago namin kayo pakawalan, meron ba talagang warrant of arrest laban kay Senator Bongo o wala pa?
6: Well, sabi ko naman noon pa, di ba, na it's just gonna be a matter of time. Whether nang galing yan sa bibig ni Baste Duterte o ni Ferdinand Marcos o ni Lenny Robredo o sino pa ba, si Sonny Trillanes o kay Attorney De Leon, Dino De Leon, ang malinaw dito, ha, involved si Christopher Lawrence Cesorogo doon sa malawak ang patayan sa Elaine Rodrigo Duterte. So I will not be surprised as to whether or not nandyan na yan, I am not authorized to speak. As to whether or not I believe na nandyan na yan, sa aking palagay, nandyan merong warrant of arrest kasi pinangalanan na co-perpetrator itong si Bongo. And I think by virtue of the fact that co-perpetrator siya, of course, mag-i-issue ang ICC ng warrant of arrest.
2: Tingnan mo na lang yung nangyari kay, no? Kay Bato. Diba, pinalalabas yung una, wala, diba? Fake news daw, etc. O eventually, nagtatakbo.
6: Correct.
2: Thank you.
6: Huwag mong palimutan, Kuya Will, nagtatakbo at nagkandara pa.
2: Tinagdaga mo pa. Salamat sa iyo, Attorney Dino.
6: Thank you very much.
1: Yan po si Attorney Dino De Leon, ang director po ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated at isa pong public interest lawyer. O paano, susunod na sa digital TV, ang Arangkada Balita, kasama si Namaan Makapagal at Jack Bataliones, kasama rin po yan yung sa radyo. Ano? Ay mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
2: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lasso sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook Page.
1: Happy weekend!
2: Bye-bye!
0: Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
8: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka na ng serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
9: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
7: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
10: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
7: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
11: Masdan po ating bayan, anong iyong...
12: Mawalang galang na po.
13: Magbabalik po sila
12: para bumanat with you. Respect.
14: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
12: Richard Heydarian.
15: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
12: Carlos Flores.
16: Eh parang mas marami pang nag-resign kasi sa napakulong.
12: Cleve Arguelles.
17: Seryoso, sincero, at yung buong
12: Dino De Leon.
18: Katotoo lang. So real talk lang tayo.
12: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
19: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
12: At Cheska Bert.
20: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
12: With you, respect! Tuwing Linggo, launa imedya ng hapon sa PRTV Prime Media at sabayang mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at FM Radio Regionals.

0: June 19, 2026, Biyernes. May paparating na tropical depression o bagyo sa bansa. Pero sa Senado, tila laging masungit ang panahon dahil tuloy-tuloy pa rin ang mga patot sa dahan doon. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagal.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Tropical depression, bahagyang bumilis habang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, namumuro. Ilang organisasyon, utol na italaga si Senator Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. House prosecutors, excited nang makaharap si Mary Grace Piatos sa impeachment trial. Dating Ateneo men's basketball coach Top Baldwin, umarap na sa CIDG. At Filipino tennis pride Alex Ayala, pasok na sa Berlin Tennis Open quarterfinals.
1: Bagyang bumilis ang tropical depression na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa PAGASA, kumikilos ito sa bilis na 20 kilometers per hour. Taglay nito ang hanging umaabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour. Inaasang papasok ang tropical depression sa PAR bukas ng gabi o umaga ng Linggo at tatawagin itong Bagyong Francisco. Ayon sa PAGASA, mababa ang posibilidad na mag-landfall ito o makaapekto sa lagay ng panahon sa susunod na tatlong araw.
0: Lumagda ang 22 organisasyon at 11 individual sa nagkakaisang pahayag ng pagkabahala sa planong iluklok sa Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
3: Uncomfortable talaga ako na ini-entrust yan kay Senator Chis. Pero
4: umalma ang ilang civil society groups, mass organization at ilang individual sa planong pamunuan ni Senator Francis Chis Escudero ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang presiding officer. Ngayong araw, lumagda ang 22 organisasyon at 11 individual para ihayag ang kanilang pagkabahala dito. Anila, delikado ang paglukluk kay Escudero at maaring hindi maibalik ng Senado ang kumpiyansa ng taong bayan sa institusyon kung pamumunuan ni Escudero ang impeachment. Ayon sa Tindig Pilipinas, umaasa silang mapag-iisipan pa ito ng Senado. Hindi pa rin kasi maalis ang alaala sa ginawa ni Escudero noong isang taon.
3: Medyo di ako natutuwa dito na si Senator Chis yung naging presiding officer kasi siya nga yung pilit na hindi umintindi sa ibig sabihin ng forthwith last year, di ba?
4: Para sa grupo, hindi garantiya ang legal background ng pagiging patas at tapat sa diwan ng konstitusyon. Kailangan ang mamuno sa impeachment ay neutral o walang kinikilingan. Kung hindi naman si Escudero, ang isa pang abogado na maaring sumalang bilang presiding officer ay si Senador Kiko Pangilinan.
3: Di hamak na mas prefer ko si Senator Kiko na maging presiding officer. Pero narinig ko rin naman na may punto de vista na medyo maganda rin kasi na meron kang abogado rin na taga-interpolate.
4: Pero sabi ni Senate President Win Gatchalian, wala naman sa konstitusyon na abogado dapat ang maging presiding officer sa impeachment. Sabi naman ng legal experts, sadyang magiging mas madali ang pag-usad ng impeachment kung may background sa batas at paglilitis ang magiging presiding officer na haharap sa mga abogado sa prosekusyon at depensa. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
0: Sa puntong ito ay kausapin natin ang isa sa mga magagaling na legal minds ng bansa. Siya ay si former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Magandang hapon po, Justice Carpio. Welcome sa Arangkada Balita.
5: Good afternoon, magandang hapon sa inyong lahat.
0: Justice Carpio, unahin na natin. Senator Chis Escudero as presiding officer ng impeachment court. Yes or no?
5: Well, ang posisyon namin sa isang bayan, we prefer Senator Kiko to be the presiding officer. Pangilinan, Kiko Pangilinan.
0: Aha. Pero kailangan ba justice na abogado o mas preferably o preferred na abogado rin naman, no, para makapag-interpolate nga po?
5: Well, preferably a lawyer, but it's not absolutely required, no?
0: Tingin nyo kung si Senator Escudero ay kasi sinasabi na may mga dala-dalahin siyang baggage at yung perception sa kanya ng public noong nakaraang impeachment at syempre, isa rin siya sa nadadawit sa maanumalyang flood control project ay mababahiran o sinasabing tainted itong magiging trial kung siya ang presiding officer.
5: Well, tama yon. So, just to play safe, so that wala nang issue na ganyan, let us get Senator Kiko Pangilinan na lang.
0: Mm-hmm. Justice, kahapon ay nagsimula na nung proseso, no, ng impeachment trial dito nga sa pre-trial conference. Ano pong inyong naging pagbasa sa nangyaring proseso kahapon? Lalo't sinasabi ng House Prosecution Panel na tila ampaw ang pre-trial brief ng defense.
5: Well, we will see. I did not see the pre-trial brief now. Pero they finished only one article. But normal naman yan. So I think they will meet again, once or twice pa, to finish the pre-trial.
0: Mm-hmm. Eto, lagi rin itong tinatanong ng taong bayan, yung kasalukuyang pumapasok ng mga senador, ano yung dapat na conviction na threshold sa impeachment trial, sir?
5: Well, ang posisyon ko dyan, you do not include in determining the quorum or in determining the threshold for conviction the senators who resigned, who died, or who is in jail because of a non-bailable offense. No? So, si Senator Jinggoy, he is detained without bail because of a violation of the anti-plunder law. And nakalagay doon sa anti-plunder law, if you are, while the case is pending, and pending na ngayon ang case, the accused shall be suspended from office. Pag suspended ka from office, hindi ka pwede, you cannot exercise any of the functions or powers of that office. For example, nasuspend yung mayor, the mayor is steps aside and it's the vice mayor who takes over and exercises all the powers of the mayor. Ang problema lang, wala namang vice senator, wala namang standby. So, then wala talagang papalit. So, you do not count 24. Pag somebody like Senator Jinggoy Estrada, he was arrested and without bail for a capital offense and nakalagay sa batas, he shall be suspended. We have to follow the law, mandatory yun. So hindi mo pwede isama yun sa bilang. Mm-hmm. So ang adun dyan, less than 16 na kaagad. Legal impediment yun is, disqualified siya. Bakit mo bilangin?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So anong paraan po o hakbang proseso ang dapat gawin para nga po maibaba sa 16 ang kinakailangang boto?
5: Wala na. Automatic yan. Mm-hmm. You just do not include him. So 23 voting members, two-thirds of that is 15.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, maiba naman tayo, sir. Yung ilalatag ng mga subpoena dito po sa pag-usad, no, ng paglilitis ng sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, paano po yung mga sinasabi na halimbawa, yung mga sa bangko, yung Bank Secrecy Law, pwede bang magtago ito doon sa sinasabing kailangan ay hindi dapat ilabas ito, justice?
5: Wala, hindi nag-a-apply ang bank secrecy of deposit law dahil exception yan eh.
4: Mm-hmm.
5: Express yan eh. It will not apply in cases of impeachment. Impeachment ito eh.
4: Mm-hmm. Justice, ang sinasabi ay latagan na talaga ng baraha itong pre-trial conference. So, ibig bang sabihin, wala kang ititirang alas? Wala ka pang itatago bilang iyong legal strategy habang umuusad yung paglilitis?
5: Well, ang ano dyan, you name all the reserve witnesses, pwede naman yan eh. Yeah. So, yun lang. But you cannot surprise others, no? If you want to introduce a witness who is not in the list made during the pre-trial, you ask the approval of the court. And pag walang objection yung kabila, pwede mo ma-present, no?
4: Justice, may lumabas sa survey ng Okta Research na 19% lang ng mga Pilipino ang naniniwalang kumbaga walang bias o fair ang magiging hatol ng ating mga senator judges come decision na po ng impeachment trial. Eh, pero alam naman natin na mga politiko sila, may alliances talaga, may partido. So anong tingin niyo po dito? Kung magiging fair nga ba yung kanilang mga desisyon?
5: Well, I always hope that they will be fair. No, we have to give them the benefit of the doubt. Hindi pa naman natin nakita. Let's observe it during the trial. Yung sa survey naman, hindi pa rin nila nakita eh. So I think premature yun. No? But papalit yan kung makita nila na, uy, ano pala, fair pala. Pag tinawag lahat ng mga testigo, sinabi na yung mga bank records, tapos prinsenta yung bank official mag-testify, nobody can complain pag everybody was allowed to testify.
4: Mm-hmm. Justice, ano ang posibleng maging balakid, no, bago pa man o habang isinasagawa na ang paglilitis sa kay VP Sara Duterte?
5: Can you repeat that?
4: Ano po yung mga posibleng maging balakid? Kasi kumbaga sa ating legal court, pwedeng mag-motion to dismiss bago pa man, di ba? O nag-umpisa pa lang yung trial. So dito po sa impeachment trial, ano yung possible na maging delaying tactic, no, para hindi matuloy o madelay ang trial?
5: Well, klaro naman that the answer is actually a motion to dismiss, no? And they were hoping that under the leadership of Senator Cayetano, i-grant yan kasi yung motions are decided by just a majority, simple majority. Pero iba na eh. There is another leadership now. At saka iba na yung majority. So yung plano nila to dismiss it on a motion to dismiss, to grant that motion, I don't think that will happen anymore, no?
4: Mm-hmm.
5: So tuloy na ito kasi ang saligang batas naman nakalagay doon, when the Senate receives the articles of impeachment, trial shall proceed forthwith. So trial, hindi pwede yung motion to dismiss dahil hindi naman trial yan.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: So they can only do that pag they are in leadership, no? In the leadership of Cayetano. But iba na ngayon, so hindi na nila magagawa yon.
4: Mm-hmm.
5: So ito, tuloy talaga ang trial.
4: Alright, at syempre, yan ang ating aabangan ng taong bayan. Maraming salamat sa iyong oras, dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Magandang gabi po.
5: Thank you also.
1: Handa na ang House Prosecution Panel na makaharap si Mary Grace Piatos, isa sa umunoy benepisyaryo ng milyong-milyong confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ay oras na buksan na ang impeachment trial sa July 6. Yan ang ubarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
6: Good morning, everyone.
2: habang nalalapi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Excited na ang House Prosecution Panel dahil makakaharap na nila sa wakas si Mary Grace Piatos. Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong, kapanapanabig sa kanila ang pagsisimula ng impeachment trial dahil matatapos na ang matagal ng paghihintay na makita ng personal ang kontrobersyal na testigo. Sabi ni Adiong, kabaligtaran naman ang kanilang excitement sa depensa dahil malaking hamon sa kampo ng Vice Presidente na maiharap si Piatos. Isang malaking misteryo kung sino si Mary Grace Piatos matapos lumitaw ang pangalan niya sa mga acknowledgement receipt sa 100 milyong pisong gastos ng OVP at DepEd sa confidential funds. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority at National Bureau of Investigation na walang nakarehistrong Mary Grace Piatos. Bukod pa ito sa mga napansin ng mga kongresista sa kahinahinalang detalye sa serye ng pagdinig ng kamera, iisang pangalan sa magkakaibang lugar at magkakaibang pirma. Kaya ang naging tanong, totoong tao nga ba si Mary Grace Piatos o isa lamang siyang karakter sa piraso ng papel? Mga tanong na sa wakas ay masasagot na sa darating na impeachment trial. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Suspended Senator Jinggoy Estrada hindi maaring maging Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Marami pa tayong maiinit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
6: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
7: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's: taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
12: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
11: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
15: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
16: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
14: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
17: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
14: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
18: Masdan po ating bayan. Anong iyong
19: kwentong kanto?
20: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
19: Labagan ng komentaryo.
21: Bakit ikaw ang gustong banatan?
19: Real talk. Wala kang ligtas.
22: Anong klase ka?
19: Sa 4 alas.
23: Si RTV na kami.
3: Kasama si ng Dr. Guido David.
4: Anong ibig sabihin?
3: Michael Fatin.
22: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
3: Alan Herman.
23: Masyadong maingay.
3: At Ronald Liamas.
24: Magkakamon ng debate.
3: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 Alas.
25: Ano ba kayo?
0: Hinikayat ng House Prosecutors sa pangunguna ni Batangas Representative Jervil Luistro ang taong bayan na bantayang mabuti ang isasagawang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, humarap ang House Impeachment Prosecutors kasama mga private prosecutor sa pre-trial sa impeachment case laban sa pangalawang pangulo. Naunang sinabi ni Luistro na makisilbing blueprint o roadmap ang pre-trial briefing na magpapatuloy sa Lunes, June 22. Kabilang din sa pag-uusapan ay ang listahan ng mga ebidensya at dokumento na ipipresenta sa impeachment at ang mga iyaharap na testigo.
1: Ubarangkada na kahapon ang pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kumuha tayo ng impormasyon tungkol dyan. Makausap natin si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro. Magandang hapon po, Congressman Luistro, at welcome back po sa Arangkada Balita. Congressman? Ma'am? Congressman? Congressman Luistro?
26: Thank you for having me here at magandang hapon po.
1: Okay, yes.
26: Hello.
1: Yes, ma'am.
26: Hello.
1: Narinig niyo po ako, ma'am? Congressman?
26: Yes.
1: Apo. Congressman, kakamustahin lang ho namin yung nangyaring pre-trial conference kahapon. At ano ho yung mga pinakamahalagang usapin po na kumbagay na pag-usapan at nabigyan na ng direction yung trial?
26: Well, mahalaga doon ay submitted na ang ating proposed stipulations of facts, no? Submitted na rin ang list of witnesses.
1: Opo.
26: Bagaman ang ating marking of exhibits ay magpapatuloy hanggang Lunes and hopefully matapos na.
1: Mm-hmm.
26: Sapagkat voluminous ang ating exhibits, especially with respect to unexplained wealth and confidential fund, no?
1: Mm-hmm.
26: The most significant of all ay ating kinikilala ang posisyon ng prosecution, ng depensa, at ganun din ng impeachment court, because we all agree to come up with a simple, expeditious, and fair trial with respect dito sa paparating na paglilitis ng impeachment case laban sa ating vice-presidente, no?
1: Mm-hmm.
26: So, it is clear and it is certain na mag-uumpisa ang ating trial o paglilitis ngayong darating na July 6.
1: Mm-hmm. And alam na po natin na may parang petition pa sa Supreme Court, so no need na po na intayin to. So definitely pwede na po natin simulan sa July 6.
26: So long as wala namang temporary restraining order or TRO, we have to understand that this is a constitutional process which must be addressed expeditiously, no? But of course without sacrificing that requirement of due process for both parties. So to your question, hindi kailangang hintayin ang resolution on the petitions pending before the Supreme Court hanggat walang nai-issue TRO, tuloy ang impeachment trial.
1: And Congressman, no, ganito, may isang grupo na sana ang gusto sana nila ay open sa media or sa public yung naging pre-trial conference kahapon. Kayo po, ano po yung opinion nyo? Dapat po ba naging open din ito talaga sa media at sa public? Or tingin nyo masyadong sensitive po kaya kailangan talaga maiwang closed door po ito?
26: Actually, I share the same position, no, na it should have been open to the public, including the media. But of course, I understand the impeachment court because this is a very tedious process. Ito ay mabusisi sapagkat mamarkahan bawat papel na isisumite, no? At any rate, let us understand na lahat naman ng pinag-usapan or pag-uusapan pa dito sa pre-trial conference ay ipapaloob sa pre-trial order at mapapublicize din ito sa lahat ng ating mga kababayan.
1: And Congressman Luis Trono, kumbaga ito, during sa pre-trial conference, dyan ba pinag-uusapan din yung schedule? Tsaka alam ko, isa po kayo sa mga nagpo-push or yung na sana mabawasan ho yung threshold with regards sa voting. Kailan ho ito dapat pag-usapan?
26: Well, hindi pa ito pwedeng pag-usapan during the pre-trial conference, no? Sapagkat this is only for the purpose of simplifying the issues and collating the names of witnesses as well as the marking of documents. If ever pag-uusapan ito sa impeachment court, perhaps bago ang paglalatag ng ombidensya na mag-uumpisa sa July 6.
1: Opo.
26: But of course, it depends on the presiding officer and the senator judges kung gusto nila itong pag-usapan. Because it concerns their procedure on one hand, no? Bagaman it concerns the constitutional requirement on the other hand. As a matter of fact, ang appreciation ko dyan, thin line lang ang boundary, no? It can be appreciated as a procedural issue, which is within the constitutional autonomy, exclusive purview ng Senate, no? But since that is pronounced in the Constitution, ang sabi, two-thirds of all the members of the Senate, it can be appreciated as well as a constitutional. Mariresolve ito. What is important, hopefully, before the rendition of decision ay magkaroon ng kaliwanagan kung ano ang tamang interpretasyon ng threshold, which is two-thirds of all the members of the Senate.
1: O nga po, kasi kung titingnan ho natin, suspended po ng 90 days si Senator Jinggoy Estrada and itong si Senator Bato de la Rosa ay hindi naman sa ano, pero nagtatago po sa batas. Hindi ho natin makita. Pero may mga nagsasabi ko na dapat parang considered as resigned po siya dahil nga nagtatago po siya sa batas. Ano po ang take nyo doon?
26: Sa akin, no, simple lang. Bakit tayo may senador? Bakit tayo may mga congressmen and women? It is for the purpose of representing the sovereign Filipino people, no? So dito sa kaganaping impeachment trial, kung ang ating senador ay nakakulong, kung ang ating senador ay nagtatago, can we honestly say that they are representing the interest of the people during the impeachment trial? I think the answer is clear. It is a no, no? So kung hindi nila na-represent ang interest ng sambayan ng Pilipino, it only means that the doctrine in Avelino versus Cuenco must be applied, which says na yung mga senador lang who are within the coercive power of the Senate must line in computing the two-thirds threshold for the purpose of conviction. Pero Jack, that is prosecutors, no? I recognize the contrary view of the other legal luminaries and other partners in public service. My point is, sana ito ay mapagdebatihan, mapag-usapan upang magkaroon ng kaliwanagan before magkaroon ng conclusion itong ating impeachment trial.
1: Oo nga, kasi nga Congressman Luistro, kasi definitely nung inayos po nila, nung binalangkas nila yung constitution natin kung saan nandito nga yung provision na two-thirds, which is yun nga 16, ay hindi naman nila ay

0: Sayang ang pera. Nung si Alang Cayetano ang Senate President, 700 million ang nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Tapos, sabi ko, total, magaling mag-divide sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko, kasi ang ginamit niya, 28 days daw ako naging Senate President. So, tignan nyo po ha, multiply. Multiply mo ang 25 million na sinabi ni Senator Win na gastos ng Senate a day, i-multiply mo yon sa 28 days and balik na rin mo naman, division. 700 divided by 28 days is 25 million. Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado kung ganun kasimple ang computation mo. Meaning, yung budget ng buong Senado divided by the number of calendar days.
1: Nasinang-ayunan ni Lacson sa isang social media post. Pero sabi niya, kung naipas ang batas ang pinag-uusapan, zero output daw ang termino ni Cayetano. Ayon naman kay Senate President Sherwin Gatchalian, kailangan nang magtrabaho.
2: Well, kinumpute namin ang budget ng Senado per day is about 24 million, no? Almost 25 million, no? Just to operate the Senate. The Senate is a big institution. We have 2,000 people, may isang building tayo. So, if you count those days, those are the days na naging unproductive, no? Kaya nasabi ko nga in one of our press cons na sayang yung pera na ibinibayad ng tao sa sweldo, sa kuryente. So, babawiin naman natin yan in the next few days, no? So, we'll back down to work. No?
1: Nagkainitan din sina Lacson at Senator Rodante Marculeta sa Committee on Appointments noong Miyerkules. Naghain ng manifestation si Lacson na agarang aprubahan ang kumpirmasyon ng 5 general at 85 opisyal ng DFA na naantala dahil sa sigalot sa Senado. Kinuwestiyon naman ni Marculeta ang eligibility dahil itinuturing ng bypass dahil kulang na sila ng isang taon sa serbisyo bago ang mandatory requirement. Nasinalungat ni Lacson at iginiit na ibinigay ang appointment ng mga opisyal noon pang recess ng Kongreso. Pumagitna pa si Senator Juan Miguel Zubiri para bawiin ni Marculeta ang pagtutol. Kondisyon ni Marculeta, bawiin din ni Lacson ang manifestation. Pero matigas si Lacson. Sa huli, natuloy naman ang kumpirmasyon ng mga opisyal. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
3: Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbabalik normal na ang sitwasyon sa Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian. Tiniyak din niya na igagalang ang mapipiling presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
4: Matapos mabugbog ng mga malateleseryeng eksena sa mataas na kapulungan, umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging normal na at mapayapa ang operasyon ng Senado sa ika-apat na palit-liderato ng 28th Congress sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Win Gatchalian. Una nang kinilala ng Malacanang ang pagkalehitimo ng liderato ni Gatchalian.
5: Nung hindi pumapasok yung mga senador, di sila nagsesession. Yun nga, you all know, I don't need to go through that. Alam ng lahat ng tao kung ano yung nangyari. Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado.
6: Tama na yung tatlo.
4: Sa kabila ng mga batikos na natatanggap ni Senator Chis Escudero sa posibilidad na tumayo bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang Pangulong Marcos walang duda sa kakayahan nito. Igagalang umano ng Pangulo ang sinumang itatalaga ng Senado.
5: So in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. If you remember, the reason that the impeachment trial last year came to a stop was because of a Supreme Court decision, and that had nothing to do with Senator Chis.
4: Samantala, pinabulaan na naman ng Pangulo ang mga impormasyong magkakaroon ng balasahan sa kabinete. Lumitaw kasi ang balitang ipapasok si dating DILG Secretary Benhur Abalos para palitan ang isang kalihim.
5: I'll be very candid, I'll be very frank with you. Of course, I want Benhur to play a more active role in government. But to just because we want him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean, it necessarily means that somebody else has to be, it's not a zero-sum thing in the cabinet, that you have to remove somebody to gain somebody else.
4: Binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang katatagan at maayos na pagtutulungan ng mga kasalukuyang miyembro nito. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Tila iniwan umano sa ere ang 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico ng mga senador na nag-udyok sa kanila na lumantad. Ayon kay Congressman Benny Abante, ang 18 pa ang haharap ngayon sa kabi-kabilang kasong inihain ng mga isinasangkot nila sa flood control scandal. Nagbabalik si Willie Delgado Jr.
7: Matapos pumalaot ang nagpakilalang 18 dating bodyguard nang nagtatagong si Zaldico at nagpakawala ng mga umani pasabog, tila iniwan naman sa ere ng mga senador na nagsubo sa kanila sa kapahamakan. Matapos mauwi na lamang sa isang press conference ang ipinangakong Blue Ribbon Committee hearing kamakailan. Malinaw para kay Human Rights Committee Chairman at Manila Representative Bienvenido Abante na inabando na umano sila ng mga politikong unang sumuporta sa kanilang aligasyon. Kaya tuloy, posibleng sila lang ang sumalo sa samot-saring kasong posibleng isampa sa kanila na mga personalidad na kanilang isinangkot sa controversial na Maleta issue. Partikular na tinukoy ni Abante ang mga kaalyado ng inalis na Senate President na si Alan Peter Cayetano, kabilang si Senator Rodanti Marcoleta na hindi nagpakita noong June 16. Nilinaw kasi ni Abante na illegal na inuudyokan ni dating Congressman Mike Defensor na lumutang sila sa umano'y pagdinig. Naunang inakusahan ng 18 ex-bodyguards ang ilang member ng Kamara, Senado at ilang pang personalidad na tumanggap di umano ng mali-maritang pera mula sa puganting si Zaldico. Mariin naman itong itinanggi na mga pinagbibintangang personalidad, kabilang na si Manila Representative Benny Abante. Para kay Abante, ang napurnadang hearing ay lalo lamang nagpalalim, hindi lamang sa mga tanong tungkol sa kredibilidad ng mga aligasyon, kundi maging ang motibo sa likod nito. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Kikilos ang iba't ibang religious group sa People Power Monument ngayong buwan ng Hunyo upang ipagpatuloy ang panawagan sa pagpapanagot ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
8: Iingay muli ang People Power Monument sa Quezon City sa June 28, araw ng Linggo. Magkakasaan ng faith-based rally ang Inter-Religious Leaders Council for National Transformation upang ipanawagan ang kaayusan sa bansa at mariing tutulan ang korupsyon. Binubuo ang naturang konseho ng apat na pinakamalalaking grupong panrelihiyon sa bansa, gaya ng mga Roman Catholic, Protestant, Evangelical at Muslim.
9: We cannot separate the state from God. At nais nating maipakita na bilang mga religious leaders, nandun po yung ating pagnanasa para po sa kaayusan at kagandahan ng ating bayan.
8: Ayon kay Bishop Ephraim Tendero, ang Global Ambassador ng World Evangelical Alliance, itinalagaan niya ang pamahalaan para parusahan ang masama at itaguyod ang mga gumagawa ng mabuti.
9: Napakahalaga na bilang mga religious leaders, nandun po yung ating moral suasion at moral compass na pwede nating ibigay sa atin pong lipunan.
8: Giit din ni Bishop Colin Magaforo, ang chairman ng Episcopal Commission on Interreligious Dialogue, nasisira ang moral compass ng sambayanan kapag ginagawang normal ang korupsyon. Tinawag nilang White Ribbon Movement ang pagkilos dahil wala itong kulay na siyang sumisimbolo na wala silang pinapanigan. Bukod sa pagtutol sa korupsyon, nananawagan din ang grupo na ipatupad na ang anti-political dynasty law at baguhin na ang mekanismo at sistema ng pagpapalakad ng electoral system.
10: The Filipino people, no, do not deserve leadership by those who are corrupt, plunderers, mga magnanakaw, mga sindikato at saka mga murderers.
8: Alas 12 ng tanghali magsisimula ang pagmarcha ng grupo patungong People Power Monument sa June 28. tinatayang nasa 10,000 mga katao ang makikilahok upang tutulan ang korupsyon. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
6: Kinalampag naman ng isang grupo ng mga kabataan ang Office of the Ombudsman para pabilisin ang pagsasampa ng kaso laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay ng isyu ng flood control. Yan ang marangkadang balita ni Mari Ocampo.
11: Become source of shared strength. Our partnerships.
12: Higit 2 linggo na mula nang sabihin ni Ombudsman Boying Remulla na hinugna ang mga ebidensya para makasuhan si Senator Joel Villanueva. Kaya dinala ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC ang kanilang panawagang pabilisin na ang pagpapanagot sa senador sa mismong opisina ng Ombudsman.
13: Nakita po natin no, na simpleng bumaliktad lang po si Joel Villanueva papunta sa Gatchalian Block, eh tila baga-absuelto na siya sa kaso para magamit po ng ibang paksyon yung boto niya sa nabibinbin na impeachment complaint laban kay Sara.
12: Si Villanueva ang sumelyo sa 13 bilang na kinakailangan para makabuo ng quorum ang Senado sa ginanap na special session kahapon na naging daan para mahalal bilang bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Para sa grupo, questionable ang timing.
14: Ano na mangyayari sa kaso ni Villanueva? Masasampahan pa rin ba siya or dahil nga bumaligtad na siya ay possible kung mahuli man ay bailable yung kaso na makukuha niya. Malinaw yung panawagan ng taong bayan na lahat ng sangkot dapat managot.
12: Nakaraang taon, inakusahan ni dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara na tumanggap ng 150 million pesos na kickback ang senador mula sa isang proyekto na nagkakahalaga ng 600 million pesos. Patuloy naman na hinihinga ng komento ang ombudsman ukol sa panawagan ng grupo. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
3: Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naging matagumpay ang pakipagpulong niya kay Russian President Vladimir Putin sa katatapos lang na ASEAN-Russia Commemorative Summit. Nagbabalik si Christian Bascones.
4: Bukas ang Pilipinas na talakayin sa pamahalaan ng Russia ang posibilidad na ipatupad ang visa-free travel para sa mga Pilipino na nais pumunta sa nasabing bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala siyang nakikitang hadlang upang pag-usapan ng Pilipinas at Russia ang pagbuo ng ganitong kasunduan. Aniya, nakapagpatupad na ang Pilipinas ng kahalintulad na sistema sa India at China. Dagdag pa niya, isa ito sa mga paraang maaaring makatulong sa pagpapalakas ng turismo at kalakalan ng dalawang bansa.
15: If it's something that we feel will be advantage to both Russia and the Philippines, I don't see why not. That's become the order of the day now. And we very much would like to increase our tourist trade. So that's something that down the road maybe we can look at. And I cannot find any serious objections to it.
4: Aminado naman ang Pangulo na hindi niya natalakay ang usapin sa kanyang maikling pananatili sa Kazan para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ngayon man, sa pulong kay Russian President Vladimir Putin, kung saan muling pinagtibay ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na dialogo at mas malawak na kooperasyon. Kabilang sa mga napag-usapan ang posibleng pagpapalawak ng ugnayan sa larangan ng enerhiya at food security. Inihayag din ng Pangulo na nagsisikap ang Pilipinas sa palakasin ang seguridad sa enerhiya sa pamamagitan ng pagbuo ng kasunduan sa pagkuha ng langis mula sa Russia.
15: There are of course political considerations, geopolitical considerations, but when two parties are determined to make it work, I'm always very confident that it will work and we will find a way around those challenges and those complications so that to make it a reality.
4: Sinabi ng Pangulo na bagamat wala pang napirmahang formal na kasunduan, may pagkakaunawaan ang magkabilang panig na paunlarin at gawing mas matatag ang supply chain upang maiwasan ang mga posibleng pagkagambala sa hinaharap dahil sa krisis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Pangulo, nagsimula ang pagkuha ng langis mula sa Russia sa ad hoc na paraan o panandalian lamang bilang tugon sa krisis sa langis na dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Dagdag ng Pangulo, bukas ang Pilipinas sa pag-aangkat ng langis mula sa Russia dahil mahalagaan niya na magkaroon ng karagdagang maaasahang pinagkukunan ng produktong petrolyo. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Good news mga motorista, lumaki pa ang inaasahang rollback ng petrolyo sa susunod na linggo batay sa apat na araw ng trading sa pandaigdigang merkado. Tumataginting na 10 piso ang inaasahang tapyas presyo sa kada litro ng diesel. 6 na piso naman ang rollback sa kada litro ng gasolina. Habang 10 piso at 70 sentimo naman ang bawas sa kada litro ng kerosene. Dahil pa rin yan sa peace deal ng Estados Unidos at Iran sa gyerang nagsimula noong Pebrero.
6: Balitang showbiz, muna tayo mula sa ating beshi ng bayan, Jaiho!
16: Eto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Masaya at very inspiring ang naging chikahan with Angela Ken matapos niyang makilala at pumasok as number one sa Spotify's Global Viral 50 chart para sa awiting Ako Naman Muna. Tagumpay ang mga busking tourists niya at masasabi ba niya na handa na rin siyang sumabak sa kanyang major solo concert. Alamin natin ang lahat ng detalye dito lang sa Jai Hot Exclusives. Kamakailan ay trending na trending ang naging busking tour sa isang mall sa Fairview para sa promo ng EP ni Angela Ken. Tila ito na ang tamang panahon ni Ako Naman Muna hitmaker. Anong say niya rito?
17: To be very honest, I really want to own it. Yun po talaga, sinabi ko yun nung last stop, busking stop nung Fairview na panahon na natin. And I'm not just pertaining that to myself, kasi hindi lang naman ako yung nag-push hanggang sa panahong to, kundi pati yung mga nagsusuport at nagmamahal sa akin, which are my angels.
16: Mula sa awiting Ako Naman Muna to her new song Baka Bukas, na parehong niyakap at minahal ng mga tagapakinig. Ano nga ba ang proseso niya as singer and as composer? Bakit tila kuha niya ang formula para ito ay pumatok sa mga nakikinig?
17: I think the main key para whenever I write songs, kasi walang specific na formula, like wala siyang specific na proseso, pero para sa akin kung ano yung totoo is always finding the truth in every song.
16: Samantala, sa tagumpay ng kanyang mga awitin, handa na nga ba si Angela Ken na mag-headline sa isang concert?
17: Opo, yun naman ang pangarap, yun ang pangarap na kayanin. And lagi ko naman yung sinasabi sa team ko, sa banda ko, sa management, sa label na wag niyo po akong sukuan, sugalan niyo ako. Gagawin ko yung best ko, hindi ko kayo pahihiyain.
16: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives. Balik sa inyo.
6: Salamat sa iyo, Jai Ho. Samantala, nagsumite na rin ang affidavit sa NBI ang isa pa sa coaching staff ng Ateneo basketball team kaugnay ng pagkalunod ng dalawang student athletes. May umarangkadang balita si JM Pineda.
18: Tatlo na mula sa mga coaching staff ng Ateneo basketball team ang nagtungo sa National Bureau of Investigation o NBI para magsumite ng kanilang mga paliwanag sa nangyaring pagkalunod ng mga student athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ang pinakahuli na sumulpot sa ahensya ngayong hapon ay si assistant coach Dean Castaño kasama ang kanyang abogado. Bandang alas dos na dumating ang kampo ni Castaño sa headquarters matapos silang magpunta sa CIDG. Patunay daw ang paglutang ng assistant coach na handa silang makipagtulungan sa investigasyon.
19: We came here today to submit our affidavit, the affidavit of our client, assistant coach Dean Castaño. So, well, it's our way of also for him also to show that he's willing to cooperate with the authorities.
18: Baka sa mukha ni Castaño ang pagiging aligaga, pero nananatili itong tahimik patungkol sa isyu ng pagkalunod ng kanilang mga manlalaro. Hindi naman nagpakita ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Father Roberto Yap at ang abogado lang nito ang lumitaw sa NBI. Ayon sa abogado ni Yap, may kailangan umanong daluhan na graduation ceremony ang kanilang kliyente. Sa susunod na linggo rin daw sila magpapasa ng mga dokumentong hinihingi ng ahensya para sa imbestigasyon ng pagkamatay ng mga batang atleta. Sa mga unang pahayag ni Yap, nabanggit na nito na wala silang tatakasan na imbestigasyon ng mga otoridad.
20: We also welcome and will fully cooperate with any and all investigations by civil and regulatory bodies. We are fully committed to the truth wherever it leads.
18: Higit 15 individual na mula sa mga student, athlete at coaching staff ng Ateneo ang nagbigay ng pahayag sa NBI para sa nagpapatuloy na fact-finding sa drowning case nila Baterbonya at Adili. Pinagpaliban naman ngayong araw ang pagpunta ni dating Ateneo head coach Tab Baldwin sa NBI headquarters matapos nitong lumutang sa CIDG kaninang umaga. Posibleng sa susunod na linggo magpunta si Baldwin sa NBI at magbigay na rin ng pahayag kaugnay ng insidente. Naglabas na rin na pahayag ang UAAP kung saan pinagbawalan na nila na makasali sa liga ang mga coaching staff na dumalo sa team building ng Koponan sa Dipacolao Aurora na naging sanhi ng pagkamatay ni Baterbonya at Adili. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Arestado ang isang lalaki matapos manloob sa isang bahay sa Quezon City. Ang sospek nilimas ang nasa mahigit 600,000 pisong halaga ng alahas at pera. May umarangkadang balita si Lestor Aler.
21: Sapul sa CCTV ang panloob ng isang lalaking ito sa barangay Tandangsora, Quezon City. Makikita ang dahang-dahang pagbaba nito mula sa bakod ng likurang bahay sa katinakpan ng muka at ibinaba ang CCTV. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, umaga na ng Miyerkules nang malaman ng biktima na nilooban na ang kanilang bahay pag-uwi mula sa bakasyon.
22: Na-discover nila na sira na itong pintuan nila sa may likuran. Sa pag-check niya sa mga gamit niya doon sa master's bedroom nila, kalat na. So, winasak yung mga drawer at sa kabinet nila.
21: Aabot sa mahigit 600,000 pisong halaga ng mga alahas at cash ang natangay ng sospek. Agad na nagsagawa ng follow-up operation sa pulisya at nahuli sa parehong barangay ang suspect.
22: Na-aresto natin itong suspect na sa tulong ng pag-forward tracking natin sa mga CCTVs at saka sa tulong na rin ng barangay na na-identify ito kasi taga doon lang din sa isang barangay kung saan itong nangyaring pagnanakaw sa bahay.
21: Nabawi ng otoridad ang ninakaw ng suspect maliban sa mahigit 48,000 pisong pera. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect na maharap sa kasong robbery.
23: Sa korte na lang po tayo mag-usap.
21: Samantala, lumalabas sa records ng pulisya na dati na naharap ang suspect sa kasong may kinalaman sa illegal na droga noong 2019 at 2023 at pagsusugal na karaang taon. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Tagumpay na nasungkit ni Pinoy tennis pride Alex Ayala ang panalo laban sa World No. 2 at Wimbledon champion na si Elena Rybakina sa round of 16 ng Berlin Tennis Open. Sa score na 7-5, 6-4, nakamit ni Ayala ang monumental straight sets victory at aabante sa quarterfinals. Una nang nagharap ang dalawa sa Italian Open nitong Mayo kung saan nagwagi ang Kazakh star laban kay Ayala. Para sa 21-year-old Filipino tennis ace, maituturing itong isa sa pinakamalaking tagumpay sa kanyang career. Nakatakdang humarap si Ayala kay World No. 8 at Ukrainian player Elina Svitolina para sa quarterfinals. Good luck!
6: Tsaka ito yung pangalawang World No. 2 na natalo niya. Una si Iga Ishboate. Yan ang mamarangkadang balita ngayong araw sa ngalan ni Nina Corpus. Ako si Maan Makapagal.
3: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
6: Arangkada Balita.
18: Narine Baterbonya Divine Adili. Ilang estudyante ng Ateneo de Manila University nag-walk justisya para nagutan at transparency. Coaching staff ng Ateneo nakasama sa trahedya sa Dipacolao Aurora, bawal muna sa UAAP.
0: pagpapalaya sa 24 na Pilipino nakakulong sa Russia, pinayagan ni Russian President Vladimir Putin. Binasa't Russia, wala pang konkretong kasunduan sa supply ng langis. Pinay tennis star Alex Ayala, pinatumba ang world number 2 na si Elena Rybakina sa Berlin Open. At matapos dagsain sa Cavite, tropang sigabo, may paandar naman sa Puerto Princesa City.

0: Universe, ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simula natin ang balitaan sa aksidente sa kalsada. Sugatan ang isang batang estudyante matapos mabundol ng sasakyan habang tumatawid sa pedestrian lane sa San Mateo, Rizal. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson. Exclusive!
2: Nakunan sa CCTV nitong Webes ng hapon ang isang batang estudyante sa General Luna Avenue sa San Mateo, Rizal. Natakpan siya ng jeep na huminto sa tapat ng pedestrian lane at nabundol ng parating na utility van.
3: Medyo tumasik po yung bata. Tapos may mga dumating po na mga responde, may mga police, ambulansya. Tapos kinuha na po nila yung bata.
2: Huminto ang van at tinulungan ng driver ang biktima. Rumesponde rin ang mga tauhan ng San Mateo LGU at pulisya habang binigyan ng first aid ng doktor sa katapat na ospital ang biktima.
4: Yung mismong driver ng utility van ay siya mismo ang tumulong at dalhin yung tao sa ospital.
2: Batay sa investigasyon ng pulisya, pauwi na sana ng bahay ang estudyante ng mabundol. Ligtas na sa tinamong mga galos sa katawan at pinsala sa ulo ang biktima. Nakipag-areglo naman ang kanyang mga magulang sa van driver. Dahil sa insidente, muling hinikayat ng LGU ang mga magulang na pag-ingati ng kanilang mga anak sa paglalakad sa kalye at kung maaari ay ihatid at sunduin sila.
5: Kung hindi naman, ay maaari naman pong humingi ng tulong ang mga bata doon sa mga nakadeploy ng mga DPOS personnel at mga barangay tanod. Rest assured na nandun po ang ating mga Department of Public Order and Safety.
2: Nagpaalala rin ng mga otoridad sa mga motorista na laging sumunod sa batas trapiko. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Arestado ang isang akyatbahay na tumangay ng mahigit kalahating milyong pisong halaga ng alahas at pera sa Quezon City. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra.
6: Nag-ala Spider-Man ang lalaking ito sa pagpasok sa gate ng isang bahay sa Barangay Tandangsora, Quezon City, Miyerkules ng madaling araw. Pagbaba, kaagad niyang sinira ang mga CCTV sa labas at loob ng bahay kaya hindi na na-videohan ang mga sumunod na kilos niya. Ayon sa pulisya, nalimas ang mga alahas at pera sa bahay dahil ilang araw nang nasa bakasyon ang may-ari nito.
7: Na-discovery nila na sira na itong pintuan nila sa may likuran. Sa pag-check niya sa mga gamit niya doon sa master's bedroom nila, kalat na. So, winasak yung mga drawer at saka kabinet nila. So, nawala yung mga assorted na alahas at saka iba-ibang foreign currency na pera.
6: Natuklasan sa follow-up operation na residente sa lugar ng lalaki kaya agad na natuntun at naaresto. Na-recover sa suspect ang halos 400,000 pisong halaga ng alahas at ilang piraso ng Singaporean at Hong Kong dollars at Malaysian ringgit. Ang halos 300,000 pisong cash naman na ninakaw niya, bawas na.
8: Sa korte na lang po tayo mag-usap. Sa korte na lang po. Sa korte na lang po ang sasabihin.
6: Batay sa records ng pulisya, labas-pasok na sa kulungan ng suspect dahil sa droga at sugal. Balik-kulungan siya ngayon dahil sa reklamong robbery. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
1: Sugatan ang lalaking sinaksak ng ama ng dalagitang binastoso mano niya sa San Andres Bukid, Maynila. Yan ang CCTV Patrol ni Daniza Fernandez.
9: Masarap ang kwentuhan sa kalye ng grupong ito sa Barangay 767 San Andres Bukid, Maynila. Nang biglang sugurin at saksakin ng nakaputing lalaki ang isa sa kanila nitong Miyerkules ng madaling araw. Nakatakbo ang 27 anyos na biktima. Inawat naman ng anak na lalaki at magulang ang suspect, kaya hindi na nito nahabol pa ang biktima. Agad na naaresto ang suspect. Depensa niya, ipinagiganti niya ang kanyang 14 anyos na anak na babae sa pambabastos umano ng biktima.
10: Paulit-ulit pumapasok sa bahay. Kahit mga tulog na kami, pumapasok pa rin sa pinto. Hindi ko na mapigilan yung sarili ko sa laging ginagawa sa anak ko.
9: Batay sa investigasyon ng mga otoridad, ilang beses nang ipinabarangay ang biktima dahil sa pagnanakaw at inaasal nito.
11: Kakatukoy niya yun. Kaya itutulak niyang pilit pag hindi binuksan. hahanap at hahanap siya ng way para masilip niya yung loob. Kaya pag talagang wala talaga, umaalis naman siya.
12: Itong victim talaga is may mga ano na dati. Para may mga grudges na sila before dun sa area nila, sa lugar nila. Ang pinaka-highlight nun is yung anak nung suspect is parang nabastos nitong biktima natin.
9: Inamin ng ina ng biktima na gumagamit ng droga ang anak. Pero mariin niyang itinanggi ang mga paratang ng suspect.
13: Ang ugali niya, papasok siya sa bahay pero wala naman siya ginagawa. Nag-iisip lang yung tao na, ay, isilipan yung anak ko eh, wala naman. Pag hindi naman nakadroga po, matanyo, naglilinis ang bahay, maayos.
9: Narecover ang patalim na ginamit ng suspect. Ligtas na sa tinamong malalim na saksak sa tiyan ang biktima. Desidido ang kanyang pamilya, nakasuhan ng frustrated murder ang suspect at ang anak nito. Deniza Fernandez, ABS-CBN News.
14: Walo ang nailigtas sa nasunog na residential building sa Santa Cruz, Maynila, Biyernes ng umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog pasado alas 8 ng umaga at agad itong iniakyat sa fire alarm. Aabot sa 4 na fire trucks ang kinailangang rumisponde. Narescue naman ng mga otoridad ang 8 individual, kabilang ang 4 na natrap sa elevator. Tumagal ang sunog ng halos isang oras bago idineklarang fire out. Inaalam para mga otoridad ang sanhi ng sunog at ang halaga ng ari-ariang tinupok ng apoy. Hindi umano nagtutugma ang ilang testimonya ng Ateneo basketball players at ng kanilang mga coach kaugnay sa trahedya sa Aurora. Humarap na rin sa CIDG si dating Ateneo head coach Tab Baldwin ngayong Biyernes matapos na hindi sumipot sa unang patawag. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
15: Maagang dumating sa tanggapan ng BNP Criminal Investigation and Detection Group ang nagbitiw na head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin ngayong Biyernes. Kasama niya humarap ang ilang abogado para sa investigasyon sa pagkamatay ng Ateneo student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicremulla, kritikal ang testimonya ni Baldwin para mabigyan linaw ang mga pangyayari sa team building activities sa Aurora na nauwi sa trahedya.
16: Material kasi siya ang head coach, head of management. He makes 90% of the executive decisions. So yung testimony niya is very important.
15: Ipinasusumite rin na CIDG ang drone footage ni Baldwin ng insidente.
16: Si Tab Baldwin had one during the emergency itself, pero the resort put on during the rescue. So dalawang separate, pero makes ilang ba yung kita Baldwin para 2 minutes lang at the confusion with all that nag-failed yung drone niya. Pero yung the resort, I think, put up another drone and we're gonna try to get footage.
15: Bukod kay Baldwin, dumalo rin si na assistant coach Dean Castaño, Ateneo University Athletics Office Director Emmanuel Fernandez at iba pang opisyal. Base sa initial na investigasyon, hindi umano nagtutugma ang ilang pahayag ng Ateneo basketball players at ng mga coach kaugnay na insidente.
16: Kasi ibang vantage points, isa iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pang-pang. We are piecing together the testimonies of what makes sense and what doesn't. And it'll take us a while, it'll take us another week before we come up with a report. Kasi kulang yung culpability ng institutions, kailangan din namin mahanap. So, we need a full investigation.
15: Mula sa CIDG, nagtungo naman sa National Bureau of Investigation si Castaño para sa hiwalay na investigasyon.
17: We came here today to submit our affidavit regarding the facts of the case from his perspective. They're all there.
15: Ipinagpaliban naman sa Lunes ang pagharap ni Baldwin sa NBI. Hindi naman nakapunta sa CIDG at NBI si Ateneo de Manila University President Father Robert Yap dahil abala sa graduation ceremonies ng universidad. Tanging mga abogado niya ang dumating sa NBI. Sabi nila, ibibigay ang mga hinihinging records at dokumento kaugnay sa insidente ng pagkalunod sa susunod na linggo. Bagamat hindi personal na nagtungo sa NBI, nagsumite na ng kanyang sworn affidavit si dating Ateneo basketball team manager Epoch Kimpo. Sa Ateneo campus naman ngayong Biyernes ng hapon, nagsipag-walkout ang ilang mag-aaral na nakaitim bilang pakikiramay sa pagkamatay ng mga kapwa-atenista sina Baterbonya at Adili. Nanawagan din sila ng katotohanan, hustisya at pananagutan sa nangyari. Pansamantala namang pinagbabawalan lumahok sa mga aktibidad ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP ang lahat ng coaching staff ng Ateneo na sangkot sa insidente habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Sa isang pahayag, sinabi ng UAAP na ang hakbang na ito ay para mapanatili ang integridad ng investigasyon at masunod ang due process. Itinakda rin sa 15 ng Hulyo ang huling araw ng pagsusumite sa UAAP ng official findings ng Ateneo tungkol sa insidente. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
18: Pumayag si Russian President Vladimir Putin na palayain ang 20 Pinoy na nakulong dahil sa ilegal na pagpasok sa Russia. Samantala, sinabi ni Pangulo Marcos Jr. na wala pang pinal na kasunduan ang Pilipinas at Russia sa pag-aangkat ng langis dahil sa ilang komplikasyon sa geopolitics. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
19: 24 na Pilipino ang makakauwi na sa kanika nilang mga pamilya sa Pilipinas matapos ang 9 na buwan na pagkakaipit sa Irkutsk sa Russia. Iyan ang magandang balita na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatapos ng 2 araw na pagbisita niya sa Russia. Ayon kay Marcos, dinakip ang mga Pilipino dahil sa problema sa immigration documents. Pero sa ngayon ay hindi pa malinaw kung ano ang naging mga trabaho nila sa Russia at kung sino ang nagpasok sa kanila dito.
20: Noong nag-bilateral meeting kami ni President Putin, binanggit ko ito. At nagulat din siya, sabi niya hindi ko alam yan. Pag-aaralan namin, tingnan namin ang nangyayari. Noong dinner kagabi, kinausap niya ako, sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. Sabi niya, we will find a way to fix this problem. And now, the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m. So those 24 will be going home back to the Philippines and back to their families.
19: Ayon sa Pangulo, tinanong ng Russia ang mga naturang Pilipino kung nais nilang ayusin ang kanilang mga dokumento para legal na makapagtrabaho. Ngunit mas pinilian niya ng mga Pilipino na bumalik na muna sa Pilipinas. Samantala, sa pagtatapos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit dito sa Kazan, binati ng 2 partido ang paglagda ng Estados Unidos at ng Iran ng kasunduan para tapusin ang gera at buksan ang Strait of Hormuz.
21: We expect the situation in the Middle East and in the Persian Gulf will stabilize, which will have a positive effect, among others, on global energy and food markets.
19: Ayon kay Marcos, magpapatuloy ang Pilipinas sa paghahanap ng ibang pagkukuhanan ng langis. Pero sa ngayon ay hindi pa naisa sa pinal ang isang oil importation deal sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia.
22: There are many complications to that. It is not that simple, signing a trade agreement. There are of course political considerations, geopolitical considerations. The Philippines is just responding, adjusting to the new reality. And very early on, I think you will remember, I already said that the Philippines no longer subscribes to a bipolar world where you have to choose one side over the other. We will just have to be very careful to make sure that we are not inadvertently becoming part of a system that is encouraging war.
19: Patuloy pa rin pinag-aaralan ng 2 bansa ang mga posibleng kasunduan para sa pag-aangkat ng iba't ibang produkto pagdating naman sa ASEAN.
21: Russia will continue to comprehensively facilitate ASEAN states in their effort to maintain peace and stability in Southeast Asia, and in a wider sense, in shaping around the Eurasian region of a robust, open, and holistic security system as well as multifaceted cooperation.
19: Hindi direktang nagkomento ang Pangulo ng Russia kung paano nito matutulungan ang ASEAN at China na maresolba ang mga sigalot sa South China Sea.
23: I think the President was just, President Putin was just very general in scope because it is something that I don't think he wants to really go into the particulars. Your question was, can there be a bridge?
24: Yes.
23: I mean, I'm just saying that there's a possibility. It may be highly speculative, but the possibility will always be there.
19: Ayon kay Marcos Jr., nagsisimula pa lamang ang Pilipinas at ang Russia sa pagpapalawig ng bilateral relations at inaasahan na sa mga susunod na buwan o taon ay magkakaroon na ng mas konkreto at detalyadong mga kasunduan ang 2 bansa sa larangan ng ekonomiya, agrikultura at enerhiya. Malinaw kay Marcos na nakakaapekto ang ingay politika sa kumpiyansa ng mga foreign investor na magnegosyo sa Pilipinas.
20: Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP, ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado and take care of the business of government, the business of legislation.
22: That is exactly what we have been all hoping for, that things become more orderly, na maging maayos ang takbo ng Senado.
19: Pinabulaan naman ng Pangulo ang mga umuugong na bagong balasahan sa gabinete.
22: I'll be very candid, I'll be very frank with you. Of course, I want Ben-Hur to play a more active role in government. But to just because we want him to join, to become a more active part in government, doesn't mean, it necessarily means that somebody else has to be. The people who are sitting in their particular capacities, be it cabinet, be it something other, some other agency, are, as far as I'm concerned, doing the job that they are asked to do.
6: Hindi makapag-uwi ng investment pledge si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula dito sa Russia. Dahil anya, nagsisimula pa lamang ang pagpapalawig at pagpapalalim ng relasyon ng dalawang bansa. Pero umaasa ang Pangulo na matapos ang kanyang unang pagbisita dito sa Russia ay magbubukas ang mas maraming oportunidad para sa mga ordinaryong Pilipino na makapagnegosyo o kaya naman ay makapagtrabaho dito sa pinakamalaking ekonomiya ng Eurasia. Katrina Domingo, ABS-CBN News, Kazan, Russia.
18: Nagtala ng dambuhalang upset win si Pinay tennis star Alex Iala sa Berlin Open sa Germany. Tinalo niya ang world number 2 at Australian Open champion na si Elena Rybakina sa round of 32 pasado ating gabi ngayong Biyernes. Nagpapadrol, Diane Castillejo.
0: Inabangan ng tennis fans ang pagharap ni na world number 2 Elena Rybakina at Pinay star Alex Iala sa round of 16 ng Berlin Open na isang WTA 500 tournament. Mainit ang umpisa ni Rybakina na sunod-sunod ang mga ace at malalakas na serve. Lumamang siya 4-1 sa opening set pero hindi bumigay si Iala. Naging matatag sa baseline at buong tapang na sinalubong ang mga serve ni Rybakina. Humabol ang Pinay gamit ang mga pambihirang return at baseline winners at kinuwang 6 sa 7 sumunod na games. Sa second set, tuloy ang momentum at power ni Iala. Si Rybakina naman bumaba ang first serve percentage at dumami ang unforced errors. Lumamang ang Pinay 5-3, nakahold pa si Rybakina at nasave ang unang match point ni Iala para dumikit 5-4. Pero muling umarangkada ang lefty serve ni Iala para talunin ang dating Wimbledon champion at reigning Australian Open champion. Ang final score, 7-5-6-4. Nanginig at napasigaw sa tuwa si Iala sa gitna ng hiyawan sa kanyang tagumpay sa Steffi Graf Stadium.
3: I'm really pleased with how I hung on there and the level I was able to bring in general this today. There were definitely some difficult moments. My coach told me before the match that, you know, there's only a tactic until the first blow is hit. He said everyone has a game plan against Tyson until Tyson hits you first. So you got a hit.
4: It was a very good match. Alex played pretty well. Rybakina is super strong. She served very well, and she needed a few games to get used to. And then I think she could return pretty well, and that's why she could stay there and she could do the break.
0: Malaking bagay na naging sandata na ni Iala ang serve. Naka-apat siyang aces, dalawa rito nakuha niya ng back-to-back at may 11 winner siya sa buong laban.
4: She served the best. She was not scared to do it. A big win. So we are very happy. She moved very well. She put a lot of intensity and we continue working on the serve.
3: The game plan was kind of in and out of my mind, I guess, in regards to the return. Yeah, that's what I would say was the initial theme of today's match. I'm able to stay low. I try my best to be aggressive. And I think on grass, that's very important.
0: Sunod na kalaban ni Iala si world number 8 at 6 seed Elina Svitolina ng Ukraine sa quarterfinals.
3: Elina is a very consistent player. She's obviously a huge fighter, you know, with her background and her experience. She's also able to be aggressive when needs be.
0: Hangad ni Ayala na mailabas niya ang kanyang tinawag na best tennis sa kanyang susunod na laban. Si Elena Rybakina ang panglimang top 10 player at ikalawang world number 2 na pinatumba ni Ayala. Na-upset na niya si na Iga Swiatek, Madison Keys, Jasmine Paulini at itong Marzo tinalo niya si Coco Gauff. Sa kanyang tagumpay kay Rybakina, pinatunay ni Alex ang kanyang tapang at galing sa pinakamataas na level ng women's tennis. Diane Castillejo, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pagkabansot at kakulangan sa timpang ng mga bata, problema pa rin sa Pilipinas. At Bini, handa na para sa kickoff ng Signals World Tour. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: TZMM, numero uno sa aksyon.
5: Oras, 6:51 ng gabi.
7: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
24: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
25: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
24: Make your move, baby.
25: Arthrisin, get going!
26: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
27: Happy!
28: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
30: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
31: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
33: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye sa Soko sa DZMM. Gas Amelgas at Jesse Cruzat. Soko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Radio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Nagsampa ng ikalawang batch ng kasong kriminal sa Department of Justice ang Bureau of Customs laban sa limang cargo forwarding at trading firms dahil sa umano'y modus ng mga inabandonang balikbayan box. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nilabag ng mga naturang kumpanya ang Customs Modernization and Tariff Act. Anya, matapos mangolekta ng bayad mula sa mga OFW, nabigo umano ang mga itong maproseso ang mga kargamento sa sandaling dumating ang mga container sa bansa at sa halip, isinisi ang pagkakaantala sa BOC. Ang pagsasampa ng kaso ay para mapanagot ang mga ito na naging sanhi ng pagka-stranded ng libu-libong package ng mga OFW. Naghahanda na rin umano ang mga BOC ng mga karagdagang reklamo sa mga susunod na linggo. Pinag-aaralan ding kasuhan ng large-scale estafa at cybercrime-related cases ang mga partidong nag-ooperate sa ibang bansa.
1: Pag tiningnan niyo yung paliwanag, verbal, at sa websites nila, nakalagay doon, ay nakabinbin o pending sa Bureau of Customs. Mali yun. Hindi ito yung overnight lang na nag-shopping. Ilang buwan nilang iniipon itong mga boxes na to. Ito ay simbolo na patuloy ang kanilang pagmamalasakit, pagmamahal sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas.
2: Malaking tulong sa mga motorista ang nakaambang big-time rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ito'y kasunod ng peace deal ng US at Iran. Ayon sa Department of Energy, maaring magpatuloy ang pagbaba ng presyo ng petrolyo kung susunod ang dalawang bansa sa mga napagkasunduang kondisyon. Nagpapatrol, easily. Sa labing

0: daanin, magdaan lang.
1: Base sa unang apat na araw ng trading sa world market, nasa 10 piso kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel. 6 na piso kada litro naman sa gasolina at higit 10 piso naman kada litro sa presyo ng kerosene. May isa pang trading day kaya maaaring lumiit o lumaki pa ang rollback sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy o DOE, epekto ito ng paglagda ng US at Iran ng isang Memorandum of Understanding para tapusin na ang giyera sa Middle East na nagsimula noong Pebrero.
2: Sa level ngayon, nasa 70-80 na tayo ngayon eh. So ang epekto nitong rollback next week, baka pumasok na tayo sa 60 peso to 70 peso range per liter.
1: Dagdag ng DOE, posibleng magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na linggo kung susunod ang dalawang bansa sa mga itinakdang kondisyon.
2: May compliance period pa sila na 2 months, no, doon sa mga conditions. Kung yun ay tutuloy-tuloy na iko-comply both parties at wala nang balitang kukontra dito sa mga magagandang development, then tutuloy-tuloy ho ang inaasahan nating rollback.
1: Pero hindi aniya ibig sabihin agad na babalik sa 50 pesos ang presyo ng petrolyo.
2: Kailangan ho ng around 6 to 12 months para ho maka-recover ulit yung supply level na galing ng Persian Gulf before the conflict.
1: Ayon ng DOE, samantalahin na muna ang 10 pisong fuel discount na ibinibigay ng gobyerno sa ilang PUV drivers, kasama ang mga promo mula sa mga gas company habang hindi paganap na bumababa ang presyo ng petrolyo. Easily, ABS-CBN News.
3: Aarangkada na ang Signals World Tour ng Bini sa Martes. Ang kanilang Manila leg ang magsisilbing kickoff bago dalhin ang concert sa iba't ibang panig ng mundo gaya ng Australia, New Zealand, North America at Europe. Live mula sa Pasay City ng Papa Droll, MJ Felipe. MJ, ano ang pasabog ng Nations Girl Group bukas? Paki-spill the tea naman dyan.
4: Parang may kapat.
5: Alam mo, Alvin, yan din ang gusto kong malaman. Kaya, eto na, straight na kasama ko na ang Bini. Hello!
6: Hi! Yes!
5: Tomorrow is the big day.
6: Tomorrow? Bukas na tayo.
5: Kamusta na ang preparations for tomorrow?
6: I think we're ready na po. So right now, nagpo-focus na lang kami sa stage blockings kasi first time din namin makita and makapag-rear sa stage tapos mag-dress rehearsal kami for later. And yeah, we're just excited. Pero kung nakabahan po kami, but we're excited for tomorrow.
5: Okay lang naman yung konting kaba, di ba? Meron bang konting Easter egg? Ano bang pwedeng... Alam kong no spoilers, pero teasers. Ayan, Sheena.
7: Ano po, merong special performance, pero wala kaming special guest. Ha?
5: Huh? Walang...
7: Meron pong special performance, pero wala kaming special guest.
5: Okay. Huhulaan ng mga blooms yan.
7: Yes.
5: Kung ano yung sorpresa na yan. Pero gaano kakaiba ang preparation this time? Colette?
7: Parang ito po yung iba po yung level ng pagod namin. Okay. Nakakapagod yung Coachella, pero ito po talagang doble. Kasi wala po talaga kaming hinga, puro po kami sunod-sunod performance.
8: Tayo talaga mostly.
7: Tayo, kami mostly ang nasa stage talaga. So,
5: wait, yung Coachella natin, 42 minutes straight. Walang
7: yes.
5: Pahinga. Ito, parang mas mahaba
7: mas
5: pa to.
7: Mas mahaba pa to, tas talagang performance after performance. Walang tigil. Bahala na si Lord. Bahala na Bini.
5: Pero kinaya.
7: Kakayanin.
5: Kakayanin. Now, this kickoff will set the tone for the World Tour. Tama, Jo?
6: Yes! Opo, malapit na kami mag-World Tour, guys. And, yun nga, tama yung sinabi ni Ate Colette. Ito yung magsiset ng kung paano yung energy namin. And ako confident talaga ako na for this World Tour, it's another energy. Level up talaga yung ipapakita namin. Kasi, na-try na namin sa 2 songs na meron kami for this concert, katumbas niya na yung pagod namin sa buong Coachella.
5: Wow!
6: Opo, abangan niyo yung 2 songs na yon.
5: Okay, top secret pa yung stage, kaya hindi wala kami dun sa stage area. Yes. Pero nakita niyo naman yung mga ilaw gumagalaw na. And today is a very special day.
6: Yeah!
5: Dahil, Stacey?
6: Dahil birthday na ni Gwen!
5: Yay!
6: Yay! Thank you guys. What's your wish, Gwen? Wish? Wish ko maging successful yung concert and mag-enjoy yung blue.
5: Ay, may binulong na. May binulong
6: yes,
5: na sa live.
6: Thank you so much sa mga nag-greet sa akin at sa mga naki-celebrate. Yeah.
5: All right, girls.

0: Good luck tomorrow. Be safe and have a healthy and successful kickoff tour bukas. Sa mga Blooms, kita-kits tomorrow at yan ang latest mula dito sa Mall of Asia Arena. Balik sa inyo dyan sa studio.
1: Maraming salamat, MJ Felipe.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Senate President Sherwin Gatchalian sinagot ang paratang ni Senador Alan Peter Cayetano na nais ng mayorya na kontrolin ang takbo ng impeachment trial. At klase sa isang eskwelahan sa Cagayan na antala dahil sa ipo-ipo. Tuloy-tuloy pa rin mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
4: Oras 7:06 ng gabi.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
11: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
3: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: pagkakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Basta AM, DZMM!
4: Pinabulaan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang paratang ni Senador Alan Cayetano na balak umano ng mayorya na kontrolin ang takbo ng impeachment trial ng Vice Presidente at pagtakpan umano ang flood control scandal. Dalawang dating maestrado naman ng Korte Suprema ang nagsabing maaaring ibaba ang kinakailangang boto para i-convict ang Vice Presidente. Nagpapatrol Victoria Tulad.
5: Ebidensya ang pagbabatayan ng mga Senator Judge sa kanilang magiging desisyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang iginiit ni Senate President Sherwin Gatchalian isang araw matapos sabihin ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na nais ng mayorya na kontrolin ang takbo ng impeachment.
6: Magdedepende yan sa ebidensya ang ipapakita ng both sides, no? Prosecution and defense. Jamasisway ang mga Senator Judges. Hindi sa pagpapalit ng liderato, hindi sa pagpapalit ng mayorya, manorya.
5: Itinanggi rin ng mayorya ang akusasyon ni Cayetano na pagtatakpan nila ang flood control scandal.
6: Very clear sinabi ni Chairman Erwin Tulfo na itutuloy niya itong flood control. Pero dapat maayos at mayroong mga affidavits na isasubmit sa committee.
7: Walang kino-cover up yung new majority. In fairness, at sana naman kayang ibigay ito ni Senator Alan, nagsimula yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scandal sa pamamagitan ng privileged speech ng isang majority, miyembro ng new majority na naging chair ng Blue Ribbon noon, si Senator Ping.
5: Ayon kay Gatchalian, pag-uusapan pa rin kung sino ang magiging presiding officer ng impeachment court. Naunang sinabi ni Senador Panfilo Lacson na si Senador Francis Escudero ang natipisil para sa posisyon.
6: Importante naman sa akin ay sundan yung rules at mapag-usapan. Wala naman nakasaad sa Constitution, even in our rules, na kailangan abogado. In fact, ang gusto nga ng Constitution, mas simple, mas naintindihan ng taong bayan, at malabas ang ebidensya.
5: Wala namang issue kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung hindi man si Gatchalian ang uupong presiding officer.
8: I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly, that we move away from the chaos.
5: Sa isang joint statement, nagpahayag ng pagkabahala sa posibleng paghalal kay Escudero bilang presiding officer ang iba-ibang grupo at individual, kabilang dito ang isang bayan na kinabibilangan ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio.
9: My position there is we should elect someone who has not favored the non-holding of the impeachment proceedings. Kasi sabi ni Chis na Fort Wade doesn't mean kaagad. Fort Wade, we can delay this. Bakit nga dinelay?
5: Pero iba ang pananaw ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna.
0: That is not necessarily determinative of how Mr. Francis Escudero, Senator Escudero, will preside. If that happens, let's give him a chance to perform properly.
10: Malaki pa nga yung budget.
5: Wala pang tugon si Escudero tungkol sa issue. Sa usapin ng conviction threshold o yung bilang ng boto na kailangan para ma-convict ang pangalawang pangulo, naniniwala si Azcuna na dapat gawing basehan ang bilang na 24 o lahat ng miyembro ng Senado. 2/3 o 16 ang kailangan para mag-convict kahit 2 senador ang hindi pisikal na makapunta sa Senado. Maaari lang umanong bumaba ang conviction threshold dahil sa sitwasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
0: He can be considered, in my view, as resigned, constructive resignation, because being a fugitive entails running away from the legal system. And if one runs away from the legal system, he relinquishes all membership in that system. Then you have 15 to convict.
11: Mr. President,
5: sinabi naman ni Carpio na hindi maaaring lumahok si Senador Jinggoy Estrada na kasalukuyang nakakulong at pinatawan ng 90-day preventive suspension.
9: Sabi ng Korte Suprema, you cannot hold office. You cannot hold public office. If you cannot hold public office, you cannot vote. So hindi ka pwede bilangin. To be a senator judge, you must be a senator first.
5: Sa Lunes, June 22, ipagpapatuloy ang pre-trial conference para sa impeachment trial. Samantala, muling binanata ni Cayetano sa pamamagitan ng Facebook Live ang majority senators.
12: Si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacañang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po, iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan.
5: Tugon ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, bakit pa pinapatulan ang mga pahayag na parang telenovela na hindi naman umano nakabubuti sa bansa. Giit ni Soto, dapat mag-move on sa mas mahalagang issue. Si Lacson, naaawa kay Cayetano at umaasang hindi siya magkakaroon ng complete meltdown lalo't matagal umano silang naging magkaibigan noong kongresista pa si Cayetano. Inadopt at inalagaan umano ni Lacson si Cayetano noong 2007 midterm elections. Kinukuha pa ng ABS-CBN ang panig ng ibang majority senators. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
4: Tuloy na sa July 6 ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ayon yan sa pag-uusap sa pre-trial conference. Hamon naman ang tagapagsalita ng prosekusyon. Kung seryoso nga ba ang bise sa pagharap sa mga aligasyon at magpakita sa paglilitis? Nagpapatrol, Vivian Gulia.
13: Nagbago man ang liderato sa Senado, wala umanong pagbabago sa petsa ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Lead House Impeachment Prosecutor Jervel Luistro, kinumpirma sa pre-trial conference nitong Huwebes na tuloy sa July 6 ang pagbubukas ng paglilitis.
14: We are aligned to starting the trial proper this coming July 6. July 6 is definite already. It was confirmed between and among all the parties involved, including the impeachment court. Headed during the time yesterday, of course, our clerk of court, si Attorney Bantog.
13: Umaasa ang prosekusyon na haharap ang bise sa Senate Impeachment Court para maghain ng plea kung guilty or not guilty bago ang paglalatag ng mga ebidensya. Pero dumaluman o hindi ang bise, hindi ito dapat makaantala sa paglilitis.
14: Yung failure ng respondent to appear, it will not stop or abrogate the proceedings. It will simply mean an entry of not guilty and thereafter trial will proceed.
15: Kailangan po para sa amin na siya po mismo ang mag-plea, mag-enter ng kanyang plea, no? Para po makita natin din yung kanyang commitment and seriousness sa pagharap nitong mga kasong ito laban sa kanya.
10: Estrada.
13: Tiwala naman ang prosekusyon sa Senate Impeachment Court, sino man ang mapagpasyahan nitong gawing presiding officer sa paglilitis. Sa pre-trial conference nitong Huwebes, natapos ang pagmarka ng ebidensya kaugnay ng articles of impeachment na nag-aakusa sa bisen ng umano'y panunuhol at matinding pagbabanta. Magpapatuloy ang pre-trial conference sa Lunes para sa pagmamarka ng ebidensya kaugnay naman ng articles na nag-aakusa ng umano'y di ba ay paliwanag na yaman at maling paggamit ng confidential funds. Hanggang Lunes din ang ibinigay na panahon ng Senate Impeachment Court sa magkabilang panig para magsumite ng komento sa stipulation process. Kasunod dito ay naasahang ilalabas ang pre-trial order ng Senate Impeachment Court na magiging gabay sa mismong paglilitis. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
11: Patuloy pa rin ang problema sa kakulangan ng timbang at pagkabansot ng mga batang Pilipino base sa pag-aaral ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Sa kabilang banda, nakababahala rin ang pagiging overweight at obese naman ng mga batang Pinoy. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
16: Apat na taong gulang na ang anak ni Vanessa, pero kulang sa timbang at maliit din para sa edad. Hindi mahilig sa masustansyang pagkain ng kanyang anak, at kapag nakakakita ng soft drinks, hinahayaan niya itong uminom.
17: Ang hina din po kasi kumain. Yung gusto niya po ng ano, hotdog, itlog, ganun. Tapos pag bakainin po ng gulay, maarte, ayaw po ng masela. Mahal po ng mga bilihin, ang hirap po ng mga kakainin sa araw-araw.
16: Sa bagong labas ng DOST Food and Nutrition Research Institute ng National Nutrition Survey, tinuturing ang stunting o pagkabansot bilang high public health significance o seryosong issue. Lumalabas kasi na halos 3 sa bawat 10 bata edad 0 hanggang 5 taon ay bansot. Base rin sa pag-aaral, mas mataas ang insidente ng pagkabansot sa mga probinsya. Ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang may pinakamataas na porsyento ng stunting sa bansa. Sinundan ito ng Negros Island Region at Mimaropa. Isa sa mga pangunahing rason nito ay ang tinatawag na food insecurity. 3 sa bawat 10 pamilya sa bansa ay nakararanas ng moderate hanggang severe na food insecurity.
18: Geographically isolated and disadvantaged regions ay consistent na matataas ang prevalence. Not just feeding po ang kailangan, but beyond feeding, kailangan po bigyan po ng livelihood yung pamilya para equip sila makabili ng masusustansyang pagkain.
16: Ayon pa sa FNRI, karaniwang ipinangungutang lang ng mga pamilya ang pagkain sa mga maliliit na tindahan kung saan madalas ay hindi ito masustansya. Health concern din ang pagtaas ng mga batang overweight at obese. Bagay na aminado si Abby ay dahil na rin sa pagiging laganap ng mga fast food. Halos isa sa bawat 10 bata edad 5 hanggang 10 ang overweight at obese.
19: Hindi rin maiiwasan na hindi rin bumili kasi nakaka-tempt talaga. Nakakapagod kasi mag-isip ng lulutuin sa whole day.
16: Dagdag pa rito ang kakulangan ng physical activity ng mga bata dahil madalas tutok sila sa mga gadget.
20: Yung mga simpleng gawain sa bahay, basta gumagalaw-galaw ka, yun ay napaka-importante kasi ang yung risk natin sa mga non-communicable diseases as early as yung mga early 30s, nagde-develop na.
21: Boils down to training, educating them on food choices. Not only what they can afford, but choice. Baka kailangan na maiba yung mindset na pagmalusog, healthy. It should not be the case.
16: Binigyan din ng DOST-FNRI ang kahalagahan ng mga polisiya at batas na gagabay sa publiko tungo sa pagiging wais sa pagkonsumo ng masustansyang pagkain. Pero para maging labis na epektibo ito, kailangan ding naisin ng consumer ang mas malusog na pamumuhay at pangangatawan. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
11: Nabuo ang isang dust devil, yung parang alimpuyo, sa may Santa Ana Fishery National High School sa sentro ng Santa Ana, Cagayan. Sa videong kuha ni Teacher Ryan, umiikot ang dust devil habang tinatangay nito ang alikabok at mga tuyong dahon sa lupa. Tumagal lamang ng ilang segundo ang dust devil bago tuluyang naglaho, pansamantalang naantala ang klase matapos magsilabasan ang mga guro at estudyante para matunghayan ang pambihirang pangyayari. Ang alimpuyo ay isang umiikot na bugso ng hangin na karaniwang nabubuo sa mainit
1: at tuyong panahon.
10: Sa lagay naman ng panahon, ganap ng bagyo ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang lalakas pa ito ngayong Biyernes at posibleng pumasok na ng FAR Sabado ng gabi o Linggo ng umaga, kung saan tatawagin ito sa local name na Francisco. Huling namataan ng bagyo sa layong 1,735 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Mababa naman ang tsansang mag-landfall ito sa ngayon, pero liliko malapit sa Batanes sa kalagitnaan ng susunod na Linggo. Posible ang pagtaas ng wind signal sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil dito. Sa ngayon, wala pang direktang epekto ang bagyo sa ating panahon. Pero hihilain at pababalikin ng bagyo ang habagat mula Linggo na magpapaulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Easterlies ang nakakaapekto ngayon sa Central at Southern Luzon, Bicol Region at Visayas. Nagdudulot ito ng maulap na papawirin at mga pag-ulan. Maaliwalas naman ang panahon sa ibang bahagi ng bansa, pero posible pa rin ang panandali ang pagbuhos ng ulan.
4: Susunod, helicopter at ilang barko ng China namataan sa pagpapatrolya ng Philippine Navy sa Baudi Masinloc sa West Philippine Sea. At Ann Curtis, ano ang saloobin sa mainit na isyu ng Halfies? Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: TZMM, numero uno sa aksyon! Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
22: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
24: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
23: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Oras 7:32 ng gabi.
22: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Ilang barko at helicopter ng China ang namataan sa pagpapatrolya ng Philippine Navy sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea ngayong Biyernes. Kinumpirma rin ng Navy na wala na ang naunang naitalang floating structure sa lagoon sa loob ng bahura. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
1: Maayos at walang naiulat na aberya sa pinakabagong maritime at sovereignty patrol ng BRP Jagusilang ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Pero habang papalapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal 124 nautical miles sa kanluran ng Zambales, na-monitor ang apat na barko ng China.
2: We have observed several vessels, the PLA Navy vessels and Chinese Coast Guard vessels and Chinese Maritime Militia vessels outside the lagoon, outside the Scarborough.
1: Kabilang dito ang dalawang Jiangkai class frigates ng Philippines Liberation Army Navy na may hull numbers 555 at 554, isang auxiliary tanker, isang Jiangdao class corvette at isang maritime patrol aircraft. Makikita sa aking likuran ang barkong pandigma ng China, ang PLA Navy 554, na patuloy na nagmamanman sa BRP Jagusilang sa kanilang sinasagawang maritime at sovereignty patrol dito sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, kahit na patuloy ang presensya ng China at pagbubuntot nito sa kanila, ay patuloy ang kanilang pagbabantay na anali bahagi ng kanilang mandato. Bandang alas 10:08, Biyernes ng umaga, nagpalipad din ng Philippine Navy ng AW-109 helicopter mula sa Jagusilang para magsagawa ng maritime air surveillance sa bahura. Ilang ulit na nakatanggap ng radio challenges ang barko ng Pilipinas mula sa barko ng China. Pero tugon ng Philippine Navy.
3: This is Philippine Navy Warship 7 conducting lawful maritime patrol within Philippine Exclusive Economic Zone in a port.
1: Hindi naman naging hadlang ang paninita sa radyo ng China sa misyon ng Philippine Navy. Na-verifika rin sa aerial surveillance ng Philippine Navy na wala na ang nauna na italang floating structure sa lagoon ng Bajo de Masinloc.
4: The conduct of our maritime and sovereignty patrols here at BDM remained unimpeded despite the presence of two Jiangkai class frigates, one Jiangdao class corvette, one auxiliary tanker, and one maritime patrol aircraft under the People's Liberation Army Navy.
2: As we go to the flight through the over Scarborough Shoal or the Bajo de Masinloc, we observed that the structure previously reported or was already gone.
1: Wala na rin ang panibagong Chinese research vessel sa paligid ng bahura na namataan sa Maritime Domain Awareness Flight ito lang Webes. Ion Sanchez, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
5: Nakabalik na ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Biyernes ng hapon matapos ang kanyang dalawang araw ng working visit sa Kazan, Russia. Pasado alas 4 ng hapon nang lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay City ang eroplanong sinasakyan ng Pangulo. Sa kanyang arrival statement, sinabi po ng Pangulo na maraming tinalakay sa bilateral meeting nila ni Russian President Vladimir Putin. Anya, muling pinagtibay ang pagkakaibigan at kooperasyon ng Maynila at Moscow. Tinalakay din anya ang mga paraan para palakasin ang pagtutulungan ng dalawang bansa at mga lugar na direktang may kinalaman sa katatagan, resilience at kaunlaran ng mamamayan. Pinagtibay din anya ang kahalagahan ng palalimin ang ugnayan sa harap ng mga hamong panseguridad tulad ng terorismo, transnational crime, cybercrime at iba pa.
6: I held a very productive bilateral meeting with President Putin where we reaffirmed the friendship and cooperation between Russia and the Philippines as we look forward to the next 50 years in our relations. We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education and people-to-people exchanges.
5: Patuloy ang pagtabo sa takilya ng pelikulang Tayo sa Wakas na pinagbibidahan ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. As of 4 p.m. ngayong Biyernes, pumalo na sa mahigit 110 million pesos ang kinita ng pelikula at ito na nga ang isa sa highest grossing Filipino movies ngayong 2026. Bukod dito sa Pinas, showing din ang pelikula sa Canada, Guam, Australia, New Zealand at Middle East. Ipalalabas naman ito sa Hong Kong simula sa June 21, habang sa Singapore at sa Malaysia sa June 25 at sa June 10 sa Taiwan. Sunod din itong ipalalabas sa mga sinehan sa Macau.
7: Proud bilang isang Pinoy. Ito naman ang ibinandera ni Ann Curtis sa gitna ng mainit na issue tungkol sa halfies o mga Pinoy na may foreign blood. Isa pang proud ni Pinoy maid naman ang ibibida na animated web series na Sun Chaser. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
8: Pakikipagsapalarang puno ng mahika at mitolohiya ang ipinasilip sa thriller ng Pinoy animation na Sun Chaser. Likha ito ng Disney veteran animator na si Bobby Pontillas at isa pang animator na si Bernard Badion. Inspired ito ng karanasan ni Bobby nang umuwi siya ng Pinas noong bata siya at kung paano napawi ang kanyang pakiramdam na pagiging outsider.
9: That I got over that hump was like finally meeting all of my young Filipino cousins in the Philippines who didn't kind of judge me. The unconditional love for them made me feel like, oh, I belong here. Every time I would come back to the Philippines and interact with my aunties and uncles, it always felt so magical and dark and mysterious and scary because of all of the ghost stories that they would tell us.
8: Bukod sa binuo ito sa Pilipinas, kapwa mga Pilipino rin ang nagpahiram ng boses para sa indie series. Kabilang dito sina Charo Santos, Manny Jacinto at Liza Soberano. Kasama rin sa voice cast sina Ding Dong Dantes, anak niyang si Zia, AC Bonifacio, KD Estrada, Eugene Cordero at JR De Guzman.
10: Well, we're doomed.
8: Mapapanood ang pilot episode sa YouTube sa June 22. Gaya ng Sun Chaser, inaabangan na rin ang Netflix action thriller series na Bybus: The Undesirables na pinagbibidahan ni Ann Curtis. Excited na si Ann, lalo't last 3 tapings na lang sila.
11: Minsan para sobrang pagod na kasi syempre action, pero when I see the preview, sabi ko, grabe, sobrang ganda, sobrang worth it, and I can't wait for the world to see it.
8: Bukod sa Bybus, gusto rin ni Anne na mag-focus sa paggawa ng pelikula. 3 ang naka-lineup niyang proyekto, kasama sina Direk Ruel Bayani, Mikhail Red, at Irene Villamor.
11: May mga films tayong gagawin na na-miss ko, iba't ibang genres.
8: May matapang namang paninindigan si Anne sa gitna ng controversial na issue ng pagiging happy o Pinoy na may foreign blood.
11: Whenever I'm on a global stage, I'm representing the Philippines. When I'm invited to this, the seat is for the Philippines. So, always proud. Kanya-kanya naman yan eh. Kung it's up to them. But for me personally, as a halfie, yes, I'm also proud of being half Australian, which was my dad's part of me. But I'm also very proud to be Filipino.
8: Samantala, sa Kim Pao fans sa Australia, ito doon na ang kilig. Dahil due to popular demand, dadalhin ng Live sa Australia ang Chemistry at Magic ng Kim Pao. Opisyal na inanunsyo na kasama sa star-studded lineup ng ASAP XP Australia sa July 25 sina Kim Chu at Paolo Avellino. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: Susunod, mga nasalanta ng lindol sa Malapatan sa Rangani, inatiran ng tulong. Ito mainit na pagsalubong kay Coco Martin sa Cavite, sinuklian ng kantahan sa Yawan at Kilig Moments. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
13: Happy
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
14: Pagkakampi ng masang Pilipino.
15: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
14: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
14: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
16: Sigurado panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye sa Suko sa DZMM. Gus Amelgas at Jesse Cruzat. Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: May tutugon, may maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Vibe check-in tayo every Sunday afternoon.
18: Every Sunday afternoon.
17: Mga bigating issue, daanin natin sa kwentuhan. Dumi-deep dive, pero carry ang idea at batuhan. With due respect.
18: With due respect.
17: Starring Team Pinas, Attorney Dino De Leon, Professor Cleve Arguelles, Dr. Robin Garcia, Youth Advocate Carlo Flores, at Professor Richard A. Darian. With due respect. Bumabanat, bumapalag, mawalang galang po. With due respect. Tuwing Linggo, alauna imedya ng hapon, dito lamang sa Solid. Sa DZMM.
14: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
12: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
0: Kalaboso ang isang lalaking nagnakaw ng motorsiklo sa barangay South Triangle dito sa Quezon City. Mismo mga kaanak pa ng sospek ang nagturo sa mga otoridad kung saan siya nagtatago. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
19: Bit-bit ang ayudang galing sa simbahan. Sinipat ng lalaking ito ang mga nakaparadang motorsiklo sa kanto ng Sergeant Esguerra Avenue at Scout Madrinian Street, Barangay South Triangle, Quezon City. Ilang saglit pa, pinarangkada niya ang isa sa mga motorsiklo na pag-alamang pag-aari ng foreman ng construction site sa lugar.
20: Mag-inspect daw siya. So, nung babalikan niya, naalala niya, yung susi pala ay naiwan. E nung binalikan niya yung motor, wala na yung motor dun sa area.
19: Sa pagsisiyasat sa mga CCTV sa lugar, napunta ang pag-iimbestiga ng mga pulis sa Barangay Tatalon. Huling nakita rito ang suspect na nanghihiram ng helmet.
20: May hiniram siyang helmet sa area na yon. So nagtanong-tanong kami, nakilala namin yung relatives niya. Tinuro sa amin, dun daw sa Rodriguez Rizal.
19: Nitong Lunes ng madaling araw, na-aresto ng pulisya ang suspect sa isang bahay sa Rodriguez Rizal. Pero walang na-recover na motorsiklo sa lugar dahil naibenta na umano ito ng suspect sa halagang 14,000 piso.
21: Ginawa ko po. Kasi po, sige pa kailangan lang din po namin.
20: Lagi natin i-secure natin yung mga motor natin. Huwag natin iwanan susi. Kung pwede, lagyan natin ng mga additional security feature like yung GPS o yung kandado.
19: Patuloy na nire-recover ng pulisya ang motorsiklo habang nakakulong na ang suspect dahil sa reklamong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
5: Kakulangan sa supply ng pagkain at malinis na tubig ang isa sa mga iniinda ng mga apektadong residente ng Barangay Kinam sa bayan ng Malapatan, Sarangani Province. Para tumugon sa panawagang ito, agad po silang binisita ng ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya para kumustahin at hatiran ng tulong. Maraming bahay ang sinira nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa bayan ng Malapatan, Sarangani Province. Natabunan ng gumuhong bundok ang mga kalsada ng Barangay Kinam, kaya hindi agad sila maabot ng tulong mula sa labas. Isang bahay ni Antoinette sa napinsala ng lindol.
22: Yung bahay namin biglang gumuho. Akala namin yung kapatid ko is mapatay na siya sa loob. Hindi kami makatulog kasi bawat oras, ilang minutes may aftershocks. Yun, parang grabe na yung trauma sa amin.
5: Bangungot naman para kay Nanay Maria Fe ang sinapit noong lindol.
22: Natrap ko ako sa CR namin, tapos hindi ko na kaya yung lumabas kasi hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Nanginginig po ako, tapos sobrang iyak ko.
5: Nagsagawa po ng relief operation ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at ang inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya katuwang ang Passionist Fathers in the Philippines para mag-abot ng tulong sa mga taga-barangay Kinam.
2: Going here, napakahirap po ng daan. Ang mga tao dito ay mostly mga indigenous people. Aside from food, they need also mga gamot, yung mga for emergency purposes din po. And maybe kung meron tayong maabot rin na psychological help.
5: Umabot sa 300 pamilya ang ating nabigyan ng relief packs. Para sa mga nais pang magpaabot ng tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao, maaaring mag-donate ng bigas, ready-to-eat na pagkain o mga delata. Nangangailangan din po sila ng mga hygiene kit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa No. 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. Para naman sa cash donations, iscan lang ang QR code na nakikita sa inyong screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal o bumili ng donation vouchers sa Shopee o Lazada. Para naman sa international donations via PayPal, narito po ang QR code na maaaring iscan. Maaari ring ipadala ang inyong cash donations sa mga bank account na nakikita sa inyong mga screen. Malayo ang mararating ng ating bayanihan, mga kapamilya.
7: Nakamamatay ang naging away sa lupa na mag-asawa sa Sitio Silanganan sa Caloocan City. Yan ang ulat na hihimayin ni Gasa Belgas at Jeff Caparas sa inyong ABS-CBN Soho, Scene of the Crime Operatives.
3: Mag-asawa, patay matapos pagbabaradin. Ito ang krimeng gumulanta sa mga residente ng Sitio Silanganan, Barangay 167 ng Caloocan City.
4: Kita-kita ko po nung binarin si Ronald Abuntayo, yung papa ni Minor. At dito po talaga. After po noon, nasyak po ako. Tumakbo na po ako sa bahay.
23: Harap ko pa po kasi tinamaan yung father ko. Yun lang po yung masakit sa akin.
24: Ang marahas na pamaslang bunga raw ng isang sigalot na matagal nang nagbabaga, pero noon lang sumiklab.
25: Bantayan niyo yung lupa niyo, ha?
26: Talaga, babantayan namin to. Lupa namin to, eh.
25: Gusto niyo pagtitirisin ko kayo?
4: Sinabihan niya kasi si Leonora na titirisin niya. So nagalit naman po si Leonora. Kung kaya mo, gawin mo. Hanggang sa nagkapula ka na po.
3: Panoorin na ang Soho, Scene of the Crime Operatives, Sabado, alas 5 ng hapon.
0: Buong puwersa ang suporta ng mga taga Cavite sa hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin at Prime Actress Julia Montes sa kanilang nalalapit na TV comeback. Captured din ang sweetness ng Coco Jewel sa gitna ng motorcade. Nagpapatrol, MJ Felipe.
27: Mula sa magdamagang taping noong Miyerkules, diretso sina Coco Martin, Julia Montes at ilan sa kanilang co-stars sa Sigabo sa kanilang motorcade sa Cavite. Mula Molino, binaybay ng parada ang ilang bayan at barangay sa Bacoor City. At laking ngiti ng mga taga Cavite nang makita ang hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin, ang prime actress na si Julia Montes, at iba pang bituin. Sinuklian nila ito ng masayang kantahan sa yawan at kilig moments sa parada.
28: Wala akong pisa hanggang ngayon, ongoing. Hindi bumababa ang energy ng mga tao natin dito. Kaya mas ganado ka talaga kami mag-promote para magpasalamat sa kanila.
27: Hindi pa napapanood ng cast members ang pilot week ng serye. Pero sa trailer pa lang, naramdaman na nila ang intensity at kalidad ng kanilang pinaghirapan.
28: Kahit sanay na ang tao mapanood si Coco Martin, yung trailer mismo, alam nating level 3 to. From level 1, from D, level 2, kay Tanggol, and all sila po, gabi level 3.
29: Sigurado rin naman na lumaki na buong aksyon ko at drama, romance, sama-sama na to.
27: Sa Lunes na ang Sigabo, ang inaabangang pagbabalik primetime ng Coco Jules, na kung dati ay tinutukan sa drama, ngayon naman ay sa action at comedy. Bukas Sabado sa Puerto Princesa City sa Palawan naman bibisita sina Coco Julia at ilang stars ng Sigabo. Magsisimula ang motorcade alas 4 ng hapon. Samantala, sa pag-ere ng Sigabo sa TV5 sa Lunes, mapapanood naman ang programang Face to Face with Ate Corine sa TV, digital at streaming platforms ngayong buwan dahil sa pagtutulungan ng iba't ibang media companies at platforms para makapaghatid ng mga programa sa mas maraming Pilipino. Patunay ito ng kahalagahan ng partnerships at kolaborasyon ng industry players. Patuloy rin ang ABS-CBN kasama ang partners nito sa misyon na maglingkod sa mga manonood.
1: Ikaw na naman!
27: At sa Lunes, alas 8 ng gabi, pagkatapos ng TV Patrol, mapapanood ang world premiere ng Sigabo sa All TV 2, A to Z, TV 5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, at sa iOne. MJ Felipe, ABS-CBN News.
7: Are we feeling blue today?
0: Yeah. Yeah. Ano, ba tayo naka-blue?
7: Hindi naman.
0: Hindi po kami nag-uusap.
7: Huwag naman, Friday na, dapat nga masaya eh, di ba? Pag Monday lang blue.
0: Ateneo blue ba ito?
6: Peace note of peace.
0: Eh, hindi kami taga-Ateneo eh.
7: Wala.
0: UP.
6: N-U.
0: Eh, ganun talaga. Nagkakataon lang na naka-blue. Excited na ako.
7: Anyway, so kung may mga weekend plans po kayo, mga kapamilya, check nyo po muna ha, yung mga weather kung saan kayo pupunta.
0: Kung merong dust devil.
7: Ayan. Oh, kasi kanina lang po namin, we were today years old, nung nalaman namin ni Alvin kung ano po yung Tagalog nung dust devil. Kasi para sa amin nun, ipu-ipu lang.
0: Ipu-ipu lang.
6: Tasmania devil.
0: Hindi pala. Ipu-ipu pala yung galing sa dagat. Ano so, ang tamang term is
7: Alimpuyo.
0: Alimpuyo.
7: Naakala ni Alvin, yun daw yung kapag marami kang puyo, yun yung salbahe kaya.
0: Diba?
7: Alimpuyo ka.
0: Anong tawag sa Tagalog nun?
7: Ha?
0: Anong tawag ulit sa Tagalog? Yung
6: puyo.
0: Puyo.
7: Eh, nung pinangalak ako, tatlong puyo ko kaya. Kasi nagkaganito ako.
0: Kasi ang tawag sa amin nun sa Ilonggo,
6: kasi puyo, di ba paikot nga yun, di ba?
0: Ako dalawa.
7: Kaya ako nga tatlo. Wala ka sa puyo ko.
0: Pag marami ka raw puyo, mas makulit.
7: I attest to that. I swear.
0: Alimpuros. Ako nga po yun. Alimpuros ang tawag sa amin nun. Kaya akala ko yun, inisip ko na yung sa buhok ba. So, hindi po pala. So yun yung term, hindi...
6: Alimpuyo.
0: Kasi dati naman siguro meron na yan. Alangan naman yung dati, tawag nila, Das Devil.
6: Nung bata ko, ipo-ipo, hindi pala sa

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 2 minuto makalipas ang 8:00.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padierros. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report!
1: Magandang gabi mga kaserbisyo at kapamilya! Ay! Alas 8 na po! Ibig sabihan...
0: Spot Report! Spot Report!
1: Spot Report na po kung saan ang bawat kaso may istorya, bawat krimen may ebidensya kailangan tuklasin at bawat anggulo may tanong na dapat mong sagutin.
2: Ay, ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas sa katotohanan. Ngayong araw po ng Biyernes, June 19, ay aming susuyurin ang bawat detalye. Iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad na katotohanan dapat mong malaman. Bawat kaso, aming tututukan. Ako po, Jeff Caparaz, bumabati ng happy weekend sa inyo, mga
1: ay,
2: kapamilya.
1: Ayan, happy, happy weekend at lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno sa ito ang...
2: Spot Report!
0: Spot Report! Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Happy, happy weekend nga po mga kaservisyo at kapamilya. Uh-huh. Ngayong linggong ito, partner, napakadaming nangyari.
2: Sabi, siyempre.
1: May mga nagkabate o may mga naayos ng alitan dyan sa Senado. Tapos kanina may sumulpot sa CIDG para dumalo sa investigasyon pahingil doon sa trahedya sa Dipocalaw Aurora.
2: Si Coach Tab.
1: Si Coach Tab Baldwin. At the same time, partner, may pinaghahandaan na pong proceedings para sa impeachment trial naman ni Vice President Sara Duterte. Eh, medyo naging busy po tayo ngayong week na ito. Pero sa weekend, ay abangan natin ha, baka may mga panibago na namang mga development hanggang next week. Dahil tuloy-tuloy, hindi nagpapahinga ang mga balitaan dito sa DZMM. Samantala, aba, pagsadahan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
0: Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
2: Mga kapamilya, nakitaan po ng inconsistencies o hindi pagkakatugma ang mga pahayag ng ilang manlalaro ng Ateneo basketball team at kanilang mga coach kaugnay ng pagkamatay ni na Rene Baterbonya at Divine Adili sa team building activity sa Dipocalaw Aurora. Sinabi po ni Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya na magkakaiba ang mga salaysay ng mga manlalaro at coach na nasaksihan ng insidente mula sa iba't ibang lokasyon. Sinusuri rin ng mga investigador ang drone footage na maaaring magbigay linaw sa insidente. Ayon po kay Secretary Rimulya, parehong may drone si

0: signed the Blue Eagles head coach Tab Baldwin at ang resort kung saan isinagawa ang aktibidad. Sinabi naman ng Kalihim na masyado pang maaga para matukoy kung may naging paglabag si Baldwin. Kanina humarap si Baldwin at ilang pang miyembro o ilang pang opisyal ng Ateneo sa imbestigasyon ng CIDG habang inaasahang dadalo si Ateneo President Father Bobby Yap sa susunod na linggo. Eh di ba, partner, iba-iba naman ang point of view doon?
1: Oo, partner. At saka partner,
0: anong ibig sabihin ni Secretary ng inconsistency? Oh, kung halimbawa, nandito ka sa left, nandito ako sa right. Magkaiba yun.
1: Oh, actually, partner, hindi nga idinatali yan kanina, pero ang sabi niya, hindi pa sila makapagbigay ng komento dahil iba-iba nga rin ang point of view itong mga resource person na kanilang inimbitahan. Kasi partner, yung palang mga player na kasikabilang doon sa training ay nandun sa tubig habang yung mga coaches malayo sa kanila, nasa pampa. Kaya magkaiba talaga. Siguro part na ang iyong inaano dyan, kabila kasi doon sa mga pinaplansya yung timeline ng pangyayari. At the same time, sinusuri na nga rin, nabagit mo na kanina, yung footages para malaman talaga kung ano yung nangyari talaga, actual na nangyari nung panahon na yun. Kasi understand, parang kahit nung ongoing yung operation, rescue operation doon kina Baterboni at Adili, meron pa rin nag-ooperate ng drone. So yun yung sinusuri ngayon ng CIDG. Kaya nga ma-extend pa, partner, yung kanilang magiging investigation.
0: Dapat Tuesday, di ba?
1: Dapat Tuesday, pero sa Thursday para maiimbitahan para sa sabihin itong presidente ng Ateneo. At kasunod niyan, abangan natin kung ano yung mga magiging development.
0: Okay.
1: Medyo marami-rami pa yan. Samantala, sa ibang balita naman, itinanggi ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga akusasyon ni Senator Alan Peter Cayetano hinggil sa mga dahilan ng palit-liderato sa Senado. Sa panayam ng DZMM, pinabulaan na ni Gatchalian ang pahayag na pagtatakpan ng bagong majority bloc ang katotohanan sa umunay katiwalian sa flood control projects. Ayon kay Gatchalian, magpapatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sakaling lumitaw ang mga bagong ebidensya o testigo. Una nang sinabi sa DZMM ni Committee Chair Erwin Tulfo na ihingan na ng affidavit ang lahat ng testigo bago sumalang sa investigasyon. Itinanggi rin ni Gatchalian ang paratang ni Cayetano na may halong politika ang pag-alis sa kanya sa Senate Presidency para madaliin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Spotpot Report.
0: Sa ibang balita, mahigit kalahating milyong pisong halaga ng alahas at cash ang natangay ng akyatbahay sa Barangay Tandang Sora, Quezon City.
1: Naku.
0: Sa investigasyon ng pulisya, dumaan ang 22 anyos sa suspect sa likod ng bahay saka pinasok ang master's bedroom at winasak ang mga drawer at cabinet. Walang tao sa bahay dahil nasa bakasyon ang may-ari. Naaresto naman sa follow-up operation ng kawatan na napag-alamang residente rin sa lugar. Nabawi sa suspect ang halos 400,000 pisong halaga ng alahas at halos 200,000 pisong cash.
1: Samantala, sugatan ang 27 taon ng ama ng 14 anyos sa dalagitang paulit-ulit umano nitong binabastos sa San Andres Bukid, Maynila. Nakaupo sa tapat ng tindahan at nakikipagkwentuhan sa ilang kapitbahay ang biktima nang biglang lapitan at saksakin ng sospek. Ayon sa sospek, paulit-ulit nang inirereklamo sa barangay ang biktima pero patuloy pa rin umano sa pumabastos sa kanyang anak. Nakaupo. Inamin naman ng ina ng biktima na gumagamit ng iligal na droga ang anak pero itinanggi ang alegasyong binastos ang dalagitang anak ng sospek.
2: Spot Report!
0: Samantala, umabot sa 247 na mga baril at mga pasabog ang napasakamay ng Police Regional Office 6 sa kanilang pinaigting na operasyon laban sa loose firearms at illegal na explosive sa Western Visayas. Ayon po yan kay Brigadier General Randolph Tuanyo ng Western Visayas PNP. Ay sa loob po ng 18 araw, nagsagawa ang mga polis ng 232 na operasyon na nagresulta rin sa pagkakaaresto ng 13 individual dahil sa paglabag sa firearm-related laws. Karamihan sa mga na-recover na baril at explosives ay voluntaryong isinuko ng mga mamamayan sa mga otoridad habang ang iba naman ay nakumpiska o nabawi sa mga isinagawang operasyon. Ayon po kay General Tuanyo, nagpapakita ito ng tiwala at pakipagtulungan ng komunidad sa mga hakbang ng pulisya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lugar ay dagdag pa niya magpapatuloy ang kampanya ng Pro 6 upang lalong mabawasan ang mga hindi rehistradong baril at explosives na maaring magamit sa krimen at iba pang insidente. Eh tama yan, partner, ha? Lalo ho yung mga may baril, partner, na hindi na kayang mag-renew ba, eh i-surrender nyo na ho. Kasi baka mamaya, hindi naman ho natin sa sinasabing mangyayari. Eh kung mapasok ang bahay nyo, makakuha yung baril, magamit pa ho sa iba.
1: Actually, ang daming, may mga ganyan cases na talaga, partner, na nawawala yung mga baril. At pag nag-trace na, nagagamit na nga sa mga krimen.
0: Mahirap yan.
1: Nakakadagdag po kayo sa mga posibleng paglagamit ng krimen. Dahil sa loose firearms, nakapo! Pamilya, may aasahang hanggang 10 pisong rollback sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Batay sa 4 na araw na kalakalan sa world market, 10 pesos kada litro na ang ibinaban sa presyo ng diesel at 10 pesos naman and 70 centavos sa kerosene. 6 pesos ang ibinaba sa presyo ng gasolina. Sinabi naman ni Energy Director Rino Abad na posibleng magtuloy-tuloy ang rollback kung mananatili ang kapayapaan sa Middle East at kung susunod na ang pirmahan ng Memorandum of Understanding ng Amerika at Iran kabilang ang muling pagbukas sa Strait of Hormuz.
2: Spot Report. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan, mula sa ating mga Radyo Patrol. Ang BSP pinalawig ang pagbabayad ng mga salary-based na personal loans. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Marlene Jeff, pinahaba ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang panahon ng pagbabayad sa mga salary-based personal loans mula 3 taon hanggang 7 taon na. Layon ng hakbang na mapaluwag ang pagbabayad ng mga nangungutang at mabawasan ang kalpas ng kanilang sahod bawat buwan. Sa ilalim ng bagong panuntunan, saklaw nito ang mga unsecured o walang collateral loan para sa mga pangangailangan tulad ng educational loan, health, emergency, travel at iba pang personal na gastusin. Ayon pa sa BSP, makatutulong ang mas mahabang hulugan upang maging mas kaya ng mga manggagawa ang pagbabayad ng kanilang utang. Nilinaw naman ng Bangko Sentral na ang 7 taon ang pinakamataas lamang na pinapayagang loan term at hindi automatic na ipinatutupad sa lahat ng umuutang. Ang mga bangko pa rin ang magtatakda ng actual na tagal ng pagbabayad batay sa kakayahan, trabaho at credit history ng nangungutang. Patuloy rin ang pakipagtulungan ng BSP sa Department of Education at iba pang financial institution upang palakasin ang financial literacy at responsableng pag-utang ng mga Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
0: Samantala, fact-finding investigation ng PNP-CIDG sa mga coach ng Ateneo de Manila University. Abay, nagpapatuloy pa rin ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid sa Campo Crami, hatid po ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
4: Jeff, Marlene, nagpapatuloy pa rin ngayon ang fact-finding investigation ng PNP-CIDG dito sa Camp Crame sa mga sinagpinan na coach ng Ateneo de Manila University. Kaugnay pa rin yan sa pagkasawi ng dalawang student at athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang team building sa Dipakulaw, Aurora, noong June 8, 2026. Simula kaninang umaga hanggang ngayon, 8:15, nananatili pa rin sa loob ng CIDG ang dating head coach ng Ateneo na si Tab Baldwin para sa pagsasalaysay nito sa insidente. Kanina, ang nakalabas na ng CIDG ay si Coach Sandro Soriano at ang kanyang legal counsel, pero hindi na ito nagpaunlak pa ng panayam sa media. Si Attorney Pelagio Quiso naman, humarap kanina at ibinahagi niya lang na naging emosyonal ang kanyang kliyente na si Assistant Coach Reynaldo Jacinto habang isinasalaysay nito sa PNP-CIDG. Iginit Attorney Quiso na aksidente lang ang nangyari at wala rin initiation right.
1: Kelly.
4: Yes, Marlene.
5: So hopefully after this, magkaroon sila ng finding na, no, sadly, may nangyaring hindi na kanais-nais. It was all just an accident and there was really no initiation, some part initiation.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrola, Kelly Cordero, BZN.
1: Kelly!
4: Yes, Marlene.
1: Oo, anong sabi, bakit doon natatagalan hanggang ngayon nandiyan pa sa loob ng si Eddie, si Coach Tab?
4: Actually, Marlene, wala pang confirmation sa amin, wala pang statement ang CADV kung bakit natatagalan. Hmm. Ang nagsabi lang na naririto sa loob si dating head coach Baldwin IC attorney Pelagio Quizon kanina nang lumabas sa bandang 7 PM. Sinabi niya na bago siya lumabas, ongoing pa yung pagbibigay ng statement ni head coach Tabaldwin. Pero kaninang umaga, sinabi na, banggit ni SALG John Vic Rimulya na may inconsistencies sa narration ni head coach Tabaldwin sa narration ng mga team players. So baka isa yan sa nakikita ang dahilan kung ba't natatagalan itong fact-finding investigation o yung pagsasalaysay ngayon ni Tabaldwin dito sa CIDJ. Marlene Jeff.
0: Hindi, bakit matagal? Eh, di ba binigyan na siya ng, kumbaga eh, alam niya naman yan eh. Kumbaga, hindi naman yan surpresa sa kanya, di ba? Kumbaga, he saw that coming eh, di ba? Ano kayang nagpapatagal? Kung mabalitaan mo, Marlene, Marlene tuloy.
1: Dito ako eh.
0: Diyan ka pala, Kelly. Basta ibig sabihin, nasa loob pa. Nasa loob pa si Coach Tab.
4: Yes, yes. Yan yung sinusubaybayan natin ngayon dito sa labas ng CID, Jeff Marlene. Yan yun, kung bakit na tumatagal itong pagsasalaysay niya dito. Kami kasi simula pang kaninang umaga, siguro mga 8 a.m. Narito na rin siya, head coach sa Baldwin. At ang confirmed lang natin na lumabas na ay itong si Coach Sandro Soriano at ang kanyang legal counsel. At itong si attorney Pelagio Quizon, sinabi niya na tapos na rin itong kanyang kliyente na si assistant coach Reynaldo Jacinto.
1: Ibig sabihin, Kelly, mula doon sa mga pinasabi na ngayong araw, si Coach Tab na lang natitira sa loob o meron pa siya ibang kasama?
4: Well, yun ang hindi pa natin ma-confirm kasi ang nag-confirm na dumating ngayong araw, Marlene, ay si Reynaldo Jacinto, si Sandro Soriano, na yun yung confirm na rin na lumabas kanina. So si Tab Baldwin, na dating head coach, sinabi ni ng abogado ni Reynaldo Jacinto na naroon pa sa loob. At ang pang-apat na dumating kanina dito ay si Dean Castaño. So yan yung inaalamin pa natin kung nasa loob pa ba siya o nakaalis na siya kanina.
1: Ayun, alright. Sige, with that, maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero, at sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30. DZMN, numero uno sa aksyon.
1: Ayun, partner, yung sinisilip niya, ano ba talaga nangyari? Kasi kung iginigiit ng CIDG na wala, o sa ngayon ay tinitingnan nila na walang, hindi aksidente yung nangyari, at mayroong inconsistencies. Pero ang binibigyan din ng panig o yung kampo nitong mga kabilang doon sa aktividad sa Dito Kalaw Aurora, aksidente ang nangyari. Saan patungo yung investigasyon, di ba? Sino ang totoo nagsasabi ng mga informasyon? Yun yung question ngayon na gusto talagang malaman ng lahat. At partner.
0: Tsaka partner, di ba, kahit yung mga atinista, yung mga estudyante ng Ateneo, nag-walkout sila, hindi ba?
1: Yes,
0: kasi gusto rin nila ng justisya at saka ng transparency sa nangyaring ito. Kasi lahat ay naapektuhan, especially dun sa school.
1: Oo, partner. At saka at the same time, partner, kung ang tanong naman natin dyan sa mga authorities na nag-i-investigate ito sa kasong ito, kung sinabi nila na hindi aksidente ang nangyari, ano yung kanilang nakita? Kapag ba nagkaroon ng negligence, ibig sabihin, hindi siya counted as aksidente o meron foul play, di ba? Yun yung mga nagiging ng mga ganyang investigasyon.
0: Tsaka partner, ang sinasabi rin, di ba kahapon, sabi ni General Nartates, ang hazing ay hindi lang physical, meron ding emotional.
1: Yes.
0: So tinitignan lahat ng state. At tsaka, ang sabi kahapon ni General Nartates, hindi bababa sa 20 investigators ang kanila ng kumbaga, nag-iimbestiga dito. Yun ang sinasabi. Hindi less than 20 investigators. So bibilisan talaga. Though nagkaroon ng delay ngayon, Dahil ang sinabi nga ni Secretary kapon, Tuesday, graduation, wala si Father.
1: Si Father.
0: So, madedelay next week, yun ang sabi ni Secretary. Teka muna, Father, bago ka mag-up, isingit ko lang. Nanonood pala sa atin si, ano ha, si Western Visayas Chief, si Brigjen Randolph Tuanya. Nag-message sa akin, Father. Hello po, General Tuanya, mag-iingat po kayo dyan. Tsaka, Father, gusto ko rin magpasalamat kay Police Major Dalson, na PIO Prame. Kasi meron tayong pinatulungan sa kanya, ay na-accommodate. Salamat po, Major Dalson. Salamat po sa inyong servisyo.
1: Thank you po. Hmm. 8:21, marami po tayong pag-uusapan ha ngayong gabi. Kabila na ho dyan, syempre yung update po doon sa naaresto na isang police doctor na hinuli dahil po sa pangangikil sa isang aplikante na gusto maging pulis. Habay sinisingil partner para maipasa. Ito yung partner ko na alala ko noon. Ito yung iniimbestigahan dati kasi bakit may mga nakakapasok sa PNP na nakakapasa sa medical exam. Ito
0: hindi
1: yung
0: fit.
1: Sa flagger, di ba?
0: Oo,
1: yung nakakapasa sa medical exam, nakakapasok hanggang maging pulis. Tapos yung pala, hindi naman pala fit.
0: Delikado yan eh. Kasi partner, exam. Alam mo, hindi kung medical, ano yan, kasama ba neuro?
1: Dito sa ano? Medical exam lang. Medical, hindi namin natin
0: baka mamaya. Mamaya kasama rin ang neuro dyan. Yan ang sinasabi
1: natin. Napaka-crucial niyan sa isang gustong mag-police.
0: Fit ka ba? Di ba may vlogger paano nakalusot? Meron na palang history ito. Di ba nagulat ang couple ko? Ayan, sasabihin mo. Ayan ang alamin natin, Sus Mar Joseph. Buti na, ano, partner ha?
1: Na-aresto. Correct. Entrapment pa nga ata ang ginawang pag-arrest dito. At bukod dyan, partner, hingin na tayo ng update doon sa isang 12-year-old po, 12 years old na babae na nabarel napatay matapos mong aksidenteng mabarel. Diyan po yan sa bahagi ng Malabon. Anyways, 8:22 magabalik po ang spot report magkalipas sila mga paalala.
2: Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa spot report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
7: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Masalagundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Ang husay!
12: So easy to use. Everest Washing Machine.
13: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
11: Siyempre, it's you, babe.
12: Aww.
14: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
2: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at television nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga at mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
17: Lifetime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
18: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
17: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report. Spot Report.
1: 8:26, nagabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po sa Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
0: Jeff Caparas, ABS-CBN News.
1: Ayan. Kompleto-kompleto. Eh, partner, speaking of pinag-usap natin kanina patungkol doon sa isang police major na nangikil po ng isang police applicant.
0: Huli ka
1: tayo ngayon. Ng update sa pagkakaresto niya kay Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., ang acting chief of police ng Legazpi City Police Station. Good evening po, Colonel Marlene Pachev sa Spot Report. Welcome po.
20: Yes po, ma'am. Good evening po. This is the acting chief of police ng Legazpi City Police Station. Police Lieutenant Colonel Arthur C. Tagtag Jr. Good evening sa tagapaginig natin, ma'am.
0: Magandang gabi po, Colonel.
1: Magandang gabi, Colonel. Colonel, napag-usap pa namin ho dito yung isang naarestong police major na nangikil po ng isang PNP applicant sa halagang 50,000 pesos. Ano ho ang nangyari dito? At paano po ang pagkakaresto dito sa pulis na suspect na ito?
20: Yes po, base sa intelligence operations ng ating Regional Intelligence Division, particularly ng Police Regional Office 5. So based from the complaint coming from the one of the applicants, nagkaroon tayo ng entrapping operations which resulted to the arrest ng ating suspect, which is si police major assigned sa medical service ng Police Regional Office 5, ma'am.
1: Colonel, anong nag-trigger dito sa kanyang pagkakaaresto? Kasi dun sa initial report na nakuha namin, dino-doktor pala nitong pulis na ito.
0: Doktor na doktor.
1: Oo, doktor na doktor talaga. Yung medical exam, o yung resulta ng medical exam, nung police applicant, ano ho ang paano po nag-trigger sa kanyang pagkakaaresto?
20: Based from the may nagreklamo nga na isang applicant natin. Yun po. So, pagkaroon ng reklamo, intel operatives ng ating Regional Office 5, nagkaroon ng masusing investigasyon, nagkaroon ng masusing intelligence operations.
0: Opo.
20: So, nalaman na meron talagang transaction po. Kaya,
0: Colonel,
20: that resulted sa kanyang pag-aaring ito.
0: Colonel, ano po ang sabi nung complainant? Bakit siya, what prompted the complainant na magsumbong na po? Magkano ho ba ang hinihingi?
20: Actually, ang hinihingi, sir, is nasa 50,000.
0: Okay, para ano daw ho ang kapalit noon, Colonel?
20: Para may ipasa yung kanya, application niya as the applicant of the PNP.
0: So, ibig sabihin po, Colonel, para lang ho may bigger picture, ibig sabihin, doon ho sa mga exam na yon, meron din hong bang ibinagsak si complainant o siya ay inalter ho nitong suspect natin yung resulta na siya ay, kumbaga kahit sa ipasado, ibinagsak at saka ho siya hininga ng 50,000. Can you, paliwanagin nyo lang ho sa amin ito?
20: No, actually, that's part of the process kasi natin sa riyong sa record na yan.
0: Okay.
20: So, hindi naman siguro siya bagsak. But, when it comes kasi sa computation ng quota natin, di ba?
0: Okay.
20: Ang daming aplikante,
0: mm-mm.
20: For example, 5,000 ang aplikante natin, 300 lang yung quota.
0: Uh-oh.
20: We have the ranking system. Kahit napasado ka sa lahat ng process, kailangan mo pa rin na makapunta doon sa ranking. Kahit pasado ka sa lahat ng proseso, you have to punta rin doon sa ranking. So mga point system lang ang pinaglalabanan nila para makapasok doon sa recruiting processes. So,
0: ayun! So sa madaling salita po, Colonel, parang yung 50,000 ay parang reservation, quote-unquote, sa slot, ano? Parang ganun ba malabas?
20: Yes. After, no. Mario, after the final deliberation.
0: Oo. Eh, ito nga, Colonel, nag-compute ho ako. Halimbawa ho, kung matagal nang ginagawa ito ni Dr. Assuming, partner ha, 300 lang ang makakapasa. Eh, kung i-compute mo yung 50,000, Colonel, halimbawa sa 100 applicants, kung kukuhanan mo yun, bay, tumataginting na 5 million yun.
1: Wow.
0: Oh.
1: Instant
0: yun. Di ba? Napakompute ako. Napakompute lang.
20: Bago lang naman asayin sa ating yan, sir.
0: Ayun.
20: Police Regional Office 5 na. Ayun. Mga 1 year.
0: So, 1 year?
20: Nakailang recruitment lang naman tayo within a year.
0: Ayun.
20: Apo, sir. Apo.
0: Pero ilan ho ang posibleng na biktima niya nung in the past? Sino ho yung mga dumaan ho sa kanya under his supervision?
20: So far naman, sir, when it comes to the complaint, isa pa lang ang nagko-complain. We can say that this is an isolated case pa lang, sir.
1: Pero, Colonel, kasi may statement si PNP Chief Nartates na pinaiimbestigahan. Baka kasi daw may iba pang mga nabiktima nga itong pulis na ito. Kailan ho siya na-assign dito sa Regional Medical Unit 5? At binabacktrack niya na ho ba sa ngayon yung mga posibleng mga PNP applicants na dumaan sa kanya at baka may mga kaparehong modus na hindi lang ba nag-file ng complaint?
20: We have a direct teams coming from the higher headquarters na i-backtrack yung mga ibang assignment niya. Mm-hmm. Hindi lang dito sa Region 5, at the same time sa ibang region, kung meron pang mga ganyang complaint. However, dito sa Region 5, we have only one complaint na nangyari about din sa sinasabi natin na extortion activity. But with the deliberations coming from the city prosecutor's office, ang ikakaso natin sa kanya is direct bribery.
0: Kasi syempre parang, di ba, parang napaka-prestigious ng recruitment, Colonel, di ba? Dapat, kumbaga, cream of the crop yan yung mga nandun, tapos ia-alter mo yung resulta. Nakakalungkot ho ito.
20: Yan ang iniwasan natin kasi we have to employ the best of the best para sa PNP.
0: Oo. Tsaka, Colonel,
20: so, ayaw natin yung mga ganyang mga plan.
0: Colonel, I don't know po kung masasagot nyo po ito. Ano. Pero kung sakali po na magkaroon ho ng resulta yung investigation, yung mga dati hong na-recruit under po dito sa doktor na ito, ano ho yun? Matatanggal ho sila sa serbisyo? Kasi considered cheating ito, partner.
1: Yes. So...
0: And kung hindi naman considered cheating, kaya kung mapatunayan halimbawa na inalter talaga ni suspect yung para mapilitan siyang magbayad, it's another case. Pero di ba, Colonel, kung halimbawa ikaw ang kusang loob na itong bayad para may islat ako dyan, i-reserve mo na ako.
1: Ano,
0: di ba parang may gray area yon, Colonel? Ano?
20: No, hindi naman natin masasabi na gano'n. Kasi based from the complaint kasi tayo lahat, sir. Di ba? So, pag walang complaint, hindi naman natin pwedeng i-cater yung mga kwanayan na ganyan na assumption natin. So, we have to base from the complaint. Pag may complaint na ganyan from other applicants na nagsasabi na ito, nagbayad na ganyan. So, however, tapos na yung may mga PNP na tayo. And a short span lang naman ang pag-assign niya dito sa atin.
1: Mabuting ganun. Kung sakali man partner na meron ng mga previous police applicants na dumaan sa kanya tapos na-offer nga na ganito o inalter o dinoktor yung resulta ng kanilang medical exam, aming pa ba kaya ngayong kung nakalagpas man na sa kanya kahit hindi pa galing dito sa Region 5. Moving forward po, Colonel, ano ho ang magiging adjustment o magkakaroon paghihigpit para po doon sa mga personnel natin na nagsasala dyan sa mga recruitment process po para makapasok sa organization ng PNP?
20: Yes, alam naman natin mahigpit yung competition when it comes to the volume of the applicant.
0: Mm-hmm.
20: So, alam na natin yan eh. Kung merong reklamo, they are willing to file their grievances here in Legazpi City Police Station.
0: Opo.
20: We are open 24/7 kasi alam natin yan eh. Gaya nga ng sinabi ko kanina, sabi natin na 10,000 yung aplikante and the... quota lang is mga 400. Pag may mga narinig-rinig sila mga chismis, either chismis lang yan.
0: Mm-mm.
20: They are open to proceed here at Legazpi City Police Station para sabihin nila kung anong yung hinanakit nila, narinig nila. we have to investigate para malaman natin, di ba?
0: Okay.
20: Para yung competition natin when it comes to recruitment, fair. And we have to select the best para sa team.
0: Tsaka, Colonel, dapat din humalaman ng mga future applicants. Ano, huwag niyong gagawin niyang ganyan. Kasi baka kayo rin ho mag-suffer. Halimbawa, di ba, Colonel, meron ka palang prevailing na heart ailment, hindi ba? Hindi ka talaga yung physically fit para mag-undergo sa training.
20: Yes. Actually, we have also, correct. May mga kaso tayong ganyan.
0: Oh.
20: And also, tapos, during the training, namatay.
0: Oh, mga diba?
1: Ganon. Yun pala, may underlying condition.
20: Mga ganon ba? Di ba?
0: Kaya nga eh. Oo.
20: We have to be fair talaga, sir.
0: Mm-hmm.
20: And we have to select the best. Talaga, sir. Opo.
1: Kumbaga, Colonel, kung batid na nung mismong aplikante na meron siyang underlying condition at may ganito, pero gusto niya maging police, pero knowing the requirements at yung mga kailangan sa PNP, mga training, wag na ituloy talaga. Pa. Kasi sila rin ang mapapahamak, Colonel, eh, no? Pag nagtuloy-tuloy sa direktoryo ng mga dokumento. Colonel, nabanggit po ninyo kanina nagbabacktracking kayo dahil galing din sa ibang regions itong police major na ito. Kamusta ho ang coordination pala nung counterpart po ninyo sa ibang rehiyon?
20: Yes, ma'am. Based from the, based from the backtracking natin when it comes to the dating mga assignment nitong ating police media, wala naman siyang negative negative records. So, dito lang siya sa Region 5 nagkaroon ng ganitong records, ma'am. And eventually, nagkaroon nga tayo ng complainant, inefficient time, nagkaroon ng intelligence monitoring, so nagkaroon ng entrapment operations, which leads to his pagpapile natin ng kaso ng direct bribery.
0: Anong, Colonel, po ang sinabi ni suspect ho? Anong sabi
1: anong
0: niya? Nung na-arresto siya? Anong sabi?
20: Siyempre, it is his rights pa rin na tainik pa rin. We didn't have the power na i-force siya kasi wala naman tayo sa court. We are still in the police station.
0: Tama naman po. Pero based pero Colonel, based po dun sa direktiba nga po ni General Nartates, meron din ho ba kayong tinitignan na mas mataas pong opisyal?
1: Yes.
0: O iba ho pang mga kasabat ho niya?
1: O kasi parang Colonel, I understand, parang pinapaimbestigahan din ni General Nartates kung merong sindikato sa likod nitong ganitong scheme. Ano ho ang nakikita po ninyo?
0: And hindi lang ho, siguro yung sinabi ni General Nartates partner ay hindi lang doon sa Bicol region.
1: Yes.
0: Sa lahat yun. Speak sa lahat ng recruitment yan all over the country. Kasi mahirap yung may ganyan. Ha? Warning iyon.
1: Correct.
0: Opo, Colonel, go ahead po.
20: Yes po, Sir and Ma'am. Meron yan sa direktiba ng ating CPNP, which is the one of his focus agenda talaga is yung integrity monitoring. Hindi lang naman sa when it comes to recruitment, yung mga tropa natin na involved sa drugs, lahat-lahat na yan.
0: Uh-oh.
20: So, yung itong ganitong extortion activities is just a part of the integrity monitoring ng ating PNP. So ito naman, when it comes to PNP, isa lang naman to sa mga kwani, isolated case. Hindi natin masasabi na, kasi for the first time siguro, within recruitment process dito sa PNP, isa lang to eh.
0: Diba?
20: Hindi naman yan na meron sa Region 1, Region 2, Region 3. So, this is one of the isolated case. However, talagang kung siya, natsambahan natin siya.
0: Correct.
20: Or mayroon tayong complainant.
0: Yun.
20: Kasi when it comes to the mahigpit yung kwa natin eh, yung CPNP natin. So, alam naman natin mahigpit na talaga yung CPNP natin when it comes to mga ganitong bagay.
0: Oo. Okay, at the end of the day, Colonel, talagang naandun pa rin sa mga nire-recruit kayo magreklamo. Kahit hindi ho mismo siguro, Colonel, kung hindi ikaw yung nagbabayad, kung nakita nabalitaan mo yung kasama mo sa loko yun na nagbayad yun, ha.
1: Correct.
0: Ikaw na magsumbong, hindi ba, Colonel? Para patas, hindi ba?
20: Alam mo naman na alam naman natin na qualified tayo, di ba? Wala tayong sakit, qualified tayo, may utak tayo.
0: Tas mauungusan ako.
20: May mga ganyang incident na pagbabayarin ka ng 50,000. Pag mga ganito na aplikante pa lang tayo, saan pa tayo po ng 50,000?
0: So, di ba? Tsaka, Colonel, di ba, unfair din. Limbawa, ako. Go ahead po, sorry po.
20: masama rin ang loob natin kasi alam natin yung kalidad natin. Alam mo, for example, graduate ka ng kwan, ibang university na. Cum laude ka, tapos biglang
1: gagawin ng kwan. Totoo.
0: Mm, totoo.
20: Physically fit ka, tapos biglang mababagtak ka sa PNP.
1: Nako.
20: So, ang sa atin talaga sa PNP, we have to produce the best para sa PNP. And sa program nga ng ating PNP, in the same time sa kuha natin, kailangan natin i-produce yung the best of the best.
1: Ayun.
20: Kasi nga sa dami ng applicant.
1: Pero Colonel, having said that na isolated case or isolated incident ka po itong pangyayaring ito na may police major tayong nahuli na nangigil ng applicant ng PNP. Pero sir, nakikita ko kasi dito yung mga comments din sa live stream natin. Hindi natin maiwasan na mabahiran yung tingin ng publiko sa mga kapag may mga ganito silang naririnig na balita tungkol sa mga police. So ano ang assurance natin sir na yung mga nire-recruit na mga aplikante at sa pagdaan pagkat paglipas ng panahon sila ay nagiging talagang pulis na talaga na nagsiservisyo sa komunidad. Ano ang assurance na ang mga ito, yung recruitment process natin ay nanatiling transparent, totoo, at the same time anong tawag ng partner, parang genuine yung recruitment process po sa mga pulis. Anong magiging assurance po ng PNP?
20: Yes ma'am, actually we have a composite yung kwa natin ma'am. During the recruitment processes, we have representative from the PLIB, we have representative from the NAPOLCOM, we have representative from other agencies. Para yung recruitment process natin is talagang pulido siya ma'am. And at the same time, we have to use yung technology ma'am. Yung alam mo yung during the other processes, kailangan natin na kuan man naka CCTV siya. Naka CCTV siya.
1: Bantay sila
20: lang nakuha niya na push up, kung ilan na nakuha niya sit ups. Makikita yun ma'am. Kaya professional tayo na when it comes to recruitment of the PNP.
1: Ayun.
20: So, hindi mo pwedeng dayain yan. Just like the old school na kahit ang nakuha mo lang na push-up, lima lang pwede mong ilagay doon na mga ganito. Naka-CCTV tayo, and at the same time, yung higher headquarters, alam nila kung ano ang kwan doon. Naka-monitor yung higher headquarters na pagkit mo pinasa to based on the CCTV camera, ganito lang nakuha.
1: Yun.
20: So, ang ginagawa natin ma'am is we have to select the best of the best kasi sabi ko nga ma'am sa dami ng aplikante ganun ang nangyari ma'am. Kailangan natin na i-select yung the best of the best.
1: Ayun. Ibig sabihin partner at Colonel, etong kasong ito na pagkaka-aresto ng police major na ito, babala dapat doon sa mga
0: siya lang ang example siya.
1: Magtatangkang magdoktor ng mga medical.
0: Ito mo partner, ito mo best of the best. Si Colonel Tagtaga, talagang example ng isang one of the best kahit na hindi niya sakop partner yung recruitment na tinanong mo.
1: Yes.
0: Nasagot niya, di ba?
1: Diba?
0: Yan ang mga dapat produkto ng PNP.
1: Correct.
0: Pero saludo po kami, Colonel, at talagang inaresto niyo ito. Wala ho kayo sinino-sino dito kahit pa ito'y kabaro. Talagang
20: yes,
0: mali naman.
20: As long as ang sasabihin ko, ma'am and sir, pag may problema kayo, sir, ma'am and sir, tawag lang kayo sa 911.
1: Yun.
20: The Legazpi City Police Station is open 24/7. And we have to produce yung assistance na kailangan nyo, sir.
1: Ayun.
0: Tatanungin natin si Joyce at saka si na sa loob, si na Don.
1: Ayan.
0: Salamat po, Colonel. Tagtag sa inyong oras. Happy weekend po sa inyo, sir.
1: Thank
0: happy
1: you,
0: weekend.
1: Colonel.
20: Yes po. Thank you. Happy weekend po. Thank you.
2: TZMM Numero Uno sa aksyon.
1: Atin pong nakuusap si Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., ang acting chief of police ng Legazpi City Police Station.
0: Partner, talagang napakompute ako, napigilan naman ni Colonel. Mabago pa lang naman sa... kasi partner, isipin mo ha.
1: Advance ka mag-isip.
0: Hindi, partner, isipin mo ito. Isipin mo yung based on the data na sinasabi, 4,000 ang applicants, tapos ang slot mo 300-400 lang. Pagpalagay mo na ang kinausap mo doon, nasa 20 na lang, halimbawa, applicante, 20 na gagawan mo ng nang hindi maganda na i-alter mo yung kasi yun ang akusasyon eh, di ba? Ina-alter mo yung resulta. So sabi mo ng 20 partner, 20
1: times
0: na
1: 50K.
0: Times 50K mo. Tumataginting na 1 million partner diba? Kada recruitment. Sa 20 yun.
1: Yan yung sinasabi natin, ano, automatic angat sa buhay kasi diba? Kaling sa maling gawain.
0: Diba? Kaya nga, kung ikaw nga, sa ang sabi ni Colonel kanina, kung ikaw naman ay fit, tapos bigla kang binagsak nitong anong doktor na ito, alam ba, hindi ka parang, confident ako, kaya ko ito pinaghandaan ko itong recruitment na ito, isang taon ako nag-training, di ba? Alam ko sa sarili ko na physically fit ako, tapos bigla mo akong gaganyan.
1: Babagsakan, di ba?
0: Aba, hindi po pwede ito.
1: Correct.
0: Gaya nga sabi ni Colonel, kaya nga sila gustong mag-police partner para ikaganda ang buhay, di ba? Kahit paano, okay naman ang pasweldo ng PNP.
1: Totoo yan.
0: Tapos hihingan ka pa kaagad ng...
1: Di ba? Nag-a-apply ka palang partner, hinihingan
0: ka. Utang ka na.
1: May utang ka na agad, may bayarin ka na agad. Naku po, hindi mo pa nakukuha yung unang sahod mo.
0: Di ba?
1: Hindi ka pa nga nakakapasa sa recruitment process,
0: again,
1: may
0: partner,
1: utang ka na agad.
0: Again, partner, ito yung reflection. Ha? Kaya ho, pinasampulan na yan para ho, to send a warning sa buong region. Mm-hmm. Di ba? Sa lahat ng regional office na merong recruitment.
1: Yes.
0: Na wag ho niyong gagawin yan dahil meron hong
1: nakabantay
0: sa inyo. O, ito, sabi ni Yura, partner.
1: Ano sabi?
0: Ni Enlim, WS9781. Always naman, many police officer is... Hindi naman
1: lahat. 8:46, may kumakawin na sa loob. Magkabalik po ang spot report. Makalimus
0: mamaya
1: sila
0: magpaalala
1: sa
0: na
1: oras check. Na 8:47.
15: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Spot Report!
1: 8:40 na, nagabalik po ang spot report. Teko, muna tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Lalaking natagpo ang patay sa SUV sa General Tinio Nueva Ecija, isang foreigner. Aba, narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
0: Anong nationality kaya?
21: Kinumpirma ng pulisya na isang dayuhan ang lalaking natagpo ang patay sa loob ng abandonadong SUV sa gilid ng kalsada sa Barangay Piyas, General Tinio Nueva Ecija, noong Miyerkules ng hapon. Ayon kay Police Brigadier General Jess B. Mendez, Regional Director ng Police Regional Office 3, nakakita ang mga otoridad ng ID sa loob ng sasakyan na posibleng pag-aari ng biktima. Hinihintay na lamang nila ang pagdating ng pamilya nito upang kilalanin ang nakawi. Bukod sa ID, nakakita rin ang mga pulis ng iba pang personal na gamit ng biktima kabilang ang pera. Dahil dito, lumalabas sa paunang investigasyon na walang nawawalang mahahalagang gamit mula sa sasakyan. Patuloy pang inaalam ng mga investigador ang sanhi ng pagkamatay ng dayuhan at kung sino ang huling nakasama nito bago natagpo ang wala ng buhay. Hindi rin umano residente ng General Tinyo ang dayuhan. Nilinaw naman ni Police Brigadier General Mendez na walang kaugnayan ang insidenteng ito sa pagkakatagpo sa dalawang bangkay sa loob ng isang sasakyan sa Tipilex sa Tarlac. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming maraming salamat, Cesar Galassi!
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
1: 8:51, makakausap na tapo natin sa kabilang linya si Colonel Kenneth Mission, ang officer in charge, ang COP ng Malabon City Police Station. Patungkol po ito doon sa Dalagita na aksidente hong nabarel.
4: Grabe.
1: Ay sa kasagsagang po ng pag-aaway ng dalawang lalaki po doon sa bahagi ng Malabon. Good evening po, Colonel Marlene Pochev sa Spot Report.
0: Good evening, Colonel.
5: Good evening, magandang gabi.
1: Colonel, ano hong nangyari dito? Anong pinag-aaway ng dalawang lalaki at paanong aksidenteng nabarel itong biktima?
5: Doon sa Napadali, Barangay Lungos, Malabon City, doon nangyari yung insidente nung Sabado, June 13 at around mga 5 p.m. Nagkaroon sila ng yung biktima at saka yung suspect, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Hindi natin masyado maano kung anong pinagawayan nila.
1: Okay.
5: Nag-away sila, kaya humantong sa pamamaril na doon sa biktima at nagkaroon ng isang stray bullet, ligaw na bala na tumama naman doon sa bata na nandun sa area.
0: Yung baril ho ay kanino?
1: Oo nga.
0: Kumbaga, kanino ho nakapangalan? What I meant, Colonel?
5: Wala namang nakapangalan doon sa baril.
0: Oo.
5: Hawak-hawak lang nung suspect yung
0: Oo.
5: Baril. Suspected na 38.
0: Oo.
5: Pero hintayin pa natin yung resulta doon sa SOCO, sa crime lab, sa forensic unit.
0: Oo.
5: Dahil yung baril na ipapon niya doon sa ano eh.
1: Na-recover
0: po, Colonel.
5: Nag-ano tayo, nagkaroon tayo ng effort, naghanap tayo doon sa sinasabi niya kung saan niya itinapon.
0: Oo.
5: Hindi na natin na-recover yung baril.
0: Pero itong pong suspect sa pag-check, meron na ho bang resulta? Pag-check niyo ho sa FEO, meron hong nakapangalang mga baril o baril under his name?
5: Wala naman.
0: Ayun.
5: Wala naman nakapangalan.
0: E di ano yun, illegal possession ho, automatic yun, ano, Colonel?
5: Yun sana ang ano.
0: Oo.
1: Colonel, kaano-ano nila yung nabalin na 12 years old kapitbahay? Anong relasyon po doon sa dalawang nag-aaway?
5: Yung residence nung suspect at saka yung kaaway niya ay malapit lang din doon sa area kung saan nasawi yung bata.
1: Saan ho ang tama ng bala?
5: Tumama sa katawan ng bata.
1: Saan ang parte po ng katawan, sir? Sa ulo po ba? Sa dibdib?
5: Mm-hmm.
1: Sa sikmura?
5: Sa dibdib.
1: Sa dibdib.
5: Sa katawan.
0: Bata. Kawawa yung bata naman.
1: Ano ang pinag-aawayan nung dalawa, sir? Bakit nauwi sa tangkang pananaksak at nauwi sa hanggang sa nauwi sa pamamaril? Ano ho ang
0: parang gumanti
1: sa investigasyon?
5: Mayroon silang personal grad.
1: Personal.
5: Sa kanilang dalawa. Nagtalo lang sila. Baka mayroon silang Tita. Hindi pagkakaintindihan.
0: Kita niyo.
5: Ganun na nangyari.
1: Colonel, pag mga gantong pagkakataon po, nasaan ho ang investigasyon natin? Ano ho ang treatment sa kaso? Case closed na ba ito? Case solved? Ano po ang status na itong kaso ito?
5: Nangyari po yung insidente mga malapit na mag-alas 5 ng hapon.
1: Mm-hmm.
5: At pagdating ng mga alas 7:50 ng gabi noong araw na yun, alam ng Sabado, na-aresto natin yung suspect.
1: Mm.
0: Ayun.
5: At na-file natin yung kaso sa prosecutor office.
0: Ayun.
1: So ngayon, case closed na siya, sir? Case solved ang status?
5: Oh, considered yung arrested na person, yung suspect, solved natin ito.
0: Ayun. Justicia dun sa pamilya. Grabe naman. Ay, eh, simple pag-aaway na ganyan.
1: Huwag na sanang magpapang-aaway. Huwag na sanang gumamit ng mga ganyan. Bakit pala may barrel? Last question na lang, sir. Bakit po may barrel itong isa sa mga suspect? Itong suspect pala.
5: Oh, baka may tinatago sa sigurong baril doon sa bahay nila. Uh-huh. Kaya
0: matik na 'yon.
5: Nakuha niya.
0: Oo. Sige po.
1: Eh Colonel, kapag may mga dagdag na balita, update po. Hindi po kami informado sa inyo. Pero for the meantime, maraming salamat po sa inyo.
0: Sige po, happy weekend po.
1: Colonel Kenneth Mission, ang COP ng Malabon City Police Station. Thank you.
5: Maraming salamat.
0: Happy weekend, Colonel. Happy weekend po sa inyo.
5: Salamat.
4: DTTZMM. Numero uno sa aksyon.
0: Ay, partner, teka muna ha. Hey, happy Father's Day sa lahat.
1: Yeah. Oh, happy
0: kay
1: Father's Day!
0: Kay boss, ano sa boss natin, kay Boss Abraham. Yeah. Mabatiin mo unang-una si Boss Abraham.
1: Uunahin ko si Boss Abraham kasi kay Papa Nonyo ng Pajernov Jr. Happy Father's Day po!
0: Happy Father's Day sa lahat po ng ama!
1: Mga ama! Samantala, partner, may announcement muna tayo mga kapamilya! Magkita-kita tayo sa July 18, Sabado po yan sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City. Para po yan sa DZMM 40. Apat na po tayo! Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 packs po ang pwedeng mag-accommodate o ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit po ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang mga public service booths. Ano-ano yan, partner?
0: Ay, may libreng merienda. Ayun na, ba? Puta na. Gupit, payong legal. Huwag muna kayo magpagupit. Para dyan, libre ang gupit ninyo. Payong legal, oral reading, at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners. Tapos ay may livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad din na Brian Chong, Unrain Ian Manibel, Manibale, 162, Ajaa, at iba pa. At ang pagpatak naman partner ng alas 4 ng hapon, ay makibanding ho tayo sa paborito nyong anchor sa 3-4. Ayun, sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DGMM. Bukod dyan, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula po sa DGMM. Kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisama sa DGMM 40! Apat na po tayo!
1: Yun! Happy anniversary mga kaservisyon kapamilya! 8:58! May 2 minutes pa tayo, partner!
0: Attendance check ka. Attendance sila.
1: Happy Father's Day po ha sa ating mga daddy, tatay na nandyan sa ating live stream at sa mga nakakinig sa radyo. Si Nona Damian watching. Si Jericho Ferrer, Louis Basco, Nenita Bartolazzo. Si Raquel, dito na lang, partner. Sino pa nandyan?
0: Sino ba? Tinitingnan ko siya.
1: Feeling ko nag-compute ka na naman, partner.
0: Oh, grabe yun eh. Si Jesus Bautista Jr., partner. Dapat ay 15 pesos ang rollback. Oo nga eh. Kung kontrolado lang ho, ako ililibre ko na ho.
1: Ayan.
0: Si Jericho Ferrer, sama-sama tayo sa DZMM 40th anniversary sa July 18. Oh, sama-sama. Kita-kits ha.
1: Kita-kits.
0: Si Nenita Bartolazzo, na ano ba? Si Romeo Nonong. Magpakalbo po ako. Wow.
1: Uy!
0: Bakit
1: sana? Sana okay. Baka mapagupo siya dun sa
0: doon. Huwag naman. Baka alam mo naman kaya.
1: Baka yun yung
0: pag hindi mo nagustuhan, doon ka magpakalbo.
1: Ayan.
0: Subukan mo muna yung mga nandun. Pag maganda ang kinalabasan, ayos.
1: Yan.
0: Pagka hindi, pakalbo ka. Parang si Papa Zamba.
1: Yan.
0: Diba? O, yan.
1: Oh, kinis. Wow. 8:59! Nakalimusan naman sa oras ating talakay dito sa Spot to Report. Ako pala po si Radyo Patrol Marlene Padiernon.
0: At ako naman po si Jeff Caparas.
1: Sa Spot to Report
0: Monday
1: po
0: ulit,
1: na
0: ang kaligtasan mo.
1: Susunod na alam na disk kasama si Papa Awelpas at Mama Jai. Happy Father's Day, Papa Nonyo Padiernos Jr.
0: Happy weekend, happy Lamos. Father's Day sa lahat ng tatay po dyan. Ha? Happy weekend. Next week po ulit. See you Monday.
1: Bye.
4: Spot Report. Spot Report. Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa
2: SWAT Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang 9:00 PM.

0: Eto na! Itong-ito na talaga ang programang maghatid sa inyo ng mga sisling chika sa mga paborito niyong artista.
1: It's Friday! Kaya ang ibibigay namin mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Aba naman! Sinisigurado po namin na walang palalagpasin at talagang hinding-hindi tayong lahat magpapahuli.
1: Aba naman! Sinisigurado po namin na nandito ang ever lovable Papa Awapas.
0: Kasama rin of course ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
1: Bibibibi!
0: Absent ako sa bibibibi kanina.
1: Eh kasi naman kung humataw ka, left and right ang mga engagement mo. Taping here, taping there, hosting here. O, ikaw na.
0: Naku, oo, pero maraming salamat kay Lorraine Galvez.
1: Ay, oo naman.
0: Sa pagsalo kanina dyan sa kanilang pinuntahan sa Jeep ZMM.
1: Hoy, Lorraine. Hinihintay ko, sasabihin mo yung challenge natin na Holy Hollywood!
0: Ay, wala pa ba?
1: Kasi dito, di ba? Pinagkaanuhan niya talaga. Ay, gagawin ko yung Holy Hollywood!
0: Bali mo, next week, may makakasama tayong TNT Grand Champion.
1: Ay, ipahali ba? Pero ngayon, bago mag-Holy Hollywood, mag-amuna tayo, di ba? Alam niya ang routine, alam ko na!
0: Alam niyo na! Alam na din!
2: Alam na this sa DZMM! Showbiz, balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bitis.
3: Alam na bitis. Alam na bitis.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na bitis.

0: sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
1: Home Alone the Realest, ginawang tribute ng cast sa mga tatay.
2: Alam na this!
1: At Judy Ann Santos, may bagong pagbibidahang serye.
2: Alam na this!
0: Samantala, Coco Martin sa Sigabo mapapanood na sa TV5.
2: Alam na this!
0: At trailer ng bagong Spider-Man movie inilabas na.
2: Alam na this!
1: Ilalabas na rin namin ang paghagod ng mga katawan ng mga balitang showbiz na ating pinakabinantayan sa unang showbiz chika. Nagpasalamat. Nagpasalamat ang buong cast ng Home Alone the Realest, The Reunion sa mga nanood ng pelikula at inialay ito sa mga tatay. Ganun din kay Comedy King Dolphy at kay Babalu. Ayon sa isa sa mga cast ng pelikula na si Claudine Barreto, Tribute ang pelikula sa lahat ng mga tatay, single parents na tumatay yung tatay, at sa kanilang tatay na si Dolphy.
2: Alam na this!
3: Advance Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay at sa lahat ng mga single parents na tumatay yung tatay ng tahanan.
1: Para naman sa isa sa mga original cast nito na si Nova Villa, bagamat wala na ang King of Comedy, nananatili itong buhay sa mga puso ng mga manonood, lalo na ang mag-aaral na itinuro at mga aral na itinuro nito.
4: Kaya ito po, ginawa natin muli, ginawa natin ang Home Alone the Realest, the movie, upang ipagpatuloy ang kanyang mga aral, mga tinuro sa ating pagaganda dito sa mundo.
1: Good news naman ang binahagi ng direktor ng pelikula na si Boy 2 Quizon dahil sa suportang nakukuha ng pelikula mula sa mga manonood noong ay mga bata pa nang unang umere ang Home Alone the Realest.

0: Alam niyo po ngayon, napupuno na namin lahat ng sinihan. We're getting there. We're praying na magtuloy-tuloy pa po yung screening time ng Home Along the Reels. Medyo
1: mahigit 20 taon ang ginugol ng buong produksyon para sa Home Along the Reels The Reunion na mapapanood na ngayon sa mahigit 180 sinihan sa bansa.
2: Congratulations, yes, sa Home Along the Reels. Ayan. Yes. Uy, out daw ang bed natin kapag nagchichikahan daw tayong dalawa, papaawal. Oh, oh, oh, by oh. Ma'am Mara.
1: Yun. Sige, thank you po. Sabi sa iyo eh. Oh, lagi naka-monitor yan, kaya umayos ka. May pasasalamatan ka.
2: Maraming salamat.
1: Mamara!
2: Po. Wala pa, papaw sa mga kapamilya yun natin. Sa mga kapamilya, maraming salamat yan, po. Ayan. At sa mga kaservisyo.
1: Ang bait mo ngayon.
2: Totoo, syempre. Oh. At syempre, kay Doy.
1: Ay, ayan na nga. Isisingit pa.
2: Hindi sisingit.
1: Pag ikaw may pasasalamatan, dun dapat magbe-bed. Yung malakas na malakas na malakas.
2: Nakikinig nga, sabi, ang lakas daw talaga ng ano, ng radyo sa kanila. Yes, totoo, papaawin.
1: Kasi pag nag-monitor yan si Mamara, hindi lang nanonood, naka-earphone pa yan.
2: Sabi daw, papaawin, tama na daw, huwag na daw siyang banggitin.
1: Ah, ganun ba yun?
2: Sabi,
1: Wala, walang sinabi.
2: Meron. Ayan o. Huy! O, di ba sabi? Huy. O, di ba sabi?
1: Huli ka kasi.
2: Hindi. Kasi nilagay mo pa yung jello eh.
1: Yun ang nga.
2: Ha? Nilagay pa yung jello kung kayo nang galing yung ano.
1: Correct.
2: Eto naman, Papa Awel, at syempre sa lahat ng ating mga kapamilya, binati po ng aktres na si Bianca Manalo, ang ex-boyfriend na si Senator Sherwin Gatchalian matapos na mahalal na Senate President. Sa Instagram post ni Bianca, sinabi nitong very proud siya sa pagkakaupong SP or Senate President ng dating boyfriend na kailangan ngayon ng bansa, sabay lagay ng emoji sa kanyang message. Ni-repost naman ito ni Gatchalian sa kanyang Instagram account at nagpasalamat sa ex-girlfriend. Aminado naman po ang Senate President na kinikilig ito kapag iniuugnay sa kapwa senador na si Riza Ontiveros. Dahil sa social media, may ilang mga netizens na nga ang bumuo ng Win Re o Sherwin Risa Love Team.
3: I love the dish!
1: Ayan yung mga nagpapalighten up na mga mabibigat na issue, di ba? Para lagi natin nababasa yung kung kano ang pinagdadaanan ng bansa. Ganyan naman, kailangan din natin ng light moment ng mga balitang yan, di ba naman? Ano ba project ni Bianca Manalo ngayon?
2: Alam ko nasa GMA siya, Papa.
1: Oh.
2: Meron siyang project na ginagawa. Parang nakakatawid-tawid naman ata siya.
1: Wala pinakaiba sa'yo, ha?
2: Nakakatawid-tawid. Eh kasi, di ba?
1: Saan tumawid ka niya?
2: GMA.
1: Ay,
2: yes.
1: May ginawa ka.
2: Oo, nag-taping ako kanina ng Your Honor with Buboy and Chari Solomon. Buboy Villar and Chari Solomon.
1: May pabulong-bulong niyan, yung gano'n.
2: Yes.
1: Bumulong ka.
2: Bumulong ako.
1: Ay, gano'n. Nagpasalamat ka din doon?
2: Yes, and hindi, pre-promote ko ang DZMM doon, syempre. Saan tayo pwedeng mapakinggan at saan tayo pwedeng mapanood, syempre. Ang DZMM ay binati ko talaga, kompleto. DZMM Teleradio, Radio Patrol sa Estrenta.
1: Sana kinanta mo pa.
2: Yes.
1: Tapos sabi mo, 40 taon na po kami, gano'n. Naglilingkod, nagsaservisyo, tapos tutut, ang oras.
2: Hindi. Guess ako. Ibang show yun.
1: Ibang show.
2: Kay Charis yun. Madam Cha. At saka kay ano, Sir, tama ba? Mr. Buboy.
1: Yan.
2: Madam Cha and Mr. Buboy. Yun. Ang cute ng concept, in fairness.
1: Oo, maganda yun. Nakakaaliw, tsaka ano, maganda yung mga topics nila.
2: At saka hindi, may napag-usapan kami doon, Papa Awel. Mm-hmm. Parang patungkol doon sa ginagawa nating programa,
1: yes,
2: sa ginagawa nating trabaho, na parang nagkaroon ng curious question si Charisse.
1: Yes.
2: Sabi niya sa akin, paano yun? Eh, di ba ngayon, allowed ba yun? Yung kunyari, may nag-trending na interview kayo sa programa niyo, sa atin, sa Alam na Dis. O kaya sa kanila, sa Your Honor. Tapos pipick upin natin, gagawin natin siyang balita.
1: Oo.
2: Sabi niya, paano yung ganun? Eh, di ba hindi nyo naman nakapanayam kung baga nang galing yun sa isang programa. Sabi ko, hindi. It really depends talaga sa anchors and of course sa buong team. Kasi like kami ni Papa Awel, kapag may balitang showbiz na kaya naming kausapin or tawagan yung kung sino yung mga involved, kahit via phone patch o kahit chat namin sila, ganyan. Automatic chinachat namin sila. Kung baga parang normal naman na magkaroon ng balitang umuulit.
1: Correct.
2: pero gagawin mo ng ibang opinion, ng ibang angulo. Yes, yun yung sagot ko kanina kay Charis. Kasi sabi ko, like halimbawa, ano, may issue about sa'yo, Charis, ganyan, na nabalita mula dun sa morning show nyo pala.
1: Yes.
2: Sa gabi, pag binalita namin, dahil may contact naman kita directly, chat kita, okay, tawagan kita na, cha, ano bang idadagdag mo, ano ba talaga yung nangyari, ganyan.
1: Correct. Basta sa atin, ang panuntunan natin, ang balita dapat kumpirmado, sigurado.
2: Yun totoo. At saka dapat wala rin tayong kiniki.
1: Ay!
2: Mali! Hindi sa kanila naman yun. Para at least balancing-balance. Oo, totoo. Ayan. Alam ko, Papa Owl, meron pang isang ano, na-excite ang mga fans.
1: Yes! Kasi eto na, bibida nga. May bibida naman sa teleserye. At inaabangan to, dati na balita na natin to, Mama Jet, mga kapamilya. Pero eto, tuloy na kasi bibida si Queen of Teleserye, Judy Ann Santos, sa Philippine adaptation ng hit French series na Call My Manager ay ngayong Agosto na po yan. Tampok sa serye ang kwento ng tatlong talent managers na harap sa mga pagsubok sa professional at personal na buhay ng kanilang mga celebrity clients. Makakasama ni Juday sa serye sina Edu Manzano at RK Bagaching. Mapapanood ang serye sa isang streaming platform simula August 13.
2: Wow, nakaka-excite. Diba, Papaeng?
1: Gusto ko yung parang kwento. Yes. Parang industrial finish yung background lang eh, diba?
2: Tapos pero ano yung ba to? Reality or serye siya?
1: Sa streaming platform yan eh. Para siyang series yata.
2: Pero as Judy Ann Santos sila, as Edu or as RK, ganon?
1: I'll call my manager to answer that.
2: Hindi, kasi parang yung pagkaka-describe. Presenta ng poster.
1: Yes.
2: Kasi di ba uso yung ganyan ngayon na parang may mga celebrities na gagampanan nila yung pagiging, kunyari, mga mentors sila. So kung ito ay...
1: Parang pa-challenge dun sa iba. Pero ito talagang actingan yata ito.
2: Talaga?
1: Oo, yata. Ooh. Tingnan natin yan. Kasi alam kayo sa sabi mo, kagaya ngayon, may project si Judy Ann Santos, tsaka si Francine Diaz, tsaka yung isa pa. May isa pa eh. Tapos
2: hindi, si Jody Korean, Santa Maria.
1: Jody Santa Maria pala. Jody
2: parang
1: Santa
2: cooking show.
1: Yes. Jody Santa Maria, Francine Diaz, tsaka isa pa.
2: Hindi ko alam kung
1: basta three girls sila dyan. Kasi di ba meron sila yung ano sa Japan-Japan?
2: Iba yun, iba yun.
1: Tapos eto, Korean-Korean naman.
2: Adaptation.
1: Na si... Nag-waiter yung ano yung K-drama actor na managugulat lahat. Ha? Ang gwapo. Artista, ganon.
2: Oo. Tsaka hindi yung, diba, sa streaming platform din yung pagbabalik ni Meme Vice Ganda.
1: Yes.
2: Yung last, yung funny-funny sila, yung magpapatawa-patawa. Tapos yung sa last season, ang nanalo si Chad Kinis.
1: Oo. Yan. Okay, abangan yan. Maraming aabangan. Okay.
2: As speaking of aabangan, ayan ako, na. Ito na nga po. Ayan na, mapapanood na nga rin po sa TV5 ang pinaka-inaabangang action drama serye na Coco Martin sa Sigabo. Simula June 22 ng alas 8 ng gabi at sabay-sabay na po nating matutunghayan ang magkahalong action or action romance sa pati na rin ang comedy sa nasabing teleserye sa TV5 sa AllTV 2, A to Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Sa YouTube, ganun din sa Facebook, pati na rin sa iWant. Samantala, dinagsa naman ng mga Caviteño ang motorcade ng cast ng Sigabo kahapon, June 18. Mga lugar gaya ng San Nicolas, Aniban, Poblacion at iba pa. Sunod na tutulak ang cast ng Sigabo sa Palawan sa June 20.
3: Alam na this!
1: Yes, talagang ratsyada na yan kasi sa Monday na ang simula ng Sigabo, kaya kaabang-bang-bang, di ba naman? Nakakatuwa lang talaga, no? Lapit na lapit talaga sa masang Pilipino, mga kapamilya natin, si Coco Martin, tsaka si Julia Montes, para talaga haguran nalang yan at sa puntahan ng talagang mga kaliblibliban ng mga lugar. Di ba? Buong Pilipinas, ha? Ang malibot nila. Kaya good luck sa Monday. Supportahan po natin yan. Kung kayo man po ay nasurpresa sa pagpunta ni Coco Martin at Julia Montes sa inyong mga lugar, sinurpresa naman, Mama Jai, ni kapamilya actor J.M. Ibarra. Wow. Ang DZMM sa kanyang pag-guest. Sa...
2: Hindi. Ay, hindi. Ano? Nasurprise tayo kasi hindi siya natuloy.
1: Ay, ganun ba?
2: Yes.
1: Parang nandito siya noon.
2: Wala
1: ba? Ayun na nga. Ang sinurpresa niya actually, si Fiang Smith dahil may pop promposal sa yatang aktor para sa aktres sa Star Magical Prom. Hawak ang isang signage at bouquet ng bulaklak inalok ni JM si Fiang na maging kanyang prom date sa nasabing event. Naisaan niya ni JM na maiparamdam sa aktres ang sayang na ipadarama nito sa ibang tao. Ito ang unang beses na dadalo sa prom ang dating Pinoy Big Brother housemates. Gaganapin sa June 24 ang Star Magical Prom The Future! Yes! Naku, nakakatuwa talaga itong JM Fiang. Ang ganda nung pagkakaayos. Umi-effort talaga siguro dyan si JM. Ayun, sabi niya, prom date, tara! Hawak niya pa, di ba? Ay, naku, ka-excite-excite ko anong susuotin nila sa prom date na yan.
2: Naku, ito na nga, nilabas na rin ang Star Magic. Mm-mm. Yung mga awards. Kung saan pwedeng bumoto yung mga fans. Di ba? Yung nandyan, syempre, yung Star Magical Prom Stellar Awards sa Prom Mm-mm. King. Mm-mm. Ang mga nominado.
1: Mm.
2: Ang tara, hindi.
1: Meron na kagad.
2: Meron na, Papa Awel.
1: The Prom Stellar pa.
2: Yes.
1: Sana manalo si Stel.
2: Hindi siya kasali. Sa Prom King, ang mga nominado, sina Emilio Daez, Inigo Jose, JM Ibarra, Joaquin Arce, Ralph De Leon, River Joseph.
1: Baka pwedeng may humabol pa kasi syempre nakita ng mga fans, teka muna, ba't ang idolo namin wala sa ano?
2: Sino from naman? Stellar.
1: Kunwari meron pa silang gusto.
2: Hindi, walang ganun. Walang, parang nakaano talaga. May nilalabas na mga listahan.
1: Doon na talaga sila nakaakma.
2: Tapos sila yung mga pagpipilian. Parang dun sa prom queen, si Bianca De Vera, Carmela Ford, Fiang Smith, Colette Madelo, at saka si Rain Selmar. So yun na prom king and queen. May prom prince din at saka prom princess. Ganyan.
1: From whom?
2: Si prom prince naman, si Andres Del Rosario, si Fred Moser, Josh Worsley, Mark Santiago, Miguel Vergara, tsaka si Ray Victoria.
1: Pwede na silang bumoto?
2: Pwede na, Papa Awel. So parang ang eksena nila, vote via YouTube Super Chat now. Ayun. Hanapin lang yan siya. Sa prom princess, si Carmel Colliado, Eliza Borromeo, Jana Agoncillo, Crystal Brimner, Crystal Mejes, at si Raik Alim. Meron din ito yan, yung binalita mo, yung Best Prom Promposal. Ang mga nominado, kagabi binalita natin yung alapelikula ni Lela at saka ni Joaquin. Nominado ang Lelkin. Nominado ang JM Fiang. At nabalita rin natin yung kay Miguel at saka kay Eliza. Yung tinulungan
1: si Miguel. So tatlo lang yan?
2: Tatlo lang sila doon.
1: Mag-uumpugan sila doon sa Best Prom Proposal.
2: Totoo. I-check nyo po yung mga social media accounts ng Star Magic. Yung legit na accounts.
1: Kung paano bumoto.
2: Dahil kung paano bumoto po, ayan, sabi nga dito, merong, the future is yours to choose.
1: Ayan.
2: Who will be this year's? Ganyan.
1: Ayan. Yes. Parang nga yung gasgas masabing, the future is in your hands. Correct. Parang ganyan, di ba?
2: Totoo.
1: Housemates.
2: Hindi.
1: Ay, hindi ganun.
2: Iba to.
1: Iba
2: from,
1: yan.
2: From siya.
1: From yan.
2: From whom?
1: From this moment. Okay, very good.
2: From this moment. Sorry, hindi ka aawit. Di ba, papaawit? Pero alam mo ba?
1: Ano?
2: Ibinahagi po ng ating It's Showtime host and kapamilya actress na si Ann Curtis na siya po ay proud na Filipino sa kabila ng usapin kaugnay ng hafis o mga individual na may iba pang lahi. Ayon nga sa actress, sa tahanan niya ang Pilipinas at kahit pa isa siyang halfy dahil sa kanyang Australian roots, hindi siya takot na magpakilalang isang Pinoy. Hindi rin aniya siya nahihiyang irepresenta ang Pilipinas lalo na sa global stage. Matatandaan na umani ng kwento or komento ang umano'y halfy's issue na nag-umpisa sa ilang pageant personality.
3: I love this!
1: Are you happy?
2: If you're happy, then
1: and you
2: know
1: it, you clap your hands.
2: Clap. Hindi pa pa, sobrang trending to. Actually, na-meet ko na yun si ano, si Espiritu Brandon.
1: Yung
2: na
1: pageant.
2: Si Espiritu, yung mismong nag-post natin, na-meet ko na yun.
1: Dalawa sila eh.
2: Si Jeter Palomo, naging guest ata natin siya.
1: Buo siya nung nag-guest or half lang din?
2: Parang buo naman. Hindi.
1: Ay, naman pa.
2: Hindi ba pa? Naging guest natin siya nung naalala mo yung may isang brand ng tuna na merong super... Yes. Sila yung winner. Super.
1: Okay.
2: Parang sabi ko, natatandaan ko yung pangalan na yan. Nag-visita na yan sa Alam na Dis. Tapos si Espiritu Brandon, parang feeling ko na out of context lang.
1: Oo. Baka meron siyang gustong sabihin na sa kanya, sa tingin niya,
2: wala lang.
1: Wala lang. Oo. Ganun. Parang, uy, alam mo, malaking tulong yung pagiging ganyan. Pero ang natabunan yun, ang makikita, aren't you proud na Filipino ka? Para kasi ang naano doon, parang ang pumailan lang na idea eh, kung hindi kami half,
2: hindi ka makakaalagwa,
1: hindi ka mapapansin sa international pageant. Eh, hindi pa, bago pa nagkaroon ng happy-happy na yan, half po yung half, H-A-L-F-I-E, hindi po yung happy na masaya. Ganon. Happy, ganon.
2: Namamayagpag na, ang mga Pinay.
1: Ang unang Miss Universe, 100% Pilipina, Miss Gloria Diaz.
2: At sinundan niya ni Miss Margie
1: Moran.
2: Yes.
1: Yun naman. Sunod na, di ba?
2: At hindi pa pa.
1: Melanie Marquez pa sa Miss International.
2: Si Bianca Manalo pa, di ba? Di ba parang si Bianca Manalo, bago naman pumutok ng bonggam-bongga si Venus Ray, yung nagsunod-sunod yung winning streak natin. Di ba? Miriam Kiambao.
1: Oh, yeah.
2: Di ba? Ang dami pa.
1: Si ano pa, yung nag-first runner-up. At si
2: Janine Togonon.
1: Janine Togonon, correct. Totoo.
2: Meron pa yung naging artista, Maria Isabel Lopez. Yes. So, diba, napakaingay ng mga intriga sa kanya dahil nga nag-post siya sa Sexy Magazine.
1: Evangeline Pascual.
2: True.
1: Miss Evangeline Pascual, diba?
2: Charo Santos Concho.
1: Ano yun? Isang pageant yun.
2: Pero diba, hindi lang sa international.
1: Baron. Ganun.
2: Ayan, hafis yan. Pagka-baron.
1: Ano, si Baron Geisler?
2: Hindi.
1: Sige nga, di ba Baron Geisler?
2: Pag walang knowledge.
1: Yes.
2: Yeah. Ernie?
1: Baron.
2: Di ba?
1: Yes, ganun. Malangit na
2: wa. Alamig.
1: Hoy,
2: hindi.
1: Ayun na nga.
2: Hindi ka magkaparam.
1: Yun na nga.
2: Hindi ka magkaparam. Kaya,
1: ano, hindi po yung mga healthy lang po ang nagdadala ng ano, prestigyosong pangalan abroad. Pilipinas, pangalan ng Pilipinas. Kasi the country that you are representing is the Philippines. It's not Phil America.
2: Oy, or wala. Phil Nag-delete na si Brando ng ano niya. Nag-deactivate siya ng Instagram niya.
1: Put it back. Put it back.
2: No.
1: Put it back.
2: Hindi niya yan ano.
1: Put it back.
2: Hindi, mas mabuti na kasi.
1: Put it back.
2: Hindi.
1: Put it back.
2: Yan, happy siyang ganyang accent.
1: I'm happy.
2: Ah.
1: And I know it, so I clap my hands.
2: I clap my hands. You know.
1: Yes, ganon. Yes.
2: Hindi.
1: Nagpa-practice na ako. Kasi
2: bakit?
1: Pag ako napunta sa Hollywood. Lorraine Galvez, I am hamon you. Ay? Yes. Hinahamon kita.
2: How much I yung hamon pag-December?
1: Ganon. Sabi niya, gagawin niya daw yung Hollywood. Gawin mo yan na. So, eto na nga po, inanunsyo ni American singer-songwriter and actress Ariana Grande ang kanyang binuong Brighter Days Ahead Foundation. Sa isang post, ibinahagi ni Ari ang ilang detalye tungkol sa foundation na tutulong na pondohan ang ilang maliliit na organisasyong magbibigay protection at suporta sa mga komunidad na nangangailangan. Mayroong 4 na funds ang foundation, gaya ng Protect and Defend Fund, Heal and Dream Fund, Seen and Celebrated Fund, at Emergency Support Fund. Nagmula ang pangalan ng foundation sa deluxe album ni Ariana na Eternal Sunshine, Brighter Days Ahead. Congratulations naman, Maring Ariana. Ang ganda niyan. May pa-foundation na. At malayo pa't mararating yan. Maraming matutulungan. Maganda yon habang may mga show-show siya, umaanin ng tagumpay, ano, sharing is caring.
2: At saka bongga, kasi hindi nagdidilaw or nangingitim kasi baka kung acidic ka, yung dapat two shades lighter.
1: Ibang
2: sa
1: foundation niya.
2: Ay, hindi ba? Hindi.
1: Punda yan, punda. Punda. Yun. Ito naman yung ano,
2: Correct.
1: Bakit mo daw kasi tinatype pa? Sabi
2: Correct.
1: Ni Mama Jayo, nabasa
2: Totoo.
1: Niya tuloy.
2: Nabasa ko
1: si
2: tuloy.
1: Jello po.
2: Mamara, tinype kasi nilagyan pa ng ganun. No? Mm-hmm.
1: Ay, nakamove on na tayo.
2: Inulit pa.
1: Inulit pa. Sabi nakamove on na. Tapos na.
2: Inulit pa.
1: Yan na.
2: Eto naman, sa oras na 9:26, ipasok muna natin ang balita sa labas ng ating himpilan.
1: Agenda para sa ikalawang status conference sa kaso ni Duterte inilatag ng ICC. Narito po ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
4: Jaiho Awel, inilatag na ng International Criminal Court ang agenda sa ikalawang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakda sa June 23. Tatalakayin sa pagdinig ang mga deadlines sa pagsusumite ng mga observation mula sa mga expert panel, pagpapatibay ng protocol sa paghawak ng confidential information at limitasyon sa haba ng trial brief ng prosecution. Kasama rin sa agenda ang pagtakda ng mga susunod na status conference pagkatapos ng judicial recess at pagtalakay sa mga pahayag na ginawa ng mga abogado sa publiko. Nakatakdang isagawa ang status conference mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali oras sa The Hague sa Netherlands. Sinabi rin ng ICC na magiging bukas sa publiko ang pagdinig, subalit maaaring magpatawag ng private session kung may mga sensitibong impormasyon na may kaugnayan sa seguridad at proteksyon ng mga witness. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Salamat, Bert Dizon!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Alam na this!
2: 9:27 ang oras natin sa buong kapulaan ng Pilipinas, pero nag 9:20 na dahil tumatakbong oras. Ang ganda na ng boses ko, no?
1: Wow.
2: Hindi. Hindi na inantay.
1: Palakpakan mo sarili
2: hindi
1: mo.
2: Hindi na mag-intay na nagsabi. Tumatakbong oras.
1: Ayan. So, diba naman?
2: Eto naman, mga kapamilya, inilabas na po ang bagong trailer. Hindi. Inilabas na ang bagong trailer ng Spider-Man Brand New Day. Sa trailer, ipinasilip ang mga latest struggles ni Peter Parker na ginagampanan ng aktor na si Tom Holland. Nagbigay din ng hint ang trailer sa misteryoso at invisible na makakalaban ni Spider-Man. Nakatakdang mapanood sa mga sinihan sa bansa ang Spider-Man Brand New Day sa July 29.
5: Alam na this!
2: Kung ako tatanungin talaga... Okay naman bongga, ano, yes. Super kilala ko si Peter Parker. Pero mas kilala ko si Sir Peter Moosney.
1: Mas kilala ko yung Peter Parker, Pika Peck,
2: hindi yan. Hindi yan. Ano yan? Ano tag dyan?
1: Peter
2: Tongue Twister.
1: Sir Peter, hello.
2: Hindi.
1: Ayun na nga.
2: Mali.
1: Ayun.
2: Pero diba sa akin, kung tatanungin ako, mas ano talaga ako, mas Wonder Woman.
1: What? Siyempre naman. Huwag na tayo lumayo. Si Darna na para sariling atin.
2: Totoo.
1: Ganun.
2: Hindi sa mga level na Spider-Man. Sino ba ikaw?
1: Kasi mas na-appreciate mo si Wonder Woman. Gusto mo yung umiikot-ikot na merong kang tali.
2: Feeling ko ganun. Tapos
1: mas parang, feeling mong mag-sinturon sa noo kaysa sa bewang.
2: Yes, kasi di ba ano siya? Parang trinane siya ng mga sa mga Hercules, yung mga ganun-ganun. Nung pinalabas yung kay Gal Gadot, talagang nanood ako.
1: Bago pa yan, may counterpart din naman si Wonder Woman, si Bionic Man.
2: May ganun?
1: Yes.
2: Iba pa si Superman
1: na baligtad brief, ganun, di ba sabi?
2: Hindi na nasa labas yung
1: nasa
2: underwear.
1: Labas niya, oo, ganun.
2: Yung mga biro, mga tito jokes.
1: Yes, mga daddy jokes.
2: Pero in fairness, bongga. At si Spider-Man, nakapapanood din naman.
1: Tsaka maganda ngayon, si Spider-Man naging relevant. Yung mga bata, ano siya? Idol siya. Tsaka hanggang ngayon, may pelikulang Spider-Man.
2: At
1: ganun.
2: Nagkaroon ako diba? Ng bata ako, Spider-Man na costume.
1: Oh! Pero ano, Venus cut.
2: Yes, oo.
1: Knee-drip.
2: Hindi. Mali.
1: Yun.
2: Kayo rin ba? Kung kayo rin po yung nag-costume ng Spider-Man, i-post nyo po yan sa aming Viber. Padala nyo po para ipapasin.
1: Ngayon na po, hintayin namin.
2: Hindi.
1: Suot din nyo. Ulit.
2: Hindi. Taray no, 9:30. Sabi natin kayo na, haba pa, dahil pa 9:30 na pa.
1: Pinabot pa rin ng 9:30. At since 9:30 na, mga kapamilya, abangan po ang ating special guest dito pa sa loob ng studio dahil makakasama po natin ang actor, model, singer, host, naku sana may pa-sample, at entrepreneur. Uy, naging ano pa siya, Mr. Grand Philippines 2024.
2: Correct. Ang guwapo ng guest natin ngayong Friday evening.
1: At bukas, napaka-prestigious ng pupunta niya, kaya nandito siya para i-promote. Makasama po natin si...
2: Dan Perez.
1: Para lahat mapasabi ng alam ko na...
2: Alam niyo na.
1: Alam na din!

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the N Gap. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities. On the go!
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Alam na dis sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika. Alam na dis. Live.
14: For ang oras natin sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kasama pa rin po ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
15: Katandem din po sa upgraded showbiz news ang ever-laughable, ever-lovable, Papa A. Awapaz.
14: At bago natin kapanayamin ang ating espesyal na bisita on a Friday evening, nako, eto na nga mga kapamilya. Magkita-kita po tayo sa July 18, Sabado sa Caloocan Sports Complex sa Bagumbong Road, Caloocan City para sa DZMM 40. Apat na po tayo.
15: Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 na katao ha, ang pwedeng ma-accommodate o makapunta po at maka-join sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booth.
14: At ito po, syempre, makinig mabuti dahil may libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading, at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partners.
15: May livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilyo artists tulad nina Brian Chong,
14: Anne Rain,
15: Ian Manibale,
14: 1621,
15: Aja!
14: At iba pa. At pagpatak naman ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM.
15: Bukod dyan, may pagkakataon din makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Kaya mga kapamilya, maging bahagi na ng kasaysayan at makasaya sa
14: DZMM 40. Apat na po tayo.
15: Nakaka-excite yan, Mama Chai. Totoo. Kaya kailangan punta na po kayo Ngayon pa lang pumunta na po kayo.
14: Bye po.
15: Ah, hindi, July 18 pa. Nanungan natin July 18.
14: Kasi ngayon pa lang eh.
15: Mag-schedule na sila. Schedule. It's going to be a holiday.
14: Sabi kasi
15: huwag
14: ngayon pa lang.
15: Huwag na kayo mag-schedule ng ibang laka. Doon pa kayo.
14: Na ako, sana.
15: Kasi 300 yung una correct. Pa lang doon sa medical mission.
14: Totoo.
15: May libreng gamot
14: gupit,
15: yun.
14: Gupit. Yes.
15: Yes. Pero punin natin ng Caloocan Stadium.
14: Yes.
15: Masaya
14: Caloocan Stadium. Ito na, I'm super duper excited and I really can't just hide it.
15: I know. I love it.
14: Makakasama po natin ang actor, model, singer, host, and entrepreneur na si Tan Perez. Hello,
6: hello po. Hello, mga kapamilya. Magandang gabi po. And thank you po for having me here tonight.
14: Thank you, syempre, sa'yo for spending your Friday evening dito sa DZMM, sa ABS-CBN,
6: yes.
14: At sa mga kapamilya natin. Pero papaawal, no? Mm-hmm. Off-air, bago tayo sumalang sa programa, sabi natin, in person talaga, grabe, ang liit ng mukha, fresh, very appealing, ganyan.
6: Uh-oh.
14: Talagang masasabi mong ano, may puwang, di ba, sa entertainment industry.
6: Wow,
14: pero papaano ka ba muna na-discover, papaano ka napasok dito sa industry na ito?
6: Well, actually, never ko talaga naging dream mag-artista.
14: Mm-hmm.
6: Parang before, actually, ang real passion ko is into music talaga ako. Kasi nung high school ako, nagko-compete kami ng choral competition, both locally and internationally. And then I joined pageant. And then, nabigyan ako ng chance last 2024 and nagustuhan ko naman siya. And also, I think it can help me sa like financially, it can help me kapag nag-grow yung career ko with my business and more opportunities will come. So, yun na mas nag-push sa akin na i-pursue talaga to.
14: Correct. Kagaya ka rin ba ng maraming kwento ng mga celebrities na naispatan sa mall, nag-trending ang picture? Yung ganda ba yung kunyat, yes. Like si Brent Manalo, di ba, papaawel? Mm-hmm. Nag-trending yung Lasal na graduation picture niya. Ikaw ba, ganun din ba yung way mo para mapasok mo tong industry na to?
6: Hindi ko sure eh. Pero ayun nga, yung sabi ko, nung nag-join ako ng pageant, medyo doon nag-start na medyo may mga nakakilala sa akin. And ayun nga, doon ako nalipat. Yun na yung priority ko now, yung modeling, acting, singing.
15: And I'm sure you were still young then. You had to get the permission from your parents. Ano ang naging reaction ng iyong mga magulang? Kasi syempre maraming nanonood sa atin ngayon. May mga gustong sumunod sa yapak mo. Pero yung isip nila, ala, paano ko sasabihin kila mama, kina papa, gusto ko rin maging actor, model, singer, host, entrepreneur gaya ni Tan.
6: Well, actually, nung college ako, sabi ko, magpo-full-time na ako ng modeling, ng acting, ganyan. Mm-hmm. Nagko-commercial kasi po ako before.
15: Yes.
6: So, ayun, hindi ako pinayagan ng mami ko. Sabi niya, kailangan mo munang matapos yung college, yung schooling mo.
15: Yes.
6: And then, kapag nakagraduate ka, ikaw na bahala kung ano gusto mo. So, ayun, finalo ko lang yung parents ko, yung mami ko, na yung plan niya sa akin. Na basta makagraduate lang ako. Bahala ka na ako. Saan mo gusto? Yun. Mm-hmm. And eventually, nagkaroon naman ako ng kahit paano career. So, na-enjoy ko yung ginagawa ko now.
15: At napatunayan mo na tama ang ginawa mong pagsunod sa payo ng magulang mo. Iba yung may diploma, iba yung may natapos.
6: Totoo,
15: tapos
6: yan.
15: You have all the freedom to do whatever you wanna do. Kasi ngayon ang sinasabi, di ba? Sinabi yun actually kay Luis Manzano, ni Miss Vilma Santos, the star for all seasons, tsaka ni Mr. Edu Manzano. Sabi niya, magtapos ka muna ng pag-aaral, get a degree, and then you can do whatever you want. Ganun din ikaw. Pero, did they support you naman after? Parang, di ba usually ganyan, meron kang activity, ang una papalapak sa'yo, nasa audience, yung parentals.
6: Actually, yung graduate ako, medyo wala pang dumarating na opportunity sa akin. Siguro mga 5 months yun, nasa ganyan. Tapos sabi ko, mag-corporate job na lang ako, mag-apply ako. So nag-apply ako sa isang company. And then, natanggap ako. Pero nakuha din ako dito sa isa pang opportunity na dito na sa industry na to.
15: Yes.
6: So sabi ko dito ako kasi medyo mas malaki yung offer dito kaysa yung mag-regular job ako.
15: Mm-mm.
6: And then ayun, parang may plan talaga si Lord sa lahat eh. Yung akala mo, so pasuko na ako nung time na yun eh. Nasabi ko baka hindi talaga para sa akin kasi wala eh. Nung college ako, marami akong projects. Pero nung nag-graduate ako, wala. So sabi ko baka hindi na talaga ako dito. Baka kailangan mag-corporate na lang talaga ako. And then after that, Ayun, may nagkaroon, siguro kailangan lang din intayin, may mga perfect timing din talaga sa mga bagay.
14: Totoo, patience is a virtue, di ba? Yeah. Parang, parang di ba papaawil? Mm. And Than, pagka nagsistart ka sa industry, alam mo, totoong sinasabi yan ng mga matatagal na na, uy, huwag kang mawala ng pag-asa. Totoo. Yung salitang patience is really a virtue dito sa industry talaga. Pangahawakan mo talaga ng bonggang-bongga. Yeah. Mm-hmm. Kasi hindi mo alam eh kung kailan mabibigay yung kinang ng bituin na hinihintay mo, mm-hmm. di ba?
6: Yeah.
14: And ito na nga, parang kahit na ang dami mo ng mga napagdaanan at mga challenges mo sa career, sa pagtupad ng pangarap, nakakatuwa, nakasama ka sa Project Baby.
6: Yes! Yeah. Yes, ayun. Siyempre, sobrang thankful ako sa Regal Studio, sa Regal, mm-hmm. kasi nabigyan nila ako ng chance ayun, na mapasama dito kasi we have big names sa cast namin, di ba?
14: Sura Ramirez.
6: Sura Ramirez with Rico Blanco.
14: Alice and Dixon.
6: Miss Alice Dixon, yes. Oh. And super flattering niya para sa akin kasi ayun nga, actually, before that then naisip ko rin na mag-give up na. Sabi ko, baka kailangan mag-businessman na lang ako.
14: Mm-mm.
6: Kasi nga, if you know na, ano, yun nga, si Fred, di ba, kasabay, nauna nga ako actually kay Fred. Pero si Fred, mas parang nauna siyang mag-boost yung career niya.
14: Oh,
6: And then sabi ko, hindi ko naman maiwasan na sometimes I get insecure din.
14: Yes.
6: Sa, kasi syempre, parang ako, mas matanda ako kay Fred, pero mas mabilis siyang nag-grow sa career mm-hmm. niya. Pero ako, eto pa rin ako, parang feeling ko walang nangyayari. And then, ayun, na-realize ko na, ayun nga, lagi kong pinapatutuhanan yung may perfect timing sa lahat ng bagay. You just have to wait. Merong, sometimes, pinaprepare ka lang ni Lord sa mga mas magagandang bagay. Kasi baka mamaya, pag binigay niya ng madalian, mawala din agad, o kaya naman, hindi naman sa ano, pero mapahiya ka kasi hindi pa pala yun yung perfect face mo. I mean, yung physical aspect or aspect mo in any forms na mapunta dun sa situation na yun. So, ayun.
15: Ang daming nakadikit sa pangalan mo bilang actor, host, model, singer, entrepreneur. O diba? Ang ganda, napaka-well-rounded mo dun. Sa pagiging artista, ano yung, kung si experience mo, Sue Ramirez, Rico Blanco, yan, ang lalaki mga artista, Alice Dixon, ganun. So, ano yung naging part mo doon para naman, ano, ma-share natin?
6: Yan sa movie po.
15: Sa movie.
6: Yeah, so,
15: sa Project Baby.
6: Sa Project Baby po, ang character ko dyan is, ako po si Charlie Davides. Partner ko dyan si Charuth, if you know Charuth, yung influencer. Yeah, si Charuth. So, ayun, hindi naman super big yung character, yung role ko here, pero syempre, sobrang grateful pa rin ako kasi napasali ako sa isang malaking project. And then, ayun, yung character ko dun is medyo naive siya. Medyo sometimes ako yung nagsasopla kay Sue. Kasi ang insensitive ko kasi sa akin wala yung mga bagay na yun eh. Sa character ni Charlie, para sa akin wala lang yung mga sinasabi ko, pero pala insensitive na pala siya sa mga ano na, uy, ano ba yan, kausapin mo naman yung si Charlie, but para may ganun
15: na reflection na totoong nangyayari yan ngayon. Mapaparealize mo na, oy, isa kang Charlie, ganun. Yeah, diba? Pero I'm sure sa gwapo mo, sa talent mo, pagkasama po to sa pelikulang Project Baby, maraming gustong i-Project Baby ka rin. Ay, diba?
6: Grabe naman.
15: How do you accept that? Yung mga, uy, pwede ka Project Baby. Ganyan. How do you deal with that situation?
6: Yes, pero first and foremost, bawal pa tayo mag-baby. Kasi priority ko pa yung career ko, mm-hmm. and yung business, yung family ko.
14: So bawal din ang love life? Ganon.
6: Mm-hmm. Sa ngayon, hindi ko siya priority. Galing ako sa long-term relationship and ngayon, mas ine-enjoy ko muna yung sarili ko. Mas ine-enjoy ko yung mga bagay na pwede kong magawa alone.
14: Mm-mm.
6: And it's really making me happy naman na single and ano, na-enjoy ko naman siya.
14: Parang ano, no, tinitingnan ko siya sa monitor.
15: Uh-oh.
14: May angle na Alden Richards.
15: Actually, I was about to say that. Kasi diba? Left and gitna.
14: May Alden Richards.
15: Pag nandun na sa camera,
14: ayan, no, yan. Pag nakatingin siya dito sa lower.
15: Mm-mm.
14: Alden Richards. Pero meron ding konting young Alan Dizon.
15: Correct. Oh. Oh, pero syempre, meron ka rin ano, the unique you.
14: May Ronnie Liang din.
6: Meron. No, marami akong kamukha actually.
14: Pati pagsasalita. Oo. Yeah. And now, bukod sa looks at sa pagiging actor, singer ka rin dahil nga galing ka sa choir.
6: Yeah.
14: Mm. Diba, yun. And sa pagiging singer naman, ano na yun? Diba, meron ka ng mga releases?
6: Actually, kaka-sign ko lang with Star Music. Mm-hmm. Wow, so, ngayon pa lang kami. Yes. Congrats. Thank you so much, Star Music. Mm-hmm. And ngayon pa lang kami mag-release ng song and mm-hmm. mag-release din kami ng album. So, mm-hmm. mga nyo yan.
14: Yon, kita mo naman ha, may mga abangan na kagad yes. tayo. Tsaka syempre, bukod doon sa Project Baby, kasama ka rin sa The Secrets of Hotel 88.
16: Yeah. Imaginin mo, yung kinikwento niya kanina na parang nandun na siya sa moment, na peak ng thinking niya na gusto niya nang mag-give up. Kasi parang, syempre nakukumpara niya minsan, naging na-insecure siya minsan, yung mga ganyang eksena. Pero tingnan mo, pag nilalatag natin yung mga projects na ginagawa mo, di ba? Parang ito yung preparation sa'yo ni Lord for yeah. bigger yeah. Break, di ba? Yeah. Na dapat mong pagdaanan muna to.
6: Yan nga, actually, yan nga, kailangan lang talaga mag-intay, maging ano, patient lang talaga, no? Kapag may goal ka. And kapag kasi feeling ko, naniniwala naman ako na pag desire ng heart mo, bibigay talaga ni Lord yun.
14: Oo. Mm. Eh ako, speaking of pagiging patient, I'm not patient anymore. I cannot wait to hear naman yung pasample dyan. Kasi may i-release pa lang, gagawin pa lang na album. Siyempre, yung mga nanonood, kana pa tayo nag-uusap, actor, host, singer. Siyempre, sample, kahit ano man na, anything.
6: Pwede maiksi lang.
14: Of course.
6: Sige.

0: Kaya't sabihin mo sa akin.
1: Yeah! Nung kumakanta naman siya, tinitinak ko siya sa monitor. Muna Martin Rivera yung ano, younger version ni Martin Rivera. Ang dami mo, Alden Richards, Martin Rivera, Ronnie Lee, Martin Rivera.
2: My idol.
1: Idol mo si Martin, sasabihin ko sa kanya.
3: Best friend niya yun, si Martin Rivera. Yes.
1: Nakakatuwa naman yung pagkanta mo. Alam mo na, alam mo yung training mo sa choir. Alam na may training siya sa voice at sa discipline of singing.
3: Correct. Pero in fairness, no, kapag ang ganda rin ng nangyari sa kanya na kapag wala siyang project, nagfo-focus din siya sa pagiging entrepreneur.
2: Yeah.
3: Ano yung anong business yung meron?
2: Yeah, so may business ako, kaka-start ko lang 2025, Cafe Than. Cafe, C-A-F-E-T-H-A-N. So, coffee shop siya. So, actually, nakagaling ko lang doon kanina. Sorry, nakalimutan ko magdala ng drinks. Next time. Ayun. So, ayun. May coffee shop ako. And then, nagpa-plan ako to build another one here in QC. So, ayun. Abangan nyo din yan. So, malapit na yan.
3: Ang bongga.
2: Another branch. Yeah.
3: Congratulations.
1: Parang naamoy-amoy ko na yung ano.
2: Yung kape. Kasi kakainom ko na.
1: Yung kape. Di ba naman? Pero ito, syempre marami naman talaga mga cafes. Now, paano to na iba? Bukod sa pangalan na
3: Cafe
1: Catchy, Cafe Tan. Di ba? Ganda sa ikaw yun. Ano yung may ibang ano dito?
2: Of course, yes. So yung drinks namin, masasabi ko na quality naman talaga. Sana hindi ako paya. Yun, quality naman yung mga drinks namin. We have coffee, we have milk tea, we have refreshers, frap, everything. So parang kaya yung tagline ko, it's more than just a coffee. It's more than just a coffee. It's because we don't only sell coffee. Meron na kaming iba't ibang types of beverages. Wow. And also, in-embrace ko na rin yung Cafe Than. Actually, accidentally lang yung Cafe Than na name. Pero in-embrace ko na siya. So, yung uniform ng mga staffs ko, naka parang seaman sila na, ano, na color green naman. So, yun yung identity ng cafe.
1: Captain.
2: So, Captain. Yeah.
1: Ang cute yung Cafe Than. Yeah. Di ba? At kami po, ikaw ang kanilang kaka-Cafe Than. Cafe Than, di ba? You all, pwede mo rin yun.
2: Pwede. Next time, yun na yung tagline ng Cafe Than.
1: Yung Cafe Than. Ganon. Ikaw yung lagay mo sa t-shirt mong ganon. No.
2: Pwede yan. Nice idea.
3: Hindi nakakatuwa kasi aminin natin papaawel, no? Sa, basta yung natututunan natin sa pang-araw-araw na buhay, na-apply natin sa mga ganitong bagay, like sa kanya sa negosyo. At nasa-strengthen niya ng todo-todo yung branding.
1: Yeah.
3: Diba? Nako-connect-connect mo through your name. Kumbaga, ikaw pa lang mismo, Stan Perez. You are the brand.
1: Correct.
3: Diba? Oo.
1: At bukod doon, dito mo ngayon pasasalamatan ng iyong parents. Kasi hindi lang sa brand na ikaw yon si Tan Perez, kundi pinagtapos ka nila. At magagamit mo yung pinag-aralan mo dyan sa iyong business.
2: Oh, naman. Of course, diba? Yes. Actually, hindi ako galing sa well-off na family. From rags to not really rich, pero somehow ganun story. So, ayun. Ginapang lang actually ng parents ko yung schooling ko nung college ako. So, nung nakagraduate na ako, pinramis ko talaga sa sarili ko na I will do everything para maka-give back sa kanila. And now, nung mas naging single pa ako, mas nabigyan ako ng chance na ibalik talaga. Like, I have my time, I have my money to spend sa kanila. And mas na-spoil ko sila kung ano yung mga gusto nila ngayon. And never kung pagsisisihan yan talaga.
1: Correct.
3: Tsaka hindi nasa way of speaking niya. Diba? Alam mo talaga na papaawel na.
1: Educated. Well-mannered.
3: Totoo.
1: Ganon, diba?
3: At saka hindi, pagpasok pa lang yan, diba? Inaabot niya kagad ang mga palad ko.
1: Correct. Nagmano nga siya.
3: Kumakamay. Nagpapakilala, nag-i-introduce.
1: At nung pumasok siya dito sa pinto, muntik pong maghubad ng sapatos.
3: Hindi. Japanese. Hindi papaawin. Hindi siya Hapon. Pero diba, ang galing, nakasama niya na rin sina Royce Cabrera, sina Ashley Ortega na nagPinoy Big Brother din, ang bonggang-bongga. Ngayon, alamin naman natin sa kanya, syempre sa looks niya, sa kanyang mga social media posts, ganyan. For sure, nakakatanggap yan siya ng mga ano, minsan nakakalokang mga
1: offers. Yun na nga, yung parang quote na, baka pwede naman kita maging project baby. Yeah.
3: Correct. How di Carabao?
1: Yun na.
3: Alam niya na paano niya kaya hinahandle yan, Papa Awel. Ang kasagutan sa pagbabalik na.
1: Alam ko na.
3: Alam niyo na.
1: Alam na din.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Balitang kumpirmado. Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tata DZMM.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Drama, action, comedy, horror, o suspense, bibida yan sa Alam Na This.
6: ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Happy Friday, yes, sa lahat ng mga ating kapamilya. Ayan. Kapiling ka-banding pa rin. Sorry ko sa mga ka-vibes. Nalilito na siya. Opo, di ba? Friday na po kasi. Mga kapamilya at ka-servisyo, kapiling ka-banding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, Jai Ho.
7: Ako rin po ang inyong ka-tandem. And don't forget ang inyong makaka-fitan, Papa Awal Pass.
6: Hindi ko yun.
7: Di ba ako yun? Akala ko mali ko.
6: Si Tan yun. Si Tan.
7: Sama pa rin natin si Cafe Tan.
8: Yes.
7: Tan Perez.
6: Yan. Na, kanya na banggit natin na pag-uusapan natin, di ba, na very well-mannered, ganyan. Yes. Pero syempre, di ba, sa world of social media, especially like kayo, yan, yung mga gwapo talaga and everything, you post everything online. Do you guys receive mga proposals na mga ibibaby-baby, ganyan, or may mga lumalande? Pasensya na po, pasensya.
7: Patnubay na magulang kailangan.
6: Uh-oh.
7: Pasensya na, may nasabi po si Mama Jai.
6: Sorry!
7: Oo nga, paano pag may lumalande?
6: Hindi mo lang.
7: Wala pala yun.
8: Siyempre, hindi naman maiiwasan yun. Ever since, medyo may mga ganyan na talaga. Actually, even until now, may mga dummy accounts. Actually, mostly dummy accounts yung mga nagme-message ng ganyan. Pero, siyempre, dead ma lang. Kasi, feeling ko hindi talaga siya nawawala yung mga ganun. And, ako naman, it's not my thing. So, ayun, wala rin naman akong rason para mag-reply pa with those kind of messages. So, dead man na lang.
7: I'm sure kahit wala pa naman nung panahon ng social media ngayon, noon, nakakatanggap ka na, uy, Pogi, Daddy, di ba ganun? May mga ganyan. Parang kulang na lang catcalling na, di ba? So, somehow, siyempre na-offend ka, pero you have to live with it. Kasi ganun ka talaga. Parang sanay, Pogi, eh. Wala
6: na. Tsaka, in-open mo na sa social media, nagpo-post ka, di ba?
8: So, ayun. Hindi ko naman sila masisisi kung... Joke lang. Hindi talaga siya namawala. So, ayun na. Siguro best thing is to, ano talaga, dead man na lang talaga. Huwag na lang pansinin.
6: As in, dead man talaga. Oo. Meron kang mga dream na, syempre sa dami na rin ng mga nakasama mo sa mga trabaho, meron ka bang yung pinapangarap talaga na I hope someday gusto ko rin maging leading man, bumida sa sarili kong serye or sa pelikula. Sino yung talagang first thing na nasa utak mo na gusto maging leading lady?
8: Ah, leading lady. Ang ultimate crush ko talaga si Catherine Bernardo.
6: So, syempre naman. Yeah. The Asia superstar. Yeah,
8: pero, ayun nga, and depende. For me kasi kung sino yung ibigay sa akin, kasi mas naniniwala ako sa mga mas may mata sa love team, kung love team man.
6: Mm-hmm.
8: Kasi kung ako lang, syempre, hindi ko naman sure kung bebenta ba yung sariling idea ko or what. Mm-hmm. Pero syempre, kung, like, kung yung ABS yung magde-decide, mas, syempre, alam nila yun, ang tagal na nila dyan. And of course, ayun nga, sabi ko, may mata talaga sila kung ano yung makikita nila sa akin, support ko dun. Kung nakikita nila ako sa ganitong genre or whatever, ititake ko talaga yun.
7: Correct. Mm-hmm. E paano kung nakikita nila na yung in thing ngayon, ay pwede ka sa BL. Oo. E sa boys love, open ka ba doon?
8: Sa ngayon, actually, hindi pa ako masyadong open sa ganun.
6: Mm-hmm.
8: Pero let's see. Let's see in the future. Baka kung may tamang project or magandang story.
6: Why not, di ba? Bongga! Yes. Ayan, unti-unti na yan, Tan. Kasi di ba, syempre, parang masashowcase ang husay mo sa pag-awit dahil sa iyong paparating na mga EPs, gagawin mong project for Star Music. The rest is history na yan. Kumbaga, parang huwag mo nang sayangin yung chance and opportunity. Eto na yun.
8: Yes.
6: Diba? Slowly but surely. Di ba, Papa?
7: Yes. At ano, Tan, ang request lang namin, kapag narating mo na yon yung parang talagang ikaw na yung pinakamalaking pangalan dyan, balik ka naman dito.
8: Yes. Siyempre naman, siyempre.
7: Chikahan pa rin tayo.
6: Totoo.
7: Yun naman, siyempre. We wish you all the best. Yes, God
8: thank
7: bless.
8: You. Thank you.
6: And
8: thank
6: hope
8: you.
6: To see you soon.
7: Yan.
6: Hey, video green.
8: mali.
7: So ito na, marami syempreng gustong maging kaibigan ka, mag-follow, mag-subscribe, yes. Malaman pa yung mga ginagawa at gagawin pa. Please promote your social media accounts.
8: Yes, ayun na nga po. Please follow my social media accounts sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok at Than Perez or Perez Than, Perez, T-H-A-N. So, yun po, please. Also, like my business page, Cafe Than. So, sa mga malalapit po dyan sa area nung business ko, please support nyo po yung business ko. And also, please support my career na din po. And my upcoming songs and my upcoming movie pero yet to release.
6: Wow! Yeah. Congratulations!
8: Thank you.
6: Thank you. Nakasama po natin na Friday evening, June 19, si Than Perez. Siyempre naman, advance happy Father's Day.
7: Thank you. Advance happy Father's Day po sa lahat ng tatay, single yes. fathers at sa mga tumatayong tatay, nagtatatay-tatayan, kahit mga nanay na tatay din.
6: Totoo.
7: Happy Father's Day po.
6: Invite ko lang sila papaawin, yeah. Mabilis lang. Bukas po, magkita-kita po tayo. The stage is set for a night of pride, glamour, and empowerment. Nandyan po ako sa Bulwagang Kanlahi para sa Tarlac Queen 2026 Grand Coronation Night. Makakasama natin ang mga hurado na sina Dom Corinia, si Kevin Balot. Siyempre, makakasama natin. Nariyan din sina Cyril Payumo at marami pang iba. Ayan, kita-kits tayo, mga Tarlacenos.
7: Ayan.
6: Susunod ng Love Connect, kasama naman si DJ Kim Cherva.
7: Yes, at nagdaan na nga po ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
6: Kami nga po ang inyong mga ultimate source pagdating sa mga pinakamaiinit na chika sa inyong paboritong artista.
7: Ako po yung ever lovable, Papa A, Awal Paz.
6: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga latest chika, ang best

0: Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love Connect.

0: Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Oras po natin mga kapamilya, it's 10:07 ng gabi. Kamusta sa muna ang lahat? It's Friday. It's TGIF. Thank God it's Friday. Finally, makakapagpahinga ka na bukas because it's weekend and it's time para naman gawin mo ang mga personal errand mo, 'di ba? Kung hindi ka napapagod at gusto mo tuloy-tuloy pa rin, edi go for the go, 'di ba? Kung ang pahinga mo naman ay gumala kasama ang mga pamilya ninyo, ang inyong mga friends, ang inyong relatives, again, inyong loved ones, diba, special someone, yung mga ka-talking stage ninyo, or yung tipong na-attract ka lang sa kanya, tapos nag-message na kayo sa isa't isa. Wow, grabe naman yun, na-attract, nakita sa Facebook, sa social media, minessage ang isa't isa, diba? Minsan nga may mga nauuso pa ngayon mga online na application for dating apps, and minsan meron ding mga website, ayan, na talagang chinecheck natin, miya't miya, baka sakali makatagpo ka ng the one. Nayayayain mo for this weekend. But anyways, highways, mga kapamilya, welcome po sa programang Love Connect. Ako po muna ang inyong makakasama pansamantalang. Humahalili po ako kay Coach V. Vanessa Antonio. Ako po ang chinitang chikadora Kim Churva. Kamusta sa mga kapamilya natin, sa mga nasa team bahay? Kayo po ba ay nakapaghapunan na? Yung iba dyan eh, talagang yung iba hindi pa nakakapaghapunan kasi nga again, medyo nagda-diet. Medyo nagda-diet pa sa lagay na to. O huwag tayo magpapaguto. Mabaka mamaya yung diet na ginagawa mo, eh, yung sinasabi nilang ano, one day a meal ka lang, diba? One meal a day ka lang. Naku, baka mamaya eh magkaroon ka naman ng sakit na hindi mo alam, diba? Mamaya yung oo nga, papayat ka nga, pero sakit naman ang kasunod niyan. It's no, especially sa mga kapamilya natin na nag-overthink kasi syempre sa panahon ngayon, parang feeling nila ang standard of beauty is all about fitness. It's all about kung gaano ka ka-sexy, kabalingkinitan. Baka mamaya naiisip ng mga kapamilya natin, ay, masyado na akong nag-gain ng weight. Baka hindi na ako attractive sa ibang tao. Kaya ang ginagawa nila, eh, talagang nagda-diet to the point na hindi sila kumakain. Or kaya kumakain naman sila, pero isang meal lang sa isang araw. Nakakayanan nyo yun. Tapos hindi lang yan, ha, lagi pang puyat, eto pa, nakuha mga kapamilya, again, let's observe our health, okay, health is wealth, diba, aanin mo naman ang ka-sexing katawan, kagandang katawan, kung ikaw naman ay magkakasakit. Pero again, if gusto nyo namang itama ito, diba, itama, idaan nyo po yan sa tamang proseso, don't forget then, of course, mag-exercise tayo. Yung iba kasi, ang ginagawa, diba, nagkakaroon sila ng diet meal plan, tapos mag-exercise, good yon. Ngayon, kung ikaw, nagbabawas ka lang ng pagkain mo, tapos hindi ka nag-exercise, wala rin pong mangyayari. So again, naging ano na tayo bigla, di ba? Kasi again, bakit ko ba pinupunto iyan? Bakit na pag-uusapan natin yung all about physical appearance? It's all because yan po ang ating topic for tonight. Ikaw ba? Sa mga kapamilya nating nakikinig at nanonood sa ating programang Love Connect, ano ba ang hinahanap mo sa isang tao? And that's our question of the night. Ano ang hinahanap mo sa isang tao? Kung meron kang gustong i-share na opinion, ano ba yung mga characteristics, description mo sa isang tao na hinahanap mo, yung makakapareha mo, yung makakasama mo forever. Ay, grabe naman yung forever. Pwedeng-pwede ka na po magpadala ng iyong mensahe sa ating Viber line 0919-278-3000 or pwede rin po kayong tumawag sa numerong 8924-4101 or 5671 or 5672 or 5673. Again, ang ating numero na pwede nyo pong isenda ng magpagsenda ng message sa ating Viber line 0919-278-3000 or tumawag sa ating hotline 8924-4101 or 5671 or 5672 or 5673. Ang ating katanungan, ano ang hinahanap mo sa isang tao? pag-usapan nga natin yan. Kasi alam nyo, iba-iba talaga yung trip ng tao pagdating sa mga tipo. Diba? May mga taong madali talagang mahulog sa may magandang mukha. Aminin nyo yan, mga kapamilya. May ganyan po talagang tipo ng tao. Matipuno yung katawan, yan nga yung nami-mention natin kanina. Kaya yung iba, for the diet, diba? Baka mamaya eh, nakakalimutan na natin yung right process para tayo ay magbawas ng timbang at magkaroon ng magandang pangangatawan. Again, may mga taong madali talagang nahuhulog sa may mga magagandang mukha, magandang katawan, may mga wow factor ang itsura. Yung tipong mapapalingon ka agad. Yung tinatawag nating head turner, kumbaga. Pero meron din naman kasing mas na-attract sa simple lang. Hindi mapapalingon ka agad, kumbaga, hindi sobrang ayos, hindi flashy, hindi, alam mo yun, hindi siya loud, diba, when it comes sa kanyang pananamit, sa kanyang physical appearance. Pero may natural na dating. Kumbaga, natural yung dating niya. Kahit simple lang, pero grabe, ang lakas ng dating, diba? At komportable kasama. Ibig sabihin, doon na tayo mapo-fall doon sa kung paano ba siya kapag kasama natin yung isang tao. Kapag kasama ba natin siya, masaya tayo, nakakalimutan natin yung problema. Something like that. At syempre, dito na nga po mapasok ang ating katanungan. Pare-pareho ba talaga tayo ng basehan ng ganda at pogi? O talagang personal at malalim ang pinanggagalingan ng attraction? Mga kapamilya, ang physical attraction, hindi lang ito tungkol sa itsura. Madalas, reflection ito ng ating kinalakihan, karanasan, at kung ano pa ang hinahanap natin sa isang tao. Security ba yan? Excitement ba yan? Or peace of mind? Pag-uusapan natin kung bakit may mga taong mas naaakit sa pogit maganda, habang ang iba, mas pinipili ang simple lang. At kung paano ipinapakita nito, ang atraksyon ay hindi lang sa panlabas, kundi konektado sa panloob na katangian. At pag-uusapan po natin lahat yan dito sa programang Love Connect. Once again, ako po muna ang pansamantalang humahalili kay Coach V. Vanessa Antonio. Ako po ang Chinitang Chikadora, Kim Churvaa, ng 92.3 FM Radio Manila. But now, ito na nga po mga kapamilya. Ikaw ba kung meron kang gustong i-share sa atin ngayon, gusto nyong makisagot sa question of the night, na ano ba ang hinahanap mo sa isang tao? Ipadala nyo na po yan sa ating Viber line 0919-278-3000 or sa ating hotline na 8924-4101 or 5671-5672 or 5673. At pag-uusapan natin again and again kung ano ba talaga, paano ka ba na-attract, saan ka ba na-attract. Is it because of the physical appearance? Or baka sa panloob natin siya tinitignan, what's inside, diba? Para siyang gem, diba? Para siyang treasure na kapag mas nakilala mo pa siya ng maigi, dun mo malalaman kung gaano siya kahalagang tao, kung gaano siya kasaya, gaano siya ka-perfect kasama sa buhay, diba? Ganun yun eh. Sa una, parang medyo, okay, hindi siya ganun ka-wow factor for me. Pero once na nakasama nyo yung taong yun, parang nadidiscover nyo pang muli yung mga bagay na hindi mo pa alam for yourself. Diba? Para ang ganda nun, nag-grow ka with the help of that person. Shala, ang lalim. Kaya naman sa lahat po ng mga kapamilya natin na nanonood at nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Isrenta at DZMM Teleradio, kung may mga kasagutan kayo na gusto nyo pong i-share sa atin tonight, ipadala nyo na po yan sa ating Viber line 0919-278-3000. Ano ba ang hanap mo sa isang tao? Ikaw ba yung tipo ng tao na tumitingin sa panlabas na kaanyuan? Kasi hindi ko naman kayo masisisi kung ganun talaga yung tipo ninyo, syempre. Lalo na kung gusto mo, 'di ba, nang alam mo 'yon, pagkasama siya, agaw pansin, 'di ba, may mga ganun talagang factor pwedeng para may maipagyabang ka sa mga tropa mo. Uy, correct me if I'm wrong ha. Ganun naman, 'di ba? Minsan nagiging trophy girl, trophy boy, 'di ba? But again, nasa sa inyo naman yan eh. Hindi naman tayo nandito para mangusga. It's your preference at walang mangusga sa'yo. Pero mas pag-uusapan natin lahat ng mga attraction na yan. Paano ka ba na-attract sa isang tao? Yung physical attraction ba, it's all in the face lang, sa face card lang, sa panlabas lang ba nakaanyuan? Or pwedeng yung physical attraction na tinatawag natin, na-attract tayo when you are with someone that you truly want to, alam niyo yun, makasama na dahil masaya siya or baka dahil nagbibigay siya ng peace of mind for you. Now, sa lahat po ng mga kapamilya natin na gusto po magmatala ng magpadala ng mensahe, feel free po na mag-message sa ating Viber line 0919-278-3000. At pag-uusapan po natin yan sa ating pagbabalik dito lang sa programang Love Connect. Kasama pa rin ang Chinitang Chikadora, Kim Churva.
1: Love Connect. Sa DZMM. You're listening to Love Connect on DZMM. Ang US-certified matchmaker...

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Love Connect.
7: Love Connect.
6: Sa DZM.

0: nagbabalik ang programang Love Connect. Kasama pa rin ang chinitang chikadora Kim Churva. Pansamantalang humahalili po kay Coach V. Vanessa Antonio. At napapakinggan niyo pa rin po kami sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Oras po natin mga kapamilya, 10:28 na po ng gabi. Ikaw ba eh nasa gitna pa rin ng daan? Ikaw ba ay safe nang nakauwi sa inyong tahanan? Or ikaw ba yung kapamilya na natin na nasa gimikan na as of this moment? Aba sige na, deserve mo yan yung Friday night ninyo, diba? At syempre sa mga titos and titas out there, deserve nyo rin naman ng pahinga. Kung gusto nyong gumala, go gumala rin kayo. Wow! Sino? Ikaw ba DJ Kim Churba? Ganyan ka rin sa mga tita at tito nyo. Aba kung may mga amiga at amigo silang nagyakag sa kanila, why not? Bakit nyo sila pipigilan, diba? Lalo na ngayon, kailangan i-enjoy lang natin ang ating life, diba? Kung ngayon, may pinag-iisipan ka, dalawang parang ilang beses mo na siyang pinag-isipan tapos hindi ka pa rin matuloy-tuloy. Baka now, it's the sign para ikaw ay matuloy sa iyong long weekend vacation. Wow! Long weekend vacation. Baka si mamaya iniisip mo na, hala, magastos to. Hala siya. Nagtrabaho ka. Deserve mo naman yan. Di ka naman naging pabaya, diba? Di ka pabayang anak, di ka pabayang asawa, hindi ka pabayang apo at kung ano mga posisyon mo sa buhay, 'di ba? Nakakapagbayad ka ng mga bills mo, nababayaran mo ng tama lahat ng mga nagagastos mo, nabibili mo yung pangangailangan mo at ng pamilya mo. Deserve mo yan. I am telling you, para wala kang pagsisihan, 'di ba? Kasi ang hirap sa punto na kapag dumating ka dun sa point na ay sayang hindi ko siya nagawa. 'Di ba? Parang tulad na lang nung pagpili mo sa taong gusto mong makasama. Gustong-gusto mo siya, pero dahil meron kang kumbaga nakakulong ka doon sa standard na kailangan kapag magjojowa ako, magpa-partner ako, dapat mas maganda, mas pogi, yung kaakit-akit, yung head turner sa lahat, 'di ba? Ngayon, eto na nga. Sa ating mga kapamilya out there. Sa ating mga kapamilya na nakikinig at nanonood sa ating programang Love Connect, kung ikaw gusto mong sumagot sa ating katanungan for tonight, because our question of the night is, ano ba ang hinahanap mo sa isang tao? Ipadala nyo na po yan sa ating Viber line 0919-278-3000. Kung gusto nyo pong tumawag, 8924-4101, 5671-5672, or 5673. At sumagot ka na sa katanungang, ano ba talaga ang hinahanap mo sa isang tao? At meron na nga po tayong natanggap na mensahe. Ang bilis, no? Para kay Jenny ng Quezon City. DJ Kim, para sa tanong na ano ang hinahanap mo sa isang tao, para po sa akin, importante yung marunong rumespeto. Totoo po siya sa salita. Hindi man perpekto, basta marunong umintindi at hindi nang iiwan sa oras ng problema. At syempre, gaya ng madalas mong nababanggit, mas matibay ang samahan kapag may tiwala at malasakit. Alam mo, nakakatuwa, 'di ba? May mga ganito talaga ang klase ng tao na ang hanap talaga nila yung makakapagbigay ng peace of mind sa kanila, yung nirerespeto sila, because alam niyo mga kapamilya, ang number one talaga na kaakit-akit for me ha, at sa mga nakakakilala, sa mga kilala ko rin, kapag ikaw ay may respeto. Yes. Kapag yung respeto mo hindi nawala sa'yo, talagang all the way from beginning up until the end, swear, kaakit-akit ka. Oy! Alam nyo, yung attraction na yan, it's personal and not universal. Walang iisang standard pagdating sa ganda o pogi na applicable sa lahat. Ang physical attraction, highly personal ito ha. Naaapektuhan nito yung kultura na meron ka, environment, personal experience ng isang tao, at may mga lumaki na exposed sa media at celebrities, kaya mas na-attract sila sa mga, minsan na-attract sila sa mga mestizo, sa mga matangkad, or yung model type na itsura, as in model. Samantalang yung iba, tulad naman ni Jenny, mas sinuhubog niya ng realidad ng buhay at mas nakikita ang ganda sa pagiging totoo at relatable. Ipinapakita nito na ang attraction ay hindi lang nakabase sa mata kundi sa pananaw ng bawat isa. So Jenny, kung ikaw man ay may ganitong preference ng hinahanap mo sa isang tao, it's totally fine, it's totally okay, and thank you for sharing that to all of us. Okay, now magpunta naman tayo kay Marco ng Pasig. Okay, ang hinahanap ko sa isang tao, yung marunong makinig nang hindi ka hinuhusgahan agad. Parang from the first sentence ng iyong kasagutan, para bang may na-experience ka, na hinusgahan ka na sa buhay mo. But anyways, let's continue. Sabi pa ni Marco, mahalaga rin sa akin, DJ Kim, na may sense of responsibility at marunong tumayo sa sariling paa. Sa mga napapakinggan ko, napapaisip ako na tama rin minsan eh, na hindi sapat ang puro salita lang. Perfect. Alam nyo, yan yung ano eh, yan yung tinatawag natin na, alam mo yon, bakit may mas naa-attract lang sa simpleng tao lang, ba? Diba? So, etong si Marco, ayaw niya nung tao na mabilis siyang husgahan. Yung, alam mo yon, may call of, ano, responsibility. Yung taong may accountability, responsibility sa buhay niya, ba? Diba? Perfect na po yun, diba? Independent, okay na sa kanya yun. Hindi siya tumitingin sa panlabas na kaanyuan. It's a plus, okay? Bonus point na yon, mga kapamilya. Kung ikaw, nakahanap ka na talaga ng sobrang ganda, sobrang pogi, tapos grabe yung qualities na meron siya, diba? Yung mga traits na meron siya, mabait, marespeto, magalang, responsable, aba, panalo ka na dyan, diba? Kaya naman, ang swerte nyo po, mga kapamilya, kung ikaw, nakahanap ka na ng kapareha mo na suwak sa personality na meron ka at suwak rin sa mga values and principles na meron ka sa buhay mo. Okay, yung hindi natatapakan, yung iyong boundaries, hindi nalalagpasan, hindi natatapakan. So now, mapunta tayo, bakit kasi may mga tao namang naa-attract lang talaga sa simple lang. May mga tao kasi talagang pinipili yung simple lang dahil mas mahalaga sa kanila yung comfort, yung authenticity, yung emotional safety. Ang simple na tao ay kadalasang nakikita bilang mas approachable at mas totoo sa sarili. At para sa kanila, mas tumatagal ang attraction kapag walang pressure na makipagsabayan sa standards ng iba. Ang ganda rin nito ay hindi loud. Ito'y tahimik pero malalim at mas madaling mahalin sa pangmatagalan. Parang in short po talaga. Ito yung nabanggit ni Jenny at Marco. Sobrang simple lang ng hanap nila. Hindi sila OA. Wala silang standard na kailangan mistisa ka, mistiso ka. Kailangan makinis ka, kailangan matangkad ka. Wala silang ganun na basihan. Okay? Now, sa ating mga kapamilya na nakikinig at nanonood ngayon sa ating programang Love Connect, kung gusto mong makisagot pa sa ating question of the night, pwedeng-pwede po kayo once again magpadala ng ating mensahe sa ating Viber line 0919-278-3000 or tumawag po sa ating hotline 8924-4101 or 5671-5672 or 5673. Once again, pwedeng-pwede po kayong tumawag sa hotline na 8924-4101-5671-5672 or 5673 kung gusto niyo pong sumagot sa ating katanungan na ano ba ang hinahanap niyo sa isang tao. Sa oras na 10:37 ng gabi, mga kapamilya, meron na po tayong caller for tonight. Kaya naman, i-welcome na natin siya dito sa programang Love Connect. Siya ay si Nolly ng Marikina. Hello, Nolly!
1: Hello, maganda, DJ Kim.
0: Maganda ako? Charis. Magandang gabi. Magandang gabi, Nolly.
1: Hindi na tuloy nabitin.
0: Uy, nari ka pa eh. Pero maganda ako.
1: Siyempre naman.
0: Wow, oh, yes naman. To be Nolly.
1: Hey, lagi kitang pinakay ngayon doon sa IPM season nyo eh.
0: Wow, thank you so much, Nolly. Ito na nga, Nolly. Ikaw ba, ano ba ang hinahanap mo sa isang tao?
1: Siyempre, yung hinahanap ko, yung mamahalin niya ako.
0: Mm-mm.
1: Kaso hindi pa eh.
0: Wala pa? Hindi pa dumadating?
1: Wala pa. Wala pa, ano pa eh. Nasa 50-50 pa.
0: Eh baka ito na. Baka ito na yung time para baka malay mo, biglang may mag-contact sa'yo, biglang narinig ang boses mo ngayon dahil napapakinggan tayo, di ba, dito sa BZMM.
1: Baka narinig ko kayo ng Northern TV, no?
0: Oo, pwede, di ba? Baka, okay, ito na. Ano ba daw ang gusto mo? Okay, let's start with physical appearance. Ano ba ang hanap mo? Ano ba to, makapal ang kilay, singkit ang mata, bilugan ang mata, ano ba? Maputi, morena, ano ang hanap ni Nolly?
1: Hindi man ako maano, pili kahit maputi o morena. Basta gusto ko siya. Hindi ko man sa physical, ano niya.
0: Kumbaga, hindi ka nakabase sa physical, sa physical
1: basta,
0: appearance.
1: Basta gusto ko siya kung kahit anong ano niya.
0: Ganun. Pero ito, paano ba mahuhulog? Ito na lang, paano mahuhulog si Nolly sa isang babae?
1: Halimbawa, mahabang kanyang buhok.
0: Ay.
1: Yan ang tipong mahabang buhok.
0: Mahaba buhok. Ano pa?
1: Yung simple, malinis, tingnan. Mabait yan, yung ganyan.
0: Yung tipong, hello Nolly, kamusta ka na? Yung lagi kami na-message kina.
1: Ah, ganyan, no. Ganyan. Wow. Lagi malambing.
0: Yun. Yung tipong, Nolly, pwede ka ba sa araw na ito? Wow, tinatanong kung, kung kailan ka available.
1: Parang si DJK, malambing.
0: Wow! Ako pala, hanap mo. Pero eto na, Nolly. Ikaw ba nagkaroon ka na ng karelasyon?
1: Nagkaasawa na ako. Biyudo na ako ngayon.
0: So, ayun, nagkaasawa na pala si Nolly. Paano ka nahulog sa asawa mo? Kuntuhan mo naman
1: yung, kami. Yung dati kasi doon nung bata pa kami. Mayigit 30 years kami nagsama eh.
0: 30 years? 3-0?
1: Mayigit. O mga 32, ganun.
0: Wow,
1: kaso nawala siya eh, noona. Yung ano kasi noon, maganda siya, parang bumbayin. Tapos mabang buhok na medyo kulot-kulot. Yun na ako na-attract.
0: Doon ka na-attract. Hindi ka naman nadala dahil sa buyo ng mga kaibigan mo. Like, uy pre, ganda noon oh.
1: Yung una kami nakilala, pinsan niya. So, yung pinsan niya sa kaibigan ko, yun, pinakilala ko doon sa kanya.
0: Ano
1: kasi
0: yung...
1: maganda nga.
0: So, yun. Nung una mo siyang nakilala, ano ang una mong tinanong sa kanya? Paano nag-start yung conversation niyo, Nolly? Paano mo naman siya napaibig?
1: Matagal. Matagal mo, ilang halos kalating taon din.
0: Ilang taon?
1: Kalahati.
0: Kalahati. Ano yan? Nagsisiba ka pa ba ng kahoy sa kanya para masagot ka niya? Ano ba't dinadalan mo siya ng rosas,
1: hindi na, yun,
0: ng pagkain?
1: Pinapasalang kwentuhan. Maganon.
0: So, ibig sabihin...
1: Magkwento na si merienda.
0: Oo. Tapos?
1: Yun. Diyan lang ano ba. Hanggang kwento-kwento. Hanggang sa nagtapat. Yun.
0: Paano ka nagtapat ligaw, sa ligaw kanya?
1: Yung kasi na nagdadaan ng pagmamahal, nung nakilala ko siya, ganoon, in love ko agad.
0: Alam mo, nararamdaman ko na nakangiti ka ngayon habang kinukwento mo siya. Parang binabalikan natin yung paano kayo.
1: Nakarano nga, totoo yun. Siyempre, masarap yung nakarano sa ano eh, alalahanin, di ba?
0: Totoo.
1: Kaso ngayon, wala na siya eh. 5 years na nawawala.
0: I'm sorry to hear that, Nolly. Huwag kang mag-alala. Eh, baka malay mo. Naghahanap ka pa rin as of this moment.
1: Oh no, meron nga sana kung ano ngayon na naisipuhan. Kaso, ano pa, nasa 50-50 pa.
0: Kaya pala sabi mo sa akin, 50-50 pa, DJ Kip. Ikaw talaga, Nolly. O bakit masasabi mong 50-50? Bakit dapat 110% agad, di ba? Kasi dapat ganun
1: pa,
0: tayo kasi ka-confident.
1: Ano pa kami sa ano eh. Yung getting to know.
0: Getting to know. Okay. So, etong sinabi mo na getting to know each other ka ngayon, yung nakakausap mo ngayon, bakit ka naman nahulog sa kanya?
1: Then, malambing siya, mabait, gano'n. Nananindi ko sa kanya yung parang naalala ko yung misis ko dati, gano'n. Parang gano'ng tipo niya na maraming magsalita. Mm-mm. Pag narinig ko, parang yun.
0: Ah, gusto mo yung inaamo-amo ko, parang, hi, Noli, kamusta ka na?
1: Hindi, magagawin, ano siya, kasi yung gano'n ano niya, yung attitude niya, na ano, parang tahimik.
0: Ah, okay. Yung lambing ba sa'yo, Noli, yung ano, yung tipong pinupuntahan ka, kinakausap ka, yun na yung lambing sa'yo, yung nila naglalaan ng oras sa'yo?
1: Oh, gano'n, man. Kaso malayo sa, parang ano namin, LDR.
0: Mm-mm.
1: By cellphone lang.
0: Mm-mm.
1: Minsan, nakikita ng personal.
0: Mm-mm. Oh, alam mo, ipag-pray natin yan, ha? Mga kapamilya na kaikinig ngayon, ipag-pray natin ang love life ni Noli. Nang Marikina, maraming salamat sa pag-share, Noli. Ha?
1: Pwede ko bang batiin?
0: Oh, go. Pwedeng-pwede ka pong bumati.
1: Binabati ko si Miss Sally Matito. Dito oh. Rin sa Nangka, Marikina.
0: Mm-hmm.
1: Baka kilala nyo. Nanawagan eh.
0: Para pili ko, nananawagan po sa mga oras na ito. Ano nga ulit ang pangalan? Sorry, Noli.
1: Sally Matito.
0: Sally Malito.
1: Matito.
0: Ayan. Binabati ka ng magandang gabi ni Noli ng Marikina, Sally. Kung nasan ka man.
1: Baka nanonood din, no?
0: Mm-mm.
1: Sa cable.
0: Ayan. Eh kung nasan ka man daw, magparamdam ka naman daw sa kanya. May utang ba to sa'yo? Nanawagan.
1: Utang na pag-ibig.
0: Ayun lang, aray ko po. Oy, natuwa ako ha. I really had fun talking to you, Noli. Sana nag-enjoy ka rin sa gabi
1: nito.
0: Oo
1: naman. Nakikinig nga ako sa iyo. Ang ganda ng mga tugtog mo kayo na, mga luma.
0: Wow, maraming salamat, Noli. Baka may request song ka.
1: Yung kayo love you noon diyan, yung I honestly love you.
0: I honestly love you. Mm. Bakit naman ito ang ni-request mo, yung I honestly love you by Nito?
1: Eh, laging honest sa kanya eh.
0: Oo. Oh,
1: walang iba.
0: Iyo. Ang tamis naman. Ang tamis naman ng pag-iibigan ni Noli at ng kanyang secret girl, naka-LDR.
1: Oh, LDR eh. Sana nakikinig siya ngayon, ano?
0: Malay mo naman, di ba? Kung ikaw man yung nakikinig, anong gusto mong sabihin? Eto na, bago kita pakawalan, Noli, ano ang gusto mong sabihin sa kanya?
1: Sali, sana kung nakikinig ka ngayon, ayoko nang tumanggap ng kaibigan. Marami na akong kaibigan eh. Sabi niya kaibigan daw eh.
0: Okay.
1: Eh marami na akong kaibigan ngayon.
0: Mm-mm. Mm-mm.
1: Ayoko na magdagdag. Iba lang inaalok ko.
0: Anong inaalok mo?
1: Ano na, hindi na kaibigan. Siyempre, yung kaibigan.
0: Kaibigan.
1: Oo.
0: Yun. Maraming salamat, Noli. Sali pala ang kanyang pangalan. Bagay.
1: Oo.
0: Sally and Noli. Yes.
1: Oh, parang ano ba? Bagay ano, Didi Kim.
0: Ano yon, Noli? Sorry?
1: Ang pangalan.
0: Oo, ang pangalan. Perfect talaga. Sally and Noli. Maraming salamat, Noli. Ayan. Maraming salamat sa ating caller for tonight na si Noli. At syempre, huwag kayong mag-alala at kay Noli. Ipe-play po natin ang iyong request song dito sa programang Love Connect. Kung ikaw, kapamilya, gusto mo ring tumawag, pwedeng-pwede po kayong tumawag sa numerong 8924-4101-5671-5672-5673. At kung gusto nyo pong makisagot din sa ating katanungan for tonight, magpadala po kayo ng mensahe sa 0919-278-3000 at huwag niyo pong kalimutan ang inyong pangalan at lokasyon. Okay? Again, ang ating numero po, 0919-278-3000. And ang question of the night po natin, ikaw ba, kapamilya, ano ang hinahanap mo sa isang tao? Pwede po yan, ano, ha, yung kasagutan po ninyo. Pwede po yan, depende sa inyo. Kung physical appearance ba niyan, kung depende ba yan sa ugali ng isang tao, depende kung paano ka na-attract. So, ituloy natin dahil may nag-message muli sa atin. Si Ana naman ito ng Cavite. Para sa akin, DJ Kim, gusto ko yung taong may mabuting puso at marunong makisama sa iba. Yung hindi madaling sumuko kapag may pinag kapag may hindi pinagkakaunawaan at madalas ko itong naiisip habang nakikinig ngayon sa Love Connect kasi maraming kwento ang nakaka-relate at talagang kapupulutan talaga ng aral. Salamat sa mga ibinibigay mong mensahe sa amin, DJ Kim Chorva. Maraming salamat din, Ana ng Cavite. Alam nyo, mostly sa mga nababasa ko talaga, sobrang iba yung kanilang kasagutan when it comes sa paghahanap ng isang tao na makakapareha nila. Diba? It's either simple lang, diba? Again, attraction is very personal. Pero meron pa rin kasi talaga sa iilan sa atin na naa-attract pa rin sa pogi at maganda. Maybe because ang pagiging pogi o maganda, simbolo kasi siya ng confidence, status, at syempre social validation. Kapag karelasyon ang physically attractive, pakiramdam ng ibang tao ay mas mataas na yung self-esteem nila at mas tanggap sila ng lipunan. Minsan, subconscious din itong konektado sa idea ng ideal partner na nakikita sa movies at social media. Hindi ito agad mababaw ha. Madalas, sinahanap lang ng tao ang excitement at kilig na mabilis maramdaman sa physical na anyo. That's why yung iba po talaga na-attract sa mas maganda, mas pogi. But then again, hindi naman natin para i-invalidate yung feelings nila, okay? Maybe because they have real reason behind that. Baka naman, bukod sa kagandahan at kapugian niya, meron din siyang physical traits na talagang kaakit-akit, okay? Na talagang hindi mo mariresist kung bakit gustong-gusto mo siyang kasama araw-araw. Mga kapamilya, kung gusto niyo pa rin pong magpadala ng mga mensahe ninyo at makisagot sa question of the night, magpadala lamang po kayo sa 0919-278-3000. Yan po ang ating numero dito sa programang Love Connect po. Ayan, again, ang ating question of the night. Ano ba ang hinahanap mo sa isang tao? At magbabalik po ang programang Love Connect kasama pa rin ang Chinitang Chikadora, Kim Chorva. Dito lang yan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ang oras, 10:50.
2: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:02.

0: nagbabalik ang programang Love Connect. Pansamantala pong humahalili pa rin kay Coach V. Vanessa Antonio, ang chinitang chikadora, Kim Churva. Dito pa rin yan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Oras po natin mga kapamilya, 11:04 ng gabi. Alam nyo kapag ganitong oras na talagang hindi ka na makakatulog, lalo na kapag gising na gising ka, tapos kasama mo pa yung taong pinakamamahal mo. Siyempre, kasama mo na yung family mo. Baka finally, di ba, kapag Friday night, umuwi ka sa iyong family para makabonding sila. Di ba, parang kulang yung oras, yung araw. Kaya talagang kahit mag-stay all night tayo, puyatan gaming, okay lang. Basta kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Kaya naman, good evening po sa lahat ng ating mga kapamilya na nasa team bahay. Gayun din po sa mga tsuper na nakikinig ngayon sa mga tindera at tindero na gising pa rin at gising pa. Gising na at gising pa rin sa mga oras na ito. Sa mga, of course, sa mga graveyard shifters natin out there, good evening po sa lahat. And syempre sa mga gwapo at nakikisigan nating mga security guards, magandang gabi po sa ating lahat. Oras 11:05 at eto na nga po tayo, pinag-uusapan pa rin po natin yung physical attraction. Na ano ba talaga ang hinahanap ninyo sa isang tao? Ano bang qualities iyan? Kayo ba ay nakadepende sa panlabas na kaanyuan? Or baka nakadepende kayo sa traits ng isang tao? Like yung personality niya. Napaibig ka niya at nahulog ka sa personality na taglay niya. Again, sa mga kapamilya po natin, kung gusto nyo po magpadala ng mga mensahe, ipadala nyo na po yan sa ating numerong 0919-278-3000. Again, 0919-278-3000. At makisagot ka na sa question of the night natin, na ikaw ba, ano ba ang hinahanap mo sa isang tao? Basahin natin muli ang comment ni Ronald ng Caloocan. Ito si Ronald, ang hinahanap niya daw sa isang tao ay katapatan. Wow, honest. Kahit gaano pa kaganda o katalino, kung hindi naman tapat, mahirap pagkatiwalaan yan. Napag-uusapan din dito madalas sa Love Connect kasama si Coach V na nakakatuwang na marinig ang iba't ibang pananaw. Kaya naman, saludo rin ako sa mga paalala ninyo tungkol sa halaga ng tiwala. Ayan, totoo naman yan. Kung ang isang tao ay matapat sa'yo, di ba? Sobrang gaan sa pakiramdam. Alam mo yung panatag yung pakiramdam, no? Kahit anong mangyari, nasan ka mang lupalok ng Pilipinas, nasa ibang bansa, LDR man kayo, basta yung taong yun, matapat yan, matapat yan sa'yo, honest yan sa'yo. Hindi ka kayang pagtaksilan at pagsinungalingan at paglihiman, di ba? Panatag ka, may peace of mind ka. Doon pa lang eh, panalo ka na eh. Diba? Grabe yung foundation. Tiwala. Nakakaibat ng katapatan yung tiwala. Kaya mahirap kapag hindi ka tapat. Kumbaga, isang beses ka lang talagang magkamali, sira ang tiwala. So, kailangan natin talagang pahalagahan yan. Maraming salamat, Ronald, sa pag-share ng iyong mensahe. At syempre, sa mga kapamilya natin na gustong tumawag, makipagtsikahan kay Kim Churva at alamin kung ano ba ang mga katangian ng isang tao na hinahanap nyo sa, na makakapareha ninyo, pwede po kayong tumawag sa 8924-4101 or 5671-5672 or 5673. At meron na nga po tayo sa kabilang linya si Joel ng Quezon City. Joel, good evening.
1: Good evening, DJ Kim.
0: Oy, ang lalim naman ng boses nito. Hello, Joel.
1: Good evening po.
0: Kamusta ka naman ngayong gabi?

0: Okay naman po.
1: Okay ka naman. Ikaw ba? Ano ba ang hinahanap mo sa isang tao?
0: Actually, nahanap ko na po for... And kasama ko na po for going 30 years already.
1: 30 or 13 years?
0: 30.
1: Wow! For 30 years. Ano naman ang katangian na nagpahulog kay Joel?
0: Ang una po, siyempre ang hinahanap ko rin po dapat first is God-fearing.
1: Mm-hmm. And God-fearing.
0: Then, siyempre nandun na yung honest.
1: Honest.
0: Hindi mo mawala yung honest. Uh-oh. And then, siyempre, magaling magmahal.
1: Yun.
0: Magpagmahal, di ba?
1: Mm-hmm.
0: At, maalaga sa mga anak.
1: Mm-hmm.
0: Sa magiging anak namin. Eh, so far, na-known niya naman po yun. Na nagawa niya naman po. So, excellent naman po ang
1: mm-hmm.
0: pag-aalaga niya.
1: Mm-hmm.
0: Not only for my kids, mm-hmm. lalo na sa akin.
1: Oh.
0: Ayun po.
1: Mm-hmm. Alam mo.
0: And marunong po siya. Nang isa pa yung magaling magluto. Sa akin yan. Kasi sabi nga nila, pag nabusog mo ang lalaki, isang factor din po yun.
1: Para mas lalong ma-attract at mahulog sa'yo yung isang tao.
0: Opo.
1: Yun.
0: And then yung last is yung pag nandun na yung mga lahat na sinabi ko, importante sa akin yung itsura.
1: Itsura.
0: Mistisa. Buwapa.
1: Mm-mm.
0: Ayun po. Ganun po. Tapos, ganun. Siyempre, ang kaya naman ng purpose kung ganun is, so, magkaroon kami ng kids na quality kids po sa itsura.
1: Mm.
0: Siyempre, kung ang nakuha niya po is triple MG.
1: Ano? Pag nakuha ang?
0: Siyempre, yung nakuha niya triple M.
1: Mm-mm.
0: G.
1: Mm-mm. Ano naman yun?
0: Matangkad. Mestizo. Macho. Guwapo.
1: Wow. Grabe naman. Ang iba rin ang level ni Joel. Kakaiba naman to compared kanina sa ating caller na nauna. Joel, eto.
0: Yes, DJ.
1: So, since na-mention mo nga yung mga qualities. So, ibig sabihin, yan talaga ang una mong hinanap nung na-meet mo itong si wife mo. Kumbaga, ito na yung standard mo ever since.
0: Parang ganyan po. Siyempre, na love at first sight din ako sa kanya.
1: Ay, naniniwala ka sa love at first sight. Saan ba ka pwede bang i-share mo sa amin? Paano kayo nagkakilala? Ano ang una ninyong pagkikita?
0: I used to see her before nung meron pa yung payphone. Yung inuulugan ng...
1: Oo.
0: Ng 30 piso ba yun?
1: Oo. Payphone. Okay.
0: That, yung ano na, yung location ng payphone na yun is
1: mm-mm.
0: in front of my house mismo.
1: Mm-mm.
0: And pag lumalabas ko sa veranda, sa terrace namin,
1: mm-mm.
0: I used to see her.
1: Oh.
0: Parang ganun, okay. I saw her siguro twice.
1: Mm-mm.
0: Ayun po.
1: Grabe no, nakakatuwa. Tignan, kaya gusto ko yung nagkukwento talaga kasi syempre may matututunan talaga tayo. And from that story, 'di ba, imagine sobrang simple lang ng buhay even before. At hindi pa uso noon yung for sure yung mga gadgets noon, 'di ba, yung mga ditikipad pa lahat, 'di ba? Yung iba ngayon detached na, 'di ba? Sobrang ang dami ng ways of communication, pero grabe yung effort nyo, Joel. Noong panahon ninyo.
0: Doon kami nagkaanohan.
1: Kinakabahan ako sa minimum nagkaanohan.
0: And
1: ano?
0: Then, doon kami nagkainlaban ng gusto po. Niniwala ako sa love first sight. And then, siguro yung pang third. And she was parang waiting shed with sa payphone siguro. May inantay po siya.
1: Mm-mm.
0: And then, I asked my, parang yung boy ko na, you go down there, sabi mo, meron akong phone dito sa bahay.
1: Mm-mm.
0: Ayun, parang ganun.
1: Ay, grabe, nakakatuwa. Alam mo, ang ganda talaga mapakinggan yung mga stories, yung mga first encounter, paano kayo nagkainlaban. So, sa tingin mo, paano naman siya nahulog sa'yo? Ano yung pinakamasasabi, no, na best, part or best day na nagawa mo sa kanya na, okay, nung nasagot ka na niya, ano yung qualities na nahulog siya sa'yo, Joel? Ano yung ginawa mo sa kanya?
0: Ang nakita ko talaga sa kanya kasi, nami-meet ko talaga, lalo na pag nami-meet mo sa office, puro mga empowered women eh.
1: Mm-mm. Yes. So,
0: parang hindi pwede sa akin yung ganun. So, siguro hahanapin ko yung opposite sa akin. Parang yung down to earth, parang ganun.
1: Mm-mm.
0: Kasi pag parang kaming empowered eh, magka-clash kami eh. Parang hindi ganun. I tried that before for several, parang ganun.
1: Mm-mm.
0: Marami na ako naka-love team doon.
1: Mm-mm.
0: Eh,
1: tara isa naka-love team, di ba?
0: Hindi nag-work yung relationship.
1: Dahil parehas kayo, same.
0: Opo, parang parang kami malakas eh. Parang ganun to yung dating na ano. And yun, nung nakita ko siya, sabi ko, kamukha ng crush ko to ah.
1: Bakit? Sino ba ang crush mo nun? Artista ba ito?
0: Hindi. May similarity siya kaya ano, yung sa Biba Hot Babes nun.
1: Ay, tara.
0: Eh, lagi kong pag may concert yun, talagang pinupuntahan ko.
1: Wow.
0: Kamukha siya niya, no? J.C. Parker.
1: Oh, okay.
0: Di ba magaganda yung mga Biba Hot Babes?
1: Oo, siyempre naman.
0: Sabi ko, nagkaroon ako ng ganito, sabi ko.
1: So, yun ibig sabihin, nagkaroon din pala talaga ng factor yung physical appearance.
0: Oo naman. Kasi syempre.
1: Oo.
0: Opo.
1: Mm-mm.
0: Saka ganun. Then, parang din kami ng lifestyle. Dahil, kasi ako, nag-gym ako talaga ever since.
1: So, healthy, healthy lifestyle.
0: Healthy living kami. And siya naman po, at her age, at 51, she's already 51 and I'm 59.
1: Mm-mm.
0: We don't look like sa age namin, sa 51, parang nasa 30-an lang siya. Kasi, ayun po, namomonitor namin yung ano namin.
1: Yung and health nyo.
0: We need to do that para makasama namin ng in a long, long period of time ng mga anak namin, di ba?
1: Totoo so, naman.
0: Mahirap magkasakit.
1: Diba?
0: Di baling mag-invest ka sa mga food supplement, sa mga ano, pero yung mga tama lang. Yung mga legit na ano. Tapos yung kumain ka ng vegetables, gano'n. Parang gano'n.
1: Totoo naman. Nakakatuwa naman, kakaibang trip naman ang ginagawa nyo ng partner nyo. And for sure, marami ding talagang mga kapamilya natin ngayon na nakikinig, mga mag-asawa, di ba? Lalo na napakinggan ka, uy, oo nga, no, bakit, di ba? Bakit?
0: Di ba?
1: Maganda yan. So,
0: saka in-encourage ko siya na talagang mag-workout siya. Sabi ko, nag-treadmill siya every morning. Tapos, pag sa gabi naman ni eh, sa mga hapon, nagsasayaw kami ng swing, ganun.
1: Wow, taray
0: naman. Pero yan yung pinaka-ano namin. At least
1: pinaka-banding.
0: Opo, at least. Tapos video, okay.
1: Ay, singer kayo parehas.
0: Sakto lang.
1: Oy.
0: Na hindi ka mapapabarangay.
1: Eh, syempre naman kasi baka mamaya kasi yung iba kaya napapabarangay kasi 10 PM par 10 PM and hanggang ano, di ba? Bawal na yun.
0: Sakto lang, DJ Kim. Siguradong pipindutin nung coach. Mapaparap pagka kumanta.
1: Ayo. Gusto ko yan. I love the confidence. Di ba?
0: Joke lang. Hindi to... Kaya nga yung mga anak namin is ano, na-motivate namin. Diba? Yung style ng ano ko po. Kailangan may confidence ka sa sarili mo. Kaya, I'm proud to say that lahat ng kids ko every year with flying colors.
1: Wow, po. Congrats naman.
0: Yan po, matatalino sila lahat. Saka, puro mga top 1 consistent. And I'm proud to say that. Sabi ko.
1: O baka may... Uy, maraming salamat, Joel, ha, sa iyong pag-share ng love story nyo ng iyong misis. O baka may gusto ka na lang din batiin at baka meron kayong, meron kang gustong sabihin sa wife mo tonight.
0: Ah, alam niya na po yun. Alam niya naman talaga na I don't wanna lose her. And alam niya naman kung gaano ko siya kamahal. Ngayon po. At patihirap pa sa akin yung pinakamaganda dyan, Miss Universe. Hindi ko siya papapalit. Ayan po. And binabati ko nila po yung mga ano, yung mga regular callers po ng DCMM. And talagang ano, lalo na kay Kuya Dan, sa mga callers doon, like sila JR, sila PS from Pampanga, si Sleches, si Lito, Martin, Marian, and si Jazz, Kapipunan, and si Angelo, and girlfriend niya si Lovely, and wow, lahat po, lahat. Marami. Sa iyo, DJ Kim, na napapakinggan din kita sa ibang istasyon.
1: Maraming salamat, Joel. Okay. Thank you so much. Mm. Hello?
0: Hello?
1: Hello, ayan. Baka may request song ka.
0: Yung ano, ikaw.
1: Ikaw by?
0: Basil Valdez.
1: Basil Valdez.
0: Paki-English po yung ikaw.
1: You.
0: Just. Ayan po.
1: Ay! Talaga naman, ikaw kat ikaw na talaga yan. Ikaw na talaga yan.
0: Kasi, ano namin yan, theme song namin ng wife Ken.
1: Oh, basha.
0: I used to sing that song for her.
1: Oh, napaka-sweet naman ni Joel. Maraming salamat, Joel. Nakalinya na po yan para sa ating programang Love Connect. Once again, maraming salamat po sa lahat ng mga tumawag ngayon sa ating programang Love Connect. At syempre, mga kapamilya, bilang pasasalamat, dahil po sa inyo, kaya nakaabot na po tayo ng 40 taon. Kaya naman, mga kapamilya, magkita-kita tayo sa July 18, Sabado sa Caloocan Sports Complex, Bagong Bong Road, Caloocan City para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 na katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. May libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners. May livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad nina Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 162, Aja at iba pa. At pagpatak ng alas 4 ng hapon, makipag-banding sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon ding makatanggap espesyal na regalo mula sa DZMM. Kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40, apat na po tayo. At once again, mga kapamilya, magkita-kita po muli sa July 18, Sabado na po yan, para i-celebrate ang 40 years with DZMM. And sa mga gusto pa pong humabol, sumagot sa ating katanungan for tonight, sa ating question of the night, na ikaw ba, ano ba ang hinahanap mo sa isang tao? Magpadala po kayo muli sa ating numerong 0919-278-3000 at pag-usapan natin muli yan sa pagbabalik po ng programang Love Connect. Kasama pa rin ang Chinitang Chikadora.
2: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrosyn, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: DZMM, numero uno sa aksyon.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
13: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

0: At nagbabalik ang programang Love Connect. Kasama pa rin ang chinitang chikadora Kim Churva. Na pansamantalang humahalili kay Coach V. Vanessa Antonio. Dito pa rin yan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ang oras po natin mga kapamilya, 11:34 na po ng gabi. Kaya naman it's time para sa ating Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

JKM. Ako nga pala si Leia. At gusto ko sanang humingi ng advice tungkol sa sitwasyon ko ngayon. Dahil sobrang gulo na ng isip at damdamin ko. Nagkakilala kami ng partner ko sa isang dating app. Noong una, pareho kaming nagkasundo. Nagkasundo sa casual setup na gusto namin. Wala kaming expectations at parang pareho lang kaming naghahanap ng companionship. Pero habang tumatagal, mas naging madalas ang usap namin. Mas lumalim ang connection. At mas naging malapit kami sa isa't isa. Unti-unti, hindi na siya naging simpleng casual relationship para sa akin. Dumating ang panahon na nagkaroon siya ng malaking problema sa buhay. Na-hospital ang mom niya. At alam kong sobrang bigat noon para sa kanya. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, bigla niya akong hiniwalayan. Kung normal na sitwasyon lang sana yun, siguro, kaya kong tanggapin at hayaan siyang umalis. Kaso, nalaman ko rin buntis ako nung panahong yun. Kahit alam kong marami siyang pinagdadaanan, sinabi ko pa rin sa kanya dahil pakiramdam ko, kailangan kong maging tapat. At kailangan ko rin ng suporta. Hindi niya gusto yung idea ng pagkakaroon ng baby. Napakahirap ng mga sumunod na linggo para sa akin. Matagal akong nag-isip. Umiyak. At nakipaglaban sa sarili ko bago ako tuluyang gumawa ng desisyon na ipalaglag ang pagbubuntis. Alam kong may iba't ibang opinyon ang mga tao tungkol dito. Pero iyon ang naging desisyon ko sa panahong iyon. Sa buong proseso, kahit papaano, ay magkasama kami. Naramdaman ko na sinubukan naming ayusin ang relasyon namin. At kahit hindi perpekto, naging mas stable naman kami kumpara dati. Akala ko, iyon na yung pinakamahirap na pagsubok na haharapin namin. Pero may panibago na namang problema. Isang araw, aksidente kong na-add at na-message ang isa sa mga kaibigan niya dahil may gusto akong itanong. Wala akong ibang intention kundi mag-inquire tungkol sa isang bagay. Pero mali ang naging interpretasyon ng kaibigan niya. At inakala niyang nilalandi ko siya. Ipinakita niya ang usapan namin sa group chat nila. At sobrang naapektuhan ng partner ko. Sinabi niyang na-trigger nito ang mga lumang trauma niya. At pakiramdam niya, nabuksan muli ang sugat na matagal na niyang sinusubukang paghilumin. Hanggang ngayon, sinasabi niyang hindi niya iyon makakalimutan. Mamaya, magkikita kami para pag-usapan kung may patutunguhan pa ba ang relasyon namin. Kung dito na lang talaga ito matatapos. Mahal ko siya at ayoko mawala ang connection namin. Pero habang papalapit ang oras na pag-uusap namin, pakiramdam ko, unti-unti na rin akong nawawalan ng pag-asa. DJ Kim, sa tingin mo ba, may pag-asa pa bang kapag mahal ninyo ang isa't isa, pero parehong may mabibigat na pinagdadaanan at sugat na dala? Paano ko aharapin ang pag-uusap namin mamaya nang hindi ko kailangang ipilit ang sarili ko sa taong baka hindi na rin sigurado kung gusto pa niya akong piliin?
Muli, ito si Leia. Maraming salamat po.

Kailangan Mo Ako by Ray Valera. Yan ang ating inaalay na awitin para sa Love Confession ni Lea. Maraming salamat, Lea, sa pagpadala ng iyong love confession. Tila napakabigat talaga ang iyong pinagdadaanan. Sabi nga nila, may mga nareceive akong comment dito. Napakabigat naman ng problema ni Lea. Para siya pinagsakluban ng langit at lupa. Which is totoo. Ang hirap lalo na kapag yung taong mahal natin, napagdudahan tayo. Minsan, may mga nagsasabi na baka overactive yan or overacting. Like OA mag-isip. Ah, baka dahil takot sila sa sariling mundo. O baka dahil may mga insecurity sila sa kanilang sarili. Kaya mas madali nilang paniwalaan yung sinasabi ng ibang tao over sa'yo. Pero alam mo, Lea, isa-isa lang. Hindi mo naman kayang solusyonan lahat. Sa buhay natin, normal talagang may pagdaanan tayo. May mga challenges talaga na hindi mo lubos akalain na darating sa buhay natin. Pero, mabuti na pag-usapan nyo. Huwag kang matakot. Kahit na naiisip mo pa lang na baka yung pag-uusap nyo ngayong gabi, iba yung patunguhan. Baka ang mangyari, magkahiwalay kayo. Yun yung naiisip mo as of this moment Pero, imbis na matakot ka, at makulong ka sa emosyon na meron ka ngayon, harapin mo siya. Kasi kapag hinarap mo yung problema mo, dun mo malalaman kung ano pa yung mga possibilities, kung ano pa yung real reason bakit ganun siya mag-react, kung bakit napagdududahan ka niya. Kahit nasabi mo naman, wala ka namang ibang intention sa pakikipag-usap sa katrabaho niya. Dun mo malalaman kung ano ba yung pinanghuhugutan niya. Mas mabuti nang alamin mo kung ano ba yung pinanggagalingan, yung ugat niya. Nang sa gayon, ma-explain mo rin yung side mo. Kasi it's really hard kapag one-sided lang tayo sa isang story. So mabuti nang alamin mo, makipag-usap ka. Again, lagi naman tayong darating sa punto na ang lagi kong na-advise, communicate mo sa partner mo. Communication is always the key para ma-resolve yung miscommunication, yung misunderstanding. In a proper way, okay? In a right manner. Yung mahinahon kayong mag-uusap. Hindi dahil sa bugso ng damdamin, hindi yung parehas kayong sobrang high ng emotion. Kailangan yung pakinggan yung isa't isa. Again, you have to communicate. Then you need to comprehend. And then you have to compromise. Yun yung thesis natin, kung tawagin. Communication, comprehend, then compromise. Laging magkadikit yan. Nang sa gayon, masolusyonan ninyo ang problema ninyo. Lea, naiintindihan ko kung gaano mo kamahal ang partner mo ngayon. Pero tandaan mo, huwag mong kalilimutan na mahalin din ang sarili mo. Huwag mong hayaan na mawala yung sarili mo dahil lang sa taong sobra mong minahal. Baka mamaya niyan, iunti-unti ka namang mawasak. Once again, Lea, isa-isa lang. At harapin mo, huwag kang matakot. Pakinggan mo ng maigi ang mga explanations niya, yung mga sasabihin niya sa'yo. Again, sa lahat po ng mga kapamilya natin na nakikinig right now at nakaka-relate kay Lea at sa kanyang partner, pag-isipan niyong mabuti. And at the same time, harapin ninyo. Huwag kayong matakot. Kasi kapag ka matatakot ka, tatakbuhan mo lang yung problema. Hindi yan masusolusyonan. And swear, para kang nakikipag-marathon at nang walang katapusan, nang hindi mo maaabot yung finish line, mapapagod na akadrain yan. Diba?
Maraming maraming salamat muli, Leia, sa pagpadala ng iyong love confession. Naway, mahanap mo ang kasagutan sa mga katanungan mo. And sa mga kapamilya natin, nakikinig at nanonood pa rin sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Eto na nga, mabalik na tayo sa mga characteristics. Ayan, sa mga hinahanap nyo sa isang tao. Ikaw ba? Sa mga nakikinig at nanonood ngayon, ang dami nagpadala ng mensahe, ha? In all fairness, talagang tinapos nilang pakinggan yung love confession ni Leia. At ngayon, nakisagot na muli sila sa ating question of the night na ikaw ba? Ano ba ang hanap mo sa isang tao? Ano bang mga preferences mo? Well, preferences, ang dami naman yan. Again, ang oras po natin, mga kapamilya, 11:50 na po ng gabi. Kung ikaw ay gusto pa rin umabol, hala sige, ihabol mo yan sa numerong 0919-278-3000 or tumawag sa 8924-4101, 5671-5672 or 5673. At simulan na natin sa ating kapamilya na si Karen. Si Karen ng Makati. Ako po, ang hinahanap ko po sa isang tao ay yung marunong magbigay ng oras kahit gaano pa siya kaabala. Para kasi sa akin, kapag may effort at consistency, doon mo makikita kung gaano ka kahalaga sa kanya. Maraming salamat po at magandang gabi sa lahat. Ayan, maraming salamat din Karen ng Makati. Siya, alam mo, mostly talaga ng mga kapamilya natin, ng kasagutan nila, more of ano eh, personality, personal traits ng isang tao. Marespeto, maalaga, even yung colors natin kanina, sobrang sok ng mga kasagutan nila. And again, talagang dito mo masasabi na yung physical attraction, it's not all about ano eh, physical appearance, but it can also be maa-attract ka with the personal traits doon sa isang tao. Again, magkakaiba naman tayo ng attraction. Meron tayong mga personal attraction sa ating buhay. Na-attract tayo, pwedeng sa maganda, guwapo, macho, and pwede rin doon sa maalaga, mabait, marespeto, matapat na tao. And ipagpatuloy natin, natutuwa ako sa mga mensahe ng ating mga kapamilya eh. Si Jomar naman ng Malabon, para sa akin, importante yung taong marunong umamin kapag nagkamali. Para bang meron siyang ano, eto pag mga ganitong kasagutan, alam na natin na meron siyang trauma, meron siyang pinagdaanan, and we don't judge you, okay? Lalo na dun sa word na importante yung taong marunong umamin kapag nagkamali. Hindi kasi lahat kayang gawin yon. Mas madaling ayusin ang anumang problema kapag parehong marunong mapagkumbaba. Totoo naman yan. Kung pares kayong pataasan ng pride, ng ego, never kayo talagang magkakaroon ng period, kumbaga ng end of discussion, di nyo masosolusyonan yung problema nyo. Kasi pares kayong mataas yung pride. At hindi nyo kayang umamin sa pagkakamali. Yun yung pinakamahirap, okay? Para nga tayo masolusyonan yung problema, di ba? Kailangan you have to admit your mistakes. And then, after you admit your mistakes, you learn from it. Then, you move on. Diba? Look forward sa mga susunod pang panahon. Ganun. Si Altea naman ang San Juan. Hindi ako naghahanap ng perpektong tao, DJ K. Mas gusto ko yung marunong magpalaga sa maliliit na bagay at marunong magpasalamat. Sa panahon ngayon, bihira na rin yung may ganoong ugali eh. Alam mo, totoo naman yan. Dahil nga sa panahon ngayon, na feeling ko, because of pressure, kaya tayo parang hindi tayo nagiging grateful. Alam mo yun, kahit small win, small achievement, dapat grateful tayo because na-achieve natin to eh. Diba? Yes, we are aiming for more para sa mas, alam mo yun, mas ingrande, mas malaki. But then again, para maabot mo yung pangarap, yung goal mo, yung pinakamataas mong goal sa buhay, you have to start with small wins, small achievement. And then, hanggit sa paunti-unti, palaki na ng palaki yan. So again, with small things, let's be appreciative and let's be grateful, okay?
para sa mga taong nag-effort sa atin, nagbibigay ng oras sa atin, yung taong kinoconsider tayo, di ba? And at the same time, huwag tayong, alam mo yun, huwag tayong makakalibutin, okay? And at the same time, kaya naman nating sabihin, thank you, salamat, and sorry, pasensya, kapag may nagawan ka ng kasalanan, di ba? Napakadali lang sabihin. Huwag yun ang ipagkait yan. Kaya muli, maraming salamat sa mga, actually marami pa pong mga nag-comment. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya natin na nagpadala ng kanilang mga mensahe at nakisagot sa ating question of the night sa programang Love Connect. Lahat tayo may sariling vibe, may sarili tayong trip, may sarili tayong preferences. Hindi tayo ginawa para makipagkompetensya when it comes sa look o makipaghabulan sa standards ng ibang tao. May pogit maganda, may simple lang, but that doesn't make anyone less. Iba-iba talaga ang dating at lahat po yan valid. Okay? Sa pangalan po at sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, nakasama niyo po ang Chinitang Chikadora, Kim Churo dito pa rin yan, of course, sa programang Love Connect. Maraming salamat po sa ating mga kapamilya. Susunod na po ang programang Remember Your Music. Kasama po si Kuya Dan. Dito pa rin po yan sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Next song would be Sometimes When We Touch by Dan Hill. Oras 11:56.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Talaradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Sabado, halika ating simulan ng kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang madalas mong malimutan?

0: Suwabing umaga, June 20, 2026. Araw na po ng Sabado. It's the weekend. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s, may OPM pa. Lahat ng kailangan ninyo, nandito na. Mamaya din babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang topic natin ngayong Sabado morning, hindi rin mawawala yan. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat ng mga nakatutok na sa kanilang mga telebisyon kung nasaan man po kayo ngayon, sa inyong mga bahay, sa inyong trabaho, o napadaan lang kayo, may nakita kayong TV, nakita niyo si Kuya. Hello, hello po sa mga nanonood sa atin via DZMM Teleradyo, kaway-kaway. Hello, hello, hello. At syempre pa, sa lahat naman ng mga naka-tune in, nakapihit ng kanilang mga radyo sa 630 kHz. Sa inyong mga tahanan yan, sa inyong mga opisina o kaya naman sa kalsada. Hello, hello, good morning, good Sabado morning sa lahat naman nakikinig sa atin via DZMM Radyo Patrol 630. O ano nang gagawin natin? Weekend na guys. Sabado na, pero parang uulan kanina, no? Kaya nanigurado na ako, imbis na magmumotor sana ako, nagdala na ako nung may taklob. yung may bubong na, kasi baka mamaya, pag uwi ko mamaya, biglang kumikidlat-kidlat eh. Oo, parang nagpipictorial dun sa taas kanina bago ko umalis ng bahay eh. Oh, sa mga nasa biyahe ho dyan, ingat-ingat po kayo ha. Good morning sa mga kasama natin gising na gising pa rin sa mga sandaling ito. O diba sabi ko yung iba, ngayon, walang pasok ngayon, lalo na yung mga virtual assistants. O yung mga pumasok ngayon, hello, hello sa inyo. Ha? Ayaw mabawasan ng ano ha. Hindi, double pay yan eh. Pag pumasok kayo ngayong Juneteenth sa inyo eh, di ba? Talaga naman siya, gusto maka-double pay. Sige lang, sasamahan ko naman kayo hanggang mamayang mga 4 a.m. lang. Sa insya na kayo, hanggang doon lang talaga yung kaya ni Kuya. pero don't worry, no? Kahit na ganitong araw na, sa iba, ito sa time na to, talagang tutulugan na nila to eh. Mga sitting pretty na sila ngayon sa mga kama nila kasi Sabado ni papahinga na nila to eh. Tayo Friday night pa lang natin ito. Oo, ngayon pa lang tayo nagpa Friday night kaya don't worry. Oo, sasamahan ko naman kayo. Kumusta ang inyong Friday no kahapon kasi Sabado na ngayon eh. So, kumusta ang last day of the working week ninyo? Ako ay ang sarap ng ano namin kanina, ang sarap ng tanghalian/hapunan kasi nasa pagitan yung kain namin. Ala nga ni lagi yung mga kain namin ni Mrs. Kaya ganitong oras nagugutom tuloy kami kasi yung kain namin mga 5 p.m., 4 p.m. Ano niyon, lunch tsaka dinner na yon. So ganitong oras nagugutom tuloy ako ngayon. Pero ang sarap kanina, nag-ano ko. Kasalanan to yung host sa social media, yung magaling, si Iri Newman. Kasalanan niya kasi may content siya, yung pompano daw, kapag ginril mo, mas masarap. So kanina, nagpabaga ako kanina. Tinry ko, abo masarap nga. For some reason, ang sarap nga ng pompano na ginril. Oo, tapos nag-search lang ako sa internet kung anong mga nilalagay dun. I-stuff mo siya, di ba? I-stuff mo siya. Lalagyan mo ng kung ano-ano dun sa loob, di ba? Sa mga gusto mag-stuff din dyan ng isda nila. Kahit naman siguro hindi pompano, effective naman siguro. Lagyan mo ng bawang, sibuyas, kamatis, tapos string onion, tapos ano pa ba nilagay ko dun? Lemongrass. At saka lagyan mo siya ng olive oil. Pampasarap yung mga ganun. Nilagyan ko, ay, ang sarap. Ang mahal lang kasi nung isda na yun eh. Pero masarap talaga yung pampano. Talagang, tsaka in fairness, ngayon ko lang din na ano yan. Ngayon ko lang na-discover yung isda na yan. May kamahalan din kasi talaga eh. Pero masarap. Masarap. Parang ang tawag nga sa kanya, parang ano nga eh. Parang ma-butter nga yung ano, ma-butter yung lasa niya pagka, lalo na pagka ginril. Oo, totoo ang chismis. Masarap nga. I-try ninyo, no, ngayong weekend, no, magparikit kayo ng apoy sa inyo. Ay, natanggal ko tuloy sa lalagyan yung ano namin, yung ihawa namin. Magparikit kayo ng apoy at mag-grill kayo ng pampano. It's so yummy. Ang sarap-sarap. Buti Mark, safe ka sa tinik, Kuya Dan. Ito, bastos talaga itong isang ito eh. Pinaalala pa yung tinik. Ay, in fairness sa pampano, hindi ko na ako paano sabihin yan kasi P-O-M yung spelling pala talaga nun. Pampano ko ng pampano. Hindi ba pampano yun? In fairness doon sa isdang yon, ano siya, hindi siya masyado matinik. Wala siya nung katulad nung bangos, yung nagtatago yung tinik sa laman. Wala siyang ganun. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point yung pampano. Oo, yung ano lang, yung mismong malaking tinik lang niya yung nakalagay. Wala siyang mga kung anik-anik sa gilid-gilid. Kaya masarap. At saka ang kapal ng balat. Oh. Maganda siyang ihawin kasi di ba yung ibang isda pagka medyo nasulog ng konti, nasisira na kasi madudurug-durug na kasi maano yung balat. Ito in fairness, medyo ano siya, medyo makapal. So, masarap. Oo. Mark, safe ako sa tinik. Tama si Jaska. 31 na kaagad. Ano ba naman yun? Ini-explain ko pala kung ano yung kinain namin. Pero dahil dyan, oh, bilang 12:31 na, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong Sabado morning? Oh, ingat sa mga nagbabiyahe dyan. Oh, binati ako kanina ni Mark Jimel. Oy, Mark Jimel. Ingat sa biyahe. Ang pag-uusapan natin ngayong June 20, 2026, katanungan ni Kuya Dan. Ano ang madalas mong malimutan? Yan, ha? Mga bagay na madalas mong malimutan. Ako, ang una ko nang sagot dyan, madalas kong makalimutan ang mga birthday ng mga tao. Oh, for some reason, ano ako dyan? Weakness ko yan. Oh. Pero pag may natandaan ako, matatandaan ko na yun forever, pero mga bilang lang sa kamay yun. Siyempre, yung pamilya ko, yung asawa ko, tas parang yun lang. Oh, mahina akong tumanda ng birthday, kaya kailangan lagi nare-remind ako pagka may nagbe-birthday na pala. So kayo, ano ang madalas ninyong makalimutan? I-viber nyo yan sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa ating hotline number 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Kung online ka naman sa ating Facebook page, hanapin mo lamang Dan Capucion, ng spelling D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Huwag mamamali na spelling kasi sa iba mapupunta yung ano ninyo, yung message ninyo. Kaya i-message nyo dyan. Pwede kayo mag-comment o kaya mag-DM. Ano ang madalas mong malimutan? Yan ang ating pagkukwentuhan. Alright? Oras natin, 12:33 na po. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika at simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Remember your music.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Vanessa Williams with the song Colors of the Wind, Go the Distance ni Michael Bolton, and Can You Feel the Love Tonight ni Elton John. Mga Disney classics, no? Ang ating napakinggan. Sa oras po nating 12:48 ng umaga. Good morning sa mga kakabukas pa lang ng kanilang mga telebisyon at radyo. Welcome po sa ating programa, no? Dito eh, kwentuhan tugtugan lang naman tayo. Chill-chill lang, bilang Sabado naman na. Huwag na nating stressin ang ating sarili. Kung ano ang mga makakapagpagaan ng mood natin sa araw na ito, I think yun ang dapat nating gawin. Kasi nagtrabaho naman na tayo ng ano, 5 araw na. Oo, so ngayong 2 araw na pahinga, eh, lubos-lubosin yun natin. Pero masaya yun kung sasama kayo sa kwentuhan. No? Ang tanong ni Kuya Dan, ngayong umaga ng June 20, ano ang mga madalas mong makalimutan? Ba't mo kasi nakakalimutan yan, ha? I-viber mo sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa ating hotline number sa mga nahihiyan tumawag. Huwag na kayo mahiya. Oh, tayo-tayo lang nandito. Pag tumawag ka, isipin mo, tayo lang nakakinig. Oh, wala nang iba. Tawag ka na sa 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Kung wala kang hotline, yung Viber natin na 0919-278-3000, pwede rin yan. Mag-text ka dyan, sabihin mo, pwede po ba akong makausap si Kuya Dan? Tapos kami tatawag sa'yo. No? Pabaliktad. No? I-text mo lang yan, tapos tatawagan ka namin. Okay? Sa Facebook, pwede rin. Dan Kapusyon, hanapin mo. Mag-comment, mag-PM. At babasahin din natin. No? Belated happy birthday sa aking kaibigan. O, kasi nga kahapon medyo alanganin pala yung bati ko. Kasi hindi ako sure. Pero sure nga, birthday nga ni Bea. Ni DJ Bea dati. Happy happy birthday. Binati ko naman siya ng ano sa chat. Huwag kayong ano dyan. O, ito, basahin ko ilan sa mga naunang comments ninyo ha. Sa mga bagay na madalas mong malimutan. Sabi dito, Kuya Dan, madalas kong makalimutan kung bakit ako pumupunta sa kusina. Pagdating ko doon, huy, nangyayari din sa akin to. Nakatayo lang ako at nag-iisip kung ano ba talaga ang pakay ko. Huy, diba? O, nangyayari yan. Sabi nga nila minsan, di ba, para matandaan mo daw kung anong dapat mong gawin doon sa isang lugar. Kahit hindi sa kusina, di ba? Minsan pagtayo mo tas pupunta ka somewhere, biglang makalimutan mo. Pagka lumampas ka daw sa may pintuan, babalik ka daw sa may pintuan para maalala mo kung bakit ka pumunta doon. May ganun tayong moment, ano, yung siguro lutang moments lang talaga siguro yung ganun. Ay, maganda din palang topic yun, that lutang moments. Next Saturday, ha? Next Saturday. Diba? Yung ano nga bang gagawin ko nga ba dito? Ba't nga ba ako pumunta dito? May ganun tayo mga moments sa buhay. Aminin ninyo, hindi lang kami ni, sino ba yun, si Romy, hindi lang kami ni Romy naka-experience nun. Siguro dahil, ano, baka na-distract ka na sa ibang mga nakita mo pagkapunta mo dun sa lugar kung sa kapupunta. Sabi ni Linda ng Laguna, minsan, pangalan ng tao ang nakakalimutan ko, pero yung kahihiyan ko noong 1999, malinaw na malinaw pa rin. Ako, ano talaga ako, selective yung ano ko, selective yung pagkakatanda ko sa mga bagay-bagay. May mga bagay akong sobrang linaw kong natatandaan, pero mas madalas yung nakakalimutan ko. Eh, hindi na ako nagtataka kasi laging hindi ako nakakompleto ng 8 hours of sleep. Pagka makakalimutin kayo, may factor yun kapag ka lagi kayo napupuyat. Mabuti pa eh, pakinggan na natin kung ano ang madalas makakalimutan itong ating first caller from Antipolo. Nasa linya natin si Sir Bob. Sir Bob, good morning. Sir Bob, good morning.
2: Hello, Daddy Dan.
1: Ala ko, nakalimutan mo nang magsalita dito. Hello, hello, Sir Bob. Good morning sa iyo dyan sa Antipolo.
2: Hello, Daddy Dan.
1: Yun, kumusta ka naman? Ah, okay naman ako.
2: I miss you, Daddy Dan.
1: You miss me? Oh, I miss you too, Kuya Bob. Oh, eh, kumusta anong mga ginawa mo nitong mga nakaraang araw?
2: Ano lang?
1: Same.
2: Pag-alagala lang.
1: Pag-alagala. Ha?
2: Ah, pag may time lang.
1: Pag may time, saan ka madalas gumagala-gala?
2: Ah, pag nahihila ng tropa.
1: Pag nayayaya ng tropa.
2: Kahit na blank tayo eh.
1: Tama.
2: May mga tapat pa rin tayong kaibigan.
1: Yan, yan. Yan ang magandang marinig. Mga tapat na kaibigan na ano yung mga biglaan, sabihin, oh, tara dito, punta tayo sa ganda, saka kayo pumunta.
2: Eh, minsan sa mabuting usapan.
1: Mabuting usapan.
2: Minsan, dahil ano, usapan yung liga-liga ngayon.
1: Hmm.
2: Eh, mahilig. Dati naman ako naglalaro, correct. Kaya lang wala na tayong panin.
1: Correct.
2: Sinatama pa rin nila ako.
1: Tama. Oo, oh, hindi. Tsaka alam mo naman yun eh, pagka ano sinasabi din yung mga galawan nila, malamang nai-imagine mo pa. Oo, so okay lang yun. Eh, maraming salamat sa mga tropa pips ni Sir Pabote.
2: Ay, tapat nga eh. Meron, may tapat, may hindi tapat.
1: May tapat at may hindi tapat. Oh, medyo... Siguro patagilid yung isa kaya hindi tapat ano.
2: Ah, siguro. Hindi maganda yung pagkakatindig niya. Medyo alanganin.
1: Na. Yan, yan, medyo alanganin. Sige. Ayaw mo na 'yon yung mga hindi tapat. Ayaw mo na iwan na natin yung mga hindi tapat.
2: Ang mahalaga kaibigan ko pa rin sila.
1: Yan.
2: Nalang yun para sa.
1: Yan. Sige. Oh, ito. Sagot ka naman sa kwentuhan natin today. Ano ba ang madalas mong malimutan, Sir Bob?
2: Ay, naku po. Mahirap yan.
1: Bakit?
2: Lalo na kung masarap ang pagkain, baka pati pangalan mo, makalimutan.
1: Ay, tama ka. Pagka nasasarapan ka, no? Yung talagang malilimutan mo na sa sobrang sarap, ano?
2: Ano? Lalo na kung maganda yung nagluto. Ay.
1: Aba. Aba naman. Dahan-dahan ka naman dyan.
2: Sa karinderya.
1: Sinasabi mo yan pagka bumibili ka sa karinderya na pag nasasarapan ka, no?
2: Pag untik na makalimutan pangalan ko, sarap ng luto niya.
1: Napapaghalataan ka, ha? Mga galawan mo sa karinderya, ha? Ano sinasabi mo? Pag, ano? Kunyari, ano, kunyari, minudo in order mo, tapos sarap na sarap ka talaga. Anong,
2: ano sinasabi? Favorite ko, ano, yung dinuguan.
1: Ay, dinuguan.
2: May, may halong gata.
1: Ay, masarap nga yan, oh. Ano sinasabi mo?
2: Sorry sa mga, ano dyan.
1: Oh, yan mo na, wag mo nang banggitin. Okay na yun, naiintindihan na nila yun, no? Sabihin mo pa eh. Pero ano sinasabi mo sa mga tindera pagka nasarapan ka doon sa ano?
2: Lalo na nung, kasi nung nakakakita pa ako, madalas din ako nangungundok sa doktor. Ah, wala sa karinder ako makaan.
1: Nako,
2: mga... Nung mga galawan ng mga
1: yan,
2: konduktor.
1: Yan, yan. Galawan ng konduktor. Alam.
2: Hindi na lalayo yan sa tuwata. Sarap naman ang tuto.
1: Sa? Nagluto
2: na ito.
1: Yan, o. Paano yung mga siguro galawan yung mo dati?
2: Siguro yung nag-serve.
1: Ano? Nawala.
2: Siguro yung nag-serve, sabi ko. Siguro sarap na yung luto na ito. Yung nagluto yung nag-serve. O, yung mga nagsiserve.
1: Nagsiserve? Mga... Ah, so parang kung sino yung nagdala sa'yo, sasabihin mo, siguro ikaw nagluto nito, no? Yan, yan, yan.
2: Mga galawan niya ng conductor at saka driver.
1: Nako, napapagala. Nako, nabubuking mo dito yung mga driver na nakikinig ngayon, Sir Bob. Ganyan pala galawan ninyo, ha?
2: Alam nila yan. Huwag sila magsinugali.
1: Parang, kunyari, pagkagat mo bigla dun sa adobo, pagkagat, pagkagat mo, ang sarap! Sinong nagluto nito?
2: Mapapatingin ka pa sa nag-serve.
1: Yan, yeah, mga galawan ninyo. Ilang nag-serve na ang umepekto yung mga ganyang galawan mo?
2: Sa driver, magagaling yan. Yung conductor, hindi gano'n.
1: We, pahambo. Ngayon, ayaw mong umamin. Kanina, galing-galing mo magkwento. Ngayon, ayaw mo nang aminin. O, ilan nga yun, totoo nga na umepekto yung mga ganyang style mo.
2: Umepekto. Kasi alam mo, sa ganyan, daddy, marami kang kalaban sa ganyan.
1: Sino mga kalaban?
2: Ang gagaling.
1: Sino kalaban ng mga driver at conductor sa ganyan? Sino?
2: Eh, siyempre. Eh, lahat ng kumakain dun. Puro driver at conductor din. Lalo na sa karinder lang dun.
1: Naku. Huwag mo sabihin. Huwag mo sabihin.
2: Ang gagaling nila mag-utot, mambola.
1: Hindi, wag mo sabihin sa dinami-dami ng sinabihan mo na ang sarap ng luto. Wala man lang kinilig. Walang kinilig sa'yo, parang di naman ako niwala doon.
2: Meron naman. Meron naman siguro.
1: Hanggang saan ka dinala ng pick-up line mo, Sir Bob?
2: Ang pick-up line, nung araw naman kasi, hindi pa ganun ano ang pick-up line.
1: Hindi, yun, na nga, yun nga yung pick-up line mo, sasabihin mo, sarap naman ito, siguro yung nagluto nito, yung nagdala sa akin dito. Hanggang saan ka nakarating doon dahil sa sinabi mo yun?
2: Siguro nakuha naman ng ilang date.
1: Ilang date?
2: Ay, kasi,
1: ugali.
2: Sa ganyan, ang tanungan sa ganyan, sa mga nagsasolve na ganyan. Kailan di off mo?
1: Yan. Talagang galing. Ang galing, oh. Talagang tanda-tanda pa, oh. Tuwing Sabado. Gaganyan sa'yo, oh. Ano sabihin mo?
2: Ay, hindi. Bihira yung Sabado.
1: Bihira?
2: Walang di off ang Sabado at Linggo nila, eh. Talagang ordinary day.
1: Oh, sige, adi. Tuwing Lunes na lang kung ayaw mo ng Sabado.
2: Ayan. Pag ganyan ang mga sagutan.
1: Pag
2: ay, sakto.
1: Ay, naku.
2: Sakto coding namin yan.
1: Ang galing. Ang galing, ang galing-galing ni Sir Bob. Alam na alam yung mga galawan niya. So ano yun? Magde-date na kayo noon pagka ganun?
2: Nalabas din naman kahit papan.
1: Nalabas
2: din na kahit.
1: Dahil lang sinabi mo na ang sarap nito, siguro ang nagluto yung nag-serve. Pag hinabol ka nung cook, Sir Bob, sinasabi ko sa'yo.
2: Pag gumiti yun,
1: alam
2: siguro
1: na.
2: May chan.
1: Naku, parang. Ang linaw-linaw pa sa inyo mga galawan mo dati, ano? Talagang alam na alam mo pa, no? Ibang klase ka talaga, ano? Eh.
2: Alam na mga driver at conductor na, duwag galawan siya.
1: Parang kinikilig ka pa ngayon. Sino ang natatandaan mong huling na-date mo dahil dyan sa mga ganyang pick-up line mo?
2: Dito, marami ritong kainan dito sa Cubao. Dyan sa may ayaw. Baba ng Karada.
1: Ayo, correct. Marami nga dyan.
2: May nakuha ko din dyan. Nailabas ko.
1: May nakuha ko din dyan.
2: Hindi, nailabas ko.
1: Nailabas.
2: Nailabas lang. Grabe.
1: Ikaw ang nagsabi nakuha mo. Ako sisihin mo dyan. Pambihira na si Sir Bob. Ikaw ang nagsabing nakuha mo eh. Ba't ako?
2: Nailabas nga eh. Kaya ako nga nakuha, nailabas.
1: Nailabas. Na-i-date? Iayusin mo kasi yung mga...
2: i-date nakuha.
1: Ayun ba yung... Pag nakuha, talagang... Iba yan, Bob. Iba yan.
2: Ako, marami na kikisig yan.
1: Yan.
2: Baka maging galawan din nila yan.
1: Baka matandaan ka nila. Baka, halimbawa, ngayon, nakikinig pa doon sa karinderya ngayon. Ako, kilala ko yung kausap ni Kuya Dan. Oo, magaling sa mga ganyan yan. Pag ikaw, naalala nila.
2: Talos kasi yung edad ko rin ng araw eh.
1: Di iba na pala yung boses. Ay, naku, kilala ko yung kausap. Ganun na pala yung boses. Oo, hindi na pala
2: siguro
1: magits.
2: Siguro na, 50 na rin ngayon yun.
1: Baka retired na din. Baka retired na. Oo, hindi na nagtitinda.
2: Ako, 50 na rin ako. Mag-50 na ako. 50 na rin yung mga yun.
1: Ano na din. Hindi na, baka hindi na bumabi. Baka gumarahin na din, ano?
2: baka...
1: Sabi...
2: Ibang na gagarahin.
1: Sabi ni Marvin, conductor ka daw ba, pa-drive daw ng bus? Kasi pangarap nito makadrive ng bus. Saan ka ba conductor, Kuya Bob, dati?
2: Jeep lang ako.
1: Sa jeep. Conductor ng jeep.
2: Antipolo ko ba? Antipolo ko ba?
1: Kayo ba yung... Kayo yung mabibilis mag-drive ng mga ng mga jeep eh, no? Yung lowered.
2: Ayun talagang sinasakyan ng araw, mga 90s.
1: Pag
2: mabagal ka, wala.
1: Ayaw? Ayaw nila pag mabagal. So talagang preferred ng mga, ng mga sumasakay dati kasi para mabilis makarating, ganun.
2: Pag nakita, lalo na yung malakas stereo.
1: Yung mga patok. Ang tawag namin doon, patok na jeep, di ba?
2: Pag kumalampag na yung bubong yan. Ataw na.
1: Grabe yun. Yun yung pag nakaupo ka, pag nag-vibrate yung base, mapapagilid-gilid ka, kaka-vibrate. Nakakakilig eh, di ba?
2: At hindi yan. Kasi buti nga ngayon, hindi na gano'n.
1: Wala na masyado nga. Pero nung estudyante ako, ang dami pa rin.
2: Hindi ko masasabing wala na.
1: Meron pa din. Pero...
2: Meron pa rin.
1: Tsaka baka kalmado na sila mag-drive ngayon, di nakatulad dati talaga kasi naalala ko eh.
2: Kasi
1: Dumidiretso ng PUP yan eh, di ba?
2: Nahabol nila yung kita.
1: Oo, dumidiretso ng PUP yan dun sa Stop and Shop, di ba? Mula Kogyo, Stop and, ano, Kubao, Stop and Shop, yan, umiikot yan
2: dun. Ano yan? Ikutan lang nila yan sa may Arayat.
1: Sa may Arayat, oh, correct.
2: Sa may Arayat lang.
1: Alright, sige.
2: Pero yung Kogyo, yung Antipolo, Kubao.
1: Yun na talaga.
2: Ito lang yan, sa may Arayat lang yung ikutan.
1: Alright, marami salamat sa pagbibigay mo ng tips sa amin, Sir Ma. Bumati ka muna. Go, bati ka muna.
2: Binabati ko nga pala yung mga mababait na kaibigan ko.

0: Alright, nandito na. Maraming thank you, Sir Bob. Good morning sa Agent Santi.
1: Salamat.
0: Salamat. Bye-bye. Si Sir Bob ng Antipolo, ang ating nakakwentuhan. Si Marvin pala, nakauwi na oh. Alam nyo to, si Marvin at si Marian, nakarating na sila dun sa bahay namin sa Quezon. Nag-stop over dun sa bahay namin. Mamaya ikukwento ko sa inyo. Oras natin, 4 minutes makalipas ang alauna ng umaga. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 105.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 1:18 po ng umaga na. Pakinggan natin. REO Speedwagon with the song In My Dreams. At ang awiting Love Always Finds a Way. Magandang umaga sa mga kaka-join pa lamang sa ating kwentuhan. Halina po kayo, no? Sagot lang kayo o tumawag o kaya mag-comment sa tanong anong madalas mong malimutan. Ikaw ba'y makakalimutin? O parang ako lang? O, saktuhan lang. Medyo makakalimutin na medyo hindi. Pwede pong tumawag sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673 bago ko malimutan. So yun nga, tutuloy ko yung kwento ko kanina. Si Marvin tsaka si Maria, nakadaan dun sa bahay namin sa Lopez Quezon. Kasi may ano sila, meron silang pinuntahan. Eh yung pinuntahan nila, along the way yung bahay talaga namin sa Lopez. May picture sila. Kasama ang aking parents. Napasok nila yung bahay namin doon sa Quezon. Nakita nila yung marami kong mga picture na nakasabit doon sa wall. Hindi daw papatalo si Sak, dadaanan din daw niya. Pag ikaw walang picture doon sa ano ha, yung mga medals ko doon, nakasabit din yung mga medals ko. So, nagulat na lang ako kanina, nag-send yung nanay ko, selfie nila. Andun pa yung tatay ko. Eh, yung tatay ko, lagi nasa bundok. Kasi nga, ano siya, yung... ako ba doon? Basta lagi siya nandun sa farm na. Sa farm! Lagi siyang nandun. Sabi ko, ba, nandiyan yung tatay ko? Naabutan, sabi ni Marvin, pinauwi daw nung nanay ko. Para lang makapag-selfie silang apat. Oo, talaga naman ang nanay ko. At meron silang, ano, hindi naman, mabilis lang. Kasi nga meron, may iaabot na mga fresh produce sa aking inay. Oo, kasi nga nalaman niya na dadaan daw sila, ano, sabi ni Jessica. Magiging tourist spot na ba yung bahay niya? Hindi ko sure, pero update ko kayo kung nauna na si Marian at si Marvin. Hindi ko alam kung yung iba makakadaan din. Pa-up daw. Salamat daw kay Tita. Nakakahiya. Iabot lang dapat. May mga iabot daw sila Marvin. Siyempre, di papatali yung nanay ko. Nag-abot ng mga sitaw. Sitaw, tapos ano ba yung nakita ko sa picture? Talong, kung ano-ano mga veggies. Actually, nahiya pa yung nanay ko kasi hindi siya nakabili ng tikoy. Dapat may tikoy pa yan, Marvin eh. So mga dadaan ho dyan sa papunta ng ano, Katanawan Road, pwede ho kayong dumaan sa bahay, may aabot po sitaw yung nanay ko sa inyo. Baka sabihin nyo sila Marvin lang. Hindi, yung mga dadaan. Baka mamaya ka maging tourist spot yung ano namin. Nagpapapicture doon sa itsura ko nung grade 6 pa ako. Hindi ano lang, nasaktuhan eh. Alam niyo naman, pagka sa probinsya, pagka ganyan, nalaman na ako, may uuwi pala, ganyan. Talagang ano yan, hindi may iwasan nyo. Kasi minsan lang naman, di ba? Gaano ka-rare na yung nakikinig dito sa programa natin ay madadaan dun sa may bahay namin. So, ganun ka hospitable. Yeah, hospitable. Ang aking mga magulang. Huwag nyo lang susunod-sunod rin, baka maubusan kami ng sitaw. Baka maubos yung mga fresh produce namin. Ay nako, sabi niya, magkano po entrance fee sa bahay ninyo? Pag-iisipan ko pa, magkakaroon pa kami ng board meeting kung magkano ang kasi sakto may iskinita doon sa amin eh, bago ka makarating sa bahay. So, baka malalaman niyo sa iskinita, ilalagay ko kung magkano ang ano, kung magkano ang aming entrance fee, okay? O siya, sige. Maraming salamat sa pagdaan, ano, Marvin, at saka sa mga... May mga pahab si Marvin sa si Marian din sa mga magulang ko. Eh. Ito na, oras natin, 1:23 ng umaga. Masabi na natin, next caller from Quezon City naman, nasa linya natin si Angelo. Angelo, good morning.
2: Happy Saturday morning, Kwedan, and magandang umaga sa mga kapamilya.
1: Happy Sabado. Oo, yes, kumusta ka naman? Anong ganap mo ngayon? Nasaan ka ngayon?
2: Andito pa rin sa bahay ng parents ko, pero mag-move na kami doon sa ano, kasi doon naman talaga kami natutulog eh.
1: Sa malapit sa school?
2: Sa tutuluyan namin, sa condo.
1: Sa condo, sa malapit sa school. Alright. Oh, sino kasama mo dyan ngayon?
2: Siyempre, yung parents ko, and then si Labi na nag-aantay lang dito.
1: Si Labi. Bago tayo dumating dyan, sumagot ka muna sa katanungan natin. Ano ang madalas mong makalimutan?
2: Marami. Lately, kakalimutan ko yung tumbler ko. Yun talaga tumbler. Yung pinaka-essential sa akin dahil nga, tubig alam mo naman ako, laging nagja-jogging na, nagpa-practice para sa Manila Marathon 2027.
1: Ano ba?
2: practice lang, pero nakukuha ko na yung 5.4 kilometers per hour.
1: Mabilis yung 5.4.
2: Ayun nga.
1: Yung pacing mo, 5.4?
2: Ay, hindi. Parang ano siya, mga, minsan mga ano, average, mga 12 minutes.
1: Pwede na.
2: Yes, pero sa isang oras, nakaka 5.4 kilometer ako.
1: Sa isang oras, 5. Pwede. Okay, good. So, sige.
2: Ngayon, laging uhaw, kaya parang ano, naisipan ko na magtubig ako para, ano, may pag-aaral daw na, ano eh, parang nakakabawas yung tubig. Ay, nakakabawas yung taba daw sa tubig pag iinom ng tubig.
1: Nakakabawas yung taba pag lagi umiinom ng tubig?
2: Oo, tsaka yung weight daw. Ewan ko lang kung totoo yun. Tsaka syempre, yung nakakalimutan ko laging yung wallet ko. Na, ang daming cards nun eh. Kaya, pag nakakalimutan ko yun, ako, wala akong ano, pambayad.
1: Pambabayad, oo. Oh.
2: Pero thankfully, nasa digital era na tayo. Meron na tayo digital bank ngayon.
1: Pero minsan nakakakaba din yung ganyan kasi hindi naman 100% naka-digital bank yung mga babayaran mo pagka naranasan ko na yan eh.
2: Lalo na kapag wala kang data sa
1: signal,
2: nako.
1: Nangyari na sa akin yan. Parang mukha akong scammer, mukha akong hindi magbabayad.
2: Kabado, malala ako dun eh. Pero ano, parang nilalagay ko na doon sa bag para diretso na talaga kapag may pupuntahan, ganun.
1: Importante pa rin na may ano, may cash. Cash is king pa rin sa mga panahon na ito kasi kahit na madami nga yung tama ka naman, madami nang tumatanggap, pero syempre yung mga halaga, mga maliliit na stores lang, 'di ba? Hindi naman sila alam mo yun, hindi naman sila prepared sa mga ganyan. Pero though, kahit mga Parisan ngayon, may mga GCash na rin eh, no? Pero sa bagay, kailangan ready pa din, magdala pa din ng cash.
2: Tama. And medyo hindi na ako gano'ng cash person ngayon eh. Parang nag-i-switch na rin ako sa digital bank. Thank you sa mga pinagpuntahan kong bansa. Ayun, nasasanay tuloy ako sa mga digital banks tsaka e-payment. Pero yun nga, nasa bansa tayong hindi pa gano'ng develop pero nade-develop na. Kaya mahirap mag-ano, mag-transition. Ewan ko lang.
1: Pero in fairness naman, yung mga digital banks talagang promising naman yung mga ano nila, yung mga binibigay nila sa publiko, lalo yung mga interest rates nila. So, tama yan, no? At an early age, dapat alamin mo yung mga ganyan, yung tipong kumikita yung pera mo kahit nakalagay lang sa digital bank. So, ayos din yan, no? Versus traditional bank, di ba, na pasira-sira pa yung app, naiinis ako.
2: Actually, never ko naranasan yung mag-deposit sa traditional bank. Lalo na magkaroon ng... Ay, hindi, nagkaroon yata ako ng... Ano ba yun? Bank
1: account.
2: Ba yun? Passbook.
1: Oo, passbook. Yeah,
2: nagkaroon din ako noon, pero... Ano yun eh, junior savings yata.
1: Correct. Ako, gustong-gusto ko dati yung passbook nga. Yung idea ng passbook kasi hindi siya digital. So, parang over-the-counter lang. Pero, lately may nababasa ako kahit passbook. Parang napapasok na nila ngayon. Kaya parang nakakatakot na rin talaga.
2: Siguro yung sa parang yung, parang yung bank details yata doon. Yung account number ba?
1: Nagli-link, hindi. Pag kasi, syempre may passbook ka, tapos niregister mo pa rin online, kahit sabihin mong passbook lang yun. Na, syempre, nasa cyberspace ka na rin yung account mo na yun. So, mag-iingat na lang. Yun ang ending natin dyan. Mag-iingat lahat ng mga gusto mag-try ng mga digital bank. O, syempre, napaka-convenient, pero kailangan pa rin doble ingat tayong lahat.
2: Tama. Actually, natalakay yan sa, nakalimutan ko yung programa ni Sir Alvin tuwing Sabado.
1: Wise Consumer.
2: Yun, Wise Consumer. Natalakay yan last Saturday about digital banks. Nakinig ako and nagtanong ako doon sa isang ng banko, bakit pa kayo nagpapataw ng 15 pesos kahit yung mga ibang banko, libre naman, basta may limit.
1: Ano sabi?
2: Hindi na tumabas sa oras.
1: Akala ko naman, nalaman mo kung bakit. Parang na-curious din tuloy ako. Tatanong ko nga din yun.
2: Kasi kaya nga eh, parang ano eh, bawal pa maging pair. Doon naman ba kayo kumikita? Yun lang gusto ko sabihin doon sa bangko na yun eh, na nag-guest dyan eh.
1: Oo. Sabi ni, may naiinganyo dito. Naiinganyo ko mag-digital bank dahil sa topic nyo. Pera pang deposit na lang yung kulang. Yun. Yung hindi, alam nyo, pag-aralan ninyo, hindi ko kaagad sasabihin na gawin ninyo, pero pag-aralan ninyo kasi yan talaga ang ano, kumbaga kahit papano sa maliliit na porsyento na lalabanan ng inflation. Yan.
2: Tama. And there's a digital bank, yun. Sa digital bank, wala namang ano eh, parang initial deposit. Yun ang maganda sa kanila, kahit wala kang pera.
1: Walang maintaining, di ba?
2: Walang maintaining. Yun ang gusto ko eh. Maliban sa, except sa mga traditional banks nga na may maintaining balance, hindi ko na pinili. Kaya nung na-discover ko tong digital bank, edi ayun, doon na ako nag-ano, lahat talaga. Pero may ginagamit talaga akong isang banko pa, ano lang siya, passage mula sa e-wallet.
1: Ano ba to, ahente ba itong nakausap natin?
2: Ano lang talaga, sadyang magaling lang talaga sa mga ganitong technology na hindi alam ng pera.
1: No, magaling sa ganitong technology. Pero yung... hindi, sige. Sige, ano pa mga nakakalimutan mo?
2: Nakalimutan ko...
1: Nakalimutan mong ipa-voice message sa amin si Labi. Yun ang nakakalimutan mo.
2: So yun nga, di ba, mag-ano tayo, meet and greet na naman para sa 40th anniversary ng DCMS.
1: Talaga ba?
2: Talaga! So July 18, 2026.
1: Oh, ano naman ang rason mo ngayon at hindi namin makikita si Labi?
2: Hindi, under talks pa kami.
1: Under talks?
2: And negotiations for her conditions. Kasi... diba sa Caloocan Sports Complex to?
1: Oh.
2: Ang layo kasi.
1: Malayo ba yun? Taga-Balintawa kayo eh. Anong malayo doon?
2: Sabi ko sa kanya, ay sabi niya sa akin, ano, okay lang sa kanya, pero kung magdadala ako ng kotse.
1: Reasons!
2: Ayun yung sabi niya sa akin.
1: Oh, ba't hindi ka naman magdadala? Oh, ba't hindi ka naman?
2: Problema nga, dyan pala sa Quirino Highway, naku, saan katutak na traffic na ayaw ko maranasan.
1: Daming so, ano, daming rason, daming rason.
2: Hindi, totoo talaga traffic. Kahit
1: kahit saan ka naman pumunta traffic, di lang naman sa Quirino eh. Hindi, oh, anong bago doon?
2: Sa EDSA, okay ko pa. Kaya ko pa yan. Kahit sa Ruas Boulevard, okay pa yan. Pero, pagdating sa mga masisikip na highway talaga, sorry ah, pero hindi ako marunong magtiis ng aking...
1: Oh, ano ang difference kung magdadrive ka at hindi ka magdadrive? Pareho ka lang namang matatraffic. Anong problema doon?
2: Ano, pwede naman kami mag-commute which is less hassle. Pero yun nga, kung wala namang modern jeep na available, lalo na ayaw niyang ma-hit yung kanyang, ano, yun nga, medyo mainitan yung kanyang makeup para magpaganda. Siyempre, ayaw niyo naman, gusto niyo naman makita siya maganda doon, di ba, sa venue. Pero,
1: di mag-book ka para hindi siya ma-hassle. Oh.
2: Yun nga. Pero, titignan pa namin kung, bilang isang expert na sa computer, computer enthusiast ako for 4 years na. Sasanay na ako sa pag-jeep, tricycle.
1: Ayaw nga ni Labi nun. Ang gawin mo, kumurot ka doon sa digital bank. Tapos, i-book mo ngayon ng si Labi para hindi ma-stress.
2: Patry namin, okay?
1: Okay.
2: Pagplatanuhan namin, 1 month pa naman to, okay?
1: Sige ha, pag yan, 1 month ha. 1 month yan. Sa bagay, June, sa July yan, di ba? Sige, 1 month. Babalitaan mo kami ha, kung ano
2: basta
1: nangyari.
2: Basta pag may updates, dito ko kayo lagi kong pinabalita lahat. Dito lang sa himpilan ng
1: TMM. Tama, dito ka lang mag-update kasi yung mga tao dito talaga naghihintay ng update mo lagi. Kaya kailangan dito ang update.
2: Tama.
1: San ba iba? Dito lang naman. Meron kaming isang hindi less than a month pero matagal-tagal pa rin para marinig ang mga update. Okay? Sige, bumati ka muna, may babating ka ba?
2: So, binabati ko lang yung mga kaibigan ko, sila Christine, Angela, Danica, and Jessica. Alam niyo guys, magbutuan din kayo, no? Para malaman natin kung ikayagin ba natin sila.
1: Tama, nasaan ba sila? Mga kampanya ko sa kanila.
2: pagbubutuan natin, democratic process.
1: Yeah,
2: then,
1: tama.
2: After ng Congress, Senate naman. joke lang.
1: Mag-aanap kami ng quorum para makabot.
2: Basta pag naipasa yung resolution, okay?
1: Okay.
2: Pagbubutuan namin yan.
1: Right.
2: Then, syempre kay Labi, pag medyo hanapan ko ng ano, paraan para makapunta man doon. 40th anniversary, biruin mo yun.
1: Siyang tunay, kung kailangan lumuhod ako para lang makarating, yeah, sinabi, gagawin
2: alam
1: ko
2: mo,
1: na.
2: Alam mo, nung 30th anniversary ng DCMM, naalala ko pa yun eh. Pero siyempre, hindi ako makapunta dahil underage pa ako noon.
1: Ngayon, perfect time. Pwede. With Labby, okay?
2: Yes, na-try ko as hard as I could. Like, paano ko pinasa
1: yung... No, try hardest.
2: Kung paano ko pinasa ang dalawang state university na hindi ko pumasa.
1: Tama, ganun.
2: Try ko.
1: Alright, okay. Sige. Anong song request mo muna?
2: Yung, andyan na, yung Valentine by, nakalimutan ko.
1: Jim Brickman ba yan?
2: Yeah.
1: Alright, maraming thank you, Angelo.
2: Sige,
1: good morning. Bye-bye.
2: Good morning. Bye-bye.
1: Ba't ka tumatawa, Tin? Gusto mo na rin ba makita sila? Jim Brickman. My Valentine, and there were no words. Habang hinahanap pa ni Tim. No one to speak. Tama ba yung lyrics ko? Jim Brickman nga ba yun? My Valentine. Alam, ayun, tama ako si Jim Brickman. Oras natin, 1:34 na po ng umaga. Sabi ni Jess, ang laki-laki ng interest sa digital bank. Kayang-kayang kumurot dyan. Correct. Pag hindi talaga siya, kukurutin ko talaga dito eh. Alam mo yun, to the point na nakaka-frustrate na, no? Kasi, ayan na naman! Meron na naman tayong entry! Ano ba naman yan? Alam nyo, kinakabahan na ako sa mga ganyan. Mapupuno na yung feed ninyo ng Remember Your Music, ha? Palitan nyo na yung pangalan ng page ninyo, gawin nyo ng RYM out of context yan. May entry na mamaya, papanoorin ko nga. Oras natin, 1:35 na po ng umaga. Sa ating pagbabalik, basahin naman natin ang sulat na para lamang sa'yo. Yeah, tutok lamang po kayo. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras natin, 1:37 na po ng umaga. Sa puntong ito, ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Minsan hindi naman isang malaking away ang dahilan kung bakit nanlalamig ang isang relasyon. Minsan, nagsisimula ito sa maliliit na bagay na hindi mo agad napapansin. Gigising ka isang umaga at mapapansin mong magkatabi pa rin kayo sa kama, pero parang ang layo na ng pagitan ninyo. Nandyan pa rin siya, oo, pero hindi na tulad ng dati. Yung mga simpleng kwentuhan bago matulog, napalitan ng tahimik na pag-scroll sa cellphone. Yung mga kumustang araw mo, naging nakakain ka na ba na lamang. At kahit magkasama kayo sa iisang bahay, pakiramdam mo, minsan mag-isa ka pa rin. Susubukan mong alalahanin kung kailan nagsimula ang lahat. Nung sobrang busy ba kayo sa trabaho? Nung dumami ba yung responsibilidad? O nung pareho kayong napagod sa kakasalo sa mga problema sa buhay? Hindi mo na rin maalala eh. Ang alam mo lang, unti-unti ninyong nakalimutang alagaan ang isa't isa. Masakit kasi hindi naman siya masamang asawa. Hindi rin naman kayo lagi nag-aaway. Sa katunayan, maayos naman ang lahat sa paningin ng ibang tao. Pero ikaw, alam mong merong kulang. Yung dating excitement kapag uuwi siya, napalitan ng nakasanayang routine. Yung dating lambing, naging simpleng obligasyon na lamang. May mga gabing titingnan mo siya habang natutulog at mapapatanong ka sa sarili mo, nasaan na kaya yung taong dati kong hindi kayang palampasin kahit isang araw na hindi makausap? At marahil, ganun din ang tanong niya tungkol sa'yo. Pero sa kabila ng lahat, may parte sa puso mong umaasa pa rin. Dahil alam mong ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa kilig o sa saya. May mga panahong dumadaan ito sa taglamig. At minsan, ang pinakamahirap na laban ay hindi ang manatiling magkasama, kundi ang muling piliin ng isa't isa araw-araw, kahit hindi na kasing init ng dati ang nararamdaman. Dahil ang totoo, hindi lahat ng nanlalamig na relasyon ay tapos na. Minsan, pareho lang kayong napagod at naghihintay kung sino ang unang mag-aabot muli ng kamay.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 1:48 na po ng umaga, na pahinga natin ng dedicated song para sa ating kumusta dear kahit maputi na ang buho. At ang awitin mula kay Ka Fred Aguilar, Ipaglalaban Ko. O ito po muna ha, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Abay, magkita-kita po tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 na katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit po ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. May libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners. May livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad nila Brian Chong, Arain, Ian Manibale, 162, Aja at iba pa. At pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito ninyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon din makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo. Yun! Alright! Naunahan ako ni Angelo kanina eh. Nasabi agad eh. Hindi ko pa na... Hindi ko pa na-announce dito. Naunahan ako ni Angelo eh ha. Oo, salamat sa pagbebed ni Sir Ab. O, akala ninyo ha. Makasaysayang pagbebed ni Sir Ab. O, yan ha. Meron na tayong bagong aabangan. Oo, kasi pawala-wala yung mga dapat nagbebed dito. Nauuna pa kumain. Ako nga, nagugutom. Hindi nga ako makain eh ha. Kayo, paunong ako na kayo kumain dyan eh. Oy, abangan nyo yan ha, July 18. O, ayan. At saka isa pa nga abangan dyan kung dadalhin ni Angelo si Labi. Oo, yun ang ano natin. Kasi nang usapan kanina eh ha. Exciting no, grabe. 40 years. Apat na po tayo. Ang daming ganap no, narinig nyo ba kanina? Ang daming mangyayari. May mga medical mission, may mga libreng merienda, may mga kapamilya artists. Tapos andun pa si Kuya Dan. Ano pa? Ano pang hinihintay ninyo? Tara na! Ano to? Sa North Caloocan yan. O, malapit sa inyo to, Marvin? O, syempre, pagka malapit sa inyo at libre kayo, di ba? Kumain tayo ng libreng merienda. Gusto lang pala din ng libreng merienda. So, abangan nyo po yan ha. At makita-kita tayo dyan mga kapamilya at mga kaservisyo. Sabi ni Angelo, don't expect kay Lavi ha. Nasa kanya pa rin ang decision. Wala. Pagka wala dun si Lavi, wala na. Hindi na namin ano. Hindi na kami naniniwala. O gusto namin makita si Labi. At saka ang dami na, narinig mo ba kahapon Angelo, si kahapon nga ba yun, si Nanay Linda? Pati si Nanay Linda ng Pasig City, gusto na rin malaman kung nasan nga, tsaka si Ate Evangeline. Marami na kailangan ko ng update kasi syempre ako mag-update sa kanila kung... Pag nakita ko kayong dalawa, so kailangan ko silang ma-update. Yun ang akin. Yun ang goal ko sa buhay. Abangan nyo po yan ha, mga kapamilya at mga kaservisyo. Oras natin, 8 minuto bago mag-alas 2. Ito, balik tayo sa kwentuhan natin ngayong umagang ito. Mga bagay na madalas mong makalimutan. Ano ba yan? Kausapin natin ang ating next caller mula Manila. Nasa linya natin si Ate Lina. Atilina, hello.
2: Kuya Dan, magandang umaga sa'yo.
1: Magandang umaga din naman sa'yo, Atilina. Kumusta ka naman?
2: Oo, grabe ka, Kuya Dan. Ginutong mo ko sa kinuwento mo tungkol sa Pampano.
1: Sa Pampano! Na meron na naman tayong... Oo, na-screenshot na naman yung Pampano natin. Oo, na-post na naman sa Facebook. Oo, di ba? Sarap na... Oo, sarap no, di ba?
2: Sarap yan, Kuya Dan. steam na lalagyan mo ng mission cream.
1: Steam tsaka cream. Ano?
2: Oo.
1: Hindi ko pa na-try yun. Anong, di ba medyo... medyo creamy na rin kasi naman yun. Ba't may dagdag na cream pa? Ano?
2: Ang sarap po yan.
1: Mas masarap, mas creamy. Ang sarap nga, no? For some reason, kakaiba ang lasa nitong isdang ito sa mga iba pang mga isda, ano, Ate Lina?
2: Ayoko, Kuya Dan. Alam mo, Kuya Dan, nang kumain kami sa fast food, alam mo, yan ang kinawawa namin. Naubos na sa tray, Kuya Dan.
1: Ay,
2: naubos.
1: Parang yung kanina, oo, talagang simot, sarap talaga, ubus talaga siya. Oo, walang natira din talaga sa aming kanina. At saka hindi siya matinik, di ba? Yun ang masarap din natin, hey. Nina.
2: Pwede mo kainin talaga ng ano, Kuya Dan, simple kain lang.
1: ang yummy-yummy, koreko. Ayun, favorite ko.
2: Tusok mo siya sa pinidor, Kuya Dan.
1: Pero ngayon lang ako laging, hindi man lagi, pero ngayon lang ako nakatikim niyan, matanda na ako, Ate. Hindi ako aware na may ganyan palang klaseng masarap palang isda, no? Kakaiba pala ang lasa niyang isda na yan.
2: Oh, ako sa mga pamangking ko lang, Kuya Dan, kasi may pamangking nga akong nagtatrabaho sa hotel, niluluto daw nila madalas yan.
1: Kaya na-introduce sa'yo. Alam mo, naalala ko tuloy, kwentong pampano din, bumili kami dati sa palengke. Nalimutan kong kunin. Di ba nakwento ko dito yun? Yung naiwan namin yung isda, tapos binalikan ko, tapos wala na, sarado na yung tindera. So,
2: wala na. Naluto na
1: yun. Nakalibre sila ng dalawang pampano pa naman yung binili namin. No? Nakalimutan ko. Tapos balikan, sabi ko, balikan natin. Sabi ko, paano? Pagbalik ko, sarado na yung tindahan ni ate. So, to be fair, hapon na kami bumalik, kaya siguro, wala na rin talaga si ate doon. Hindi naman niya kasalanan. Kasalanan ko naman.
2: Hindi niya kasalanan niyo, Kuya Dan.
1: Yun ang aking nakalimutan. Ikaw, Ate Rina, anong madalas mo makalimutan?
2: Kuya Dan, ngayon lang nangyayari sa akin, Kuya Dan. Ah.
1: Alin?
2: Nagbilis ako ng sahig. Bilis ako, tapos nilabang ko yung basahan sa lababo, Kuya Dan. Nakatatlong balik na ako sa lababo, hindi ko madampot-dampot para isampay dito sa may sampayan. Ah. Ewan ko, Kuya Dan.
1: Hindi mo napapatuyo, napapatulo yung ano. Bakit? Ba't mo, hindi mo alam kung saan mo nailagay ulit?
2: Hindi, Kuya Dan. Nandun lang siya. Alam mo kung bakit, Kuya Dan. Ang iniisip ko, Kuya Dan, iba ko pang ginagawa.
1: Preoccupied ang utak mo sa lahat ng mga ginagawa. Ganun naman talaga. Kaya naman tayo nagiging makakalimutin din minsan. Ang dami nating ibang... Alam mo yun, ang dami na nakapilang gagawin. Kaya yung ginagawa natin at the moment, may mga namimiss tayo na ano na dapat gawin din dun.
2: Oo. Tapos, na Tuesday, nagmasal ako. Kadaan. Hinahanap ko yung alcohol para mag-ano ko, linisin ko yung... Siyempre, maglilinis muna ako ng kamay bago ko maglagay ng oil.
1: Oh.
2: Alam mo, Kuya Dan, nakalimutan ko. Ang ginamit kong, ano, panghugas ng kamay, cologne, Kuya Dan.
1: At least mabango. At least mabango naman.
2: Saan ka ba naman?
1: Bakit? Ano, nadala mo cologne o hindi mo lang nadampot yung alcohol? Cologne na nadampot mo?
2: Nakuha, Kuya Dan, sa
1: bulsa.
2: Bag, kasi ako, Kuya Dan, tatlo bag ko eh. May bag ako na pang, may pang massage, meron pang santay, meron pang...
1: Panggala.
2: Ano kasi, pwede, iba kasi tinadala mo, diba, pag sa akong lugar
1: mo. Ang nakuha mo yung panggala, mali na. Mali na dampot mo na bag, ganun.
2: Mali na dampot ko, Kuya Dan. No. Sabi ko, ano ba to? Kaya sabi ng minasage ko, ang bango ah.
1: Abay, syempre, cologne yan eh. Not ginanan mo. O at least, di ba, napuri ka pa. Yun nga lang, hindi alcohol yung naipunas mo nga lang sa kanya. Sa bagay, sa kamay mo lang naman yun, di ba? Mag-alcohol ka muna sa kamay mo. Oo, bago.
2: Eh, kasi kaya nang ganyan talaga. Kasi, ito, Kuyadan, wala ka.
1: Ano yan?
2: Ito. Yan, Kuyadan.
1: Ano? Hello? Ano, wala ako?
2: Ang hindi ko makalimutan, Kuyadan.
1: Ano pa?
2: Cellphone. Bago ko.
1: Bakit?
2: Paano ko siya makakalimutan bago ko umalis? Siyempre, tatawagin ko muna yung aking may love. Aalis na ako.
1: Tama.
2: Alis na ako dito sa bahay.
1: Tama, kore. Magre-report ka muna.
2: Magre-report muna ako sa kanya. Tawagan na lang kita pag pa-uwi na ako. O kung nandito na ako sa bahay. O, diba?
1: Ay, maganda. Nagre-report. Ako kasi yan, minsan nakikilig, nakakalimutan ko. Sa sobrang kampante ko, alam mo, papasok na ako dito sa ano sa RYM, nakakalimutan ko mag-update kasi pagdating ko dito, ginagawa ko mga ano-ano na yun. Gagawa na ako ng pampos, gagawa ng ano, mga kung ano-ano dito. So, nagagalit minsan pag di ko na-update, Ate Lina. Oh, nagagalitan ako.
2: Huwag mong gagawin yung kuya dahil. Baka matulad ka sa akin, walang tigil na katatawag.
1: hindi mo tinatantanan pag di ka ina-updatean, gano'n?
2: Oo, kuya,
1: bala ka. Kaya nga, kanina, ang pinadala ko na, nag-selfie na ako para talagang kitang-kita na, na nandito na ako, nakarating na ako dito.
2: Kaya sabi ko, ang cellphone hindi talaga dapat kinalilimutan. Pag yung kinalimutan mo, Kuya Dan, malaking ano, malaking tawag dito, malaking mangyayari na pag-release.
1: Oh, tsaka ano, tsaka yung cellphone, sa dami ng ginagawa para sa atin ang cellphone, talagang yan ang medyo mahirap kalimutan. Kasi importante ang cellphone sa katawan natin ngayon, di ba? Trabaho, mga bangko natin, nandiyan ngayon.
2: Oras,
1: lahat. So, talagang... ako, yan ang pinaka hindi ko malilimutan. Pwera na lang pagka sa bahay, pag nalaglag sa gilid ng kung saan yun na, mahirap nang hanapin kung nasa na nakalagay. Okay.
2: Pera, kuya, dun, pwede pa makawala yung pera kasi pwede kang mag-text doon sa ano. O, di kas mo muna ako ha, kasi nawalan ako ng pera. O,
1: pero yung cellphone, hindi pa pwedeng mawala yung cellphone. Hindi mo malilimutan. Correct. Tama naman. Ako din, yan ang... sana hindi ko malimutan. Kasi importante yan talaga sa trabaho araw-araw. Correct. Correct ka dyan, Ate Lina. Oh, meron ka daw ano ah. Meron ka daw. Yan. Oh, may hinanda ka para sa amin.
2: Pisang ko na.
1: Tama. Sige, go ahead.
2: Okay. Ako bumabati po ng Happy Father's Day sa ating po mga tatay, lalo na kay Kuya Dan. Kuya Dan, Happy Father's Day para kay...
1: Akala ko sa akin.
2: Para kay Tokwa.
1: Ayun. Ito, kinabahan ako sa iyo, Ate Lina. Akala ko may alam kang hindi ko alam eh. Ha?
2: Ano pong isa, Kuya Dan? Ano pong pangalan ng isa?
1: Si Doming. Si Doming.
2: Yan. Kuya Dan, pakinggan mo ang tulang ito.
1: Yeah, sige.
2: Ito ay para sa inyong lahat, mga tatay. Okay?
1: Alright, sige. Bring it on.
2: Okay. Dear Daddy, Tatay, Papa, at Papa, hindi nyo ba alam na ang inyong ginawa sa aming buhay ay walang kapalit anumang halaga? Gaano makalaking halaga, gaano makalaking na isasabihin natin na pasasalamat, di namin kayang tumbasan. Alam nyo kung bakit? Kasi simula pa lamang nang kami nandito sa mundong ibabaw, kayo na lahat ang siyang nagbigay sa amin ng tunay na pagmamahal. Dahil sa inyong pagod, pagpupuyat, kami ay nagkaroon ng sapat na pangangailangan. Kami mga bata, hindi nga kami pinabayaang magutom, mauhaw, at maging hubad. Lalo na nang kami nakapag-aral, nang kami nag-aaral, hindi nga kami pinababayaan na magkaroon ng anumang kakulangan, lalo na sa aming pangangailangan sa aming pag-aaral. At lalo na nagkaroon kami ng pamilya, hindi nga kami kinalilimutan dahil mismo ang aming mga anak ay inyong inaalagaan at binibigyan ng sapat na pagpapahalaga. Sabi nyo nga, mas mahal nyo ang apo kaysa sa anak eh. Kaya Daddy, Papa, Papang, ang pagmamahal nyo ay aming tutumbasan. Sa pamamagitan naman ng oras at panahon sa inyong kaarawan, sa inyong pagdating ng Pasko at bagong taon, kami ang unang babati sa inyo. At sa inyong kaarawan, wala kaming gagawin kundi bigyan kayo ng oras at panahon. Dahil ang ginawa niyo sa amin, walang katumbas, walang kapalit, at pagpapahalaga na ibinigay niyo sa amin. Kung kayo nagagalit sa amin, ito'y aming ikatutuwid. Wala kayong ibang binibok ang bibig, kundi huwag mong gawin yan, masama yan. Huwag mong gawin yan, ikapapahamak mo. Huwag mong gawin yan. Dahil ikaw ay lubusang mapapahama. Pero pag kayo natutuwa, Daddy, Papang, Mamang, Papang, ang sabi nyo, gawin mo yan, dahil ay magiging matagumpay ka at magiging matanaw ang iyong buhay sa habang buhay. Kaya, wala akong masasabi kundi happy, happy Father's Day sa inyong lahat na mga tatay na nagbibigay ng pananaw sa aming mga anak ninyo. Thank you so much.
1: Yun, maraming thank you. Paano ba mag-clap-clap? Bigyan nyo ng clap-clap si Ate Lina. Maraming maraming salamat sa iyong napakagandang tula, Ate Lina, no? Talagang detalyado, no? Detalyado ang mga ang linaw-linaw din para sa iyo yung mga talagang pinagdaanan at mga laging sinasabi ng mga tatay, mga laging paalala ng mga tatay sa atin. Kaya mula kay Ate Lina at sa amin dito sa Remember Your Music, Happy Father's Day para sa ating mga tatay man yan, biologically tatay, no? Tumayong tatay, mga tatay para sa kanilang mga alaga, lahat ng klase ng tatay na responsable at mapagmahal at maasahan. Happy, happy Father's Day. Yun, salamat. Happy Father's Day! Oh, galing ha. May sumisigaw pala tayong Happy Father's Day. Maraming salamat, Ate Lina, sa iyo napakagandang tula, no? Para sa ating mga tatay dyan, to everyone. Maraming babatingin ka muna, bati ka muna, Ate Lina. Andiyan pa ba si Ate Lina?
2: Ate,
1: ayun, hello.
2: Kuya Doring, si Kuya Doring, si pamilya ni Pastor Leo, si Don Don, si Jobel, at ang kanyang asawa na si Ate Obet, at si, binabati ko rin si Kuya Jobet, at si Ate Binel, sa Ate Binel, at binabati ko rin si Ronald, happy, happy Father's Day.

0: gusto mo, hound dog ba gusto mo? Teka, sige, mamaya hanap ako, mamaya Ate Lina, ipipray natin. Salamat sa iyo, Ate Lina, at sa napakaganda mong tula, ha? Thank you so much.
1: Thank you so much. Susunod naman, Kuya, doon sa anniversary.
0: Yan, tama, anniversary ng
1: RYM. Nag-post na ako, Kuya, doon.
0: Yan, yan, sige, sige. Thank you, good morning, Ate Lina.
1: Thank you so much, Mark.
0: Oras natin, 5 minutes, makalipas ang alas 2. Maraming salamat. At correct, advance happy Father's Day. No? Bilang sa wala naman tayo bukas, yan nga ang isa pang mga activity ngayong weekend. Saan kayo ngayong Father's Day? Tuloy-tuloy po tayo sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2:06.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Christina Aguilera with the song Reflection at Cyndi Lauper with True Colors ang ating napakinggan, pati na ang mga song request nyo sa atin. Sa oras nating 2:20, mga bagay na madalas mong makalimutan. Yan ang ating pag-uusapan. Pwede mong i-viber sa 0919-278-3000 o kaya naman mag-comment sa ating Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capuchon. Sabi dito, Kuya Dan, yung password ko, ako rin ang gumawa, ako rin ang nahihirapang hulaan. Ayan ang mahirap, yan ang mahirap makalimutan, yung password. Oo, kasi lalo na ngayon, di ba, parang ilang tries lang ang password ngayon, tas maglalak. Ihintayin mo ngayon bago mawala ulit yung parang suspended ka sa paglalagay ng password. At saka napaka-importante niyan sa mga digital banks. Total, kanina napag-usapan na natin yung digital banks. Hindi lang sa digital bank, lahat na account mo, no? So, ang gawin mo ngayon, gumawa ka ng isang note, no? Or kung ano man yan, tapos lagyan mo ng password. So, isa na lang password ang kailangan mong tandaan. Oo. Yung pinaka, kumbaga, master password mo sa mga accounts mo. Dapat mahirap yun para walang makapasok dun. Tapos dun mo ilagay yung mga accounts, yung account name, tsaka pang password mo na pan-login. Tapos labelan mo kasi mahirap naman din. Sa dami kasi, no? I think, dahil yun sa dami ng mga accounts natin sa kung ano-anong mga platform, kung ano-anong mga banko. Kasi dati madali lang naman, tatandaan mo lang naman account mo sa Facebook, di ba? Yun lang naman ang dating mga tinatandaan natin, account sa Facebook, sa Twitter, ganyan, sa email. Yan lang, top 3 yan. O eh ngayon, kada kibot mo lahat, gagawan mo ng account, no? Banko, yung mga digital bank. Kung lahat ka may digital bank, o ilang banko ka agad yun. So hindi na siya tanong kung ikaw ay makakalimutin o hindi. Dahil na yun sa dami ng mga inaalala mo at kailangan mong alalahanin. Tapos syempre, hindi man pwedeng pare-pareho lang password mo sa lahat ng yan. Kasi yung iba, nagre-require ng ano, ayun, makakalimutin ka, yun yung nakalimutan mo kaagad dyan. Eh. May nakalimutan si Sak dito, andyan, o nakalagay. Makakalimutin din eh. Sabi dito, madalas kong makalimutan yung mga pinabili sa akin, kaya kapag inutusan ako, kailangan may text o listahan talaga. Feeling ko ito ay usapin ng pagiging handa, no? Yung mga entry ninyo. Kasi, yun, katulad yun, nawawala, makalimutin sa password, isulat mo. Makalimutin sa mga pamimili, isulat mo din. I think yun na talaga yung pinaka-ano natin dyan, yung conclusion natin at pwede natin gawin. Kapag madali kayo makalimot, isulat nyo yung mga bagay-bagay. Ilista ninyo. Basta wag nyo lang din iwawala kung saan yung pinaglistahan ninyo. Hirap naman, di ba? Sinulat mo, tapos nawala mo yung pinagkalistahan ninyo. Sa amin dito, madalas kong makalimutan kung anong araw na ngayon simula nung mag-work from home, parang pare-pareho na lang ang Monday at Thursday. Bakit Monday at Thursday? Ba't hindi hanggang Friday? Bakit hanggang Thursday? Ah, wala ba kayong pasok ng Friday? Sana all. Oo, yung araw, no? Akong dati, no, lagi akong puyat, problema ko yan, eh. Yung gigising ako, tapos isipin, anong araw ngayon? Anong gagawin ko today? Ganun ako lagi. Eh kasi nga, nasa bahay ka na lang lagi. Parang pare-pareho na yung araw kasi nga work from home. O ito, may work from home tayong caller ngayon. Mula sa Bulacan. Kausapin natin si Jask. Jask, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Oh, ito, nakalimutan. Di pang third caller daw.
2: Baka
1: nakalimutan ka. Hindi ko alam. Sila naman nagbabalasa doon ang mga caller eh. O at least eh, dito ko na. Pang-apat ka na ba ngayon? Ano bang, hindi ko, nalimutan ko. Nalimutan ko yung bilang. Ikaw, nangyayari din sa iyan yung pagka sa araw sa dahil work from home ka. O hindi, kasi tinatansingan mo pagka ano na, pagka Sabado na.
2: Parang hindi naman na in-track pa naman ako sa kung anong araw ngayon.
1: Feeling ko pag ano yan, pag yung puyat, alam mo yun, yung Kasi ikaw kahit papaano, kahit mabaliktad naman yung ano mo. Ay, hindi ka baliktad. Normal.
2: Then, ano ko, oh, normal lang.
1: Oo, hindi, binabaliktad mo lang mag-isa. ikaw lang yung nagbabaliktad sa oras mo, hindi ka naman nga pala baliktad. Oh. Akala ko, ano ka din, yung parang mga VA, yung baliktad yung oras din. Ano ka nga pala, normal, pero work from home lang talaga. Kumbaga, choice mo lang mag-work from home bilang isang inverter. So ano mga madalas mo makalimutan?
2: Eh, mula nung mag 20 years old daw, oh my God, nalilimutan ko na yung edad ko.
1: pag
2: tinanong ka, ilang taon ka na, mag-iisip pa ako.
1: Bakit? Ba't mo nalilimutan sa bagay?
2: Hindi ko din alam eh. Pero parang feeling ano, stuck na ako sa edad na 20, 21. Pero ano na pala ako, 26.
1: 26? Ang batang-bata mo naman. Hindi, tsaka siguro, ang factor doon ay, hindi naman natin sa araw-araw iniisip kung anong edad natin. Oo, di ba?
2: Baka nga.
1: Diba, parang, ano bang araw-araw natin iniisip? Yung mga cellphone, mga wallet, yan. Parang lagi natin nasa isip. Pero yung edad, pagka-birthday mo, dun mo lang naman maalala, ah, okay, 26 na nga pala ako. Tapos wala na. Kasi sa birthday ng iba, matatandaan ka.
2: Oo, mga dates na alala ko talaga.
1: Sana
2: pero kung... yung edad, sariling edad.
1: Bakit mo nalilimutan yung sarili mong edad? Eh, pagka pa naman sa mga form pa naman, ilalagay pa naman yung edad.
2: Parang halimbawa pag may nagtanong sa akin, ilang taon ka na, minsan isipin ko na, ala, anong taon ngayon? 2026. Nag-birthday na ba ako? Hindi pa. 26.
1: kasabay ka ba nun?
2: Huh?
1: So,
2: ano,
1: 2000 ka?
2: Ako
1: 1999. Kulang pa ako ng isang taon. Ah, oo nga. Kasi pagka, hindi mas madali pala. Ano bang problema mo? Hindi mas madaling tandaan yung birthday mo.
2: Hindi ko din alam.
1: Sa akin, medyo, ako confused.
2: Ilang taon ka na kaya, Dan?
1: 1995. Hindi, ang maganda yung, ang ganda na sa'yo, no? Pagka, hindi, parang ganun din yung sa akin, 1999 sa'yo, tapos 2000, hindi, 1 ka nun. Ako, 1995, 1996, hindi, 1 ako nun. O, so, mas lamang lang ako sa'yo yung 5 years. O, so, dagdagan mo ng 5 years yung sa'yo, yun ako.
2: Pinag-compute pa ako, eh.
1: 31, batang-bata, sariwang-sariwa.
2: Nasa kalendaryo pa.
1: Nasa kalendaryo pa. Next year tayo ngayon. Paano tayo dyan next year, 32? Ito naman kasing kalendaryo.
2: Nasa bingo pa naman eh.
1: Oo, hindi pa hinabol yung 32. Para naman matagal-tagal pa ako saan eh. Pero alam mo, yung sa edad, ang galing no, kasi pagka umiedad tayo, halimbawa ikaw 26, ako 30. Dati diba nung bata tayo, parang pag nakita ka ng 30 years old, parang feeling mo lolo na. Yung parang, ay naku, ang dami na nitong pinagdaanan sa buhay. Pero ngayon, at 31, parang feeling ko, bagets na bagets pa rin naman ako.
2: Ako at 26, parang wala pa rin ako nararating.
1: Grabe ka naman. Siyempre, work from home ka eh. Kaya ka, ano?
2: Oo nga, sa bagay.
1: Kaya parang feeling mo wala ka nararating kasi sa bahay ka lang nagtatrabaho. Pagka nag-office ka na, may mararating ka na. O, ikaw din eh, mali.
2: Makakarating sa office.
1: Makakarating ka sa office, o, di ba? At least may narating ka. Grabe, no? Parang dati nung bata ka, actually 20s eh. Pagka may 20s na yung 25, ganyan, 23. Parang, ay, grabe, tanda na nila. Ano kaya mga life lesson? Ano kaya life lesson nila na ituturo sa atin? Yung pala, kahit pala tayo at this age, ang dami pa nating hindi alam, no?
2: So, parang ano ka pa, ano ka pa ng inner child.
1: Oo, nag-heal ka pa. Tapos yun nga yung, ang hirap mo pang kumawala dun sa edad na, alam mo yun, yung youthful days mo na parang feeling mo, parang pag pinaglaro mo ako, kalaban, 12 years old, papatulan ko pa.
2: Parang ako din.
1: Oo, di ba? Yung parang gusto niyo yung kalaban, sige, ano, habulan tayo, akala ninyo, akala niyo, atrasan ko kayo. May ganun, no? Pero I think yun naman yung importante din na hindi natin nawawala yung... Parang bata tayo, di ba? Parang bata tayo mag-isip.
2: Pero ano rin, yung ano ba mga bata nun na pinanganak ng 2010, magugulat ka sa ano na sila, teenager na.
1: 2010? Actually, yung kapatid ko. Tsaka, nakakagulat talaga pag meron kang bata na nakagisnan. Yung alam mo yun, yung nakita mo siya nung siya ay 2 years old, 3 years old, gumagapang. Ako, yung kapatid ko, nakita ko siya ng sobrang bonjing lang siya, maliit lang siya. Ngayon, pwede na mag-asawa eh. Ang galing,
2: ano,
1: no?
2: Ano, bunso ba?
1: Yung bunso, oo. Oh, kasi 2004 pinanganak yun eh, no? Tapos parang ngayon, ang galing na ito, pwede na itong mag-asawa, kaya na niyang tumayo sa sarili niyang paa, di ba? Ang ganun.
2: Nakakagulat din. Parang doon ko nararamdaman na, ano, tumatanda.
1: Tumatanda. Pero, very subjective nga yung ano, no? Totoo yung mga sinasabi nila na yung pagtanda. Eh, tayo na lang mag-interpret nun kung paano yung tanda. Kasi, katulad dito, yung mga caller natin, di, tabi po. Di ba? Parang, hindi naman nila din na-feel na gano'n na, di ba, pag sinasabi nila, 60s, 70s na sila. Parang, ano naman, di ba? Ano naman kung gano'ng edad na, eh. Feel ko nga, tsaka tinaman naman, nung mga nakaraang episode, ang dami mga nagsasabing gusto pang magbalikan. Di ba? Dami mga nakakita pa ng mga first love nila. Oh, di ba? So, ano talaga yan? Depende lang sa interpretation mo kung paano ka tumatanda.
2: Tsaka ano rin pala, naintindihan ko na rin yung mga nagsasabi sa akin dati na, ay, ang laki mo na.
1: Bakit? Bakit?
2: Di, kasi ano, ayun nga, yung kagaya
1: ng... Ah, pag nakikita mo sa iba?
2: Pag nakikita, nasasabihan tayo ng ganun.
1: Oh, tsaka ano talaga, no, ang buhay ay isang cycle, no, na yung mga ginagawa dati na feeling mo hindi mo gagawin kasi nga sa iyo sinasabi o sa iyo ikaw yung nakakarinig dati. Ngayon, nasasabi mo na siya sa iba, yan yung ganyan. Uy, ang laki-laki mo na, 'di ba? Parang dati ganito ka pala, ngayon ganito ka na, 'di ba? Ang galing. Kala mo makakaiwas ka doon pero ang totoo hindi naman pala.
2: Tawa.
1: Alam mo, sa'yo ko lang nakakwento yung ganito kasi parang tayo nasa age range, no? Yung
2: nagkakalapit.
1: Oo, yung ganitong feeling na parang tumatanda na rin tayo, no? Ang galing. Ano pang nakakalimutan mo madalas?
2: Nakalimutan. Ayun,
1: nalimutan niya.
2: Yung ano, yung nabanggit kanina, password din.
1: Password.
2: Nakakalimutan.
1: Hindi mo ba ginagawa yun yung payo ko na ilagay mo sa, parang meron kang master key something, yung nasa isahan. Ako kasi, ganun din ako makalimutin, tapos parang feeling ko, hindi kaya ko yung tandaan kasi nasa ganitong, di ba pag may password ka naman, hindi ka naman umaalis dun eh, dinadagdagan, bukabawasan mo lang. Pero, yun nga, na-realize ko, ang factor ngayon ay sobrang dami ng nagre-require ng account. Na kahit kahit na ang galing mong tumanda, sa sobrang dami, malilimutan mo. So, ilista mo na siya.
2: Oh, dati ano lang, konti lang. Ngayon, may ang dami, dumadami yung subscription.
1: Na, correct. Tsaka, yung
2: streaming platforms.
1: Oh, para ma-access mo. Kailangan mo ng account, di ba? Kahit ano na ngayon, kailangan ng account. So, gumawa ka ng ganun, tapos, malamang meron ka naman na. May ganun ka ba?
2: Kaya nag-start na ako magsulat ng listahan.
1: Oo. Dati ako din sulat, pero alam mo, mas convenient pag nasa phone. Pero lalagyan mo ng password para...
2: Huwag mo lang malilimutan.
1: Oo, huwag mo lang isang... Parang you had one job. Isang password na lang ang tatandaan mo para maalala mo yung lahat ng iba pa. So, importante yun. Kailan di mo makalimutan yun.
2: Kaso pag ganyan, mahirap pag, alimbawa, nasira yung phone, no? Wala na.
1: Ayun lang. Oh, hindi, may isa pa akong ano diyan, isa pa akong pwedeng gawin diyan. Yung alam mo yung mga ano, 'di ba, sa cellphone ngayon, yung meron din sa cloud. 'Di ba? Yung ma-access mo siya sa cloud. So, kung hindi man gumana yung cellphone mo, pwede mo siyang buksan sa laptop mo or sa iba mong phone. 'Di ba? So, in fairness naman sa technology, binibigyan naman tayo ng paraan para maging matiwasay ang buhay natin. Kailangan lang nating malaman kung paano gagawin. Ikaw alam mo yan, eh. Wala nga naman, di mo alam yan. Para naman pabago-bago tayo pagka
2: ganyan. Tapos, eto pa pala. Yung madalas ko rin makalimutan, pag yung bagong meet ko lang yung tao, madalas ko makalimutan yung mukha nila. Pero yung pangalan, natatandaan ko.
1: Baliktad tayo. Ako naman, yung mukha lang ang natatandaan ko, nalilimutan ko yung... Ay, kasi hindi ka mahilig, Hindi ka nga mag-observe eh, kasi nga nahihiya ka nga eh. Baka ganun.
2: Ganun pala.
1: Halimbawa, nakaganan ka. Yes po. Nakatungo ka lang. Oo, kaya nalilimutan mo yung pangalan. Ako naman, more on...
2: Yung mukha.
1: Oo, ikaw mukha. Ako naman, more on tinititigan ko yung mukha. Pero yung pangalan, nagaganan na siya. nagpa-fly away na yung pangalan sa akin. Tingnan mo din kasi paminsan-minsan.
2: Ngayon ko lang na-realize yun. Parang ganun pala ako.
1: Kasi siyempre nahihiya ka, so di mo titingnan yung itsura. So nalilimutan mo yung itsura. Pero yung pangalan, tumatatak sa'yo kasi yun yung naman sa'yo. O, diba? Meron tayong problema mong naayos natin ngayong umaga ito. So okay na. O, may maidudulog ka pa ba? Ayusin natin? Ano pa?
2: Wala na.
1: Alright, sige.
2: Ito ba yung walang commercial?
1: Hindi, pwede pa mag-commercial. Akala mo ka dyan. 2:35 pa lang. O, pwede pa.
2: Extend.
1: Anong mo? Anong song request mo dito?
2: Iris ng Goo Goo Dolls.
1: Teka nga. Baka malusutan ako nito eh. Iris, Goo Goo Dolls. Year. Tingnan nga natin. Wow, 1998. Sige. Yun na nga. Meron tayo. Pwede naman, 1998 naman yung Iris ng Goo Goo Dolls. Jazz, nandiyan ka pa ba? Hello, Jazz.
2: May commercial?
1: Ayun.
2: Ay, hello.
1: Ba't yun inaalis? Hello, nandiyan ka pa ba?
2: Ayan. Ano, hello, andito pa ako.
1: Ayan, ito. Ay, wala kaming Iris.
2: Wala?
1: Ayun lang. Iris, hindi Iris pala. Iris, wala pa lang H. Wala H.
2: Iba yung Iris.
1: Naging taga-Ireland pala.
2: Yung binabati mo.
1: Oo, yung isang DJ pala yun. Mali.
2: Mali.
1: Ako din naman si Irish naman ako ng Irish dito. Iris pala, sorry. Okay, meron, 1998, pasok. O, sige, pwede mo tayo mag-commercial. O, 2:36, go ahead.
2: Ano to? Commercial, hindi diretso kanta.
1: Bakit ayaw mo mag-commercial? Ah, yung spiel niya, diretso kanta. Ayoko. Hindi ko, ayoko yun. Okay. Kailangan adliban mo to ngayon, paano yan?
2: Kapamilya, anong madalas nyo malimutan? Share nyo na yan kay Kuya Dan ang oras natin. 2:36 ng umaga, tugtugan, kwentuhan at mga balitang kailangan nyong malaman ang tabayanan ngayong Saturday morning sa programang Di Nyo Dapat Kalimutan. This is Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
3: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Bumabati sa atin ng good morning si Miss Erlinda Villaluz. Kuya Dan, pa-request naman po ng farewell to you, my friend. Salamat po and God bless. Sabi ni Pat ng Mindoro, madalas ko pong makalimutan magpagasolina at i-off ang reserve. Lagi kasing reserve yung gas sa mahal, kaya kapag pumugak, alam ko yung pumugak, yung wagan na nito. Kapag pumugak, talagang magtutulak na ng tricycle dahil agad na naranasan namin dati. Pahon, talagang alalay sa preno para sa ano, umatras. Paano, naalala ko yung motor din namin dati, may reserve eh. So nalalagyan ng gasolina yung reserve, parang ganun. Anong, paano nga ba nagwo-work yung ganun? Ano pa? Nalimutan ko yung ganun. Sabi ni Martina Mana ay, Kuya Dan, marami po. Nung estudyante pa po ako, minsan nakalimutan ko yung baston ko. Naiwan ko sa school. Buti na lang nandun lang sa pinaglagyan ko at nakuha ko din kinabukasan. Minsan naman, yung isang libro ko, nakalimutan ko sa bahay. Tapos, nagtaka ako bakit parang ang gaan ng bag ko. Feeling ko kompleto naman ang mga gamit ko. Yung pala naiwan sa bahay ang baunan ko dapat ng pagkain sa lunch. Hinatid naman ako ng kapatid ko nang magtanghalian na ang maalala ko pa, Kuya Dan, nakalimutan ko ang wallet ko na nandun sa... Andun ang pamasahe ko pa uwi. Nagkataon walang susundo sa akin, pero nang i-check ko ay wala pala akong pamasahe. Kaya naglakas loob akong humiram sa teacher. Ayun, mapapractice talaga yung ano. Mapapractice talaga yung kumbaga lalabanan mo yung hiya, no? Kapag may nakalimutan ka. Kinabukasan na hindi na tinanggap ni ma'am ang bayad ko. Okay na daw sa kanya na makauwi ako ng mag-isa. Ngayon naman, password at phone number. Dati ay matyaga ako mag-memorize. Ngayon, nakasave na talaga sa phone para sigurado. Correct. I-save nyo na kasi, again, hindi na yan question kung makakalimutin kayo o hindi. Talagang madali nang makalimutan ng mga bagay sa dami ng nangyaya. Ano ba tawag? May term dun eh. Overstimulated, parang ganun. Parang masyado tayo maraming iniisip. High cortisol, ano ba? May mga ganun-ganun term dyan eh. Sabi ni si Jasko, nilalaban pa eh. Kung 2010, hindi ko malilimutan yung bawat yung na-request niya. Ay nako, 5 minutes bago mag-alas stress ng umaga. Kausapin natin ang ating next caller from Pampanga. Nasa linya natin si Ate Tess. Ate Tess, good morning! Ate Tess!
2: Hi, Kuya Dan!
1: Hello, hello! Good morning! How are you, Ate Tess?
2: Okay naman. Happy Saturday!
1: Happy Saturday! Kumusta naman? Ano ang mga ganap-ganap mo dyan, Ate Tess?
2: Dati pa rin.
1: Dati pa. Wala ba kayong ano? Wala ba kayong gala this weekend bilang yung mga anak mo eh?
2: Baka sa ano, ewan ko lang kung matutuloy kami sa mall sa Sunday kasi nga Father's Day. Kasi diba, natay nga ako.
1: Natay, correct. Ikaw na ang nanay.
2: Ilalabas daw nila ako.
1: Correct. Ikaw pa ang tatay, kaya ikaw na ang ikaw ang kasama sa Father's Day. Correct. Yung mga anak mo, di ba? Sa bagay, babae ba yung anak mo or lalaki? May lalaki?
2: May isang lalaki.
1: Isang lalaki. May anak na din ba yon? Father na rin ba yon?
2: Hindi pa. Binata pa.
1: Ah, binata pa. Alright. Ikaw na muna bilang ikaw si Natay. Oh, ito Ate Tess. Ikaw ba eh, alam ko dati na pagkwentuhan natin about kalimot-kalimot. Pero ngayon, anong madalas mong makalimutan?
2: Ang pinakamadalas kong makalimutan dahil nag-iisa ako dito, no. Ang hirap pag nag-iisa talaga, hindi mo wala kang mautusan na pakiabot nga yung towel. Oo, 'yun.
1: Ay, towel. Oo, pag maliligo, ako din nangyayari din sa akin 'yan.
2: O kaya yung sabon. Kasi mapagsabon ako ng kamay pagkatapos ko ng gawain sa bahay. Kasi ang daily routine ko, almusal, inis ng buong bahay, tapos ligo. Ayun, yung palang sabon, hindi ko nadampot sa lababo. Kasi anong minsan, ay nako, sige na nga lang, sabi ko, total maliligo naman ako mamaya, buhos na ako ng buhos pagkatapos mong conditioner. Pero yung latest, kahapon, magsishampoo sana ako dahil twice a week ako nagsishampoo. Ala, walang shampoo doon sa...
1: Bakit? Wala o...
2: lalagyan.
1: Hindi mo na-refill o ano, nawala doon sa lalagyan lang?
2: Hindi, wala. Kasi ang gamit ko, sachet lang eh.
1: Ah, hindi nawala.
2: Tayo, Kuya Dan.
1: Oo, oh, correct. Tama naman yun. Oh. Paano nawala? Hindi mo nalagyan?
2: Hindi ako nakakuha sa talagang lalagyan ko para may pasok doon sa CR.
1: Yun lang. O, paano yun?
2: Kaya nag-conditioner na lang din ako. Pero kanina, nasa isip ko na, sige. Shampoo, sabon,
1: oo, diba?
2: Towel.
1: Minsan kailangan mo pang i-recite ng malakas para hindi mo makalimutan ano kailangan na shampoo,
2: sabon. At higit sa lahat, yung pintuan, dino-double check ko yan.
1: Tama.
2: Kung talagang nakalock.
1: Mm-mm, correct.
2: Nahirap na.
1: Correct. Lalo pa ganyan, may nangangakalimutan ka, diba? So, kailangan double check. Kaya nga minsan, kahit alam mo namang chinek mo, nilock mo, nakakalimutan mo pa rin eh, no?
2: Oh, kung minsan natalob na ako ng banyo, lalabas pa rin ako para tingnan lang talaga yung pintuan.
1: Ang nakakalimutan mo na ay kung nailock mo nga ba o hindi. Yun na.
2: Hindi, nailock ko naman siya. Nailock naman siya. Kaya lang.
1: Kaya nga. Pero yung idea na nailock mo talaga. Kasi di ba ganun tayo minsan, nailock naman talaga natin, pero nakalimutan natin kung nailock nga ba talaga natin. So,
2: kailangan ko talaga i-double check kasi mahirap mapasukan ako dito.
1: Tama. Okay na yan. Maganda na yung double check eh sa hindi, di ba, malay mo nga kung anong mangyari. So, wag naman, pero dapat eh safety first attitude. So, yun ang importante dyan. Lalo na ikaw ay mag-isa nga nandyan. Wala ka nga aning
2: kasama. Oo, nung minsan, alam mo, may barya ako sa lamesa, no, kasi magpapabili ako ng food. Pinagpag ko yung rug sa, medyo nakaside ako. Parang nasalitian yata ako, nagkulang ng 20 pesos.
1: Napakabibilis naman ng mga kamay naman dyan, pambihira naman.
2: Nagkulang talaga ng 20 pesos yung barya ko sa lamesa. Kanina sabi ko, kumpleto to eh. Pag ngayon nawawalang 20. Kaya ngayon, pagka nagpapagpag ako ng rag sa labas, yung pintuan, talagang nakaano sa katawan ko, yung nakasagad kumbaga. Yung kaplato lang ang bukas.
1: Oo, konti lang talaga.
2: Yung...
1: Grabe
2: kasi kumisok ako kahit ato, pwedeng pumasok.
1: Ang bibilis naman, kumilos naman ng mga tao dyan. Pambihira, parang takaw na takaw naman sila dyan, ano? Pambihira naman. Ikaw tuloy ang hindi
2: maka... Madalas ako mapag-tripan dito, Kuya Dan, sa totoo lang.
1: Ikaw tuloy ang hindi maka-move freely, di ba? Alam mo yun, hindi ka maka...
2: Yun nga eh, yung sabing labas, wag sa loob, wag lagi sa loob ng bahay, labas lang. Kasi hindi kasi accessible ang lugar nito para sa akin kasi dito nga ginawa ng parking space. Paglabas ko, pagbukas ko pa lang ng pintuan, motor na, tapos biruin mo may mga kanal, may mga open kanal dito. Eh pag nga sinusundo ako ng anak ko, Mario Joseph, parang ako lasing na. Oh, mahakbang ka, lakihan mo hakbang ha. Eh para akong lasing, pagewang-gewang. Kaya hindi pwede yung cane dito, Uya Dan. Sa totoo lang, gusto ko magkaroon ng cane. Pero hindi pwede.
1: O, kailangan may sundo ka dyan. Pero para din sa safety mo yun. Para din ano ka, mas ligtas ka, wag mo nang tangkain din nga. Kasi pag pabago-bago yung mga nandyan sa labas mo, di ba? Eh, wag na lang. Maganda na yung may aalalay sa'yo.
2: Kasi noon, may nagregalo sa akin ng cane yung isa kong kliyente. Dahil nagtatrabaho nga ako from US pa, tsaka double purpose yun pang
1: upuan.
2: Self-defense na rin. Eh, nung gagamitin ko na, sabi ng mga ano ko, ma, huwag mong gamitin yan. Halata na blind ka. Andito naman kami. Kami na lang aalalay sa'yo. So, hindi ako sanay gumamit ng cane ngayon, lalo na may edad na ako.
1: Siguro, naninigurado din yung mga... Kasi mahirap sa ganyan, yung hindi mo kontrolado, yung nagiging itsura ng daan. Diba? Kung sa bahay, pwede siguro. Kasi nga, sa ulado mo. Pero pagka yung labas mo, sabi mo, di ba, may mga tricycle dyan bigla, umamaya.
2: Oo, may mga motor, nandito naman sa pintuan ko eh.
1: Tinan mo, malapit na. Sabihin mo, ano ba to, papasok ba to dito sa amin? Ba't ano ba to, bibisita ba tong motor dito sa loob? Ganunin mo minsan para magsialis
2: dito sa loob. Kaya nga nasira na nga yung tapakan dito. Nung lumipat ako dito maayos sa maayos, nasira, ginawa. Tapos nasira, hindi na ginawa. Kaya pag konting mali ko lang dito sa pintuan, shoot ako sa kanal.
1: Nako, ang hirap niyan. Kaya, hayaan mo na, tama rin naman.
2: Oo, diba? Kaya nga sabi ko nga sa'yo, disaster itong lugar na ito para sa akin, Kuya Dan, kung natatandaan mo.
1: Oo naman, syempre alam ko. Kaya nga ako din, minsan, talaga iniisip ko din, pag, lalo pag nagkakwentuhan tayo, sana eh, makalipat nga si Ate sa mas, alam mo yun?
2: Sana naman, Kuya Dan.
1: Makakagalaw-galaw ka, makaka-exercise ka kahit papano. At mas mabuting environment, napaka-importante na mas magandang paligid.
2: Ay, oo. Mabuti pa doon sa pinanggalingan namin apartment bago ako napunta ng sub. Doon talaga nakakaalis ako, nakapagtrabaho ko. Dahil paglabas ko ng pintuan ng apartment, kakaway lang ako, malapit doon yung paradaan ng tricycle. Lalapit na sa akin yung mga tricycle driver.
1: Mm-hmm.
2: Oo, ganun sana.
1: Di bale, hayaan mo, pasasaan ba Ate Tess? Malay mo naman. Di naman natin sure ang mga mangyayari sa bukas, kaya patuloy lang tayong umasa kahit papaano, Ate Tess. Maraming thank you at mag-iingat ka palagi dyan, okay? At maraming salamat sa pagpawag.
2: Salamat, Kuya Dan.
1: Okay, o bumati ka muna, go ahead.
2: Una sa lahat, ay Kuya Dan, nagustuhan ko yung version ni Jerry Bell kanina doon sa More. Thank you.
1: Okay, sige.
2: Tsaka, siyempre, sa buong staff mo dyan, kay Ma'am Angelica, kay Ma'am Arlene, good morning. Sa mga friends ko, Ate Mel, good morning. Nicholas, good morning rin sa'yo. At sa lahat ng bumabati sa akin, Sir Joel, thank you. Kahit sa Love Connect, naririnig ko, binabati mo ako. Si JR, hi Ann, ng Tarlac. Nanay Flor, ng Victoria Tarlac, happy birthday po in advance sa Monday po yun. Si Linda Cruz pala, thank you sa pagbati sis. Mm-hmm. At kay Jess, si Tart ko na Cesar ng Cavite. At magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Thank you, Kuya Dan.
1: Salamat.
2: Happy weekend,
1: everyone. And happy Father's Day sa iyo.
2: Bye. Ay, thank you, Kuya Dan. Thank you.
1: Bye. Ito na ba sa iyo dito? Yung kay Eddie Gourmet?
2: Kay Eddie Gourmet.
1: All right, nandito na. Okay, salamat Ate Tess. Good morning sa iyo dyan.
2: Bye.
1: Si Ate Tess ng Pampanga ang ating nakakwentuhan. Oras natin, 5 minuto eksakto bago mag-alas

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 3 ng umaga. Remember.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Sabi ni Tasho Filosofo, "Hello Daddy Dan, ako pagbili ko sa fast food, pinagalitan ako sa counter kasi nawala ang wallet ko, naiwan ko sa counter. Yun pala nasa kilikili ko. Ipit-ipit ko, nakakahiya." So, ano ba, pinagbintangan mo ba yung counter? Hindi, iniwan ko lang dyan eh, ha? Baka kinuha nyo. Sir, nasa kilikili nyo, sir. Maraming salamat, Tasho. Sabi ni Daf Biko, "Good morning, Kuya Dan. Listening now sa inyong programa habang nakatambay sa aming office. Pag-greet po kay Sister Bench Borbe. Nakasama ko pong mag-coffee." Wow, coffee. Good morning sa inyo dyan, Daf. Oo. Ano pag gandong oras din ba work mo? Kaya ano-ano? Gising ka pa ng alas 3, 3:26 to be exact. Comments naman sa ating Facebook page. Ano madalas mong malimutan? Sabi ni Dora Fiesta Santos, "Madalas makalimutan pangalan at lugar at pangalan ng tao. Requesting little things mean a lot. Salamat." Sabi ni Flor, "Madalas daw niya malimutan ay payong." Ay, actually, yun ang mayayari tayo lagi dyan sa payong. "Siguro sa buong buhay ko, wala pang sa 5 payong ang dala ko paglabas at naiuwi ko pa." Kasi pag maliit yung payong, madaling malimutan eh, no? Patingin nga, sino kaya dyan? Siguro the platters. I think the platters. Sabi ni Cheryl Espinosa, "Reading eyeglass ang madalas kong makalimutan kung saan ko nailagay, pero nahanap ko din." Pag kasi pag reading eyeglass, hindi mo siya laging suot, no? Reading nga eh. Siyempre, pag nagbabasa ka lang. Unlike ito, no, yung akin, yung suot ko, hindi pa pwedeng wala ito sa tabi ko. Sabi ni Erlinda San Andres, "Madalas malimutan ang isara ang gripo pag naglalaba ako. Kasi Kuya Dan, mahina ang tubig dito sa amin. Ang ginagawa ko, binubuksan ko ang gripo, tapos pag meron ako naisip na isang bagay na kukunin, huy, nangyari sa akin yan kamakailan lamang. Nagpuno ako ng isang timba, naiwanan ko siya ng mga 15 minutes siguro. Ang problema, malayo ako doon sa CR, so hindi ko naririnig na umaawas na pala. Ayun. Pag matasa naman ang bill ko ng tubig, alam na this. O, pero wag yung, alam nyo, sabay-sabay nating iwasan yung ganito. Kasi, mahirap, ano, tag dito, kailangan nagko-conserve tayo ng, ano, ng tubig. Kasi nga, di ba, sabi ng Pag-asa, no, ilang percentage na yun, parang 80% yata, na makakaranas tayo ng El Nino. So, magtipid tayo ng tubig, ha? Promise ako din, magtitipid na ako. Masama yung ganun. Sabi niya, oh, so, naiiwanan, nakakalimutan ko na iniwan ko yung gripo na nakabukas. Kuya, madalas po mangyari ito. Minsan, asawa ko nakakita na puno na ang batsa ko. Marami ng tubig ang natapon. Oh, sayang. Ako din eh. Ganyan din ako eh. Listening daw via mobile app and DZMM Radio Patrol 630, si Jericho Ferrer. Sabi naman ni Simon Wright, "My response for this topic, madalas akong makalimutan kung anong oras na. Dahil parang hindi ko ito nababantayan. Wishing in advance, Happy Father's Day to you, Kuya Dan and the RYM community. Be safe and God bless." Happy Father's Day po sa ating, mamaya babati ako ng Father's Day sa aking father. Sabi ni Mary J. Nunez, "Mahal ko ang iyong palabas, Knox." Thank you po. "Palaging nakakaaliwan na kapagbigay kaalaman, magpatuloy ka sa magandang trabaho." Teka, si original. Ay, English pala yun. "I love your show. It's always entertaining and informative. Keep up the good work." Maraming salamat po. Rodola Ribunaw, "Madalas ko pong makalimutan yung pangalan po ng isang tao." Sino isang tao yun, ha? Ay, nakalimutan nga niya. Paano ko mamaalan? Sabi ni Flor Delisa de la Cruz, "Kuya Dan, sa akin madalas ko makalimutan yung payong." Payong din. Si Lori Santos, "Madalas makalimutan susi ng bahay." Naku! "Minsan yung electric fan, kung naalis sa saksakan, babalik pa ako. Minsan, may ininit na pagkain, hindi agad napatay ang kalan." Ingat po tayo sa mga ganyan. Delikado. Nag-good morning si Marilyn De Leon tsaka si Merle Mendoza. Sabi naman ni Vanya, "Madalas kong makalimutan kung anong kukunin ko sa fridge. Kaya maya't maya ako nagbubukas ng fridge." Kasi sa Canada, kasi fridge yan. "At saka madali rin talaga akong makalimot, kaya palagi ako naglalagay ng reminder sa phone." Tama, yun ang gagawin. Happy weekend, Vanya. Joe Bueno, kahit anong mahawakan ko, nakakalimutan ko kung saan nakalagay. O kaya, nalalaglag ako, hindi ko namamalayan. Aba, ingat ho. Miriam Ong, nag-good morning. Madalas daw niya malimutan ng susi at salamin. Madalas makalimutan ni Mary Jane Nunez ang pag-take ng gamot. No? Mga maintenance. Naku! At si Miss Fatty Jacinto, mobile phone. Pag nilapag ko na at babalikan, hindi ko na mahanap kung saan. May ganyang moment din ako. Makakalimutin moment. Pero alam mo, sagot dyan, pahinga at saka pagkain din ng tama. Ang importante, hindi ko kayo malilimutan. Bakit saan pupunta? Magko-commercial kasi 3:31 ha. Tuloy-tuloy po natin ang kwento at dugtugan. Kung may mga comments kayo pahabol, isend nyo lang yan. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Remember your music. I'm all alone now. Just thinking of all the little things she used to say to me.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 3:39 na po ng umaga. Magandang morning sa mga kasama pa rin natin mula pa kaninang alas 12, no? At mga nagtatrabaho pa din, parang si Kuya Dan, syempre, kasama niya pa rin dito. Maraming thank you sa pagsama sa kwentuhan at tugtugan natin, no? Yung mga hindi malilimutan. At syempre, babati na ako, no? Baka malimutan ko pa. Binabati ko ng happy, happy Father's Day ang lahat ng mga tatay, lahat ng mga ama, father figure, tumayong tatay, nanay na parang
2: tatay. Happy Father's Day!
1: Nakakagulat naman yung happy Father's Day. Pwede bang sa dulo na lang siya bumati? Iniisip ko pa kung sino yung mga tatay na babatiin ko eh. Inindak mo ako sa Happy Father's Day. Pero happy, happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay, daddy, ama, kung ano man ang tawag nyo dyan. Mabuhay ho kayo, no? At sana ibigyan pa kayo ng patuloy na lakas sa araw-araw para lalong maalagaan, mabantayan at makapag-provide sa inyong mga pamilya, no? Alam nyo naman eh, kanya-kanya tayong role, no? Siyempre, yung tatay talaga, dyan nakatoka sa pag-provide sa pamilya. Kaya patuloy pang ingatan at patuloy pang bigyan ng lakas ang ating mga tatay sa araw-araw. Oo, teka, bibidyo ko kasi pag hindi ko binidyo, baka sabihin, hindi ko siya binati. Sandali, ayan. Natataklo ba niyo mukha ako? Sandali lang. Babatiin ko lang din ng happy, happy Father's Day ang aking daddy, kung daddy dyan ako, meron akong daddy, ang daddy ko na si Noel Capuchon. And happy, happy,
2: happy Father's Day!
1: Yun, doon ang happy Father's Day. Happy, happy Father's Day sa aking daddy. Hindi si Noel Alamar. Si Sir Noel nandyan eh. Hindi si Sir Noel. Noel Capuchon kasi nga ni. Oo, pareho lang Noel. Kaya nga yung totoong pangalan ko ay Secret. si Sir Noel na Olegri. Talaga ba? Bakit? Parang bini na ba si Sir Noel ngayon? Hanggang ganun. Happy, happy Father's Day sa aking daddy, Noel Capuchon. Sana bigyan ka pa ng malakas na pangatawan kahit na talaga namang sigi-sigi tayo, eh, no? Ingatan mo yan, daddy, ha? Maayos ka, daddy, ha? Mamamasyal pa tayo. Alis pa tayo somewhere. Sir Noel, oh, si Girbo, niloloko ka. Kulay green daw yung buhok mo. Bakit ganon? At suot mo'y green. Dami mong alam dyan, ha? Pag ikaw. Maraming thank you. Good morning sa lahat ng mga nakikinig sa atin na sa kalsada ngayon. Mga manong taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNBS, moto taxi, truck driver, pati kanilang mga pahinante. Sabado na ho, weekend na. Abay, walang susuko, dire-diretso lamang po tayo. Mula sa Casey and the Sunshine Band, simulan natin ang ating yugyugan sa oras sa 3:43 with the song Give It Up. Gising na, bango na. Oh, ho, ho, yugyugan.

0: rewind your memories on Remember Your Music.
1: June 20, 2026, araw po ng Sabado. Good morning! Maraming thank you sa pagsama kay Kuya Damo. Dapat kanila alas 12. Hanggang ngayon ang oras po natin, 5 minuto bago mag alas 4 ng umaga. It's the weekend, guys! Gawin ang mga bagay na gusto at kailangan gawin. Magpahinga, syempre. At enjoyin itong, lalo na ang parating na Father's Day this Sunday. Happy, happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Oo, makakaano sila. Makakalabas-labas. Makakain sa labas. Salamat, salamat sa pagsama next week ulit, ha? Tuesday morning, magkarinigan tayo ulit. Susunod na, yan tayo. Kasama si Noel Alamar at Dennis Datu. Until then, nakasama ninyo nag-iisang Balba sa radyo. Ang inyong Kuya Dan. Remembering you only here on Remember Your Music. Happy Saturday, guys. Bye-bye.

0: Oy, oy, oy, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy po na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: 4:02.
2: Saan ka man sa buong bansa, angat ang kwento mo. Yan tayo! Walang balintang palalampasin, hupik sa istoryang di ka mabibitin. Yan tayo! Yan tayo! Ito ang programang magtutulay, magseservisyo at makikinig sa boses ng Pilipino. Kasama sina Noel Alamar,
3: Noel Alamar
2: at Dennis Datu.
3: Dennis Datu.
2: Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino. Yan tayo!
0: Oy, oy, oy, magandang kumbaga. Good morning.
4: Morning.
0: Araw na naman po ng Sabado.
4: Bakit ka natulala?
0: Ha, 20 na po sa buwan ng Hunyo.
4: Uh-huh.
0: 2026.
4: Aba?
0: Ang bilis ng panahon.
4: Malapit na Pasko.
0: Patapos na naman ang buwan ng Hunyo. Parang uh-huh. Nakaraan lang, Mayo, Abril, ganun. Ang bilis ng panahon.
4: Mm-hmm.
0: Kumusta po kayo mga kaservisyo, mga kapamilya? Ito po ang programa na mag-atid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ako po si Dennis Datu.
4: Tampok mga kwentong magbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ang panahon. Ako po si Noel Alamar.
0: Nasaan ka man sa Pilipinas, atin pong ibibida ang kwento ng bawat Pilipino. Dahil po, syempre, kailangan natin ipagmalaki yan dito sa Yan Tayo.
4: Mm-hmm.
0: Oo, di ba?
4: Oo.
0: Ang bilis talaga ng panahon. Marami tayong pag-uusapan, ha?
4: Ay, marami.
0: Mm-mm.
4: Marami.
0: Oo. Marami tayong tatalakayin at ipapasyalan ang mga lalawigan.
4: Mm-hmm.
0: At pong kukumustahin ang mga lugar na nasalanta ng lindol.
4: Yun, di na bibitawan yan.
0: Kasi isang linggo na.
4: Mm-mm.
0: Mahigit. Tama ba?
4: Tama.
0: Oo, di ang bilis. Kumusta ba? Nakabango na ba? Ang ating mga kababayan, kumusta ang pagdating ng tulong? Pero may lindol na nangyari ha sa
4: Davao.
0: Hindi, kanina madaling araw sa Occidental Mindoro. Teka, nandito yan eh. Magnitude 4. something.
4: Ba, medyo malakas.
0: Magnitude 4.5 yata.
4: Mm-hmm.
0: And, aha. Nasaan na? Yan. Magnitude 4.3. Yan.
4: Mm.
0: Magnitude 4.3 po ang nangyari kaninang alas 2:18 ng madaling araw.
4: Magigising ko lang yan.
0: 33 kilometro lalim po nito, ha? Ang location nito ay sa may Look, Occidental Mindoro. At intensity 1 ang naramdaman sa Mamburao, Occidental Mindoro at Puerto Galera sa Oriental Mindoro.
4: Yan yung Mindoro Fault siguro.
0: Ha?
4: Yan yung Mindoro Fault.
0: Hindi natin na sa may luok sa mga siguro lubang
4: lubang
0: fault.
4: Lubang fault.
0: Lubang fault.
4: Yan.
0: So magnitude 4.3 ang
4: nangyari
0: po.
4: Madalas gumalaw yan, yung fault na yan.
0: Yan yung nasa may tapat ng Kalatagan na Batangas. Oo. So ang sabi ng PBOX, wala namang inaasahang pinsala at aftershocks ang naturang

0: pera sa kabila po ng deklarasyon ng state of calamity dahil sa krisis sa tubig. Ayon sa tourism office, hindi direktang apektado ng krisis sa tubig ang mga resort, hotel at iba pang tourism establishments dahil may sarili ang mga itong pinagkukunan ng supply ng tubig. Inihayag naman ng Department of Trade and Industry o DTI Mimaropa na kasabay ng deklarasyon ng state of calamity ay umiiral na din ang price freeze sa mga pangunahing bilihin gaya ng sardinas, gatas, kape, sabon, panlaba, kandila, tinapay, asin, instant noodles at mga bottled water.
1: Sa Bicol Region, ipinagkaloob ng Office of the Civil Defense Bicol sa Albay Public Safety and Emergency Management Office ang protective face mask bilang paghahanda sa posibleng pag-ulan ng abo dulot ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon kay OCD 5 Director Bernardo Fortes Jr., kabilang dito 10 milyong surgical mask at 160,000 N95 mask bilang suporta sa pamahalaang panlalawigan ng Albay. Aniya, nananatiling mataas ang banta ng ashfall kaya prioridad ang pagprotekta sa mga kalusugan ng mga residente kabilang sa mga pangunahing epektadong lugar ang Ginubatan, Kamalig at Ligao City habang nakakaranas din ng bahagyang ashfall ilang bahagi ng Bakakay, Santo Domingo, Tabaco City at Malilipot.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Ito naman ang balita sa Kabisayaan. Sa Iloilo, arestado ang isang dating pulis at dalawang iba pang high-value individuals matapos na makumpiska sa kanila ang tinatayang 200 gramo ng hinihinalang shabu na nasa 1.36 million pesos ang halaga sa bypass operation sa Isigilawa sa barangay Navai sa bayan ng Manduriaw. Ang naarestong dating pulis ay isang 60 taong gulang na matagal nang nag-awol at dalawang kasama na may edad 37 at 47.
1: Sa Bacolod City, isang babaeng itinuturing na high-value individual ang naaresto sa bypass operation sa barangay 27 matapos makumpiskahan ng tinatayang 1.43 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Kinilala ng Bacolod City Police Office ang suspect na si alias Sapsap, 52 na taong gulang. Nasamsam sa kanya ang humigit-kulang 210 grams ang hinihinalang shabu, mark money at iba pang kagamitan. Nakatitin nila ang suspect sa Police Station 4 at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Alias Sapsap.
2: Mula sa Mindanao.
0: Ito naman sa Zamboanga del Sur, arestado ang isa umanong big-time drug pusher kung saan nakumpiska sa kanya ang nasa higit 4 na milyong pisong halaga ng hinihinalang illegal na droga. Ayon sa PDEA, Zamboanga Peninsula suspect, isang alias Hito.
3: Kanina sapsap.
0: 54 na taong gulang na residente ng Kumalarang, Zamboanga del Sur. Naaresto siya sa bypass operations sa isang fast food restaurant sa loob ng isang shopping mall sa San Pedro Village sa Pagadian City. Wala ka bang alias
3: Wala, Dennis dyan? Wala naman tinino ko yung script. Si alias ito. Ayan, sa Caraga Region. Caraga, Region 13 to, bumaba ng 74% ang kaso ng dengue sa rehiyon sa unang kalahati ng 2026 ay sa Department of Health Center for Health Development, Caraga.
0: Ay, alias lamok naman.
1: Mula sa 4,127 case noong nakarang taon, bumaba ito sa 1,081 ngayong taon na may case fatality na 0.74%. Ayon sa DOH Entomologist 3 Neil Nitula, nakatulong ang patuloy na pagpapatupad ng National AIDS-Borne Viral Disease Prevention Control Program katulong ang mga lokal na pamahalaan at komunidad sa pagpigil sa pagdami ng kaso ng dengue.
2: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo.
3: Alias dito ah.
0: Ano-ano na iisip na pangalan alias dito.
3: Tinignan ko yung script eh. Wala naman doon.
0: Ay, hindi pwede kasing alias Dilis. Kasi big time.

0: Bakit ba hindi kilala pa yung mga ganyan ng mga puro alias naman?
1: Ano? Alias lang naman. Hindi kasi pwedeng pangalanan kasi nga. May batas
0: tayo. May batas tayo.
1: Kaya i-invento tayo ng pangalan. Bibigyan natin ng kung ano-anong alias. Di ba?
0: Oo, marami nga nagtatanong yung mga ganun eh. Bakit daw may mga takip yung mukha?
1: Oo, bawal po talaga. Bawal po lagi sinasabi, porket mahirap, pinapakita mo. Hindi po, mahirap o mayaman, tinatakpan po talaga.
0: Ayun.
1: At bawal po talaga ipangalanan.
0: Oo.
1: Mamaya po ay pupuntahan natin ang ating kwentong nayon. Dadako tayo
0: ano
1: sa
0: meron?
1: Masantol, Pampanga.
0: Aba, ano meron doon?
1: Aba, may santol. Wala ba? Meron din yung magalang. O, ito, Masantol.
0: Masantol.
1: Ha? Kakausapin po natin ang principal doon, si Ma'am Willet Perez, ha?
0: Ayun.
1: Ah.
0: Yung pagtag-ulan, yung mga hirap nila pagpasok. Ano?
1: Paano ba? Lubog pa rin daw pala sa bahang eskwalahan na yun. Paano nagpapatuloy ang klase? Ano mga hakbang, ano mga diskarte na ginagawa ng mga school teachers, principal,
0: ay, at
1: syempre
0: yan.
1: Ng mga estudyante.
0: Ito, marami
1: yan. Yun.
0: Alam mo, ang napakalaki ng budget ng DepEd, eh, ano? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natutugunan yung mga kakulangan ng paaralan, yung mga gamit ng mga estudyante, yung gamit ng mga school. Oo.
1: Ay, walang kikitain. Pupuntahan din naman natin ang Negros Occidental sa bayan ng, ano ito, Kanduni? May Kanduni ba dun? Kandon o Kanduni?
0: Okay. Negros Occidental.
1: Pumasa po sa Agriculturist Licensure Examination sa, sa edad na 72. Kay edad mo, Noel.
0: Aba, hindi. Matanda sa akin ang 4 taon to.
1: Si Tatay Ebak. Ebang.
0: Ebang.
1: Di Tatay Ebang po ay pupuntahan natin. Aba, ang galing nito. At 72, hindi sumuko ha?
0: Hindi sumuko.
1: Oo.
0: Mm-hmm.
1: At syempre, ikutan po natin ang paghahanda sa epekto ng El Nino.
0: Naku, matindi yan.
1: Mahigit 40 probinsya daw yung tatamaan ng dry spell pagdating na November. Ano ba ang dry spell at drought? Magkaiba pa yun, di ba?
0: Yung drought, yung talagang...
1: Wala na.
0: Wala na. Okay. Talagang walang tubig yun.
1: So, Nueva Vizcaya po ang pupuntahan natin. Isa po ito sa talagang parang vegetable basket din ng ating bansa.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, pupunta tayo sa Quezon Province. May ano daw, rally.
0: Rally?
1: Maraming lugar pala dyan na nakakaranas ng hirap sa supply ng tubig.
0: Naku.
1: Kaya may malawak ang rally laban sa Prime. Diyan sa Quezon. Tayabas, Pagbilao at Lucena City.
0: Ay, problema yan, ano? Hindi lamang sa Quezon yan, eh. Yung prime water na yan. Oo.
1: Siyempre, lilipad din tayo sa Sarangani, sa bayan ng Glan. Hopefully, makausap na natin si Mayor, Victor Yad Sr. Ng ano bang ginagawa nila ngayon para sa pagbangon? Ano ba mga kailangan tulong? Ganyan din po sa Sarangani, Davao Occidental, sa Balut Island.
0: Sa Balut. Babalikan natin yan.
1: Babalikan natin. May signal na eh. So, makakausap natin. Siyempre, pupunta din tayo sa... Saan?
0: Hindi, alamin natin yung coastal uplift dyan sa Sarangani province. Sapagkat mahigit yatang 200 meters yung nadagdag sa beachfront dyan.
1: Tumaas daw ng 2 meters.
0: Tumaas.
1: Malawak yung So, pero pwede ba tayuan ang bahay yun?
0: Yun nga eh. Puro corals, di ba? Nakita yung mga corals doon, ang lalaki. Ang balita ko, unti-unti nang natutuyo yung mga corals.
1: Wala ba kumukuha pang-display yun sa... Di ba, corals? Yung magbata ako, nakakita ko sa bahay ng mga lolo, may mga corals na nakadisplay.
0: Sa aquarium.
1: Mga parang bulak.
0: Yung mga kulay puti, kulay itim. Yan.
1: So, oras po natin, 4:15, sa ating pong pagbabalik, dadako tayo sa ating...
0: Kwentong Nayon!
2: Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: at tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol. Sekis 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado. Radio Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon.
6: Kwentong Nayon.
1: Oras po natin 4:18 ng umaga, malapit na magpiyesta sa inyong bayan sa Pola.
0: Sa 24 San Juan.
1: Anong handa? Oh, may ano din niya, sa Balayan, parada ng lechon.
0: Sa San Juan, sa Maynila.
1: Wata-wata.
0: Wata-wata. Nako,
1: dami. Masaya yan. Doon sa Pola, ano ba mga ganap kapag piyesta?
0: Merong...
1: San Juan Bautista din, di ba?
0: San Juan Bautista yun. Oo. Yung 23, yung Bisperas, maraming naka-line up na aktibidad dyan. May mga fan ra.
7: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Softball. Merong yung party para sa mga kabataan, yung Latiti Band. Latiti Party. Alam mo ba, ibig sabihin ng Latiti?
1: Ay, basang-basa ka.
0: Basa. Na parang nagtampisaw.
1: Nabusak na.
0: Nabusak na. Yan. At magaganda yung banda. Yung mga banda doon. Tatlawa yes. Tayo yun.
1: At sa 24 si Paolo naman, Avilino.
0: Si Paolo Avilino.
1: Ay, napupunta na... Mahirap yung dalawa kaming magkahawig na nandun.
0: Tapos may pluvial parade. May yun ang highlight noon. Tapos street dancing.
1: Ayan tulay. Gawa na.
0: Hindi pa. October pa yun. Pero pinapaspasan.
1: Nakuha na po natin ang Negros Occidental. Ang ating pong unang kwentong nayon. Si nasa linya po natin si Tatay Diosdado, Tatay Ebang Evangelista Jr. Abay, pumasa po siya sa Agriculturist Licensure Examination sa edad pong 72.
0: Bah.
1: Magandang umaga po, Tatay Ebang.
0: Morning, Tatay.
8: Hello po. Hello po. Good morning.
1: Oo, si Dennis po ito. Sama si Noel Alamar. Kaidadan nyo.
0: Tatay, kumusta na po kayo?
1: Saan pa kayo sa Negros Occidental?
8: Dito pa ako sa Candule, Negros Occidental. Sa 6th District.
1: Canduni. Canduni. Saan malapit po yan?
8: Kabakalan.
1: Kanduli. Di ba yung Kanduli is da yun?
0: Kanduli yun.
1: Tatay, ano ba sinasaka nyo?
8: Yung mga sa ngayon, citrus. Mga citrus.
0: Citrus.
8: Prospering grapes.
1: Oo.
8: Yun. Mga saging.
1: Ayun. Eh, malawak po ang taniman nyo.
8: Hindi man masyado. Yung anak kong panganay, yung siya na nag-assume ng aking...
1: Ilang hektarya ba gayan?
8: Mga 10 hectares, 5 hectares. Dalawang
1: porsyon. Abay, buti hindi kayo naapektuhan ng vulkan.
0: Ng laon.
8: Malayo dito. Malayo? Kalaon, malayo.
1: Ay, malayo. Mabuti naman. Ay, tatay, eh, kay pa rin matagal na nagsasaka. Mm-hmm. Ay, pero ako'y pumasa pa kayo sa licensure examination sa pagiging agriculturist. Abay, magaling na kayo magsaka. Eh, abay, kumuha pa kayo ng examination ng lisensya?
8: Yun nga eh. Naano ko sa aking sarili, sabi ko, oh, parang ako lang ang hindi ang graduado sa aming magkakapatid.
1: Oo.
8: Kasi yung aking mga anak na apat, nakagraduate din ng mga apat na four-year degree.
0: Degree. Oo, bachelor.
8: Ko, wala na akong libangan dito sa farm natin. Eh, yung sumilit sa isip ko na sabi ko, mabuti pa, ano kaya kung mag-aral ako. Yun nga. At saka yung aming sektor, yung magsasaka, eh, parang inferior sa ibang profesyon.
1: Kailan po inyo sinimula ng pag-aaral, tatay?
8: Noong 2018 pa, 2018.
1: Abay, bata-bata pa kayo noon. 60, ano kayo noon?
8: 65 years.
0: Eh, bakit ang tagal bago kayo nakagraduate?
8: Eh, wala dito ang kwan eh. Ang 2005 lang ito na-establish yung CPCO, yung Central Philippine State University, yung extension na campus nila.
1: Oo.
8: 2005 lang.
1: Ayun.
8: So, nagano pang aking mga, may adjustment pa. At saka, sabi ko, mahirap na rin mag-aral sa ngayon, anon pa. So, 2018, nag-decide ako, ako na lang ang naiwan. Yung mga anak ko na employ na, sabi ko wala nang magpamana ng aking profesyon na magsasaka. Buti pa mag-aral ako.
1: Eh ilan ano ba ang mga kursong tinapos ng mga anak nyo?
8: Yung panganay is in social science. Yung pangalawa is Bachelor of Science in Computer Science. Yung pangatlo ang BS in Custom Administration.
1: Aba?
8: Nag-madre yun. Isang madre.
0: Madre?
8: At saka yung education teacher sa elementary.
0: Teacher?
8: Doon sa, na-employ na rin ng DepEd doon sa Kawayan. Sa tabira ng bayan.
1: Hindi po ba kayo nahirapan sa pag-aaral? Baka naman paray ang date nyo.
8: Ay, mahirap. Sa primerong sinistri, mahirap din. Mapait. Ay, ano sa yung bullying ng kaklase mo, adjustment.
1: Aba? Binubully kayo, tatay? Anong sabi sa inyo po?
8: Bukay ng buhok mo, nag-aaral ka pa.
1: Buti hindi po kayo pinanghinaan ng loob.
8: Hindi naman eh, expected ko naman yun na yun ang mangyari.
1: Eh,
8: yung mga teacher namin, anak ng ating mga kaibigan na magsasaka rin. Yung puro na yung mga masteral sa education, sa agriculture. Yun.
1: Ay ba mga klase nyo, lalaki o babae?
8: Daming mga babae.
0: Baka may gusto sa inyo, nagpapapansin.
1: Yun na nga. Wala ba kayo?
0: Kayo?
1: Wala ba kayo natipuhan?
8: Mga ilang buwan lang naman.
0: Kayo ba, buhay pa ba si nanay?
8: No, namatay siya ng 2024.
1: Ah, naku, di na inabutan ang graduation nyo.
0: Sayang,
8: oo.
1: Ay, naku.
8: Nabutan niya, pero yung may sama siya ng loob.
1: Bakit po?
0: Bakit?
8: Doon siya nagbakasyon sa aming anak na madre doon sa Jinsan. Yun nga, ang kuwan hindi siya nakapag-ano sa aking graduation.
1: Bakit po masama loob?
8: Yung anak ko makabala rin sa kanilang gawain.
1: Bakit po sumama ang loob ni Mrs.?
0: Baka nagselos.
8: Yun nga eh. Do pansa sa pag-aaral ko eh, 2018.
1: Nako. Baka naman selos. Nabalita ang may dinay-date kayo sa kaklase nyo.
8: Hindi naman. parang kwan din na sabi nila, may edad ka na pahiya ka lang, aral ka pa. Para sa ano yun? Yun ang sinasabi nila. Para sa ano yun? Para graduate naman kami. Oo. Saka mag, ano ka lang, magpahinga ka lang dyan sa, ano?
0: Sa bahay.
8: Huwag ka nang mag, huwag ka nang mag-tabaho dyan sa, rin.
1: Sino may sabi po niyan?
8: Ang mga anak ko. Mm. Mga anak ko, yun ang ilang nagtatampos sa akin eh. Bakit nag-skill up ako, nag-aral pa ako.
1: Ay ngayon po na napatunayan nyo na kaya nyong tapusin ang inyong pag-aaral, ano po ang sabi sa inyo ngayon?
8: Eh, yung iba na congratulate din, saya din sila na nakaka-ano ako, lalo na itong nag-viral ang aking ginawa, resulta. Yung buong Pilipinas, buong in the whole world.
1: Mm-mm.
8: Sabi nila, okay rin lang sa iyo rin yun. Ganyan. Ano, yung parang matamlay sila, oo.
1: Ay, ano po naramdaman nyo na parang sa inyo palang pamilya, sa inyong asawa, anak, ay parang hindi kayo suportado sa pag-aaral? Anong pakiramdam po nun?
8: Ay, sabi ko, ito ang ating, nag-serve sa akin na bilang libangan, no? But I undergo all the things nga sa pag-aral.
1: Mm-mm.
8: Yung mga classmates ko, may, yung problema ko, ang computer lang eh.
1: Mm-mm.
8: Computer lang. Oo. Sabi ko, pag graduate namin, sabi ko, ang pinakatapusan ng tungan ng aking kurso ay ang pagkuha ng licensure. Eh, sabi ko sa anak ko na doon sa London, bago lang yun, doon mga 3 years pa lang sila.
1: Mm-mm.
8: Sabi ko, pwede mo kong supportahan financial.
0: Oh, ang sabi.
8: Bakit, sa ano pa yan? Sa ano pa yan? Oh, sa first attempt ko, sa Cebu. Sabi ko, naging hero sa kanya ng financial assistance.
1: Mm-hmm.
8: Kahit 8,000 lang, 8,000 para pang bagay, pang plete. Oo.
0: Pang plete.
1: Ay tatay, ano nung nagtapos kayo ay ano, may medal ba kayo?
8: Hindi po. Hindi, kahit na recognition wala. As a normal nga estudyante, nag-graduate, nagtapos.
0: Ay, oo. Eh ano sabi ng mga nambubuli sa inyo dati nung kayo graduate?
8: Hindi, may paghanga din sila dahil may mga stock knowledge ako na lecture namin na hindi nila alam
1: kasi
8: high school ako.
1: Kasi kasi sa tagal nyo na nagsasaka yung experience
8: pero,
1: nyo, di ba?
8: Uli naman ako sa kanila, pag sa computer ng usapan.
0: Oo. Mahirap, mahirap dahil hindi, wala naman ataka yung personal na computer, ano?
8: Hindi, binilhan ako ng anak ko doon sa
0: London.
8: Sinira naman ng mga apo.
1: Sinira ng mga apo. Ano po, ano po ang plano nyo ngayon tatay? Ngayon nakapagtapos na kayo ng ngayon po isang licensed agriculturist na po kayo. Ano po ang plano nyo?
8: Eh madaming offer na ma-employ ako sa kanila na ano ni. Dito na lang ako sa bayan namin, nag-job order ako dito sa aming bayan.
1: Sa munisipyo.
8: Oo. Ayan. Dito na lang ako para malapit sa akin farm.
1: So, ibig sabihin mag-ano kayo? Tatay, kayo po ay papasok sa munisipyo. Magtatrabaho kayo. Baka maging ano kayo? Municipal agriculturist.
8: Noong 2022 pa, yung pandemic, na-employ na ako.
0: Hanggang ngayon?
8: Hanggang sa ngayon. Panang minimal man ang sweldo. Rank and file lang,
0: Pero at least mayroong pinagkakakitaan, ano po?
8: Yun nga ang nakuha ko sa aking pag-aral noon.
1: Eh tatay, ano ba ang pinagkaibahan ng isang magsasakang ordinary lang na walang natapos at isang magsasakang
0: licensed agriculturist?
1: Anong pinagkaiba po?
8: Malayo ang agwat.
1: Uh-huh.
8: Lalo na pag wala kang experience sa pagsaka, malayo ang technology dyan.
1: Paano pong malayo?
8: Malayo, yung in-apply sa ngayon, ang theory, advanced farming na.
1: So ngayon po ay...
8: Yung experience, yung traditional, malayo ang diferensya.
1: So i-apply po nyo ang lahat ng natutunan nyo sa inyong pagsasaka ngayon?
8: Opo.
1: Ayun, mas mapapaunlad nyo pa.
8: At the same time, i-share mo lang sa mga tulad mong magsasaka.
1: Mm-mm.
0: Oo. Tatay, nung kayo nag-aaral, hindi ho ba pumasok sa inyong isip na itong itinuturo sa akin ng aking professor, eh, alam ko na?
8: Na, may, there are times nga may ganon. Abansi ako. So, lalo na sa mga tray measurement, yun, with identification, yun, alam ko na. So, hindi, yung mga klase ko, hindi. They are also behind me.
1: So, hindi kayo masyadong nahirapan po, tatay, no?
8: Hindi naman, yung computer lang. Mm-mm. Yung pag-research ng internet, Google, map, yun, hindi ko. Hasta ngayon, hindi ko alam.
1: Eh, baka naman nangungopaya kayo sa kaklase nyo, ha?
0: Nangungodigo. Eh, wala ba tumutulong sa inyo, mga kaklase nyo, tumutulong sa inyo pagdating doon sa usapin ng computer works?
8: Yan nga, yung aking ano dyan sa mga kaklase ko, eh. Hanggang pagkuha namin ng examination doon sa Iloilo, may kaklase ako na ano sa computer. Siya ang nagturo sa akin.
1: Ayun.
8: At sa mga review.
1: Oo.
8: Yung sa internet.
1: Pasalamat kayo doon sa kaklase niyong yun.
8: Yes, so.
0: Babae, lalaki.
8: Babae.
0: Naku, eh. Baka,
1: kaya pala
0: nagselo si nanay.
8: Eh, hindi naman. Walang mali siya yun.
1: Tatay.
8: Masaya, ano pa kami sa isang, boarding house na ano namin sa Iloilo.
1: Tatay, kayo pala, ang bayan pala niyong Kanduni, malapit sa Ilog, sa Kawayan, Hinubaan, at saka sa Sipalay.
0: Sa Sipalay. Nasa yeah. Gitna yan eh.
8: Oh, six area.
1: Ayun, malayo nga kayo doon sa ano bulkan. No?
0: Nasa loob na bayan yan eh.
1: Oo. Tatay, panghuli na lamang po, ano po ang may papayo nyo sa ating mga kabataan at sa mga katulad nyong hindi pinalad na makapag-aral pero
0: nagsumikap.
1: Nagsusumikap at gusto din gayanin na ang katulad nyo na mag-aral pa kahit may edad na. Ano pong payo nyo?
8: Una-una, magpapasalamat ako sa aming kongresista dito, kay Kong Kideng Alvarez, saka sa kay Kong Limao. Ang mapayo ko lang sa mga young learners, sa mga senior citizen na gustong bumalik sa pag-aral, eh ganito lang.
1: Uh-huh.
8: Find yourself, time management, dedicate, no? Dedication, mm-hmm. determination, at saka mag-aral gid, huwag sayangin ang bawat minuto na kuan nyo sa pag-aral.
1: Mm-hmm.
8: Yun lang ang aking ginawa. At ang mahalaga, magpasalamat at manalangin sa ating buong may kapal.
1: Ayun.
8: Yun lang.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Congrats daw, sabi ng mga na nagbe-message sa atin sa viewers natin sa mga sa Facebook at YouTube ay pinapahanga nyo sila tatay. Di ba? So ngayon inspirasyon ka.
8: Salamat din sa kanila, salamat sa lahat. Salamat din yung dalawa.
1: Inspirasyon ka. Ito sa iyo tatay.
0: Nasaan?
1: Nawala. Alin dito?
0: Hindi naka-program, pindutin mo yung isa dyan sa mixer.
1: Wala.
0: Ayan, sak, SOS dito? Yung sa mixer, yan ayaw, okay. Tira,
1: ito na.
9: Idol kita. Yan tayo.
1: At dahil isa pa.
9: Ang galing mo. Ang galing ng Pilipino. Yan tayo.
1: Yon tatay, narinig
0: tatay,
1: mo naman.
0: Salamat po.
8: Salamat din. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga po. Si Tatay Diosdado Evangelista Jr. Si Tatay Ebang ng Kanduni Negros Occidental.
0: Kaya, ang galing niya.
1: Anong plano mo? Mag-enroll ka na?
0: Oo.
1: Ilang taong ka na ba?
0: Magdo-doktor. Ilang taon ba ang pagdo-doktor?
1: Ba ay lima ba? Lima yata.
0: Ba, hindi lang.
1: Walo.
0: Meron pang residency yan eh.
1: Ay, anak mo doktor, di ba?
0: Oo. Yan.
1: Ikaw naman ang...
0: Konduktor. Ay, nako. Pero tama si tatay. Okay, believe dyan. Sapagkat merong kasabihan at ako'y naniniwala, if you is sa ganitong edad, ano, if you stop learning, you start dying. Kaya mas maganda na yung pinag-aabalahan mo,
1: ikaw ba, anong tinapos mo?
0: Bachelor of Science in Commerce, Major in Accounting and Business Administration.
1: Kaya magaling ka mag-bilang ng kwarta.
0: Pero nagsawa ako doon sa profession na yun eh.
1: Ang layo naman ang kurso mo sa trabaho mo.
0: CPA ako.
1: CPA ka.
0: By profession. CPA. Yeah, no.
1: Ano ibig sabihin CPA?
0: Certified Public Accountant. Sa professional. Pero wala, nagsawa ako doon sa 8 to 5 na, trabaho.
1: Ayaw ko din nung gano'n na nakakulong ka, diba? Kaya tayo laging layas.
0: Tsaka araw-araw, pare-pareho yung ginagawa mo. Nagsawa ako doon. Nawalan ako ng challenge, actually. Parang ikaw, di ba? Dapat nasa parko ko na ngayon.
1: Ang layo na, di ba, kurso?
0: Ang layo.
1: Seaman, cruise ship management, hotel restaurant management.
0: Pero maganda kasi challenging, di ba? Sabi ko nga, yung kung ikay nasa opisina, araw-araw, pare-pareho yung ginagawa mo. Nawawala yung challenge. Ano? Yung katulad natin, yung profession na napili natin, na pinasok natin. Iba-iba, iisipin mo sa gabi, saan kaya ako pupunta bukas? Sino kaya ang kakausapin ko bukas? Parang gano'n.
1: Naisip ko lang na, di ba, ako seaman ako, di ba? Ngayon bumabalik ako saan yung unang kurso, yung kurso ko.
0: Oo.
1: Parang napupunta ako sa pagbabal ko ngayon.
0: Oo. Oo nga, no?
1: Di ba?
0: Oo.
1: Oo. So, abangan nyo po yung biyahe namin. Batangas ka na pa. Oras po natin, 4:37 ng umaga. Magbabalik po tayo. Kwentong namin pa rin sa ating pagbabalik.
0: Diyan lang kayo.
9: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon.
6: Kwentong Nayon.
1: Oras po natin, 4:40 ng umaga, ikalawang Kwentong Nayon po tayo. Naku, Noel, sa mga lugar na madalas tamaan ang pagbaha, abay napipilitan po ang mga school principal na gampanan ng mga tungkuling lampas sa kanilang karaniwang trabaho, ha?
0: Gumagawa ng mga paraan para matuloy lamang yung pag-aaral ng mga estudyante.
1: Na hindi maabala, hindi maapektuhan.
0: Yes.
1: Alamin po natin ang kwento ng isang school principal sa Masantol High School sa Pampanga na palagi ang nalulubog sa baha ang paaralan nila. Nasa Zoom po natin ang principal, Principal Ford ito. Si Principal Ma'am, tama ba, Willet Perez.
0: Good morning po, Good morning, ma'am.
1: Opo.
0: Opo. Mabuti po naman, kayo po.
1: Magandang umaga naman. Ma'am Willet Perez, magandang umaga po.
10: Yes po.
1: Ayan, nasa si Ma'am. Ayun.
0: Asa si Ma'am? Yan. Ay, bata pa si Ma'am.
1: Bata pa si Ma'am.
0: Oo, bata. Madam, tanong namin kayo, ilang taon na po kayo?
10: 46 years old
0: Oy,
10: na po ako.
0: Bata pa. Sabi ko, bata pa si Madam. Oh.
1: Akala ko kaya hindi agad natin makasagot si Ma'am, eh, nalubog sa baha.
10: Hindi naman po.
1: Kumusta po kayo, Ma'am, dyan sa Masantol, Pampanga?
10: Okay naman po. Ayos naman po ang kalagayan sa ngayon.
1: Mm-mm. Ano, baha pa rin po ba?
10: Actually po, right now po, hindi pa siya literal na baha na dala ng bagyo o ng ulan. Ang mga nararanasan po namin ngayon na pagbaha sa Masantol ay dala pa lang po ng high tide.
0: Ayun.
10: Kasi mga ganitong season po ay masimula na ng pagtaas ng high tide.
1: Opo, opo. Saan po yan sa Masantol, ma'am?
10: Marami pong parts ng Masantol talaga ang madalas na binabaha po dahil sa high tide.
0: Mataas ang tubig ngayon, umaabot ng 2.2 meters ang taas ng tubig ngayon sa mga party, lalo na yung mga mabababang lugar. Ano po, ganun kataas?
10: Yes po. Opo.
1: Ay ma'am, paano po?
10: Tama po.
1: Paano po niyo pinagpapatuloy ang pag-aaral kung lagi pong baha diyan sa inyong eskwelahan?
10: Actually po, no, yung tinutukoy po nating eskwelahan dito, ang Masantol High School po, ay located po sa Bebe Anak Masantol. Ano? Actually, tatlo pong magkakahiwalay na sites yan, pero lahat po ng tatlong sites ay binabaha.
1: Naku po.
10: Sa kayo po, hindi na po ako ang principal ng Masantol High School kasi simula po nung June 1, nailipat na po ako ng Apalit High School. Pero base po sa aking naging karanasan sa Masantol High School, kapag ganitong mga panahon na po na binabaha na ang eskwelahan dahil sa high tide, kadalasan po ang aming isang ginagamit na pamamaraan ay ang pagpapaandar po ng water pump sa mismong school grounds ng Masantol High School.
1: So, ibig sabihin,
10: kasi somehow po ang paggamit ng water pump nakakabawas dun sa tubig po na pumapasok sa loob ng eskwelahan.
1: So, ibig sabihin, nagkaklase ka ang mga estudyante, ang mga guro, na may tubig sa loob ng classroom, nakalubog.
10: Hindi naman po literal na may tubig sa loob ng classroom kasi somehow po ay na-address na namin yung mga ganong kalala, no, na problema na talagang binabaha yung mismong loob ng classrooms. Umaabot lang po kami sa puntong ganon kapag ang high tide po ay nasabayan na talaga ng malakas na pag-ulan.
1: Opo.
10: Pero yung mga ganitong regular lang po na tumataas ang tubig sa loob ng eskwelahan, halos yung covered court lang po o yung mga pathways na dinadaanan ng mga bata, yun yung binabaha ng humigit-kumulang po, 2 hanggang 3 oras po dahil sa high tide.
1: Pero delikado yung para sa mga bata, sa mga guro, baka mamay madulas, di ba?
0: Yun.
10: Kaya may mga ano po talaga kami, may mga measures po kaming ginagawa para hindi po mangyari yung mga ganyong ganong klase ng mga aksidente po, like yung pagkadulas. Ayan, yung mga ganong bagay po.
1: Ano pong diskarte ang ginagawa po ninyo, ma'am?
10: Opo. Kami po sa mga eskwelahan na kagaya ng Masantol High School na madalas nga pong binabaha dahil sa high tide. Kabisado na po namin, ano, yung pagbasa sa mga high tide na calendars. Regular po kaming pinadadalhan ng aming MDRRM office ng Masantol ng kalendaryo po na ipinapakita po doon anong mga araw ng isang buwan na talagang pinakamataas ang high tide. Dahil nga po nakasanayan na namin ang mga yan, kabisado na rin po namin kung anong mangyayari sa mga ganyang araw. Kumbaga, alam na po namin kung anong height ng tubig. Ang talagang makakaapekto po ng malaki sa eskwelahan.
0: Saan po nang gagaling? Saan po nang gagaling yung baha? Ang tinitingnan ko yung mapa ng Masantol, ang andyan lamang yung Pampanga River.
10: Yes po.
0: Oo, so doon lang gagaling yung tubig sa Pampanga River.
10: Opo, ang eskwelahan po na Masantol High School, sir, ay literal po nakatabi ng Pampanga River. Kumbaga, kung ito po yung eskwelahan, pagdungaw nyo po sa isang side ng eskwelahan, kitang-kita nyo na po, tanaw nyo na po ang Pampanga River.
0: Ay, ma'am.
10: So, yun po, doon po nanggagaling ang tubig.
1: Wala bang ginagawang mga infrastructure na...
0: Flood control? Ba't ka natawa? Sinabi ko lang flood control.
1: Wala bang DPWH, LGU?
0: DPWH?
1: Control ng baha. Para di kayo pasukin ang baha dyan sa eskwelahan.
10: Actually po, meron naman pong nagawa na isang proyekto ang ating gobyerno po para nga po mabawasan ang pagbaha sa eskwelahan at sa buong bayan ng Masantol. Hindi pa nga lang po siguro ganun ka, kumbaga, ka-significant ang changes na makikita na resulta nitong project na ito. Sa ngayon po, ang aming pong lokal na pamahalaan po ay may mga ginagawang mga upgrading po ng mga daan sa Masantol din para kumbaga magkaroon po ng counterpart solution ang LGU at saka dun sa eskwelahan po ng mga solution sa ginagawa ng eskwelahan o ng DepEd. Marami na pong mga naitaas din na mga roads na leading to the school at saka sa mga residential areas po ng Masantol.
0: Ang problema diyan,
10: projects naman po.
0: Ang nakikita ko diyan, Madam Willet, pag itinaas mo yung kalye, hindi mo naman itinataas yung paaralan, di doon din po yung magiging catch basin. Isa pa po sa nakaka-worry, yung mga sakit, yung mga sakit na dala nung mga yung leptospirosis, yung dengue, paano nyo po na naiiwasan yung mga ganong pagkakataon, madam?
10: Opo. Tama po kayo dun sa unang sinabi nyo po na kapag itinaas ang mga daan at hindi naman ayaangat ang eskwelahan, ganun din po, nagiging catch basin nga po yung mga eskwelahan natin. Pero sa ngayon po, meron na po tayong dalawang stilt type na buildings po na naitayo ang ating government. Sa eskwelahan, nagpadala po ako ng sample na video na makikita nyo po doon yung isang building na nakaangat na po mula sa lupa, na malayong-malayo na po yung aabutan ng pagbaha. Pero gaya nga po ng parati kong sinasabi, dapat po talaga ay kung itinataas ang eskwelahan, dapat din po yung mga dinadaanan ng aming mga estudyante at ng mga teachers namin, nakaangat din po para hindi pa rin po problema yung dadaanan ng pagbaha. Regarding naman po dun sa mga problema po na sakit na dala ng baha, kami po sa Masantol High School, dahil nga po anticipated na namin yung mga ganitong panahon na alam naming lumalaki na ang tubig, hindi lamang sa eskwelahan, pati na rin po sa mga bahay-bahay po na malapit sa school. Nakakahingi po kami ng mga chemical po, like larvicide po, na galing sa aming RHU ng munisipyo na nagagamit po namin para ma-prevent po yung pagkalat halimbawa ng dengue mosquito sa eskwelahan.
0: Nako.
10: So, may mga ganyang preventive actions po ang eskwelahan para siguraduhin lamang na hindi po makakuha ng
0: sakit.
10: Mga malalang sakit kagaya ng dengue.
1: Nako, ma'am, sa halipala na nakafocus lamang ang mga guro sa pagtuturo sa mga bata, ay naaagaw pa yung atensyon yung panahon nyo sa pag-iisip para sa kaligtasan ng mga estudyante para masolusyonan yung pagbaha. Sana maaksyonan talaga ng pangmatagalan na, na talagang solved na yung problema dyan sa baha sa Masantol. So,
0: yes. Gusto ko sanang sabihin na flood control project yung sagot dyan. Kaya lang, medyo pang flood control project eh.
1: Actually, wala namang masama. Talagang magkadalawa ng flood control project.
0: Kung naipapatupad ng maayos.
1: Kung hindi dinanakaw ang pondo.
0: Ang pondo. Kung
1: hindi pinagkakakitaan.
0: Kung ang steel plate ay talagang ibinabaon ng todo.
1: Kung maayos ang pagkakagawa.
0: Kung walang maleta.
1: Kung walang nagnanakaw ng pondo. Ang daming kung eh.
0: Daming kung congressman.
1: Kasi congressman.
0: Congressman lang nasa likod.
1: Ay, no.
0: Ay, nako, madam.
1: Mabilit. So,
0: and doon sa inyo sa Apalit, wala namang pagbaha doon?
10: Sa Apalit po, may mga bahagi pa rin po ng Apalit na talagang medyo mababa din po at binabaha. Pero yung eskwelahan ko po ngayon sa Apalit High School po, sa ngayon ano kung ikukumpara po sa Masantol High School, hindi pa naman po binabaha.
0: Ayun.
10: Sana yun lang po ang isang kaibahan niya sa dati kong eskwelahan.
1: Ayun.
10: Although tabi rin po siya ng Pampanga River.
1: Oo. Ay kayo ay taga Masantol talaga, ma'am.
10: Ako po ay tubong Masantol po talaga. Ang akin pong mga magulang, lalo na ang aking nanay po na pumanaw na ay taga Masantol po talaga.
1: Marami po bang Santol dyan?
0: Matamis ba Santol dyan sa inyo?
1: Ako kasi taga Guagua ako.
0: Guagua?
1: Oo.
10: Guagua.
0: Yung nanay ko naman is Mexico.
1: Saan?
0: Sa
10: mga kabalin din po pala kayo, mga sir.
1: Pero hindi ako lumaki ng Guagua.
0: Ako rin. Kaya... Nag-migrate na kasi from Pampanga, lumipat na lang yung mga lalawigan.
1: Pero bumabalik-balik ako pag nadalaw lang sa...
0: Doon sa father mo.
1: Sa Libingan, kasi doon nilibing.
0: Doon nilibing.
1: Sa Lubao naman, sa Lubao.
0: Sa Lubao, ayan.
1: Kaya hindi ako marunong magkapampangan talaga.
0: Sige. Ano ba pinagmamalaki ng Masantol?
1: Santol?
10: Ay, hindi po.
0: Ano pinagmamalaki?
10: Santol po kasi ay historical lang po ang naging ano niya, pangalan. Pero ang isa po ipinagmamalaki ng Masantol ay ang kanyang mga seafood. Kaya meron po kami seafood festival.
0: Wow! Tuwing kailan yun? Tuwing kailan yun, ma'am?
10: Usually po yan ay ginagawa sa buwan ng Mayo po. May 8.
1: Tapos po yung na, ang Masantol Masantol ba katabi ng kalumpit?
10: Ay, hindi po.
1: Iba pa yun.
10: Medyo kasi hindi ano ba yun.
1: Makabebe.
10: May seafood festival po kami sa tuwing May 8.
0: May seafood.
10: Alimango.
0: Wow. Dapat hindi ka naging imbita.
10: May dalang ano pa rin po, may dalang grasya pa rin ng tubig.
1: Ay, yan ang
10: parating sinasabi ng mga Masantoleño. Kumbaga, it's may positive and negative po na effect ang tubig sa mga Masantoleño. Sa negative, yun yung epekto ng baha. Pero positive, marami po siyang naibibigay na biyaya sa mga tao.
1: Maraming hito, sa tilapia.
0: Marami pala isdaan dyan sa inyong lugar.
10: Marami po. Ang isa pong pinagkakakitaan talaga din ng mga tao ay ang pangingisda po.
0: Ayun. Sayang at tapos na yung festival. Makadayo sana kami ni Dennis dyan sa inyo.
10: Ay, pwede naman po, sir. Marami pa rin naman po mga seafood ng ganitong panahon. Lalo na pagka, rainy seasons.
0: Mm-mm.
10: Yan po yung panahon talaga na minsan umaahon yung mga talangka, yung mga ganyan po.
1: San malapit
10: sa Gana po.
1: Saan ba malapit, ma'am, ang Masantol?
0: Anong exit?
10: Katabi po namin ang Bulacan din po, kung may part po, yung side po ng Masantol. Ang Masantol po kasi, kung titignan niyo po sa mapa ng Pampanga, ay nasa dulo na po siya. Kaya nga po, dumadaan talaga ang Pampanga River. So, ang Masantol, kapag umusog lang po ng kaunti, ay kalumpit na. At saka nga po makabebe. Opo. Ang Hagonoy also.
0: Hagonoy,
10: kasi
0: nasa baba.
10: Yung dulong barangay po ng Masantol, which is sa Pangkawayan, kapag ka po nag-move po sila ng kaunti, ay nasa Hagonoy na. Kaya yung mga taga sa Pangkawayan po, ay halos hindi na rin po nagsasalita ng Kapampangan, mga Tagalog na po kasi halong Hagonoy at saka Sapang Kawayan, Masantol na po sila.
0: Ayun, Sapang Kawayan, malapit na sa Manila Bay yun eh, di ba? Ay, yung bunga nga ng ilog.
1: Po, ay di mga po. Puntong kalumpit na.
0: Kalumpit.
1: Kalumpit, o gayon na.
0: Oo. Eh, ano ba ang exit niya kung magagaling ng SLEX? Ah, ng SLEX ng NLEX?
10: Mapalis. Kung galing po kayo ng NLEX, ay mag-exit po kayo sa San Simon, San Simon exit.
0: Ayun.
10: And then, kakaliwa po kayo, dadaanan nyo po ang bayan ng Apalit.
0: Mm-hmm.
10: Tapos, from Apalit, Makabebe na po, and tapos then, Masantol.
0: Ayun. Bababa, ano?
10: Oo. So, po.
0: Ayan. Yan nyo. At pag kami nagawi dyan, eh, tatawagan namin kayo. At titingnan okay, namin.
10: Papasyal ko po kayo sa mga masasarap na kainan.
0: Marami bang pasyalan dyan sa Masantol? Marami bang pasyalan?
10: Sa Masantol po kasi, katabi din po niya ang bayan ng Makabebe nga po, which is yung isa is Consuelo. Consuelo po ay bahagi ng Makabebe na may beach. Dagat po siya, pwede pong pasyalan din yun, nagiging tourist spot din po yun.
1: Ayun. Sige ma'am, sana ay
10: sa isang dagat sa Pampanga.
1: Sige po ma'am, sana mawala ng baha dyan sa mga eskwelahan dyan sa Masantol, Pampanga. Ano po, maraming salamat po sa pagbabahagi na inyong karanasan, kwentong pinagdaraanan sa hirap, sa palagi ang bahang mga eskwelahan at sa mga inyong pagsusumikap para po mairaos ang pag-aaral ng mga bata sa kabila po ng lubog sa baha ang mga eskwelahan. Maraming salamat.
0: Thank you,
1: po
0: ma'am. Sa
10: yes po, salamat po sa imbitasyon.
0: Okay.
9: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo. Iyan tayo sa DZMM.
1: O, paano? 4:58 ng umaga.
0: Oy.
9: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo.
1: Sakha.
0: Saka, pindot ka ng pindot.
1: Nagturo ka pa.
0: Natutuwa tuloy si Wilby Burgos, yung magaling kong computer graphic.
1: Sabi ni Nona Damayan, kumakapala daw yung buho ko.
0: Oo nga. Nangingitim na. Sa akin, namemerde. Ayan, natuwan-tuwa si Gina at si Chinky sa buho ko. Kagagawa ni Rosel to.
1: 4:58 ng umaga. Happy birthday, Jose Rizal. Magbabalik po ang...
0: Yan tayo!
9: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Impunto alas 5 ng umaga.
2: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Rabasada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon, Luzon.
3: Tawa ka ng tawa dyan.
0: Kasi iniisip ko 40 years na ang DZMM. Oh. So ilang taon ang DZMM na magsimula ka?
3: Oo. Oh. Oo nga, ano, 1986 ako nung pumasok eh.
0: O, di kasi simula pa lamang.
3: Oo.
0: Di ba? Narito na ang balita, ikalawang bugso ng ating balitaan mula sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Balita po sa Luzon, sa Batangas, higit 1,000,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang naharang at nakumpiska ng mga otoridad sa isang pasahero sa Batangas Port. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Calabarzon, tinatayang nasa 150 gramo ang dami ng hinihinalang shabu na nakumpiska sa suspect na isang alias Bryant, 39 na taong gulang. Patungo umano sa Calapan City sa Oriental Mindoro ang suspect ng maharang sa Zone 1 ng passenger terminal na mga tauhan ng PDEA Seaport Interdiction Unit, Batangas. Sa tulong po ng Philippine Ports Authority Port Police Department, PNP Batangas Maritime Police Station at Philippine Coast Guard K-9 Team. Arrestado suspect na naharap sa paglabag sa Section 5 o yung transportation of dangerous drugs at Section 11 o yung possession of dangerous drugs ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Nobilian.
0: Wala na.
3: Nobilian, no. Oy, congratulations nga pala, bago ang provincial director ng Occidental Mindoro. Oo, si Colonel Ali
0: Duterte.
3: John Duterte. Ayan. Samantala sa Laguna, suportado ng PhilHealth ang mega clinic plan ni Governor Sol Aragones para sa mas maayos sa pangangalagang pangkalusugan ng Laguna. Ito ay matapos ang pulong ni Governor Aragones kay PhilHealth President at Chief Executive Officer Dr. Edwin Mercado para talakay ng planong pagtatayo ng nasabing pasilidad sa lalawigan. Sa naturang pagpupulong, ipinahayag ng PhilHealth na magbibigay ang pasilidad ng mas mabilis, mas abot kaya at dekalidad na serbisyo medikal para sa mga mamamayan. Layunin ng proyekto na matugunan ang lumalaking pangangailangan ng serbisyong pangkalusugan at mabawasan ang kakulangan ng mga pasilidad medikal sa lalawigan. Aprobado din ang sanggunian panlalawigan ng nasabing proyekto at kahapon, Dennis, sa birthday ni Rizal, ay nag-pledge si Senator J.B. Ejercito ng 100 million para sa proyekto.
0: Ay, sabi ni Bukal Adahara.
3: Alam mo naman yun.
0: Suniga.
3: Naku, eh, lagi naman yung dalawang yun, kontrabida. Okay. Anyway, sige, pero aprobado yan ang majority ng sanggunian panlalawigan ng Laguna. Tuloy tayo!
2: Balita mula sa Visayas.
0: Sa Iloilo City, isang business establishment na nagpapatakbo po ng bodega ng mga inumin, ha? Yung mga soft drinks to. Ang nangangalib na mawala ng business permit at maharap sa mga kaso ng paglabag sa batas sa kalikasan matapos pong magtapon sa Haro River ng mga expired na mga produkto. Nag-iimbestiga na ang Business Process Licensing Office, City Environment and Natural Resources Office o CENRO at DNR, gayon din po mga barangay officials ng Barangay Baluyaw at Tikod kung saan itinapon ang mga expired na produkto ng inumin. Eh baka hindi na nilang ininom. Inamin umano na may-ari ng bodega na inilagay nila sa sako ang mga expired na inumin para ibalik sa distributor ng bottling company. Inilagay umano nila ito sa labas ng depo pero kinuha umano ng mga tricycad o yung mga pedicab at tricycle drivers at itinapon ng hindi nila nalalaman. Aba, nanisip pa kayo, nagtuturo pa kayo ha. Nasa 67 sako po lamang ang na-recover ng mga otoridad. Eh naku, gano'ng karami na itapon na doon sa ilog. Inamin din ang may-ari ng bodega na may 500 sako pa sila ng mga expired na inumin na isasoli sa distributor. Naharap ang nasabing business establishment ng paglabag sa Solid Waste Management Act at Clean Water Act.
1: Hindi pa sa Kalamba, may ganyang kaso rin.
0: Kaya nga, bumulubula-bula-bula naman.
1: Nalaman na ba kung anong factory yung nagtatapon?
0: Ewan ko pa kung bakit hindi malaman-laman ng Senro. Yun eh, may mga nakarehistro naman sila mga... sa mga kumpanya nakatayo sa gilid ng ilog.
1: Kung saan nagsisimula yung madumi, yung maduming
0: ilog. Ititrace mo lang kung saan nagsimula yung bula, di ba?
1: Oo. Hindi makita.
0: Eh, naku, dami pa mga test-test kung ako inakit ko na yung ilog.
1: Oo. Jesus ko. No, diyan lang naman galing sa may kabuyaw yung ilog niya.
0: Magkano kasi?
1: Mm-hmm. Anyway, sa Negros Island Region, iniimbestigahan na ng Police Regional Office Negros Island Region ang kumakalat na maling impormasyon sa social media na, ano? Na may mga nasawing mga sa panig ng pamahalaan sa inkwentro sa Calatrava Negros Occidental noong Hunyo a 14.
0: Uh-huh.
1: Ayon kay PRO-NIR Regional Director Brigadier General Romano Cardinho, walang nasugatan ang nasawi sa panig ng gobyerno sa nasabing inkwentro. Ayon kay General Cardinho, nakipag-ugnayan na sila sa Regional Anti-Cybercrime Unit NIR at META upang matukoy ang mga nasa likod ng social media page na nagpapalaga na maling ulat na 7 katao ang namatay umano sa nasabing insidente. Naganap ang inkwento sa Sitio Cabalagnan, Barangay Lalong, habang ini-escorta ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion NIR, sina DILG Municipal Local Government Operations Officer Genevieve Hadulog at Barangay Captain Ruel Lagono matapos dumalo sa isang lecture tungkol sa lokal na pamamahala.

0: ng HIV. O, kaya pa.
1: Sa Lanao del Sur, nasamsam ng mga otoridad ng tinatay ang 77.19 milyong pisong halaga ng smuggled sigarilyo at naaresto ang 14 na katao sa isinagawang operasyon sa barangay Liangan. Na-recover sa tatlong imbakan ang 1,800 master cases at 139 rims ng iba't ibang brand ng sigarilyo at nakumpiska rin ng isang M14 rifle. Apat na suspect ang nakatakas at pinaghahanap pa ng mga otoridad habang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga naaresto.
2: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo! Panahon, Patrol!
1: Samantala, kumuha muna tayo ng weather update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. May bagyo eh, di ba? Nasa linya si Lian Loreto, Pag-asa Weather Forecasting. Good morning, Lian.
3: Good morning po Sir Dennis and Sir Noel at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Meron nga po tayong bagyo na binabantayan sa labas pa ng ating area of responsibility. Itong Tropical Storm Mikala at ito nga po yung huling nating namataan sa layong 1,665 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Sa ngayon nga po ay Tropical Storm Category, may taglay na hangin na abot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour at maaari nga pong pumasok ng ating PAR ngayong late afternoon or possible din po madaling araw bukas. Ngunit sa ngayon nga po, nakikita natin less likely naman po yung chance na ito po ay mag-landfall sa ating bansa. Ngunit maaari nga po itong lumapit sa Northern Luzon area pagsapit po ng Monday and Tuesday. At sa ngayon, isa pong epekto nitong bagyo ay maaari po nitong hilahin yung ating habagat, especially po pagsapit po bukas hanggang sa Wednesday. So maaari po makaranas ng mga pag-ulan yung ating mga kababayan sa may Visayas, Mindanao, maging sa may Palawan starting tomorrow. Samantala, ngayong araw naman po, naasahan po natin no, magiging mainit naman po at malinsangan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngunit yung buntot po o trough nitong ating bagyo ay maaari pong magdala ng mga maulap na panahon sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, maging sa may Surigao del Norte. Other than that po, possible lamang po tayo makaranas ng mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Yan lang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
4: Salamat, Lian! Samantala, pupunta lang po tayo sa mga lalawigan na napetuhan ng Lindol.
2: Iyan tayo sa DZMM.
4: Unahin po natin ang Balut Island, Davao Occidental.
1: Epicenter yan eh.
4: Sa bayan po ng Sarangani. Nandun po yung nasa Balut Island po ang bayan ng Sarangani. Makausap po natin ang head ng Sarangani MDRMO, si Ginoong Harley Sauro. Magandang umaga, Sir Harley.
1: Morning, Harley.
5: Yes, sir. Good morning po, sir.
4: Kumusta na po ang Sarangani dyan sa Balut Island?
5: Balisa ngayon, sir. Unti-unti na pong nakabangon yung isla, sir. Dahil doon sa takot ng 7.8 magnitude na lindol noong June 8, sir.
4: May mga aftershocks pa po ba na nararamdaman dyan?
5: Yes, sir. Ang daming aftershocks. Yung iba is abot pa rin ng intensity 5 and 4, sir.
1: Malakas pa rin. Oo.
4: So ngayon, sir, yung mga tao ba ay bumalik na sa kanilang mga tahanan o nasa mga tent pa rin po?
5: Oo, yung iba, sir, yung totally damaged talaga. Andun pa rin sa mga tents. Nag-provide naman po tayo ng mga trapal and tents para meron po silang temporary shelter.
1: Ilang pamilya pa po yung nasa evacuation center?
5: Sa ngayon, sir, kaunti na lang po kasi ilan na lang po ang ating active evacuation, sir. Nasa 5 evacuation center na lang po, sir.
4: Oo.
5: So, kaunti na lang po yung tao. Yung mga totally damage na lang po ang nandoon.
4: Nagpunta na dyan mismo si Secretary Rex Gatchalya ng DSWD. Sa ngayon po ba ay sumasapat ang mga tulong na dumarating dyan sa Balut Island?
5: Yes po, sir. Malaking tulong yung

0: yung bigay ng ating national government na sa ating region, lalo na po ang probinsya, at sa yung mga donation po, sir, making tulong po dito sa amin.
1: So may mga pangangailangan pa po, kasi alam balita ko, naglunsad kayo ng donation drive. Yung Tabang Balut Island.
0: Yes, sir. Oo. Sa hanggang sa ngayon, napatuloy pa rin po yung dating ng mga donation.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang sa ngayon, sir, lalo ang kailangan po namin dito is yung tulong doon sa mga para sa temporary shelter. Magkabawi ulit yung mga mapagawa natin ng mga bahay.
1: Oo, mga construction materials po.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Opo, yun. Ay, gano'n ba karaming bahay po na wasak dyan, Sir Harley?
0: Yes, sir. As per assessment, is nasa 645 pa po tayo kahapon. Ang total damage nasa 1,509 yung partially damage.
2: Boy, marami.
1: Oo, nako.
2: Marami.
1: Matindi pa.
0: Yes, sir. Ang lakas talaga nung lindol, sir. Intensity 8 po dito nung assessment ng P-Box.
1: Eh, ilan na po ang bilang na nasawi dyan?
0: Ang nasawi, sir, is sumakita po kami sa
1: 12. May missing pa po?
0: May missing pa po kami ng yung isa yung nasa dagat ang Papalaot.
2: May mga landslides po ba dyan sa inyong lugar?
0: Yes, sir. Ang daming landslide, lalo na doon sa aming upland barangay.
1: Mm-hmm.
0: Pero dito naman po ang MGB nagkakandak ni ng assessment.
2: Pero napasok na po yung mga barangay?
0: Yes, sir. Napasok na po lahat ng barangay natin.
1: Talagang ang hitsura ngayon, kung ilalarawan mo, Sir Harley, ang hitsura ng Balut Island in Sarangani, eh talaga nandiyan pa rin yung mga guho, makikita pa rin talaga na para talagang dumapa. Talagang ang lahat ng makikita mo kung saan ka man ibaling ang mga paningin mo,
2: wasak.
1: Larawan talaga ng isang matinding trahedya.
2: Destruction, oo.
0: Mayroon pong lugar sa kumbaga totally may isang sitio baryo na totally siya, tapos yung mga gumuhang lupa, sir, makikita mo talaga siya doon sa itaas.
1: Yung munisipyo po natin nagagamit na?
0: Asa ngayon, sir, is hindi pa rin nagagamit, tagana po kami ng mga alternate office po.
1: Wala pa.
2: Sira ang munisipyo kasi dyan eh.
1: Sino po mayor natin dyan, Sir Harley?
0: Mayor Adilan di Arce pa.
1: Sige po. So may kuryente na po dyan. Nagbalik na din ang supply ng signal ng telepono.
0: Nakabalik na po yung kuryente at saka yung signal ng ating telepono, sir.
1: So ang kailangan talaga natin ay construction materials para sa may tayo muli ang mga bahay. Wala po ba mapagbibilhan dyan? Walang makukunan?
0: Dito sa Esla, sir, lahat ng aming mga materials binibili ang supply namin andun po, binibili sa General Santos.
1: Malayo pa. Paano po ba? Nakakapalaot na po ba yung mga mangisda?
0: Sa ngayon, sir, unti-unti na akong nakakapalaot. After 1 week, sir, nasa mga 8 days bago nakabalik, sir.
1: So, ang supply ng pagkain nyo nanggagaling pa rin sa General Santos ngayon?
0: Yes po, sir. Yes po, sir. At saka yung mga karating munisipyo namin, may mga mangingisda marin na dito na rin.
2: Malayo yan, ilang oras yan.
1: Anong bayan po? Ang Balut Island po ba, ilang bayan? Isa lang?
0: Isa lang po, sir. Composed of dalawang isla na malalaki at saka mayroon dalawang islet, sir.
1: Kumusta yung mga katabing isla nyo?
0: Okay naman po, sir, sa ngayon. Kaso lang yung mga port namin is totally damaged. Talaga like yung port ng Balangunan at saka port ng Mabila.
2: Hindi magagamit yung mga port.
1: Sa amin,
0: sir, dito sa isla is kinukumpuni namin dahil wala pa talaga aming mapadaanan doon sa mga supply namin.
1: So, ang mga taga Balut Island ba ay nananatili pa dyan sa inyong isla o sila ay lumalabas na, umaalis muna pansamantala para maghanap ng ikabubuhay, para maghanap ng ibang matitirahan kasi parang mahirap ang sitwasyon ngayon dyan sa Balut Island?
0: Sa ngayon, sir, andito pa naman po yung mga tao, sir, at saka patuloy pa rin po yung distribution ng mga relief goods kasi marami naman pong donation na dumarating sa isla.
1: Yun, mabuti po naman. Ngayon lang, parang ngayon lang po talaga naranasan ng Balut Island yung ganyang katinding epekto na lindol. Madalas lindulin kayo, pero ngayon nangyari na ganyan, talagang dumapa ang maraming mga pagguho na nagarap.
0: Yes po, sir, kasi nung last 2024 November, medicine. Mm-mm. Malakas din yun, pero ito ang pinakamalakas, sir.
1: Mm-mm. Sige po. Sa, ano po, baka may way gusto pa kayo ipanawagan, Sir Harley, yung nasa iyo po.
2: Mga pangangailangan nyo.
0: Yes, sir. Unang-una, sir, nagpapasalamat na doon kami sa mga donisyon na patuloy na dumadating sa isla at kung meron pa pong mga taspusong tubusong tumulong. Pwede pa naman po ang nagtulong ang isla, lalo-lalo na doon sa mga temporary shelter para makabalik na po sa kanyang bahay yung mga tao.
1: Ayun po. Maraming salamat po, Sir Harley. Sana po ay marinig ang inyo pong panawagan. Mag-ingat po kayo parati dyan sa isla ng Balot, Sir Harley.
0: Maraming salamat din po, sir.
3: Saka, nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Yan tayo!
1: Yan pong Balot Island, ang layo talaga
2: malayo.
1: Yan.
2: Apat na oras
1: kahanggan
2: daw.
1: Kahanggan niya na yung Indonesia. Sana ay talagang magtuloy-tuloy ang pagdating ng mga tulong at syempre panawagan ng mga construction materials. Dakuhan po natin, anong region to?
2: Regional
1: Director ng Office of Civil Defense.
2: Sa Sarangani yan mismo.
1: Si Director Rod Susmenya. Magandang umaga, Director.
4: Magandang umaga rin po. Magandang umaga sa inyo sa ating pinapakinig.
1: Oo. Kumusta na po ang ating pagtulong, ang ating pag-responde sa mga lugar dyan sa rehiyon nyo na naapektuhan po ng lindol?
4: Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbilida ng mga relief items sa ating mga kababayan na apektado sa lindol. Dito sa particular sa Parangani, sa Santo City, at sa chip yun ng South Cotabato.
2: Oo. Ilan po ang total families na na-affected ng lindol dyan po sa Soxal dyan?
4: Sa ngayon, tayo ay nagtala ng total of 22,111 families. So that is around 90,000 individuals po na-affected.
1: Director, may mga lugar pa po ba, mga barangay, mga sityo na hindi pa rin po napapasok?
4: Sa ngayon po, lahat na barangay sa Region 12 na apektado ng lindol ay napapasok naman po.
1: Mm-hmm.
4: Merong mga barangays na hindi talaga accessible by land, pero napapasok naman ang ating mga helicopters. Kaya po sila ay nakdan din po, nasa ako lang tulong.
1: Ano po ang plano ngayon, lalo na po sa mga naputol na kalsada, mga bumagsak tulay. Na tulay? Kailan po sisimulan ang rehabilitation po, Director?
4: Sa ngayon, sa ibang bahagi, ay tapos na po ang mga clearing ng mga barangay roads. Ngunit dito sa municipality ng Glan, ay tuloy-tuloy pa rin po yung mga may malaking bahagi ng mga barangay roads na hindi pa nabubuksan. Ngunit meron namang mga detour roads na ino-open para lamang magamit ng ating mga kababayan, lalong-lalo na pagkatid ng kanilang mga basic needs. Sa datos ng DPW, meron namang total of 25 bridges na passable na saka mga kalsada natin na pukunti na lamang ang limited passable. Karamihan ay na-access by motorcycle o di kaya maliliit na sa
2: Oo. Sapat naman po ang tulong na ipaparating ng national government dyan po sa inyong rehiyon?
4: Ayaw po. Sapat naman po kasi dalawang beses na po pumunta rito ang ating Pangulong Bongbong Marcos at sampo ng kanyang mga kabinete at sila po ay nagsasagawa ng mga kaukulang relief operations din po at saka mga financial aid doon sa mga apektadong mga pamilya.
2: Ayun. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, Director Susmenya, at kung meron pong mga pangangailangan ng rehiyon, huwag po kayo mag-atubiling iparating po sa aming himpilan at kami po ay kaagad tutugon sa inyong mga panawagan, Director.
4: Opo, maraming salamat po sa inyo sa interview at maraming salamat sa ating. Ingat po kayo.
2: Okay, kayo rin po. Si Director Rod Susmeña ng Office of Civil Defense sa Region 12 o Soccsargen Region. Magbabalik po kami, dyan lamang po kayo.
3: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo! Iyan tayo! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Tatamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo.
1: Balik po tayo dito sa Yan Tayo. Oras po natin 5:25 ng umaga.
2: Mm-hmm.
1: Okay, sige. Lamagan Noel.
2: Okay, nasa linya natin. Alam mo kung meron kang lupa dito sa tabing dagat sa Sarangani. Eh, madadagdagan ano, hihingi tayo ng paliwanag kay Director Teresito Toto Bacolcol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology hinggil dito sa naganap na epekto ng lindol sa Sarangani, yung tinatawag na coastal uplift. Good morning po, Director. Si Noel po ito, kasama si Dennis.
3: Yes, ma'am and sir. Magandang umaga din po sa inyo.
2: Opo. Director, ito pong coastal uplift na nangyari dyan po sa bahagi ng Sarangani, ito po hindi masyado napapag-usapan. Pero ano po ba ito ang paliwanag dito sa nangyaring phenomenon na ito, Director?
3: Itong coastal uplift na ito, ito yung upward movement ng portion of the coastline produced by yung magnitude 7.8 na event. So sa kasong ito, may mga dating nakalubog na areas tulad ng coral reefs at reef flats ay naging exposed na pagkatapos ng lindol. Ang nangyari dito, umangat mismo ang buong lupa or seafloor. So again, ang tawag natin dito, co-seismic uplift, ibig sabihin, ang pag-ungat ay kasabay ng paglindol.
2: Mm-mm.
3: So ang itong coastal uplift na to, ganitong proseso ay bahagi lamang ito ng long-term geological evolution ng Pilipinas. So marami sa ating mga bundok may mga limestones. Sa Baguio, papunta ka sa Baguio, may mga limestones doon. Magtatanong ka ngayon, paano napunta yung limestones doon sa bundok?
2: Mm-mm.
3: Eh yung limestones nasa ilalim ng dagat yan. So ganitong proseso, unti-unting inaangat yung mga bato na nasa ilalim ng dagat. Inaangat, kaya nagkaroon tayo ng mga limestones sa bundok. Sa Rizal, meron tayong mga limestones dyan. In fact, may mga cement factories tayo dyan. So ngayon, wala namang dagat sa Rizal. So paano sila napunta dyan? So unti-unti silang inaangat. So katulad nung process na to, nung June 8, 2 meters yung inaangat niya. And if you keep on repeating this, say, 1,000 times, aangat talaga yan, magiging bundok nila. Yes.
1: So ngayon po, gano'n, nasukat na po ba nyo kung gano'ng kalawak itong
2: iniangat
1: ng...
3: 2 meters yung inangat niya, and ang nangyari, nagiging umurong yung dagat, nagiging yung dilampasigan, umurong. In some areas, 220 meters yung inurong.
1: Oo. So ito po ay sa Davao Occidental at sa Sarangani lamang nyo na-obserbahan, sir?
3: Meron din tayong na-observe sa may Balut Island.
2: Meron
3: so tatlong areas actually, sa may Balut Island, sa may Sarangani, at saka sa may Davao Occidental.
1: Oh. So ito po, delikado po ito kung dito magtatayo ng mga establishment, ng mga bahay po, Director.
3: Well, again, yung mga ganito, inalienable po yan, gobyerno may-ari niyan. Hindi na yan babalik. Delikado yan kung tatayuan mo ng parang reclamation lang din yan, kung hindi maganda yung pagkagawa. Pwede kasi mag-liquify. So, kailangan naka-anchor yan sa
2: seabed. Sa bedrock.
3: Oo.
2: Normal po ba na ganyang kataas yung uplift doon sa ganung kalakas sa lindol, 2 meters?
3: Yes, normal po yan. Yung nangyari nga sa Bohol, 2013, magnitude 7.2, 2 meters din yung inangat. Kaya yung sa Bohol, mapapansin nyo, yung chocolate hills natin nasa gitna ng Bohol Island. Ganun din yung process niyan. Chocolate hills made up of limestone yan. Inangat din yan. So, noong 2013, 2 meters din yung inangat niya. And umurong din yung dalampasigan, around 200 meters din.
1: So sa ibang pagkakataon niya, Director, meron pang lumilitaw na bagong isla.
2: Bagong isla, oo.
1: Sa ibang lugar.
3: For now, wala tayong napansin na may mga isla na lumitaw. Ang napansin pa lang muna natin is yung umangat yung dalampasigan.
1: Ayun. Okay.
2: E saan pumunta yung tubig doon?
1: Doon sa dagat na.
3: Nandun pa rin yung tubig. It's just that umangat siya. Umangat yung isla. So, yung dating coastline natin ay umurong.
2: Umurong.
1: So, doon sa Balut Island, lumawak lamang yung isla. Lumawak. Kasi,
3: that's right.
1: So yun, iba na pala ang sukat.
2: Iba na ba? So magbabago, pati yung mga mapa, magbabago yung mga sukat. Ano po?
3: On the positive side, additional land area yan. Mm-hmm. And ang ano lang dito is yung mga dating mabababaw, malalim, naging mababaw na. Mm-hmm. And yung daungan ng mga bangka, yun yung
2: malayo na.
3: Mahirap ng madaungan. Ang malaking pagbago sa shoreline, again, makaka-apekto ito sa ports, yung fish landing areas, tourism facilities, and iba pang infrastructure na nakadepende sa former location ng baybayin. So, again, yung mga daungan, nagiging mababaw na. So, kailangan lang gumawa ng daungan na mas malapit. Yes. Maapektuhan din yung marine ecosystem natin, lalo na yung mga coral reefs, seagrass beds, yung reef flats, at yung mga dating nasa ilalim ng tubig ay permanent din ang ma-expose sa hangin at araw.
1: Posible bang maulit pa po yan, yung pag-angat niyan, kapag may isa pang lindol?
2: Yung tataas pa ang ibig sabihin.
1: Dahil sa mga aftershocks, tuloy-tuloy ba magiging pag-angat po, Director?
3: Hindi na yan. Again, yung mga aftershocks, hindi na yan makaka-apekto. Kapag may same event, magnitude 7.8 at saka kapag mababaw, pwede rin umangat pa ulit. But kapag ganito kasi, kapag may mga ganitong events, yung mga 7.8, mahaba yung recurrence interval niyan. Uh-huh. In other parts siguro, kasi mahaba naman yung Cotabato Trench, baka pwede magkaroon pa ng ibang lindol doon na 7.8, pero on the same area, mukhang malabo yan kasi nga mag-ipon pa yan ulit ang stress and that would take hundreds of years.
2: Ganun ba, katulad niyan, tectonic ang origin, so itutulak nung mababang plate yung isa, kaya umaangat, parang ganun, itutulak pa ibabaw.
3: Actually, gumigit-git yung Celebesi plate doon sa Cotabato Trench. So, kapag gumigit-git siya, and then nagkaroon, naglalock yan, and then eventually, kapag na-release yan, yung lock niya, kaya naitulak paakyat yung seafloor.
1: Sir, sa iba naman, yung sinkhole, marami daw kayong na-monitor na sinkhole po?
3: Wala kaming monitor na sinkhole, ang monitor namin yung mga tension cracks, landslides, liquefaction, yung mga damaged structures, and yung coastal uplift. Yung sinkhole is for the MGB po yan.
1: Sa MGB pala. Sige.
2: Kasi yung lumindol sa Bohol, dyan maraming nang lumitaw na sinkhole noon.
1: Sa Cebu. Pero MGB pa lang dapat nating talungin doon.
3: That's right. Pero yung Cebu and Bohol kasi made up of limestones yan. Cebu and Bohol. So, expected na yan kasi yung mga sinkholes natin sa mga limestones yan, kaya tayo maraming kuweba sa Cebu pati sa Bohol. Kasi nga, it's made up of limestone. So, yung sinkhole andyan na yan, covered lang yan ng topsoil during the shaking. Bumagsak yung topsoil, kaya na-expose yung mga holes natin, yung mga sinkholes.
1: Itong nangyari sa Sarangani, Davao 7.8, ito ay paggalaw ng Cotabato Trench. Mayroon po bang ibang mga fault line o mga trench pa dyan na minomonitor natin na pwedeng lumikha pa ng ganito kalakas na lindol, Director?
3: Yes, may anim tayo na trenches. Meron tayong Philippine Trench sa eastern side naman, East Luzon to southeast Mindanao. Meron tayong East Luzon Trough, Meron tayong Manila Trends, yung Manila Trends naman is Western Luzon to Mindoro Island, Negros Trends sa Western Visayas sector, Sulu Trends sa may Sulu Sea region, ito na yung Cotabato Trends, yung sa may Celebi Sea and sa Southern Mindanao.
1: And lahat po yan ay
2: active
1: na talagang hinugna para gumalaw ulit.
3: Yes, it's very much active yung Philippine Trends. It's capable of generating 8.5 event. Yung East Luzon Trough, capable. Yung maximum credible earthquake niya is 8.5 din.
1: Mm-hmm.
3: Yung Manila Trends, capable of generating 8.4.
1: Mm-hmm.
3: Yung Negros Trends is 8.2. Sulu Trends is 8.3. And Cotabato Trends, yun yung 8.1. Nangyari itong 8.1 August 17, 1976. In fact, this year, i-commemorate natin yung 50th anniversary of that event. Noong 1976, 8,000 people died.
1: Oo, nako.
2: Yan yung pinakamalakas nun. Oo.
1: Nako. Sige po. So, wag naman sana mangyari.
2: Sana.
1: Kaya kailangan talaga, Director, handa lagi tayo sa lindol para po maiwasan mabawasan yung bilang ng mapipinsala
2: lalo dito. Na yung dito sa Metro Manila yung pinangangambahan din, di ba?
1: The big one. Director, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi.
3: Maraming salamat din.
0: Samahang walang iwanan. Iyan tayo.
1: Tuloy-tuloy tayo, 5:36 ng umaga.
2: Mm-hmm.
1: O, di ba?
2: Ano pa?
1: Ikaw ba magtatayo ka ng bahay doon sa may kung saan nagkaroon ng uplift ng coastal?
2: Ay, hindi.
1: sabi diba sa Mindoro nangyari na yung malakas November?
2: Ah, matagal yun. Matagal na yun. May mga naputol na tulay dyan.
1: Sa Pakuan, Kalapan na puruhan.
2: Yes.
1: Dako naman tayo sa Quezon Province. Usaping tubig tayo. Nasa linya po natin si Board Member Julius Luces ng 1st District ng Quezon Province. Maganda umaga, Bukal.
2: Good morning.
4: Good morning po. Good morning po, DZMM.
1: Yes, po.
4: Sir Noel, good morning po.
2: Noel and Dennis po. Opo.
4: Sir Dennis Datu. Good morning po. Opo. Sir Noel and Sir Dennis Datu.
1: Ang balita po namin ay mayroong malawak ang rally na magaganap dyan sa Quezon Province sapagkat talagang suko na yata kayo.
2: Sa parang tubig.
1: Punding-pundi na. Pag-iilaw yun eh. Pero ano kaya ito, uhaw na kayo sa tubig na malinis.
4: Opo, magandang umaga po sa DZMM. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at pag-abot po sa inyong lingkod. Bukal Luces po ng 1st District of the Province of Quezon. At dati po akong konsehal ng Tayabas. Nag-rally na po ako dyan sa Fried Water 2019.
1: Mm-hmm.
4: Pag-aari pa po yan ng bilyar. Ay talagang palpak na po yung mga yan.
1: Mm-hmm.
4: So, ang nangyari po dyan, sir, privatized po yan. Pero may joint venture po yan sa QMWD. O ito QMWD po yung government
1: Quezon Water District
4: na po nasangay po ito ng luwa. So government agency kasi po nag-manage. Nakipag-joint venture po yan dito sa Prime Water.
1: Mm-hmm.
4: So ito pong QMWD, sila po nag-distribute sa City of Lucena, City of Tayabas, at sa first class municipality ng Maubad at ng Pagbilao, Quezon. Ito yung may power plant. As well as yung Atimonan.
1: Ay lahat po.
4: So lima po. Lahat po sila ano di-distribute sa QMWD. However, nagkaroon po ng joint venture agreement noong 2019. Belenta po ito. So nagkaroon ng di man bentahan actually. It's distribution rights. So sila lang nag-manage itong Prime Water na ito. So simula po 2019 hanggang ngayon pong 2026 na. Last year, 2025, meron pong renewal sila ng kanilang kontrata. However, yun nga dahil po sa maraming technicalities, breach of contract, palpak na trabaho, at yung pong mga sa joint venture agreement nila, marami po silang nasagasaan. Meaning hindi po tinupad yung maayos, malinis, tali ng tubig. Dito sir, malala dito sa amin.
1: Sa Tayabas?
4: Tatlong buwan walang tubig po sa Tayabas. At kung magbibigay man sila ng tubig sir, yung Prime Water na napakawalang yan sir, magbibigay madaling araw, alas 3, alas 4, dalawang oras lang. Eh sino ba mag-iipon ka ng alas 3, alas 4?
1: Sir,
4: yung mga senior citizen. O sir, may hospital na po. May mga hospital. May nagkakasakit, may depresyon. Para po, economic sabotage na ang ginagawa ng Prime Water, sir.
1: Ano pong plano nyo, Bukal? Anong plano nyo?
4: Well, sir, ito ang pinaka-greatest plan dyan. Actually, sir, may illegalities na po sa kanila ngayon. Dahil di umano po ay itong prime water, binenta itong pamilya Villar dito sa pamilya po ni Lucio Co na may-ari ng Pure Gold and SNR di umano. Allegedly, binenta na di umano o nagkaroon ng agreement sila.
1: Hindi.
4: Kaya po, may mali na po doon. Constitutional po, hindi unconstitutional na po yung ginawa nila. Kasi supposedly, ibabalik nila ito sa QMWD kasi palpak nga po sila. Hindi nila ibinalik sa QMWD. Ang ginawa po nila, allegedly, binili ng shares. Binili ni Lucio Dan. Binenta nila yung shares nila, di umano, yung karapatan nila. At ngayon, pag pumupunta ka sa Prime Water, hindi mo maintindihan, sir. Nag-dribble po ngayon. Meaning, parang ano na lang yata sila, third party na lang, hindi mo maintindihan si Prime Water.
1: Sige.
4: Ginagamit pa si Prime Water, pero ang may-ari na daw, di umano, itong Crystal Bridges.
1: Okay. Bukal, ano po ang plano nyo? Kasi parang may nakakasa kayong rally?
4: Opo, rally po ito. Malaki yan sa buong city of Tayabas. This coming Wednesday po, dito sa mismong population proper. And then, after that po, pupunta po kami, tutula kami naman sa susunod na araw sa Lucena City. Hingi lang po kami ng permit for Lucena. Dito po sa Tayabas City, under Mayor P1M, approved na po yung aming ano eh. Yung aming
1: sino po mga lalahok sa rally?
4: Kadalasan po, lalawak po dito lahat po ng naninirahan dito sa sentro po ng City of Tayabas dahil talaga sir, ilang buwan na walang tubig dito at hindi po maganda ang servisyo talaga. Sobrang dami pong apektado kasi kalakang city proper po, wala hong tubig.
1: So,
4: actually sir, may mga nagsara na po water station, may nagsara na rin sir ng mga house shelter ng mga hayop kasi meron po dito mga civic organization na po-provide ng shelter sa mga hayop, aso, mga wala siya, nagsarado na rin eh.
1: Ay, ano bang ginagawa ng Prime Water? Nakikipag-ugnayan ba sila sa LGU ng Tayabas? Si Mayor, ano ang sabi? Anong aksyon ni Mayor?
4: Actually, sir, tinutupukan naman po ng ating mayor yan. Talagang nandun po yung kanyang pagdulog. Actually, ang aksyon po ni Mayor, Agaran, is siya na po nagdi-distribute ng tubig, si Mayor P. Walim. Meron po kami mga tangke kasi sa kakulangan ng Prime Water, lagi silang dahilan, walang tubig. Hindi po namin, sir, maintindihan ang kanyang operation. Actually, sir, meron po tayong DILG ruling na hindi po pwedeng panghimasukan ni Mayor, maging nabutihin po natin Governor, ang ma-operation po nila. Meron po yung DILG ruling, sir, kanila talaga ang operation kaya hindi namin pwedeng agawin. Kaya nangyayari lang, sir, kaming mga legislative is oversight. So yung trabaho nila ay palpak, isisawalat namin in aid of legislation.
1: Pero kayo,
4: so, sir, ito naman at, yep, go ahead, sir.
1: Pero kayo namang mga nasa tungkulin ang napuputukan ng mga taong bayan dahil
2: in la CCC.
4: Yes, sir. Yes, sir. Tama po. Yes, sir. Kami sir ang napuputukan dahil iniisip nila, sir, hindi kami nagsasalita, hindi na-action. Pero as a matter of fact po, na maging ambutin mo yung Tiwalim ay yun po ang kanyang kayang gawin, yung mag-supply din po, tanke na truck, water truck na supply, ay talaga sinusuportahan po niya ang bawat barangay. However, sir, hindi siya sustainable dahil sa dami pong kailangan ng tubig. Ang tubig po ay basic necessity. At ito pa masaklab, sir, ha? Kahit wala kang tubig na dumadating, may bill.
2: Umiikot ang metro.
4: Na to, sir, kung meron tayong plug control scam, meron din tayo, sir, water distribution scam. Ghost water distribution scam. Ghost Prime Water to, sir, eh. Ghost Prime Water. Magbabayad ka, sir, buwan-buwan, tapos walang tubig. Ano tawag, sir, diba? Kung may ghost project, may ghost water distribution.
1: Pero ang sitwasyon ngayon dyan sa Tayabas at sa iba pang bayan, lugar na binanggit mo, talagang makikita mong nirarasyon na lamang ang tubig. Mahabang pila ng mga timba at mga drum dyan sa gilid ng kalsada.
4: Correct, sir. Exactly. Kung ano po yun, sir, nakikita nyo yun sa ibang bayan, napipicture nyo po na nag-aabang po ng tubig for ration, for water ration. Ganun-ganun, sir, ang nangyayari dito. For
1: ang
4: how
1: hirap.
4: Many barangays in the city of Tayabas and in the city of Lucena.
1: So,
4: ito po yung ganun, sir, kasi di. This is a major concern that I would like to raise up, sir, and hopefully it could reach our good president, President Bongbong Marcos, and our Senate and our Congress. Kasi sir, this is This is an economic sabotage. Sa Malawigan at Quezon, especially City of Tayabas and City of Lucena. The two prime city lang po. Dalawa lang po itong syudad sa Quezon. Uh-huh. Eh, sinasabotahe po ni Prime Water eh.
1: Oo. So, ano ba? Nag-state of calamity na ba ang Tayabas dahil dyan?
4: Hindi pa naman, sir. Hindi pa po nakakarating kami sa punto na yon. Pero, let's see po, how our mayors, our mayors of Tayabas and mayors of Lucena could figure that out. Pero, unhealthy na, sir, ang ginagawa, sir, ng Prime Water. Unhealthy na po.
1: Nako.
4: Hindi kami makausad paabante. Outfit will also invite investors in the city of Tayabas and city of Lucena.
2: Apektado.
4: Kung tubig pa lamang, problema na. Di po ba, sir? And then, yung pong fairness pa, na pagbabayad ng bawat tahanan, eh, babayad ka monthly, walang dumadating tubig, pero may bill.
2: Oo.
4: So, yan ang napakahirap pong kalagayan namin ngayon.
2: Umiikot ang metro, puro hangin.
1: So, Bukal, dapat ay nananawagan ba kayo sa Pangulo, sa Senate, sa Congress na investigahan ito?
4: Yes, sir. I'm humbly, sir. Pleading na sana to our good president, President Bongbong Marcos, our good president, to the Senate, headed now by Senate President Sir Win Gatchalian, and to the senators as well as the House of Representatives. Please po, pakitulungan na po ang Lalawigan ng Quezon. At ito pong tarantadong Prime Minister na ito,
1: pag-aari
4: sa mga bilyan na ngayon daw di umano isalusyo ko, itong mga tarantadong to,
1: Wait lang po ha, wag lang muna po magmurat na delikado po tayo, malalagay tayo sa alanganin ito.
4: Sorry, sir, sige sir. Pero sir, talagang yung si B, sir, ang damdamin ng mga kababayan namin, sir, damang-dama na namin.
1: Opo.
4: Pagpasensya niyo, sir, talagang ang hirap sir pag walang tubig. Sabi ko nga, sir, dito nangingip kahit matanda, senior citizen.
1: Mainit talaga ang ulo ni Bukal at hindi nakaligo.
4: Sir, mainit po ang panahon, sobrang init po ngayon. Imagine natin, sir, sobrang init. Tapos, sir, wala pong tubig.
1: Mm-mm.
4: Tapos ito pa, sir, kapag po pala, ibabalita ko rin po sa inyo, kapag po hindi sila umabot sa water ration at hindi po kayanin, actually, sir, nangingigib po sila ng tubig, bumabayad pa ulit po. Panibagong payment.
1: Nako, sige po. At narinig
4: sir,
1: naman po.
4: Sir, laki po na ng gastos, sir. Ang laki na ho ng gastos, boss.
1: Sige po.
4: Sa ating mga kababayan.
1: Sana po.
4: Inhumane na po ito. Inhumane.
1: Tama po. Sana po ay narinig ng ating mga national government
2: agencies,
1: officials, agencies, and Malacanang, ano pong panawagan. Ano po, Bukal Julius Luces, maraming salamat po sa inyong pagbibigay impormasyon sa amin sa sitwasyon dyan sa Quezon, particularly sa Tayabas, Lucena, Atimonan, Mauban, and Pagbilaw. So, ako.
4: Maraming salamat, sir.
1: Sana
4: thank you, sir. Sir Noel and Sir
2: Dennis po.
4: Maraming salamat po.
1: Apo, sige po. At maligo na po kayo, Sir Julius. May tubig po ba kayong naipon? Nawala na si Sir Julius. Mainit talaga ulo. Sino nga na bang hindi iinit ang ulo, di ba? So tayo po ay hinihintay po natin ang panig ng Prime Water.
2: Mm-hmm.
1: Ayan, namura pala tuloy po kayo.
2: Napabigla yun, napabigla.
1: Sorry po. Di po sinasadya. Oras po natin ay 5:48. Tayo po ay magbabalik.
0: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan.
5: Yan tayo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ang galing! Pangmatagalan!
7: Parang tayo lang, han.
0: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
6: Aww.
0: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Balitang kumpirmado. Radio Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
9: Tatamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Naninindigan sa tama at katotohanan. Iyan tayo.
1: Dakuhan po natin ang Nueva Vizcaya. Nasa linya po natin ang provincial agriculturist si Ginoong Absalom Baisa. Magandang umaga, Sir Absalom.
11: Magandang umaga po.
1: Abay, kumusta po ang Nueva Vizcaya? Ramdam na po ba ang matinding tag-init at ano po ang epekto nito sa ating mga sakahan?
2: Agricultural products.
11: So far sa Nueva Vizcaya po ay umuulan pa rin. Paminsan-minsan po ang lakas.
1: Mabuti po naman. So, wala pa pong epekto. Maayos pa, malusog pa ang ating mga sakahan.
11: So far po, malusog pa naman ang ating mga sakahan sa Nueva Vizcaya.
1: Oo. Ay ano ba ang paghahanda nyo? Kasi sabi ng PAGASA, ang Nueva Vizcaya kabilang sa mga maaapektuhan ng dry spell.
11: Actually po, marami kang bidding paghahanda sa Nueva Vizcaya. Kahit wala po yung sakuna, handang-handa po ang Nueva Vizcaya sa provincial, ng provincial government po. So the provincial agriculture office po.
1: Gaya po ng ano, Sir Absalom?
11: Actually, 2 years ago po, nag-i-implement na po kami ng ano, yung provision of irrigation pipes to enhance vegetable production po.
1: Mm-hmm.
11: Nag-i-implement po kami ng mga pipes na pwedeng pandilig sa mga halamanan ng mga magsasaka.
1: Aba, oo.
11: So, ito yung pipes po. Lalong-lalo na po sa mga bundok na may mga spring, binibigay po namin ito. Ito po ang suporta ng aming probinsya sa aming mga magsasaka.
1: Abay, maganda pala ang Nueva Vizcaya at nakapaghanda, pinalanon nyo talaga yung darating na tagtuyot. So may sapat po kayong pondo, Sir Absalom?
11: Opo, mayroon din po kaming pondo. Actually po, mayroon pa kaming mga ibang agri-infrastructure projects, lalo po sa Juan, sa communal irrigation system po.
1: Mm-hmm.
11: Mga canal lining po na binibigay namin sa mga magsasaka.
2: Ayun. Ano po ba ang pangunahing agricultural produce ng Nueva Vizcaya?
11: Actually po, nasa rice and corn po kami, pero mm-hmm. in terms of vegetable production po, kami po yung vegetable bowl ng region po.
1: Marami diyang repolyo.
11: 1,000% ang sufficiency level namin sa vegetable po.
1: Oo, marami diyang repolyo, kamatis, ano pa ba?
11: Okay po, marami po, mga crucifers po.
1: Ayun. So walang epekto, ha? Masagana.
11: Masagana pa rin po ang ganyan po.
1: Ay walang shortage ng supply.
11: Wala po, wala pang shortage po.
1: Ay kumusta mahal dito sa Metro Manila?
2: Oo, kumusta nga po? Kumusta po yung mga presyo diyan, yung mga farm gate? Okay naman po. Walang pagkalugi.
11: Okay naman po, okay naman po. Wala bang problema.
2: Ay ba't ang mahal nga dito?
11: Yung mura ngayon po, yung cabbage ang mura.
1: Magkano po?
11: Ang cabbage?
1: Mm-mm.
11: 5 to 10 pesos po per kilo.
1: Abay, bakit mura po?
11: Mura talaga po, mura.
1: Anong dahilan po? Bakit nagmura?
2: Overproduction ba?
11: Yun po, maraming mga production po. Pero, kung pa nga yung natin, yung season natin, very favorable pa rin ng production ko, yung season natin.
1: Ay, paano po ang mga magsasaka? Di angal po ngayon? Problemado?
11: Hindi, umaangal po talaga yung mga nagtitinda po ng cabbage crab umpok po.
1: Ay, magkano po ba dapat ang presyo, yung sapat na presyo, yung kikita naman?
11: Yung break-even price ng cabbage sana, dapat 25 hanggang 30 po.
2: Ay, malaking lugi.
1: Ay, lugi.
11: Hindi talaga, so ganyan po talaga.
1: Ay, ano po ang tulong na ibinibigay, intervention ng Provincial Agriculture Office ng Nueva Vizcaya?
11: Actually po, yung mga hinihikayat namin yung mga LTO na magbigay sana sila ng subsidy, price subsidy sa mga farmers, oo.
1: Ay, kamura pala dyan, 10 piso ang presyo.
11: Pero po, meron pong marketing assistance na sinasagawa po ng kuan, ng DA, yung Region 2. Yung Kadiwa po, Kadiwa system po, Kadiwa ng Pangulo. Ginagamit yung mga sasakyan ng pagsasaka. Meron silang binigay na mga sasakyan po eh.
1: Gano'n ba?
11: Pwede nilang gamitin na panghakot sa yan. Mga sa, oversupply na cabbage.
1: Gano'n ba karami ang produce ngayon ng
2: cabbage, repolyo?
11: So far, hindi ko makuan yung data. Pero talagang marami talaga po, marami.
1: Nagsabay-sabay ang ani, ang pagtaan.
11: Sabay-sabay po. Kasi dito po, yung cabbage natin, hindi lang manggagaling sa Nueva Vizcaya, manggagaling po ng Ifugao, sa Mountain Province.
1: Naku.
11: Tapos dinadala po dito sa Pan.
1: Sa Bagsakan.
11: Dinadala po dito sa Enbat.
2: Kaya sumobra.
11: Kaya neutral terminal. Kaya
2: sumobra siyempre, supply.
11: Oo, ma-oversupply.
1: Ay di may mga nabubulok at itinatapon na lang.
11: Ay hindi naman po nagtatapon. Binibigay na lang po sa mga kwan, sa mga tao.
1: Ayun.
2: Ngayon.
1: Dadayo ko
11: binibigay dyan. Po. parang kon na. Doll out.
1: Ayun. Doll out. Sige po. Salamat po, sir.
2: Thank you po.
1: Absalom Baisa. Ingat po kayo dyan.
11: Yes po. Yes, salamat po din sa inyo lahat.
1: Opo, yun.
12: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo.
1: Yan, yun. Pala ang problema. Hindi problema ang tag-init. Ang problema, sobrang dami ng supply ng repolyo. 10 pesos ang pinakamababa ng presyo.
2: Dapat 25 to 30.
1: Oo. Sige. Paano? Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin sa YouTube.
2: Si
1: sa
2: Jong DCMM. Largado.
1: O si Jong Largado, bago Facebook. Bay FM. Kumusta na bang Bay FM niyan? Oy, congratulations, Occidental Mindoro State College. University na kayo.
2: University na.
1: Congratulations. Pupunta ako dyan sa Webes, Viernes, sa San Jose, Occidental Mindoro. Nasa line pa pala. At titin natin ang sitwasyong kalagayan ng ating mga magtatalim na sibuyas dyan. Baka may matutulong tayo. Sige, paalam na tayo.
2: Erwin Alamar, yung pisang ko nasa Butuan City, nakikinig ngayon.
1: Si Sander Kayabyab, nakatutok sa atin. Sander ha, ng RMN. Ha? Alam ba nilang nakikinig ka sa amin?
2: Nakumote. Sosimo Guzmin, good morning.
1: Alams na, ha?
2: Alams na, ha?
1: Father Kayabyab, ha? Ayan. Alams ba ng RMN yan? At natapos na po, ha? Paalam na tayo. Natapos na po ang dalawang oras na paghatid namin ng balita at impormasyon mula sa iba't ibang panig ng bansa. Susunod po ang anong ganap?
2: Si Victoria Tulad.
1: Kasama ang walang katakot-takot sa putukang si Victoria Tulad. Nasaan na ba si Victoria Tulad? Mga wayan, ito pong bumubuo sa kasaysayan ng bawat bayan at buong bansa. Kasama ni Victoria si Christian Yosores. Sa anong ganap?
2: Ayan. So hanggang sa susunod na Sabado, muli tayo sama-sama makikinig sa boses ng Pilipino. Ako po ang comrade ng Bayan Wal Alamara.
1: Ako naman po si Dennis Dato. Ano mang panahon, ano mang sitwasyon, laging taas noo. Dahil
2: yan tayo.
1: Dahil yan tayo, mga kapamilya at kaservisyo. Maraming salamat.
2: Bye-bye.
12: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. Maging in sa mga balitang may pakialam ka. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap. Susunod na.

0: Gising!
1: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras!
0: Impunto, alas 6 ng umaga.
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosones at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?
2: Anong ganap?

0: partner.
1: Good morning, partner.
0: Kumusta ka, partner?
1: Maayos naman. Sabihin ko sana get well soon. Mabuti na pala ang pakiramdam.
0: Yes, buti naman. So, nakapasok ka na nung Monday.
1: Nung Tuesday.
0: Ah, nung Tuesday.
1: Pero absent ulit ang ilang araw pagkatapos.
0: Kasi?
1: Natuluyan pa rin yung sakit. Hindi pa
0: bumalik agad.
1: O, kahapon cleared naman na ng doktor. So,
0: okay.
1: Thank you.
0: Oo, ay, thank you, Lord, talaga. Yan, kasi magpahinga ka, puro ka racket. Ay, sorry po, joke lang. Magpahinga ka.
1: Magpahinga tayong lahat.
0: Ang sabi ng babae, hindi rin.
1: Oo nga naman.
0: Good morning mga kaserbisyo at mga kapamilya. Kumusta po kayo ngayong Sabado? Ngayon ay June 13, 2026. Ako po si Victoria Tulan.
1: Ako naman po ang inyong kaserbisyo at kapamilya, Christian Yosores. Ang inyong po mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Siyempre, dito lang po yan sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta, na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM, Teleradyo Cable Channel, para sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado para po sa walang patay na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like ang DZMM Teleradyo Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Mahigit 1.4 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga po ang mga boses nyo, mga kaserbisyo, kaya sumali po sa ating talakayan at mag-send sa Viber number 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo. At babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging ma-in sa mga balita at talakayan. Alamin kung...
1: Anong ganap!
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Happy weekend!
1: Happy weekend! Uy, partner, kahit hindi ako pumasok most of the entire this week, naka-monitor pa rin tayo sa mga ganap, syempre.
0: Oo, diba? At ang daming nangyari, partner.
1: Oh, yes, oo.
0: At finally, ang pinakamalaking nangyari po, at least sa amin sa Senate, ay nagkaroon na po ng panibagong Senate leader o Senate president sa katauhan nga po ni Senator Sherwin Gatchalian. At hopefully, ay matapos na po itong bangayan sa Senado at makapagtrabaho na.
1: Can we safely say na talagang natuldukan na yung... Senate standoff, yung issue natin sa kung sino talaga ang tunay na Senate leader, dahil hindi naman po lingid sa kalaman natin kahit formal lang idineclare si Senator Gatchalian as Senate President at meron namang pag-concede mula kay dating SP Cayetano. Pero ito mga nakalipas na araw, partner, bumabalik na naman si Senator Cayetano sa Facebook Live at medyo maaanghang na naman yung kanya mga tirada. Siguro dahil hindi na sa ang leader ng Senado, kaya mas matapang yung kanya mga statement.
0: Siguro. Saka, partner, although may mga nagsasabi na moot and academic na yung petisyon ng grupo ni Senator Cayetano sa Supreme Court, questioning nga yung quorum noong June 3 na nagdeklara na all seats are vacant, pati yung sa Senate President, titingnan pa rin natin kung ano yung magiging desisyon ng Supreme Court. Baka mamaya, bigla silang mag-TRO. Pero ano nga ba? Paano mangyayari?
1: Ano pa bang implication nun?
0: May 13 na yung kabila.
1: Oo, at meron ng statement from Cayetano himself, di ba, na parang ipinaubahay na niya, tinatanggap na niya at... iginagalang niya kung sino pa ang magiging pampapalit sa kanya.
0: Oo. And on that note, punta na po tayo sa malalaking... Idire-diretso na po tayo natin. Punta na po tayo sa malalaking ganap sa linggong nagdaan.
2: Anong ganap?
0: Una na po riyan, Senator Sherwin Gatchalian na nawagan ng pagkakaisa matapos mahalal na Senate President ilang panukalang batas na aprubahan din sa special session ng Kongreso. Ito nga yung nangyaring special session noong June 17. Dito rin po na-elect si Senator Gatchalian bilang Senate President sa pamamagitan o sa tulong na rin po ni Senator Joel Villanueva. Siya yung 13th member ng majority. Kaya nagkaroon po sila ng mayorya na ngayon ay kinikilala rin ng minority group.
1: So si Senator Villanueva ba ay considered na as part ng bagong majority?
0: Siya ay majority na dahil binoto niya yung nanalong Senate President at siya ay Deputy Majority Floor Leader.
1: Aba, nabigyan siya ng mataas pang posisyon. No? Pero does that mean na si Senator Cayetano na ang automatic na Minority Leader o hindi pa nakapaghahalal para doon?
0: Actually, minanifest ng Minority Group noong June 17 din, partner, na ang napili nila na Minority Leader ay si Senator Alan Peter Cayetano. So may malaking role pa rin siya sa session, sa buong Senado in general. So yun nga, sabi ni Senate President, ang weird, diba? Senate President Sherwin Gatchalian is the Senate flicks is over.
1: Aww.
0: Back to... na ano, nalungkot, back to work na. Pero ang tanong, tapos na nga ba? Kasi nga, after, o di June 17, tahimik, June 18,

0: from a very honorable senator, di ba? To use that kind of words to describe yung mga kasamahan niyang iginagalang din. Akala ko ba ang pahayag nila nung nakaraan, igalang ang Senado, ibalik ang dangal ng Senado, and yet ganito pa rin kayo magsalita.
1: Actually, nakakagulat na ganun terms yung ginamit to address a colleague. Pero
0: from someone who uses the Bible verses sa paniwala palagi ng kanyang mga statement at kapag nagbubukas siya ng kanyang mga pahayag, tapos bigla ka mag-shift calling your colleagues as aso, as tuta. It's not even a Bible or godly word, di ba? Para napaka-ironic.
1: Oo, so medyo nakakagulat talaga. Although siguro, balikan din natin yung mga banat naman nung kabilang side din. Binanatan din siya nila Senator Raffy Tulfo, nila Senator Erwin Tulfo. Pero yun nga, hindi naman umabot sa punto na tatawagin mong tuta or aso. So, it's siguro for many, it's very unbecoming of a senator. Pero ewan ko, saan nanggagaling si Senator Alan Cayetan? Ah, hindi. Marami kasi siyang accusation sa majority gaya ng hindi nila pagdalo sa hindi nila pagbibigay ng member noong sa committees noong si Senator Cayetano ang Senate President, impluwensya daw sa Malacañang, panggugulo sa Senado. So marami siyang mga accusations at marami ring accusations yung kabilang grupo rin. So ayan, ang tanong nga partner is tatahimik na ba talaga ang Senado kung ganyan na mayat maya may banat? Ah, banggitin ko lang, sabi ni Senator Tito Soto, bakit pa pinapatulan yung mga pahayag ni Senator Cayetano? Parang telenovela na yan at dapat daw ay doon tayo sa mga mas mahalagang issues sa bansa. At si Senator Lacson ang sabi na aawa siya kay Cayetano. Sana raw hindi mag-complete meltdown, lalo't naging magkaibigan naman silang matagal noon.
0: Bottom line, meron na tayong acknowledge at elected the new Senate President. I mean, kung sinasabi ni Senator Gatchanya na tapos na ang Senate Flix, I think ngayon ang mahalagang bagong yugto ng Senate Flix na abangan natin yung talagang pagsunod na mismo ng mga senador sa kanilang trabaho. Hindi na dun sa mga drama, hindi na dun sa mga kaguluhan na na-entertain tayo. Focus tayo dun sa kanilang mismong trabaho para mas maintindihan natin yung kanilang ginagawang mandato.
1: At we know, Senator Sherwin Gatchanya, sobrang talaga trabaho talaga yan. Kami yung sumusuko sa kanya. Sir, tama na. Ang taba na ng hearing. Sabi nga namin kay Sir, Sir, baka naman ang sabihin mo, ano ha, since there is no lateness in the hour. Kasi nga sobrang sipag. So, we are hopeful, very hopeful talaga na back to work na ang Senate lalo at meron tayong impeachment trial na pinaghahandaan.
0: Moving forward.
1: Moving forward.
2: Anong ganap?
0: Sa ibang balita, sinasabing arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Bongo at dalawang dating pulis itinanggi ng DILG at Philippine National Police. May ganun ba? May umugong bang ganun?
1: Sabi ni Congressman Pulong Duterte ng Davao City ay mayroon nagsabi, nagbigay sa kanya ng information na mayroon na raw ICC arrest warrant laban kay Senator Bongo at dalawang dating pulis. Pero pinabulaan na niyan ng DILG, even Malacañang ba? May ano?
0: Parang wala pa.
1: Wala. DILG ang nagsabi na wala. At ano nga yung sabi ni Secretary Remulla? Baka high. Baka umano high si Congressman Duterte nung sinabi niya itong kanyang pahayag. Binabanatan din niya kasi Malacañang eh. Sabi niya na lagi na lang bang gagamitin i-weaponize?
0: Yeah, political weapon.
1: Itong ICC warrant. Pero si Senator Bongo, sabi niya, wala siyang kinalaman doon sa mga binibintang sa kanya at ipinagpapasa Diyos niya ang lahat ng ito.
0: May sagot pala Malacañang partner, naalala ko, sumagot si UC Claire habang siya ay nasa Russia. At binigyang diin niya na ang ICC naman na isang korte at kung ano man yung kanilang mga ginagawang kautusan, yung kung ano man mga orders na kanilang inilalabas, yan naman ay nakabatay doon sa reklamong isinampa ng mismo mga Pilipino na siyang dahilan o siyang basehan kung bakit nandun ang dating Pangulong Duterte, kung bakit merong investigasyon sa war on drugs. At kung merong posibilidad, kung meron mang posibilidad na may iba pang ipa-aresto kaugnay ng reklamo.
1: At sabi rin ni UC Claire, di ba, isinampa yan before pa sila. Before pa Marcos administration. So bakit laging sa Marcos administration ibinubuntun? So ano kaya yung ano? Ano kaya yung end goal ni Kong Pulong dito sa pagsasabi ng meron ng arrest warrant?
0: Eh, sabi ni UC Claire, parang tuwing palagi may mga ganyang pahayag, parang ang nagiging goal ng kabilang panig daw ay para galitin ang taong bayan.
1: Nako, pero mahirap din kasi kung maling impormasyon naman
0: totoo
1: ang ipapakalat
0: naman
1: natin sa publiko. So sana mas

0: pagbigay ng linaw ang ating mga otoridad tungkol dito. At mamaya, may mga kakausap tayo tungkol dito po sa International Criminal Court.
1: At ano ba ang latest na napahayag ni Senator Bongo sa inyo partner nung lumutang to mga to? May promise ba siya na kung sakaling meron ngang warrant, hindi siya magtatago?
0: Ang sabi lang niya partner is ipinagpapa sa Diyos niya at nawala siyang kinalaman doon sa mga police matters noong si Pangulong Duterte pa ang Pangulo. At serbisyo lang. Trabaho lang talaga. Wala siyang pinangako, wala siyang sinabing anything na magsasubmit siya sa batas or sa otoridad kung ilalabas.
1: Kasi diba nung February, officially nilabas ng ICC yung pangalan ng mga co-perpetrators, which is kasama si Senator Bongo, si Senator De La Rosa, at na-interview pa natin si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre na nangako siya, kung sakaling may warrant, hindi siya magtatago, diba? Mag-cooperate siya at alam niyang malinis yung kanyang pangalan. Sana when that day happens, if ever man, mapanindigan pa rin ng mga opisyal yung kanina mga pahayag.
0: Sana huwag tayong umabot sa puntong magtatago uli yung isang opisyal na merong warrant of arrest. At alam mo yun, kasi dagdag gulo sa ating bansa, dagdag security problem, di ba? At syempre, kung ikaw ay opisyal ng pamahalaan, ipakita natin na tayo sumusunod sa batas.
1: Lead by example.
0: Oo.
2: Anong ganap?
0: Samantala, nagbitiw na Ateneo Head Coach Tab Baldwin humarap sa investigasyon ng CIDG kaugnay ng pagkalunod ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Nangyari po yan kahapon at hindi nagbigay ng panayam si Baldwin sa media, pero ang nakita ko si DILG Secretary John Vic Remulla ang humarap. At ang sabi nga niya, kailangan pa nila ng at least isang linggo, if I'm not mistaken, para matapos yung ginagawa nilang report. Kaugnay nga po nitong nangyaring very unfortunate na drowning sa dalawang student-athlete. At nag-resign na nga si Coach Tab Baldwin po mula sa Ateneo. And nailibing na ba sila? Hindi yata. Nakaburol, if I'm not mistaken po, nakaburol sa Agusan del Sur
1: si Rene.
0: At si Divine Adili ay nandito pa rin po sa Manila. At ang huli kong narinig ay pupunta yata yung kanyang ama dito sa Pilipinas, mula Nigeria.
1: Kahapon, di ba, nag-walk out din ang mga estudyante ng Ateneo in protest at para manawagan ng accountability sa kung ano man ang talagang nangyari sa likod nung pagkamatay ng kanilang schoolmates.
0: Pero dito sa mga past interviews, yung kay Ms. P. Ontiveros at yung sa isang forum yata yon sa Ateneo, sinabi nung student athletes na nag-exercise talaga sila dun sa may dagat. Hindi naman sa malalim na part. Pero unfortunately, ay talagang lumaki yung alon at nahila sila. At kahit anong talon nila, talagang hirap na hirap po sila na makabalik, makalapit doon sa Pampang.
1: And what's worse, di ba yung kinikwento din nila na despite what happened, despite na nagluluksa din sila sa pagkamatay ng kanilang teammate, nakakatanggap pa sila ng mga threats. Na mga pananakot po na who knows kung mga troll lang naman yon o talagang hindi tunay na tao, pero the fact na may ina-add kayong pressure doon sa mga bata na nandoon na trauma din sa nangyari, hindi po ba sana tigilan din po natin dahil hindi po makakatulong yan sa kung ano man ang ginagawa nating paraan para malaman ng katotohanan.
0: Sinabi nila, 'di ba, parang may mga comments daw na inggit kasi sila kay Rene, kaya hindi
1: saan
0: yata
1: galing
0: tinuluhan.
1: Ganun mga narrative?
0: Alam mo yun, ano? Alam mo, very, very, very toxic, very uncalled for.
1: Oo.
0: Yung mga ganyang pahayag na hindi naman natin alam kung ano yung nangyari, pero i-judge natin yung isang
1: diba?
0: Tao. Anong goal? Lalo na nga po at dinaranas nila itong gantong trauma. Salip na tulungan natin, kumustahin, lalo po nating dinadown.
1: Sana yung mga taong madaling magsalita ng ganun, inilalagay ninyo yung sarili ninyo sa posisyon kapag kayo ang nakatanggap ng mga ganung, alam naman din po ninyo na walang basihang mga akusasyon.
0: Yun naman lagi yun di ba, partner? Always be kind. Yun talaga. Lalo't hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng isang tao.
1: Walang bayad ang pagiging mabait.
0: Tama.
2: Anong ganap?
1: Sa ipabang balita, pangambang krisis sa tubig sa panahon ng El Nino, pinawi ng MWSS. Pero, rotational water interruption, posible. Kapo, magsipit tayo sa tubig.
0: Nga. Pero at least, hindi naman tayo magkakaroon ng krisis. Pero hopefully, no, hindi na yung gaya nung dati na talagang pumipila.
1: Pila balde talaga.
0: Yung mga truck talaga umiikot.
1: Pagpupuyatan mo. Kasi wala kang tubig kinabukasan.
0: Lalo na't nga po, marami nang pumapasok na estudyante. Back to school na po tayo. sana hindi ganun mahalaki ang maging problema natin
1: mahirap
0: sa supply ng tubig.
1: Mahirap magkasabay-sabay ito, partner.
0: Alin?
1: Magkasabay-sabay yung, di ba, yung pasok, walang tubig, di ba?
0: Ay, nako. Pero, di ba merong ginawa rin, ang tama ba, may bago bang dam na binuksan na? Hopefully para makapag mas makapag-stock ng tubig at hindi tayo nga magkaroon ng shortage.
1: At since magtatag-ulan na tag-ulan na, 'di ba? Makapag-imbak din sana ng tubig yung mga dam natin in preparation lamang dito sa epekto ng El Nino.
2: Anong ganap?
0: Samantala, mga rehistradong SIM card mas marami pa kumpara sa populasyon ng Pilipinas. Bilang ng mga social media accounts sa bansa, tumaas din sa loob lang ng isang taon. Ilan ang bilang ng SIM card para mas marami pa sa population ng Pilipinas?
1: O baka naman kasi dahil may mga taong hindi lang isa ang cellphone.
0: Siyempre, yung iba maraming dalawa, tatlo cellphone.
1: Bakit dalawa ang cellphone ninyo? Bakit tatlo ang cellphone? Ako din naman. Para sa trabaho kasi.
0: Oo, yung isa personal. yung iba dalawa cellphone, o kaya yung iba siguro nawala. Pero na-register nila, nawala, bumili ng panibago, register uli. Oh, talaga, very interesting ha. Mas marami pa kumpara sa populasyon ng Pilipinas. Pero sana po, itong ating mga SIM card, cellphone, social media accounts, magamit po natin sa mas productive,
1: yes,
0: mas maayos na conversation, na purpose para po tayo ay ano naman, hindi tayo makadagdag dun sa ingay at sa gulo.
1: Yung tamang connection, di ba, para sa paggamit ng mga SIM at mga gadgets, especially sa panahon ngayon na medyo essential talaga siya. Kailangan talaga siya. So, we just have to put it in good use para naman hindi rin nakokompromiso yung sarili natin at yung mga connections natin sa ibang tao.
0: And with that,
2: anong ganap?
0: At yan po ang malalaking ganap sa linggong nagdaan. Antabayanan ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend. Partner, bago tayo kumuha ng update sa lagay ng panahon. Ako, ito may mga maagang nagpapabati na
1: sige,
0: po.
1: Sige, go!
0: Thank you so much po, ah. Si Miss Elizabeth Epres Embestro Limhoco. Sabi niya, shout out po mula kay Bing Limhoco. Shout out po para kay Bing Limhoco ng Houston, Texas. Ayan, thank you po. Good morning.
1: Maraming salamat. Binabati ko rin ang aking tatay, Jun Yosores, na nagsabing nanonood daw sila ng aking nanay, Vilma Yosores, dyan sa Cavite. Good morning.
0: Good morning, good morning.
1: Binabati rin kay Jonathan Dimaano ng Batangas. Maraming salamat. Good morning.
0: Good morning.
1: At kay Melissa Malabanan ng Lipa, Batangas. Good morning.
0: Good morning. At good morning din po kay Sir Dante Silyador at kay Sir Zosimo Gasmin na may selfie pa kasama natin. Sabi niya, shout out, Happy Father's Day po. Sabihan na niya si Tatang Romulo D. Yalong Sr. Naku, Happy Father's Day ha. Advance
1: Happy Father's Day po bukas.
0: Naku, advance Happy Father's Day. At sana hindi po ulanin ang Father's Day
1: bukas para sa mga may lakad at may mga Father's Day getaway.
0: Oo, at kaugnay niyan.
3: Panahon Patrol!
0: I-welcome po natin si Ms. Glyza Escolyar, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning po, Ms. Glyza.
4: Hi, ma'am.
5: Good morning din po sa inyo, Ma'am Victoria at kay Sir Christian. Para sa lagay ng ating panahon, meron nga po tayong minomonitor na isang tropical storm na may international name na Mikala sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan nito 1,665 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Inaasahan po papasok ito ng Philippine Area of Responsibility ngayon hanggang bukas. Kung ito ay makapasok, ito ay tatawagin po natin sa local name na Francisco. Sa ngayon po ay maaring maapektuhan na po ng trough ng tropical storm ang Eastern Visayas, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Kaya asahan po doon ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat, pagkulog. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, mainit pa rin po ang panahon at maliwalas ang kalangitan, tanging mga panandali ang ulan sa hapon o gabi ang pwede pong maranasan. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolyar, nag-uulat.
1: Ma'am, isang tanong lang, yung nabanggit ninyo na posibleng bagyo, no, na pumasok sa PAR.
5: Yes po.
1: Kailan po posibleng masimulang maramdaman po yan doon sa mga binanggit ninyong area sa Visayas?
5: Inaasahan po natin na ngayon pong noon time ay maaari na pong maging maulap po ang kalangitan dito po sa areas po na aking nabanggit.
1: Alright.
0: At dahil Father's Day tomorrow, ma'am, ano po ang asahan nating lagay ng panahon?
5: Bukas po ay asahan pa rin po sa malaking bahagi ng Luzon at dito po sa ilang bahagi po ng Visayas, ang bahagi maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Pero ito pong malaking bahagi ng Mindanao at silangang bahagi po ng Kabisayaan ay asahan po ang maulap ng kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat pagkulog.
0: Okay. Ma'am Glyza, maraming salamat po.
1: Thank you, ma'am. Ingat po.
5: Maraming salamat po sa pagkakataon.
2: Anong ganap?
0: Yan po si Ms. Glyza Escolar mula po sa Pag-asa. O take note po ha, lalo na nga po doon sa mga may lakad na lagi magdala ng pananggalang sa ulan at baka po biglang bumuhos ang ulan.
1: Yes. At yung mga taga-Visayas, maghanda-handa na po tayo dahil kayo po ang sinasabing maaaring una makaranas po nung magiging epekto ng papasok na bagyo.
0: Mm-mm. At partner, dahil nga Father's Day bukas, nako, advance lang po na pagbate sa aming mga tatay. Sa akin po si Alfredo Tulad. Happy Father's Day po.
1: Happy Father's Day po sa aking tatay Junior Sores.
0: Happy Father's Day po. At syempre, Happy Father's Day sa aking hobby na si Herman Rosales.
1: Happy Father's Day.
0: Sa aking mga brother-in-law na si Daryl Baylas, Henry Rosales, Harold Rosales, Howard Rosales, at Harley Rosales.
1: Happy Father's Day,
0: Happy Father's Day po
1: lahat.
0: At sa lahat po ng magigiting na tatay at mga nagsisilbing tatay sa ating buhay.
1: Yes. Mabuhay po kayo.
0: Partner, sino bang nandito na sa ating chat? Mabilis na pagbati lang din
1: yes,
0: po.
1: Yes, okay. Kay Ma'am Elsie Balion Florentine at kay Ma'am Sarah Concepcion. Good morning.
0: Si Arnel Perez nandyan po, si Erwin Nonato, at si Rudy Cabalbal, good morning po.
1: At kay Jill Borjal.
0: At si Sir CO.
1: Na
0: pareho ng time zone.
1: Yeah.
0: Good morning po sa inyong lahat.
1: Good morning.
0: Sa oras na 6:24, magbabalik po ang...
1: Anong ganap?
2: Ay, anong ganap?
1: Magbabalik ang anong ganap?
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung... Anong ganap? Anong ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
6: Ang husay!
7: So easy to use.
8: Everest Washing Machine.
7: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
6: Siyempre, it's you, babe.
8: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
9: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances. Just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
13: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap?
2: Anong ganap?
0: Good morning!
1: Good morning!
0: morning.
1: Good morning.
0: Mga kapamilya at mga kaserbisyo.
2: Good morning.
0: Sana po ay maganda ang inyong weekend, lalo nga po at napakarami pong nangyari ngayong Linggo. At isa po sa mga malalaking ganap ay yung pagsisimula po ng pre-trial conference para po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito po sa pre-trial, yung paglilista ng mga ebidensya, ng mga testigo, pagmamarka ng mga dokumento para daw po mas mapabilis yung proseso, hindi na itatanong yan during the trial proper itself.
1: At hindi yan inilive, di ba, partner? At hindi rin kayo, tama ba, nakapasok doon sa mismong process na yun, sa session na yun.
0: Nakunan lang namin bago magsimula yun, hanggang doon sa entry of appearance lang ng mga counsel. Pero hindi po yan open sa public. At kaugnay po ng usapin ng impeachment, nako, meron pong grupo na binuo para po bantayan natin ang usaping ito. Yan po ang Bantay Impeachment. At makakasama po natin si former ACT Teachers Party List Representative at member ng Bantay Impeachment, si Representative Franz Castro. Good morning, Ma'am Franz, at welcome back.
1: Hi,
0: po.
1: Ma'am. Welcome back po.
2: Good morning!
14: Good morning, Victoria and Christian. At magandang umaga din sa inyong mga taga-subaybay.
0: Opo. Kumusta, Ma'am?
1: Kumusta, Ma'am?
0: Long time no here.
1: Opo.
14: Ayan, ito, nagbuo na naman tayo, nag-active tayo sa usapin ng impeachment.
0: Opo, pakibigyan nyo nga po kami ng mas maraming detalye, Ma'am. Ano ba itong Bantay Impeachment? Ano po ang inyong goal?
14: Yes, oo. Binuo natin itong Bantay Impeachment kasama ng iba't ibang mga civil society group, no, katulad ng KBKK, yung Tama Na, Makabayan, at church organization, para magbantay, particularly sa gaganaping impeachment. Tinawag natin itong Bantay Impeachment. So, araw-araw itong magmamonitor or magmamonitor ito kada may impeachment trial, no? At magkakaroon din ng manakanakang mga press releases, mga analysis sa mga nangyayari sa trial, at may mga mobilization, may mga grouping sa Senado para saksihan yung impeachment trial. So yan yung yung particular na mga gagawin nitong Bantay Impeachment.
0: Mm-mm. So magkakaroon din po kayo, Ma'am, ng mga community forum, mga diskusyon sa mga paaralan. Paano niyo mas maaabot ang publiko?
14: Yes, tama ka, Victoria, no. Isa yan sa mahalagang gampanin ng Bantay Impeachment, para maipaliwanag or ma-inform yung ating mga estudyante sa mga paaralan, sa mga komunidad, at iba pang mga lugar na kung saan nandun yung ating mga mamamayan. So, ito rin ay isa sa mahalaga na gampanin itong Bantay Impeachment. Para makita ng mamamayan, hindi lang sila magiging parang nanonood lang, na magkaroon din ng active participation sa pagbubuo ng mga opinion at pagbibigay, pagtatalakay ng mga impormasyon regarding sa impeachment.
1: Ito po ay whole independent, ma'am, itong ating grupo na Bantay Impeachment.
14: Yes, oo, independent ito, binubuo ito ng iba't ibang non-government organization, no, taong simbahan, mga iba't ibang grupo ng mga estudyante. Yan, katulad namin sa Makabayan din na wala kongreso, tapos yung iba't ibang mga formation ng anti-corruption group.
1: Opo, at ang sigurong mahalagang mga yugto po o bagay kaugnay po ng impeachment na sa tingin po ninyo ay kailangan ng matinding pag-observe, matinding pagbabantay, kaya kailangan po natin bumuo ng isang grupo, ng isang organization to focus wholly or solely po dito po sa mangyayaring impeachment trial.
14: Yan, yung impeachment trial, Christian, di ba, mahalagang mapalabas natin yung katotohanan, makuha yung accountability at justicia. Kaya kailangan natin ba yung mga pwede nating bantayan diyan. Kaya kailangan natin talagang sa trial, tingnan natin, makikita natin talaga yung katotohanan doon, no, para syempre alam naman natin ang iba't ibang persuasion, political affiliation, kung ano na yung mga nabanggit ng ating mga senator judges. So yung bantay impeachment ay magsisilbing ano no konsensya nitong mga senador no, halimbawa yung talagang talagang merong killing, may pagkiling na doon kay Vice President. So papakita natin sa kanila no yung ano no yung ma-open yung kanilang mga eyes. Yung mga senador na halimbawa ay mga talaga nakita na natin ang pagkiling, no? Kaya kailangan natin silang bantayan. So ito yung isa rin sa magiging trabaho ng ano no ng banta impeachment, lobbying no sa mga senador.
0: Opo. At ma'am, ano yung nakikita niyo ba na ganun nga rin kalaki yung interest ng publiko tungkol dito sa impeachment? Nakikita niyo po bang interesado sila, talagang gusto nilang malaman?
14: Yes, may mga survey tayo no, Victoria, na 7 out of 10 ng mga Pilipino na gusto talagang matuloy itong impeachment trial. At isa itong ano no, yung impeachment trial no, paghingi ng accountability. So makikita natin na talaga interesado, hindi lang sa impeachment, may mga kababayan din natin talaga interesado rin sa mga nangyayari sa flood control camp. Diba? So talagang ano no, talagang interest, nasa interest ng ating mga mamamayan na talagang ano no, na talagang bantayan at magpatuloy itong impeachment at hanggang sa dulo na makuha natin yung katotohanan.
0: Opo. Ma'am, paano niyo i-address yung sobrang daming fake news, sobrang daming misinformation ngayon, opo, sa social media?
1: Hindi pa nga nagsa-start yung mismong trial.
14: Oo, yun, tama kayo no. So isa itong magiging ano no, magiging instrumento ng mamamayan para labanan itong mga disinformation na nagkalat sa mga social media at iba pang mga platform. Kaya nga mahalaga no na maging aktibo yung ating mga mamamayan na talagang subaybayan itong impeachment trial para hindi sila ano no masway doon sa mga disinformation. Kaya nga pupunta kami sa iba't ibang mga komunidad no, eskwelahan at iba pang mga ano no lugar para mag ano no maglinaw sa ating mga mamamayan.
1: Apo, meron po ba kayong i-exert na certain power kung meron po kayong makikitang mga kapuna-puna doon sa proseso ng impeachment na maaari po ninyo sigurong iakyat sa proper authorities or sa mismong Senate Impeachment Court kung meron man silang kailangang resolbahin, meron man silang kailangang ayusin doon sa mga makikita po ninyong kapuna-puna kung meron man po sa magiging proseso ng impeachment?
14: Yes, ang mamamayan naman ay malaya no na makipag-usap sa mga private prosecutor. Pwede rin naman din kami makipag-usap sa mga congressman na mga prosecutor para magdagdag ng mga information. Walang man no, wala namang magbabawal para makipag-usap sa ating mga prosecutor. Kaya nga tayo ay may monitor. So yan yung gagawin natin. At kung meron tayong nakikita, no, isa rin sa ating magiging sandata no ay yung mobilization no ng mga mamamayan. Kung nakatandaan natin nung mga ilang mga impeachment sa nakaraan, di ba? Alwa, no, hindi binuksan yung envelope, di ba? Yung mamamayan talagang kumilos.
0: Mm-mm.
14: Para ano no, para talagang makita yung nangyayaring hindi maganda doon sa impeachment trial. Kaya yun din, isa din sa pinaghahandaan natin.
0: Ma'am, sobrang laki ng papel ng mga senator judge and alam natin merong mga may mga certain alliances din po ang mga senador natin. Ano po ang inaasahan ng bantay impeachment mula sa kanila? Lalo na nga po at malaki ang interest ng publiko sa usaping ito.
14: Well, inaasahan natin ano sa kabila ng kanilang mga political affiliation no, yung kanilang ano no, kung sino yung mga kakampi nila, inaasahan natin bilang senator judges ay magiging impartial sila no, talagang ano no, talagang maging open sila doon sa mga ilalabas ng mga like yung mga ano no, mga testimony, yung mga documents, yung mga ilalabas ng mga prosecutor at ito ay pag-aaralan nila. So, inaasahan natin na sa kabila ng may mga political affiliations sila ay talagang kumilos sila, umampan sila bilang senator judges para sa taong bayan.
0: Mm-mm. At do you take comfort, ma'am, sa fact na si Senator Sherwin Gatchalian na ang Senate President, or tingin niyo po wala namang pagbabago doon sa previous na senators, Senate Presidents, and even sa kay Senate President Alan Cayetano po?
14: Well, we welcome namin yung pagkakahalal kay Senate President Gatchalian, no? At least magbibigay ito ng kumbaga nagkakaroon ito ng clear path na towards yung impeachment. Kaya siyempre kasama din diyan yung pagbabantay sa atin, no, doon sa lahat ng mga senador. Hopefully, no, magtuloy-tuloy itong impeachment trial hanggang sa huli at wala nang mangyayaring mga drama-rama, mga Senate leaks kapag nagsimula na talaga, no, yung trial come July 6.
1: Apo, how about naman, ma'am, yung possibility tsaka yung mga usap-usapan pa rin na baka si Senator Cheese Escudero ang maging presiding officer ng Senate Impeachment Court?
14: Well, para sa amin naman, basta alam naman, syempre aware kami doon sa naging karanasan natin kay Senator Cheese Escudero noong 19th Congress.
1: Mm-mm.
14: Na talagang na-delay yung hanggang saan nasa sa Supreme Court ang decision, na-delay yung impeachment. So magbabantay tayo kung sakaling siya na talaga yung italaga nung mga senador na magiging presiding officer ay babantayan natin siya, no, sa kanyang mga gagawin. Kasi gusto rin talaga natin na magkaroon din ng talagang alimbawa mga skills, no, mga legal na kaalaman para sa impeachment. Kaya magbabantay ang taong bayan kung sakaling si Senator Cheese Escudero yung magiging presiding officer at sino man sa kanila.
0: Mm-mm. Alright. And with that, Kong Franz, maraming salamat po at salamat din po sa Banta Impeachment.
1: Yes.
0: We need all the help we can get,
1: yes,
0: para i-educate ang public, mm-hmm, lalo na at maghahalala na po sa 2028. Thank you, ma'am.
1: Salamat po, ma'am.
14: Thank you, Victoria and Christian.
0: Good morning.
1: Good morning po.
0: Yan po si former ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, na miyembro rin po ng Bantay Impeachment.
2: Anong ganap?
0: At partners, usapin pa rin tayo ng politika. Mula po dito kay Kong Franz, lipat naman po tayo kay Attorney Paolo Tamase, Assistant Dean and Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. Attorney Paolo, thank you and good morning.
1: Welcome back, Attorney. Good morning.
15: Good morning. Good morning, Victoria, Christian, at sa inyo mga tagapakinig.
1: Thank you po.
0: Unahin po siguro namin, Attorney Pao, yung ito, na-elect na si Senator Gatchalian as Senate President. Sa dami po ng pinagdaanan ng Senado, ano po ang inyong masasabi at si Senator Gatchalian ngayon ang namumuno? Are you hopeful that there will be change, that there will be work done under Gatchalian?
15: Siguro dalawang bagay po, no. Una, certainly hopeful na may magagawa po yung Senado ngayon. It's not so much dahil kine-question natin yung kapasidad ng dating mayorya, no. But in the past month kasi, na nagpalit yung mayorya, nakita naman natin na tumigil talaga yung legislation. And I think madaming taktika na ginamit sa Senado na hindi naman necessarily invalid yung pagbo-boycott ng sessions na, mm-hmm, nakaantala dun sa importante na trabaho ng ating Senado. So the hope is that kung may majority na ngayon, as stable yung majority na iyon, na I think kine-question ng ibang observers, no, ay at least gagalaw yung Senado. Kailangan naman alalahanin na yung trabaho ng Senado, hindi siya nakaasa sa iisang tao lamang, hindi siya sa Senate President lamang. But certainly importante yung position na yun in terms of kung paano i-manage yung chamber. So hopeful in the sense na mukhang malinaw na tapos na yung gusot or yung laban doon sa liderato ng Senado for now. But siguro yung pangalawang mahalagang punto ay, kailangan din siguro natin bantayan yung Senado kahit papaano, kasi yung pagkakaroon ng hidwaan, differences sa Senado, hindi naman yan bago. Pag tinignan mo yung kasaysayan natin, mayroon talagang ideological differences, policy differences. But I think increasingly nakikita niya yung shift ng tono ng mga senador. Nagiging very personal yung attacks towards their colleagues. Very contrary yan dun sa tradisyon ng Senado natin na mas collegial sila, no, na bagaman hindi sila sang-ayon sa ibang polisiya, pagdating sa interes ng bayan, mas inteligente, mas elevated yung discourse na nangyayari. And I think nakakapansin tayo recently, even in just in the last week na natapos na yung gusot, parang bumababa yung mutual respect nila para sa isa't isa. So the hope is that hanggang posturing lang yun, but in the back deals na nangyayari in terms of legislation, ay gumagalaw pa rin naman at tumatakbo yung ating Senado.
1: Opo, nabanggit nyo na rin, attorney, yung kahit nagkaroon ng pagsasaayos ng gusot sa Senado, parang it seems like may ilan sa kanila na parang nawawalan ng respeto yung demeanor po ng ganon. If I can mention si Senator Cayetano na sunod-sunod pa rin po yung kanyang maaanghang na mga statements, do you think posibleng maka-apekto naman yon, attorney, doon sa solid ngayong pinoposisyon ni Senator Gatchalian as Senate President para pamunuan ng Senado kung may mga ganitong other members of the Senate na ganito pa rin yung demeanor, ganito pa rin yung behavior at ganito pa rin yung pag-take niya sa mga nangyayari dyan sa kanila sa mataas na kapulungan?
15: I think importante na kilalanin, no, na kung mayroon mang hurt feelings yung dating mayorya doon sa nangyari, ay, you know, to a certain extent, valid naman yun. Pwede naman talaga sila magtampo kahit papaano. And kung magkocross man yun sa maaanghang na salita, no, naintindihan din natin yun. Hindi naman napipigilan yung human nature na yun. No. Siguro ang mahalaga lang ay pagdating sa trabaho, sa Senado, professional sila. No? Pagdating sa Senate floor, yung talakayan nakafocus doon sa policy. Hindi personal yung mga atake or hindi personal yung parang may sundot lagi yung sinasabi. And importante yun kasi may mahahalagang bagay na nasa Senado ngayon. No? Yung isa ay impeachment na pag-usapan nyo rin dating Congresswoman Franz. But yung mga panukala ng legislation na nasa Senado ngayon ay mahahalaga din. And I think makabubuti kung tatawid tayo mula doon sa personal na interest, personal na sakit, doon sa mas ano ba yung kinakailangan ng Senado ngayon upang maibalik yung tiwala at kumpiyansa ng taong bayan.
0: Mm-mm. Sir, dito po sa muling pagbanat nga ni Senator Cayetano, anong nakikita niyong strategy dito? Kasi akala natin after na masettle itong leadership, mawawala na yung kanyang mga Facebook Live, pero patuloy po siya at kahapon nga, parang bumaba pa nga dahil sabi, ginamit na nga po niya yung words na tuta, yung aso, very personal. Ano yung nagigain ni Senator Allan from saying these things, from going live on Facebook at attacking or criticizing yung kanyang kasama sa Senado?
15: So, hindi naman po tayo, you know, wala tayong information to speculate masyado dun sa motives ni dating Senate President Cayetano. I think, but kung titignan kasi natin yung malaking konteksto naman talaga na overhanging sa Senado, yun na nakalambitin sa Senado, ay may parating na eleksyon. At malaki yung eleksyon na yun sa 2028 kasi boboto tayo ng bilang ng mga senador, kundi pati Pangulo or Vice President. It's possible na yung sinasabi kasi ng isang senador on the floor and out of or outside of the Senate floor, ang audience niyan hindi lamang yung mga kapwa niya senador. Kadalasan ang audience niyan ay yung mamamayan. And I think, you know, it reflects yung polarization ng Senado na also reflects yung polarization nating mamamayan. No, medyo hati yung taong bayan ngayon in terms of kung sino yung sinusuportahan, ano yung mga policy na gusto tutukan or gusto i-prioritize ng Senado. To a certain extent, I think yung maanghang na salita na yun works well with a particular section of our society. Siguro may feeling na edge out yung grupo na iyon, no, sa outside of the majority. And I think baka yun po no, but in order to confirm or to increase yung hold doon sa grupo na iyon, na bagaman wala na sa mayorya si Senator Cayetano, ay nandun pa rin siya or parang loyal pa rin siya doon sa sector na sumusuporta sa kanya.
0: Mm-mm. And to be fair, banggitin lang din natin na yung kabila naman, yung current majority block, may mga senators din na very vocal sa media, na binablast din yung kabilang yung mga minority senators naman gaya si Senator Cayetano. So it goes both ways. Kumbaga parehong kampo ay nagbabakbakan. Doon lang po attorney sa leadership ni Senate President Gatchalian. Wala na nga bang balakid considering na meron pa ring pending petition ang grupo ni Senator Cayetano sa Supreme Court questioning yung nangyari noong June 3 na dineclare na all seats vacant dahil may 12 sila na yun daw ay quorum.
1: May bigat pa rin po ba ako sakaling maglabas ng desisyon ng SC kung meron naman ng bagong halal na Senate President?
15: Well, una, kung maglalabas ng desisyon yung Korte Suprema, mukhang wala nang hold yun. Kasi kung ano man yung issue doon sa mayorya or sa quorum na na-erase doon sa petition ay tinatawag nating na moot out na. Na-moot siya dahil noong election, noong special session, ay mukhang malinaw naman. May quorum na unquestionable, above 13 and above yung nag-attend. Tapos 13 din yung bumoto ng Senate President. So to be clear, yung position natin doon ay hindi kailangan na yun necessarily yung numbers na iyon batay doon sa mga kaganapan in the last few weeks. But certainly, hindi na maki-question no, yung numbers na iyon dahil yun na yung sinusuportahan or even yun yung mismo yung view nung current na minorya. No? Ang sinasabi na nila ay yung magic number ay 13. So, kahit mag-decision pa yung Korte Suprema, wala nang epekto yun on the ground. Kaya nga natin sinasabi na moot. Siguro, magkakaroon lang ng epekto kung maglalabas ng desisyon yung Korte Suprema ay kung magsasalita sila ukol sa ibang bagay na either hindi raised doon sa petition or hindi na kinakailangan upang resolbahin yon. So example, yung issues sa quorum, no? Yung may dalawang senador tayo currently na hindi nakadadalo, may posibleng madagdagan pa yon. So kung magsasalita yung korte doon, then maaapektuhan potentially yung masasabi niya doon sa current na pagtanaw ng Senado sa kanilang mga patakaran. Siguro yung isa pa ay mga issues regarding impeachment. So yung numbers game kasi na pinag-uusapan natin the last few weeks, hindi lang siya relevant doon sa quorum or pag-elect ng Senate President. No? Yung salita kasi na ginagamit ng saligang batas para sa mga provision na iyon ay concerning also impeachment or makikita din natin doon sa impeachment provisions. So kung mag-weigh in talaga yung court, potentially may effect no, doon sa bagay na iyon. That said, exceptional kasi yung pagpasok ng korte sa mga bagay na moot na. Kinakailangan may exceptions yan sa batas. Yung kabilang dyan yung may grave constitutional violation or capable of repetition yet evading review yung sinasabi ng korte. Yung parang pwedeng maulit itong dispute na ito. But kadalasan pag political dispute at tapos na hindi talaga siya pinapasukan ng korte, iniiwasan niya yun. Kasi ayaw niya mahila doon sa dumi ng politika at mabahiran din yung perception ng mamamayan sa korte na neutral siya.
0: Okay. Doon tayo sa usapin naman po ng impeachment, attorney. Unahin natin yung kay Senator Cheese Escudero, yung possibility daw na baka maging presiding officer ng impeachment court. May mga kumukontra kasi say, under Senator Cheese, yung forthwith ay hindi umano nasunod. May mga nagsasabi na bigyan siya ng pagkakataon. What do you think po, under Senator Cheese Escudero, will he be a good presiding officer?
15: Siguro unang-una po, kailangan i-emphasize na yung proseso ng impeachment ay hindi striktong legal. No? May political po talaga siya na aspeto. Kaya dinisenyo siya doon sa punto na hindi kailangan na abogado yung nagpe-preside. And just to emphasize, no, makakatulong naman talaga kung abogado yung nagpe-preside. If you look at yung last two impeachment trials natin kay Senate President Estrada, ang namuno nun ay si Chief Justice Davide na isang abogado. Doon sa impeachment trial naman ni Chief Justice Corona, ang namuno doon ay si Senator Juan Ponce Enrile na isa ring abogado. So nakakatulong yun kasi yung pinakamahalagang trabaho ng presiding officer other than yung pag-manage ng trial ay pag-rule sa mga objection na procedural. And whether we like it or not, nag-evolve yung impeachment system natin to the point na parang mayroong mga quasi-legal or parang legal na objection na i-raise sa pagpapresenta ng ebidensya. So nakakatulong yun kasi yung abogado kahit pa paano may sense siya no, kung ano yung procedurally correct, ano yung procedurally incorrect. Now, that said, dapat bigyan ng pagkakataon. Dapat bigyan ng pagkakataon si Senate President, or dating Senate President Escudero, despite yung issue doon sa forthwith. So, siguro dalawang mabilis na bagay. Una, yung decision sa procedural objections ay same doon sa decision na kung sino yung mayorya. In the sense na yung kailangan kasi upang magpalit ng presiding officer batay doon sa bagong rules ng Senado ay 13 din, or sorry, majority din, no? Nung members present. So, ibig sabihin nun, kung napapansin naman na hindi sumusunod si Senator Escudero doon sa kanyang, or sa patakaran ng Senado, or masyadong mahigpit doon sa pagpresenta ng ebidensya, or reverse, na masyadong maluwag naman sa pagpresenta ng ebidensya, nandiyan yung mayorya, yung Senado mismo yung control. Mm-hmm. Upang i-ensure na magpapatuloy yung trial. At pangalawa, I think to Senator Escudero's credit, yung mga bumoto naman para sa kanya this time around, no, or yung bumoto, potentially bumoto sa kanya for this trial, ay mga tao na mas on the side of ipagpatuloy natin yung trial, regardless of kung ano yung outcome niya. So kung may tiwala yung mga senador na iyon sa kanya, unless makakita tayo ng dahilan na hindi siya pagkatiwalaan, then I think we should give him a chance. Doon sa man sa nangyari last year, I think baka nakakalimutan natin, no, yung pag-delay ng impeachment trial at that time, happy mismo yung mga akademiko. I think ano doon sa strong view na parang dapat magpatuloy yan kahit walang session, but may mga akademiko talaga naniniwala na hindi yan pwede gawin ng Senado habang naka-recess sila. Yung other point naman is yung pag-remand sa House of Representatives, kung babalikan niyo yung nangyari noong impeachment last year, yung pagbabalik na yun sa House, ang nagpanukala nun actually ay si Senator Cayetano. Mm-hmm. So, mm-hmm, in the sense na sinuportahan yun ng majority, walang choice yung Senate President but to go with it at the time si Senator Escudero. So, cautious but still hopeful na magpapatuloy yung trial in a fair manner. Even if yung Senate President na nag-effectively dismissed nung last trial ay yung potentially magiging presiding officer ng Senado ngayon.
1: Apo, gaano po ba makapangyarihan ang posisyon ng presiding officer sa impeachment court na kinakailangan o pinag-uusapan natin itong mga bagay na ito at may ibang mga nangangamba doon sa posibilidad na si Senator Cheese Escudero ang maging presiding officer? Ano po ba ang lawak, yung scope at limitations ng isang presiding officer?
15: Certainly mahalaga siya na posisyon, no? Yung mga objections, issues ng procedure, ang unang-unang nagde-desisyon yan ay yung presiding officer ng impeachment trial. Batay dun sa patakaran nila at dun sa rules din ng or yung mga ginawa ng Senado in the last two impeachment trials, na tatanong lamang yung plenaryo kung may disagreement doon sa desisyon, no, ng presiding officer, or may serious disagreement, in which case pwede silang magbotohan kung paano nila i-resolve yung, for example, objection sa ganitong tanong or objection sa pagpresenta ng ganitong ebidensya, etc. So as the first person who gets a say, 'di ba? Mahalaga yung role ng presiding officer kasi kung malinaw naman yung pagrurule niya at malinaw yung pagpapaliwanag niya, hindi na siya kailangan pagbotohan at every step, and therefore mapapabilis yung trial. But maganda yung point mo, Christian, kasi ultimately kailangan natin tignan na yung pagtuloy ng trial ay hindi lang desisyon ng presiding officer, desisyon siya ng Senado as a whole. So yung archival ng last impeachment, ng unang impeachment laban kay VP Sara,
1: yes,
15: hindi naman yan si Senate President then Escudero lang ang nag-decide, no? Nag-decide siya dahil sinuportahan siya ng mayorya. Bumoto siya with the majority but sinuportahan siya ng mayorya. So ang importante actually is not just yung presiding officer. Ang important is yung mga senador mismo, kasi sila yung magpapatakbo ng trial, eh. So kung magpapatuloy ba ito, ano yung posture nila, ano ba yung hahanapin nila, I think importante yung natignan, na bantayan natin hindi lang yung presiding officer but yung mga senador mismo, no, kung saan sila boboto, in favor ba doon sa pag-disclose ng katotohanan or in favor of procedural technicalities na mag-aantala doon sa pagdilitis.
1: Ano po ba ang nakalagay sa rules, Attorney Paulo, kung sakaling sa kaligitnaan ng isang ongoing na trial, ang mga senator judges biglang hindi sila naging satisfied sa kung paano pinatatakbo ng presiding officer ang impeachment process? Pwede ba nilang palitan yun? May ganun bang...
0: On the spot?
1: Mm-hmm. Oo.
15: Yes, ang alaala ko doon sa... So naglabas ng bagong rules yung Senado, no? At least doon sa question ng presiding officer. Under yung Rule 2 kasi nila, yung Senate President normally ang nagpe-preside unless bumoto, no, yung majority na ibang tao ang magpe-preside. So hindi naman sinasabi doon na yung presiding officer na yun ay hindi pwede tanggalin. Hindi naman sinasabi doon na hindi siya pwede palitan. And therefore, kung hindi satisfied yung majority na naroon sa session ay pwede sila magpalit. Of course, mas madali yan sabihin than actually seeing it in practice kasi maliit nga yung maliit yung margin ng majority at minority ngayon, no? And na point out na rin to, for example, ni Senate President Drilon in other interviews and statements na parang polarized yung Senado ngayon. So to that extent, trabaho actually or maganda for the Senate na magkaroon ng parang person na acceptable to all of them pagdating dito sa trial na ito. I think in that sense, si Senator Escudero might be well positioned kasi bagaman nasa mayorya siya ngayon ay may close ties pa rin siya dun sa minorya. So kung acceptable siya to both of them at ang perception na ipatas yung trial, and minsan ang test actually kung patas yung trial ay walang masaya eh doon sa nangyayari. Parang both unhappy kasi hindi nila nakuha lahat ng gusto nila. You know, baka actually magandang outcome yung bumoto for it. Even if, again, no, hindi naman required sa ating saligang batas or sa Senate rules na abogado yung mag-preside.
0: Opo, opo. At Attorney Pao, before we let you go, quickly lang, ano naman yung take nyo doon sa kung pwedeng ibaba yung threshold ng conviction? Pwede nga po ba, considering na may dalawang senador na hindi maka-report physically sa Senate ngayon?
15: Well, dalawang views yan, no? Mabilis lang. Yung una, yung conventional view na parang ang bilang talaga dyan ay yung 24. No? Kasi whether nariyan sa loob or nasa labas, binibilang natin yung absolute majority ng all the members of the Senate. But meron ding emerging view na ang suggestion naman ay pag tinignan mo yung teksto ng saligang batas, wala naman dyan sinasabing 24.
0: Mm-hmm.
15: So baka naman impractical, no? Halimbawa, dumami pa yung maaresto, ano yun, hindi na tayo pwede mag-convict or hindi na tayo pwede magpasa ng treaty or hindi na tayo pwede mag-amenda ng saligang batas dahil lang marami yung hindi available. And yung view na yun, yung emerging view na yun, parang ina-argue na babaan yung threshold. Now, I will say na yung pag-unawa natin dito sa threshold na ito, informed din yan by realistic circumstances. And mahirap siya i-speculate unless nandun na tayo sa current moment. So, just to give a quick example, pag tinignan niyo yung issue doon sa quorum, no? Noong unang lumabas yan, may mga question. Kung meron bang enough members yung 12 na going vacant, yung lahat ng Senate seats. But over time, parang nagkakaroon ng consensus, ng common understanding na, ah, okay, pwede naman pala. No? Bagaman first time natin to nakita, or parang pag-extend ito ng Avellino versus Cuenco na doctrine. So, yun yung maganda example, na nag-iiba yung pag-unawa natin sa saligang batas batay doon sa circumstances. And largely determined yan by kung ano yung practical. Ano ba yung magbibigay buhay doon sa iba pang trabaho ng Senado. So, I don't think we're at a point yet na I think ang understanding is bababa na dapat yung threshold, but certainly compelling siya. And I think it will depend kung gaano kadaming senador pa yung hindi makapagpa-participate dito sa trial.
0: So there's more room for discussion and for amendments or changes if ever. Mahaba pang lalakbayin natin.
1: Pero sana ma-resolve bago yung mismong trial proper.
0: Attorney, thank you so much po. As usual, maraming salamat.
1: Salamat, Attorney Pao. Ingat po.
15: Maraming salamat at magandang umaga.
0: Good morning po. Yan po si Attorney Paolo Tamase, Assistant Dean and Assistant Professor ng UP College of Law.
2: Anong ganap?
0: Uy, partner, saktong 7 o'clock. Magbabalik po ang anong ganap, ha? Lilipat lang po tayo sa
1: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend.
16: Sina Christian Yosores at Victoria Tulan. Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Susunod na!

0: Partner, ang oras.
1: Ang oras, isang minuto makalipas ang ikapito ng umaga.
2: Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.
0: Sa ating Radyo Patrol, Balita alas 7, weekend. Coaching staff ng men's basketball team ng Ateneo banned muna sa mga aktibidad ng UAAP habang iniimbestigahan ang pagkalunod ng dalawang atleta.
1: 3 hanggang halos 10 pisong bawas presyo sa gasolina at diesel posible sa Martes.
0: Bagyo na tatawaging Francisco, inaasahang papasok sa PAR mamayang hapon o bukas. Habagat palalakasin.
1: Lalaking nagpanggap na pulis arestado sa love scam sa Quezon City.
0: Dating Senate President Alan Peter Cayetano, tinawag na attack dog ng Malacanang ang ilang miyembro ng majority bloc sa Senado.
1: At cryptic post sa social media ng girlfriend ni John Lloyd Cruz palaisipan sa ilang netizen.
0: Headline, ako po si Victoria Tulad.
1: At ako naman po si Christian Yusores.
0: Sa detalye, good news muna mga kapamilya, may aasahang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Sa 4 na araw na kalakalan, 10 pesos na ang bawas presyo sa diesel at kerosene, habang 6 pesos sa gasolina at 10 pesos and 70 centavos sa kerosene. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na posibleng magtuloy-tuloy ang rollback kung mananatili ang kapayapaan sa Middle East at susundin ng Amerika at Iran ang pinirmahang Memorandum of Agreement. Sa pagtaya naman ng Jetty Petroleum, maglalaro sa 7.50 hanggang 9.50 ang rollback sa diesel at 3 hanggang 5 piso sa gasolina.
1: Sa ibang balita, ipinasusumite na ng PNPCIDG ang drone footage ni dating Ateneo head coach Tab Baldwin sa insidente ng pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa kasagsagan ng team building activity sa Dipakulao Aurora. Kahapon, dumating sa CIDG si Baldwin kasama ang ilang abogado para sa investigasyon sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Nagpunta rin sa CIDG si Ateneo Assistant Coach Dean Castaño, Ateneo University Athletics Office Director Emmanuel Fernandez at iba pang opisyal. Iginiit ni Interior Secretary John Vicrimulya na mahalaga ang testimonyo ni Baldwin para bigyang linaw ang trahedya sa Aurora. Pero lumalabas sa inisyal na investigasyon na hindi umanutugma ang pahayag ng mga manlalaro at coach kaugnay ng insidente.
3: We are piecing together the testimonies of what makes sense and what doesn't. And it'll take us a while. It'll take us another week before we come up with a report. Kasi kulang yung culpability ng institutions, kailangan rin namin mahanap. So we need a full investigation.
1: Hindi naman nagtungo sa NBI si Baldwin na ipinagpaliban ang pagharap sa ahensya sa Lunes.
0: Bawal munang lumahok sa mga aktibidad ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP ang lahat ng coaching staff ng Ateneo de Manila University na kasama sa team building sa Aurora. Sa pahayag, sinabi ng UAAP na ang hakbang na ito ay para mapanatili ang integridad ng investigasyon at masunod ang due process. Binigyan naman ng UAAP ang Ateneo na hanggang Hulyo 15 para magsumite ng official findings sa insidente.
1: Sa ibang balita, patuloy ang paghahatid ng mga relief goods sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sacsayhuaman. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense 12 Regional Director Rodzos Menya na sapat ang natatanggap na tulong ng rehiyon mula sa pamahalaan at napupuntahan na rin ang lahat ng barangay na sakop ng rehiyon.
4: Sa ngayon, sa ibang bahagi, ay tapos na po ang mga clearing ng mga barangay roads. Ngunit dito sa municipality ng Clan, ay tuloy-tuloy pa rin po yung mga may malaking bahagi ng mga barangay road na hindi pa nabubuksan. Ngunit meron namang mga detour roads na ino-open para lamang magamit ng ating mga kababayan, lalong-lalo na paghatid ng kanilang mga basic needs.
1: Mahigit 20,000 pamilya o halos 10 individual ang naitalang apektado ng lindol sa lugar.
0: Unti-unti nang nakakabangon ang Balut Island sa bayan ng Sarangani sa Davao Occidental, halos dalawang linggo matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Sinabi sa DZMM ni Sarangani MDRRMO Head Harley Sauro na kumukonti na ang mga tao sa mga evacuation center at nadadaanan na ang mga barangay na apektado ng pagguho ng lupa. Kahit patuloy ang mga nararanasang aftershock. Ayon kay Sauro, nangangailangan pa rin ang isla ng mga materyales para sa pagpapatayo ng mga nasirang bahay. Sa pinakahuling datos, 12 ang namatay sa lindol sa munisipalidad habang aabot sa higit 600 ang mga nasirang bahay at higit 1,500 ang partially damaged.
4: Sa 5 evacuation center na lang po, sir.
1: Oo.
4: So, kaunti na lang po yung tao. Yung mga totally damaged na lang po ang nandoon. Nandito pa naman po yung mga tao, sir. At saka patuloy pa rin po yung distribution ng mga relief goods kasi marami naman pong donation na dumarating sa isla.
1: Hindi na maibabalik sa dati ang mga umangat o umurong na baybayin matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Paliwanag sa DZMM ni FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol, co-seismic coastal uplift ang tawag dito.

0: bato na nasa ilalim ng dagat. 2 meters yung inangat niya, and ang nangyari, nagiging umurong yung dagat, nagiging yung dilampasigan umurong. In some areas, 220 meters yung inurong.
1: Ikinasa sa Miyerkules ang protesta laban sa sinasabing palpak na serbisyo ng kumpanyang Prime Water sa Tayabas, Quezon. Sinabi sa DZMM ni Quezon First District Board Member Julius Luces na kabilang ang Tayabas sa mga lugar na nakararanas ng problema sa supply ng tubig sa ilalim ng joint venture ng Prime Water at ng Quezon Metropolitan Water District. Giit ni Luces, ilang water station at animal shelter na ang nagsara sa lungsod dahil sa kakulangan sa supply ng tubig mula sa naturang kumpanya. Umaasa si Luces na paiimbestigahan ni Pangulong Marcos Jr. at ng Kongreso ang issue.
2: Kahit wala kasi tubig na dumadating, eh may bill. Kung meron tayong flood control scam, meron din tayong water distribution scam. Hopefully, it could reach our President Bongbong Marcos and our Senate and our Congress. Kasi sir, this is an economic sabotage sa buong nalawigan ng Quezon.
3: Sa iba pang balita, bukas ang House Prosecution Team sakaling dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng pre-trial conference sa Lunes. Sa panayam sa DZMM, iginiit ni Prosecution Team Spokesperson Rene Co na mas mainam na magpakita si VP Sara para sagutin na ang mga aligasyon. Nauna nang iginiit ng prosecution panel na patunay ang hindi pagsipot ni VP Sara sa pre-trial conference na mistulang hindi sineseryoso ng defense team ang impeachment trial na posibleng simulan sa July 6. Matatanda ang hindi rin sumipot kahit isang beses si VP Sara noong dinidinig pa lamang ang sa House Justice Committee ang mga impeachment complaint laban sa kanya.
4: Nandiyan naman yung authorized representative niya. But at this point, ang nasistreaten naman na is yung capability of leadership ni VP Sara. Ang expectation po ng taong bayan ay hindi po tumakas or umiwas dito. Si Mary Grace Piatos. Diba, hinahanap-hanap natin sa ilang milyon din yung dumaan sa kanya. Kailangan na niyang sumagot kung andyan nga siya.
3: Samantala, layo naman ng grupong bantay impeachment na magmatyag at magturo sa publiko tungkol sa magiging pangyayari sa paglilite sa vice-presidente. Sinabi sa DZMM ni bantay impeachment member at dating Representative Franz Castro, umaasa silang magiging patas ang senator judges sa kabila ng mga political affiliations na mga ito.
5: So yung bantay impeachment ay magsisilbing konsensya nitong mga senador, no? Halimbawa yung talagang merong killing, may pagkiling na doon kay Vice President. So papakita natin sa kanila, no, ma-open yung kanilang mga eyes. May mga survey tayo, no, Victoria, na 7 out of 10 ng mga Pilipino na gusto talagang matuloy itong impeachment trial.
1: Samantala, hinikayat ang Office of the Ombudsman na madaliin ang pagsasampa ng kaso laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng kickback sa maanumalyang flood control projects. Iginiit ng grupong samahan ng progresibong kabataan na mahigit 2 linggo na ang nakalipas nang ianunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ihahain na ang tinawag niyang hinugnang kasong plunder laban sa senador. Pero wala pa rin nangyayari. Misto lang nagtataka rin ang grupo kung bakit nataon ang umano'y delay sa pagsasampa ng kaso sa pagpapakita ni Villanueva sa special session ng Senado noong Miyerkules at paglipat sa majority block. Nababahala rin ng grupo sa posibilidad na mag-alinlangan ng ombudsman sa pagsasampa ng kaso, gayon din sa posibilidad na gawin itong bailable case o may piyansa. Nauna nang itinanggi ni Villanueva ang aligasyong pagtanggap ng kickback sa mga manumalyang proyekto kontra baha.
3: Tiniyak ni Senator Rodante Marcoleta na hindi siya papalag sakaling arestuhin. Sinabi ng senador na nakatanggap siya ng impormasyong posible siyang arestuhin kaugnay ng kinakaharap na reklamong plunder at indirect bribery sa Office of the Ombudsman dahil sa sinasabing pagtanggap ng 75 million pesos na campaign donations noong 2025 midterm elections. Muli ring nanindigan si Marcoleta na gawa-gawa lang ang mga akusasyon laban sa kanya. Nauna nang naglabas ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban kay Marcoleta. Gayun din kina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu.

0: inakusahan ni dating Senate President Alan Cayetano ang ilang miyembro ng Senate Majority Block na utusan umano ng Malacanang. Sa Facebook Live kahapon, tinawag ni Cayetano sina Senate President Pro Tempore Tito Soto at Senador Raffy Tulfo na tuta ng palasyo, habang si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo Anya ang tuta ni Senador Panfilo Lacson. Inakusahan din ng senador ang mayorya na pinagbantaan umano ang miyembro o mga miyembro ng Minority Block na lumipat sa kanila kung ayaw nilang maipakulong.
1: Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. Sila ang meeting ng meeting sa Malacanang, pero pinapalabas nila, tayo unproductive, tayo magulo. Yun ang strategy nila.
0: Buwelta naman ni Soto, hindi maganda para sa bansa ang anyay mala-telenobelang estilo ni Cayetano, habang sinabi naman ni Lacson na naaawa siya kay Cayetano bilang dating kaalyado noong 2007 midterm elections. Wala pang tugon ang iba pang senador na pinangalanan ni Cayetano.
2: Handa ang Senadong magsumite ng mga dokumentong hinihingi ng Korte Suprema kaugnay ng sinasabing budget insertions ng Bicameral Conference Committee noong mga nakaraang taon. Sinabi sa DZMM ni Senate President Sherwin Gatchalian na maraming pinagdaraanan ang proseso ng paggawa ng budget at pwedeng magpasok ng mga amyenda basta't may basehan at hiling mismo ng mga ahensya. Ayon kay Gatchalian, may kita sa website ng Senado ang lahat ng diskusyon sa proseso ng budget, kabilang ang mga transcript at ilan pang dokumento.
3: Ang budget process kasi maraming steps yan. No? So pwede kang mag-introduce ng amendments, let's say sa period of amendments ng BICAM. During the discussions, pwede kang mag-amend ng may technical working group. Ang importante dito, yung amendments mo ay may basehan.
0: Balik Pilipinas na si Pangulong Marcos Jr. matapos ang dalawang araw na working visit sa Kazan, Russia. Pasado alas 4 ng hapon kahapon nang lumapag ang eroplanong sinakyan ng Pangulo sa Villamor Air Base sa Pasay. Sa arrival statement, sinabi ng Pangulo na tinalakay sa bilateral meeting nila ni Russian President Vladimir Putin ang mga paraan para palakasin ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa iba't ibang sektor at pinalalim ang ugnayan sa harap ng mga hamon sa seguridad. Una nang inanunsyo ng Pangulo na pinayagan ni Putin ang pagpapalaya sa 24 na Pilipinong nakakulong sa Russia noon pang 2025 dahil sa issue sa immigration.
4: I held a very productive bilateral meeting with President Putin where we reaffirmed the friendship and cooperation between Russia and the Philippines as we look forward to the next 50 years in our relations. We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education and people-to-people exchanges.
2: Hindi basta-basta nagpapadala ang mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs sa ulat na may panibagong warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa mga kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa Crimes Against Humanity, kabilang si Senador Bongo. Sinabi sa DZMM ni Jane Lee, misis ng EJK victim na si Michael, na kahit positibo ito para sa kanilang hanay, kumukonsulta muna sila sa kanilang mga abogado para makumpirma ang balita. Aminado naman si Jane na masama ang kanilang loob dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin naaresto si Senator Ronald De La Rosa.
5: Naniniwala po ako na hindi naman po habang buhay yung kanyang pagtatago at lahat po ng mga ginagawa nilang negatibo para po sa due process na ibinibigay sa kanila ay may hangganan.
0: Pasado na sa Martes, Hunyo 23, ang ikalawang status conference sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Ayon sa ICC, kabilang sa mga tatalakayin sa session ang deadline sa pagsusumite ng mga obserbasyon sa mga ulat ng expert panel, pagpapatibay ng protocol sa paghawak ng confidential information at limitasyon sa haba ng trial brief ng prosekusyon. Hindi dadalo ang 81 anyos na si Duterte matapos lumagda ng waiver. Magiging bukas sa publiko ang status conference, pero posibleng magpatawag ng private session sakaling may ilalabas na sensitibong impormasyon.
2: Arestado ang 40 taong gulang na lalaking nagpakilala ang pulis matapos mangikil sa kanyang kinakasama na nakilala sa isang dating app. Sinasabing hinihinga ng sospek ang biktima ng halagang 500 hanggang 1,000 piso kada araw. Hubingi rin ang sospek sa biktima ng 200,000 piso para sa umunay kinakaharap na kasong administratibo. Nang magreklamo ang biktima sa pulisya, natuklas ang may nakabimbing warrant of arrest para sa patong-patong na kaso ang sospek. Nakatakdang magsampa ng karagdagang kaso ang biktima.
6: Panahon! Patrol!
0: Posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o bukas ang bagyo sa labas ng PAR na may international name na Mekala. Ayon sa PAGASA, tatawagin itong bagyong Francisco pero hindi naman tatama sa lupa. Posible naman itong hilahin ang habagat na maghahatid ng mga pag-ulan. Huli namang namataan si Tropical Storm Mekala sa layong 1,665 kilometers, timog silangan ng Luzon, na may dalang hangin na 75 kilometers per hour at pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. Kumikilos ang Tropical Storm Mekala pa Kanluran, Hilagang Kanluran, sa bilis na 25 kilometers per hour. Posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte. Maaari namang maging maaraw sa nalalabing bahagi ng bansa, pero posible ang panandali ang pag-ulan dahil sa easterlies at localized thunderstorms. Abangan! White Ribbon March o protesta kontra korupsyon, kasado na sa susunod na linggo.
2: At sa sports, showdown ng Yulo Brothers sa Artistic Gymnastics Asian Championships Finals, inaabangan na. Yan ang iba mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol, Balita alas 7 Weekend.
6: Radyo Patrol, Balita alas 7 Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities, on the go!
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
12: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
12: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Tatamaan po tayo ng presyo.
14: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
13: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
14: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
13: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
14: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radyo Patrol, Balita alas 7 Weekend.

0: 7:22, nagbabalik po ang Radyo Patrol. Balita alas 7, weekend, bukod sa katiwalian. Kabilang din ang reforma sa electoral reforms sa mga isusulong sa malakiang protesta sa June 28 na pangungunahan ng ilang religious organization. Sinabi sa DZMM ni San Lacas Secretary General Aaron Pedrosa na ipapanawagan din sa protestang tatawaging White Ribbon March ang usapin ng political dynasty sa Pilipinas. Gayun din ang premature campaigning sa panahon ng halalan at umano'y pang-aabuso sa mga ayuda ng pamahalaan. Sa taya ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, aabot sa 10,000 ang inaasang lalahok sa protesta.
1: These are mechanisms that can be corrected kung may mga structures tayo, kung may mga policies tayo na pinagbabawal yan. Dahil walang mekanismo na nakatayo, nagpapatuloy ang pag-abuso at nagtatanggap siyang parang realidad.
2: Okay.
3: Samantala, umapela ang samahan ng patient organizations na otomatiko nang isama sa sistema ng mga ospital ang benepisyo para sa mga pasyente. Sinabi sa DZMM ni Philippine Alliance of Patient Organizations President Christopher Munoz na hindi na dapat mahati ang oras ng pasyente o ng kanilang pamilya sa paghahanap at pag-aasikaso ng mga papeles para sa tulong na karapatan naman nilang matanggap. Nanawagan din ng grupo sa gobyerno na ayusin ang pagbabayad lalo na sa mga pribadong ospital para mawala ang agam-agam sa pagtanggap ng mga guarantee letter o iba pang claim.
4: Sana doon na rin sa system ipasok para yung patient hindi nisa kailangan pumunta sa mga government institutions and mag-submit ng letter, mag-submit ng abstract. Para automated na siya, meron na siyang bracketing na kunyari na na-assess ka na ng social service at ilang percent ang bilang sasagutin para maging consistent din tayo.
0: Arestado sa umano'y pangingigil ang nagpanggap na empleyado ng electric cooperative sa Legazpi City. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar.
5: Timbog ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation o NBI ang 40 anyos na lalaking nagpapanggap na verifier ng Albay Electric Cooperative o ALECO matapos kumagat sa ipinaing entrapment operation sa Barangay 16, Legazpi City. Ang sospek nanghihingi umano ng pera sa mga consumer kapalit ng hindi pagre-report ng mga natutuklasang irregularidad sa kanilang koneksyon sa kuryente. Ayon kay Ange Galero, tagapagsalita ng ALECO, binabantaan umano ng sospek ang mga consumer na puputulan ng kuryente o pagmumultahin kung hindi magbibigay ng hinihingi niyang lagay. Halos 3 buwan umano nilang minomonitor ang modus ng sospek bago ito tuluyang naaresto. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 7832 o Anti-Electricity and Electric Transmission Lines or Materials Pilferage Act of 1994. Patuloy pang inaalam kung may iba pang kasabwat ang sospek sa modus na ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
3: Sa labas ng bansa, nagkasundo sa tigil putukan ng Israel at Hezbollah. Epektibo ang ceasefire simula kahapon na pinagtulungang maisakatuparan ng Amerika, Qatar at Iran. Bago ang ceasefire, inatake pa ng Israel ang South Lebanon na pinaniniwala ang hideout ng Hezbollah na ikinamatay ng 47 individual. Tagasuporta ng Iran ang Hezbollah.
0: Balita. 7:26 ang oras sa ating sports balita. Inaabangan na ang tapatan ni na 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at nakababatang kapatid na si Elju sa finals ng 13th Senior Artistic Gymnastics Asian Championship sa Zunyi, China. Kapwa ang mabante sa finals ng floor exercise at horizontal bar ang magkapatid na Yulo matapos magpasiklab sa qualification round. Tatangkain din nilang nang nakatatandang Yulo na pagharian ng finals ng parallel bars event. Samantala, 7 atletang Pilipino ang formal lang iluluklok sa Philippine Sports Hall of Fame ngayong araw. Mamayang alas 4 ng hapon idaraos ang enshrinement ceremony para kina Atlanta Olympics silver medalist Onyok Velasco, 4-time PBA MVP at 19-time PBA champion Ramon Fernandez, Paralympics bronze medalist Adeline Ancheta at 2-time Olympian na si Isidro Del Prado. Mapapabilang na rin sa Philippine Sports Hall of Fame ang tennis player na si Cecil Mamiit. Gayun din ang multi-sport athletes na sina Bello Villier at Eduardo Pacheco. Tatanggap ang mga naturang atleta ng 500,000 piso at trophy na likha ni Leandro Baldemor na galing sa pamilya ng mga tanyag na iskultor. Congratulations!
3: That's
0: Oo naman, ng isang araw.
3: Ng isang araw. Deactivated po ngayon ang social media ng artist na si Isabel Santos na girlfriend ng aktor na si John Lloyd Cruz.
0: Ooh.
3: Ito ay matapos magbahagi ang artist ng ilang cryptic post gaya na lang ng mga katagang I gave up.
0: Huh?
3: Bago pa man ito mag-deactivate, ibinahagi ni Isabel ang kanyang birthday message para sa sarili at sinabing sa loob ng mahigit 6 na taon ay hindi pa siya nagkakaroon ng maganda o maayos na selebrasyon. Usap-usapan tuloy ngayon ng netizens kung kumusta na ang relasyon ng dalawa. Samantala, mamaya na po ang Signals World Tour ng Nation's Girl Group Beanie.
0: You know.
3: Pagsisilbing kick-off ng kanilang world tour ang concert na gaganapin sa Pasay City. Ayon sa Beanie, kahit wala silang special guest, dapat abangan ng Blooms ang kanilang special performance. Siniguro din ng 8 na level up at pasabog ang performance nila sa concert na iikot din sa mga bansa gaya ng New Zealand, Australia, North America at Europe.
0: Good luck!
3: Good luck at congratulations!
0: Yes, at enjoy in advance sa mga Blooms na matagal inabangan tong kick-off ng Signals
3: Correct.
0: World Tour ng Beanie.
3: At let's support pa more ang ating mga OPM artists, ang ating sariling talents. Congratulations, Beanie!
0: Congratulations, Beanie!
3: At hello, Robert Mano! Good morning! Aba!
0: Parang nag-alsabalutan
3: na. Parang
0: parang nag-alsabalutan yung Robert Mano.
3: Saan
0: pupunta yun?
3: At yun po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol, Balita alas 7, weekend. Ako po si Victoria Tulad.
0: At ako naman po si Christian Yosores. Magbabalik pa ang
3: Anong Ganap?
2: Radyo Patrol, Balita alas 7, weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Anong ganap? Good morning!
2: Talaga?
3: Tologo.
2: Interesting.
3: Good morning!
2: Good morning!
1: Good morning!
3: Good morning, good morning po sa ating pong 20 trillion
2: wow.
3: na kasama sa YouTube. Si Sir Renato Taner, uy Sir, si Louie Basco, Hot Owl, si Miss Beth Gray na bumabati po ng Happy Saturday, everyone.
2: Bati rin ng Happy, Happy Saturday, Happy Weekend kay Sir Richard Merck na nanood sa atin. Maraming maraming salamat po, Sir. At binabati rin natin si Ma'am Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Magandang umaga po sa inyo.
3: Good morning. At partner, may utang ako dito kay Sir JV Valdez ng Nueva Ecija. Oo, hindi ko nabasa agad yung kanyang request for shout out last week. Good morning po Sir JV at sa inyo pong mga kasama sa BFP.
2: Good morning kay Mama Lu Gakad, kay Nemia Goche, kay Ma'am Beth Gray, Josh Kyle Edip Official. Good morning kay Jonah Batangoso, kay Beth Adriano at pati na rin po kena Leilani Istaana from New Jersey. Shout out daw sa kanyang 89-year-old mom from Pateros.
3: Uy, kababayan. Good morning po, good morning. At partners, oras sa 7:33, pag-usapan naman po natin yung ICC. Di umano ay warrant of arrest mula po sa International Criminal Court para kay Senador Bongo at dalawa pang hindi pinangalan ng
2: Dating police official.
3: Mga kasama po natin, si Attorney Nery Colmenares, abogado po ng EJK victims na naghain ng unang impeachment complaint at chairperson din po ng Bayan Muna. Good morning po, Attorney Nery. Welcome back po sa Anong Ganap.
2: Hi, Attorney. Good morning.
4: Hi, good morning, Christian. Good morning, Victoria, at sa lahat po ng viewers ninyo.
3: Mm-mm. At Attorney, ano ba talaga ang update dito po sa di umano ay ICC warrant against Senator De La Rosa at two other former police officials. Meron po ba kayong impormasyon na nakuha na meron na nga pong inilabas?
4: Wala eh. Alam nyo, nakasil kasi yung kung mag-issue ng ICC ng warrant, malamang isisil nila yon kasi based experience nila kay Senator Bato, pag nalaman pala maraming protector. So I think they're going to seal it. So walang confirmation yan. And anyway, yung source lang naman si Congressman Duterte na hindi rin siya sure kasi sabi niya naman from credible sources daw. Credible siguro sa kanya. So anyway, ang mas importante nga doon sa isyong ito ay ang panawagan ng mga kaanak ng biktima. Matagal na yun, years ago pa yun, na sana yung mga responsible sa deaths ay ma-issuean na ng warrants. No? Kung matingnan nyo, may walong pangalan na minensyon ng ICC other than President Duterte. At syempre, nandun si Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. And of course, may marami pa. In fact, nabanggit doon sa DCC, document containing the charges, not only the 8 names, but may sinabi pang the regional, provincial, and city police chiefs. So yung mga head ng PNP ay pwedeng magkaroon din ng warrant, katulad ng mga regional generals nila, kumbaga. So we don't know yet. Walang confirmation. And I'm sure, kung may warrant of arrest man yan, ay ipapatupad yon ng pasikreto. Kasi masama ang karanasan ng ICC doon sa nangyari kay Senator Bato.
2: Opo, di ba pa ang lumalabas nga po noon ay November 2025 pa issued yung warrant. Pero dahil confidential siya, kinailangan ng... Kumbaga, nagulat na lang tayo nung biglang lumabas yung document itself last month. So merong ilang buwan na naging pagitan doon at we don't know kung paano na iproseso yon, kung nakarating ba yun agad sa gobyerno o kung paano hinandle yon ng ating mga ahensya ng gobyerno nung time na nakarating na sa kanila. So ganun din po ba yung inaasahan natin na maaaring maging scenario para sa iba pang tinutukoy po na co-accused or co-perpetrator ng dating Pangulo?
4: Well, malamang, no? Malamang kapareho din yon na i-unseal yon, pero on the moment of the arrest, no? Doon natin malalaman yon. Which is good, ah. Itong sa mga korte natin, dito nakakaligtas minsan ang mga top rank na mga kung sino-sino, mga corrupt at mga drug, mga gambling lords, eh. Kasi may leak, eh. May leak palagi yan, eh. May warrant ka, so tatago na. Pero kung pansinin niyo, ang kakaiba lang sa panahon ni President Duterte at ni panahon ni Senator De La Rosa, ang nag-implement noong kay Duterte was the PNP. Yung kay Senator De La Rosa was the NBI. So palaisipan talaga at dapat imbestigahan, kasi ang sources na naman ni Congressman Duterte dito ay yung mga PNP officials, dating PNP officials. But ako, I'd like to forward this na merong kakutsaba sila Senator Bato at ang mga Duterte sa mga PNP officials. So dapat imbestigahan yon ng PNP. Kasi paano na hindi nyo mahuli-huli, hindi nyo nahuli si Senator Bato de la Rosa for many months, ha, bago noong nangyari sa Senado, eh si Senator de la Rosa, kilala ng lahat, pati patrolman eh. Yung ibang mga wanted nila, posibleng di nakilala ng lahat na pulis yun. Pero si Senator de la Rosa, kilala ng halos lahat ng pulis, halos lahat ng otoridad, NBI, lahat yan. Military intelligence, lahat yan. Pero bakit hindi siya mahuli-huli? So, dapat imbestigahan ng gobyernong ito, sino ba yung mga PNP officials, dati man yan o current, na nagkakutsaba at nagtatago kay Senator Bato, who is now considered a fugitive from justice, at may karampatang penalties yung mga ganong klaseng action ng mga PNP officials na ito.
3: Mm-mm. Sir, balikan ko lang yung doon sa tagal nung paglalabas or pagsasapubliko ng warrant. Bakit ganun katagal? Kung November, yung sa kaso ni Senator De La Rosa, November pa inisyo, pero May lang sinerve. Bakit hindi agad-agad?
4: Well, ang isang posibleng dahilan dyan, kasi syempre gusto nila, kaya nga nakasil yan, kasi gusto nila mahuli, no? At kung may hindi yan, kung binukas na nila kaagad yon, o di baka makatakas nga naman. Mm. Alam nyo, ang mga kinakasuhan kasi sa ICC ay yung mga top officials talaga. Hindi ang ICC nagbabother masyado sa mga sarhento, eh. Presidente, Prime Minister, o mga generals, eh. So hindi basta-basta ito. Kaya unlike ordinary, kumbaga criminals, mahigpit ang ICC sa confidentiality. So minsan tumatagal yan until and unless na alam na nila kung saan. For example, Bato de la Rosa. Nung nalinig niya or may nagsabi sa kanya, ako naman, I think galing din sa PNP yon na nagsabi sa kanyang may warrant siya, nagtago siya eh. So hanggat hindi maklaro kung saan siya, hindi mo na yan in-unveil ng ICC. So napaka-natural noon. Kaya ang tagal niyang nagtago, lumabas lang siya noong boboto lang siya kay Senator Alan Cayetano.
3: Mm-hmm.
4: So parang lumabas lang si Bato para bumoto. Tapos tumakas ulit. So maingat sila doon. So it will take time. Si Senator Bongo, hindi naman siya nagtago. So unlike Bato, so posible kung may warrant siya, hindi ganun katagal ito. Kasi hindi, wala naman siyang sinasabi na magtatago ako eh. Na-link na siya previously sa maraming mga testimonies ng ilang mga kasama nila dati at presumably kung may warrant because of those, katulad ng sinabi na siya ang conduit ng funding sa drug war, kung may warrant of arrest man dyan ay I'm sure hindi yung tatagal katulad ni Bato de la Rosa kasi nagtago si Bato de la Rosa.
3: Mm-mm. At kumusta po ang EJK, ang pamilya ng mga EJK victims nga po, Attorney Nery, after nitong pasabog bang masasabi o nitong pahayag ni Congressman Pulong na baka nga maaresto na po sila Senator Bongo?
4: Ang mga pamilya ng biktima, maliban sa matagal na nilang hinihingi yung yung warrant of arrest, dahil 2017 pa pinatay yung kaanak nila, 2018 na, halos 10 taon na. Natuwa sila na may mga ganung balita, although of course, nakita naman nila, may warrant na nga si Senator Bato, nakatakas pa eh. So, hindi sila ganun ka overjoyed kasi hanggat hindi mahuli yan at makulong, hindi pa rin na nila maaninag yung hustisya minahanap nila. Pangalawa, yung trial kasi ay November 30 na. So we're hopeful naman lahat na before that time ay mahuli na yung mga ilan sa mga responsable at tingin nila gumawa ng karumaldumal at walang awang pagpaslang sa kanilang kaanak. So they're very hopeful, although cautious naman sila kasi nagulat nga ang lahat na ganun kasimple na lang, arestuhin na lang, nakatakas ba si Senator Bato. At syempre ang panawagan nila, mag-issue na ng mga warrants at immediately execute ang mga warrants at isurrender na ang mga ito doon sa ICC.
2: How should the Senate act on this, attorney, kung sakali lang po, no, na talagang meron ng arrest warrant at meron na naman pong isang senador ang masasubject to that warrant? Kasi pinanggagalingan po natin yung nangyari kay Senator De La Rosa, na that time na talagang confirmed ng merong arrest warrant ang ICC laban sa kanya, pinrotektahan po siya ng Senado under the leadership of then Senate President Alan Peter Cayetano. And this time po na meron tayong bagong Senate President with Senator Sherwin Gatchalian, ano siguro ang responsibility nila when that situation happens na meron na po talagang arrest warrant kay Senator Bongo?
4: Well, they should not, of course, protect the fugitive. A crime against humanity ito. Ito yung kakaiba dito eh. Malalang krimen ito. Hindi lang ito krimen na ginawa sa isang tao, krimen ito na ginawa sa sangkatauhan. Kaya definitely hindi dapat proteksyonan. Lampas naman na siya sa constitutional limited immunity. More than 6 years ang penalty dito. Kaya dapat hindi siya proteksyonan. Pangalawa, yung service ng warrant, actually walang batas kasi na nagsasabing hindi pwedeng ma-serve ang warrant sa Senate. In fact, ang term dyan ng mga senador dati ay institutional courtesy. Pag institutional courtesy, ibig sabihin nakikiusap ang mga senador na i-respect nyo ang institusyon. Pero ganun lang yan, Christian, Victoria, nakikiusap ka eh. Pag sinabi naman ng mga kapulisan, halimbawa, na sige, maging courteous kami, pero isa-serve namin ang warrant sa loob ng Senado, hindi masiserve talaga yun. Manghirap naman double standards. Ang panahon nila Trillanes at nila Senator De Lima, in-implement yun sa Senado. O hindi ngayon, panahon naman na, nung panahon ni Duterte, ginagawa niya yon. Ngayon, wala na siya sa poder, hindi pwedeng gawin. Mahirap naman yon. Ang ordinaryong tao, katulad natin, may warrant of arrest tayo, pupunta tayo sa Senado, hingi tayo ng protection. Proteksyonan ba tayo? Hindi. Sabihin nga, hindi ka naman senador eh. Ay, ang hirap naman nun. Mayroon tayong standard para sa senador? May standard kayo para sa ordinaryong tao? Yung ordinaryong tao nga eh, kami dapat yung, kumbaga, isiniserve yun. Diba? Kasi you're the representative of the people. And now this is a crime against the people. And you're protecting the accused from the people you're supposed to serve. So, I don't expect the Senate is going to give protective custody, especially since malinaw naman ang batas. Nakalagay naman doon na pwedeng isurrender ang isang akusado ng crime against humanity sa ICC or sa foreign tribunal. O malinaw naman na may duly constituted authority yung nagsiserve. O mabuti kung sino-sino, hindi mo kilala na kasibilyan. Eh itong sinasabi kung sino sila. So the Senate has no authority, power, or in fact right to protect any senator from the execution of a warrant of arrest.
3: Mm-hmm. Pero kasi sir, yung iba hindi kinikilala yung batas,
2: yes,
3: na nagsasabing pwede nating isurrender sa foreign court yung ating mga tao.
2: Ang
3: sinasabi lang nila, local.
2: RA 9851.
3: Okay. Ang sinasabi, yes, nila, local lang ang pwedeng mag-arresto. Eh, yung kala Trillanes, former Senators Trillanes and De Lima, local court yun.
4: Well, ito na nga ang problema nila kasi ang nakalagay lang naman, no warrant shall issue except upon probable cause issued by a judge. Wala namang sinabing local judge. Pangalawa, may batas na nagsasabing pwedeng foreign judge, di ba? So, pumirmat pa tayo sa Rome Statute and we're under obligation. Nakalagay naman yun sa Article 127. Kahit umalis ka na, basta kung ang krimen ay nangyari before ng withdrawal mo, di talagang i-execute yun. So, sa akin, alam nyo lahat naman ng taong may arrest warrant. May question ka sa warrant mo, syempre. Mali spelling niyan, mali address, hindi totoo yan, hindi ganito. Marami ka naman. Sasabihin na naman ng police, sige, i-challenge mo na lang sa korte yon, pero for now, huliin ka. Hindi pwedeng lahat ng tao na siniserve ng warrant ay magre-reklamo dahil may defect yung warrant na yan, di naman yan issued legitimately, hindi na siya hulihin. Hindi ganun ang katakaran sa lahat, ha? Lahat ng inaaresto ng pulis na ordinaryong tao, kahit may reklamo ka pa, ang sabihin sa'yo, o di pumunta ka sa korte, pero for the meantime, may warrant ka. Of course, after you're arrested, you can challenge it in the court. Ganun naman ang batas natin, eh. Kung isubmit ka na sa judge, gusto mo mag-file ka ng kung ano, motion to quash mo the warrant, etc. O di sa'yo yon. Pero hindi pwedeng gamiting dahilan. Kasi otherwise, kung ganun pala yung dahilan, o di ito lahat na lang ng maaresto sa Pilipinas, may sasabihin sila na defect sa warrant, di wala nang ma-execute na warrant porket may question yung ang akusado doon sa warrant na yun, hindi na muna i-execute pending the resolution of his or her question. Mahirap yun. Hindi, wala nakalagay na ganun sa batas. The law says, pag may question ka sa legitimacy ng warrant, behuling ka muna, but you go to court and i-challenge mo yun kung gusto mo, depende na yun sa korte. Otherwise, Wild Wild West tayo dito. Walang rule at walang order. At pangalawa, ang masama pa, may rule at order para sa ordinaryong tao, may rule at order pala para sa mga big time, mga mayayaman, malalakas, mga senador. Hindi pwedeng ganun ang batas sa Pilipinas. Dapat patas at pantay-pantay.
3: Attorney, balikan ko or punta ako dun sa kaso ni former President Duterte. Sa June 23 po, yung second status conference, ano po ang mangyayari dun?
4: Well, karugtong lang yun ng una. Ang malamang na mangyayari naman doon ay of course yung pag-submit nila ng mga briefs na hinihingi ng korte. Pwede nilang ilista na doon, but I'm sure the defense would really ask for that, na ang sino bang mga witnesses, gaano katagal mag-testify, kailan yung petsa. Parang pre-trial siya sa Pilipinas. Tapos kung may stipulation of facts naman, may mga bagay na hindi na kailangan i-try sa court, di ba? May mga bagay kasi na in pampatagal lang ba, hindi naman kailangan i-prove sa court. Halimbawa, presidente, si President Duterte na 2016 to 2019. O, hindi naman siguro kailangan pagdebatihan yon. So may mga facts na stipulate nila para hindi na maging mahaba sa korte. Ang ano naman ito, itong mga conference hearings na to, ay para lang maayos at mabilis. No? Kasi pag simula sa November 30, tuloy-tuloy na yan. Weekly yan. Hindi yan kapareho sa atin na pag mag-reset si judge, tatlong buwan, apat na buwan. No. Doon, itutuloy-tuloy nila yan. At kaya nila inaayos ngayon dito. So, I'm sure ang mga listahan ng witnesses, gaano katagal mag-testify, anong sasabihin niya, at pwedeng sabihin doon ng korte, kung 100 man yung ka-witness, yung mga corroborative lang, tanggalin nyo na yan. Yung isasabihin nyo lang naman yung sinabi nung una. O di, yun ang mga expected na mga pag-uusapan dito sa second conference hearing.
3: So last na ba to kaya, yung sa June 23, sir?
4: May isa pa, malamang July 4, July 6. May isa pa, last na yon. Unless the court thinks na naubos na. Okay, let's ano na, diba? So, ano pa yan depende na yan sa court. Pero nagsischedule ang court. Kung dagdagan nga ng court, pwede rin. Sabihin ng court, hindi, meron pa tayo sa August. O di, pwede naman. Ang intention lang naman ng court dito, maayos tayo. Para pagdating na sa trial, tuloy-tuloy na tayo, wala na tayo masyadong delaying motion, handa na lahat. At every week, in fact, ang set ng court yan, 4 days a week, kasi sabi nila may magpapahinga si President Duterte ng one day kasi matanda na siya. O di, sige, magpahinga siya for one day. Wala mo ng kumbaga trial that stage. Although ang sabi ng court, para mabilis, administrative matters, pag-usapan on that fifth day, diba? So, Yun, more or less yun na yun. Set na talaga sa November 30 yun, yung pinag-uusapan nilang paano ayusin ang daloy ng trial. Pero wala nang ano yan, I don't see any reason bakit hindi pa matuloy yung trial na matagal nang hinihintay ng mga kaanak ng biktima. Years ago pa yan hinihintay.
2: Apo.
4: Pero dahil sa napakaraming motion ni President Duterte na nag-delay kung ano-anong motion na nag-delay ng trial, after so many years, ngayon lang, 2026, magkaroon ng trial. Apo. So, we're still hopeful, ma'am, na matapos na ang trial soonest. Para naman madesisyonan na kung ano ang responsibility at liability ni President Duterte at ng ibang co-perpetrators niya dito sa kaso ng drug war.
2: Atay, ni mabalikan ko lang yung umuugo nga na arrest warrant kay Senator Bongo. Do you think it is a high time for the government mismo, yung Marcos administration, na magkaroon po ng malinaw na posisyon tungkol doon sa mga posibleng lumabas pa na arrest warrant? Kasi naging point of discussion po nung lumabas yung arrest warrant kay Senator Bato na parang andun eh, may fact na meron na tayong arrest warrant, and yet parang may certain scenario that time na parang nagtuturuan kung sino nga ba mag-enforce. Is it NBI, PNP, ang DOJ, na parang nakapag-delay lalo doon sa pagpapatupad ng arrest warrant to a point na nadismaya tayo, biglang wala na sa Senate premises si De La Rosa, nakatakas na po. Na ang tanong noon ay yes, ano kaya ang dapat na dapat magkaroon na ng posisyon ang gobyerno moving forward kung maglabas pa ng mga arrest warrant ng ICC, regardless kung tayo ay yes, member na ulit ng ICC or hindi pa?
4: Yes, dapat may klarong posisyon ng gobyerno. Last year ko pa, actually 2 years ago ko pa sinasabi yon, na gobyerno, President Marcos, iklaruhin mo na nagko-cooperate ng Pilipinas sa ICC, kasi obligasyon natin yan under the Rome Statute. Pinirmahan natin pumirma ang Pilipinas doon na nagsasabi na kahit mag-withdraw ka pa, basta yung issue, the matter under consideration by the court is something before your withdrawal, you have the duty and the obligation to cooperate. Nakalagay naman yan eh. So bakit hindi mo pa sabihin na ganyan? Patumpik-tumpik eh, wala namang jurisdiction. O di ngayon nagkaroon ng fuel ang narrative ng mga Duterte na wala palang jurisdiction eh, bakit mo sinurrender? Di ba? Parang klaro naman sa lahat na nagko-cooperate ang gobyerno sa ICC. But that's because may obligasyon tayo. Nasa batas pati yan. Diba? So, ulit challenge kay President Marcos, say it up front na, kaysa sa yung patumpik-tumpik pa na hindi klaro, ano ba, we're not cooperating, we're cooperating with the Interpol's machine. Sino ba naman maniwala doon? Be truthful, Mr. President. Be truthful. Sabihin mo na hindi, nagko-cooperate kami, obligasyon namin to eh, kakahiya naman sa international community, matapos pa yung pumirma ng tratado. Bigla nating sabihin, ay hindi, hindi kami mag-cooperate, hindi namin sundin yung pinirmahan namin yun. Anong klaseng gobyerno ka? Pirma-pirma ka ng treaty, hindi mo susundin. So for me, yan yung ano eh, kasi hindi, parang hindi alam ng Marcos administration paano itrato, kasi natatakot din sila pag may jurisdiction, baka sila tamaan. I'm sure baka nag-isip sila doon na mahirap ito. So sa akin, no, you have to implement the law, you're supposed to execute the law faithfully eh, so yun naman ang oath mo eh, so execute it and admit to the people and the ICC and the international community you're doing this because it's our obligation under international treaty and it's our obligation under our very own laws, Republic Act 9158.
3: And with that, Attorney Nery, nako, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin. And we hope to talk to you soon, sir.
4: Maraming salamat din. Good morning po.
2: Thank you po, Attorney.
3: Good morning po. Yan po si Attorney Nery Colmenares, abogado po ng EJK Victims.
1: Anong ganap?
2: Kung talagang may lumabas na arrest warrant kay Senator Bongo, nasa inyo na naman ang bola niyan. Kasi isang senador ang ipapa-aresto kung meron man talagang arrest warrant na.
3: So hindi ko natatanggalin talaga yung rubber shoes ko kahit kailan, no?
2: Oo.
3: Talagang ano tayo. Pero let's see ha, at tingnan po natin, dahil mga arami pa nga pong ibang co-perpetrators na di umano ay posibleng labasan, issuehan din ng arrest warrant mula po sa ICC. So let's see, at hingi po tayo ng update sa mga kinauukulan regarding that. At partner, bago tayo magtapos, yes, patingin ko lang din po yung mga nasa Facebook.
2: Oo naman.
3: Si Angelo Redaha, sabi po niya, Happy Tatay Day in Heaven, Telesforo Redaha.
2: Pabati po, Happy Father's Day.
3: Si Rob Inson Navata Jr., gawagawang impeachment ng administration at kongresista, mapagtakpan lang trillions of budget ng bansa, naninakaw. Si Weng Elevara, good morning, nanonood po from Puerto Princesa City. Nandyan din po si Miss Marilu Aprieto, si Miss Concepcion Sara from LA,
2: morning.
3: Si Aliaser Tarambisa na binabati, si Lisa Real Ava, good morning.
2: Good morning.
3: At si Tristan Wyatt Gulay, good morning.
2: Good morning. Pagbati rin kay John Martin sa La Union, nakikinig sa atin, nanonood sa atin. Kay Sir Frank Maribay sa New York, good morning po. Maraming maraming salamat po sa pagnood sa mini partner sa Anong Ganap this Saturday.
3: Mm-hmm.
2: At yung iba pa nating listeners and viewers online na sina Romeo Nonong,
3: mm-hmm,
2: si Marvin Bunagan, si Eliazar Isidro, sabi niya huwag puro paniwala sa chismis at fake news. Si Sassy Girl, good morning, sabi niya mga guilty sa EJK, as for now they mention God, but before the killings they don't even know the God.
3: At si may pabati lang din po, happy 29th anniversary po sa mga nanonood sa atin mula sa Balayan, Batangas, sina Miss Maricel and Rodrigo Alipinin, at happy Father's Day din po mula po kay Hermon Rosales. At congrats po Team MP Mac Ponce, champion ng Lunas Compound, pagbati mula sa Cool Dads Carlo Naval. Happy Father's Day.
2: Happy Father's Day po. Ay, pagbati rin sa mga taga Batangas State University.
3: Oo,
2: mga
3: nga,
2: interns natin.
3: Shout
2: oo,
3: out po.
2: Tsaka sa mga kakilala ko dyan sa Batangas State University.
3: Good morning.
2: Good morning.
3: Si Brian Pranada, partner, good morning po. Happy viewing mula sa lokal ng Tagumpay Distrito ng Occidental Mindoro. Oo nga, pinagpalit. Rosalie Pueblo, attendance check. Nanonood po Vicky and Rosalie Pueblo from Bambang, Pasig City.
2: At pagbati ng happy birthday kay CM Talin Condino na makakasama
5: happy
2: ko mamayang gabi sa isang pagtitipon. Happy happy birthday,
3: happy
2: CM
3: birthday.
2: At sa mga friends kong makakasama ko mamaya, advance.
3: Mamigimi ka na naman. At sa friends ko rin po mamaya.
2: Oo naman.
3: Ikaw siyempre, lang ba may friends?
2: Kala mo ako lang
3: may
2: friends,
3: ha? Friends din ako. Diba Robert Mano? Magkikita tayo mamaya.
2: Victoria, Robert and friends.
3: And friends. Lito Gamboa at Lina Ho, good morning din po. At sa partner,
2: morning! Yes.
3: Tayo ay may announcement lang. Mga kapamilya, magkita po tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 na umaga hanggang 300 na katao ang pwedeng ma-accommodate, wow, sa medical mission, at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman po ang public service booths na, partner?
2: Yes, na meron pong libreng merienda, gupit, payong legal, mm-hmm, oral reading at iba't ibang discounted items at freebies mula po sa ating mga partners. Mayroon din pong livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa mga kapamilya artists tulad ni na Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 162, Aja at iba pa.
3: At pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, aba, makipag-bonding po sa paborito nyong anchors at reporters, at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Kaya maging bahagi na po ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40.
2: Apat na po tayo!
3: 40, tama ba yung
2: paboritong anchor ko yung Victoria tulad.
3: Ay, hindi, yung Christian Yosores, pinapanood ko na talaga yan. Bata pa lang ako eh. Oo. Kita-kita po tayo, ha? July 18 po, Sabado, sa Caloocan Sports Complex.
2: Takits po mga kapamilya.
3: Kita-kits. At maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin sa Anong Ganap. Muli ako po si Victoria Tulad.
2: Ako naman po si Christian Yosores.
3: Susunod na!
6: Kape!
3: Oo, todo ano, ha? Todo pa ayos ka kay Ate Josiah.
2: Oo nga.
7: May ano ako, lakad ako.
3: Saan ka pupunta?
2: Sino kasama mo? Si Victoria Tulad.
3: Alam mo kung sino. Hello po sa mga taga-Senate. Bye!
2: Salamat! Bye! Ingat! Balita ang tema ng susunod na
1: Anong Ganap?
0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung Anong Ganap? Anong Ganap? Happy!
5: Happy Father's Day!
0: Mga balitang dapat alam mo antemano kasama si Robert Mano sa Balita Antemano. Balita Antemano. Susunod na!

0: ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 8:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Balita Antemano! Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin. Walang balitang mamaliitin. Walang isyung babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano! Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antemano. Balita Antemano.